0: evidence? Ano? Anong tawag mo doon? Yung burden of...
1: Standard.
0: Yung standard. Paano ba yung standard of evidence dyan sa impeachment?
1: Okay, ganito yan. No? From, yung standard of evidence kasi is not explicitly stated. Hindi nakalahad yun dun sa rules, hindi nakalahad sa constitution, etc. Pero meron po tayong mga sinusundan na prinsipyo ukol sa uri ng kaso. Pag ito'y isang, gaya nga, sabi natin, criminal case, di ba? Pag ika'y bibitayin, kung may kasamang pagkulong o pagbitay, ang kailangan dyan, proof beyond reasonable doubt. Ano ba yung proof beyond reasonable doubt? Kailangan, pag tinignan mo yung ebidensya, magkaroon ka ng moral certainty na sa loob-loob mo, kahit ika'y hindi mo nakita yung mga pangyari, sa loob-loob mo, sa pagsuri mo at lahat, sigurado ka na ginawa yung krimen. Yan ang criminal law standard ng proof beyond reasonable doubt. Wala nang duda ang pinalabas na ebidensya. Ngayon, pag hindi criminal case, mapupunta yan sa standard ng civil case. Pag civil case, preponderance of evidence. Ibig sabihin, sa dami ng ebidensya, pag pinagsama-sama mo, malamang nga na tama o mali. Remember, pag civil case, hindi po kulong yun. Hindi mawawalan ng liberty, ng kalayaan yung tao. Pero magkakaroon ng desisyon kung sino tama, sino mali. Ngayon, itong impeachment has also been described as what we call an administrative case. Ano ba ang administrative case? Ang sinusundan natin dyan, substantial evidence rule or yung ano. Ibig sabihin, basta parang meron ng sapat na ebidensya, okay na yan. Pag meron parang koneksyon mula doon sa ebidensya at doon sa mga paratang, that is enough. Now, nasaan tayo sa impeachment? Ito ang problema sa impeachment. Gaya nga ng sabi ko, hindi naman to criminal case. Pero yung mga pinag-uusapan dito, usually humahantong or they're actually crimes, kagaya nung una, yung grave threats, halimbawa, di ba? So, kung gusto mong patunayan na nag-commit ng grave threats si Inday Sara, kailangan papatunayan mo yun na para niyang ginawa yung crime. Kung yun ang gagawin mo, ipakita mo by presenting proof beyond reasonable doubt. But it does not mean na pag hindi mo inabot yun, na hindi siya matatanggal o hindi siya makukonvict. Bakit? Kasi meron pa itong meron pa itong betrayal of public trust as a ground. Yung ground na yan, hindi proof beyond reasonable doubt yun. Yan ang pinaka broad ranging ang evidentiary standard. Di ba? Pag sinabing betrayal of public trust, una-una, ano ba ibig sabihin ng public trust? When is it a betrayal, etc., etc.? Hindi clearly defined, hindi tight yung mga definition dyan. So, yan ang dyan pumapasok yung mga elemento sinasabi ko. Pwedeng substantial evidence, pwedeng preponderance of evidence. Pero, yung mga allegation, they constitute crimes, di ba? O yung ill-gotten wealth, mga crimes yan. Pero hindi siya nililitis para ikulong. So, yun ang, public crimes, high crimes, violations of the constitution, etc. Yung betrayal of public trust, yun ang broadest, pwede kang pumasok dun Di ba? Kaya, as we know from experience, di ba? Ang gusto makita ng mga senator judges at ng mga tao, remember, hindi naman sila expected to react or respond like lawyers. Hindi naman sila lahat technically trained. So, it depends dun sa mga abogado na magpa-participate na gawin nila lahat na para kahit yung ordinaryong tao, pag pinakinggan mo o kinwento mo sa kanya yung istorya, makukumbinsin.
0: Tama.
1: Kaya parati natin sinasabi na this trial, this impeachment, is not just a trial by a court. It is a trial by the highly elected officials.
2: Uh-oh.
1: It is also a trial by the average tao.
0: Tama. Diba? Attorney Roy, imbitahin ka namin ulit, naubusan lang kaming oras sa Monday dahil simula ng impeachment.
2: Uh-oh.
0: Pwede ka ba sa Monday?

0: Hindi ulit sa programa namin.
1: Kinukontrato mo ba ako?
0: Siyempre. Siyempre.
1: Dala mo ako ng budget proposal. Wala. No, of course.
0: Salamat.
1: I will do what I can.
0: Maganda sa Monday kasi sa Monday na. I feel
1: kami mga nanggaling na dyan sa impeachment. We should take the time to help, no? Contribute to the conversation para mas maintindihan ng mga tao. Gusto ko sana kahit yung mga bata pa lang naintindihan na itong proseso.
0: Apo. Sige po, see you on Monday.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
2: Salamat po, sir.
1: Have a good day.
0: Si Attorney Jose Roy III. Sa totoo lang kahit ako, gusto ko pa ng paliwanag partner.
2: Oo nga.
0: Kaya lang 8:04 na eh.
2: Oo.
0: Nasaan ba si Justice Mano?
2: Partner,
0: ano yan? Mga impeachment court judges yan. Paano ang address sa kanila, Robert? Justice o judge lang?
3: Senator Judge.
0: Oo. Ready na ba yung robe mo?
2: Nalaban na.
3: Iba-ibang kulay.
0: Yung mga reporter na pa, yung mga media, magro-robe din.
3: Depende sa mood.
2: Basta ihanda nyo lang at alisin na, ipahanginan na dahil amoy naptalina.
0: Hindi, pero hindi naman ganun kahektik, di ba? I think sa Monday the schedule will
3: be Tuesday, Wednesday, 2 PM onwards hanggang bago mag-sona. After the sona, Tuesday, Wednesday, Thursday, 3 PM onwards.
0: So hindi naman kayo gigising ng maaga. Sa totoo lang, may enough preparation yung mga report. Ibig sabihin, hindi siya absent sa programa mo, partner.
3: 3 PM, di ba? Start. Sa umaga, may session sila.
0: So ano ibig mo sabihin? Naiiwanan mo si Bigornia sa programa nyo?
3: Hindi, dito lang ako.
2: Buti naman. Naka-record yan.
0: Susunod na dyan ng bayan with the one and only Robert Antemano Mano and Mutiara Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas
0: Energy Energy!
5: Good morning! Good morning!
6: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!

0: bago ka magbukas ng kung ano man dyan.
1: Ninangat-ngat ko pa, partner, yung plastic. Hindi ko mabuksan.
0: Bigyan mo muna ako ng tutu time.
1: Tutu time, 8:07 in the morning.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Ang Masa Antemano.
3: Good morning!
2: Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At
4: ganda!
2: Nagpapalita Antemano, Robert Mano.
4: Love.
2: Mga batikang na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
3: Good morning!
4: Ganda! Love.
0: Dapat talaga maganda ang ating umaga. Dapat laging beautiful ang ating perspective sa buhay. At dapat lagi tayong busog. Sa simula ng umaga.
1: Puro yun lang masabi ko. Puno yung bunganga.
0: Magandang umaga, partner.
1: Magandang umaga. Sorry naman, hindi ako masyado makasalita. Dahil kailangan ko lang sumubo ng konti dahil bumababa ang sugar.
0: Oh, alam mo na, ha?
1: Oh, dami mong paliwanag, Doray. Sa barangay ka magpaliwanag. Good morning.
0: Magandang umaga po. Ito po ang tandem ng bayan. Makakasama nyo syempre hanggang 9 in the morning with the beautiful...
4: Ganda!
0: Gusto ko yung pag-ahawi. Yung asti panghaba ng buhok mo, partner, inahawi mo ganun yung buhok mo.
1: Oo, pero ang inaayos ko yung ear set ko.
4: Ganda!
0: Doris Bigornia, of course.
1: Yes.
0: At Robert Mano.
1: At syempre, wala si Doris Bigornia kung wala ang aking kapartner, katandem. Walang iba, kundi Antemano ito lagi.
0: Of course.
1: Lalo na pagdating ng Lunes, Antemano ito.
0: Hindi pwede Robert. Mahuli.
1: Ha?
0: Hindi pwede mahuli.
1: Hindi pwede. At nakahanda na po ang lahat ng kayang paggagayak para doon sa Lunes. Kaya naman, Antemano, sa kanya natin makukuha ang mga balita. Robert Antemano, Mano.
0: Magandang umaga po ulit. Ay, naku, partner, ha? Maganda-ganda yung mga pag-uusapan natin. Wala pa yung next week, pero nakikinikinita ko na parang napakadaming mangyayari.
1: Ayan na nga, oo. Oh. Parang season 2 ng Senateflix. Magandang tutukan talaga natin yan. At yung kausap nga natin, yung dating impeachment trial, ano nga ba?
0: Defense lawyer. Oo.
1: Na sinasabi niya na...
0: Si Attorney Roy?
1: Roy.
0: Si Attorney Roy, na nag-graduate ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Siya ang presidente noon.
1: At talaga. Oh. Yan, sabi niya maigi. Mailam na malaman ng ating mga kababayan kung ano talaga ang mangyayari. Ano ang nangyayari. At makita natin kasi live stream naman yan, di ba?
0: At partner, kung gusto ng mga kababayan natin na physical, makapanood, makapasok mismo sa session hall, every day may 150 seats na allotted para sa publiko.
1: Oo.
0: Yun lang, kailangan first come first serve basis ito doon sa visitors management system ng Senado. Doon po kayo mag-a-apply para makapasok sa first 150.
1: Paano yan pagparehistro online?
0: Oo.
1: Okay.
0: I-click mo lang 'yon and then i-supply mo lang yung information mo and then makakakuha ka ng QR code.
1: Yan.
0: At kapag nakuha mo QR code, pagdating mo sa Senado, you just present it. Pasok ka na po sa session hall.
1: Eh paano kung ang pinakita mo palang QR code ay para dun sa isang grocery?
0: Fund transfer? Bayad? Payment?
1: Payment pa lang. Kaya ayusin po ninyo, kung meron po kayong pagkakataon, meron kayong panahon, pupunta kayo doon para makita nyo first hand. Pero huwag naman po kayo doon pupunta para lang, ay mag-selfie-selfie, mag-vlog-vlog, ay huwag po, baka bitbiting kayo palabas kapag maingay kayo.
0: Kasi ano po yun, considered as court na siya.
1: Correct.
0: Sa court, bawal ang tayo ng tayo.
1: Tama.
0: Bawal ang maingay ang cellphone, bawal magdaldalan. Tahimik lang dapat.
1: Tama. Mag-o-observe lang tayo sa gagawin nilang proseso. Okay. Dahil yun po ang trabaho nila.
0: Correct. At wag po kayo mag-uunahan. Sabi nyo, ay baka hindi ako Ay, ang hiningi pong trial dates ng prosecution nasa 60 plus.
1: Oh.
0: Eh yung defense nasa 30 plus. Oh, ang dami nun.
1: Dami.
0: Mamili po kayo kung alin dun.
1: Eh, pero anong schedule, partner?
0: 2 p.m. onwards.
1: 2 p.m.
0: Partner.
1: Every Monday?
0: Monday to Wednesday ngayon.
1: Oo, tapos?
0: After the sauna, Tuesday, Wednesday, Thursday naman siya, Wednesday. Ng 3 p.m. naman.
1: Basta hapon.
0: Hapon siya lagi.
1: Meron naman pala, hindi tayo kailangan magising na maagang maaga. So, meron kang pagkakataon at maggayak na rin kayo sa lahat ng gustong manood. Kailangan nyo din pong pumunta sa ano yun? Sa mga, yung mga nagpapahiram ng mga costume.
0: Bakit?
1: Hiram na po kayo ng robe.
0: Pwede ba bathrobe na lang para mas madali?
1: Pwede, pwede. Bathrobe na. Bata de banyo.
0: Pumasok ka siguro, no? Nagpag-guess ka dun sa ano, pagpasok, naka-bathrobe ka.
1: Oo, naka-bata de banyo, tapos sa ulo mo meron ka pantuwalya.
0: Sabihin, ma'am, ituloy nyo muna yan sa CR nyo, ha? Wag dito, wag dito.
1: Ay, Diyos ko.
0: To time, partner.
1: Buti na lang nagpakilala na tayo dahil 8:12 na po in the morning.
0: At sa oras po natin na 8:12, alamin na po natin ang mga report na dala ng ating Radyo Patrol. Yung dalawang naaresto sa kaguluhan sa People Power Monument kahapon, wala na daw, partner, sa kustodiya ng pulisya. Kung bakit, alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
5: Doris, kinumpirma ni QCP DPIO Chief Police Major Jennifer Ganaban na wala na sa kustudiya ng QCPD ang dalawa sa mga naaresto matapos ang kaguluhan sa pagtitipon ng mga miyembro ng INC sa EDSA People Power Monument kahapon yan. Ani Ganaban, released for further investigation ang dalawang lalaking naaresto, kabilang ang sinasabing driver ng bus na nakasagasa sa policewoman habang sinubukang harangan ng EDSA at ang umano'y nanuntok ng pulis. Wala pa kasi anyang sapat na ebidensya laban sa dalawa para patuloy na i-detain ng pulisya. Pagsisiguro naman ni Major Ganaban, magpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhan kahapon para mapanagot ang may sala sa pagkakasugat ng dalawang pulis. Kahapon, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na apat ang naaresto bunsod ng kaguluhan. Sa ngayon, wala pang impormasyon hinggil sa dalawa pang naaresto. Samantala, sa panayam, ipinaliwanag ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin na hinihintay na lamang yung may hawak ng susi nitong bus na nakausli sa EDSA Corner White Plains Avenue para tuluyan na nga itong maialis sa kalsada at hindi na maharangan yung isa pang lane sana na magagamit ng mga motoristang dumaraan dito sa northbound lane ng EDSA. Sa ngayon, ang nangyayari, may dumating kasi na tow truck dito ng MMDA Road Emergency Group. Kaya yung ilang mga concerned na miyembro ng INC nagtungo dito sa may harapan ng bus para kusyunin at nagkaroon niya at medyo tumataas yung tension ngayon dahil pinukwestiyon nila yung pagpapuesto ng tow truck. Pero andito ngayon yung District Director ng QCPD na si Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Pinapakalma niya yung sitwasyon at pinababalik na yung mga tao dun sa White Plains Avenue na medyo umapaw nga dito sa EDSA ngayon. Andito na rin yung mga tawa ng MMDA na nagmamando ng trapiko. Pagsisiguro naman ng pulisya ay paulit-ulit na nilang kinausap yung nagmamaneho ng bus o yung may-ari ng bus para nga makuha yung susi at maialis na ito dito sa may bahagi ng EDSA. Kung hindi naman daw ito tuloy ang may gagalaw, ay doon pa lamang nila ito ipapahatak. Pero ngayon nga, ongoing yung pakikipag-usap ni NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin doon sa mga tao sa bus para malaman kung saan ito ilalagay.
0: Oh, Zeus, kahapon pa kasi nila hinahanap yung driver na mga yan. Kahapon pa nila pinapakiusap na alisin yan para hindi sila todong nakakaistorbo sa mga kababayan natin dumaraan dyan. Hanggang anong oras ba yung ibinigay dyan para hintayin yung driver o yung may dala ng susi ng bus na yan?
5: Walang binigay na eksaktong oras, ano? Pero yung nakalagay kasi doon sa permit, dapat alas 8 ng umaga pagkasimula ng kanilang programa ay epektibo na rin yung, kumbaga yung clause o yung nakalagay doon sa permit para dito nga sa programang ito na dapat walang mga nakaparadang nakaharang sa daanan ng mga sasakyan dito sa EDSA.
0: Oo. Kung may nakaharang, kung hindi nasunod yung policy na ibinigay ng local government ng Quezon City, ano ang mangyayari?
1: Pwede bang bawiin yung permit nila?
5: Yun na nga yung sinabi ni Major General Abirin, ano, na kapag paulit-ulit na pinakausapan at nagtagal na, wala pa rin yung susi at yung dapat na magmamaneho nito ay kanya nga ang ipapahatak.
1: Oh, dahil violation na yun. Sa isang ordinaryong motorista, ikaw ay nasiraan ka man, partner, nag-stall yung sasakyan mo, dapat itabi mo.
0: Itabi diba? Mo. Kung hindi mo maitabi, maghihintay na maghahatak. Ito to. Agad.
1: Agad. Ibibigay mo ang susi mo, pahatak mo. Pero kung overnight na nakalagay dyan, hindi mahanap ka mo. Ang driver, ano nangyari?
0: Ang layo ata ng pinanggalingan. Yan kahapon pa yan nire-request. Ano? So, anong timeline, di ba, partner? Hanggang anong oras maghihintay?
1: Ang daming violation na ang nagawa nun. O, di ba? Diyos ko. Pero sa ngayon, Zeus, paliwanag lang natin sa mga nanonood. Ano po? Ito po yung file video. Hindi po yan yung ngayon. Yan yung kahapon. Oo. So ngayon, Zeus, medyo kalmado na ba? O medyo tensionado pa rin?
5: Pagdating dito sa usapin nung bus, medyo tensionado pa rin, ano? Robert at Doris, dahil nga nung makita nila na pumuesto rito yung tow truck ng Road Emergency Group ng MMDA, ay nagtungo rito yung ilang mga miyembro ng INC para silipin kung ano yung sitwasyon, kung ano yung nangyayari. Pero ayan nga, pinakakalma sila ng mga pulis at sinisiguro na hindi naman ito tow. Kung hindi kailangan ito, inaantay na lamang yung may susi nitong bus para tuloy na nga itong mayalis dito sa kalsada.
0: Pero beyond dyan sa usapan ng bus, doon sa kabuuan ng lugar kung nasaan yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kumusta yung sitwasyon na Zeus?
5: Robert, bukod naman dito sa nangyayari sa may harapang bahagi sa intersection ng EDSA at White Lace Avenue, ay maayos naman yung nandun sa may malapit sa entablado kung saan na misto lang nagsisimula na yung programa ng Iglesia ni Cristo ngayong umaga.
0: May pag-ulan ba? Kumusta ang weather ngayon, Zeus?
5: Lagay ng panahon, Robert at Doris, maliwalas. Hindi gaya kahapon na ganitong oras ay may panakanakapag-ulan. Ngayon, maayos. Medyo mataas ang sikat ng araw at medyo malinsangan yung panahon.
1: So, kumbaga, Zeus, kasi kahapon sinabi mo, wala naman lumalantad na o tumatayo na leader nila. Ngayon, kung may programa sila, mayroon ba sila binigay na listahan kung sino yung mga gagawa ng mga talumpati dyan?
5: Sa ngayon, Robert at Doris, wala pa rin. At saka wala pa rin tayo nung nakikita na talagang figurehead nila na haharap dito ngayon. Ang nangyari kasi kahapon ay mga political personality yung humarap. Wala rin silang binigay na programa o line-up ng kung sino yung mga magsasalita. Basta na lamang silang dumarating at nagsasalita nga doon sa entablado.
0: Okay. Sige, bantayan natin yan yung sitwasyon dyan, Zeus, at kung may mga development, anytime, tawag lang dito sa atin. Yes. Maraming salamat, Zeus!
5: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you very much, Zeus Legaspi. Samantala, kuha muna tayo ng isang nagmamadaling
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Ito, alam niyo na po ito, ha? Makinig alert. Kayo, ha?
1: Alert.
0: Alert ito, ha?
1: Parang kung ano, alert.
0: Alert.
1: Parang robot. Alert. Alert.
0: Ang Visayas Grid po, isinailalim din, o isa sa ilalim, sa yellow alert status. Uh-huh. Simula po yan, mamayang 5 p.m. hanggang 8 p.m. Ayon po yan sa NGCP. Ulitin ko po, ha? Ang Visayas Grid, na araw-araw ay halos nasa yellow alert. Ganon din po ang inyong status today starting 5 p.m. to 8 p.m.
1: Okay.
0: Ayon po sa NGCP.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Ituloy po natin ang balitaan sapagkat may mukhang may mga dadaan ng EDSA nagtatanong kung makakadaan ba sila ngayon. Abay, pakinggan nyo po ito, ha, Nathaniel Jose. Pakinggan mo to, ha, kung ika'y paluwas at dadaan. Balikan natin yung bahagi ng EDSA. Sa kabilang side tayo. At syempre, kapag may mga tao, partner, may negosyo.
1: Tama. Tama naman.
0: Yung mga pansapi daw at yung palangga sa ulan at araw. Aba, gaya ng payong. Mabenta ng ikalawang araw ng kilos protesta ng INC sa People Power Mall. Nimental namin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
5: morning, Robert at Doris. Hindi nga alitana na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ating pangdumalo sa ikalawang araw ng Pilipinas sa SEDSA. Ang matinding init ng panahon dahil dito, mabenta ngayon sa kabahan ng White Plains Avenue mga panamin na gawa sa foil na kasya ang 2-4 na tao. Inelas, tissue ngayon din ang iba't ibang uri ng payong na panangga sa panibing sigat ng araw at pang isang sigat ng pagkulana. Isa sa mga nagtitinda si Sherwina Asis na mula pa sa Basayaga sa Maynila. Membro rin siya ng Iglesia ni Cristo at sinamantala ang pagtitinda para kumita habang nakikisa sa panawagan para sa transparency, accountability at justice. Ibinibenta niya ang mga automatic at manual na payong sa halagang 200 pesos bawat isa, habang 30 pesos naman ang presyo ng mga panapin, 50 pesos sa tissue at 100 pesos sa gustong machinelas na maaari pa ulang matawaran. Ayon sa nagtitinda, umaabot sa 1,000 piso ang kanyang malinis na kita sa loob ng isang araw tuwing may rally. Pero kung sakali bang palisin ang sila sa kanilang pwesto, maglalako na lamang sila.
6: Siyempre po, kagaya niyan ngayon, mga yung mga kapatid po, yung iba, wala po rin po silang mga masisilungan, no? Kaya masasapinan, tapos maghanap din po ng mga payong. Unang rally nila sa Luneta, nandun din po kami. Pero kung ano, nakakatulong po rin po talaga.
5: Doris at Robert, nananatiling malinis ang paligid ng lugar ng protesto dito habang nakapress na rin ang mga portale para magamit ang mga dumalo. Sa ngayon, masaga pang naghihintay sa ilalim na rin ng sigat ng araw ang karamihan sa mga membro ng INC habang inaabangan nga no, yung formal na magsimula ng programa ngayong alas 8 ng umaga. Yan muna ang kaganapan dito sa White Plains Avenue. Yan ang balitang kumpirmado sigurado ng Radyo Patrol Steve Braz, DZMM.
0: Marami marami salamat Radyo Patrol Steve Braz. Samantala, yung tambak po ng basura na iwan ng mga nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila atin ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
7: Good morning, Robert at Doris. Sakit sa ulo ngayon ng mga street sweepers sa Maynila ang naipong basura mula sa kahapon hanggang sa ngayong umagang pagtitipon ng dalawang magkaibang grupo. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol dito sa Liwasang Bonifacio kanina, may mga plastic na nakatambak sa gilid, may mga pinagkainan na packaging fast food yung nakakalat, umaapaw na rin yung basura sa mga sinabit na trash bag. Kapansin-pansin pa yung mga tisong nakakalat, malapit naman yan sa may nakahilerang portalet tapat ng post office. Aminado yung mga naglilinis mula Department of Public Services ng Manila LGU na dagdag trabaho kung may mga ralista yung nagpapalipas ng gabi sa Liwasang Bonifacio, gaya ng gagawin mamaya ng grupo mula sa unang distrito ng Batangas. Dismayado rin yung isa sa mga street sweeper dahil hindi sumunod yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa umunoy abiso kahapon ng organizer kaugnay ng pagtatapon ng basura. Narito ang kanilang pahayag.
8: Kahapon talaga walang mga basura yung black bag eh. Talagang ang basura nila kalat talaga. Kami din talaga naglinis. Kung ang sabi, matin tayong malinis sa Liwasang Bonifacio, kailangan aalis tayo ng mas malinis.
9: Ano nangyari?
8: Ang nangyari, eto, nilinis kami, no? Malikuli kami sa dating.
10: Ayan ang sinasabi ko sa mga nagrarally ko. Hindi sila na nagdadala na sarili nilang basura. Tapos po nito, na rally, kami pinahirapan. O less nasa 15 pirasong trash bag. Tapos bukod pa yung mga isa truck, ang dami mo. Yung alam po, talagang trabaho namin yan.
7: Robert at Doris, kahapon nga nakatatlong balik daw yung truck ng DPS para mahapos yung basurang iniwan ng INC. Ninakita ko kaninang equipment na ginamit din nila kanina sa paglinis at mula kanina alas 10 ng madaling araw ay hindi na nila mabilang yung nagamit na sako para doon nga sa mga basura. Pakiusap ng mga street sweeper para sa sino mang grupong magkakasa ng protesta sa Liwasang Bonifacio na magdala ng sariling plastic bag nang mapanatili yung kalinisan sa lugar. Samantala, sa mga oras na ito, hindi pa nakakaalis yung grupo ng mga taga-unang distrito ng Batangas. Dito nga sa Liwasan, natutulak sana nga sila sa may EDSA People Power Monument. Planong hatiin yung grupo plano lang hatiin yung kanilang hanay, may maiiwan dito sa plaza para bantayan yung mga gamit habang yung iba, kasama na si Batangas First District Representative Leandro Leviste na dederetso sa EDSA White Plains. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Marami marami salamat Radyo Patrol, Trisha Lindo. Samantala, ang Malacanang ha, kinontra ang pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa poor governance ng Administrasyong Marcos Jr. Detalya mula kay Radyo Patrol Christian Josores. Christian, good morning.
11: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Hindi maaaring basta magturo si Vice President Sara Duterte kung pag-uusapan ang poor governance ng pamahalaan. Katwiran ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagugat ang mga usapin ngayon ng korupsyon sa ginawang pagpapaimbestiga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga anomalya na hindi anya nagawa ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinaalala ni Castro na 2018 pa lamang ay konekasyon at binabatikos na maging nanooy party list Congressman na si Rodante Marcoleta ang Ghost Flood Control Projects. Pero hindi inaimbestigahan ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Jose Castro, baka dapat ring tanungin kung ano ang nangyari sa mga proyekto sa ilalim ng Build Program ng Administrasyong Duterte. Iginiit ni Castro na klase ng pamamahalang pag-uusapan malinaw na mayroong good governance sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Reaksyon ito ng Malacanang sa pahayag ng Vice Presidente kaugnay ng protesto ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA dahil ginagamit umano ng Administrasyong Marcos Jr. ang justice system sa paghahain ng kaso laban sa mga individual na nagsasalita laban sa korupsyon. Samantala, Robert at Doris, maging abala pa rin si Pangulong Marcos sa ilang aktividad bago ang kanyang biyahe mapuntang Canada mamayang gabi para sa 4 na araw na official visit mamayang ang kanyang biyahe ay mamayang gabi. Kabilang na rito ang pag-inspeksyon sa Philippine Air Force Museum at pagdala niya ngayong umaga sa 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force dito sa Pasay City.
0: At Christian, yung pag-alis yes, ng Pangulo tuloy yung pag-alis niya mamayang gabi, sabi mo, at yung mga activities niya ay itutuloy. Ibig bang sabihin nito ay walang nang nakikitang problema ang Malacanang, ang palasyo sa isinasagawang kilos protesta ng mga Iglesia ni Cristo, kumbaga ay keber. Parang ganun, kasi tuloy ang lakad ko, mag-rally kayo dyan.
1: Correct.
11: Tama, Robert, kasi ang binanggit din kahapon ni Jose Glare ay walang nakikitang banta si Pangulong Marcos dito sa idinaos na pagtitipon at protesta ng mga miyembro ng ICC. Although, ang dahil nire-respeto naman ng Pangulo, yung karapatan ng bawat Pilipino na maghayag, magprotesta, ang banging panawagan nga lang sana ng Pangulo ay sumunod pa rin sa batas itong mga miyembro ng INC at huwag namang hayaan na yung kanilang karapatan sa pagpoprotesta ay maka-apekto rin naman sa karapatan ng ibang mga Pilipino na ang magkaroon ng maayos at sistematikong kapaligiran dahil nga doon sa mga naapektuhan na matinding traffic kahapon.
0: Oo, kasi partner, di ba, kung umihikayat ka sa mga kababayan na magkilos protesta para kondenahin yung mga nakawan, di ba? Yung flood control na yan. Paano sila maniniwala at susunod sa'yo kung binubwisit mo sila dahil hindi nakakapasok, naapektuhan yung kabuhayan, hindi inaasahan na ganito yung permission dulo.
1: Correct. Pero karapatan ng kahit sino man ang magprotesta. Ihayag ang kanilang nararamdaman, ang kanilang mga hinaing. Pero karapatan din ng ating mga kababayan, ng ating mga kapamilya na sila ay makapaghanap buhay.
0: Oo, lahat tayo may karapatan. Correct. Hindi lang ang mga nagrarally o hindi lang yung certain groups, di ba? Lahat tayo may karapatan na equally dapat natatamasaan natin.
1: Tama.
0: Oo. So Christian, kasama ka ba sa lipad? Ang dami ko segue doon pala tanong.
1: Karapatan ba yun?
0: Karapatan mo bang sumama sa lipad ng Pangulo bilang Malacanang reporter?
1: Long time Malacanang reporter.
11: Sa ngayon, ang karapatan ko ay ihatid lang ang Pangulo sa airport para sa makabiyahe.
0: Hatid committee pala siya. Hatid committee.
1: Okay na lang yung hatid committee kaysa naman ina-assign si Christian na siya ang magmaneho ng bus
11: okay na,
1: na nakabalagbag sa EDSA.
11: Oo, tsaka kahit naman nasa Canada ang presidente, maihatid natin ang mga balitang yan sa Pilipinas.
0: Alam ko, tatawagan lang yung Mr. President. What happened?
1: Hindi ba, baliktad na eh. Sabi ni Mr. President kay Claire Castro, Madam Claire, can you call Christian Yusores?
0: Magbibigay ako ng update.
1: Oo, baliktad. Oh, sige.
11: Para direkta na.
0: Pero syempre, patuloy pa rin tayo nakabantay sa mga development sa loob at labas ng bansa. Kapag may pahayag, syempre, coming from the palace, Christian Yusores, alam mo na. Maraming salamat, Christian.
11: Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores. DZMM.
0: Thank you, Christian. Samantala, partner, balikan natin ang EDSA kung saan naroon si Zeus Legazpi. Tingnan natin ang development doon. Zeus!
5: Robert at Doris, makalipas ang higit 24 oras na iatras na yung bus na nakausli dito sa may EDSA intersection ng White Plains Avenue. Kaya sa mga motoristang dadaan dito sa northbound lane ng EDSA mula dito sa may Ortigas Avenue hanggang makarating ng EDSA White Plains, Campo Aguinaldo, Santolan hanggang Cubao, ay tatlong linya na yung madaraanan mula yan doon sa dalawang linya lamang kanina at isang linya naman kahapon. Kaya nga ngayon, ang nangyayari rito ay buhos na yung mga sasakyan dahil sa wakas ay nakakadaanan sila ng mas maluwag dito nga sa may bahagi na ito ng People Power Monument. Marami na rin tao rito ng MMDA at ng Quezon City Traffic and Transport Management Department para magmando ng trapiko. Ang ginagawa ngayon, Robert at Doris, ina-adjust muli yung concrete barrier na naharangan niya nung nakausling bus kanina para tuluyan na talagang maging mas maluwag yung madaraanan ng mga motorista dito sa bahaging ito ng EDSA northbound.
1: Opo.
5: Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa EDSA People Power Monument. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Teka lang. CCMM. Zeus, kaya napasabi ko ng opo. Hindi kasi kung naalis na yung nakausling bus, kahapon pa yan ang pinagdidikdikan ng mga nagtitipon-tipon dyan na huwag iurong, di ba? So ngayon, paano nila tinanggap yun? Sila ba ikalmado naman?
5: Kanina, nung nakita nga nila yung tow truck ng MMDA dito, medyo tumaas yung tensyon. Nagpunta sila dun sa may harapan ng bus para silipin kung ano yung mangyayari. Pero dahil nga nagpunta na rin yung mga pulis, nandito na mismo sa mismong harap ng EDSA, pinakalma nila yung sitwasyon at yung mga miyembro naman ng Iglesia ni Cristo ay mapayapang pumunta dito sa may bahagi na ng White Plains Avenue at hindi na nila pinakailaman pa yung bus, Doris.
1: Okay.
0: Oo, ibig sabihin, sumunod sila doon sa guidelines na ibinigay sa kanila para payagan yung tuloy-tuloy na rally nila.
1: Hanggang mamayang gabi.
0: Hanggang mamaya. Sige, Zeus, maraming salamat!
5: Maraming salamat, Robert at Doris!
0: At syempre, maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
0: Hihinga lang kami ng mabilis, ha?
1: Sige.
0: Sa aming pagbabalik, pag-usapan natin yan. May mga nag-react kasi, partner.
1: Dahil?
0: Doon sa nangyaring surprise ba na gathering ng Iglesia ni Cristo kahapon.
1: Madaling araw nang simula, eh.
0: Naapektuhan daw sila, eh. Mamaya po, kausapin natin yung kanilang leader para mabigyan tayo ng idea kung ano ba yung ano bang tawag doon? Inireklamo nila.
1: Oo, yan, at saka, siyempre, katanungan din ng lahat. Hanggang kailan ba yan?
0: Ngayon ba, apektado pa rin sila?
1: Para naman makapagplano kami, talaga umiwas sa lugar kung nasaan sila, para wala tayong inita ng ulo.
0: Kaya, correct. Kaya naman, sandali po lamang.
2: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita ante mano, Robert Mano sa... Tandem ng

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigonia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMMS. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ang kulilan, mapaseryoso o nakikisaw-sawlan. Ito ang Tandem ng Bayan!
1: Ganda!
2: Good morning!
3: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Kami po yun.
4: Doray po ito. Siyempre, kasama si Manong. Manong talaga. Robert, Auntie Manong.
3: Good morning
4: Manong.
3: Po ulit, kahapon partner. Doon sa nangyari sa EDSA, doon sa ginawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, may mga nabigla. Nakaraan na traffic na mahabang oras.
4: Totoo.
3: At even yung bus carousel, di ba? Nakita mo, nahihirapang dumaan.
4: Tsaka pinagamit yung carousel,
3: pinagamit
4: tama?
3: Din yung carousel para may madaanan yung
4: para
3: mga
4: madaanan.
3: Motorista. Ngayon, kausapin natin yung mismong may mga biyahe doon, kumusta, ano yung naging yan. Impact sa kanila. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation o MMCC, si Ma'am Juliet De Jesus. Ma'am Juliet, galit daw kayo. Sabi sa amin, binulong sa akin.
5: Ma'am Doris.
4: Tsaka si Robert po kasama natin.
5: At po yung ating magaling na si Sir Robert Manong.
3: Opo. Ma'am Juliet, ano ang naging effect sa
4: hindi
3: inyo
4: nito? Hindi yan gusto kong tanong mo.
3: High blood daw ikaw kahapon.
4: Yan, maganda yung tanong mo kanina. Yan.
3: Bakit ka high blood?
5: Hindi po. Talaga naman pong nakakasurpresa no, na bigla pong merong ganyan. Kasi usually, ang mga nagra-rally, may permit yan at ina-announce in advance kung saan ang rally so we can prepare, di po ba?
3: Opo,
5: ang nangyari po kasi kahapon, para pong nagulat na lang kami, imagine, hindi kami maka-operate, sarado ang EDSA, tapos ang mga commuters nakasakay, hindi makakapasok sa kanilang trabaho. Mm. Kami naman po, yung mga driver namin, alam niyo naman mga driver, kailangan rumuta muna yan bago makapaghanap buhay at para sa pamilya. Sa operator side naman po, alam niyo naman na tumataas ang fuel, up and down yan. Ang laki po talaga ng epekto sa amin nung nangyari na yan kahapon.
4: Sa atensya niyo, Juliet, partner, ang balita ko nga, nag 150 over 70 daw ito.
3: Si Ma'am Julia.
4: Okay.
3: Siyempre, sinisigawan daw yung mga driver nila
4: na
3: pasahero. Hindi kasi alam ng mga pasahero kung ano yung nangyayari. Bakit? Ba't walang gumagalaw? Sanay kami
4: sa driver,
3: na mabilisan dito eh.
4: Sa driver, ibinubunton yung sisi. So sa ganyang klaseng naging abala, anong tansya nyo? Magkano ang nalugi sa inyo? Yung isang araw na yan?
5: Kung kukwentahin po natin, kasi ang tumatakbo po sa EDSA sa carousel pa lang po, nasa 375 buses po yan na tumatakbo dyan. Okay. Ang ano po, merong papunta the, yung south and then the north going back kasi 4 o'clock nagdi-dispatch na po kami. Ngayon, yung pong mga sa ibang mga karating natin, like sa yaan pong San Jose del Monte. Lahat po kasi ng ruta, ang pinaka-hard po niyan ay nasa EDSA. Paano siya makakarating sa Pitex, paano makakarating sa Manila, paano sa San Juan. Marami po kasing pinanggagalingan na nagkaroon po ng yung epekto po nagkasabog-sabog na. Hindi na po alam ng mga driver kung saan sila gagawin. Meron na po naka-stranded na tatlong oras, apat na oras. Yung po kasing tatlong oras, apat na oras, mahirap po kasing pumatay ng makina. Kailangan po nakabukas po lahat kasi may pasahero ka sa loob.
3: Correct.
5: So, yung loss po namin, hindi na natin makukwenta sa ano po sa peso, pero yung diesel consumption po
3: ayan.
5: Na, tapos yung pong mga nag-aral o yung pong mga nag-opisina, nagtatrabaho kung saan-saan, lahat po yan apektado, parang na ano po na epekto po ng ekonomiya ang naging problema po kahapon. Kasi kami po, ang bilib namin, pag walang transport, hindi po aandar ang ekonomiya
4: tama.
5: Natin kasi mawawalan po ng production.
4: Tama. Ma'am Juliet.
5: At nagtatrabaho po.
4: Ma'am Juliet, yung mga driver ninyo at mga konduktor, ano naman po ang naging epekto sa kanila? Di ba, merong mga sweldo yan.
3: Oo, swelduhan yan. Kailangan mong umabot end-to-end pa para mabilang yung biyahe mo.
4: Tama. So, paano ho nangyari sa kanila kahapon?
5: Ano po yan? Pag-uusapan na lang po ng mga operator yan at saka ng driver. Kasi hindi naman po gusto rin ng driver na tumigil, susunod lang kumita. So, maaaring sakripisyo po ng operator yung mga sweldo ng mga yan na nandyan, na nakabalandra dyan sa EDSA.
4: Ah, okay. So, makikita natin, Miss Juliet, eh lahat, sa pangkalahatan, ang daming natalo doon kahapon, sa nangyari kahapon.
5: Opo, marami po. Lahat po tayo natalo. Yung pong sakit ng ulo ng nakatraffic ka, maaaring baka nga meron pa diyang mga sabihin na natin, yung mga ambulance na kailangan dalahin kung saan, yung effect po nun, baka nagkaroon ng worst situation yung nakasakay doon. Siyempre po, hindi natin inaasahan ng lahat ng mga yan.
3: Sana po,
5: yung mga nagra-rally, kasi sanay naman po tayo sa rally Yung mga nagra-rally, kagaya po nito na parang surprise, huwag naman po sanang ganun, kasi hindi lang naman po sila yung may concern sa ating bansa. Lahat naman po tayo meron. Kailangan lang po sana yung maging maayos ang lahat.
3: Opo. Pero ngayon, paano po ninyo pinaghandaan itong date naman nila, Ma'am Juliet? Sapagkat,
4: hindi pa pala tapos. Ano?
3: Correct. Nabigyan sila ng permit ulit ngayong maghapon, Ma'am Juliet.
5: Ang inaasahan po namin, dahil sa sila humingi naman ng permit sa LGU ng Quezon City, naway sa tulong po ng MMDA at saka

0: nakuha yung feedback kasi maaga pa, pero lahat po, dinispat, malalaman po namin yan kapag tag-carbine, kung ano po ang experience nila on the second day.
1: Ayan, sige. Eh, ang importante, magtuloy-tuloy yung biyahe, magtuloy-tuloy na bukas yung kalsada na para sa mga sasakyan, para naman po yung...
2: Hanggang mamayang gabi.
1: Oo, hindi maapektuhan yung mga maiba ding mga business. Tama. Ano? Kumbaga, dapat business as usual tayo habang ipinaglalaban natin yung mga issues na gusto nating ipaglaban at iparating sa national government. Tama. Sabi nga ni Ma'am Juliet, eh, hindi sana naapektuhan yung ibang mga kabuhayan.
2: Eh, lahat ng sektor naapektuhan.
1: Oo. O, yun, wala naman nag-overheat na bus, Ma'am, kahapon sa Tagal, no, pagkakatengga.
0: Hindi po ako nakapagtanong na doon sa iba naming kasamahan. Pero sa tingin ko po, eh, lahat po siguro tumaas ang presyon dahil sa
2: 150 nga eh.
0: Blood pressure.
1: Imagine, yun lang, hindi mo naisipin, partner, yung ano eh, yung gas mo eh. Yun lang, hindi ka gumagalaw?
2: Ay, oo.
1: Nang apat na oras?
2: Diyos ko.
1: Ay, naku po, kumusta?
2: Ang hirap na sitwasyon.
1: Eh, saka mag-CCR, ang gutom mo, paano?
2: Tama. Oh. Tapos, nandiyan pa yung boss mo, tawag na ng tawag. Nasaan ka na?
1: Nasaan ka na? Tapos, ito po, kausapin niyo po yung driver namin. Siya magpapaliwanag kung nasaan kami.
2: Yung driver tuluyan na si Kawani Bossing. Patay tayo dyan.
1: Sabihin sa, bakit hindi kumanap ng ibang daan? Ay, hindi po, ito po ang ruta namin. Bawal po kami maglabas-labas.
2: Hindi po ito kasi liit ng bisikleta ang dala namin na pwede ko. Mario, sir.
1: Bus po ito.
0: 12 meters po ang laki niyan.
1: Ay, sana maging maayos nga ngayong day ito. Ma'am Juliet, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat, Ma'am Doris, Sir Mano.
1: Mag-iingat po.
2: Salamat.
1: Salamat po. Si Ma'am Juliet De Jesus ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation. Eh yun, ganun po talaga. Bigayan, partner.
2: Bigayan dapat talaga. At ngayon nga ay pumasok na sila sa ikalawang araw ng kanilang kilos protesta. Eh dapat natuto na yun sa kahapon na magkaroon ng konting kaayusan naman. Konting kaayusan? Ay, hindi, mali. Mali.
1: Iba yun.
2: Iba. Oh, pero ngayon ha, kung sinasabi ni Zeus Legaspi na naurong na yung bus.
1: Tama.
2: Na
1: very
2: medyo
1: good.
2: May ano to, pakailamerong nguso ng bus na yan. Aba, eh, mystery ride. Mystery ride talaga noon pa yun.
1: Parang dati ng term, yung mystery ride ka masyado. Di ba mga ganon?
2: Panlumang tao.
1: Pabida. Ayan, yung, parang yung term ngayon, pabida.
2: Oo, ano? Pabida ngayon, pan-Jollibee. Guys,
1: ay, mali, iba.
2: Mali na naman. Oh. So, at least yun, malaking step na rin sa kilos protesta nila ngayon na nadadaanan na ang EDSA.
1: Oo, kasi
2: hindi buo ng EDSA.
1: Kasi kahapon, partner, buo dito sa mga bus ng carousel. Eh. Yung ibang transport group, umaalma din talaga. Si Ramar Valbuena, nagre-reklamo din. Kasi apektado din yung mga biyahe nila. Kaya nga nagre-route yung iba na payagan naman.
2: Correct,
1: kasi kung hindi, ako po, kawawa sila.
2: Kaya nga naging kawing-kawing. Ay, Corina Sanchez. Mm. Kawing-kawing ang naging problema kahapon. Sana nga po ay maayos ngayon dahil anong oras pala ang naman, hanggang 8 p.m. po ang permit na binigay sa kanila.
1: Yeah.
2: Eh ako naniniwala ko na Robert na susunod naman ang lahat ng involved diyan sa rally na 'yan doon sa binigay na permiso sa kanila.
1: Correct. Samantala, partner, iwan muna natin sandali yung EDSA.
2: Saan tayo punta?
1: Rabbit tayo.
2: Ha?
1: Parang gusto ko mamasyal.
2: Saan?
1: Parang gusto ko magpunta sa lungsod ng Maynila.
2: Ay ganyan.
1: Gusto ko makakita ng snake.
2: Nakali?
1: Ng monkey.
2: Ang dami niyan dito.
1: Buwaya.
2: Ay, naku, napakadami niyan dito. Ba't kailangan mo pang pumunta?
1: Ibon.
2: Ay, ibon mo. Ay, mali.
1: Iba. Mali. Na capybara. Oh.
2: Ano ba yung capybara?
1: Ah, gusto mo malaman?
2: Yes.
1: Ito, kausapin natin ang director ng Public Relations Bureau ng Manila City sa pagkat partner.
2: Oh.
1: Eh, may nag-trending na video na andumi daw kasi nung pond.
2: Wala.
1: Para kawawa naman daw. Naku. Alamin po natin ang paliwanag kay Director Alipio Pio Morabe Jr. Director, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning.
3: Good morning.
4: Good morning, Ma'am Doris, sa Tandem ng Bayan, sa inyong mga tikapainig.
1: Apo.
4: Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po.
2: Magandang umaga.
1: Sir, itanong na namin direkta, Director Pio, may marumi ba talaga, number one, yung lugar, yung tubig kung saan nandun yung capybara.

0: yung pond ng capybara. Or ganun talaga kapag nauulan at kahit doon sa nature, eh, may mga ganong environment din sila. Paano po natin ipapaliwanag ito, sir?
1: Well, ang habitat ng ating capybara, definitely, biskin na tingnan natin sa kanilang mga technicalities, doon sila dumudumi sa tubig na pinaliligoan nila. At yun yun ang pinangiligo nila. Another thing, during the time, the day before, biglang buhos ang ulan, ang capybara, ang pool ng capybara, may sariling, kung tawagin natin, parang dislodging area or parang Pozo Negro, na from there, pupunta sa treatment land natin sa SDP. Nagkataon, biglang buhos ang ulan, so lahat ng tubig, galing sa lagoon, nagpuntahan dito sa ating untreated STP plant. So, na hindi namin madiklag ganyan to. Sabi ko, pagpabukas yun na, pag nag-subside down ng ating untreated water, that's the time mag-release tayo ng tubig galing capybara. So, na medyo naipit. Kasi lahat ng pools, every 3 times a week, nililinis namin yan. Kung matagal na po namin hindi nililinis yan, matagal na nabash yun. Not champion lang o. Another thing po, ma'am, yung ating mga sediments, yung flooring, yung mga lupa, kung saan nag-i-stamper yung mga capybara, eh medyo nag-erode at medyo napunta siyempre, at tubig at po ang lupa paligalo, umiitim.
2: Oo, tama.
1: So that's the only first time na nangyari yun.
2: Okay. Pero bago po tayo umusad doon sa naging viral kamo, no, na video, eh hindi ko nga ho alam, ano po ba ang capybara?
1: Well, ang capybara is... Well, nandito ang ating doktor na pwedeng magpaliwanag sa inyo. Kasama ko ngayon dito. Kono talaga ang habitat ng capybara?
2: Opo. Ano nga yung capybara?
1: Parang siyang rodent na malaki.
2: Ayong?
1: Nataga na siya hanggang bewang.
2: Hala?
1: Yun ang ano niya.
0: Famous sa South America.
2: Okay. So malaking rodent nga na.
1: Kasi sila rin daw, ang mga habitat yan, kumakain ng sarili nila ng mga puko. Kutawakin natin ganyan. Mga dumi.
2: Oo. So, yung sa kasama niyo po, doktor, mapapatunayan niya na hindi...
1: Nandito po yung doktor, kasama ko po yung isang caretaker natin po para mapaliwanag
0: si
1: ko anong background na capybara natin.
2: Opo, good morning. Good morning po, Dr. Tamayo. Doris Bigonia po at Robert Mano. Pakipaliwanag niyo lang po sa amin. Dapat ba namin ikabahala yung nag-viral na video na parang sa totoo lang nakakasulasok na sitwasyon ng mga capybara natin dyan sa Manila Zoo?
3: Ma'am, ang totoo po yan is dapat po walang ikabahala. Kasi po ang normal na habitat po ng isang capybara is mga nasa lake, wala din naman po naglilinis sa lake pag nasa wildlife po sila, di ba? Yung tungkol naman po dun sa poop nila, kinakain po nila yun kasi pantanggal po nila ng ibang bakterya sa loob ng katawan po nila.
0: Opo, pero Dr. Mico, so ibig sabihin po, itong nakita na video na ito, kahit nakababad pa dyan yung capybara natin. So, syempre, hindi naman po lahat ay doktor kagaya ninyo, no, na nag-aral, veterinary na nag-aral. Dahil kung sa isang tingin, kung normal public eye, ay, ang dumi, bakit pinapabayaan? Dito, sa perspective po ninyo na mga eksperto, hindi hazard sa kanila yung pagbabad nila na yan. Diyan.
3: Yes po. Hindi po hazard sa kanila.
2: At hindi rin po yan na may tuturing na animal abuse?
0: Oo, or cruelty sa kanila?
2: Correct, oo.
3: Hindi po.
2: So pag nilagay nyo po sila sa maayos,
0: yung mas malinis, clear water.
2: Hindi aayawan nila yon?
3: Hindi naman po sa aayawan nila. Kumbaga, sila rin po ang kusang magdudumi dun sa may tubig na yun. Kasi sa tubig po sila nagpo-poop.
0: Nature kasi nila.
3: Tapos nagkahalo po yung land, yung soil tsaka yung water. Kaya nagiging ganun talaga, maputik yung lugar nila talaga po.
0: Okay. Yun yung paliwanag. Sige, Doc Mico, maraming salamat. Balikan po namin si Director Pio.
1: Yes, sir.
0: Opo. Bukod dito sa capybara natin, Director, kumusta naman yung iba pa natin mga alagang hayop? Kasi 3 times a week, nililinis din yung mga cages nila, yung lugar nila. Ano, well, healthy ba ang mga alaga natin?
1: Yes, opo. Anyway, kung talagang hindi healthy yung mga animals natin, sana po lagi nababash. Nagkataon lang po na talagang bumusang biglang ulan. Alam mo natin yun. Miski ang gatdam, nagre-release ang tubig pag puno ang dagat. Hindi namin ma-release malbaka tumukubalat yung dumi ng Capybara sa mismong Manila Zoo. Kaya hindi namin maibis yung tubig. Kaya iniingatan din namin yung surrounding natin. Kasi siyempre, below sea level tayo, kahit din namin lumabas sa mga dumi namin sa labas ng Manila Zoo.
2: Tama.
0: Mas i-control.
2: Pero in general, yung ating Manila Zoo po ay maayos?
0: Ang ganda dyan eh. Inaayos na nila eh. Sarap pa masyal.
1: Pinaayos po ng ating mga dalikadian. At anytime, pwede po kayong tumalo, Ma'am Doris, sir.
0: Opo,
1: at makita niyo yung sitwasyon ng ating Manila Zoo, pati ng ating mga garden.
0: Opo, may mga bago pa tayong hayop na pwedeng makita dyan? May bagong entry ba Manila Zoo?
1: honor before this year, darating ang ating mga kangaroos, ang ating mga camels, ating mga zebra. Unti-unti, paparamihin uli natin yung mga animals. As requested, ang ating mga incoming publics.
0: Ayun. Eh, si Mali natin, di ba, wala na.
2: O si Mali. Director.
0: Pero may plan ba na palitan siya?
1: Surprise po yun.
0: Ay, bina-excite tayo.
1: Pero si Mali na, transfer na namin sa National Museum. Ano? Karapat dapat maglagay ng ating mga...
0: Ayun.
1: Para mapag-aralan ng ating mga estudyante.
0: Ayun, correct.
1: Pagpagandang ang National Museum ang magpapaliwalan.
0: Kasi kasi director, kumbaga ako taga Maynila, not even taga Maynila ka, lalo na dati partner. Kapag nagbukas ka ng album ng pamilya, hindi pwedeng walang picture with Manila Zoo.
2: Correct.
0: Ako meron ako doon sa dalawang giraffe nila dati, kay Mali, 'di ba? Laging
2: si
0: ganyan
2: Mali.
0: Eh.
2: Si Mali nakilala ko rin. Besties nga kami.
1: Tapos nga pala sir, binuhay natin ang voting ngayon ha. Dati kasi mga bata tayo may voting ngayon.
0: Meron.
1: Nawala yan, binuhay uli natin.
0: Ayun, pwede na ulit.
2: Of course,
1: Sana po tayong alaga ron, pwede na kayo mag-fishing. Kaya nga iniingatan namin yung spill ng mga tubig na galing
0: baka
1: siklating area.
0: Sila yung mamatay.
2: Tama, pero siyempre hindi rin natin maiiwasan yung mga iba na nagtatanong, lalo na yung mga animal rights advocates. Tama ba or sapat ang pangangalaga na nakukuha ng ating mga hayop dyan?
1: Opo, kasi po may mga veterinary doctors tayo, may mga nutritionist tayo. Hindi naman pwede patabay natin ng hayop miski mga tao. Pag mataba, kala natin cute. Pero siyempre, may mga diferensya sa katawan niya, may mga sa puso. Ganun din ang mga animals natin. Kailangan i-maintain natin yung weight at timbang nila.
0: Ayan, importante yun na nasusundan sila.
2: Oo nga.
0: Di ba? Nababantayan.
1: Wala sila mga, wala kayo makikita mga ribs. Basta malaban sila.
2: Ayan. Ay, mabuti po. Masarap pakinggan yan.
0: May orangutan pa ba?
1: Opo. wala na po yung nandudurang ng orangutan.
0: Kasi classic talaga yun. Director, tama ka. Classic yun. Lagi sinasabi pag pupunta kami ng Manila Zoo. Punta ka doon sa orangutan, tapat ka, punta ka doon sa harapan niya, dudurang.
2: talaga nga pasaway.
1: Opo, sana po madalaw po kayo dito na makita niya.
0: Ayan.
1: Pati ng ating mga rare plants natin.
0: Ayun,
1: mga
0: plants.
1: Ating mga Maynilad.
2: May parks. May parks na
0: may Maynilad pa na plant dyan na nakatanim.
1: Meron po tayo dito. May mga puno tayong agar-agar na hindi nyo makita. Meron tayong Maynilad na nakatanim sa mga lagoon.
0: Sige.
2: Magkano po
1: mga
2: ba?
1: Shrubs tayo.
2: Apo. May entrance fee po ba sa Manila Zoo?
1: Ang Maynila po eh 200 at 150 sa ating mga senior, 300 naman sa mga non-Manilan.
0: Ayun.
2: Yung mga bata.
0: May pa-discount po ba kapag estudyante?
1: Ang bata po natin, pag below 4 years old, parang living na po yata yung pagka below 4 feet sa mga bata.
2: Ayan. Pero meron po bang mga patakaran kagaya mga bata? Di ba? Makukulit yan. Magbabaon ng maliit na tinapay.
0: Sabay hagis.
2: Tapos ihahagis.
1: Yun noong pinagbawal na ho namin dahil yun ang mga dahilan kung bakit nangamatay ang ating mga hippopotamus, ating mga ano, dahil iniitya ng mga plastic. Nakita namin, nung aming nine-proof, may mga lamang plastic ang loob ng tiyan. Kaya pinagbawal na namin ng mga plastic bottles, mga supot-supot. Meron silang lugar na pwede nila pagkainan.
2: Ayan, mabuti
0: naman.
2: Tsaka yung
0: enclosure ng mga hayop ngayon mas maganda. Hindi na direct contact dun sa mga tao
2: very
0: na
2: good.
0: Malapit.
2: Very good. Hanggang anong oras po nakabukas ang Manila Zoo?
1: Bukas po kami ng alas 9 hanggang alas 6 po ng gabi.
0: Ayun. Okay. Habol tayo, partner.
2: Aalis na muna po kami.
0: Director, pupunta na po kami.
1: wag na muna kayo sa mga EDSA, dito na lang kayo pumunta. Para dahil pa kayo.
2: Ayun.
0: Director, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Maraming salamat din po sa inyong konting oras na binigay sa amin para magpaliwanag kami.
2: Thank
0: salamat
2: you.
0: Po.
2: Maraming salamat.
0: Si Director Alipio Pio Morabe Jr., ang Public Relations Bureau ng Manila City.
2: Yun yung mga kwento, Manila. Hindi ko natanong, partner, kung ano ba ang sound na ginagawa ng kapibara?
0: Wala.
2: Eh kung
0: kain parang, na kain ng ano yun eh, ng mga halahalaman sa tubig, ganun.
2: Matakaw?
0: Damo-damo, ganun.
2: Matakaw?
0: Yung tipong lakad na lakad, nakikipag-coexist siya sa ibang animals na kahit ang dami na nangyayari dyan, basta siya nakahiga, kain lang kain.
2: Parang meron akong kilalang ganun.
0: Ako din.
2: Oo. Politiko nga lang. Ay,
0: sino dahil, yun? Mali!
2: Mali na naman.
0: Oh, paano? Alas 9 na ng umaga. Bye!
4: Doris Bigonia, Robert Mano, Tandem ng Bayan! Boses sa gitna ng mga balita. TZMM, numero uno sa aksyon!

0: Gallita. Gallón.
1: La pamilya inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tinanggal na sa Google Play Store at Steam ang mobile at PC game na Gorebox. Ito ay matapos iban ang laro sa bansa noong nakaraang linggo dahil sa umano'y posibleng impluensya sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ayon sa CICC, pinagbigyan ng Google ang hiling ng pamahalaan na harangin ang akses sa laro. Bunsod nito, hindi na pwedeng i-download ang Gorebox habang magiging unresponsive para sa mga dating naka-download ang laro. Samantala, pinalawig ng Pilipinas ang 14-day visa-free entry para sa Taiwanese passport holders na planong bumiyahe at manatili sa bansa simula ngayong July 1 hanggang June 30 ng susunod na taon. Sa abiso ng Manila Economic and Cultural Office, layo ng hakbang na suklian ang no visa entry scheme ng Taiwan para sa Pilipinong babiyahe sa kanilang bansa. Nilinaw naman ng MECO na non-extendable at hindi pwedeng i-convert sa iba pang visa category sa Pilipinas ang 14-day visa-free entry. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Oye. Alright, alright, alright. Pag meron kang favorite na senator na hindi mo siya pababayaan, come hell or high water, oh, this is your theme song.
1: Never gonna give you up.
0: Ayan. Sabi nga ng mga favorite vloggers ko, another day, another pagtitipon, subscribe.
1: Wow! Don't forget the like button, mga ganyan-ganyan. Oh.
0: Diyos ko po, ganun na nangyayari sa bansa natin. So, here's the thing. Itutuloy ko yung angst ni Tony Velasquez.
1: Mga may galit sa nangyari kahapon.
0: Hindi naman masyadong halatang obvious.
1: Yung mga affected kasi, naapektuhan naman talaga kasi ang buong Pilipinas, no? Ay, buong Metro Manila, di ba?
0: Sabi nga nila, talaga lang ha. I mean, nang gulo ng first day.
1: Oo.
0: Binigyan ng permit the next day.
1: Oo.
0: Diba?
1: At partner, wala silang papagalitan. Ano yung kinulong? Wala silang kinulong o aresto yun, o ipipinalize.
0: May mga inaresto.
1: Hindi, pinakawalan din ng hapon.
0: Pinakawalan din. Oo. Dahil wala pa daw masyadong watibay na
1: ebidensya. Oo.
0: Well, naman.
1: Diba? Tapos wala rin ipininalize dun sa matinding...
0: Yung nagbalagbag ng bus dun.
1: Yun nga.
0: Ano?
1: Yun nga.
0: Oo. Teka. Relax.
1: Oh, daga. Kakasimula pala ng programa, partner.
0: Yung bus na yan.
1: Oh.
0: Yung bus na yan.
1: Oh.
0: Hanggang ngayon hinahanap nyo ang susi.
1: Ano ba?
0: Samantalang nakatambay yung tow truck ninyo dyan.
1: Oh.
0: I mean, what are we waiting for talaga? Pero kung yan, sabi nga, sino ba nagsabi nung pag ordinaryong motorista nga lang yan, yari ka.
1: Tama.
0: Baka hindi ka pa bumababa ng kotse mo, hinahata ka na eh.
1: Mararamdaman mo ang batas pag normal na tao ka.
0: Ito hindi bumalagbag, ito ibinilagbag.
1: Sinadya.
0: Ay nako, ano ba yan? So, ang tawag doon, obstruction now, tow later.
1: Diba? Iba eh. Ngayon lang na completely na naitanggal talaga eh.
0: Exactly.
1: Naitabi. No?
0: Ang tagal. I mean, anyway, so sinasabi nila, binigyan namin ng permit. Pero
1: ngayon,
0: may mga kolatilya yun. Ayan na naman. May interview na naman kanina. Sir, hanggang 8 o'clock yung permit. Paano kung lumampas ng 8? Kung wala naman silang ginugulo, pwede namang extension. Baka mag-issue ng panibagong permit. So, hindi lang extension, mayroon pang bagong permit for the next day. So, dire-diretso.
1: Diba? Alam, kung ibang tao yon partner, huhulihin ka na agad. Kung yung hindi ka nakapagpaalam, wala kang permiso, diba? Kahapon ang sinabi lang, andun na kasi, kaya hinayaan na lang.
0: Or somebody says, dami-dami nun, how do we disperse that? You know, sometimes tama naman yun eh, di ba? Yung magkakagulo, iwasan natin yun. Maximum tolerance. We get it. Pero parang ang dating sa amin, you're not even trying. Yung at the get-go, sabi nga lang, from the get-go, parang meron ng pag-aalinlangan. And we're not saying na i-disperse ninyo. Pero naman, mga sir, mga madam, ang dami nang naperwisyo.
1: Tama.
0: So that's another thing na dapat. Kayo ngang mga mga kaservisyo, kapamilya natin, ano po ang take ninyo tungkol dito? Objective lang tayo.
1: Tama.
0: Para malaman natin. So, in the meantime, naisabay po naman siguro para medyo hindi masyadong matalas ang dating ng mga pangyayari, merong minimum wage increase.
1: 85 pesos, no? For the minimum wage ang dagdag.
0: Pero 2 gibs.
1: Itipad nung long, di ko
0: okay, hindi bull
1: gibs pa.
0: Hindi
1: 4250, ganun. 4250.
0: Di, ang mga 1.1 million workers sa Metro Manila ang makikinabang dyan.
1: Affected pa rin.
0: That's good. So, July 1 becomes significant to us.
1: Yes, because of that.
0: The working masses.
1: Ayan.
0: Ang July 1 is the start of the second half of the year.
1: Ayan, tama yan.
0: Oo, so ngayon, Rica, dahil sa alam mo naman na meron akong
1: countdown,
0: masteral in counting down. Today is that almost half talaga of the year. Uh-huh. This is the 182nd day of the year.
1: Uh-huh.
0: There are 183 more days to go.
1: Ayan.
0: 182 today.
1: So bukas,
0: magbabaliktad siya.
1: Oo.
0: 183rd day bukas,
1: oo.
0: 182 days to go.
1: Oo.
0: Mas konti na yung ano,
1: taon.
0: Yung balanse ng taon.
1: Yung bilangin natin katapusan.
0: Oo, yan. 176 days before Christmas, if you have to know. And since meron para tayong another day, another pagtitipon,
1: uh-huh.
0: Ang tanong eh, hanggang Lunes kaya ito?
1: Ayan. Yan yung dapat linawin. Ito pa nga yung naging mahirap, partner. Wala kasing humaharap para makipag-usap.
0: Eh, meron naman silang statement na pinalabas.
1: Oh, statement lang.
0: Uh-oh.
1: Pero walang, tawag dito, parang front person na magbibigay ng detalye, sino bang, ano bang programa, may programa ba kayo, gaano karami ang haharap ngayon. Although may binigay sila na parang estimate of 100,000 for today.
0: Yes.
1: For today's permit na hiningi nila,
0: 100,000,
1: diba? 100,000. Oo, 100,000.
0: Okay, well, today, Rica, maidugtong ko lang. Today, uh-huh. July 1 uh-huh. is Canada Day.
1: Uh-huh.
0: Kaya umalis yan.
1: Kaya pupunta pupunta
0: si PBBM. Mamaya. It's also the foundation of ICC, International Criminal Court, way back in July 1, 2002.
1: Oy, so may ano sila, may pa-party kaya ang ICC doon?
0: baka sakali, diba?
1: Ano nila, anniversary party, ganyan.
0: May maghanda ng humba.
1: Oh, naku! Doon magkakaalaman gaano kasarap ang humba sa the Netherlands.
0: And if you're asking, yung mga ano, opinion po ninyo, let us know, ano pa sa mga din na ipapadala yan sa ating
1: partner
0: Facebook.
1: Sa ating Facebook page, DZMM Teleradio, DZMM Radio Patrol 630. Pwede rin sa ating Viber number 0919. Mamaya maaalala ko yan. Hindi na natin sinasabi. 2783,000. 0919-2783,000. Ayan.
0: In short, partner, please comment down below.
1: Nang makita inyong mga kasagutan.
0: Ito na po ang ating mga iba pang mga headlines na talaga namang nakaw ay liglig. Umaapaw sa mga araw na ito. Signal number 1, nakataas sa 3 lugar dahil sa bagyong Henry. Pero, ito yung masakit eh. Tubig sa Angat Dam sa Bulacan, bumagsak na sa critical level.
1: 3 na aresto sa bigla ang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Maraming motorista at chuper na perwisyo rin dahil sa matinding traffic.
0: Amen?
1: Amen.
0: Senado, handa na sa impeachment trial ni VP Sara sa Lunes. PNP, handa ring arestuhin si Senador Ronald De La Rosa sakaling lumutang sa paglilitis. Talaga lang.
1: Sabi nga nung kanta, never gonna give you up. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagpalipas ng gabi sa People Power Monument. Pagkilos itutuloy mamayang alas o. Ngayon pala, no? Kaninang alas 8 ng umaga. Simula.
0: 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila ipatutupad ng 2 bugso. Ayan, naniwala ka na.
1: Oh.
0: 2 gibs.
1: Ayaw ko nga, 42.50 na nga lang.
0: Pero ilang labor groups tinawag na variable.
1: Ay, totoo
0: Maria,
1: naman.
0: Maria lang eh.
1: Totoo naman din.
0: Oh, ang dagdag sahod na aral.
1: Grade 8 student sugatan matapos saksakin ng 12 anyos na estudyante sa Bacolod City. 15 anyos na estudyante na hulihan naman ng baril sa paaralan sa Cagayan.
0: At sa labas ng bansa, 13 patay sa malakas na pag-ulan at pagbaha sa Ghana.
1: 11 patay sa pagbagsak ng eroplano sa Tomlane, France.
0: Balita Patan! Minimum wage lang ang magandang balita dito sa lahat ng
1: tapos lahat malungkot na
0: ang bihirang pati so sandali lang ha, nakastambay po si Zeus at saka si Steve Raz. In the meantime, time check, partner.
1: Tututut, ang oras natin 9:14 in the morning.

0: Ito na si hardworking Zeus Legazpi. Pinakahuling sitwasyon sa EDSA People Power Monument. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, live na live, Zeus Legazpi. Good morning, Zeus.
1: Good morning, Peter at Rica. Sa katatapos lamang na panayaman, kinumpirmahan ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na wala na sa kustudiya ng pulisya ang mga naaresto sa People Power Monument bunsod ng kaguluhan sa pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kahapon. Itinuturing na release for investigation ang tatlo sa mga naaresto. Ani Major Asilo, pinakawala ng pulisya ang dalawang umanoy ng gulo kahapon dahil hindi pa malinaw kung saan grupo sila kabilang, maging kung sila nga ang nagsimula ng naturang kaguluhan. Hindi na rin nakadetine ang umanoy nanuntok ng pulis dahil nakakulangan ng ebidensya. Ang bus driver naman na nakasagasa sa policewoman matapos subukang harangan ng EDSA kahapon, hindi na makakasuhan matapos makipag-areglo. Paliwanag ni Major Asilo, napatawad na ng policewoman yung sinasabing bus driver, kaya hindi na niya ipagpapatuloy yung pagsasampa ng kaso laban dito. Samantala, mabanggit ko na lamang din, Peter at Rica, nagsagawa muli ng clearing operations dito sa bahagi na ito ng EDSA northbound. Dito yan sa may EDSA, mula EDSA Corinthian hanggang dito sa may gate 4 ng Camp Aguinaldo. Yan nga, nagsagawa ng clearing operation dito yung mga tauhan ng PNP. Matapos may alis kanina yung bus na higit 24 na oras ng nakausli dun sa may EDSA, kaya hindi madaanan ng mga motorista, o dalawang linya lamang ng EDSA yung nadaraanan ng mga motorista. Nagsagawa sila ng clearing operation muli, Peter at Rica, dahil nga habang nakausli yung bus kanina, may ilang na naman tala na doon din pumarada para, kumbaga meron silang paradahan doon dahil nga hindi rin naman madaanan yung linyang iyon ng mga motorista. Ngayon, ang sitwasyon dito sa EDSA, tatlong linya na inadaraanan ng mga motorista, kasama na dyan yung EDSA busway. Ang sabi sa atin ng tauhan ng MMDA, pinapayagan pa rin hanggang sa ngayon yung pagdaan ng mga pribadong sasakyan sa EDSA busway. Hindi siya eksklusibo na lamang sa mga bus ng EDSA carousel. At least dito sa may bahagi na ito, no, ng EDSA northbound. Mas mainam ito para mas maraming linya magamit yung mga motorista at hindi na tumukod muli yung trapiko. Ngayon, medyo mabigat yung volume ng mga sasakyan, pero dire-diretso naman. Di gaya kahapon, Peter at Rica, na isa lamang yung linyang kanilang nadaraanan. Okay. Madagdag ko na lamang din na yung mga pulis dito, nagdagdag na ng steel barrier dun sa may bahagi nga ng People Power Monument para lalong masiguro na yung mga dadalo sa programa na nagsisimula na ngayong araw ay hindi natatagos muli doon sa may bahagi ng EDSA na isang major thoroughfare.
0: Okay.
1: Ngayon din, kung para kahapon, marami ng portalet, marami na magagamit yung mga dadalo. At kahapon nga, pahirapan niya, no? Maghanap kung paano yung sitwasyon na yan dahil wala mga portalet. Ngayon, hilera na ng portalet yung nandito sa may kanto ng EDSA at White Plains at nagagamit na ng mga dumadalo rito ngayon.
0: Okay, Zeus,
1: relax
0: ka lang dyan kasi meron kaming mga 74 na tanong sa iyo. Una, di ba ang permit para lamang dyan sa White Plains area, hindi dapat mag-spill over sa EDSA, tama ba?
1: Tama ka dyan, Peter. Na kanina, nakausap natin yung head ng Quezon City Department of Public Order and Safety, si Sir San Diego. Sabi nga niya ay yun nga yung saklaw ng Memorandum of Undertaking sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at ng liderato ng Iglesia ni Cristo. Hanggang dito lamang sa may White Plains Avenue yung kanilang isasagawang programa.
0: Okay, so dapat hindi sila mag-spill over sa EDSA at hindi lang tatlong lanes ang pwedeng ma-occupy, no? In the meantime, kanina meron akong narinig na interview, partner, at saka Zeus, dahil tinatanggal nga yung mga concrete barriers. Tinanong nung isang reporter, bakit po tinatanggal yung concrete barriers? Sabi niya, para lumuwag, di ba? Common sense, di ba?
2: Ay! Common sense nga di ba? Ginagamit, di ba?
0: Common sense, pero pinawalan lahat ng mga...
2: Oo, may
0: mga dinampot. Oo, sige, go ahead, partner. Oo.
2: Zeus, may mga nakikita ka bang mga notable personalities dyan? O may mga nagsalita na ba ngayong nagsimula yung programa nila? Kasi kanina, narinig ko si Congressman Leandro Levista daw ay maaring pumunta

0: rin daw dyan mula sa Liwasang Bonifacio.
1: Rika, ano, sa ngayon, ang nangyayari pa lamang doon sa programa ay meron pa lang mga nagpo-perform, kumakanta. At parang concert yung nangyayari pa dito sa ngayon. Wala pang mga political figure na dumarating sa ngayon at wala pa rin umakit sa tablado para magsalita.
2: Okay, Zeus, sabi mo kanina, pinawalan yung mga dinampot kahapon. By the way, ha, kasi ang binanggit mo, tatlo kahapon, di ba, apat yung hinuli?
1: Tama ka dyan, Peter. Ano, kanina nga, nasabi sa atin ni Major Asilo na yung mga naaresto na yon ay pinakawalan na, wala na sa kustudiya ng pulis. Pero ang tawag sa kanila ay release for investigation. Ibig sabihin, hindi lamang sapat yung ebidensya na meron yung pulis sa ngayon para mapanatili sila nakadetine doon sa Station 8 kung saan sila dinala. Pero siniguro naman ng mga pulis sa atin kanina na magpapatuloy yung kanilang investigasyon para matukoy kung sino nga ba talaga yung nagsimula ng kaguluhan kahapon at mapanagot ito.
2: Sinapak eh. Nanapak yung isa, hindi pa rin...
0: Malabang kulang pa ba yun?
2: All evidence yun. At saka minasaktan na policewoman dahil doon sa pag-aatras abante ng isang bus. And yet, hindi pa rin sapat.
1: Ang paliwanag sa atin dyan, Peter, yung nanuntok na dinampot ng mga polis, eh hindi matukoy 100% without uncertainty na siya nga talaga yung nanuntok. Hindi siya maturo, kumbaga hindi siya ma-pinpoint nung nasugatang pulis na umano'y sinuntok niya. Patungkol naman doon sa bus driver, ang nasabi sa atin ni Major Asilo, eh hindi na nga magpapatuloy yung policewoman na magsampa ng kaso kaya pinakawalan na yung bus driver dahil nagkapatawaran na sila. Yun yung paliwanag sa atin, Peter.
2: Wow.
0: Oh, kasi alam ko may parang assaulting a police officer, assaulting a person in authority, bawal 'yan eh, 'di ba?
2: Hindi lang 'yun eh.
0: Kaso 'yun.
2: Meron pang ano eh, traffic obstruction diyan na
0: tama.
2: Ang daming pwedeng mangyari, ang daming nangyari pero mukhang medyo
0: walang maikakaso.
2: Matamlay. Anyway,
0: sinasabing special treatment, Zeus, 'di ba? Dinedenay niya ng mga police, wala daw special treatment.
1: Tama, yan yung natanong na rin natin kahapon. Ano? At ang paliwanag sa atin ng mga pulis ay wala naman silang pinaiiral na double standard. Talagang maximum tolerance lamang yung kanilang pinaiiral ngayon. Yun yung sabi nila sa atin.
2: Okay, so in the meantime, unang-una, maraming salamat Zeus. Alam namin na kung gaano katagal bago na alis yung bus. Mas matagal ka pa dyan. So, very good. Maraming salamat Zeus. Extra please.
1: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: May isa pa tayo. Ako sana hindi pa umaalis si Steve Raz. Ang COMELEC nirerespeto ang desisyon ng ombudsman na reklamo si Senator Marcoleta dahil sa hindi pagdeklara ng 75 million pesos na campaign donation sa SALN. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa COMELEC at ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
3: Magandang umaga, Rica at Peter. Hindi nga tutol ang Commission on Elections sa plano ng Office of the Ombudsman na kasuhan ng non-bailable plunder si Senador Dante Marcoleta. Ang kasong sasampa ng Ombudsman laban kay Marcoleta ngayong Linggo ay may kaugnayan sa umunang hindi ito pagdideklara sa kanyang State Advances, Liabilities and Net Worth o SALN ng 75 million pesos na campaign donation noong 2025. Sa panayam ko kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, nirerespetoan niya ng Commission ang desisyon ng Ombudsman tulad ng pagrespeto rin ng ahensya sa COMELEC. Iginit ni Garcia na magkaibang paraan ng Ombudsman at COMELEC sa pagtingin ng ebidensya. Patayan sa batas ng kalitan ng tutupad at sa kanilang jurisdiksyon. Mararanda nagbigay ang COMELEC ng mga dokumentong hinihingi ng Ombudsman na makatulong din sa investigasyon laban sa senador. Una rin kasing inalis ng COMELEC ang pagpapataw ng kasong kriminal laban kay Marcoleta kahit hindi pa ito o kahit pa hindi ito isinama sa kanyang statement of contribution expenditures o SOSE. Ang natanggap na campaign donation alinsunod yan sa provision ng batas na nagpapawalang pisa sa election offense. Samantala, dito naman sa White Plains Avenue, nananatiling mayapa ang sitwasyon dito ngayong ikalawang araw ng protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at Peter Trica. Pasado alas 9 ng umaga ngayon, hanggang ngayon ay wala pa rin personalidad na nagsasalita sa entablado.
2: Okay, at yan ang balita. Makatanong lang ng konti. Ano? So, gusto ko lang malinawan, wala nang kinakaharap na kaso si Marcoleta sa COMELEC?
3: Oh, based dun sa kanyang sabi sinabi ng COMELEC ang nalusot no sa criminal liability itong si Senator Marcoleta base doon sa Section 39 ng Republic Act 7166. Ito yung nagdidik

0: criminalize sa hindi pagdedeklara ng kanyang ng 75 million compensation sa SOSE. So instead of criminal, ang sa kanya ngayon ay civil liability na lamang. Depende yan sa COMELEC kung pagbumultahin si Marcoleta. Pero ang malinaw ngayon, lahat ng kanyang donation, yung tatlo, kabilang si dating Congressman Mike Defensor, ay posibleng makasuwa ng kriminal dahil nga yan sa hindi pagbibigay ng report of contributions 30 araw matapos yung eleksyon. Sa madaling sabi, Peter, sa kandidato, walang criminal liability, pero doon sa mga donor, yan ay pasok sa criminal liability.
1: Ibig sabihin, hindi niya dineklara sa SOSE, wala siyang violation.
0: Meron siyang violation, civil liability lamang, pero hindi siya criminal liability. Yan yung nasilip ng COMELEC na pwede palang criminalize yung ganyang klaseng paglabag. So aminado yung COMELEC na baka mapahina pa yung kanilang mandato sa pagpapanagot ng mga kandidato sa mga susunod na eleksyon. Bagamat inamin nga ng ni Marcoleta mismo sa isang interview sa telebisyon na hindi niya itineklara, no? Hindi niya ilagay doon kung sino yung mga nag-donate. Dahil yun yung pangako ng mga nag-donate sa kanya na huwag isali. Anonymous lamang. Pero pati sa rules ng Omnibus Election Code, hindi pa pwede yun. Pero ang mahirap nga ngayon, sabi na COMELEC, walang kasong kriminal yung pwedeng isampa sa isang kandidato pagka ganun ang action na ginawa.
1: So ang pag sinabing civil liability lang, penalty lang yan. In other words, pagmumultahin lang, walang pinag-uusapan dito na hindi ka na pwedeng maging senador kasi hindi ka nagdeklara ng SOSE.
0: Kumbaga, ang mangyayari ngayon, multa lamang, Peter, medyo mababa yan kumpara sa kriminal na pwede kang makulong ng 1 hanggang 6 na taon na pagkakulong at hindi o pagbabawalan ka na tumakupa sa anong posisyon ng gobyerno.
2: Talaga namang COMELEC, oh.
3: Pero yan kasi yung butas dun sa batas eh, na matagal na natin pinag-aargumentohan, di ba? Kung hindi pa siya pasok sa election period, walang habol ang COMELEC doon. Yan yung nakikita nilang butas dyan. Kaya nung inamin yun, pumasok sa criminal liability dahil sitting official pa rin siya nung tumanggap siya ng more than 50 million pesos.
1: Yeah. Oh, diba? I totally agree. Pero ang ibig mo sabihin, hindi man lang ipipenalize yan dahil sa hindi nagdeklara sa kanyang sosye. Eh, para saan yung sosye na yan? Ang ibig mo sabihin, ginasta lahat niya yan prior to the official campaign period. Ganun ba yun?
3: Possibly. Yun yung sinasabi.
1: Wala rin sa salin
0: kaya
1: daw.
0: Yan yung panawag ngayon ng COMELEC, Peter, na amiendahan yung batas. Kasi sila ay tagapasunod lamang umano ng batas.
1: Ayan na naman.
0: Ang sabi nila, yung decision din ng Supreme Court, yung ginamit ni Marcoleta, na hindi naman siya kandidato noong time na kumuha o tumanggap siya ng donasyon.
1: Okay, well, I think ito yung the proof of the pudding
3: is in who ate it.
1: Malalaman natin yan. Steve, last na lang. So nandiyan ka sa White Plains ngayon. Marami na bang mga nagtitipon-tipon?
0: Oh, parami na ng parami, Peter. Actually, kanina supposedly alas 8 dapat may inaasahan sila magsalita. Pero mag-alas 10 na actually, wala pa rin mga personalidad na nagbibigay ng talumpati dito. Ang makikita natin dito, marami na mga member ng IMC na nakapayong dahil sobrang init ng atirik ng araw dito ngayon.
1: Okay, very, very good. And maraming salamat. Steve Raz, extra please, Steve.
0: Yes, yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Ito na ang ating oras. 9:28. Bueno, kausapin na natin ang ating unang panauhin para bumaba ang ating high blood. ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man doon sa naganap na protesta nung Linggo at yung surprise pagtitipon.
3: Yan. Pagtitipon daw yung word na gagamitin.
1: Makausap nga natin ang pangulo po ng ATOM. Ang ATOM po ay August 21 Movement. Si Ginoong Voltaire Bohol. Sir Voltaire, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balitapatan.
5: Magandang umaga po, Sir Peter and Ms. Rica. Thank you for the invite.
3: Our pleasure having you in the program, sir. Thank you.
1: So, Sir Voltaire, well,

0: You're a witness to what's been happening since yesterday, ano po. And
1: Apo.
0: The fact na nagkaroon din ng August 21 movement ng kilos protesta o pagpapahayag, kung ano man yon, what do you say? Ano ang pagkakaiba nung dalawa?
1: Well, I think, well, just for the benefit of the audience, so, yeah, tama po kayo. Sunday morning, last Sunday, nagkaroon po kami ng pagkilos sa Ayala Avenue.
0: Opo.
1: And we had the same cause actually with the White Ribbon protest also in the afternoon, which some of our members also attended anyway. So kami po, sa palagay po namin, dun po sa advocacy or yung pagkakaiba na tinatawag, marami po kasi doon sa mga leaders na umattend po or umaattend ngayon ng mga doon sa pagkilos na nagaganap since yesterday diyan sa may People Power Monument have somewhat questionable credibilities in the sense that may mga kaso po, no? Obviously, and the fact that this mobilization was practically led yesterday, it was started by a religious group where a senator is also a part of. Parang doon pa lang po meron na po tayong tanong, no? And hindi lang po naman siya ang merong questionable dyan at maaring makasuhan. There are also one or two more that we have seen so far na maaring, you know, may kaso rin actually. And have actually umakyat doon sa entablado at nagsalita rin. So doon po sa aspeto na yan, pag ikukumpara nyo po yan doon sa mga naging pagkilos ng umaga noong linggo at sa hapon din sa People Power, parang wala po ata tayong nakikitang mga ganun na may mga personalidad na may sari-sariling kasong dapat harapin din. Siguro yun pa lang yung unang pwede kong isagot dyan sa mga
0: Apo.
1: Tanong niyo.
0: Oh, I'm sure po na naninimbang din kayo dahil nga yung unang bugso ng kanilang mga pagpapahayag eh nagsabi na we want the truth.
1: Oh, yeah.
0: Tapos sa transparency, accountability and it would seem sa unang sigwada po na merong mga common denominators yung inyong movement at saka ang sa kanila. So,
1: yes.
0: Hindi ba tama po na yung mga sinisigaw nila, meron naman talagang basehan?
1: I don't think there is. Actually, dito po tayo medyo mas dapat klaruhin. In fact, like I said, para po sa mga pangkaraniwan Pilipino, maaaring madali po tayong malito rito. Pero kung titingnan po natin, ano po ba ang objective nito mga ito? Mukhang ang mga tao pong napapunta doon sa lugar na yan, sa EDSA, since yesterday, a lot of them do not really have a... Well, you can say they have some common denominators doon sa purpose kung bakit sila nandun. Kaya lang, I think there is some sort of a twist na ginagawa rin ng mga leaders in order to make these people go there. Like I said, may mga kaso po yung mga main personalities, some of the main personalities that have come up on the stage, no? Aside from that, medyo questionable din para sa amin yung, in fact, si Senator Alan Peter was also there. We saw that he was again flashing the laban sign na medyo pinuno na rin naman namin nung isang linggo. Dahil para po sa amin, he doesn't really represent the best person who would be flashing that sign at this point. No? Para sa amin, naging party rin po siya ng kampo na nagsimula, in fact, ng paninira doon sa legacy ng laban sign na yan, ng mga tinatawag nilang dilaw for the past 10 years. Well, I also saw the daughter of the former president Ferdinand Marcos Sr. coming up on the stage, no? Si Senator Amy Marcos, na that is also a somewhat there's some ironies happening, no? Kasi that place is hallowed ground para po sa lahat ng mga nakakaalam na nangyari noong 1986 dyan, and the reason why the people went there in 1986 was practically to bring down his father, the dictatorship of his father. Now she's there, even if she has not really, hindi naman niya talaga, hindi walang pagsosorry sa mga ginawa ng mga magulang niya nung diktadura. Marami pong ironies, no? Kung titingnan niyo, no? Medyo ayoko lang masyadong lumayo ng malayo sa tanong niyo muna. Gusto ko lang po muna mag-focus.
2: Sir, yung nilalaban nga nila yung transparency, accountability, pero isa rin sa kanilang ipinoint talaga na sinusuportahan nila si Senator Rodante Marcoleta at ayaw nila yung gagawing pagsampanan.

0: sa buhay.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
3: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ganda na sana yung memories ko nung
1: Oh, may ganun
2: Oo
1: pala.
2: Po, eh.
1: Oh,
0: pero
1: oh.
0: Ano po ito, ha? It's also the foundation day of ICC. Ano po. So, Attorney Gilbert, let's talk about itong pera. No? Dahil nung pumutok itong balita na ito, medyo natawa pa ako. Magkano bang pinag-uusapan dito? Why is this such a big deal? Can you talk about that, Attorney, please?
2: Well, I think ang mas mahalaga po dito yung mga principles ano at yung mga values po na naka-incorporate sa Rome Statute. Kasi nag-file po ang prosecution ng first at second request po with respect to those materials base na rin sa ano no principle ng efficient investigation under Article 54. Yan po yung mga kampangyarihan po ng prosecutor ano. At in fact, to be frank, kahit po ako, nalaman ko lang po na na-freeze po yung pera na nadala po ni Mr. Duterte base na rin po dun sa filing po ng defense. Kasi mayroon po talaga mga issuances na sa mga parties lang po, ano, either sa prosecution or sa defense lang po pinapaalam. Kaya dun ko lang po talaga nalaman na, and I quote, yung sinabi po nung defense sa filing po nila, no, na the trial chamber granted the prosecution's request to freeze any money that have been seized.
0: Okay. Again, the question would have been, yung bang pinag-uusapan natin, eh, nasa kanyang wallet, nasa kanyang pockets,
1: oh,
0: oh. O maleta?
2: Alam mo, Peter at Rica, dyan po ako limitado sa pagsasalita kasi alam niyo naman po, nagkaroon po ng second status conference hearing last week at sabi ng presiding judge, do not speculate. Kaya yun po, hindi po ako pwede mag-speculate kung talagang wallet lang po yun o maleta po siya. Hindi ko po masasabi.
1: Hindi naman po sinabi na if you freeze then all assets ng dating Pangulo, di po ba? Just those in his possession nung siya ay naaresto. Pati daw po yung mga susi, gusto daw po i-request din.
2: Now, mayong kasing mga materials ano, kasi ganito po yung regulasyon po ng registry po yung neutral organ ng ICC. Siya po yung nangangalaga po sa detention facility ano. Mm-hmm. So kung mayong pong dala-dala ang isang detainee po, syempre ililista po yun ng registry at hindi po lahat ng madadala ng isang detainee ay pwede niya pong madala dun po sa selda. Oo, ang madadala niya lang yung talagang napaka-personal sa kanya, kagaya po ng kanyang damit, mga brief niya, toothbrush. Pero yung ibang bagay po, ililista po yan para po may inventory at i-safekeeping po ng registry. Kaya yun po yung naging subject po nung request po, yung second request po ng prosecution na bigyan po sila ng ano no, access po doon sa mga materials po yun.
1: Aha. Hindi din naman po kasi naka-declare kung saan yung mga keys for, for what purpose o saan ginagamit yung mga susi na yan kaya gustong ma-access.
2: Maka dyan, Rica. Opo, nakalagay lang po all keys. Ano? In fact, may ibang portion pa po na redacted. Maraming portions po na redacted. Ngunit ang sinasabi po ng prosecution na, and I quote na lang, ano, there are reasonable grounds to believe that the requested materials would produce evidence that is necessary for its ongoing investigations.
1: Opo, pero napakahalaga po ba nito na yung pag-deny sa kanya nitong set of keys niya and the money that he had with him?
2: Well, I think ano lang po ito, ito lang po talagang usual procedure po ng ICC. Kasi hindi naman po lahat ng bagay ay madadala sa selda ng isang detainee. Ikalawa po, yung freeze order na yon is significant po dahil in fact, pwede naman talaga yung maliliit na cash ano kasi kung may gusto pong bilhin ang isang detainee, pwede niya pong magagawa nasa rule, if I'm not mistaken, rule 166 ng regulations ng registry. Ngunit, kung na-freeze po siya, ibig sabihin, hindi po yan magagalaw. Hindi po magagalaw ng detainee, hindi rin po magagalaw ng registry. Bagkus, kailangan po ng pahintulot ng trial chamber. Yun po yung significance ng pag-freeze po.
0: Moving on to another aspect, Attorney. Ang latest is that yung trial chamber ng ICC gusto na dapat mag-appear si President dating Pangulong Duterte to be physically present ahead of his trial. Bakit bago po ba ito o di ba nagkaroon na siya, inexcuse na siya noon from the second status conference?
2: Actually, ang requirement po talaga ay dapat present. Opo.
0: Okay.
2: Ang isang accused po. Ngunit, pwede po siyang mag-apply kung mayroon po talagang justifiable reasons. Kaya po nagfa-file ang defense po ng request for waiver ng accused. At kailangan po yung accused, kung i-require po ng trial chamber, ay mag-sign po mismo ng waiver. Hindi po pwedeng gawin niya ng kanyang abogado po lamang. Now, based naman po doon sa second status conference hearing, mukhang may pinahiwatig po ang presiding judge na sa September ay ma-expect po na dapat nandun si Mr. Duterte sa September po na conference, status conference hearing. Bakit? Kasi by August po, matatapos na po, masasubmit na po ng panel of experts ang kanilang joint or individual reports. At ang registry po ay makakapag-submit na rin po nito sa trial chamber. At bibigyan din po ng filings, ng observation, ang prosecution, ang defense, pati po kami bilang common legal representative of the victims. Ika nga, nakalatag na po yung mga reports na kakailanganin po ng trial chamber. Kaya may expectation po na physically present po si Mr. Duterte sa September status conference here.
0: But to be very clear about it, yun pong pagdetermina ng fitness ni Duterte to attend the trial, isasubmit pa lang, yung medical report na yun, isusumite pa lang on August 24, malayo pa.
2: August po, nakalimutan ko po talaga yung date, But sometime po of August, opo.
0: Yes, August 24.
2: August 24, tapos po magsasubmit din po kami ng aming observation, pati na rin po ang defense at prosecution. Pero linawin ko lang, Peter at Rica, end of the day, it's the trial chamber which will determine yung fitness to stand trial. Kasi yan po ay legal concept, hindi lang po siya medical. It's really a legal concept po.
1: Alright. Marami pa tayong aabangan dito dahil mahaba pa ang biyahe natin with the trial ng dating presidente. Maraming salamat for your time, Attorney Gilbert. Thank you.
0: Attorney, salamat
2: po. Peter at Rica, at mabuhay tayo.
0: Ayan. And Attorney Gilbert Andres po ang ating nakausap, common legal representative of the victims sa pagpo-prosecute kay Duterte sa ICC. Okay. Bueno, ang ating mga nagpadala ng comment down below.
1: Si Noika partner, sabi niya, good morning. With all these accommodations and very soft glove treatment of these EDSA obstructionists by the PNP, to whom else do we run for recourse? Sobrang naperwisyo po ang karamihan and yet we don't have the wherewithal to deal squarely with these illegal rallies. Bakit pag sila ang kumilos, sobrang lambot ng approach, pero pag ordinaryo tao, napaka-stricto ng polis. Where is the fairness, the balance, and propriety?
0: Ayan. Si Ramona, bawal naman talaga tumanggap ng pera ang government official. Kasama nga yan sa compliance training namin sa company.
1: Oh.
0: Bawal magbigay ng gift of significant value sa mga government officials.
1: Ayan. Si Renato Otaner, yan ang kaibahan ng cause-oriented groups dun nga po sa mga nagrarally. Yung una, nasa forefront ang mga leader. Sila naman dito, nasa central. Sa pinaglalaban, ipinagtatanggol ng ang tiwali yung sa cause-oriented groups para panagutin.
0: Kala ko talaga Renato Tutaner.
1: Binaliktad kaya Renato niya eh.
0: Sabi ni Malu, bakit po pag progressive groups ang nagrarally, napakahigpit ng mga otoridad? But pag si INC masyado silang malambot at laging maluwag ang mga pulis. Oo nga naman, pero iniisip ko nga lang din yung mga drivers groups, di ba? Yung mga chuper, pag medyo nagkagulo, aba, wala ka ng permit yan.
1: Oo. Tsaka kita mo nga yung mga naka-shield face mask at Diba? Kompletong sila, hindi arms eh.
0: Hindi naman.
1: Yung the protective shields ba nila, naka-up.
0: Yun ang po ang realidad ng ating buhay ngayon dahil sa

0: you know, may mga dapat na ipagprotesta, tama naman yon. Pero ano talaga yung pinakaugat ng pagpoprotesta?
1: Yun.
0: Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. At maaaring yun ang pagkakaiba doon sa mga nagrarally.
1: Nung, na iba.
0: Ayan, ha? So in the meantime, marami pa pong mangyayari, marami pang updates mula po sa White Plains at sa Liwasang Bonifacio kung meron man doon. Dito po sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, DZMM Digital Susunod.
1: Kabayan with Danny Buenafe. Nakasama niyo po kayo, Enrique Lazo.
0: Peter Musngi po.
1: God bless everyone. Ingat!

0: pamilya, nais pang palakasin ng bansang Belgium ang ugnayan nito sa Pilipinas sa larangan ng maritime, enerhiya at seguridad. Sa isinagawang bilateral meeting at joint press conference ng Belgium at Pilipinas sa DFA, sinabi ni Belgian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Maxime Prevot na kabilang sa tinitignang kooperasyon ng dalawang bansa ang renewable energy, maritime training, people-to-people exchanges at trade. Ayon pa sa mga opisyal, magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya at trabaho para sa mga Pilipino. Sa ibayong dagat, aabot sa mahigit 160 milyon na mga Amerikano ang pinangangambahang malantad sa matinding init habang patuloy na kumakalat ang mga wildfires sa western US. Ayon sa mga otoridad, posibleng umabot sa 35 hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar na maaring mapanganib sa kalusugan. Nakapagtala rin ang hanggang 50 insidente na wildfire na nakaapekto sa 100,000 pang ektarya ng lupa at komunidad. Makibalita naman tayo sa traffic sa kahabaan ng EDSA sa harap ng rally ng INC. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
1: Ikaasahan pa rin ang moderate to heavy traffic mula EDSA Shrine hanggang sa bahagi ng People Power Monument kung saan itinasagawa ang rally ng naturang religious group. Kahit naiurong na kanin ang bus na humarang sa isang northbound lane ng EDSA White Plains area. Sa pagdaan natin sa area, dalawang lanes ang nadaraan sa northbound lane ng EDSA, kasunod na rin ng clearing operation. Pagkalagpas naman ng People Power Monument ay nadagdagan ng isang lane ang nadaraanan sa EDSA northbound. Sa pagdaan din namin kanina mula bago mag-MRT station, maluwag naman ang trapiko at kakaunti lang yung nakita natin na four wheels at mga motorsiklo. Kapansin-pansin din ang mga basura malapit sa venue gaya sa labas ng EDSA Corinthian. Pagkarating naman ng Cubao ay light to moderate ang traffic situation ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Makakatanggap ang National Food Authority ng 184.2 million pesos na pondo mula sa Japan para mapabuti ang grain testing sa bansa. Isusulong ang proyekto para mapanatili ang kalidad ng bigas at mais at mapalakas ang food security sa Pilipinas. Kabilang sa gagawin ang pag-upgrade ng mga laboratorio at pagpapahusay ng testing systems ng NFA sa iba't ibang rehiyon.

At yan ang mga balitang kumpirmado o sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po,

0: Sirika Lazo.
1: DCMM Balita Ngayon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Magandang Wednesday morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Today is July 1, 2026, unang araw ng Hulyo. So meron pa hong mga kaganapan dyan sa People Power Monument. Tuloy pa rin itong ginagawang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. At so far ay medyo lumuwag-luwag na ang northbound ng EDSA. Sabi nila nakakadaan naman at naialis na yung mga ilang bus na nakaharang kahapon. At dahil nga maganda ang panahon dito sa Metro Manila at lalo dito sa Quezon City, ay ine-expect ng mga INC, ng kanilang mga kapatiran, na baka dumami pa, no? Pero ngayon, wala pa rin nagsasalita at wala pa namang activities. Mamaya kukuha tayo ng mga update dyan, sa mga kaganapan dyan. Pero for now, ang balita natin ay tuloy pa rin. Sa July 6, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung meron kayong gustong mga ipadalang mensahe o komento, at DZMM Teleradio Viber number, ito po, 0919-278-3000. Ayun, okay. So ano lang tayo, basta bantay-bantay lang tayo, pero meron lang tayong pasok, no, bago natin tawagin yung mga Radio Patrol reports. Wala daw face-to-face classes dyan sa Batangas, San Pascual, Balete, San Juan, San Jose, Rosario, Taizan, Ibaan, Lobo, Malvar. Ano ba to? Dahil nag-shift sila sa modular distance learning, all levels, public and private. Tapos sa preschool to senior high school shift to modular distance learning. Ay, alam ko meron kasing bagyo pa, o umuulan yata sa bandang Batangas, no? O ito, Mabini, Padre Garcia, Calaca, Calatagan. Yan yung mga preschool to senior high school, no? Modular distance learning sila. No face-to-face classes din dun sa all levels, sa public and private, dyan sa mataas na Kahoy at Tuy. Ayun, okay, sa Laurel meron din. At all levels sa Lemery, Lian, Nazugbu. Taal. Mamaya ay bangkitin ko, meron din pala sa mga Laguna area. Anyway, pasok ko muna ito. Itong mga radio patrollers natin, naka-antabay na. Mga miyembro ng INC, wala na sa southbound lane ng EDSA. Good news yan. Mga pulis, patuloy ang pagbabantay sa lugar. Alamin natin ang latest mula sa ating kasamang si Zeus Legazpi. Zeus, go!
1: Matyada ng Radio Patrol!
2: Dani, hindi gaya kahapon, mas maluwag na ang usad ng mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA, partikular yan sa EDSA, Connecticut, na dinagsari ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kahapon. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, kusa nang umalis sa mga rallyista sa southbound lane ng EDSA nang mapagbigyan ng Quezon City LGU ang permit para sa programa sa People Power Monument ngayong araw. Anya, tumalima naman sa permit ang mga miyembro ng INC, kaya umalis sa EDSA, Connecticut, na sakop na ng San Juan City LGU at walang pahintulot doon ang anumang pagtitipon. Kahit pa walang rallyista, nakapwesto pa rin ang mga pulis sa southbound lane ng EDSA para magpanatili ng seguridad. Sa hiwalay na panayam, muli namang nakiusap si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin sa mga dadalo sa programa na manatiling maayos at mapayapa ang pagtitipon.

0: ngayon, Danny, as of 10 a.m., ay dire-diretso na lamang yung mga sasakyan, yung mga motorista dito sa may northbound lane ng EDSA Ortigas Avenue hanggang makarating ng Camp Aguinaldo. Makalagpas yan ng EDSA White Plains Avenue dahil tatlong linya na yung nadaraanan ng mga sasakyan. At nadaraanan pa rin ang mga pribadong motorista yung EDSA Bus Carousel sa bahaging ito nga ng pangunahing kalsada. Sa ngayon lamang, merong bahagyang pagbagal sa usad ng mga sasakyan dahil na rin sa bigat ng volume nito. Pero hindi gaya kanina, ay mas maluwag na, mas marami ng linyang nadaraanan ang mga motorista.
1: Zeus?
0: Yan ang pinakauling situation dito. Yes, Danny.
1: Ano ba ang latest na bilang mo? For now ba, nadadagdagan yung crowd? Kasi di ba, ina-expect daw dahil may permit sila at maganda ang weather natin. Ano ba, madadagdagan pa ba yung hanay nila for now?
0: Yan ang nakikita nating nangyayari dito, Danny. Ano, patuloy yung pagdami ng mga dumadalo sa programa. Lalo't na nakasaad doon sa kanilang permit na pinayagan nga ng Quezon City LGU ay nasa 100,000 individuals yung kanilang in-request na magtutungo rito sa EDSA. Sa ngayon, wala pa tayo nung latest estimate. Ano, yung pinakauling estimate mula Quezon City Police District. Pero yun na ibigay nilang sa datos sa atin kanina ay hindi sila bababa ng 5,000.
1: Okay, so for now ba, Zeus, ano ba ang mga activities? Meron bang mga ina-expect tayo, let's say, mga high-profile na personalities, mga politiko na dadalo, na kumpirmado?
0: Sa ngayon, wala pang kinukumpirma, no? Dahil wala pa rin tumatayo rito na kumbaga parang point person o leader na nagbibigay ng program sa mga dadalo. Ang nangyayari pa lamang dito ngayon ay kantahan, tila concert, pero hindi malabo. Danny, nagaya kahapon ay may mga magpunta rito ng mga politiko para tumayo sa entablado at magsalita. At ay panawagan yung kanilang panawagan for transparency and accountability na nakasaad na rin sa mga karatulang pit-pit ng mga miyembro ng INC dito sa lugar.
1: Okay, sige. Zeus, nakaantabay kami. Extra tayo, Zeus. Thank you.
0: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi, mula dyan sa People Power Monument. Puntahan naman natin ang paligid ng Recto Mendiola at Malacanang, sarado pa rin sa mga motorista. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Tricia Lindo. Trish?
2: Good morning, Danny. Nananatiling sarado at mas pinahigpit yung seguridad sa paligid ng Recto Mendiola at Malacanang sa Maynila. Kahapon ay may mga barikada na debarbar lamang yung nakaharang. Ngayon may dalawang container van nang nakahambalang. Malapit yan sa may University of the East bago pa umabot sa may Mendiola Peace Arch. Bukod pa yan doon sa dalawang container van, banda naman sa may Bustillos sa may Legarda. Maluwag yung kalsada sa Recto Mendiola at tanging hilera lang ng mga truck ng police at Bureau of Fire Protection yung mapansing nakaparada habang on standby rin yung mga police na nagpapahinga sa gilid. Pero yung sitwasyon, Danny, sa magkabilang dulo ng Ayala Bridge, pansamantalang hindi madadaanan ng mga motorista yung tulay, kaya no choice yung iba kundi mag-U-turn, umikot, pabalik. Sa mga pupuntang SM Manila o Adamson, kung mula ka sa may Palangka o sa Quiapo, inaabisuhan yung mga motorista ang bumalik sa Quezon Bridge o sa may MacArthur Bridge na lamang dumaan. Kung pupunta naman sa Legarda, mari pang dumaan sa kalye ng Kasal kung nagmula ka pa rin sa Palangka sa kaliliko ng San Sebastian Church at Loyola para makarating sa may Bustillos. Kalye lamang rin ng Loyola, Danny, yung tanging likuan ng mga biyahe pa Legarda mula sa Recto Divisoria. Simula kahapon hanggang sa oras na ito ay wala pa rin mapaulat ng mga grupong nagtangkang magmaratsa sa may Mendiola. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Okay, maraming salamat, Trisha Lindo. Ito, isa pang report, recalibrated operational strategy inilatag sa pagtitipon ng mga miyembro ng INC. Ang yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
3: Danny, nagpotopod ang recalibrated operational strategy ang Philippine National Police para sa ikalawang araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, para yan sa maiwasang maulit muli ang matinding pagsikip ng dali ng trafiko na naranasan sa kanilang demonstrasyon kahapon. Kaugnay ito na iniutos ni PNP Chief Police General Mr. Malacho Natatas Jr. sa National Capital Region Police Office, QCPD, at ibang kaugnay na unit ay patupad ang mga inaprobahang plano para sa seguridad at pamamahala sa trapiko, kasunod na rin ang pag-issue ng permit para sa rally ng QCLGU. Samantalang muli naman napaalala si nagtatest na sa mga polis na para pinihin ang maximum tolerance kasabay ng panawagan sa mga organizer at kalahok na sundin ang mga kondisyon ng permit at makapagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang mapayap ng pag-asagawa ng aktibidad. Tiniyak din niya sa publiko na may nakahanda silang mga hakbang upang mabawasan ang apala sa panatili ang maayos sa trapiko sa mga maapektuhang lugar. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Thank you very much, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Meron pang pahabol na report, pagbabawal sa mga smartphones at iba pang e-gadgets sa oras ng klase sa mga paaralan. Yan ang isinusulong muli sa Senado. Ang report mula naman kay Robert Mano. Robert.
4: Dati bukod sa pagsusulong ng social media o social media ban para sa mga minorte edad sa gitna ng tumitinding karahasan sa mga paaralan, muling isinulong naman ni Senate President Wing Gasalian ang kanyang panukalang ipagbawal ang paggamit ng smartphone kabilang ang iba pang electronic device sa oras ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Inihain ni Gasalian ang Electronic Gadget Free Schools Act na naglalayong ipagbawal sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school ang paggamit ng smartphones at iba pang electronic gadgets sa loob ng paaralan. Ngunit may mga exemption ng panukalang batas para sa mga gamit na pang-edukasyon tulad ng classroom presentations at iba pang learning activities na pinangungunahan ng guro. Pinapayagan din ang paggamit ng mobile devices at iba pang electronic gadgets para sa mga mag-aaral na may particular na kondisyon sa kalusugan, gayon din sa panahon ng mga emergency o iba pang sitwasyong may banta o panganib. Samantala, dito pa rin sa Senado, nagsimula na ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay naman sa nangyaring pamamaril sa mga estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
1: Robert,
4: ito ang Radyo Patrol.
1: Robert?
4: Danny.
1: Oo, alam ko nga, ngayon nga yung hearing ni Riz Ontiveros, no, dyan sa nangyaring Tacloban shooting. Pero alam ko kasi tuloy na rin yung July 6, di ba? Yung magiging impeachment court na itong Senado. Ay, meron bang mga naka-schedule? Kasi Wednesday na ngayon, Robert, nakatuto ko naman dyan sa Senado. Meron bang meeting ng mga old senators naka-schedule between now and Friday bago yung actual na impeachment trial sa Lunes?
4: Oh, i-follow up natin yan sa tagkapan ng Senate President sapagkat last week binabanggit niya na magkakaroon sila ng old senators caucus o pulong lahat ng mga senador bago yung paggulong ng impeachment trial ng Vice President sa Lunes. Pero so far ay wala pang inaanunsyo inilabas na schedule para doon sa kanilang mga pulong at ang mga senador na nakikita natin ngayon na dumating ay para dumalo dito sa pagdinig kaugnay nga sa nangyaring shooting sa Tacloban, Danny.
1: Okay, so for now, habang wala pa yung pagpupulong, given na ang presiding officer, if ever sa Lunes, ay si Sherwin Gatchalian, walang mga impeachment manager or whoever.
4: Ang sabi ni Senate President Wing Gatchalian, siya ang magiging presiding officer sa pagsimula ng impeachment trial. Ang clerk of court ng impeachment court, tinanong natin kung may iba pa mga officers na uupo sa pagsisimula ng impeachment trial gaya ng impeachment manager. Wala daw nababanggit, hindi na pag-uusapan sa mga pulong na dali.
1: Okay, sige. Maraming salamat. Extra tayo, Robert.
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Thank you very much. Ang ating Senado, ang ating reporter doon, si Robert Mano, at sa ating mga Radyo Patrol reporters.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Time check tayo. 10:20 in the morning.
6: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ho ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom ang chairman ng Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, walang iba kundi asuki na rin dito sa DZMM Teleradio si George Barzelon. Chairman George, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
7: Danny, magandang umaga po.
1: Oo, maraming salamat sir sa pagpapaunlak nyo sa amin. Unang-una,

0: Itanong ko lang, ano ba ang epekto so far? Kasi itong lightning rally na isinagawa kahapon ng ayon si Iglesia ni Cristo, malaki ho ba ang naging problema sa hanay ng ating mga negosyante? Ano ba ang feedback sa inyo? Kasi pangalawang araw na ho ngayon itong rally dyan sa EDSA.
1: Ang malaking bagay sa mga negosyo, kasi EDSA maraming mga tao na dumadaan dyan, at saka yung mga delivery.
0: Yes.
1: Itong nangyari, maraming talagang tao dyan sa EDSA Shrine, yung kanto na yon.
0: Oo.
1: Kaya maraming nako-complain na sana man iplano nila ng maigi at saka kung anong oras na mas maganda habang di masyadong matraffic. Yung mga morning hours critical . Yung mga tao papasok sa opisina, kahapon na yung isang kaibigan ko nag-cross galing sa San Juan papuntang Pasig.
0: Yeah.
1: Isang oras, inaabot ng isang oras na traffic siya. So this is in a way disruptive, no? I can understand naman na itong expression mga taumbayan.
0: Yes.
1: They want to show that may solidarity. But I hope that it can be better planned. At saka the private sector, the public can be informed ahead of time.
0: Okay. So for now ba yung hanay ninyo in terms of, let's say, legitimate naman na magbigay tayo ng ating free expression, huwag lang yung sinasabi nyo nga maging disruptive na parang isinasara yung mga ilang lanes ng EDSA because hindi na ho ito, parang breakdown ng law and order, di ba? So you share that observation, Chairman George?
1: Oo nga. Yung sinabi ko kanina, total nakakuha sila ng
0: permit ngayon. May permit na eh.
1: Yan, no? Pero yung oras na mag-rally sila, I think they have to be a bit more, give more consideration. Mga tao natin, those who are using public transportation, basta anybody who travels along those main road will be badly affected.
0: Pero wala naman ho kayong particular na panawagan sa mga, let's say, rallyista? Ano ba dapat in terms of
1: wala naman. Concern,
0: ng mga negosyante?
1: Peaceful naman. Akala ko kahapon yung malakas ang ulan, akala ko they will disperse na .
0: Oo.
1: Hindi pa rin . Talagang meron silang mensahe na papaliwanag sa mga publiko, no? So, we have to respect that.
0: Okay. Chairman, lilihis lang ako, no, dahil ito mainit din na usapin ngayon at syempre may connection to sa inyo, no, sa hanay ninyo. Yung pagpapatupad doon ng 85 pesos na dalawang give, 'di ba? Yung una nga ipapatupad July 19, 85 pesos na daily wage hike increase lalo na sa mga minimum wage earners. May tama ho ba ito sa hanay ninyo, mga negosyante?
1: Sigurado meron. Itong adjustment na pinag-usapan na yon since early part of the year, no? Naintindihan naman natin that there is inflation has been up kasi may gera dyan sa Middle East, tumaas yung presyo ng krudo, and this were passed on. Pero lately, parang napaayos na yung gera dyan. Bumaba na yung presyo ng krudo. At saka itong itong dalawang linggo nito, ang laki ng binaba ng mga presyo ng gasolina at saka diesel. Itong increase nito, dalawang trenches. Yung una, 60 pesos. Yung pangalawa, 25. No? 85.
0: Yeah, sa next year.
1: Pag kinukil mo yung sa basic natin na 695 o 6 ano, it's almost a 12% increase.
0: Okay.
1: So in a way, it's much higher than what is the impact of the crisis as far as percentage, no? Ang concern natin is that again this will add on to the inflation at saka yung mga marginal na negosyante, alam mo maliit, they may not be able to afford. Ang talagang gusto natin, 'di ba, yung panawagan ng gobyerno, trabaho sa bayan. Actually, the unemployment rate at saka underemployment tumaas.

0: in spending on infrastructure.
1: Okay.
0: Alam mo yung nangyari sa itong mga flood program, flood control fiasco, naging very concerned ng gobyerno sa itong mga kung anong nangyari. But they really held back on the spending. So it has a lot of effect to our economy. We'll see. Alam mo, malapit na yung sona ni President
1: nga,
0: sa atin. Eh. July 27 yata.
1: Sige, yes, July 27.
0: So the whole flood program corruption, we have to commend the President. Eh, siya nang nagmanggit sa yung last year sona.
1: Nag-expose niya ni.
0: Oh. So palagay ko yung pangako niya that he will deal with this issue.
1: May follow-up sa sona.
0: Okay. Malapit na yung sona. Let's be patient and wait.
1: Sige.
0: Kung ano ma development, ano ma message manggaling diyan sa sona na yon.
1: Okay, sige sir. Lahat po tayo nakaantabay dyan sa next SONA sa July 27. Maraming salamat ho, Chairman George. Thank you ho.
0: Sige, thank you.
1: Okay, yan ho si George Barcelon. Siya ho ang Chairman Emeritus ha, ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Mag-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
2: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Bago pa man sumikat ang araw,
5: Kape!
6: Good morning!
4: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Alright, nagbabalik ko ang programang Kabayan. Meron pa tayong ipapasok na mga reports. Ha? Malacanang dinepensahan ang maagang pag-anunsyo ng ombudsman na kakasuhan si Senador Rodante Marcoleta. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian, go!
10: Dani, dinepensahan ng Malacanang ang maagang pag-aanunsyo ng Office of the Ombudsman sa nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito'y matapos isise ng ilang nagprotestang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kanilang pagtitipon sa People Power Monument na nagdulot ng matinding traffic sa EDSA kahapon. Ayon kay Palace Press Officer at Communication

0: Communications Undersecretary Claire Castro, hindi hawak ng Malacanang ang magiging hakbang o panglalabas ng statement ng anti-graft body. Pero hindi naman anya ibig sabihin nito na dapat idaan sa protesta ang pagtugon sa nakatakdang pagsasampa ng kaso. Binigyang diin niyo si Castro na mas mabuting idaan at maniwala sa proseso ng pananagutan sa isyu o pagtugon sa isyu kaysa maging marahas at subugot sa kalsada dahil hindi maganda ang naging tingin ng publiko sa layunin ng ICC-INC protest na tila humihiling na mabasura ang kaso ni Marcoleta sa pamamagitan ng pagdaos ng protesta. Nauna nang sinabi ni Remulla na posible ngayong Linggo, inaasahang maisasampa ang kaso laban kay Marcoleta na may kinalaman sa kanyang ginamit na pondo nang tumakbo sa halalan 2025. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Hirit na permit ng Iglesia ni Cristo para sa karagdagang araw ng rally sa People Power Monument hindi muna pinagbigyan ng Quezon City Local Government. Alamin natin ang balitang yan mula kay Steve Ras. Steve?
2: Dali, nagtagtana ng mga kondisyon ang Department of Public Order and Safety o DPOS ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kaugnay ng sinasagawang rally ngayong araw. Ayon kay DPOS Quezon City Head Elmo Santiago, ipinilawanag din nila sa mga organizer mga kondisyon para mapanatili ang visa ng permit. Gayon din ang mga maaaring maging dahilan para ito ay kansilahin. Kabilang dito ang pagbabawal sa pagparada o pag-iwan ng mga sasakyan sa EDSA, ang pagtiyak na sa White Face Avenue lamang isasagawa ang programa at iba pa. Pinag-aaralan ba sa ngayon ng DBOS kung papayagan pa ang mga susunod na araw ng rally o kung ititigil nito matapos ang programa mamayang gabi.
3: Ang permit na binigay ng QCLGU simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. mamayang gabi. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko, hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko, kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang damit, medyo may problema na sa security tsaka public safety. That's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy.
2: Ayon pa kay San Diego, mas organisado na ang sinasagawang rally ngayon dahil may direktang koordinasyon na ang lokal na pamahalaan sa mga kinatawan ng Iglesia ni Cristo sa liwas kahapon na nabigla ang lahat sa isinagawang surprise rally. Gayon man, sinabi niyang mapipilitan ang Quezon City LGU na ipatigil ang programa kung hindi ito matatapos eksakto alas 8 ng gabi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras. At sa unang nag-report na si Christian Yosores. At tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan. Ngayon naman ay pag-usapan natin itong illegal recruitment. Meron pala mga peking, mga pinapadalang mga trabahador dyan sa Poland. Alamin natin ang balitang yan. Ito, makakausap natin ang USEC, Undersecretary ng Department of Migrant Workers, DMW. Walang iba kundi si USEC Bernardo Olalia. USEC, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
4: Good morning po, Sir Danny, at good morning po sa mga nanonood sa inyong programa.
1: Nako, maraming salamat po. Nako, sigurado maraming mga interesado. Alam nyo, pag overseas jobs, talaga sila na-entice, di ba? Pero ito pala, bad news. Meron kayong na-uncover nitong illegal recruitment, trafficking, no, ng mga manggagawa natin. At napasara nyo dito sa Santa Ana, Manila. Bigyan nyo nga kami ng konting detalye dito, USEC.
4: Tama po kayo, Sir Donovan, Danny. Ano? Alam nyo po, kahapon kasama namin si Secretary Hans ng Department of Migrant Workers at ang buong team ng Migrant Workers Protection Bureau. Isa po itong focal office na kung saan ang main program nito ay pugsain at i-prevent ang illegal recruitment. No? So dalawang proceedings po ang ginawa natin kahapon sa Santa Ana. Una, may entrapment proceedings tayo kasi na-identify natin yung nambibiktima mismo. At meron tayong mga katuwang na CIDG na sumama po sa atin para magpanggap ng mga workers. Kaya siya po ay nahuli natin, no? So siya po ngayon ay kasalukuyang humaharap sa isang mabigat na kaso. Pangalawa, siyempre, napag-aalaman natin na yung kanilang ginagamit na unit doon sa isang lugar ay ginagamit bilang pang-recruit ng mga workers na illegal na hindi naman sila lisensyado at wala silang karapatan, no? Kaya tayo po ay nagsarado, no? Ipinaclose natin yung kanilang unit at permanente na po 'yon at iyan po ay matibay na

0: alituntunin ng ating DMW kapag ikaw ay nagpanggap na recruiter, dapat lisensyado ka at autorisado ka ng Department of Migrant Workers.
1: Yusek, pwede naman natin pangalanan na, no? Yung itong pangalan nitong consultancy para at least medyo maabiso na at maalerto yung ating mga potential na magiging biktima. Tama, di ba, yung Venantia Consultancy?
0: Opo, Venantia Consultancy po, yung ating sinarado kahapon at napag-alaman natin na hindi bababa sa 20 yung kanilang naloko na, at dalawa doon sa 20 ay mismong nagpunta sa ating tanggapan dito sa DMW. Ipinakita yung halaga ng pera na naibigay na nila na hindi bababa ng 200,000 pesos bawat isa.
1: Bawat
0: no?
1: isa? Wow.
0: At opo. Oh. At ang sweldo na inoffer ay 80,000 bilang isang welder papunta po ng Poland.
1: Okay, so bali itong mga 15 na sinasabi niyo yung mga naging biktima, hindi pa talaga sila nakakaalis. Parang entrapment, no? Nakuha yung pera doon sa mga inaresto. Tama ba, Yusek?
0: Opo, hindi pa po nakakaalis kasi talagang hindi makakaalis, no?
1: Oo.
0: Kasi nga ay peke eh. No? Sa hindi dumaan sa DMW at wala silang tinatawag na exit clearance sa amin, yung Overseas Employment Certificate na tinatawag natin. Kaya hindi sila makakaalis at buti na lang nagduda yung isa doon sa mga niloko nila at pumunta sa Department of Migrant Workers at nag-verify at napag-alaman nga na dahil peke, kami po ay gumawa ng agarang hakbang para hulihin at isarado yung agency na ito.
1: Pero Yusek, before this entrapment operation kahapon, meron na ba silang napaalis na ng mga dati ring biktima? O ito lang ang unang pagkakataon na dahil nakareceive ngayon ng report or kaya sila na nasawata kaagad itong mga suspect?
0: Ang kagandahan po nito na tuntun natin kung saan yung lugar nila at napag-alaman natin na wala pa silang napapaalis dahil yung employer. Yung employer po na sinasabi nila ay hindi accredited sa Department of Migrant Workers, no? At dahil hindi siya accredited, hindi siya mabibigyan ng dokumento at hindi natin alam kung blacklisted nga siya. Kaya po 'yon, ang ginawa natin agad ay hinuli natin yung mga nambibiktima na ito.
1: Bali, Yusek, ilan sila yung arestado?
0: Dalawa po yung ating nakita kahapon. Isa yung naabutan ng pera at yung isa ay co-staff nung hinuli po natin.
1: Okay.
0: At so sila po ngayon ay nasa CIDG at kasalukuyan po inaayos yung inquest proceeding para iharap sila sa piskalya at haharap po sa large-scale illegal recruitment case.
1: Di ba pag illegal recruitment na ganyan, di ba non-bailable yan pag may arrest na? Diba?
0: Kapag po large scale, more than 3 victims, sigurado po yun. Wala pong bail at hindi po natin papayagan yon at ang kasong hahantungan po niyan ay life imprisonment ang penalty.
1: Kasi nga, kung ito ka, diba, so ilang biktima yan? 15. So that's considered large scale na, diba? Na illegal recruitment. Diba?
0: Opo. Opo. Large scale po siya talaga. At napag-alaman din natin, no, na malakas ang loob dahil wala man lang barangay permit, wala mang DTI, walang BIR, walang mayor's permit. No, kasi yung mga iba nating sinarado at hinuli, yung iba diyan, mayroong pang compliance kunyari sa LGU, sa BIR, sa barangay, kaya titignan mo pag pumasok ka sa opisina, makikita mo na dehiti mo sila, pero yung pala hindi sila otorisado ng DMW.
1: Pero bali, in this case of Venantia, patong-patong pa pala to. E talaga, wala pa pala mga business clearance. So, ibig sabihin, hindi lang illegal, large-scale illegal recruitment ito, Yusek, di ba? Parang marami.
0: Tama po kayo. Tama po kayo. At yung lugar nila, kung titignan ninyo talaga, kung isusurveillance ninyo, hindi po talaga pang opisina. Pang-kwan po yun eh. Pang-residensya, at saka pang-studio type. Kasi nasa first floor na napakahirap puntahan, napakahirap at maliblib pa na lugar. At talagang wala talagang interest kundi mambiktima lang ng mga kababayan natin.
1: Pero sino ang parang contact naman nila sa Poland? Sa Warsaw, Poland ba to? Bound sana?
0: Oo. Opo, opo. Meron silang ginagamit na isang ahensya na lehitimo, no? Ang nakita namin sa modus operandi nila, yung mga aplikante nila, papalabasin nila na i-refer nila sa isang legitimate agency. Kaya lang, nung nakita natin yung job orders at saka yung rehistradong mga employers ng agency na yon, ay walang ganung

0: karamihan sa kanila nga ay mga taga-probinsya. At siyempre kawawa naman by word of mouth, nalalaman nila na may mga ganitong nagpapaalis kunyari, pero hindi naman pala totoo. Kaya yun po ang ating ginawa.
1: So nakakaawa dahil yung mga iba dyan nangutang pa no? Para talagang kala nila mukhang totoo, legit, no? Pero ano ho bang bago kita bitawan, Yusek, anong pwede mong panawagan sa iba pa natin mga kababayan na very enticed dito sa mga ganitong klaseng mga overseas jobs eh?
0: Tama, sir, tama po. Unang-una nalalawagan kami sa mga OFWs natin na niloko ng ahensya na ito sa Santa Ana. Yun po yung kanilang unit no, nandoon. Kung kayo po ay nabiktima, pumunta po kayo, dumulog kayo dito sa aming departamento sa Migrant Workers Protection Bureau ng DMW dito po sa Ortigas Corner EDSA at sasamahan po namin kayo magsampa ng kaso at nang sa ganon, makakuha po tayo ng hustisya. Unang-una, red flags po, tandaan po natin, kung kayo ay mag-a-apply abroad, kinakailangan dumaan sa tamang proseso po, no? Yes. Kinakailangan pumunta sa DMW para malaman natin kung accredited o registrado yung employer at yung agency.
1: Ayun, Yusek, maraming salamat at congratulations. At least nasa wata natin yung ganyan mga illegal recruiter. Thank you, Yusek, sa oras.
0: Katuwang po namin kayo. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.
1: Okay, yan ho si Yusek Bernardo Olalia ng Department of Migrant Workers. So, paalala lang ho ha, sa mga nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa, naku, suriin nyo mabuti. Kung sino yung recruiter, kita nyo yan ha, di ba? Ang laki-laki ng offer, 85,000 pesos, wala pala talaga na trabaho dyan sa Poland. Anyway, tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan. At sa puntong ito, mainit pa rin usapin itong impeachment trial. Sa Lunes na ho, ang Senado magko-convert na into an impeachment court. At makakausap natin via Zoom, nakusuki na rin ho dito sa DZMM Teleradio, si former representative at ngayon siya ay House Prosecution Spokesperson. Walang iba, kundi si dating kongresista Robert Ace Barbers. Kong, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
2: Hi, magandang umaga, Dan. And magandang umaga rin po sa ating mga kababayan na mga nakikinig at nanonood sa inyo.
1: Good to see you, ah, Kong. Ah. At least, di ba minsan sa golf course na lang tayo nagigit.
2: Back to work tayo ngayon.
1: Siyempre, very busy tayo lahat ngayon at nakatutok dito sa Lunes, di ba? Impeachment court. At congratulate you also dahil ikaw pala isa sa mga nagulat nga ako, spokesperson ka rin sa dami ng mga, di ba? Siyempre, gusto magsalita on behalf of the prosecution. So for now, all systems go na ho tayo sa Lunes at wala ho ba kayo nakikita ang mga, let's say, possible na pagdi-derail sa opening?
2: Wala kaming nakikitang possible
1: let's say mga
2: deferment or yung pag-postpone nitong ating July 6 na first day ng trial, no? Although we anticipate na sa unang araw ng trial may mga motions, may mga dapat i-resolve ang impeachment court, no?
1: Yes.
2: Unang-una, siyempre, importante diyan sino 'yung magpe-preside, no? Isa 'yan sa magiging tatalakayin siguro sa araw na 'yan, no? Pero sa panig ng prosecution ay handang-handa po ang prosecution at ini-prepare na po ang paglatag ng mga ebidensya dahil naniniwala at naninindigan ng prosecution panel na karapatan ng bawat Pilipino na makita, madinig ang mga ebidensyang ilalatag. Kaakibat ito dun sa mga articles of impeachment na ipinail sa Senado.
1: Okay, so for now, ang balita ko kasi, nakausap ko rin si Kong Gerville, no? Si Jinky Luistro. Binabanggit niya at that time, mga more or less mga 32 or 30 witnesses ay ipapatawag ng house at meron ding mga witnesses na kapareho na ipipresent din ng defense like sila senator, former senator Trillanes, sila Madriaga. How true is this? Mga ganito rin ho ba ang let's say number of witnesses na ipipresent na prosecution?
2: Danny, no? Karamihan ng mga witnesses na gagamitin din ng depensa, doon sa panig ng depensa, ay mga witnesses na nailista dito sa panig din ng prosecution. Ito yung ipipresenta ng prosecution panel. At ito rin ang i-cross-examine naman nung ating panig sa depensa. So, hindi halos magkakamuka, no, yung kanilang mga listahan ng mga witnesses na ipipresenta dito sa trial na ito.
1: Okay, isa kasing mga major contention dito, yung pagbubukas ng mga tax records ng BIR, di

0: ba yung para sa mag-asawang di ba si Man Scarpio at saka si BP Sara, eh parang ayaw ng depensa na gawin ito during the pre-trial, at sabi mukhang mangyayari ano na yung senator judges na ang magde-decide if they want to open it, tama ba Kong Ace?
1: Tama na, no? Kasi isa to naging controversial na punto during the pre-trial conference, no? Na kung saan ay ipinapaliwanag ng prosecution na dapat ito ay buksan, hindi sa isang executive session na kung saan naman ay pinipilit ng panig ng depensa na dapat ito ay buksan lamang doon sa isang executive session na gagawin ng impeachment court, no? Ito ang isa sa mga ireresolbahin diyan sa araw na yan, no? Pag opening natin sa July 6 dahil napaka masalimuot niyang isyung yan. Naninindigan ng prosecution panel na dapat ito ay mabuksan sa harap ng publiko during the trial, at ito naman ay pinipigilan ng panig naman ng depensa.
0: Oo. For now ba, ano ang naulinigan mo, Kong Ace? Kasi alam ko, kinompartmentalized na nila, di ba? Kung ano-ano yung mga four articles of impeachment na ipaprioritize. Ibig sabihin, ang parang iba, naririnig ko, sila Terry Ridon, sinasabi nila mukhang ang malaking ano dito, yung Salen, o yung iba, Ilgaten, well, yung iba naman, yung grave threats. Ano ba yung tingin mo, yung mukhang isisimula nila na, let's say, lahat naman daw malakas, pero ano yung priority na mukhang at least live stream to, so nakatutok ang lahat
1: Well, yung unang article of impeachment na kanilang tatalakayin ay yung article, kundi ako nagkakamali, article 4 yata ito, no, doon sa grave threats.
0: Grave threats, oo.
1: Yun yata ang uunahin. At ito naman na pag-usapan at napag-agrihan ng dalawang panig doon sa pre-trial conference. So, ito ay will take probably, kundi ako nagkakamali, kasi kung may mga walong witnesses yata na ipipresenta dito ang prosecution.
0: Ang dami walo for that grave threats lang.
1: Yun ang pagkakatanda ko, no? I hope I am correct, Danny. Apat, no? Kasama dyan yung imbita sa isang technical expert na kung saan siya ang mag-authenticate nung video.
0: Oh, okay, interesting ha. At least malalaman na. So, ngayon, ang isa pang medyo ano ko welcome din sa amin development. Ito will be translated into different local dialects para mas maintindihan ng tao masa wherever you are in Luzon, Visayas, Mindanao, pwede i-translate in Bisaya, translate in Bicol, 'di ba? Alam ko may ganung arrangement kayo, 'di ba?
1: Iyan ang aming pinipilit na tapusin sa ngayon bago mag-umpisa itong paglilitis sa July 6 na maiporma natin yung paraan para ma-inform natin ng publiko tungkol dito sa proseso ng impeachment. Kasi napaka masalimuot nitong proseso ng impeachment, at dapat bawat Pilipino ay maintindihan ito. No, una dapat ano ba itong impeachment process na ito? Ano bang kahalagaan nito sa bawat Pilipino? Ano ba ang epekto nito sa ating bansa, sa ating gobyerno? Pangalawa, ano bang ito ba ang dapat malaman ng taong bayan na ito ay isang mekanismo na nakasaad sa ating saligang batas para maging accountable ang ating mga powerful government officials, no, magmula sa presidente hanggang sa ating vice presidente, sa ating mga impeachable officers na nakasaad sa ating saligang batas. Ibig sabihin, hindi porket ikaw ay isang powerful na elected or appointed official ng gobyerno, wala ka ng pananagutan kung ikaw ay nagkasala, no? Dapat ay merong klarong-klaro sa ating taong bayan kung ano yung mga paraan na para maging accountable, no? At ito ay nakasaad sa ating saligang batas. So I'm sure, no, na we will try our best, no, as in the prosecution na ipaliwanag, no, sa lahat ng posibleng angulo ang prosesong ito. Dahil nga mahalaga at may epekto ito sa ating bansa at sa ating mga kababayan.
0: Kung the way you see it ba, alam nyo, marami kasi lumulutang din, no? Mga observers, mga political analysts, parang more than the legal aspects of this case, itong impeachment trial,

0: parang feeling nila kasi iba ngayon ang social media eh, na component no in all of this equation, di ba? Ang feeling nila palagang pag nakita lumutang ang mga ebidensya at talaga namang very convincing din ang pag-present ng both no sides, it's how the public pulse eh, yung pulso ng bayan ang mananaig dito, di ba? Well, kasi political proceeding na rin to eh, hindi lang naman to legal proceeding or constitutional issue. Ang magiging parang mananaig dito, ibig sabihin, yung ano, public pulse, yung pulso, di ba? At ikaw ba, do you share that observation na if you are a senator, kahit na may political preference ka, pero pag nakita mo overwhelming yung evidence, parang it's very hard to look the other way around. Kung, di ba?
1: Tama ka, Danny, no? Na ako I agree absolutely dun sa iyong observation, no? Na isa sa mahalagang dapat makaalam nitong prosesong ito ay ang ating mga kababayan, no? Sila ay may sariling opinion, may sariling paninindigan dito sa mga usapin tungkol dito. At siyempre, isa sa mahalagang punto kung ano ba yung bigat ng ebidensyang ipinakita ng prosecution at yung ano naman din yung bigat ng pag-counter ng ebidensya ng
0: sa panit
1: ng depensa.
0: Oo.
1: So babalansehin itong mabuti ng ating mga kababayan at magpapahayag yan sigurado.
0: Oo, political noise yan sa social media, I'm sure. Di ba?
1: Kaya... Oo. Alam mo, ang ina-expect din namin dito, Danny, na dadami ang pagpapakalat ng fake news, no? May kanya-kanyang...
0: Sure, maraming operator yan.
1: Oo, may kanya-kanyang lalabas na mga sarili-sariling...
0: Mga spin, mga sariling spin, di ba? Mga ganun.
1: Sariling spin, tama.
0: Yan, ganun,
1: so
0: eh,
1: what is important really is yung public opinion tungkol dito sa usapin na ito. Dahil ito ay makakapag-impluensya, no? Sa boto rin na gagawin ng ating mga senator judges pagdating ng panahon.
0: Okay.
1: So, isa yan sa mga dapat bantayan. Kaya nga, ipilitin natin na ma-inform o ma-educate ang ating mga kababayan and if possible, in all dialects. No? Nang sa ganun, sila ay maging involved kasi dapat panahon ngayon na dapat malaman ng ating mga kababayan na seryoso ang ating gobyerno sa pagpapatubad ng provision sa ating saligang batas. Kailangan merong due process, kailangan merong respect for rule of law, at higit sa lahat, itong sinasabi nating accountability mechanism na dapat nire-respeto.
0: Okay. Nako, maraming salamat. Kinapos na tayo sa oras at syempre, good luck sa atin lahat sa July 6. Thank you, Kong Ace.
1: Maraming salamat, Dan.
0: Okay. Yan ho, si former representative ng Surigao, si Robert Ace Barbers, at siya ho ay isang member o a spokesperson din ng House Prosecution dyan ho sa Lower House. Okay, ako po si Danny Buenafe. Batiin ko lang, no, nanunood sa atin ngayon sa Bicol, Albay Bicol, si Telma Batalya at ang kanyang anak si Jenner Batalya, na aking neighbor dyan sa Sitio Civil Homeowners Association. Magbabalik ko ako bukas, pero wag ko kayong alis. Susunod na nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye, see you tomorrow.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:01 ng umaga.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!

Kahagarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. It's a Wednesday. Aba, it's July 1, 2026. July na po. Ang bilis talaga ng panahon. Kumusta po kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo? Kaya pa? Kayang-kaya pa, no? Batiin ko ng isang naimbag, abigat. Magandang umaga, Ading Migs.
1: Magandang umaga, partner. Manang, not Ading. Parang
0: yeah.
1: Ading.
0: Okay. Manang. Sa, manang or manong sa yeah. Ilocano, mas ate or kuya. Ading is
1: nakababata.
0: Like nakababata.
1: Hi, hello and good morning, Manang Ninya. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. It is July 1, pero parang number 2 yung nasa isip ko.
0: Anong number 2?
1: Number 2. Kasi 2. 2 is a special number today na July 1.
0: Ay!
1: Ate Nia!
0: kasi nagpakulot ako ng hair. So
1: okay,
0: iniisip ko kung sa mga nagtiteleradyo ngayon. Wala lang. May
1: wala
0: days
1: lang
0: na gusto mo magpakulot.
1: Partner,
0: magpakulot ka rin.
1: Pakulot din ba ako?
0: Iba ngayon na teens, nagpapakulot
1: ang
0: mga lalaki.
1: Natural kulot ako eh. Natural. Hindi ako natural straight hair eh.
0: Wavy, you mean?
1: Ano ako,
0: wavy.
1: Esponghado. Alam mo, esponghado. Yung pag-anon. Nagmana ako sa lola ko, my late grandmother, Lola Ninet. Esponghado yung mga buhok namin, mga bustos eh.
0: Talaga?
1: Pataas eh.
0: Pataas.
1: Pero number two is
0: yes.
1: A very special number today.
0: Oo nga, July 1, 2026. Kung naaalala niyo po.
1: Mm-hmm.
0: Kamakailan lang. Parang kailan lang. Bata pa kami ni Migs.
1: Bata.
0: Ibig pong sabihin ay we are celebrating our second anniversary. Woohoo! July 1, 2026. Aba, may paganyan.
1: May pag-ganyan.
0: Happy second anniversary po sa nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Kailan kaya
1: bata,
0: ito?
1: Bata.
0: Last year lang yun ah.
1: Mukha akong 2 years younger
0: year
1: doon ah.
0: Oh,
1: ikaw rin, 2 years younger doon.
0: Ako pa 2 years younger. Sana wala naman masyadong nagbago, kundi nagpakulot lang ako ngayong araw
1: nga
0: na.
1: Oo,
0: pero akalain mo, 2 years na tayo
1: sa
0: time slot na to. Kasi nung una nag-umpisa rin tayo sa hapon.
1: 4:30.
0: Oo.
1: Yung oras ng ATM ngayon, tayo yung una doon.
0: Tapos marami
1: pa tayo. Dinapunta pala tayo doon.
0: Nandun tayo.
1: Tapos bumalik sila doon.
0: Basta ganon.
1: Ganon.
0: So, ngayon po ay 2 years na tayo sa programang ito. At ako ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumubaybay at nakikinig sa amin mula noon hanggang ngayon. Pero akalain mo, 2 years ago, partner, ang frame of mind

0: ko. Gusto ko na mag-retire. Ganon. Parang feeling ko matanda na ako at gusto ko lang pagtuunan ng pansin yung aking tatlong anak. Parang gusto ko lang mag-lie low sa trabaho in general.
1: In general?
0: Oo, parang sinabi ko, okay na ako, ayoko na. Parang
1: ganyan,
0: pwede na ako magbenta ng Inabel. Ganyan. Yun na lang gagawin ko. Oo, at saka siguro, minsan nag-hosting ako, ganyan. So ayoko na nung parang daily grind partner.
1: Right.
0: Kaso, pag nawala rin pala, hahanapin mo. No?
1: Totoo yan.
0: Mabobore ka rin.
1: Totoo yan. Oo. Kasi syempre, come and go. Ito talaga meron kang routine, meron kang inaabangan. Kumbaga, nasanay na rin ang iyong katawan at tugo sa ganitong klase ng trabaho. Hinahanap mo siya. Misa kapag nagbabakasyon tayo eh, di ba? Mag-leave lang tayo ng ilang araw. Hindi ka rin nasasanay eh. Parang there will come a point na gusto mo pa rin bumalik at bumalik.
0: Oo, kasi parang naisip ko rin na noong mga panahon na yun, siguro hindi na ako gagawa ng everyday, sabi ko. Kasi kawawa naman yung mga anak ko. Mga ganyan naisip ko yung pamilya ko. Gusto ko lang magluto.
1: Valid, legit.
0: Magluto, maglaba, ganyan. Maghugas ang pinggan.
1: Yan.
0: Oo, nakaka-ano yan, ha? Therapeutic.
1: Oo.
0: Para sa iba.
1: Oo,
0: ikaw.
1: Ako, hugas ang pinggan.
0: Naghugas ka ng pinggan.
1: Oo, hugas ang pinggan.
0: Yung maglaba, minsan.
1: Oo, ako gusto ko rin maglaba.
0: Maglinis-linis rin, yung mga ganyan ba?
1: Oo. Ako sakto lang kasi may allergic rhinitis ako.
0: Oo, sakto ko lang. May mga ganun ba, gawain bahay? Kasi parang, kumbaga dalawang dekada akong araw-araw mula umaga hanggang gabi or gabi hanggang umaga, ginawa ko na. So feeling ko, kailangan ako ng pamilya ko or gusto ko lang maglaylo, ganyan. Pero akalain mo,
1: two years
0: na tayo, dumagdag pa yung trabaho ko.
1: Oh.
0: Kaya ang nangyari pa sa akin.
1: So ano feeling na, wow, 2 years ago na parang twilight na, pero ngayon parang pa-sunrise muli. Di ba? Pag ganun eh.
0: Tapos parang ang feeling ko, mas lalo ako naging busy partner.
1: Ah.
0: Oo, kasi kumbaga ngayon, may 11 o'clock tayo. Mamaya, meron tayong 4:30.
1: Oh.
0: Ay, sorry, 5:30. Alam mo ba, after dito, may taping pa ako somewhere. Oo.
1: Blessing yan!
0: Kumbaga ngayong araw,
1: blessing.
0: Itong suot ko, 3 beses ko itong gagamitin sa isang show. Kumbaga ngayong araw na to hanggang mamaya ako, partner, all day event.
1: Ibig sabihin ng blessing, di ba?
0: Oh, yes, of course. Alam mo, kahit anong trabaho is a blessing. Kaya siguro, ewan ko, siguro yun na rin yung meant to be.
1: Mm-hmm.
0: Para kasi hindi ko naman to hinanap or pinilit or whatever. Parang kumbaga, nangyari lang siya eh.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya po ako ay nagpapasalamat talaga and very grateful na nandito pa rin po tayo at nagbibigay po sa inyo ng public service. Kasi at least ngayon, pwede kong ikwento sa mga nakababata, sa mga anak natin, partner Migs, na ito yung ginagawa ng mga magulang mo.
1: Tama.
0: Kumbaga, kaisa tayo sa public service para sa ating bayan.
1: Ayan. So, 2 years ago, alaala ko talaga ating first guest si Secretary Ted Herbosa. Tsaka si
0: First guest. Mga secretary.
1: Secretary Dr. Aika Buenavista. Servisyong medikal.
0: That was the very first episode pagbalik.
1: Episode.
0: Eh, nung mga panahon po na yun, naku, hirap na hirap ako. Kasi medyo, syempre, parang nag-pandemic. Mm. Biglang Zoom, na wala tayo sa ere.
1: Tapos
0: ngayon, biglang nandito na naman.
1: Console.
0: Nahirapan ako sa mga pinipindot.
1: Even
0: yung pagsasalita ng ganito.
1: Mm.
0: Oo. Kumbaga, parang nanibago ako ng mga umpisa.
1: Oo. Kasi isang oras ka ba namang talagang, syempre, pag yung mga nakikinig sa radyo, importante niyan, walang dead air eh. Yung talagang laging engaging, laging, hindi naman merong sinasabi, pero dapat laging, we're always on, di ba? Kasi, nakikinig eh. So, kapag may dead air dyan, baka mag-tune out yung listeners natin.
0: Kaya nahirapan ako, partner, pag wala ka.
1: Ah.
0: Pag mag-isa ako, or kahit, buti nandyan na naman si Jeg, or si Maan Makapagal. Maraming salamat, kumaring Maan, pag tayo ay nagkasakit or whatever.
1: Pero diba? Totoo yan, ang aking baptism of fire sa radyo din, yung previous program, isa talagang nandyan. Tapos, kumuda ka. Yun talaga, isang oras. Parang yung isang minuto, parang 5 minuto.
0: Pero
1: diba? Ang galing, it's growth for our craft. Yeah,
0: oo, at saka kahit pa paano, bumalik rin yung kumbaga memory mo na ginagawa mo to dati.
1: Oo.
0: Kasi alam mo na, syempre, kailangan ng practice eh.
1: Oo.
0: Pag nawawala, di ba? Nawawala.
1: Oo.
0: Kaya maraming salamat po at nandito pa rin tayo, partner.
1: Tama.
0: Thank you, Lord.
1: Thank you, Lord.
0: And thank you, partner. Sa iyo din.
1: Oo.
0: Alam mo, dati hindi kami magkaibigan ni Migs, di ba? O hindi tayo magkakilala.
1: Kalala.
0: Oo. Dito lang.
1: Dito lang.

0: lang.
1: Oo,
0: But,
1: akalain mo, parang kapamilya ko na talaga siya sa totoong buhay.
0: totoo yan. With the shared
1: Oo.
0: interests, parehas ng pinagdadaanan sa buhay. Thank you, ate. You are like my real ate.
1: Yes. Yeah. Ako rin, you're like my real ading.
0: Yes.
1: Oo, yun, talagang
0: you.
1: May nakababatang kapatid.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, tulungan lang.
0: Yes. Oo.
1: Kaya ang aming question of the day.
0: Sa mga anak.
1: Yun talaga eh.
0: Sa mga anak.
1: Sa mga anak.
0: Sa mga anak.
1: Oo. Oo.
0: Basahin ko na yan. Kala ko dalas naglalaro ang gadget. Ang inyong mga anak, share mo na po yan, 0919-273-3000, DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube.
1: Mm. Question of the day, gaano kadalas naglalaro sa gadget ang inyong anak? Naglalaro
0: counted,
1: to ha, hindi nag-aaral
0: counted
1: pala.
0: Counted ba
1: no?
0: yung screen time?
1: Oo nga eh,
0: counted
1: hindi lang naglalaro, yung nanunood lang ng kung ano-ano.
0: Oo.
1: Minsan mga walang kwenta. Kung narinig nyo na yung mga brain rot.
0: Oh, wow.
1: Mauso yan, mga brain rot.
0: Ano yun, parang
1: naging
0: hindi ka nag-iisip?
1: Character pa yan.
0: Hindi
1: oo,
0: ka
1: wala lang.
0: Wala lang.
1: Pamparot ng brain.
0: Parot
1: pampasira
0: ng, brain.
1: Ng... Literal na nasisira ang utak.
0: Oo.
1: Pero nauso yan, partner. Yung iba ba dyan, naging ano pa ha, naging characters.
0: Hmm.
1: So pag pumunta ka or whatever, binibili na siya yung mga characters
0: naging
1: na yan.
0: Naging merch
1: siya,
0: no?
1: Sila.
0: Wow.
1: Oo.
0: Talaga
1: kaya...
0: Pinagkakitaan.
1: Pinagkakitaan. Oh. Ganun ka-influential ang social media. Kaya minsan kailangan alamin ko, minsan ako kailangan ko mag-research ano bang ibig sabihin ng anak ko. Pag sinabi niya to, kasi minsan meron na silang sariling lingwahe. Diba?
0: Oo nga eh.
1: Di ba naririnig yung anak mo? Or minsan may paulit-ulit siyang sinasabi. Ano ba to? Yung pala, meme. Diba?
0: Wala pa tayo wala dyan. Natututo pa lang
1: very
0: ako. Wala pa. Wala
1: young pa.
0: Pa
1: yung anak niya, ni Mig. Nasa Peppa Pig ka pa.
0: Nasa Peppa
1: pa.
0: Nasa grade 1 pa lang. Magi-grade 1 pa lang.
1: Magi-grade 1.
0: Pero nakaka-notice na ako ng mga iba't ibang parang ano, parang dumadalaga na siya ng konti. Yung interest niya, nagkakaroon na ng iba.
1: Grade 1 pala, dumadalaga na agad.
0: Dumadalaga,
1: no? Diba?
0: Hindi, kasi dati from Peppa Pig, tapos ngayon medyo kumi-K-pop na.
1: Ay, ba?
0: May ganun na.
1: Diba? Makikita
0: na.
1: Mo.
0: Nag-shift yung interest.
1: Oo, ako naman, nagiging teen sila. Hindi na ako yung best friend nila. Parang may masakit ano sa mga magulang. I'm sure yung ibang dumaan na sa ganitong stage ng kanilang parenthood. Pag na dumating sa 11, 12, 13, 14, parang hindi na ikaw yung una nilang kakausapin.
0: Ayun.
1: Mm-hmm. Ayan ha. So anong feeling nyo ha? Mga magulang. O ayan. Okay. Well, ganun talaga ang buhay. Go with the flow. Diba? Basta nandyan lang tayo para sa ating mga anak. Alam nila na pwede nila tayong puntahan pagkailangan nila tayo. Alright. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang minimum wage increase din. Ano? Partner, makakasama natin no less than the Secretary of the Department of Labor and Employment. Siyempre, maya-maya makakausap po natin siya tungkol po dito sa 85 pesos na wage increase para ho sa Metro Manila. At kailan ba talaga ito mangyayari? Kasi siyempre, narinig na yan sa balita. Yung mga tao, nasa na? Next month na ba yan? Bukas na, di ba? So, kailan ba ito i-implement? Hindi agad-agad. Tsaka, nasa dalawang bagsak. Alright, tapos mamaya, makakausap po natin, naku, maganda to, pediatric addiction specialist. Ngayon lang ako nakarinig ng pediatric addiction specialist, ano?
0: Oo.
1: Dahil talagang yun ang kanyang specialty. Pag-uusapan po natin ang gaming and gadget addiction sa mga magulang. Naku, makinig po kayo mamaya. Makakasama natin si Dr. Paul Filomeno. Magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos. Oras po natin 11:15 ng umaga.
2: Magbabalik ang Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako sa noon at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigoña, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol Setis 30 at DZMM Teleradio.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Seserbisyo, Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
3: Ngayong umaga, makakasama natin sa KOTD, Kaservisyo of the Day, walang iba kundi ang pinuno ng DOLE, Secretary Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Francis.
4: Umaga po. Magandang umaga ninyo. Magandang umaga sa inyong tigasabay-bay.
3: Okay, Sec. Francis, syempre para sa mga manggagawa, napakagandang balita nito nga, 85 pesos na wage increase para po sa Metro Manila. Paki-explain nga po sa amin kung paano po kayo nakarating sa ganitong numero at bakit kailangan gawin po ito.
4: Napakahaba po ng consultation process nito sangayon sa Republic Act 6227. Ito po ay buwan, wala pa ho ako doon, nagsimula na yung consultation. At kabilang po dito ang mga employers groups, ang mga labor groups na nag-file ng iba't ibang petition. Hindi ko na maisa-isa, kabilang pa yung mga empleyado ng mga ospital, empleyado ng mga manggagawa sa pier, napakarami po. So, kinumpute po lahat 'yan, meron pong formula 'yan na tina-factor yung real wages at yung effect ng inflation at yung kakayahan ng purchasing power. Yung purchasing power, ika nga ng kinikita sang-ayon naman doon sa mga basic goods. Yun po yung lumalabas dito sa NCR, yun po yung pangangailangan. Kaya medyo mahaba-haba pong proseso ito at yun namang lumabas na desisyon, NCR wage number 27 ay to be implemented sa July 19 yung first tranche kasi nga may publication date pa, 15 days. So ipapublish namin ng July 3, so 15 days at July 19. Second tranche ay January 2027, next year yung 25 pesos. So mahaba pong formula yan na pag-aaral. Kasama po ang NEDA, yung dating NEDA DepEd na ngayon, at DTI, kasama po yung mga employers groups, ma'am.
3: Opo. Okay.
5: Sec, good morning, Migs Bustos po ito. July 19 opo po ang implementation. So, technically, nung first tranche. So, Sec, paano po siguro makakasiguro yung mga laborers natin na matatanggap nga po nila ito? Heavy compliance dapat po.
4: May penal provisions po ang ating batas. Ang Metro Manila, historically, ang taas ng compliance rate nito, halos 95% po yan eh. Sa NCR kasi pag may violation ka, maraming mga fines, maraming penalties. So sigurado po matatanggap nila yan.
3: Opo. So kailan po uli matatanggap? Sabi niyo po dalawang bagsak, hindi isang bagsak.
4: Opo, July 19. Tapusin lang natin yung publication date

0: deadline, 2026, yung sunod, yung po yung 60 pesos, yung sunod po ay sa January 20, 2027, yung 25 pesos. So kabuuan ay 85 pesos po yan.
1: Ah, so 60 pesos muna ngayong July 19, tapos next year yung additional 25 pesos.
0: So alam nyo, compute nyo ninyo mula 2023 hanggang ngayon, na ibibigay na na paas sa sahod sa Metro Manila ay 210 pesos na. Pero ito yung pinakamataas.
1: Yun nga po, at sa ilalim ng inyong pamumuno, no, ano po ba ang nag-motivate na biglaan? Parang hindi naman, parang mabilis ang naging desisyon para po dito.
0: Eh, alam niyo, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, ang daming factors ninyo. Ang hirap ang mga kababayan natin, lalo sa kuryente. Ang hirap ng sitwasyon, yung sahod mo, mapupunta lang sa kuryente, mapupunta sa bukod pa sa pamasahe, pag-aaral ng anak. So, bukas ng eskwela ngayon, tamang-tama lang po ito na mabigyan ng tulong yung ating mga manggagawa. Halos 1.1 million sa aming estimate ang makikinabang po dito.
1: At ano-ano pong mga sector in particular, Sec. Francis?
0: Lahat po, halos lahat. Agriculture, non-agriculture, retail, manufacturing, yung mga sa construction natin, halos lahat po yan makikinabang.
2: Opo.
0: Yung detalye po niya, nandun sa wage order number 27 na ipapublish namin o na-publish na ata sa mga social media, maging yung mga small and micro may tulong din po sa kanila. At doon naman po sa above minimum wage, yung matataas na earners, may sinasabi silang wage distortions. So may mga 1.9 million din na makikinabang doon na bibigyan naman ng kaukulang pagtaas din, depende sa productivity nila ng kanilang mga bosses, ng kanilang mga employers na management.
2: Opo. Sec, yung tulong po or consideration siguro ng DOLE in terms sa mga micro and small business owners, kasi kahit gusto naman talaga nilang magdagdag, pero yung kanilang capacity din, siguro medyo masakit din po sa kanila.
0: Alam natin yan. Meron din po akong ganun.
1: Opo, yes, kasi po, Sec, example, ako na mafe-feel ko yan bilang isang SME or entrepreneur. Mm-hmm. Ang mangyayari po ay either baka mag-lay off ka, magtanggal ka ng tao, or taasan mo yung presyo nung iyong binibenta.
0: Opo. Ang mangyayari po dyan, siguro yung iba marami magkukwalify sa yung barangay micro enterprises, yung 3 million below ang kanilang capitalization, iba pong treatment doon. Iba pa naman po ay sa pamamagitan ng DOLE, ma-upskill po namin yung level ng pagsasanay ng kanilang mga empleyado ng libre. May kakayanan po kami doon through TESDA. At yun naman pong ibang mga micro-enterprises, kung nag-qualify, may mga ibang pathways dyan ng ibang ahensya ng pamahalaan. Na mahalaga lang po dyan, yung kanilang mga empleyado ay merong PhilHealth, SSS, yung mga non-monetary benefits, mataas man o mababa ang sweldo, kailangan meron po nun.
1: Opo. So, sino-sino pong micro and small enterprises ang pwedeng mag-apply? Sabi nyo nga, may parang exception dito sa bagong wage order.
0: 3 million ang capitalization below.
1: Mm-hmm. At ilang empleyado kaya yon? Di ba merong
0: wala pong number of employees? Doon, pero usually, ito yung mga 10 below.
1: 10 and below, ano? Okay,
0: opo.
1: So exempted ka dito sa wage hike na ito. Okay, makikwento niyo po ba kung paano mag-apply itong mga small businesses ng exemption na ito?
0: Meron pong sa bawat LGU, City Hall, Municipio, meron pong desk po dyan para po doon sa barangay micro-enterprise. Ito nga pong habang ini-interview niya ako, iniintay akong guest speaker ako nitong National Wages and Productivity Commission. Ito po yung 37th anniversary nila tungkol po sa tripartism, kung saan sila po talagang bumabalangkas ng mga napag-usapan natin. Ako po kasangkapan lang po dyan. Sila po yung mga nagpakahirap dito.
1: Opo. Paano po i-address naman ng DOLE yung aasahan daw na pagtaas ng presyo ng bilihin ng mga small businesses para lang mabayaran yung bagong minimum wage.
0: Hindi naman po. Naaral po yan. Yung cost po, kasi ganito yan. Ang business owners, ang isa lang ang gusto nila, to lower the cost. Ang employee, ang gusto nila, to raise the
2: wage
0: salary. Pero yung lowering of the cost is not just DOLE per se. May mga external factors na ko-cover nyo naman yung energy prices,

0: cover nyo yung inflation, nako-cover nyo yung tax environment natin. So lahat po yan ay magkakadikit. Pero that's not Dole alone. Dole's role is just to facilitate the employee, the good relationship between the employer and the employee through wages and productivity. So and the right industrial peace environment. So napaka-komplikado po niyan, ma'am. Yung mga ganyan scenario, may nangyari lang sa Middle East, iba na yung epekto nun. So what we did yesterday was to, one, increase the purchasing power of our employee, the private sector in Metro Manila. Two, reshape and uphold the dignity of the working man. And three, siguro, to address current concerns. Napakarami yung pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente ang pinakamabigat. So yun po yung nagawa natin kahapon. At ito po sa tagubili na rin ni Presidente Marcos.
1: Opo. Ayun nga opo. Po. Sec, to clarify, of course, from 695 to 780, dito po yan 80. Sa NCR. Sa mga ibang rehiyon po outside the
0: forthcoming po yan, ongoing yung proseso ng iba, ano na lang, mahabang proseso po ito, bunuan po ito eh.
1: Opo.
0: Hindi po ito overnight. Ibig sabihin, nagsusunog din talaga ng kilay po dyan. So ongoing po yung consultation ngayon sa Cebu.
1: Opo.
0: Sa Region 7.
1: Opo. Sec, ano po ang tingin yung effect nito sa manggagawa? Ngayon na 780 na ang minimum wage.
0: Eh masaya po sila. Mas may malawak po yung kanilang kakayahang gumastos para sa kanilang pamilya.
2: Oo, tataas yung kanilang kakayahan.
0: Dignidad.
2: Para dignidad, yes. At saka kayahang mamili.
0: Yes, yung mga anak nila, pasukan pa naman ngayon.
2: Actually po, syempre tamang-tama nga po, yung timing na ito, malaking bagay para sa ating mga manggagawa. Opa. Sa mga hindi po susunod dito sa pagtaas.
0: Ay, may penalty po yan. Maraming penalty po yan. Pwede ipasara yung iba.
2: Ayun. Saan pwede magsumbong yung ating mga manggagawa?
0: Sa Dole po, sa Dole. Sa Dole.
2: Opo. So, punta lang po sila sa Dole or sa any office? Opo. Or baka may...
0: Ay, regional office namin sa NCR dito po sa Ermita, Manila.
2: Kasi minsan yung mga nagre-reklamo, pinag-iinitan ng employer rin, di ba? Kailangan
1: po,
2: minsan anonymous
1: sila.
2: Or...
0: Kasi hindi naman po pwedeng sa isang kumpanya, hindi po pasweldohin ng minimum wage yung isa at yung iba ay pasweldohin. Pare-pareho po yan.
2: Okay, at siguro po bilang panghuli, mensahe po ng Dole sa lahat po ng mga manggagawa ngayon.
0: Sa Dole po, patuloy kaming kumikilos para sa industrial peace for both employers and employee. Ako po, wala pang isang buwan dito sa aking katungkulan, pero ginagawa po natin lahat yung mga pwedeng gawin. Ako nga ay patulak na sa makalawa sa Jensen para matulungan naman yung mga manggagawa natin na apektuhan ng lindol.
2: Yun nga po, naku, maraming salamat for your time and efforts, Secretary Francis
0: Tolentino.
2: Salamat
0: po, mabuhay po kayo at magandang umaga.
1: Salamat po.
2: Thank you. Yan po si Sec Francis ng Dole para po sa ating kaservisyo of the day. At mamaya po ha, yung pag-uusapan natin yung gaming and gadget addiction, makakasama po natin ang isang eksperto. Siya po ay isang doktor, pediatric addiction specialist. O pwedeng iba-ibang kinds of addiction rin yan eh. Hindi lang gadget eh.
1: Pwedeng screen, pwedeng candy. Diba? Totoo.
2: Tsaka alam mo, napapansin ko lang, Doc, ha, bago ka namin ma-interview. Oh. Pag inaalis mo, natatakam sila, tas lalo nilang mas gusto.
1: Oh,
2: alam mo, nangyari yan sa isa kong anak na sobra kong dineprive. Bawal to. Lahat bawal. Noon nandun na, nagwala. Kunyari, may nag-birthday, ang daming kinain. Ganyan.
1: may relapse.
2: Ang daming ininom dahil first time niya or something na soft drinks, for example.
1: Sabik.
2: Parang kung pwede lang, nudukin na niya lahat yun. Dahil bawal nga. So doon ko na-realize, ay teka lang, sumobra naman ata akong pagka-istrikto.
1: Yung feeling kasi na baka hindi mo na siya makuha ulit. Kaya nilubos-lubos mo na yung cake, yung hotdog,
2: diba,
1: yung soft drinks, yung candy,
2: yung
1: ice cream.
2: Na yan, nakakasira ng ipin.
1: Oh.
2: Incidentally, nakapagpa-dentista na rin ba kayo dahil pasukan na eh.
1: Kasi you won't know kung kailan mo siya makukuha ulit. Kaya siguro may ganong tendency yung mind, diba, pag nagre-relapse
2: may hugot ba yan, partner?
1: Hindi naman.
2: Hindi mo alam kung kailan mo makukuha ulit. All right, ayan po ha. Magbabalik po kami, mga questions po 0919-278-3000 sa Viber po yan. At syempre sa aming Facebook live streaming at DZMM, Radyo Patrol 630, nasa PRTV, Prime Media Channel 31 rin po kami, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Ang oras po natin, 11:31 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Ako po si Efren Cabay, sugi po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important na anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga,
7: Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
10: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin. 12:01.
1: Basta AM, AM, DZMM.
2: Hindi ko na nagrarally kagaya po nito na parang surprise. Huwag naman po sanang ganun.
3: I-dismiss ka agad? Palagay mo ba matutuwa yung mga tao pag ganun ang ginawa? Baka lalong dumami yung mga rally-rally dyan sa EDSA.
4: Siyempre po, kagaya niyan ngayon, yung mga kapatid po, yung iba, wala po rin po silang mga masisilungan, no? Kaya masasapinan, tapos nag-anot din po ng mga payong.
5: Magiging 780 yung bagong NCR minimum wage.

mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. INC, apat na araw ang planong rally sa EDSA. Pero permit na inisyo ng QCLGU para lamang ngayong araw.
1: Dating Vice Mayor Salete at anak nito natagpo ang patay matapos ma-report na kinidnap.
0: Pagbili ng metal detectors at iba pang gamit para sa seguridad sa mga paaralan, iniutos ng DepEd. Online game na Gorebox tinanggal na sa Google Play Store.
1: Bagyong Henry nagpaulan sa Metro Manila, lalabas ng par mamayang gabi o bukas ng umaga.
0: 85 pesos na aumento sa sahod sa NCR, tinawag na limos ng TUCP.
1: Rufa May Quinto at Jamie Rivera nag-collab para sa kantang Fish Na Tayo.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, inaasahan ang mas maayos at organisadong rally ng Iglesia ni Cristo matapos aprubahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit sa protesta ngayong araw. Pinapayagan ng pagkilos sa kahabaan ng White Plains Avenue hanggang Temple Drive mula kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero hindi dapat isara ang mga kalsada at tiyaking malinis at payapa ang lugar. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na naka-alerto ang pulisya at nakalatag ang security protocols para maibsa ng abala sa publiko at mga motorista. Nanindigan naman ng PNP na walang pinapaborang sa protesta at patas na ipinatutupad ang batas.
2: Wala po tayong pinapaborang. We implement the law equally kahit sino pa po ang involved. And we have proven this time and again. Ang kabilin-bilinan standing directive galing pa po sa Malacanang and as reiterated by our chief PNP ay maximum tolerance po tayo on the ground. And always de-escalate the situation para po hindi grumabi.
0: Samantala, sinabi ng NCRPO na pinalaya na ang apat na inaresto sa gulo sa rally kahapon. Kabilang ang isang nanuntok ng pulis at sinasabing driver ng bus na nakasagasa ng isang policewoman. Napatawad na rin umano ng policewoman ang driver.
1: Nagwawala ang Quezon City Government sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dapat matapos sa itinakdang oras ang kanilang programa sa People Power Monument. Sinabi ni Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, mapipilitan silang ipatigil ang programa kung hindi ito matatapos mamayang alas 8 ng gabi, batay na rin sa kanilang permit. Binanggit din ni San Diego na permit para sa apat na araw na protesta ang hiniling ng INC pero hindi muna pinagbigyan dahil pag-aaralan pa ito. Kabilang aniya sa mga kondisyong dapat sundin ng mga rallyista ay ang pagbabawal sa pagparada o pag-iwan ng mga sasakyan sa EDSA at ang pagtiyak na sa White Plains Avenue lamang magpoprograma.
3: Ang permit na binigay ng QCLGU simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. mamayang gabi. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon, kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang dami, medyo may problema na sa security tsaka public safety, that's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy.
1: Sinabi naman ni San Diego na mas organisado ang rally ngayong araw dahil may direktang koordinasyon sa LGU ang INC, taliwas sa nangyari kahapon na surprise rally.
0: Publiko hinikaya.

0: At nawag hayaang manaig ang politika kaysa pananampalataya kasabay ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Balita ay hatid ni Raji Patrol, Steve Ras. Steve!
1: Ang ibang pangapayang grupo ng pahalagang mapanatili ang pagkakaisa, disiplina at pagsunod sa mga pagpapahalagang itinataguyod ng simbahan. Ayon kay Jose Antonio Goycha, chairman ng Alyansa ng Pantay sa Kapayapaan at Demokrasya, aring pang civic groups ang dapat ay manatiling tapat sa kanilang pananampalataya o pananampalataya at magpagamit ng sino mga may pansarili o pampulitikong interes. Higilit ng grupo ng due process ay karapatan ng bawat mamamayan. At ang mga akusasyon ay nararapat na resultahin ng hukuman para sa ebidensya, hindi sa impluensya ng politika, social media o opinion ng publiko. Nirerespeto ang nila ng grupo ang rally ng Iglesia ni Cristo, ngunit iginiti ng dapat manatiling tapat ang mga ito sa tunay na ipinaglalaban tulad ng korupsyon, pang-abuso sa kapangyarihan, kahirapan, kriminalidad at lahat ng nagpapahina sa ating mga institusyon at sumisira sa tiwala ng taong bayan. Samantala sa huling datos ng Quezon City Police District, aabot na sa 4,000 ang mga tumalo sa ikalawang araw ng rally dito sa People Power Monument at White Plains Avenue at inaasahang dolo pa ito mamaya kapon habang mahigit sa 2,000 naman ang mga nakakalat ng law enforcement agency para matiyak ang seguridad. Yan ang balita, ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DCMF.
0: Thank you, Steve Raz.
2: Kinwestiyon ng ilang grupo ang protesta na Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Balita mala EDSA, hati ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi Zeus.
3: Riga tutol ang ilang grupong kinabibilangan ng Tindig Pilipinas, August 21 Movement, Clergy for Good Governance at iba pa sa nangyayaring pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Ang natura mga grupo ang nagprotesta rin sa EDSA People Power Monument kamakailan para ipanawagan ang pananagot ng mga sangkot sa katiwalian sa pamahalaan. Sa kolektibong pahayag, kinwestiyon ng mga grupo kung bakit kailangan ni Senator Rodante Marcoleta ng libu-libong mga tagapagtanggol gayong legal at may basehan naman ang kasong isasampa ng ombudsman laban sa kanya kaugnay ng pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donation. Hindi anila usapin ang kalayaan magpahayag kundi ang umano'y paggamit ng politikal na kapangyarihan para protektahan ang isang politiko mula sa batas. Dagdag pa ng mga grupo, ang EDSA ay simbolo ng katotohanan, hustisya at pananagutan kaya hindi dapat ginagamit para pagtakpan ang may kinaharap na lehitimong kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. PNP, naalam na kung magkakaroon ng failure of intelligence sa ikinasang protesta ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
4: Jeff, sinusuri na ng Philippine National Police kung nagkaroon ng failure of intelligence sa parehong polisya hinggil sa ikinasang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Rico, mag-asagawa sila ng assessment particular na sa mga naging aksyon ng mga commander on the ground at intelligence personnel ukol dito. Sabi ni ko, may mga reports na nakarating sa kanila hingil sa aktibidad ng INC pero inaming bahagyang hindi pa napaaga nang malaman nila ito. Sa ngayon, wala pa namang namamonitor na namang banta ang PNP kaugnay sa naturang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kasabay ng paglilinaw na ang pagtataas sa full alert sa kanilang buong hanay ay bahagi lamang ng pagtiyak sa seguridad at kaligtasan ng lahat sa gitna ng natura pagtitipon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Kabilang sa mga lubhang naapektuhan ng biglaang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo kahapon, ang mga driver at konduktor ng mga bus sa EDSA Carousel. Sinabi sa DZMM ni Mega Manila Consortium Corporation spokesperson Juliet De Jesus, hindi na makwenta ang kanilang lugi bunsod ng 3 hanggang 4 na oras na pagkakastranded ng mga bus sa EDSA dahil sa ginawang pagkilos kahapon. Umaasa naman si De Jesus na mas magiging maayos ang protesta ng INC ngayong araw.
5: Yung mga nagrarally kagaya po nito na parang surprise, huwag naman po sanang ganun kasi hindi lang naman po sila yung may concern sa ating bansa. Lahat naman po tayo meron. Kailangan lang po sana yung maging maayos ang lahat.
0: Samantala sa ibang balita, natagpo ang patay ang dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nitong lalaki. 3 araw matapos kumpirmahin ng mga otoridad na sila ay nakidnap. Nakita ang bangkay ng Magamang James Bohol at Carlo James Bohol sa madamong lugar sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte. Sinasabing dinukot ang mag-ama sa bayan ng Mayorga noong Sabado, June 27. Nadiskubre naman ang getaway vehicle ng mga suspect sa Barangay Balubal sa Sariyaya, Quezon at isinasa ilalim na sa forensic and technical examination.
2: Para sa Trade Union Congress of the Philippines, nakakagalit ang 85 pesos na aumento sa arawang sahod sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni TUCP spokesperson and legislative officer Carlos Miguel Oñate na sa halip na ibigay ang matagal ng panawagang 200 pesos na across-the-board na legislated wage hike, limos ang inaprobahang dagdag sahod na ginawa pa umanong hulugan ng pamahalaan. Giit ng grupo, matagal nang nasa below poverty line ang sitwasyon ng mga ordinaryong manggagawa at dapat ipatupad ng pamahalaan ang nakabubuhay na sahod para sa kanilang pamilya. Kahapon, inanunsyo ng DOLE ang aumento sa arawang sahod sa NCR na ipatutupad ng dalawang bugso. Epektibo ang unang bugso ng 60 pesos na dagdag sahod sa July 19 at karagdagang 25 pesos sa January 2027. Kapag naipatupad ng buo ang wage hike, magiging 780 pesos na ang minimum wage sa Metro Manila mula sa kasalukuyang 695 pesos.
6: Yung 85 pesos po, opo, pinakamalaki siya sa Metro Manila. Pero yun po, no, kung patong natin doon sa 695, magiging 780 yung bagong NCR minimum wage by after January pa po yan. Kasi barya na nga, hulugan pa ang binigay. So, limos na, ginawa pa ngang utay-utay, ginawa pa ngang hulugan.
0: Ibinabala naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na posibleng magdulot ng mas mataas na inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo ang 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni PCCI Chairman Emeritus George Barcelon na maaari rin itong magresulta sa pagsasara ng maliliit na negosyo at kawalan ng trabaho na ang publiko rin anya ang sasalo.
7: Ang concern natin is that again this will add on to the inflation at saka yung mga marginal na negosyante alam mo maliit they may not be able to afford it will lead to some jobs that will be lost. We have to understand that the cost increase in labor will be passed on to the consumer.
2: Sa iba pang balita, inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tinanggal na sa Google Play Store at Steam ang mobile at PC game na Gorebox. Ito'y matapos pansamantalang i-ban ang laro sa bansa noong nakaraang linggo dahil sa umano'y posibleng impluensya sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ayon sa CICC, pinagbigyan ng Google ang hiling ng pamahalaan na harangin ang access sa laro. Dahil dito, hindi na pwede i-download ang Gorebox habang magiging unresponsive para sa mga dating naka-download ang laro.
0: Naglabas ng direktiba ang Department of Education para sa pagbili ng mga gamit gaya ng metal detectors, perimeter fences at CCTV na magagamit sa seguridad sa mga paaralan. Sinabi sa DZMM ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Education Roger Masapol, natuklasan sa isinagawang nationwide school safety and security audit ang malaking kakulangan sa mga safety and security gadgets sa mga paaralan sa bansa. Dahil dito, bibili ang mga pampublikong paaralan ng mga handheld metal detectors habang pinagpapanuhan pa ang pagbili ng mga CCTV na ilalagay sa mga hallway ng mga paaralan. Ayon kay Masapol, mahigit 15,000 mula sa kabuuang 48 paaralan sa bansa ang may nakadeploy ng security guard. Pero nasa 32,000 pa ang kinakailangang lagyan ng gwardiya.
8: So, eye-opener nga po yun nga sa Tacloban. Dito po namin nalaman na medyo marami-ramat po ang kakulangan sa mga ganitong kagamitan at mayroon na po kaming direktiba na bumili na ang mga schools ng mga ganitong gadgets para sa security arrangements sa school. With the help of other agencies and especially the LGU.
2: Umarangkada na ang pagdinig ng Senado kaugnay ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Online extremist network, posible umanong naka-impluensya sa krimen. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
9: Brika, lumutang na may indikasyon naimpluwensyahan ng Groupon 764, isang online network na iniuugnay sa panghihikayat sa mga kabataan na gumawa ng mapanganib at maras na gawain ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ipinaliwanag ng chairperson ng komite na si Senator Riz Ontiveros na nagsimula ang grupo sa Texas, USA. At ayon sa mga ulat, target ito mga menor de edad sa pamamagitan ng mga online game at social media. Kinakaibigan ang mga biktima bago hikayating gumawa ng mga karumal-dumal na akto tulad ng self-harm, sextortion at iba pa mararahas na gawain. May mga ulat din na ginagamit ng Nihilistic Violent Extremism o NVE Networks ang mga larong tulad ng Minecraft, Roblox at Gorbox bilang paraan ng recruitment sa mga kabataan. Dagdag ni Ontiveros, nadiskubre sa report ng independent investigator sa social media account ng suspect sa Tacloban shooting na si Alias Nash na nakasuot ito ng t-shirt na may tatak na KMFDBM na karaniwang suot ng mga miyembro ng communities ng 764 na kumpirma rin umanong gumamit din ng alias o si Alias Nash ng meta ng pangalang Date Larping. At pagkatapos ng barilan sa Tacloban ay nagpost sa account nito ng suporta ng mga kamiyembro, isang Cedi Rayazanova na umano'y adult groomer ng mga bata at sinabihan si Alias Nash na burahin naman yung mga posts sa social media para walang ebidensya. Sinabi ni Ontiveros na hindi pa ito final conclusions kundi leads kaya ipinadala na niya sa NBI para sa verification at investigation. Humarap din sa pagdinig ang ina ng nasa wing estudyante na si Yancy Separa na si Jeneline Badorian na hiniling na dapat ikulong ang mga minor kapag nakagawa ng krimen.
10: Nakamatay lang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidan din ang nakarapat dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit.
9: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Pagkakaroon ng Regional Rapid Response Network ng Mental Health at Child Protection Professionals, ipinanawagan. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
11: Jeff, isinusulo ngayon sa House of Representatives ang pagkakaroon ng Regional Rapid Response Network ng Mental Health at Child Protection Professionals kasunod na nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez na nagsusulong nito, mahalagang magkaroon ng malawakang hakbang ang bansa para agad na makatugon ang mga paaralan sa karahasan o trauma. Sa ilalim nito, bubuo ng network ng psychologists, psychiatrists, guidance counselors at social workers na mga volunteer na maaaring i-deploy sa mga nasabing sitwasyon o insidente. Nailatag na rin anya ito sa pulong ng CHED, DepEd, DOH at DSWD. Dagdag pa ng mambabatas na magkakaroon din ng regular seminars para sa mga mag-aaral, magulang at guro tungkol sa mental wellness, child protection at kung paano maiiwasan ang karahasan. Paglilinaw pa niya na hindi ito pangangialam, gayong may iba pang tungkulin ng Kongreso bukod sa paglikha at pagsulong ng mga panukala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez. DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Dalawang lalaki nalunod sa paliligo sa ilog sa Mountain Province. Ang balita hatin ni April Rafales. April.
12: Natagpo ang wala ng buhay ang dalawang lalaki sa ilog sa Barangay Samoki, Bontoc Mountain Province. Sa paunang imbestigasyon, kasama ang dalawang biktima sa mga nagpiknik sa nasabing ilog noong Lunes pero lumayo sa mga kasama para maligo. Nabahala ang kanilang mga kasamahan nang hindi pa nakababalik ang dalawa. Agad nila itong ipinaalam sa pulisya. Umaga na ng Martes nang matagpuan ang dalawa pero wala ng buhay. Ang mga biktima ay edad 25 at 38 at parehong nagtatrabaho sa isang bakery shop sa nasabing bayan. Sa autopsy report, parehong nalunod ang dalawang biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales.
0: Umalo na sa mahigit 30 milyong pisong halaga ng iniwang pinsala ng fish kill sa Magat Dam. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
13: Aabot na sa 32.77 million pesos ang halaga ng pinsala matapos tamaan ng malawakang fish kill ang ilang bahagi ng Magat Dam na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda sa Isabela at Ifugao. Ayon sa Provincial Fishery Office ng Isabela, tinatayang nasa 330.27 metric tons o mahigit 330,000 kilo ng tilapia ang namatay dahil sa fish kill. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Barangay Taliktik at Dalaw sa bayan ng Cordon, Isla Verde sa Barangay General Aguinaldo sa bayan ng Ramon at Barangay Baligatan. May mga naitalang apektadong mangingisda rin sa lalawigan ng Ifugao. Dahil sa insidente, napilitan ang maraming fish cage operator na mag-emergency harvesting para hindi tuluyang malugi habang ang iba ipinamigay na ang isda para hindi masayang ang ani. Batay sa water quality assessment, pagbaba ng dissolved oxygen sa tubig at pagtaas ng amonya ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Bilang tugon sa insidente, magbibigay ang mga kinauukulan ng fingerlings at iba pang kinakailangang suporta sa mga apektadong mangingisda. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi!
14: Ulat, panahon.
2: Nananatili ang lakas ng bagyong Henry habang kumikilos sa Pakanluran sa West Philippine Sea. Huling namataan ang bagyo sa layong 240 kilometers sa kanluran, timog kanluran ng Abukay, Bataan. Taglay ang lakas ng hangin 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Binawi na ng PAGASA ang naunang itinaas na wind signal habang palayo ang bagyo sa lupa. Pero asahan pa rin ang pag-ulan sa Zambales at Bataan. Gayon din dito sa Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi ng Central Luzon, Occidental at Oriental Mindoro at sa Marinduque. Posible namang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga. Samantala, habagat ang makaaapekto sa nalalabing parte ng Mimaropa, gayon din sa Visayas at Mindanao.
0: At abangan, yellow alert itataas na naman sa Visayas Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente.
2: At Vice President Sara Duterte pwedeng obligahing humarap sa impeachment trial ayon sa isang eksperto. Yan na di pa pang balita sa pagbabalik na
0: Headline ngayon!
14: Headline ngayon!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ito ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline ngayon. Headline sa Visayas at Mindanao.
3: Oras natin 12:27, isa patay, dalawa sugatan sa pamamaril sa Argao, Cebu. Ang balita hatin ni Annie Perez. Annie?
4: Patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga suspects sa pamamaril sa Barangay Capio, Barangay ng Argao sa Cebu. Sa inisyal na investigasyon, nasasala ang mga biktima na nagtatato nang dumating ang mga suspect na nakamotorsiklo at pinaputukan ito. Dead on the spot ang 36 na taong gulang na biktima habang sugatan ang dalawa pa. Nagkasana ng hot pursuit operation ng pulisya habang inaalam pa ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez.
5: Nasa yellow alert o manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid ngayong araw. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, kabuuang 26 na planta ang nagkaaberya kasama na ang 2 planta ngayong unang araw ng Hulyo, habang 17 naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Itataas ang yellow alert mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
3: Mahigit 13 milyong pisong halaga ang hinihinalang shabu na nakasilid sa Chinese tea bags. Nasamsam sa Maguindanao del Norte ang balita hatin ni Lirio Bompat. Lirio.
6: Kinilalang naarestong individual sa alias na Dats, 42 anyos at residente ng Barangay Poblasyon Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Sangkot umano ang suspect sa distribusyon ng ilegal na droga sa mga lalawigan ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Cotabato Province. Nakumbiska mula sa suspect ang 2 Chinese tea bags na may markang 888 na naglalaman ng nasa 2,000 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 13.6 million pesos. Na-recover din na mga operatiba ang Bybus Money, isang cellphone, sasakyan, pitaka at iba pa. Nasa kustudiya na ng PDEA Barm Jail Facility ang suspect na sasampahan ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompa.
3: Maraming salamat, Lirio Bompa.
5: Pagpasok ng baboy at byproducts mula Negros Occidental, ipinagbawal dahil sa banta ng African Swine Fever. Balita mula sa Zamboanga City, hatid ni Quiri Casimero Quiri.
7: Mahigpit na ipinapatupad ang temporary ban sa pagtransport ng baboy, baboy ramo at lahat ng pork products at byproducts mula Negros Occidental sa Zamboanga City dahil sa banta ng African Swine Fever. Sa ilalim ng Executive Order Number KHYM 157-2026, magkakaroon ng mahigpit na checkpoint sa lahat ng entry points ng lungsod at masusing susuriin ang mga papeles ng mga pork products galing sa ibang mga rehiyon. At yan ang balitang kumpirma sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
5: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
3: 15 bahay nasunog sa Matis City. Balita mula Davao Oriental. Hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
8: Nagkumahog sa paglikas ang mga residente sa Lower Salazar sa Matis City, Davao Oriental kahapon ng umaga matapos sumiklab ang malaking sunog. Ayon sa ulat ng Matis City Government, aabot sa mahigit 15 bahay ang naabo sa sunog. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay at magkakatabi lang. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
5: Inaabangan na napipintong pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Sinabi sa DZMM ng dating defense lawyers impeachment trial na si dating Chief Justice Renato Corona na si Attorney Jose Roy III ang pwedeng obligahin ng Senate Impeachment Court si VP Sara na dumalo sa paglilitis.
9: Pwede siyang i-obliga. The court can instruct the lawyers. You tell her to come here. Why? Ba, eh, pwede siyang tanungin ng mga hukom at anytime. You remember nung panahon ni Chief Justice Corona, pag naisipan ng senator judge na magtanong, there's nothing to stop them. They can. That's up to them.
3: Sa labas ng bansa, buhay na narecover sa guho sa Lindol sa Venezuela ang tinatayang 2 gulang na bata sa 6 na araw ng search and rescue operations. Nakuha ng Jordan Rescuers ang bata sa Los Corales Garden 1 building sa La Guayra State na dinala na sa health center para suriin. Umabot na sa 1,719 ang namatay sa magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Higit 50,000 naman ang patuloy na hinahanap.
0: Showbuzz ngayon!
10: Showbuzz ngayon!
3: Nag-collab ang veteranong singer at inspirational diva na si Jamie Rivera at actress-comedian Rufo May Quinto para sa kantang Fish na Tayo. Ayon kay Jamie, hindi niya inaasahan ang kolaborasyon nila ng aktres na matagal nang gustong magbalik sa pag-awit. Sentro ng kantang Fish na Tayo ang kapayapaan, pag-asa at pagiging positibo

0: sa kabila ng pag-aalinlangan. Wala pang petsa kung kaya nilalabas ng kanta, pero asahan aniya ang nakaaaliw na pag-awit ng dalawang artist.
1: At yan po ang mga balita ang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
0: Ako naman po si Rica Lazo hanggang bukas sa
1: Headline Ngayon sa DZMM Teleradio.
2: Headline Ngayon!

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Alexa, handa kitang ipaglaban. Kumapit ka lang na mahigpit sa akin. Sa pagmamahala natin.
3: Mahirap, Calvin.
2: Di ba mahal mo ako?
3: Oo. Kaya lang, hindi natin alam kung ano pa ang kayang gawin ng mama mo.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan. Nagtapat si Calvin ng damdamin kay Alexa. Dahil mahal din siya ng dalaga, tinanggap niya ang pag-ibig nito. Kaya lang hindi magawang ipaalam ni Calvin sa kanyang mama. Subalit ramdam ng kanyang mama na may inililihim ang binata. Kaya gumawa ng paraan ang ina ng binata upang makilala si Alexa. Pinuntahan ito sa bahay, kinausap at binigyan ng kondisyon. Kailangang layuan ni Alexa si Calvin upang hindi mawala ang scholarship nito at makapagpatuloy ang pag-aaral. Charo, hindi ako makapagsalita pagkatapos ng pakikipag-usap sa akin ng mama ni Calvin. Nakaalis na ito ng bahay, pero tulala pa rin ako. Wala akong ginawa kundi ang umiyak sa aking silid. Dahil doon, wala akong magawa kundi ipagtapat na rin sa aking itay ang lahat. Nagalit siya sa akin dahil hindi ko sinunod ang mga bilin niya. Nakipagrelasyon pa rin ako sa kabila ng pagbabawal niya at pangako ko sa kanya.

0: Papa.
1: Anak, alam na alam mo kung anong buhay meron tayo. At ang pag-aaral mo lang ang maaaring mag-ahon sa atin. Para hindi ka rin matulad ng dun sa kapalaran mo sa amin ng inay mo. Namatay ang nanay mo sa sakit dahil wala tayong perang pampagamot sa kanya. Anak, tamang mag-ambisyon ka. Pero huwag kang gumamit ng ibang tao.
0: Papa, hindi ko po ginagamit si Calvin. Mahal ko po siya.
1: Pero anong tingin sa'yo ng mama niya? Ambisyosa.
0: Wala po siyang sinasabing ganon.
1: Tama ka. Wala nga. Pero ganon ang tingin niya sa'yo. Dahil iniisip niya, minahal mo lang ang lalaking yun dahil may pera sila.
0: Hindi po, Papa.
1: Alexa, tapusin mo na ang kaugnayan mo sa kanya para ito sa katahimikan natin. At para hindi rin matigil ang pag-aaral mo.

0: Ma, anong ginawa nyo?
1: Kinausap ko lang ang girlfriend mo.
0: Hindi ganun ang ginawa nyo. Hindi minaliit nyo siya at tinakot.
1: Binigyan ko lang siya ng option.
0: Hindi nyo po dapat ginawa yun.
1: You're questioning my decision?
0: Dahil mali.
1: Mali ano? Ano, pinaprotektahan lang naman kita sa mga tao ambisyosa at mapagsamantala.
0: Hindi ganun si Alexa. At nagmamahalan po kami.
1: Are you sure na mahal ka niya? O mahal niya kung ano ang meron ka?
0: Ba't ganyan ang tingin niyo sa kanya? Dahil ba mahirap lang sila? At hindi sila katulad natin?
1: Gusto mo magpagtawanan tayo ng mga kaibigan at kamag-anak natin? Kung nabubuhay lang ang papa mo, ganun din ang gagawin niya.
0: Mas importante ba sa inyo sasabihin nila kaysa sa kaligayahan ko? Ma, akala ko ba mahal niyo ako? Pero bakit parang ayaw niyo ako maging masaya?
1: Of course, gusto ko. Walang magulang na ibig makita malungkot ang anak.
0: Si Alexa ang nakapagpapasaya sa akin. Kaya hindi niyo po ako dapat pinalalayo sa kanya.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng

0: pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa DZMM.
2: Naging malaking hadlang sa pagmamahalan namin ni Calvin ang mama niya. Dahil pareho pa kaming nag-aaral, hindi kami nagmamadali. Kaya lang masakit na mawawalan kami ng kalayaang magkasama. Samantala, ganoon din si Itay. Ang gusto niya ay lumayo ako kay Calvin para wala ng gulo.
3: Paano ba yan, Bes? Anong gagawin mo? May MH sa pagitan niyo. Malaking hadlang.
4: First love ko si Calvin. Hindi ko siya kayang layuan.
3: Naiintindihan kita, Alexa. Pero hindi nagbibiro ang mama niya. Kaya niyang alisin ka sa pagiging scholar.
4: Yun na nga eh.
3: Kapag ginawa niya yun, paano ng studies mo? Hindi na matutupad ang pangarap mo na maging psychologist.
4: Naguguluhan ako, May.
3: Oh, anong sabi sa'yo ni Calvin?
4: Hindi rin siya payag na magkalayo kami.
3: Handa niyang suwayin ang mama niya ng dahil sa'yo?

0: Mahal na mahal kita, Alexa. Hindi niya tayo mapaghihiwalay.
1: Pero, Calvin...
0: Alexa, handa kitang ipaglaban. Kumapit ka lang na mahigpit sa akin sa pagmamahalan natin.
1: Mahirap, Calvin.
0: Di ba mahal mo ko?
1: Oo. Kaya lang, hindi natin alam kung ano pang kayang gawin ng mama mo.
0: Nananakot lang yan si mama.
1: Calvin, ayokong mahinto sa pag-aaral ko. Kung mawala ang scholarship ko, hindi na ako makakapagtapos.
0: Kaya iiwan mo ko? Makihipaghiwalay ka sa akin?
1: Ewan ko.
0: Alexa, huwag mong gagawin yun. I can't afford to lose you. Hindi ko kaya yun.

0: Oh, bakit ngayon ka lang? Saka galing?
1: Sa kaibigan ko po, Pa.
0: Sa kaibigan? O nagkita kayo ni Calvin?
1: Pa.
0: Anak, nakikiusap ako. Huwag munang dagdagan pa ang problema natin. Kung hindi ka makikipaghiwalay sa kanya, lalo lang magugulong buhay natin. Hindi lang yun, pati pangarap mo mawawala. Nauunawaan kita, anak. Nagmamahal ka. Pero maling tao minahal mo.
1: Pero pa...
0: Hindi ang gaya ng Calvin ang para sa'yo. Tanggapin mo ang katotohanan ng yon. Isa pa, bata ka pa. Marami pang pwede mangyari. Wala rin katiyakan kung hanggang saan ang pagmamahal na nararamdaman niyo sa isa't isa. Ang lahat ng yan ay maaari magbago. Kasi mga bata pa kayo.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
4: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang, nakakapanood na.

0: Christian Yosores, Robert Manuat, Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kaya sa DZMM.
2: Charo, maging si Itay ay tutol din. Kaya hindi siya tumigil na paalalahanan ako. Ayaw rin niyang lumaki pa ang problema. At ako lang ang siyang magdusa. Maging ang kaibigan kong si May ay sang-ayon sa gusto ni Itay. Pero mahirap kapag iba ang ibig mangyari ng puso.
3: Wala ka kasi sa sitwasyon ko, Besh. Kaya nasasabi mo yan. Para bang madali lang layuan si Calvin.
4: Eh, kung gusto mo, palit tayo.
3: Ewan.
4: Seriously speaking, Alexa, meron kasing mga bagay na hindi talaga po pwede. Tsaka huwag mo nang gawing sardinas ang relasyon nyo.
3: O anong kinalaman ng sardinas?
4: Eh, kasi nga ipinagsisiksikan mo.
3: Ano? Hugot na naman. Ay, Besh, masakit eh.
4: Alin na mas masakit? Ang kalimutan si Calvin o ang masira mga pangarap mo? At di mo matupad ang pangako mo sa papa mo? Beshi, huwag kang maging selfish.
3: Ang hirap nga eh. Masakit.
4: Sa una lang yun. Pag tumagal, unti-unti magiging okay na rin. At matatanggap mong hindi para sa'yo si Calvin. Kundi may ibang higit pa sa kanya.

Bakit pa ganito? Ang hirap. Ngayon lang ako naging happy ng sobra. Ang maging boyfriend ng lalaking dati, gusto ko lang ma-meet. Pero yun pala, akin siyang makakamit. Kaya lang, bakit mayroong hadlang? Ay, bakit ba madalas ganun? Nagiging sagabal ang kalagayan sa buhay para maging masaya? Napaka-unfair ng buhay.

0: Hindi mo ba kayang sundin ang gusto ko, Calvin?
1: Ma, kung mahal mo ako, maintindihan niyo po.
0: Para din sa iyo ang ginagawa ko. Marami pang babae dyan. Mas maganda, matalino, at ka-level natin. Hindi tulad na Alexa na yan.
1: Mahal ko po siya, at mahal niya rin ako.
0: Walang patutunguhan ang pagmamahalan niyo. Hindi siya makakatulong sa pamilya natin. Baka nga, maging kahihiyan pa siya.
1: Hindi ko po kayang mawala siya.
0: Alam mo ba sinasabi mo? Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ang babaeng yon? O akong mama mo?
1: Ma.
0: Hindi lang yung Calvin. Lahat ng luho at kasaganahan tinatamasa mo ngayon, mawawala sa'yo yon. Kapag ipinagpilitan mo ang katigasan ng ulo mo.
1: Mama!
0: Hindi ako nagbibiro. Mamili ka. Ang magandang buhay na kinagisnan mo o ang babaeng yon?

0: Hinto mo tong kotse mo. Ito rin yung lugar kung saan ka nagtapat sa akin.
1: Oo. Gusto kong dito ulit tayo mag-usap.
0: May sasabihin ka sa akin?
1: Oo.
0: Ako rin, Calvin. Meron din akong sasabihin sa'yo.
1: Mauna ka. Makikinig ako.
0: Ikaw na lang.
1: Sige na, mauna ka na.
0: Calvin, iba sabi mo, handa mo akong ipaglaban. Basta wag lang akong bibitiw. Kaya lang, sorry. Hindi ko pala kayang humawak ng mahigpit. Kailangan ko nang bumitaw.
1: Alexa, nangako ako na ipaglalaban ka. Kaya lang, hindi pala madali. Siguro, hindi pa ako ganun kahanda. Kulang pa ang lakas ko para ipaglaban ka. Sorry, Alexa. Masakit man yun. Kaya lang, kailangan kong gawin. I'm sorry.
0: Naiintindihan kita, Calvin. Maaring hindi pa talaga panahon.
1: Pero huwag ka mag-alala. Kapag kaya ko na, kapag handang-handa na akong hawakan ka ng mahigpit, darating ako para gawin yun.
0: Hihintayin ko yun. At promise, hinding-hindi ako bibitaw para makasama ka.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.

0: Ako po si Efren Cabay, sugi po ng DSMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DSMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DSMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DSMM, una sa balita at una sa public service.
1: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, great lang ako nanood at nakapakinig si DMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenton. Una sa balita, una sa public service.

0: MMM, a DZMM Teleradio.
1: Naging mahirap at masakit sa aming dalawa ang paghiwalay namin ni Calvin. Hindi ko na siya makakasama pa at makikita ng madalas. Subalit ang masasayang alaala ay maiiwan na siyang magbibigay ng ngiti sa aking labi. At marahil, ganoon din sa kanya. Buo ang pag-asa ko na isang araw, babalik siya para tuparin ang pangako namin sa isa't isa. Wala mang katiyakan kung kailan, mananatili sa puso ko ang tiwala at laan akong maghintay. Hanggang dito na lang po, lubos na nagpapasalamat, Alexa. Masarap sa pakiramdam ang magmahal at mahalin. Nagbibigay ito ng kaligayahang mahirap ipaliwanag. Subalit kung minsan, hindi madaling ipaglaban ang pagmamahalang dumadaan sa iba't ibang hadlang, lalo na't mahal sa buhay ang siyang dahilan. Mahirap pumili. Subalit may mga bagay tayong kailangang higit na pahalagahan para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kinabukasan. Gayunpaman, kung ang pag-ibig ay tunay at ang pagmamahal ay iniingatan sa puso, lumipas man ang mga taon, hahanapin ito ang daan pabalik sa taong tunay na makakapagpasaya at magbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay. Iyan ang kabuuan ng liham na padala ni Alexa na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 PM.
1: Kapamilya, patok ngayon ang sorbetes at palamig sa gitna ng rally sa EDSA People Power Monument. Narito kumpirmado. Siguradong balita hati ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
2: Prisha, alas 9 pa lamang ng umaga kanina, matindi na ang sikat ng araw sa EDSA People Power Monument.
1: Babalikan ho natin ang ulat ni Zeus Legazpi. Samantala, Pangulong Marcos Jr. may paalala sa mga sundalo kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Air Force. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Pasay City, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
3: Trisha, muling pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sundalo na ipagpatuloy ang paninindigan sa mataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad sa pagseserbisyo sa taong bayan. Katalumpati sa 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang paalala sa hanin ng hukbong himpapawid na manatiling tapat sa kanilang tungkulin sa konstitusyon na protektahan ng mga Pilipino at ipagtanggol ang mga demokratikong institusyon na nangangalaga sa kalayaan ng bansa. Muling tiniyak ng Pangulo ang katapatan ng administrasyon sa pagbibigay ng nararapat na kagamitan, oportunidad at suporta sa mga sundalo para magampanan nila ng tama ang kanilang mga misyon ng may karangalan at kagalingan. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kanyang direktiba sa Philippine Air Force na siguraduhin ang airworthiness ng lahat ng kanilang mga aircraft at ipagpatuloy ang pagpapatupad ng mahigpit na safety protocols sa kanilang mga misyon at aktibidad. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang kalidad at maayos na estado ng mga aircraft na ginagamit ng mga sundalo para maglingkod sa bansa, kaya karapatan nilang matiyak ang kaligtasan sa trabaho. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Balikan ho natin ang ulat ni Radyo Patrol Zeus Legazpi mula dyan sa may EDSA People Power Monument. Go ahead, Zeus.
2: Prisha, alas 9 pa lamang ng umaga. Kanina, matindi na ang sikat ng araw sa EDSA People Power Monument. Maalinsangan din ang panahon na sinabayan pa ng mas matinding init dahil sa kumpulan ng mga tao sa lugar bunsod ng programa na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman mabenta-mabenta ang dirty ice cream at palamig. Ang ice cream vendor na si JR sinabi kumita na ng 1,000 piso mula na maglaku siya ng paninda bandang alas 8 kanina. Anya, marami na ang bumibili pero mas mababa ito sa inaasahan niyang kikitain ngayong araw.
4: Kuya JR, yan, ikaw, anong oras ka pa nagtitinda rito?
5: Dumating ako dito, mga alas 8 ng umaga.
4: Alas 8 ng umaga, medyo mataas na yung sikat ng araw. Nakamagkano ka na?
5: Mga 1K lang po.
4: 1K, pero...
5: Matumal pa ngayon.
4: Sa tingin mo, matumal pa yun. Umaasa ka ba, nadami pa sila?
5: Opo, umaasa pa ko, nadami pa, kasi sabi nila, nadami daw mamayang hapon.
2: Ang vendor naman na si Doy, kumita na ng 400 piso kahit wala pang 2 oras na nagtitinda sa lugar. Umaasa ang mga nagtitinda na tataas pa ang kanilang kita at benta ngayong araw hanggat nagpo-programa ang INC. Naglalaro sa 30 hanggang 50 pesos ang presyo ng sorbetes, depende yan sa dami, habang 10 hanggang 20 pesos naman ang palamig na gulaman. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
6: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan.
7: maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
8: Hello Attorney!
7: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
9: Hello po mga kapamilya. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po lahat ng mga bumiyahe sa EDSA?
0: At grabe ang traffic eh. Sa EDSA
9: at hindi
0: kahapon.
9: Nakabiyahe sa EDSA. Ako po, planuhin natin mabuti ngayon. Adi po mga biyahe. Kahapon nga, sinabi ko rin yan, partner, na kung wala namang po tayo mahalagang pupuntahan, wag po muna tayo dumaan dito po sa area ng EDSA dahil mukhang matagal-tagal pa ito, partner. I don't think hihinto po for today. Ito pong programa ng ating mga kasamahan dyan sa INC, sa PPM.
0: Yes.
9: Kasi I think, if I'm not mistaken, nagre-request sila for extension until July 3. So ano ba yung July 3? Friday?
0: July 1 week pa long. Lang tayo.
9: Oo. So alam niyo na po, update lang tayo ngayon dito sa DZM. Magbibigay po kami maya-maya ng mga sitwasyon doon.
0: Pero lang po.
9: Oo. Pero kanina, di ba, si Trisha, yung sa report ni Zeus, I think, talagang mabenta ang ilan sa mga bilihin doon kasi mainit ang panahon ngayon.
0: Tama.
9: Ice cream,
0: pangontra
9: tubig.
0: Pangontra sa init.
9: Mm-mm. E nakwento nga sa'yo kasi ako'y kaka-uwi lang mula doon.
0: Oo nga, kagabi, magdamag ka doon, partner.
9: Inumaga tayo doon, partner. At kahapon, nung kanina madaling araw, sinwerte kami. Kasi medyo malamig ang panahon.
0: So nakatulong medyo, yung ulan, yung buhos ng ulan kahapon, actually.
9: Mm-mm. Marami ang kahit papano nakapagpahinga. Mm-mm. Kasi may kanya-kanyang sapin lang sila sa kalsada, partner. Around 5,000 din yun. Na mga INC members ang may tent, yung iba nasa gilid ng kalsada. Sabi ko, sana hindi naman po umulan. Kawawa din naman po mga kababayan natin pag nagkasakit sila din. So, nakisama ang panahon. So, pero ngayon, sobrang init naman.
0: Init po. Lahat
9: hindi
0: po
9: alam sa
0: kalong
9: lugar eh. Oo.
0: Silong din. Tsaka, sabi nga ni Doc Dennis, tubig.
9: Hydrate. Mm-hmm. Oo, yun po talagang mahalagang paalala ngayon. But anyway, maganda hapon po sa lahat ng mga nasa bahay naman po ngayon. Nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
0: Hello din po sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
9: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya. Halatang wala pang tulog. At hello po sa lahat ng mga kapamilya po namin dyan sa kalsada. Nakikinig po dito sa
6: DZMM. Numero uno sa aksyon.
9: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Yung mga katanungan po ninyo at mensahe, maaari nyo na po yan ipadala sa amin po mga hotlines.
0: 0919278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller. Dito lamang po sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
7: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
8: Hello, Attorney!
9: Sa oras po na 108, tanga po natin na pong alamin ang ating Wednesday lesson!
7: Usapang legal.
6: Usapang legal.
7: Usapang batas.
6: Usapang batas.
7: Komplikado yan.
9: Komplikado yan.
7: Pero, ano nga ba ang sabi ng batas?
9: Ano nga po ba ang sabi ng batas, partner? Hinggil po dito sa pagsasagawa ng mga protesta at mga rally pagdating po doon sa pagkuha po ng necessary permits. Kailangan po ba ng permit para po makapag-rally? Go ahead, partner.
0: Okay. Bago natin puntahan kung yung kailangan ba ng permit o kasi meron tayong naririnig lagi, no permit, no rally.
9: Oh.
0: So yan, makikita natin saan yan nang galing, partner.
9: Mm-hmm.
0: Pero bago yun, puntahan muna natin yung pinakamataas na batas sa Pilipinas. Again, 1987 Constitution, isa ang right to peaceful assembly.
9: Oh.
0: Bibigyan ko ng diin. Peaceful assembly. Minsan sinasabi to freedom to peaceably assemble. Ganun din, kailangan o ginagarantihan ng konstitusyon ang iyong karapatan sa mapayapang pagtitipon.
9: Okay.
0: Okay, so yun ay malinaw. Pero laging kakabit nun, partner, mm-hmm. kasi hindi lang naman kayo, hindi lahat ng pagtitipon ay protected by law.
9: Okay.
0: At kadalasan, itong ang subject dito ngayon na pag-uusapan natin ay yung uri ng pagtitipon na merong mga talumpati, kadalasan mainit, minsan may nagpapatawa rin, pero mas madalas, lalo na kung political rallies, yan ay maituturing natin mataas lagi yung emosyon. At kakabit nung ginagarantihan ng konstitusyon na karapatan mong mag-tipon-tipon ng payapa ay yung lagi rin natin nababanggit dito sa Hello Attorney, yung right to redress of grievances. Ibig sabihin, lahat tayong mga mamamayan, hindi lang natin karapatan magsama-sama, karapatan din natin na makapagpahayag, makapagparating sa ating pamahalaan ng ating mga hinaing. Yun yung redress. I-address dapat ng ating gobyerno yung ating mga kumbaga puna, hinaing. Hindi ibig sabihin na lahat ay may agarang tugon, kundi dapat yan ay binibigyan ng malayang lugar, malayang espasyo sa pagpapahayag. Lalo na kung yung pagpapahayag ay paghingi ng kumbaga mga karapatan ng mga mamamayan. Pero dito kasi partner, itong karapatan na ito, hindi lang ngayon yan naging issue. Marami na sa mga nakaraang administrasyon na at even before itong 1987 Constitution, even under the 1935 Constitution, partner, tandaan mo ito, na, provision na ito, itong mga Bill of Rights na tinatawag, hiniram natin yan at ginawa natin atin, galing yan sa Estados Unidos. So lahat nitong mga Bill of Rights o listahan ng batayang karapatan ng mga mamamayan ay galing doon sa listahan na yan. Kakabit niyan lagi yung freedom of expression, freedom to express yung iyong beliefs.
9: Okay.
0: So ang sabi ng Korte Suprema, ito, babasahin ko sa iyong title, partner. At ito ay April 25, 2006, bayan, karapatan, maraming mga grupo na noon, partner.
9: Progressive groups.
0: Bilisan lang natin yung kwento, nag-rally sila dyan sa paligid ng Malacanang at sa iba pang lugar.
9: Okay.
0: At kumbaga merong mga leader sila, inaresto. At yan yung kumbaga naging asunto ngayon doon sa ating Korte Suprema. Yan, babalikan natin. Pero kasi mula sa konstitusyon, baba naman tayo sa batas. Merong batas pambansa, 880, na nagbibigay ng sustansya dito sa karapatang ito. At ang title nito, walang iba, partner, ay
9: The Public Assembly
0: Public Act, Assembly Act of 1985. Pansinin po natin, ha, it predates
9: the 1987 Constitution.
0: Correct. So,
9: okay.
0: At dito, marami. Yung unang magagamit natin dito, anong ibig sabihin ng public assembly? Ito, ha, ang listahan, rally, demonstration, march, parade, procession kasama dito, or any other form of mass action or concerted action. Ito pa, yung mahalaga, held in a public place. Okay? So yung public place dyan, yan yung contention ngayon.
9: Okay.
0: Does it include yung thoroughfares?
9: Major thoroughfares,
0: okay.
9: My God.
0: Does it include all parks? Yan, kasi lahat yan, public places. Ibig sabihin, yung publiko, walang nangyayari dyan. Malaya ka dapat nakapupunta dyan. Pero bakit ito pa? Kasi dito, yung mga nagtatanong, bakit naabala kami? Kasi EDSA yan. So, wala ba kaming karapatan na magreklamo rin?
9: Oo,
0: na,
9: may freedom din kami to go to work and do
0: exactly. So dito, partner, pagbasahin mo tong buong batas na ito, eh yan yung mga tinitimbang. So number one, yung karapatan ng taong magsama-sama ng payapa. Again, stress tayo sa payapa. Maayos at payapa. Pangalawa, yung unang tinitimbang. Yung pangalawa, yung authority ng Estado to maintain peace and order.
9: Okay.
0: Okay. At pangatlo, yung karapatan naman ng ibang tao na hindi maabala, hindi masaktan, hindi masira ang kanilang ari-arian o yung kumbaga masaktan yung kanilang persons or masira yung kanilang property. So yan yung tatlong matataas na values na tinitimbang nitong batas na ito. Sa paanong paraan? Una-una, yung garantya na yung karapatan mong magsama-sama ng tahimik, payapa, okay, sabi ng Korte Suprema dito sa kaso na binabanggit ko, yan ay nag-i-enjoy ng mataas na preference. Ibig sabihin, hindi basta-basta pwedeng kitilin, pigilin, paliitin.
9: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, ang sinasabi ng Korte Suprema dito, na sinasite niya yung mga previous cases, partner, na itong right to peaceably assemble o yung mapayapang pagtitipon ay kumbaga building blocks, fundamental, pundasyon ng demokrasya.
9: Okay.
0: Parang sinasabi niya, partner, basta yan ay payapa,
9: mm-hmm,
0: dapat yan ay payagan.
9: Okay.
0: Okay. Pero sinasabi rin ng Korte Suprema, hindi ibig sabihin that it enjoys one of the highest places in our democracy, eh absolute na siya.
9: Oh,
0: kasi okay, meron din siyang inherent limitation. Number one inherent limitation, yung karapatan ng Estado, yung authority ng Estado to maintain
9: peace and order.
0: At nakapaloob yan dyan. Makikita mo dito yung pagtitimbang. Nakapaloob dito sa batas. Halimbawa, sa rally, demonstration, nire-require ng batas na yung kapulisan,
9: mm-hmm,
0: o yung ating Philippine National Police dapat 100 meters away from the demonstration, the rally, the mm-hmm mass action.
9: Mm-hmm.
0: Bakit? Kasi hindi lang yon para kumbaga manatiling malaya yung kanilang ginagawa, kung hindi kung kinakailangan nang responde.
9: Mm-hmm.
0: Halimbawa, may nagkagulo,
9: mm-hmm,
0: may nag-infiltrate, hindi talaga galing sa kanila. Mabilis siyang makaka-responde.
9: Okay.
0: So, mm-hmm, ibig sabihin, sapat na layo para, kumbaga, hindi sila mahadlangan, hindi sila matakot, hindi sila mapilitan na umuso-uso, pero sapat din yung lapit niya para kung meron mang kailangan tulong sila, hindi talaga para isuppress or pigilan or ilimit yung kanilang content ng pag-uusapan nila, kung hindi, kumbaga, babalansihin. Malaya kayo, pero meron kayong bantay, meron kayong mangangalaga sa inyong kaligtasan. At kung kailangan may emergency response, nandyan sila. Pero ito ang sinasabi ng batas. Ang malinaw,
9: mm-mm,
0: karapatan ng lahat ng tao, hindi mo kailangan kumuha ng permit, kung gagawin mo ang mapayapang pagtitipon, mapayapang paglalahad ng iyong reklamo sa gobyerno sa isang freedom park.
9: Ano-ano po yung mga freedom park na meron tayo, partner? Ang EDSA po ba yung freedom park, partner?
0: Hindi, partner. Dito sa batas, Batas Pambansa 880, nakalagay dito, inuutusan,
9: mm-mm,
0: ang lahat ng lokal na pamahalaan within 60 days, partner. Within 60 days ng effectivity nitong batas na ito,
9: mm-mm,
0: na mag-identify, magdeklara ang lahat ng lokal na pamahalaan ng mga freedom parks sa kasamaang palad, partner.
9: Mm-mm.
0: Noong 2006,
9: mm-mm,
0: merong side note, merong side comment si Supreme Court. Sabi niya, parang Cebu lang ang nakapagdeklara. So, isipin mo, kailan ito napasa itong batas na ito? 1985.
9: Mm-mm.
0: Noong 2006, ilang taon yun? So, ilang dekada na ang lumipas, mm-hmm, pero iisa pa lang. So, sabi
9: isa
0: ng,
9: pa lang alin, partner?
0: Isa pa lang ang LGU nung panahon na yun na nakapagdeklara
9: ng
0: Freedom Park. Kasi inuutusan, dapat okay, 60 days within effectivity nitong batas na ito, dapat meron na kayo lahat.
9: Mm-hmm.
0: So, ngayon, tanong, hingi tayo ng tulong kay Google, ilan na ba 2026? Ilan na ang may Freedom Park?
9: Pero kahit mag-Google ka o hindi, alam po natin kasagutan sa nangyayari ngayon sa EDSA, hindi siya Freedom Park.
0: Correct. Pero ito ang sasabihin natin.
9: Mm-mm.
0: Ang sinasabi ng batas at sinasabi ng Korte Suprema na ibig sabihin ng batas, ang ibinibigay na karapatan o authority sa gobyerno,
9: mm-mm,
0: kapag nag-submit ng request ang mga gustong mag-rally. Partner, mm-mm, ilan? Sabi ng...
9: Anim!
0: Okay.
9: Ito lang po ang mga Freedom Park o Free Assembly Areas sa buong Pilipinas sa ngayon. Thank you, Gogol. Sabi niya, Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila, Fuente Osmeño Circle.
0: Yan sa Cebu.
9: Sa Cebu, Plaza Miranda sa lungsod ng Maynila, mm-hmm, Quezon Memorial Circle sa Quezon City, mm-hmm, Freedom Park sa Marikina,
0: mm-hmm,
9: sa Marikina, at Aguinaldo Freedom Park sa Kawit, Cavite. So, anim lang po so far.
0: Opo, shout out sa mga LGU.
9: Mm-hmm.
0: Meron pa kayong panahon bago ulit magkaroon ng kaso at mapansin na naman ng Korte Suprema,
9: mm-mm,
0: na hindi tayo sumusunod sa atas ng batas. Kung di ako nagkakamali, sabi ng Korte Suprema noong 2005, regrettable na hindi lahat ay tumugon, hindi lahat ng LGUs ay tumugon sa mandato nitong batas. Pero balikan natin, partner. Mm-hmm. Ang sinasabi ng Korte Suprema, itong requirement under Batas Pambansa 880, pag may mga organizers ng rallies, demonstration, mass actions, hindi ito whimsical o hindi overbroad, hindi malawak yung discretion ng local government.
9: Okay.
0: When approving or disapproving, hindi yan ayon sa gusto o ayaw.
9: Okay.
0: Ang sinasabi ng Korte Suprema, limited ang kanyang authority to determine the place, time, and manner. Again, bakit po sinasabi ng Korte Suprema? Sapagkat, tandaan natin, ang tinitimbang nila, sinusubukan nilang balansin yung karapatan ng mga taong magtipon-tipon ng payapa, yung karapatan ng gobyerno magpanatili ng kaayusan.
9: Kaayusan!
0: At, kumbaga, peace and order.
9: Oo.
0: At pangatlo, hindi naman grabe maperwisyo ang ibang tao din may karapatan magtrabaho, may karapatan ng malayang pagdaloy ng trapiko, at iba pa, yung wala lang dito, hindi lang siguro applicable dito ngayon sa nangyayari, pero halimbawa, may mga businesses na affected. For example, pag binlock mo yung major thoroughfares, yung flow ng business in certain establishments ay pwedeng maputol or malugi, hindi
9: okay.
0: ba?
9: Mm-mm.
0: Isa pa, partner, yung sinasabi, di ba? Hindi mo yan basta-basta pwedeng i-reject. Ang sinasabi ng Korte Suprema dito, kung mayroon kang impormasyon na merong clear and imminent, malinaw at malapit na panganib sa peace and order ng isang lugar. Kasi partner, natin bilang layman na hindi lahat ng alam natin, or sorry, iba yung alam ng mga authorities, kumbaga sa mga threats, yan yung dyan dapat ginagamit yung intelligence funds. Yung ano ba yung, kumbaga, meron bang mga kumikilos talaga.
9: Mm-hmm.
0: Ngayon, pinag-usapan, may, hindi natin sinasabi na ngayon lang. Pero karaniwan, yun yung sinasabi para maiwasan ang destabilization. Kasi yun, hindi naman pwedeng magwalang bahala ang gobyerno,
9: tama,
0: hindi kumilos, kung merong mga tinatawag na credible intelligence. At yan, hindi naman yan binobroadcast.
9: Mm-hmm.
0: Kasi baka yan mag-cause naman ng panic.
9: Okay.
0: So, ibig sabihin, yun yung tinitimbang. Pero, ang safeguard nitong batas, dapat, halimbawa, yun ang dahilan kung bakit i-deny ang iyong permit, dapat madinig yung mga organizers. Di ba, nag-apply sila. Sasabihin ng mayor, halimbawa, hindi kayo pwede dahil merong threat. Dapat mapakinggan sila. Nasasabihin nila, hindi yan totoo, walang batayan, etc.
9: Due process pa rin.
0: Due process pa rin, may pinakikinggan.
9: Mm-mm.
0: At hindi, kumbaga, kung hindi dyan pwede, baka
9: saan
0: pwede kayo.
9: Pwede,
0: or halimbawa, sasabihin, hindi pwede kasi Central Business District yan, maraming mawalan ng kumbaga, sweldo, trabaho, business, etc. Baka pwede dito kayo sa mas malapit, hindi kayo makakaabala doon. At doon, pwede namin i-reroute ang traffic na, kumbaga, hindi naman grabe ang perwisyo sa ibang taong may karapatan din.
9: Okay.
0: At doon, partner, yan yung, kumbaga, at dapat, kasi sabi dito sa batas, at least 5 days before nag-file ka
9: nangyari yung lightning rally to, partner. What happened yesterday?
0: Mm-hmm.
9: Tapos ngayon po sila nabigyan ng permit. Ano na po ang sinasabi ng batas sa nangyari po kahapon na wala silang permit?
0: Yan, makikita natin na yung ating mga pambansang Philippine National Police, nasa Biblia nila tong Batas Pambansa 880. Bakit? Kasi dito sa batas na ito, yung salitang maximum tolerance.
9: Oo, pero nabanggit mo, partner, sorry to cut you. Meron na lang po tayong 2 minutes left dito before we go on sorry, commercial break. Pero ito lang po kasi nabanggit niyo yung tatlo. May karapatan kang magsagawa ng ganito po mga programa provided na hindi po kayo nakakaabala. But yes, we all know what happened yesterday. Marami pong naabala. Marami mga estudyanteng umiiyak, hindi nakapag-exam. Marami pong doktor na hindi po nakapunta sa kanilang mga clinic. They had to cancel schedules. Dahil naipit po sila dito sa nangyari. So, hanggang saan po ang maximum tolerance? Pati po ba ang mga taong apektado ay magsasagawa din ng maximum tolerance? Kawawa po ang mga pasyente na hindi nila na napuntahan dahil meron pong mga agarang, hindi sila makapunta, sarado ang kalsada that time. At hindi naman din naabisuhan ng mga tao.
0: Correct.
9: Hindi rin naman ito weekend ang nangyari kasi we all know there are programs, there were programs sa PPM na weekend po ikinakasa, walang trabaho. It was announced a month before para maplano nyo na. E biglaan yun, partner. Naka-uniforme, basa pang buhok, papunta ng eskwelahan. Pagdating mo, ang EDSA walang galawan. So, hindi ko lang po naintindihan yung papaano ang dapat na gawin sa ganitong sitwasyon because ayaw po nating maulit ito.
0: Correct.
9: Nakakaawa kasi yung mga kababayan natin.
0: Itong maximum tolerance, wala naman itong kumbaga hard and fast na rules or definition. Tumutugon yung ating mga law enforcement agents ayon sa sitwasyon. Pero kung tutuusin mo, kagaya kahapon, meron mang kaguluhan ay sa tingin ko down to a minimum. Kasi nga, ang ating Philippine National Police, kudos to them, nag-exercise ng maximum tolerance. Kasi kung tutuusin mo, pag talagang wala kang permit, pwede ka talagang i-disperse ayon sa batas nito. Pero ang dispersal kasi, dapat yan yung last resort, lalo na kung meron ng nanggugulo, nananakit, naninira ng mga ari-arian.
9: Opo, nakakalungkot lang po. I'm sorry, I really have to say this. Kasi po, nakailang rally na po ko, ng coverage sa tinagal-tagal-tagal ko na pong reporter. And na-witness po natin mismo na binobombahan ng tubig ang ilang mga rallyista na lumalabag sa peace and order sa kaayusan. Nakikita natin ang mga pulis ginagawa yan. Yesterday, 7 po sa hanay ng PNP ang nasugatan, partner. May isa po muntik kang masugatan dahil muntik kang maipit sa bus.
0: Correct.
9: Ang dami pong nangyaring ganon. And then, hindi po natin nakita yung ganong klase po ng treatment nila sa ibang mga grupo, partner, na nagkakaroon din ng paglabag sa peace and order.
0: Okay.
9: So, ang hirap lang pong ito po yung sinasabi ng batas po natin, and we're talking about this hoping that the PNP and other law enforcement agencies are listening right now para po alam po ninyo ano po ang dapat gawin. May nasugatan sa hanin nila, partner.
0: Correct, partner. At dun nga ako bumibilib, partner. Kasi nga, tandaan natin, hindi natin alam lahat ng detalye kung ano nangyari. Pero yung the fact na mayroong mga hanay ng ating polis ang nasaktan at wala pa akong alam na nasaktan sa mga nagrarally. Ibig sabihin, talagang inabsorb, ibig sabihin tinanggap, tiniis ng ating polis at kumbaga pasado sila dito sa maximum tolerance. Pero hindi ibig sabihin yan, partner, na again, absolute yung karapatan na nagtitipon-tipon, nagrarally, nagde-demonstrate. Kasi nga, halimbawa, yung malilinaw na limitasyon dyan. Hindi ka pwede magdala ng patalim, ng barrel, ng kahit na anong maka-pillbox, incendiary, yung mga madaling magningas. Hindi ka rin pwedeng yung, di ba karaniwan, merong mga effigies na sinusunog, yung mga imahe ng mga pinuno. Pero dito sinasabi, malicious burning of anything doon sa mga kalsada. Pero kumbaga, iba pang detalye yan. So, yung sa tanong mo, talagang mahirap magbigay ng eksaktong definition. And the fact po na walang, kumbaga, hindi nag-escalate yung kaguluhan dyan, hindi kagaya nung nakikita natin noong may mga binobomba. Kasi, partner, meron ding rules of engagement. Nandito
9: tama,
0: rin
9: tama, partner.
0: BP 880. Pag may napansin sila ng gugulo, magbibigay sila ng paunang warning. At pag nagpatuloy pa rin, bibigyan lang sila ng ilang sandali, minuto. Again, wala pong prescribed na number of minutes. Talagang depende po sa sitwasyon. May pangalawa pang warning na papasukin na o i-disperse na kayo kung magpapatuloy kayo sa mga illegal activities. Kasi, partner, babalik tayo dun sa mismong pangalan ng karapatan. Peaceably assembled. Mapayapang pagtitipon. Kung hindi na yan mapayapa, yan ay violent, marahas, yan ay nakasisira ng mga ari-arian. Private properties are, or private rights are affected, or prejudice yan. Pwede nang manghimasok ang pulis para ibalik yung kaayusan.
9: Opo. Kasi po hanggang ngayon po ay ginawa pong paradahan ng kahabaan ng EDSA. I was there until morning at marami pa rin po ang nandoon sa outer lane ng EDSA. Hindi po makadaan ng mga motorista. Talagang two lanes lang. Although may mga ilan naman po na silang nausog, partner.
0: Yes, partner.
9: But I was there buong madaling araw, partner, hanggang umaga. Ano naman eh, when you say peaceful naman sila doon, partner. Ang naging trigger nila was pag may discussion about moving the vehicles. Because yun ang medyo nagkainitan kapag pinag-uusapan na alisin ang mga sasakyan nila na sa pagparada sa EDSA.
0: Again, partner, tandaan natin, ang kanilang karapatan magtipon.
9: Mm-hmm.
0: Hindi nila karapatan magpark.
9: Gusto ko yun.
0: Kasi partner, tandaan natin, yung karapatan, or sorry, authority ng lokal na pamahalaan or even national law enforcement agency, precisely ay, kumbaga, ililimita. Papayagan kayo, pero hindi ayon sa gusto ninyo. Kasi yung flow ng traffic affected, yung flow of commerce, yung negosyo, convenience of the commuting public, lahat po yan ay kailangang, kumbaga, ibalanse. Hindi sobrang favored ang isa over the other.
9: Opo, kasi hindi po nasaktan ng ating mga kasamahan sa INC dun sa nangyari kasi pinatupad ng PNP ang maximum tolerance, pero marami pong collateral damage sa nangyari. Marami pong nasaktan sa ibang paraan sa mga motoristang at individual na naapektuhan. Sa atin, in-expect natin, partner, na hindi pa po siya matatapos today. So, adjust po muna tayo, mga kapamilya. Sa ngayon po, kung kayo po may mga katanungan sa ating pong programa ngayon, mga katanungan legal, wala po kinalaman sa rally, ay open po yan dito sa amin sa Hello Attorney. Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. So, huwag po kayong bibitin, yung babalik po. Hello!
0: Attorney!
6: Hello, Attorney! Sa DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istanbul.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
14: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
15: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
16: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
14: Hindi kinakalawang.
16: Ibang klase ka pare, intindi mo.
17: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
14: Hindi mo malilimlang.
18: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgano.
14: Ilabas ang mga matatapang.
19: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
14: Dito sa Sine Matapang.
20: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
14: Sa sini mo, hari ka rito!
21: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
22: Ito po si Radyo Patrol Bert Gizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
13: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad?
6: Ito, kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Hello, Attorney. Para po sa inyong mga katanungan, ang dami nila dito, partner, sa YouTube Live.
9: Maganda yung tanong ni Marvin Riabada, partner. Attorney Ma'am Liza, hindi ba pasok sa economic sabotage ang nangyaring biglang abala at disruption of traffic? Kasi we were discussing this ni Jeff Capara sa Spot Report kagabi. Sabi ko, hindi ba naapektuhan ang ekonomiya natin kahapon sa traffic na yan, maraming di nakapunta ng trabaho kasi may effect ang traffic.
0: Meron,
9: sa economy ng ating bansa.
0: Okay. Hindi. Kasi ang economic sabotage, meron yan sa agriculture, meron yan sa revised penal code. Hindi yan ang definition ng economic sabotage.
9: I see.
0: Kasi tandaan natin, ano ba ang...
9: So ano lang tawag doon, partner, sabotage? Walang economic, gano'n.
0: Kasi tandaan natin, kahit na merong mga mapeperwisyo, kasama yan sa demokrasya. Kaya nga, ang una nating talakayan, itong right to peaceably assemble, redress of grievances sa gobyerno, hindi yan maibabaklas. Kakabit niyan yung freedom of expression at lahat ng iba pang kumbaga karapatan ng mamamayan. Kasi nga, tandaan natin, yung mamamayan dapat ang nagbabantay sa gobyerno. But again, hindi siya absolute. May limitations at yan yung dapat ipinatutupad ng police, ng lokal na pamahalaan at ng iba pang sangkot dito. Si Armando ng Tarlac ay nasa linya na natin, partner. Meron siyang katanungan tungkol sa lupa. Sir Armando, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
9: Hi, sir.
0: Hello?
4: Hello, magandang hapon po, sir.
0: Go ahead po, sir, sa inyong katanungan.
4: Yun po kasi nagsanla po ako ng lupa at bahay. Lupa po, titulo na lupa sa dito po sa isang bangko.
9: Opo.
4: Year 1995 po.
0: Okay.
4: And then year 1995, nagbabayad po kami. Then hanggang 2005, then nalugi po yung bangko, yung pinagsalakan po namin, rural bank ito. Ngayon, sumulat po sa amin yung isang bangko na pinapatubo sa amin yung pinapabayad po sa amin yung 135,000.
0: Okay.
4: Ngayon po, nung 2012 po yun, ngayon po, hinahanap po namin kung saan po kami magbabayad at kung nasan na po yung titulo. Tumawag po ako sa PDIC, wala naman daw po.
9: Mm-hmm.
4: At tumawag din po ako doon sa isang bangko na nagpadala sa amin ng notice. Hindi rin, wala rin daw po sa kanila yun. Notice daw po, wala raw. Tapos tumawag po ako sa rural, dito sa Central Bank of the Philippines, wala rin daw po. Kaya pinakuha po ako ng yung certified true copy sa dito sa RD ng Pasay.
0: Tama po.
4: Eh wala naman po na bago, same po, wala pong bagong annotation, wala pong pares din po yung encumbrances, wala po eh.
0: Okay.
4: Ngayon po,
0: apo. Go ahead.
4: Ngayon inaanap po namin paano po namin ma-retrieve itong titulo na ito.
0: Okay, Sir Armando, unang-una, yes, yung sinasabi ninyong natanggap ninyong notice, sino po ang nakapirma at anong bangko po ang nakalagay doon?
4: Sabihin ko po?
0: Hindi po. Kumbaga, tandaan nyo lang po yun kasi yun ang dapat hinahanap natin. Yan ba yung sinasabi ninyo, hinanap nyo na kahit sa Bangko Sentral, hindi nila alam?
4: Opo. Wala rin daw po sila na ibentang ganun o na-confiscang ganun na pangalan, titulo, wala rin daw po.
0: Ah, hindi po kasi.
4: Pagi sa PDIC.
0: Okay. Sa, yung PDIC po, talagang hindi sila yung tamang, kasi ang PDIC po, yung naggagarantya ng mga deposito. Ito naman po ay real estate mortgage. Ang nangyari po kasi sa inyo, Tatay Armando, yung dati ninyong kreditor, yung bangko, kung saan nyo isinanlayan, presumably meron po yung real estate mortgage at yung sinasabi nyo ngayon, yan pa rin yung bangko na nakatatak sa likod ng titulo ninyo nung kumuha kayo ng certified true copy. Tama po?
4: Opo. Opo. Eh, yung pong dati pong pinagsalaan namin, attorney, ay kung po yung nagsarado
0: opo,
4: na po.
0: Yun nga po. Kasi hindi po basta-basta nagsasarado ang mga bangko. Ayon po sa batas, yan ay kumbaga either kung walang sasalo, meron tinatawag po kasing conservator, minsan administrator, minsan yan po yung mga nagwa-wind down na banko, nagsasara, meron pong nag-acquire ng banko na yan. Kung merong naka-acquire, lahat po ng credits ng banko, including your loan, ay mapupunta sa kanila. Yung minsan naman, walang sumasalo na banko, kaya napupunta sa Banko Sentral. Ibig sabihin, sila yung, kumbaga, tumatay yung administrador hanggang walang mag-acquire nung credits na yun, at sila yung magse-step into the shoes nung dati ninyong creditor. Ang challenge po talaga, kasi normally ito pong mga ganitong proseso, lalo na kung nalipat na doon sa ibang banko, dapat po yan ay naka-report sa Central Bank. So hindi ko maintindihan na yung unang sumulat sa inyong banko, hindi na muling nagparamdam. Tama po ba?
4: Opo, opo. Opo,
0: pero alam niyo yung pangalan at kumbaga sinubukan niyo na lahat. Kasi ang pinaka naiisip ko lang talaga, Banko Sentral. Kasi yung pangalan ng banko, pag tinanong niyo sa Banko Sentral, ay dapat mayroong registered address sila. Kasi sila ay regulated entity. So baka ang tinanong nyo sa Banko Sentral, yung titulo ninyo. Hindi nyo tinanong yung pangalan ng banko.
4: Sinabi ko rin po yun, sir, doon sa, ano, sa Banko Sentral.
0: Yung and ano pong sagot nila? Wala silang impormasyon?
4: Wala raw po, sir.
0: Naku, yun ang mahirap. Kasi kung tutuusin, lahat nga po yan, lalo na kung tutuusin ninyo, tandaan natin, yung Banko Sentral nangangasiwa, regulator ng lahat ng banko. So kung ano man ang mangyari sa mga banko, lalo na yung nagsasara, eh dapat merong legal na remedyo yung number one, mga depositors, at number two, kayo na may sanla doon sa dating banko. Pero siguro, Sir Armando, sa ngayon, wala na po akong maisip na iba pang. Kasi sila yung custodian ng lahat ng records ng mga banko. Kung sila mismo ang nagsasabi na wala sa kanilang records, either hindi nag-report sa kanila, either yung dating nagsara o yung bagong naka-acquire, ang suggestion ko po ay hanap tayo ng iba pang mga paraan. Halimbawa, ang mga banko, bukod sa nire-regulate ng ating Banko Sentral, registered din po sila as corporations. So tignan po natin sa Securities and Exchange Commission, yung pangalan ng banko, hingi po tayo ng kanilang Articles of Incorporation or even yung latest General Information Sheet. Both documents should contain yung registered address po at yung current officials nitong korporasyon na to. Subukan po natin muna doon, Sir Armando.
4: Sir Attorney, almost 30 years na po ito na wala po kami information tungkol doon po kung nasaan na po at naiwala na rin po yung banko na
0: tama po, na, pero
4: po yun,
0: kasi po, yung mga records po na yan, kahit gano'n po katagal, once nag-register yan sa ating Securities and Exchange Commission, meron po silang record niyan. At kung lalo na yung nakabili, sinasabi niyo, yung una, yung sumulat sa inyo na nasa kanila na yung titulo ninyo, yun ang hahanapin ninyo yung records nun sa Securities and Exchange Commission. Pwede po kayong mag-request ng certified true copy ng kanilang Articles of Incorporation. Karaniwan nandun yung address, minsan yung email nandun din. Pero dun sa mga luma, hindi ko na alam, pero dun sa mga bago, lalo na dun sa latest General Information Sheet niyang sumulat sa inyo. Subukan niyo po muna yon. Okay po, Sir Armando?
4: Sige po. Salamat po, Sir.
0: Tawag po ulit kayo pagka ano, kung ano man ang mangyari sa inyong paghahanap.
4: Okay po? Last na lang.
0: Sige po.
4: Mabilis lang po. Sir, di ba po ba meron tayong, ano, meron tayong batas na kapag pinabayaan mo na yung karapatan mong maningil sa nagka-utang sa'yo, di po ba may batas po yun na mababaliwala na po yung utang ko sa kanila?
0: Okay, ang nakalagay po sa ating civil code, yung pong lahat ng mga karapatan based on a written contract, 10 years ang prescription period po.
4: Okay.
0: Dapat nakapangolekta. Pero kasi itong sulat sa inyo, gano'ng katagal na po ito?
4: Year 2012 pa po yun.
0: O yan. So pwede nyo, halimbawa sinisingil kayo, pwede nyo i-depensa ang prescription. Pero tandaan po natin kasi yan, sasabi nyo yung depensa ninyo kapag nakarating na kayo sa korte. O kaya, halimbawa ngayon, mahanap na ninyo, pwedeng sabihin, ang tagal namin kayo hinahanap, hindi kayo nagpaparamdam. Willing na kami to pay before, eh, dahil hindi kayo naniningil, kumbaga, napeperwisyo din kami. So, pero hindi ko po kasi mapapangunahan yan hanggang baka meron silang paliwanag kung bakit, halimbawa, sila rin, nahirapan din silang hanapin kayo, halimbawa. So, kumbaga, kung mapatutunayan din nila na ginawa rin nila lahat para mahanap kayo, baka nagpa-publish sila sa mga pahayagan na hindi nyo naman nabasa, eh, pwede nilang sabihin na hindi kami natulog sa aming karapatan at hindi makakount yung sinasabi natin kahit after 10 years. Tandaan natin, yung original contract ninyo doon pa sa original na bangko. Ito, iba ng usapan. Parang namana niya lang or nabili niya yung inyong credit.
4: Di ba, sir, pagka ganyan, merong annotation, mababago po yung annotation doon sa likod? May cancellation?
0: Dapat po, pero yun, manggagaling po kasi kailangan meron kayong release mula doon sa pinagkakautangan. Hindi na yung unang bangko kasi nagsarado na sila, kundi doon sa naka-acquire ng rights nung yung bangko po na naniningil sa inyo nung 100 plus thousand. Okay po, Sir Armando?
4: Salamat po, sir. Salamat po, attorney.
0: Salamat din po.
9: Thank you po. Okay, partner, sa ngayon ay magbibigay dahil lang tayo sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, promise na talaga, guys. Sabi na, alam mo, Liza, copy-paste ka na lang sa mga spills mo. Promise! Babasahin namin ang ilan po sa inyong mga katanungan at mga mensahe dito po sa ating live chat at yung mga violent reactions. So huwag po kami bitiwang. Babalik ang hello!
0: Attorney.
6: Basta batas? Hello, attorney yan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Alaga pa lang po ako, nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: Batas.
1: Hello, attorney yan!
2: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. May maganda po tayong tanong sa ating YouTube Live partner.
3: Mm-hmm. Si AA Jones 32, ano po pwedeng gawin ng mga taong nawalan ng trabaho o naapektuhan o nalugi ang negosyo dahil sa nangyari po sa INC event kahapon? Pwede po ba silang magdemanda sa Small Claims Court?
2: Hindi po. Kasi tandaan po natin, sa Small Claims Court, yan po yung mga utang sa upa,
3: mm-mm,
2: utang sa meron kang pinagawa, hindi mo binayaran, meron kang kinain, hindi, mm-mm, mo binayaran,
3: ah,
2: meron kang in order, vice versa. So, lahat po ito, kagaya nito, ito ay civil case for damages, daños ang kanyang, kailangan patunayan mo,
3: mm-mm,
2: na ang isang wrongdoing, sinadya, o kaya isang negligent act ay
3: Nakaapekto sa
2: direkta. Nakaapekto. At kumbaga, yung wrongdoing, kailangan, kaya nga natin ini-stress na ito ay karapatan ng mamamayan. Karapatan niya, syempre, hindi din pwedeng absolute and walang limitation. Pero sa pagigiit ng iyong karapatan, for as long as you observe good faith, give everyone his due, kumbaga, ang pwedeng maging source ng damages ay abuse of rights. So, kailangan mong patunayan yung abuse of rights. Yung pagigiit ng karapatan, right to peaceable assembly, dito maituturing ito. Pag tinignan mo yung mga enumeration ng mga force majeure.
3: Oh, ayun! Flood, force
2: lightning,
3: majeure. Okay.
2: Okay. Kasama dyan yung civil disturbance.
3: Okay. So, thank you for emphasizing the word disturbance, partner. So, pag ganyan example, na-late ka sa trabaho, may catering ka, hindi ka nakapunta because of what happened sa EDSA, ang sigaw natin ay force majeure. Ganun. Pupwede mong gamitin yon.
2: Oo. Kasi okay. Dito, partner, yung isa sa mga Latin na prinsipyo, damnum absque injuria.
3: Ano yun, partner?
2: Damage without legal injury. Yun, force majeure. Meron damage sa'yo, pero walang may kasalanan. So, wala kang pwedeng ihabla at singilin. Nasa linya na natin si Aaron ng Marikina. Aaron, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Yes, good afternoon. Go ahead. May tanong ka tungkol sa lupa?
4: Apo, meron po. Kasi po, kakagaling ko lang po sa Registry of Deeds kahapon.
2: Mm-hmm.
4: Ngayon po, binigyan po ako ng certification nila na matapos po na masusing paghahanap, wala pong record yung land title ko po sa kanila. Bale, ano po yung susunod ko pong gagawin?
2: Pero meron kang owner's copy?
4: Opo, meron po.
2: Okay, ang ibig sabihin, ang nawawala yung record ng Register of Deeds. Ito yung isa sa mga, kumbaga, instances sa batas na kailangan mo magpa-reconstitute ng title. Ito ay isang legal action sa korte, sa regional trial court, kung saan nakasasakop sa iyong lupa. Kasi dapat lagi at any given time merong record sa Register of Deeds, sa Land Registration Authority, at sa owner. Kapag nawala yung copy ng owner, ang action ay petition for the reissuance of the owner's duplicate copy. Kung ang nawawala ay yung nasa Register of Deeds, at yan, halimbawa, nasunog yung records or kung ano man ang nangyari sa Register of Deeds, pwedeng i-reconstitute ang pagbabatayan yung titulo mo kasi papatunayan, ipipresenta mo rin yan sa korte at kung mapatunayan yan ay lehitimo, genuine, ibig sabihin, inissue yan ng Register of Deeds at hindi lang, ewan ko kung paano yan nawala, kumbaga, may report din na wala talaga silang records. I'm sure kung alam nila yung paliwanag, sinabi na nila sa'yo. Pero yun nga, hindi mo kasalanan, pero kailangan mong daanan. Kasi hindi pwedeng wala kang record doon sa Register of Deeds. Aaron?
4: Bala, ano pong mga hakbang yung susunod ko pong gagawin at saan po ako maaaring pumunta?
2: Okay, unang-una, kailangan mo ng legal representation kasi hindi ka pwedeng manghas na mag-file ng petition ng reconstitution sa korte nang walang tulong ng abogado. At mula doon, papatunayan lang. Halimbawa, yan yung titulo mo. Isa yan sa kailangan mong ihanda. Yung salaysay mo, itong sinabi mo sa akin kanina, di ba, kailan mo, kailan ka nag-request at ito yung sagot. Yung sulat ng Register of Deeds. At yan yung magiging

0: batayan ng iyong petisyon. Pero yung paghahain kasi doon, yung paglalahad ng mga fax at yung pagbabatayan sa kumbaga batas, Land Registration Act at iba pa, eh, kailangan mo ng tulong ng abogado.
1: Aaron? Opo, pwede naman po ako siguro lumapit sa PAWA, no?
0: Opo, kung wala kayong kakayahan na magbayad sa isang private lawyer, pwede nyo pong subukan. Bago kayo magpunta ron, punta muna po kayo sa barangay, kuha po kayo ng Certificate of Indigency para automatic na po kayo na ma-entertain ng Public Attorney's Office. Okay po, Sir Aaron?
1: Okay po. Thank you po.
0: Salamat. Tawag
2: lang
0: ulit.
2: Thank you po, Sir. Ingat po kayo. Uy, partner.
0: Oh, yes.
2: Imagine mo, 5 minutes pa tayo, hindi tayo nagagawal sa goodbye, goodbye. Ngayon, one na, di ba?
0: Tawag pa.
2: Teka lang. Okay. Sa bagay, ikaw naman
0: YouTube
2: mapapagod, di ba? Ikaw
0: okay.
2: Din naman na nag-uukay ng sarili mong ano, partner. Oo. O, tama pa po kayo mga kapamilya. Ito po si Tess, nandito na. Si Social Life Posting, sabi niya, eh, bakit daw po ganun? Pag ibang groups yung nagmamarcha, ay marami pong bit-bit ang PNP. Yun lang is the question.
0: Okay. Again, kung meron kayo, kasi tandaan natin, kahit yung paraan ng pagpapatupad ng PNP, meron naman tayong legal na remedyo. Kagaya nga nung mga dumulog, umabot sila sa Korte Suprema na talagang kine-question nila. Even, partner, yung dating policy, dati merong tinatawag na CPR, hinahanap ko nga dito, ito yung preemptive
2: May I just add to this lang po, social life posting. I think it also has something to do kung saan sila nagsasagawa ng kanila pong kilos protesta. Mm-hmm. Kapag ito po ay place of power, say it's Malacanang, it's an embassy, may mga matataas pong opisyal dyan. Alam po ninyo na ang embahada ay extension po nung kung ano man pong bansa yan. Embassy of US, extension ng Estados Unidos yan. Kaya po kailangan ng protection. So depende kung saan sila nagsasagawa, mas mahigpit talaga ang seguridad ng ating pong Philippine National Police. Pero yun nga, hindi ko alam ano ang ano ba part na yung pagdating dito
0: yun
2: sa
0: lang,
2: EDSA.
0: Kumbaga kung may nakikita kayo, kagaya nung mga, ito, inilahad na po namin yung mga general principles of law na both in our constitution at binabagit pa nga dito, partner, ito ay nakasaad din, karapatan natin ito under the Universal Declaration of Human Rights and even yung protocol sa civil and political rights. So both are kumbaga international treaties instruments kung saan state party ang Pilipinas. So lahat yan, hindi lamang ng konstitusyon, ng Batas Pambansa 880, kundi even yung mga international treaties na part of the laws of our land.
2: Ayun po. Mag-shoutout tayo ngayon si Roman Garavilla, si Aki Strel, si Kelly Sheila Vera, si Sarah C. Dito na rin, si English Power. Ay, na
0: Yuri Kekay. Ano
2: si Yuri
0: English
2: Kekay.
0: Power?
2: Yun ang pangalan niya. English Power. Ganun. Sino pa ba? Zach Tolentino, Jovit Calvario, Gerard Cruz.
0: Tasho Pilosopo.
2: Sabi ha, bakit daw hindi kaya ito ng MMDA yung mga bus? Actually, I asked that question eh, kung anong plano nila if ever dito. I think may statement na rin po si MD Chairman.
0: Yes, narinig ko rin yun. Mm-hmm.
2: So, we could double check ano po ang kanyang explanation dito sa hindi po nila pagto. Pero yun nga, may NCAP naman. So, ang sabi sa atin ni MMDA General Manager Nicolas Torre, papadala ng violation tickets. Itong mga may-ari ng mga naplakahan po nila, nakaparada doon. So,
0: kasi pinag-usapan din natin yan, Land Transportation Code, Traffic Code.
2: Mm-mm.
0: Pagka nag-obstruct ka, yun ngang mali yung turn mo, in-obstruct mo yung traffic, meron ka ng violation. Ito rin, ganun din yan.
2: Obstruction and illegal parking. Ganun.
0: Yes.
2: Si
0: Aki Estrella, Louis Basco,
2: si
0: Yurek Kekay.
2: Renx Lang ay nandito na rin, partner.
0: Josh Kyle Edip Official.
2: Si It's Me Wolotsky. Uy, wala silang face-to-face classes today dahil masama daw ang panahon. So, nanonood siya. Hello, hello.
0: Salamat
2: po.
0: Salamat po. Melchol Malyari, Tess R8R.
2: Uy, partner, sino yung mga na-meet mo nun sa grocery?
0: Oo nga eh.
2: Wala eh. Hello po pala doon po sa na-meet ni partner sa grocery store. Saan grocery store? Quezon City.
0: Oo, Quezon City.
2: Opo eh. Sila daw po ay taga-ibang bansa at nanonood po ng Hello Attorney.
0: Ayan po, pinarating ko na pakamusta niyo ang aking partner Liza.
2: Ba't niyo binayaran?
0: Okay naman daw po siya.
2: Ba't niyo binayaran yung ginrosery niya? Sana binayaran. Joke lang. Maraming salamat po sa panonood. Retired judge, I think.
0: Hindi, retired judge yung kanyang panganay na anak.
2: Nanonood din sa atin.
0: Hindi niya sinabi. Si tatay ang nanonood sa atin.
2: Aba, hello po sa inyo. Salamat po sa inyo.
0: Salamat po.
2: Sino pa nandito, partner? Si Edmund Taberara. Ay, nanonood from Calubian. Latest, Louis Basco ay nandito na rin.
0: Ray Santos.
2: Partner?
0: Sorry, Ray Santos. Si Renz Lang.
2: Si Tess ay nandito na.
0: Tess, nandyan din. Zach Tolentino, nabati mo na ba? Sarah C. Hello, hello. Ang dami pa nila. Sorry.
2: Si Josh Kyle Edip ay nandito na rin.
0: Wilfredo Jimenez, nandiyan na rin.
2: Si Sunny World, ma-impound dapat yung bosses abala sa EDSA. I think inaalis na hinahatak na napapagalitan na rin yung ilan sa mga
0: from
2: media nakaparada sa EDSA, pinaalis na.
0: Garavillas, nandiyan na rin, partner.
2: Si Marengo 2021. Your right ends when my right begins.
0: Oh, yun. Tama yun.
2: Yun po. So, bye po, sabi ni Banong. So, ito, sige na nga. Gawin na nga natin ito. Inunahan na tayo ng mga viewers natin, partner. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok po sa isang oras po namin talakayan. Dito po si Law Attorney. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala, hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney,
2: sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero at
0: Doc Dennis Ngo
2: sa DZMM.
0: Action ngayon!
2: See you tomorrow. Bye.
3: Hello, Attorney. Sa DZMM.

0: po ang DZMM bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Alas 2 impunto ng hapon.
1: CMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, hindi nababahala si Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa isinampang reklamo laban sa kanya kaugnay ng umunoy pagkakaroon ng Maltese passport. Ayon sa kalihim, hahayaan na lamang niya ang proseso ng batas at iginiit na matagal na niyang nilinaw ang issue ng kanyang umunoy dual citizenship. Nauna nang nagsampa ng reklamo ang isang abogado ng perjury at falsification, pero iginiit ng Department of National Defense na walang matibay na ebidensya ito. Itinanggi rin ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat ng alitan sa pagitan ng militar at ni Secretary Chudoro. Sa ibang balita, hiwalay na kulungan sa mga menor de edad isinusulong. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
3: Isinusulong ni Senator Rafi Tulfo ang agarap pag-abyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act para mapuntuhan ang pagtatayo ng hiwalay na detention facilities para sa mga menor de edad na nasasangkot sa heinous crime. Sa pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, binigyan diin ni Tulfo na hindi sapat ang paglalagay sa mga bahay pag-asa ng mga child in conflict with the law na nakagawa ng karumaldumal na krimena. Ani Tulfo, madalas umano na nabe-baby ang mga menor de edad na nasasakot sa krimen habang sumasailalim sa rehabilitasyon at kalaunay makakalayagit niya. Hindi sila dapat ihalo sa hardened criminals, pero hindi rin dapat mawala ang mensahe na ang bawat aksyon ay may consequence o may kaparusahan ang bawat mali. Sinangayunan ito ng ina ng isa sa mga estudyanteng napatay sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Na ngayon ay dumadalo rin dito sa pagdinig via online. Inirekomenda rin ni Senator Tulfo na aralin at ikonsidera ng Department of Education ang supervised boot camps o carefully designed immersion programs kung saan pwedeng magbahagi ng kanilang istorya at lecture ang mga reformed ex-persons deprived of liberty sa mga bata. Dito ay maaari nilang ibahagi ang hirap na maaari nilang harapin sa loob ng kulungan at kung paano sila muling magiging produktibong mamamayan ng lipunan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. Simula na ngayong araw ang pag-apply ng refund para sa mga kwalipikadong miyembro at pensioner ng GSIS sa balikginhawa o loan moratorium through refund program. Ang refund ay katumbas ng 6 na buwan ng eligible loan amortizations para sa ginawang payments mula Disyembre 2025 hanggang Mayo 2026. Nilinaw naman ng GSIS anumang halaga na na-refund sa unang phase ng balikginhawa program ay ibabawas sa kabuuang refundable amount. Pero yung mga miyembro na mas mababa sa buong 3 months ang refund sa ilalim ng balikginhawa 1 ay pwede pa rin matanggap ang natitirang refund sa nasabing mga buwan katumbas ng 6 na buwang loan amortization. Hindi naman kasama sa programa ang mga loan account na klasipikado due and demandable, fully paid or renewed loan accounts. Maaring i-file ang application hanggang October 31 sa GSIS Touch Mobile. Para sa kabuuang impormasyon, maaaring bisitahin ang mga social media page ng GSIS.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Miyerkules, unang araw ng Hulyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghati ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Kasama naging isang talaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umagapay sa inyong mga kapanawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na, ito po ang
0: Aksyon Ngayon!
1: Na-miss nyo ba kami?
0: Yeah!
1: At least, meron tayong panawagan kahapon.
0: Yes, yun sa CHED, no? Tita Winnie.
1: Kaya lang hindi natin nasolusyonan.
0: Oo.
1: Kasi nga, merong press-con itong Malacanang na kailangan, importanteng malaman natin.
0: Totoo naman. Diba? Pero yun, alam mo, yung mga CHED-CHED na yan, yung sinasabi mo, unang pagkakataon ko narinig ang ganun. Dahil noon may medical school na ganun na hindi po nabigyan pa ng CHED permit or na-cancel, no?
1: Hindi siya accredited, yung school na...
0: Accredited dati, tapos hindi yata na-renew. And yet, hindi alam ng mga estudyante.
1: Yun din actually ang nangyari dito sa eskwelahan na ito.
0: Yun nga po.
1: Ang tanong ko nga dito, ang dami-dami kong tanong, hindi natin nakausap ang CHED kahapon. Paano yung apat na taon na ginugol ng pag-aaral nito mga bata?
0: Magka-canceled na lang ba?
1: Oo. Hindi number ba? Two, meron silang mga binayaran.
0: Oh, yes.
1: Para sa pag-aaral nila.
0: Tama.
1: Para sa completion ng kanilang
0: narinig
1: kurso.
0: Narinig ko nga, may mga... almost libre, pero naman merong 100 pesos dito, merong ganung klaseng daan.
1: Right. At yun yung pinaka-importante para sa akin.
0: Ako yung credit. Dahil apat na taon ang... Right. Saka nag-aral ako, natuto ako. Basta na lang ba? Wala. Cancel na lang ba?
1: Sana ma-reinstate yung kanilang diploma na in-issue para naman magamit nila.
0: Yes.
1: Kahit na on a conditional...
0: Siguro pwede naman i-assess yan, Tita Winnie.
1: Sana. Antabayanan nyo po yung follow-up natin. Ako, dami natin i-follow-up. Isa-isahin po natin.
0: Ito yung unang problema natin. Gustong meron tayong isang OFW, labi niya, na hindi naiuwi dito sa Pilipinas. Yun ang dapat na

0: natin. And ako may mga question eh. Mm. Dahil 41 years old lang ang ating OFW, ang kababayan natin. Uh-oh. Bakit ang signed off sa kanya, natural cause of death?
1: Ano yung natural? Meron ba siya?
0: Anong
1: existing illness when bago siya napunta sa naging OFW.
0: Pero pag mag-OFW ka, dahil kami sa clinic, Tita Winnie, nag-clearance kami. Napaka-stricto.
1: Ibig mo sabihin, pag halimbawa diabetic ako or may alta presyon ako, nag-apply akong OFW, pwedeng hindi ako papayagan?
0: Pag hindi maganda ang maintenance or hindi maganda ang level ng dugo mo, at makikita natin may mga komplikasyon. Okay? Pero pag naka-maintain na ka naman, maski na meron kang diabetes, may hypertension ka, ay pwede naman.
1: Ah, okay.
0: Pero 41, para sabihin na natural, ano ang konteksto niya para sabihin natural cause of death?
1: Yan, mamaya po yan, makakausap po natin ang anak ng mismong OFW na namayapa po dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. At syempre, pagkatapos nyo, meron pa rin po tayong klinika sa East 30 today.
0: Ay, talakayin natin.
1: Na-miss namin sa today, yesterday.
0: Dahil meron tayong press con naman.
1: Pero nandito si Doc kahapon, ha? Hindi lang nakabate. Akala namin kasi babalik pa tayo.
0: Okay. Pero maraming issue na naman natin nalakay. Pero yun, ngayon hapon, pag-usapan natin prostate.
1: That's right.
0: Health. Prostate gland. Prostata.
1: Prostate health.
0: Yes.
1: Prostate health. Mm-mm. Kasi parati na, alam mo, let's gear on that. Kasi every year na lang, pag pinag-usapan ng prostate, it's either yung prostate diseases, prostate cancer. Pag-usapan natin, paano mapapangalagaan ng mga kalalakihan ang kanilang prostate?
0: Ayun nga. Pwede. Tsaka, ito ay ikinukumpara ko sa ovaryo ng babae. Di ba? Kung ang babae meron pap smear, meron transvaginal ultrasound, meron din ganung klaseng kaakibat or kasabay na test din.
1: Oo. Uy, yung PCOS, iba na pangalan. Nabalitaan mo ba? Haba na.
0: Ito na, ginamit yung word parang fatty liver. Metabolic na component, Tita Winnie.
1: Susunod yan. At syempre, bilang panghuli, kahapon pa ho dapat ito, papanawagan po ng isang kapatid ang kanyang nawawalang kapatid. Lahat ng yan, dito lamang po sa
0: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon! Litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa? Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Mga kapamilya, ipinapanawagan po ng isang anak ng OFW sa Riyadh, Saudi Arabia na maiuwi dito sa Pilipinas ang labi ng kanyang nanay na si Remeline Piscante. Para sa buong detalye, makausap mo dati ang anak niya, si Princess Jewel Rain Abrera. Magandang hapon sa iyo, Princess.
4: Hello po, good afternoon.
0: Yes, Doc Dennis ito. Kasama natin si Tita Winnie.
1: Hi, Princess.
4: Good afternoon po.
0: Yes. Ayon dito sa kwento, na namatay mami mo ng June 23, tama ba?
4: Yes po, June 23.
0: Paano niya naibalita sa inyo na sumakabilang buhay siya? I mean, paano na kuha ang news?
4: Bali po, ay may nag-contact po sa akin, nakasamahan po ng nanay ko. Pwede po ba magpanggit ako ng pangalan?
0: Sige lang, may amin. Basta may nag-contact sa'yo, kasamahan ng nanay mo. Okay.
4: Opo, which is po yung pangalan po ng babae ay Gina.
0: Okay.
4: Yung babae po na yun is nakasama niya po sa bahay na yun ng 4 years. 4 taon po silang magkasama.
0: Okay.
4: Nasa isa po silang bahay.
0: Mm-hmm.
4: And then, po?
1: Yeah, sige, go on.
4: And then, sinabi niya po, gabi po yun, around 8 to 9 p.m., sinabi po na patay na daw po yung nanay ko. At first ko, ang nakausap po ng ni Gina, gamit po yung cellphone and Facebook account po ng aking ina ay yung tito ko po. Kasi po ay may mga ginagawa po kasi kami nun. And then, binalita po ng tito ko po na patay na daw po yung nanay ko. Then, may GC po kami ng pamilya, nakasama po doon yung account ng nanay ko. And then nagkaroon po ng video call or group chat. Ay, group call na sinasabi po na yung nanay ko daw po ay patay na.
1: Oh, okay. Paano daw namatay ang nanay?

0: Sabi po ni Gina, based po dun sa chat niya din po and then sa sinabi niya po dun sa hall na yung nanay ko daw po ay namatay sa pamamagitan ng bangungot o hindi na lamang daw po nagising. Yung nanay ko daw po ay natulog daw po ng 4 hours, ibig sabihin nakalock po yung pinto ng kwarto niya, then no, kinakatok daw po nila yung kwarto ng nanay ko para daw po gisingin ay hindi na daw po magising.
1: Mm-hmm.
0: And then, kinakalampog daw yung kwarto. And then, hindi daw po talaga magising-gising yung nanay ko. Then, sa Saudi Arabia po, sinabi po nila ni Gina particularly na yung pintuan ay kanila daw pong binuksan sa pamamagitan ng kutsilyo. So, dun pa lang, syempre, hindi po nagsisink in sa akin or sa amin po ng aming pamilya na paano nyo nga ba mabubuksan yung pintuan sa pamamagitan ng kutsilyo? Di ba po, kahit nga dito sa Pilipinas, hindi po basta-basta mabubuksan yung pinto ng kutsilyo, di ba?
1: Depende, princess. Pasensya ka na.
2: Depende sa klase ng pinto at depende sa klase ng lock.
1: Hindi natin nakita kung ano ang klase ng kwarto ni mama mo. Hindi rin natin nakita kung ano ang klase ng pintuan na sinasabi nitong si Gina, di umano, na binuksan nila. Pero, okay, so ano ang panawagan natin, princess?
0: Ngayon po is ang panawagan po namin, ako po at kasama po yung aking pamilya na mapauwi po yung aking nanay, yung labi po ng aking nanay, magkaroon po ng repatriation. Nahusaan po kasi ngayon po kasalukuyan po ay hindi pa rin po kami sure kung nasaan po talaga yung labi ng nanay ko. Sinasabi po nila na yung nanay ko daw po ay nasa morgue. Mm-mm. Pero until now po, 7 days na po yung nakakalipas simula ng mabalitaan po namin na siya ay patay na, ay wala pa rin pong sapat na documents na sinesend.
2: Yung employer ng mama mo or yung agency na nag-deploy sa kanya, walang nagtumawag sa inyo o nakipag-contact sa inyo?
0: Sa katunayan po, sir, na yung mama ko po is 8 years na po kasing nasa Saudi Arabia.
2: 8 years.
0: So in the first 2 years po, di ba po, when someone is pumunta po talaga sa ibang bansa, ang contract lang po nila is 48 months or 2 years. And then, sa madaling salita, nag-expired na po yung kanyang passport. And then, nung first po kasi, ay sinabi po kasi ng nanay ko na sa una niya daw pong boss, which is dun sa agency, is namamaltrato daw po siya. And
2: anong work ni mama mo ngayon, princess? Huh? Pwede ko ba tanungin, anong trabaho ng nanay mo sa Riyadh?
0: Ang pinasukan niya po, gamit po yung agency ay OFW.
2: OFW, anong klaseng work?
1: Domestic work ba? Plant work
2: ba?
1: Yes,
2: factory
1: ba?
2: Worker?
0: Naglilinis po ng bahay.
1: Ah, domestic, okay. Domestic worker.
2: Domestic work sa bahay.
0: Yes po.
1: Okay, so nasaan dyan na ba?
2: Yes.
1: Okay, so itong panawagan mo, princess, ay idinulog natin sa labor attache ng Philippine Embassy sa Riyadh. Nasa linya natin si Mr. Dominador Salanga. Hello, Mr. Salanga. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming tawag. Winnie Cordero po at Doc Dennis kasama ninyo. At yung anak nitong OFW na si Jewel.
2: Yes.
1: Princess Jewel. Hello.
2: Good afternoon, sir.
3: Good afternoon din po, Ma'am Winnie, and of course kay Doc at sa pamilyang naulila ni Ma'am Remilyn, tayo po ay nakikiramay.
1: Mm-mm.
3: At makakaasa po sila na ginagawa natin yung lahat upang mapauwi ang kanyang labi. And doon sa nabanggit kanina, hindi nila alam kung nasaan. Usually po dito sa Riyadh, ang remains ay dinadala sa King Saud Medical Center doon sa Shumisi. So alam natin kung nasaan siya. Meron na rin tayong hawak na medical...
1: Confirmed na yun, sir? Sir?
3: Yes po.
1: Confirmed na yun, nasa King Saud siya, Medical Center?
3: King Saud Medical City, kasi nandyan po yung Forensic Department ng Riyadh Region.
2: Mm.
3: At hawak na po natin yung medical report of a deceased person.
1: Oo. Itong medical report kay Remilyn Parlan Biscante. So,
3: tama po kayo.
1: Okay. Meron po bang ibang otopsiya na ginawa dito kay Remelyn, sir?
2: May finding for cause of death, sir.
3: Ang autopsy po ay hindi ginagawa without the request. So,
1: okay.
3: If the family requests for an autopsy, we have to give it to the police authority, and the police authorities will issue the order to the forensic department to conduct the autopsy. Ganun po ang proseso dito sa Saudi.
1: Pero Mr. Salanga, June 23 pa siya namatay. Is the autopsy still possible?
3: Possible po yan kasi nandito pa yung remains. So, okay. Yan po ay we defer to the instruction of the NOK kung gagawin po. But we have to request that it should be in writing.
1: Opo.
3: And of course, the relationship of the requesting party. But they have to understand that if we request for the autopsy, it will entail delay. But if that is the wish of the family, willing po kaming gawin yan.
1: Okay.
3: Opo. And madagdag ko lang, si Ma'am Remelyn Parlan Biscante ay isang household service worker na pumasok sa Saudi ng 2018.
1: Mm-hmm.
3: And wala na po siyang ibang record as an OFW. So, ibig sabihin, from 2018 to 2026, hindi pa po siya nakaka-uwi. And we are not aware kung meron pa siyang regular employer or if she does part-time work.
1: Ganun
3: po ang record.
2: So, anong proseso, sir, para mapa-uwi ang labi ni Ma'am?
1: Hold on. Doc, tanungin muna natin si Princess.
2: Yes, yes.
1: Princess, bilang spokesperson ng pamilya ninyo, gusto nyo ba, dalawa kasi ang faktora natin dito, no? Number one, yung pagpapauwi ng labi ng nanay mo. Number two, gusto nyo bang ma-autopsy ang katawan ng nanay nyo para malaman ang totoong cause of death?
0: Yes po. Good afternoon po again. The first one po is yung reference, yung pagpapauwi po kay mama is yes po. Ayun po yung pinaprioritize po namin talaga as a family.
2: Okay.
0: Sa napag-usapan po namin for able na mas malaman po talaga namin or makita po namin yung labi po ng nanay ko bago po talaga namin siya mahatid sa hantungan. At ayun po talaga yung pinapaka-request po namin yung family. And then yung sa second question niyo po, ma'am, is kung sa Saudi po i-autopsy yung mama ko, is hindi po ako agree as her eldest daughter. And also yung family ko po, siguro po para po mas mapabilis po yung pagkakapauwi po sa aking ina, ay dito na lamang po namin gagawin yung autopsy sa Pilipinas.
1: Okay, Mr. Salanga, if that is the case na ang autopsy ay gagawin dito sa Pilipinas, tapos nagkaroon, let's say, meron lumabas na foul play, paano kaya yun sa mangyayari na makamit ang hustisya ni kay Remelyn kung sakasakali lang
2: na pwede mai-refer back
1: may irregularity?
3: Question po, if there is a finding of the medico-legal doctor in the Philippines that there is a suspicion of foul play, ibabalik lang po yan sa Department of Migrant Workers and then padadala dito sa Migrant Workers Office in Riyadh.
1: Okay.
3: And then we will request the police authorities to go deeper and conduct investigation.
1: So
3: okay lang po sa amin yan.
1: I-honor
3: at saka, opo, i-honor pa rin nila.
2: Okay.
3: But of course, knowing some technicalities, kailangan tight ang documentation. And of course, nabanggit ni Ma'am Winnie, ani anak ni Miss
1: si Princess.
2: Princess.
3: Yung pagpapauwi. Kasi ho, ang regulation sa Saudi, dapat within 14 days, pero we are able to request the forensic department to extend it a little bit. Kasi bunga ng COVID-19 pandemic, nag-issue sila ng regulation na kapag ka may deceased, it should be buried within 14 days. So sa panic po ng NOK or family ni Ma'am Remelyn, mayroon din silang pinapadalang papel sa amin kasi mag-i-issue po ang Philippine Embassy proper ng no objection certificate for the shipment of the body. Otherwise, pagka na-delay po tayo, there is always a

0: possibility na mag-order ang police authorities to conduct the burial in Riyadh or in Saudi Arabia.
1: So ano pa ho ang mga dokumento na kailangang isumite ng pamilya ni nasirang Remilyn?
0: Kasama po dyan, proof of relationship. And of course, I think our shipment of remains unit has been in contact with the NOK of Miss Remilyn.
2: So kompleto na ba, sir?
1: So,
2: meron na ba kayo?
1: Mm-mm.
2: All documents at hand?
0: Ang parang na ang kulang na lang po ay authorization ng asawa sa Pilipinas at ID, valid ID ng ni Miss Princess or any of the
2: next of kin.
0: Next of kin.
3: Yes po.
1: Oo, Princess.
2: Princess, yes, go ahead.
3: Bali po, nakapagpasa na yun po ako ng valid ID. I think po yung kulang na lang po is yung authorization letter kasi I'm trying to contact po dun po sa asawa po ng aking ina dito sa Pilipinas. Then, ayun po, babalik po ulit ako ng DMW to pass the authorization letter. And then, I'm asking lang din po, ano po kaya yung pwedeng or possible na nilalaman ng authorization letter?
2: Anong content daw, sir, ng authorization letter?
0: Authorization na kayo ang magre-receive ng remains ng inyong nanay.
2: And the relationship to the deceased, sir.
0: Opo, opo. And then, of course, I think this is already templated by the DMW. Just fill in, supply the information, contact, address, opo.
1: Ayun. Meron naman palang template authority letter, Princess. Manggagaling sa DMW, i-fill up na lang ng pangalan ng asawa ng mama mo at saka ang signature.
3: Ma'am, hindi excuse mo. Nakapag-fill up na po ako nun eh.
1: Yung authority?
2: Authorization letter?
3: Bali, authorization letter na lang po from her current husband po, which is the
1: Na-contact mo na ba? Na-contact mo na ba yung current husband ng asawa ng nanay mo?
3: Ano po? Pupuntahan ko po.
1: Pupuntahan.
3: Malayo po kasi sa dito eh.
1: Kasi medyo we're running out of time, Princess.
2: Okay. Kasi meron siyang lead time na 14 days lang.
1: So namatay ang mommy mo 23. So we are on our 8th day.
2: Yes.
1: Tama?
2: Uh-oh.
1: Pang-walong araw.
2: We still have 6 more
1: six
2: days.
1: 6 days. Wednesday ngayon. So working day natin dalawa pa. So kailangan natin na mag-double time pa. Kasi kung hindi daw, sabi ni Mr. Salanga, doon na ililibing si mama mo. Okay?
0: Anyway, Ma'am Winnie, ito naman tayo naman ay aktibong nakikipag-ugnayan sa forensic department.
1: Mm.
0: We hope that the remains of Miss Remilyn ay hindi mailibing dito sa Saudi Arabia. We are also able to request the forensic department to hold it a little longer. Lalo ito, active naman po ang kanyang kaanak na maipadala ang mga documentary requirements.
1: Sige po, sir.
2: Thank you.
1: Maraming salamat, Mr. Salanga. Magwa-follow up po kami sa mga susunod na araw tungkol sa pagbabalik ng labi ni Remilyn, ng ating kababayan si Remilyn.
3: Yes, Justin. I have a question po.
1: Sige.
3: Paano po kaya yun malalaman if nagalaw po talaga yung case? Kasi po, sa kabilang banda, inaantay ko rin po talaga yung mga follow-up updates po ng DMW. Then, syempre po, kay Sir Salanga po.
2: Anong tanong mo, Princess? Ano ang concern mo?
3: Paano po kaya mas magiging updated po about the case of my mom?
2: Ito lang, sinabi ni Mr. Dominador Salanga, labor attache, kulang na lang ang letter of authorization ng current partner ng mama mo.
1: Husband. Partner.
2: Husband. Yes, legal. The legal partner. Husband niya ngayon.
1: Yes.
2: Yes. So yun lang kulang kasi may ID ka nang pinadala eh. At meron form na pwede mong mga blanks na i-fill up lang. That's the only document na wala ka para ma-repatriate mama mo.
1: Sige. So if follow through natin ito, Princess, importante maisumite mo na agad-agad yung mga kulang mo pang mga papeles. Okay? Sige.
2: Yes.

0: Asha, thank you, Mr. Salanga,
1: Pamukwini,
0: for the
1: if I may
0: time.
1: speak.
0: Yes,
1: Yes,
0: please.
1: sir. I have shared my mobile number kay Sir Paul Bea.
0: Apo.
1: You can also share it with Miss Princess. And
0: Okay.
1: of course, I will direct her to our Shipment of Remains unit. Sa muli po, nakikiramay kami sa kanila.
0: Of course.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: Thank you,
0: Thank
2: sir. Thank you,
1: Salamat.
2: sir. Thank
0: Thank
2: you,
0: you.
2: sir.
0: Thank you. Yan po
1: Bye.
0: si Mr. Dominador Salanga, ang labor attaché ng Philippine Embassy in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Princess, so
3: Yes.
0: i-coconnect ka namin kay Mr. Salanga para sa mas mabilis kanyo na pag-follow
2: Oo.
0: up tungkol sa pagpapauwi ng labi ni mama mo. Kami rin ay nakikiramay sa pagpanaw ni mama mo, ha?
3: Apa.
0: Okay, ingat kayo.
2: Okay.
0: Bye-bye.
2: Salamat. Salamat. Ingat ka rin.
0: Salamat din
2: Ingat,
0: si
2: ingat.
0: Princess Jewel Rain Abrera yan, ang isa sa mga anak nitong ating OFW na si
2: Remelin
0: Remelin.
2: Biscante. Ay,
0: Okay.
2: that's very sad.
0: Yeah.
2: Ay.
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
0: At sa ilang sandali lamang po'y magbubukas na ating klinika sa Strength. And today, it's
2: Pag-usap.
0: dedicated for the boys.
2: That, the male gender, which is prostate health.
0: Ayan, baka may mga katanungan po kayo mga kuya. Pwedeng-pwede po kayo magtanong sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
2: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671, 5672 at 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin ang
0: Aksyon
2: Aksyon
0: Ngayon!
2: Ngayon.
4: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZ.
5: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
7: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
7: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
7: De Guzman.
4: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So na ano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Una sa balita. Una sa public service.
10: Walang kalma-kalma!
11: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
10: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
12: Tawan mo ko!
4: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!

0: Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
1: Sa oras na alas 2:33, tayo magbibigay daan sa ating mga radyo patrol.

0: Pangulong Marcos Jr., itutuloy ang pagbiyahe sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy na protesta ng Iglesia ni Cristo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay, Radyo Patrol, Christian Yosores.
1: Doc Dennis, walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kanselahin ang nakatakda niyang official visit sa Canada ngayong Linggo sa kabila ng nagpapatuloy at posibleng palawigin pang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, matagal nang nakaschedule ang biyahe ng Pangulo at kailangan din niya magtrabaho para sa taong bayan. Hindi niya hayaan ang Pangulo na maapektuhan o mapahinto ang kanyang trabaho dahil lamang sa nangyayaring protesta. Gayun din ang mga bulong-bulungan na maaaring may sumugod sa Malacanang. Ayon kay Castro, naniniwala si Pangulong Marcos Jr. sa liderato ng INP na ang ginagawang protesta ay para sa pagtataguyod ng transparency at pananagutan. Bagay na matagal na rin ang ginagawa ng administrasyon. Iginagalang anya ng gobyerno ang liderato ng INC at kumpiyansa ang Pangulo na hindi magiging sangkot ang destabilisasyon ang religious group. Mamayang gabi na ang biyahe ng Pangulo papuntang Vancouver, Canada para sa 4 na araw na official visit kung saan inaasahang pipirma ng ilang formal framework at kasunduan ang dalawang bansa at isusulong ang pagpapaigting ng magandang relasyon ng Pilipinas at ng Canada.
2: At hindi po iyan, isasabaliwala ng Pangulo dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Kaya nga po siya nagpapaimbestiga dahil kanya pong pinapaigting ang transparency at accountability. So kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan dahil iba pong usapin yan.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
3: Samantala, aumento sa sahod hindi lang dapat maipatupad sa Metro Manila, ayon yan sa isang kongresista. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kamera ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
4: Magandang hapon dito, Winnie at Doc Dennis. Hindi dapat mapag-iwanan ang kalapit na rehiyon gaya ng Calabarzon at Central Luzon pagdating sa dagdag sahod. Ito ang binigyan diin ni House Committee on Labor and Employment Chairman Jolo Revilla. Paliwanag niya na maging sa ibang mga lugar ay ramdam ng mga manggagawang Pilipino ang economic pressures at tumataas na cost of living. Umaasa si Revilla na kikilos sa Regional Wage Board sa harap ng kasalukuyang sitwasyon. Sa harap niyan ay ikinagalak naman ni Revilla ang pag-aproba sa 85 pesos na aumento sa sweldo ng mga manggagawa sa NTR. Patuloy naman anyang tinatalakay sa komite ang mga panukalang o ang panukalang 200 pesos na arawang aumento sa sahod. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Thank you, Pam.
0: Isa sa nabaril sa Tacloban, best friend ng mismong suspect. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
5: Lumalabas na best friend ni alias Nasha ang isa sa mga biktima na kanyang binaril sa kasagsagan ng school shooting sa Tacloban City noong June 22. Personal na humarap dito sa pagdinig ng Senate Committee on Women ang mga kamag-anak ng mga victim survivors na sina Kay Lapidario at Jeric Bituin na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Inamin ni Janica Bituin na best friend ng kanyang kapatid na si Jeric, si alias Nash, at magkaklase din ang mga ito kasama isa pang sospek na si alias Rod noong sila ay nasa grade 8. Sinabi ni Janica na batay sa kanyang kapatid, binaril siya ni alias Nash sa likod na tumago sa leeg at sa may baba at ito lang ang may dalang baril. Sa kwento pa niya ng kanyang kapatid, may activity sila bago mangyari ang pamamaril at noong una, inakala lang nila na may sumabog hanggang sa naririnig na nila na papalapit ang tunog ng baril at nagsisigawan at takbuhan na ang mga estudyante sa labas. Sinabi naman ng ama ni Kay na si Rolando Lapidario na nagawa pang mag-text at makapagbiro ng kanyang anak sa kabila ng tamang tinamo sa balakang at kabilang binti. Dagdag pa ni Lapidario, ang kanyang anak lang ang nabaril sa kanilang klase dahil ito ang nagsara ng pinto ng kanilang classroom at nagprotekta sa mga kaklase para hindi sila mapasok ng shooter. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
3: Tuloy-tuloy yung mga balita, ilang biyahe ng mga barko, kanselado.

0: Ngayong araw dahil sa epekto ng Tropical Depression Henry. Balitang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Tito Winnie, Doc Dennis, kansilado ang ilang biyahe ng mga barko at sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa epekto ng Tropical Depression Henry. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, otomatikong nakakansila ang mga biyahe kapag nagpapatupad ng Philippine Coast Guard ng no-sail policy. Kabilang sa mga apektado ang mga biyahe mula Puerto Galera papuntang Batangas, gayon din ang mga ruta mula Puerto Princesa patungong Cuyo Coron o patungong El Nido at biyahe mula sa San Andres Quezon patungong San Pascual sa Marinduque. Ipiniliwanag din ng PPA na maaari rin magkansela ng biyahe ang mga shipping lines alinsunod sa mga kondisyong nakasaad sa kanilang Certificate of Public Convenience na inisyo ng Maritime Industry Authority o Marina. Pinapayuhan naman ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga shipping company at subaybayan ng mga pinakabagong abiso bago magtungo sa mga pantalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
4: Ang puso ng DZMM. Action ngayon!
5: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action ngayon!
6: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Prostate health.
6: Yes.
0: Okay.
6: So, syempre, kalalakihan lang meron nito, ang prostate gland. Ito ay isang maliit na glandula, Tita Winnie. Small gland lang ito.
0: Laman.
6: Yeah, pero kasi meron siyang may function siya eh. So may sinisecret siya eh. Kaya gland ang tawag ba? Parang thyroid gland ba? So ito ay parte ng tinatawag na reproductive system ng kalalakihan, no? Siya po ay maliit lamang. Kasi laki lang ng isang buto ng santol na malaki, ha? Yung santol na malaki. Okay. Kasi ang description sa libro ay walnut eh.
0: Walnut. So parang ano...
6: Lansones, pwede ba?
0: Hindi rin, iba-iba rin ng lansones.
6: Yun nga eh, ang problema.
0: Yung ano, yung kulay violet, yung
6: duhat? Duhat, pwede.
0: Pwede.
6: Parang ganun. Ganun lang kalaki siya. Siya po ay naka-situate, no? Nakalagay siya sa ilalim ng pantog.
0: Mm-mm.
6: Okay? And nakapalibot sa kanya ang daanan ng pag-ihi. Urethra.
0: Okay. So nasa loob ba siya ng urethra?
6: Hindi.
0: Or
6: binabalutan siya.
0: Binabalutan
6: dahil
0: siya.
6: Itong prostate gland na sabihin natin parang size ng duhat o size ng buto ng santol ay five lobes yan na maliliit. Kumbaga five portions yan. So naka-wrap around siya.
0: Okay.
6: Naka-wrap around siya.
0: Okay, and then?
6: So ano bang silbi ng prostate gland na ito?
0: Ano ang sinisikrit niya?
6: Ito ay gumagawa ito ng parte, bahagi ng similya o semen.
0: Okay.
6: Okay? Hindi purely semen or similya lamang. Isa yan sa mga factors or component ng similya. Okay?
0: Para?
6: Tumutulong ito sa pagdala at sa pag-protekta sa sperm cells. Kumbaga nutrition provider. Parang ganon.
0: So, may liquid.
6: Yes.
0: Yes.
6: Kaya gland ang tawag natin dyan. Dahil hindi siya main producer, pero siya ay nagbibigay ng nutritional factor, protective factor, at delivery capability.
0: Paano yun? Kung may problema ang prostata ng kalalakihan, di infertile na siya?
6: Hindi.
0: Hindi.
6: Hindi siya infertile, pero merong kaunting delay. May kaunting effect sa fertility, pero hindi totally infertile.
0: Ano yung delay na ito?
6: Sabihin natin yung production dahil hindi manonourish si sperm cell, di ba? Dahil siya ang tagapagdala.
0: Hindi pa bagsak sa quality inspection.
6: Hindi yan lamang ang factor.
0: Hindi rin.
6: Pwedeng isa sa mga factor sa quality assurance at inspection na medyo hindi okay. Ha?
0: Para factory.
6: Ah, para pabrika lang. Yes.
0: Hindi kasi, di ba yun ang ginagawa pagka hindi, well,
6: makabuo.
0: Oo. Mm-mm. Isa sa mga, ang tawag mo dun, Dok, yung therapy na ginagawa nila para malaman kung ano ang...

0: Dahilan bakit hindi
1: ano ang
0: makabuo
1: dahilan,
0: ang
1: anong
0: isang
1: sanhe, bakit
0: couple.
1: Hindi nakakabuo, lalo na kung may problema sa male, sa lalaki. Yun ang iche-check nila.
0: So po pwedeng so anong problema ng ano ng prostate?
1: Ang problema nito is kusa siyang lumalaki pag dumating ka sa certain age.
0: And what age is that?
1: My age.
0: 60?
1: Ne, mga 45, 50 up, Tita Winnie, slowly, lalaki na siya. Ito yung tinatawag na BPH, benign prostatic hypertrophy.
0: So whether you like it or not,
1: nangyayari
0: siya.
1: Yes. Kaya yun,
0: natural na pangyayari. Kaya.
1: Dahil ito ay kusang lumalaki. Okay? Pero hindi yun biglaan.
0: Ano naman kung lumalaki?
1: Problema nito eh.
0: Mas malaki, mas maraming ano, juice.
1: Pero sumilya ba ang habol mo? Pero remember, saan siya nakapalibot?
0: Sa urethra.
1: Urethra, lagusan daanan ng
0: wiwi.
1: Ihi. Therefore, babagsak ang agos ng ihi mo. So hindi lahat ng ihi sa loob ng pantog ba ilalabas mo. Dahil sa nakaipit, dahil sa laki, hirap ka magsimula yung pag-ihi mo. Mag-initiate ng urination.
0: Sabi mo kasi, okay, wait lang. If it is a natural occurrence for a prostate to be enlarged at a certain age, which is, as you said, 45 and above, tawag mo dito, is there an acceptable size?
1: Yes. Dahil
0: na hindi makaka-apekto sa ibang system?
1: Yes, meron tayong pwedeng gawin para ma-maintain ang prostate health. Balanced diet. Alam mo ba ang obesity, isang problema yan sa prostate?
0: Mataba.
1: Pag-take ng processed food.
0: Yes,
1: proven yan, Tito Winnie.
0: Teka naman, parati mo naman sinasabi yung processed food na yan. Gano'n ba kadaming processed food para maapektuhan yung
1: dahil
0: sistema?
1: Dahil nakikita natin sa ating lifestyle ngayon, mas mabilis, fast food, processed food, frozen food, heat lang, add water lang. Nagiging problema yan dahil preservatives, coloring, yung mga artificial components, yung mga R&D ng food, nawawala yung naturalesang component ng pagkain.
0: Diba?
1: Kaya nga, malaking factor dito ang usapang gulay at prutas. Gulay at prutas.
0: At may mga pagkain ba nakakapag-promote ng prostate health?
1: Gulay, prutas, whole grains.
0: Gulay.
1: Tubig.
0: Yes. Tubig din?
1: Tubig.
0: Paano yung mga chonky bench ko dyan na mahilig tumoma, may yosi?
1: Pag lalo na, kung usapang similya, tanggalin ang bisyo. Usapang similya to, ha? Pero kung usapang prostate, hindi naman siya known, though meron siyang toxin. Meron siyang toxin. Pero usapang sperm count, motility, yung life niya, liquefaction ba, may kinalaban ang mga bisyo.
0: So, if I keep myself healthy, healthy ang lifestyle ko,
1: then you will not have enlargement na significant. When I say significant, yung epekto, may epekto sa agos ng ihi mo, putol-putol lang ihi mo, paulit-ulit ang paghising mo sa gamit para lang umihi.
0: Okay. Paano ko ma-monitor yung prostate?
1: Maraming paraan yan. Okay. Siyempre, pansin mo ang iyong sarili kung ikaw ay okay na sa pag-ihi mo, di ba? Hindi parang kakalabas ko lang sa CR
0: Parang naiihi pa rin ako.
1: Parang may naiipon pa.
0: Nakikita ko sa movies, masakit.
1: Masakit kapag hindi prostate, hindi benign prostatic hypertrophy, Tita Winnie. Ibang sakit.
0: Ibang sakit.
1: Prostatitis naman.
0: Namamaga!
1: Prostatitis.
0: Bakit mamamaga?
1: Infection.
0: Na-infection
1: yun? Yes. Pwedeng infection dahil sa bacteria, pwedeng infection dahil sa sexually communicable
0: diseases? Really?
1: Pwedeng unknown.
0: Nakakaloka.
1: Pwedeng unknown.
0: Okay. Do I do regular checkups?
1: Yes. Kaya nga mga kalalakihan, 50 years and above, meron tayong tinatawag na examination. Siyempre, yun, consulta ka sa doktor.
0: Alam ko yan. Yes. DRE

0: si Alex Calieja nandyan sa lobby. Okay. Teka, sandali.
1: Oh.
0: May problema tayo dyan eh.
1: Oh.
0: Ang mga chong.
1: Oh, bakit?
0: Ayaw ng DRE eh. It's a violation of their sexuality.
1: Edi, kung talagang ayaw na ayaw mo, na kailangan ha, edi mag-test ka ng dugo.
0: Ah, pwede sa dugo.
1: PSA, prostate specific antigen.
0: Ah, okay.
1: Okay? Pwede rin tayo magpa-ultrasound.
0: Ah, okay. Kung ayaw ng DRE.
1: Yes. Pero, syempre, may efekto sa ihi, hindi pa? Hindi putol-putol ang ihi mo, hindi lahat ng ihi mo ilalabas. Magki-kidney function test din tayo.
0: Ay, naku.
1: Okay? Dahil remember, pag may bara ang post-renal obstruction.
0: Uh-oh.
1: So may effect yan sa kidney.
0: That is going to be done, gagawin lang yan pagka may sintomas na.
1: Yes. Or
0: pero pag walang sintomas, pag monitoring lang.
1: Ako, 50 years and above. Part yan ng iyong blood chemistry. Part yan ng abdominal ultrasound. Part yan ng itinatawag natin annual check-up, Tito Winnie.
0: 50 years pala. Bakit yung kaibigan ko, 40 daw dapat nag-uumpisan?
1: Dahil meron siyang family history.
0: Ay, may God.
1: Dahil meron siyang naramdaman. Dahil kung meron kang family history, likelihood na magkaroon ka high.
0: Teka muna. Babalikan natin ang ating prostate health. Marami tayong questions. Dito lamang po sa
1: Action Ngayon.
2: Action Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Happy 40th anniversary! DZMM, una sa balita, una sa public service.
4: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka apokos sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipo mo. Happy 40th anniversary sa DZMM.
5: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol Sekis 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang puso ng DZMM. Action Ngayon!
1: Yes, Tita Winnie, we're back to prostate health.
0: Yes, may tanong si Patricia na Malabon. Si
1: yes.
0: Patricia talaga?
1: Oo.
0: 7 years na po kami ng aking partner at 2 years trying na magkaroon ng anak. I already have a child of my own before the relationship. So, we suspect na yung partner ko po ang may problema.
1: Mm-hmm.
0: Posible po kaya na may connection sa issues with prostate ang partner ko?
1: Kung yun ang tanong mo, may connection ba sa issue ng prostate? Yes, posibilidad yan. Pero, hindi porket ikaw ay nagkaroon ng anak before,
0: yes,
1: equals okay at sure na walang problema ka.
0: Right.
1: Still, I will go for check both lalaki at si babae.
0: Right. Very good.
1: Yes.
0: Si Marvin Rayabad, ano po ibig sabihin ng prostate ay normal in size with concretions?
1: Concretions.
0: Ba, parang ano, nagpatingin ka na, no?
1: Nagpatingin
0: Marvin
1: siya. Yan ay isang finding, Tita Wina, na nakasulat sa ultrasound report.

0: Concretions, ibig sabihin, nagkakaroon ng pagtitigas or pag deposits, no? Which is part of the aging process also. But it is not equal to tumor.
1: Oh.
0: It's not
1: what
0: equal
1: to do with that?
0: Wala.
1: Ay, wala.
0: We monitor.
1: Ah,
0: we
1: monitor. Monitor ka lang daw, Marvin. Ikaw talaga. Pero pa, up, up, up.
0: Yes.
1: Si Jerry Bahe. Doc Dennis, subok na ang tomato juice for a healthy prostate. I've been drinking tomato juice for a number of years na and it works.
0: Yes.
1: Everything now is normal with me after being diagnosed with prostate enlargement.
0: That's why sinabi natin, for good health, for good prostate health, gulay, prutas, whole grains, decrease or less processed food, weight maintenance, Tita Winnie, weight maintenance, regular water intake, and of course, regular checkup.
1: Yan. Si GRMC 5931, ang pagmamasturbate ba nakakalaki ng prostate? Like 3 to 4 times a day? Wow.
0: Okay. Ang manual, sabihin natin, masturbation or manual self-gratification is not equal to good prostate health. Nor is it equal to bad prostate health.
1: Yan.
0: That is why hindi po yan equate. Ipwede natin equate as a protective act or practice for good prostate health.
1: Yun. Ergo, the moral lesson of this story is keep yourselves healthy,
0: pero
1: guys.
0: Tita Winnie, ang pinaka-common talaga is benign prostatic hypertrophy. Meron pa tayong ibang problema. May binanggit ka kanina, prostate cancer. Mm. Di ba? So, iba-iba yan eh. Ang issue dito is wala kang symptoms. No symptoms. Kaya hindi pwede natin sabihin, wala akong naramdaman equals okay ako.
1: Yeah.
0: Hindi. Kaya nga sinabi natin, kaibigan mo, 40. Ang advice natin, 45 paakyat or 50 paakyat, pataas, check up.
1: Pa-check na.
0: Pa-check.
1: Because whether you like it or not, ang sabi mo nga, Doc,
0: it happens.
1: Diba?
0: Yes, it happens.
1: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ating official name at Doc Dennis Official. Mag-message, mag-like, mag-share para sa ibang mga usapan o usapang medical. Mag-message lang po kayo.
1: Yeah. Mga kapamilyang Educating Community Extension Services Committee ng Don Bosco School Manila, katuwang ang Philippine Blood Center ay iniimbitahan ng lahat na makiisa sa Blood Donation Drive sa Linggo na po yan, July 5 ng alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Gaganapin sa Don Bosco School, Santa Mesa, Manila. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa numerong 0977-281-7310.
0: Give blood!
1: Save lives!
0: Be a hero!
1: Siyempre.
0: Remember, blood is an organ, Tita Winnie.
1: Oh, yes. At meron tayong magaganap sa July 18, di ba, Doc?
0: Yes. Ano ba yun? Itong ating anniversary, DZMM.
1: Yeah. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
0: Buong araw na punong-puno ng kasiyahan at public service. Alas 9 ng umaga ay magbubukas ang gate para sa medical mission. Libreng serbisyong medikal at may libreng gamot pa. Hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate kaya pumunta ng maaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang mga public service booth. May booth po ang aksyon ngayon para sa may nais isumbong at ilapit na problema.
1: May libreng merienda, gupit, payong legal, oral reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. First come, first serve po ang mga serbisyo.
0: At pagdating ng alas 4 ng hapon, makipag-banding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama natin balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. May pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya maging bahagi ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40.
1: Apat na po tayo! Babay na ba tayo?
0: Yeah! 1 minute to...
1: Oy, pasensya na po. Bukas na mananawa yung panawagan natin sa nawawalang kapatid.
0: Yun nga.
1: And that's it, Pansit. We'll be back tomorrow. Ako po ang yung Tita Winnie Cordero.
0: Ako ang yung kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa programang
0: Aksyon Ngayon. Bye-bye na!

0: at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 1 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kamamilya, sumuko na ang 3 suspect sa pagdukot at pagpaslang kay dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na lalaki ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group. Nakikipag-ugnayan ang mga kanilang pamilya sa pulisya na nagdaan sa negosasyon para sa kusang pagsuko ng mga suspect. Nasa kustudiya na ang mga ito at sumasailalim sa investigasyon at pagkuha ng salaysay. Natagpuan kahapon ang 11 mga biktima sa isang bangin sa Southern Leyte matapos umanong dukutin noong Hunyo 27. Sinabi ng pulisya na inamin ng mga suspect ang krimen at inaalam pang motibo, bagaman lumalabas na may kinalaman ito sa utang at negosyo. Sa ibang balita, safe space para sa mental health ng mga kabataan isinusulong. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutaw. Gracie.
3: Binuksan ng Provincial Care and Counseling Center sa Pampanga para magsilbing ligtas at maaasang lugar sa mga kabataang nakararanas ng matinding stress, bullying, pang-aabuso, problema sa pamilya at iba pang emosyonal na pinagdaraanan. Sa temang Abe, kamusta ka? Nais ipaabot ng pamahalaan ang mensaheng hindi ka nag-iisa, may handang makinig at may tulong na naghihintay. Ayon sa mga eksperto, kapag napabayaan ang matinding emosyonal na pinagdaraanan ng kabataan, maaari itong humantong sa mas seryosong problema sa pag-uugali, pag-aaral, relasyon sa pamilya at pangadib na makasakit sa sarili o sa iba. Mahalagaan niya ang early detection sa mga senyales at agarang paghingi ng profesional na tulong. Opisyal na binuksang kahapon ang pasilidad na mag-aalok ng serbisyong gaya ng counseling, psychosocial support, psychoeducation, psychological assessment at iba pa. May referral system din na ipatutupad para matiyak na ang bawat kaso ay makarating sa tamang eksperto. Maaaring magmula ang referral sa mga school counselor, mental health offices ng mga paaralan at universidad o barangay social workers. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZM.

0: Ma'am, Grace Sirutao.
1: Maraming salamat, Grace Sirutao. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chiang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chiang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chiang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chiang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chiang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chiang Ami.
4: Good afternoon!

ako to, si Chang Ami. Good afternoon! Sa lahat po ng ating mga kapamilya ka-serbisyo, maraming salamat po sa dalawang taon. Napokita mo naman and more. Happy and healthy years together dito po sa ating programa. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pong walang sawang support at pagmamahal. At syempre, yung nariyan tayo para sa ating mga kapamilya. Every single day, Monday to Friday, 3 to 4pm. At salamat din sa ating mga eksperto na kasama sa ating programa, ang ating mga life coach, ang ating pong mga psychiatrist, psychologist, si Dr. John Patrick Magpantay, si Dr. Catherine Tan, si Teacher Tina Zamora. Ganun din, thank you din kay Coach Rainer Grospe. Sino pa ba? Naku, ang dami na nating nakasamang mga experts dito sa programa na libre pong nagbibigay tulong sa lahat ng ating mga kapamilyang may pinagdaraanan po sa kanilang mental health. Si Prof. Yeng Gatchalian. Naku, kung meron man ho akong makalimutan, wala ho kaming listahan. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga aminatics, oy, di ba? Yung mga Team Radyo, Team Bahay, Team Kotse, Team Teleradyo, Cable, at Team Online. Thank you. Love to you all. At syempre, always, nandito po ang inyong programa. Ang handa pong makinig at magbigay ng suporta sa anumang sinumang kapamilya natin na may pinagdaraanan nang wala hong panghusga, ha? Laging nakasupport, nakikinig, anumang pong usapin sa problema man yan sa buhay, sa trabaho, sa relasyon, sa pamilya, at kung ano man ho ang gusto ninyong pagkwentuhan tungkol sa ating mental health, kung ano man ho ang inyong concern sa ating anong feels mo, pati na rin po sa ating mga drama every Friday sa Chang Ami Present, sa mga naka-follow sa ating mga social media accounts. Maraming salamat. And happy second anniversary sa ating pong lahat. At syempre sa lahat po ng mga kasama natin dito sa production, yung mga panghapon sa teleradyo, sa ating technical department, maraming salamat sa ating executive producer na si Mayora, kumakain ng pansit, Sheila Tubalinahan.

0: At syempre, may lumpiang Shanghai. Galing kay Doc Dennis. Salamat sa ating masarap na merienda. Kamusta po kayo dyan? Ano po ba ang inyong merienda? Mommy Tess Villamin, happy midweek. Yes, kalmahan lang natin ang mga bagay-bagay, sabi niya. At laging manalangin na maging maayos ang ating bansa sa dami po ng mga pangyayari. Ano, sa dami ng ganap. Naku, thank you po Sir Manny Conana ng Virginia, USA. Dahil alam ko po madaling araw dyan, parang mga alas dos ata. Pero kasama pa rin ho natin siya dito araw-araw. Thank you po. Si Chris John Gatmonton, ganun din. Si Tita Nona Damian. Good vibes, 2 years ako. Sa ako to, si Chang Ami. Thank you. Ay naku, ang mahalaga ay nakabuo tayo ng maliit na community dyan sa ating pong online world sa YouTube. At syempre kapamilya, sali na rin ho kayo sa DZMM Teleradio Community naman sa Messenger, sa ating pong bagong broadcast channel. Diretso na po sa inyong inbox ang may init na balita at talakayan, at pwede pa kayong mag-react agad-agad. Sumagot sa ating mga polls at i-share ang inyo sa inyong mga kakilala. Ang matatanggap nyo pong mga updates na kumpirmado at sigurado, kaya iscan lang ang QR code na makikita po ninyo ngayon na ilalabas ng ating Teleradio team. Salamat din pala sa ating Teleradio peeps. Yan, makikita po ninyo yung QR code sa inyo pong mga screens para po una sa balita, una sa public service, sa Messenger. Tia Mind Gale, magandang hapon din. Ito team bahay itong si Miguel Andre Mira at team online din eh. Salamat Julius Bangalando, Marvin Riabad at sa kanyang asawa na si Marian ng North Caloocan. Always din yan kasama natin. Si Dolly Soriano 3299. Maraming salamat. White Pasta Coco Chang, birthday ng unika iha kong si Lorena Damian Leyva Garcia. Happy birthday kay Lorena. Ako, hindi makakalimutan ni Nona Damian kasi anniversary din natin dito sa programa. Ay, hindi ko rin pwedeng makalimutan ay birthday din po ng ating kaibigan na napakahusay when it comes to technology, si Sir Art Samaniego Jr. Sir Art, happy happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Si Sheila Arbues, bumabati rin ng happy second anniversary. Salamat. Chris John Gatbunton, maraming salamat siyang at Madlam People. Sabi niya, si Caroline Ogaire, superwoman ka talaga din po, ano? ako po ay solo nanay din sa apat kong anak. Oy, congratulations! Mami Ligaya Ching Tan, good good afternoon din po sa inyo kay DZMM Teleradio version 2.0. Sabi niya, aye, aye, aye. Virgo Profogo, magandang afternoon. Maria Dulce Orate, happy anniversary. Kalimutan muna ang mga problemang personal man o pambansa. Sabi niya, makinig muna kay Chang. O, para naman medyo ma-relax tayo ng konti. Ano? Josh Kyle Edip Official, Tita Cory Alejandro, happy anniversary din sa iyo. Si Edwin Bunagan, 2934, mula naman sa South Korea, Saranghae. Si Virgo Profogo, si Mind Gale, sino pa ba? Si Maple Ngani. Ay, dati 630 yan ha, naging Maple Ngani. Si Donald Figueroa Bagawisa, si Akis Strel 88. Aaron John Navales Nicomedes, listening from Concepcion 2, ay sa Marikina City. Kamusta po mga taga Marikina? Aba, nagpapandesal pala si Sir Manny sa Virginia, USA, gawa daw ng kanyang misis. Roberto Clemente, good afternoon din. At sino pa bang mga nariyan sa ating team online? Si Servando Sales ng Pagsanghan, Laguna. LV Vidua, makulimlim daw dyan sa Binangon ng Rizal. Tita Alicia Palomo, magandang afternoon, happy anniversary din po sa inyo. Si Popoy Vladimir. Sino pa ba? Ayan, oh, kompleto na. Si Emma.

0: Well, Bartolay. At para po sa ating episode ngayong hapon, ako marami na naman ho ang makaka-relate dito sa ating anong feels mo. Pag-uusapan po natin yung mga nakatagong sugat na daladala ng mga panganay na anak, lalo na daw po yung mga eldest daughter kung tawagin. Sa likod ng pagiging matatag ng mga panganay na anak, ay may tahimik na pasanin at sugat na hindi nakikita daw ng iba. Kaya ang tanong ay paano nga ba daw nakakaapekto ang maagang responsibilidad sa kanilang mental health, sa kanilang pakikipagrelasyon, at pati na rin sa pagtingin sa kanilang sarili. So yan po ang ating pagkukwentuhan mamaya sa ating pong anong feels mo. Dito po sa Ako To si Chang Ami. Nako, sabi agad ni Mind Gail, relate. Nako, for sure marami po ang makaka-relate sa ating pag-uusapan. Leon 2866, shout out daw po sa kanyang staff and crew ng Sonic Racing Cross Worlds 2026. Ayan, for Leon 2866, Ray, alright, tama ba? Rivera ng Papa Ray ng Marilao, Bulacan. Happy anniversary din po. Maraming salamat. Oras natin, 3:15 ng hapon. Narito po muna mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Mali lang yung pagkakalapat ng mga numero. Sumablay. Alamin muna natin ang sitwasyon ngayon. Diyan naman po sa patuloy na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
1: Siyang magandang hapon. Patuloy pa rin ang programa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong Miyerkules ng hapon dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sa kabila ng init ng araw, libo-libo pa rin ang nagtitipon-tipon, dala ang kani-kanilang payong at pamaypay na panangga sa init. Sunod-sunod ang music performance sa stage at nananatiling mapayapa ang sitwasyon ngayon dito. Sa lagay ng traffic, sang banayan ang traffic dito sa tapat ng People Power Monument sa EDSA northbound at southbound. Tatlong linya ng northbound ngayon ang bukas sa mga motorista simula Corinthian Gardens hanggang White Plains at ganun din sa southbound. Habang nananatiling sarado naman ang westbound at eastbound ng White Plains Avenue, kaya inaabituhan ang mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong ruta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Samantala, NCRPO, iginiit na walang special treatment sa pagbabantay sa Iglesia ni Cristo Rally sa EDSA People Power Monument. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
2: Siyang Ami, iginiit ng National Capital Region Police Office na walang special treatment sa kanilang ipinapatupad na seguridad sa nagpapatuloy ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument sa panel ng DZMM kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Maximum tolerance ang kanilang ipinapatupad sa pag-itipo ng INC. Tulad na ramang din ng simukong mga iginakasang rally ng iba't ibang grupo.
3: Wala naman pong special treatment dahil kahit naman yung ibang grupo, kung halimbawa na nagkakaroon sila ng pagtitipon na wala silang permit, inaalaw naman po sila na magkaroon ng programa nila. Walang nagsisigawan, walang nagtutulakan. Tuloy yung programa nila na yung mga pulis ay nakabarikada lamang para i-ensure na yung mga motorista natin at mga commuters natin dyan sa EDSA ay nag-guide ng maayos.
2: Sa ngayon na natin papayapa ang isa-sigurang programa ng INC dito sa EDSA People Power Monument, wala rin na italak ang mga toward incident. Kaugnay nito, habang sumusunod din ang sa ngayon, may pitahawatan pa rin ang sasunod ng NCRPO sa bisintad ng PPM kung saan nag-standby na mga pulis sa buka ng bahaga ng White Plains upang hindi na mag-spill over muli sa mga nakikisa o ang mga pulis sa pag sipon sa kahabaan naman ng kalsada ng EDSA.

0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Halit, magbabalik po kami. Sandali lamang.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Super sarcastican!
7: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
8: Tabla-tabla muna, tol.
6: Super sa katatawanan.
9: Okay na ba to? Ha? Ito pa!
6: Super pati sa Pogi Points.
10: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
9: Hindi ko maipaliwanin. Parang bang may magic!
6: Super sa lahat ng hanap mo.
11: For everybody!
6: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
12: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
13: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usap.

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami. Oras po natin 3:22 ng hapon.
0: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: Ngayong hapon, pag-uusapan po natin sa ating anong feels mo etong sinasabing the hidden wound. So paano daw nakakaapekto ang maagang responsibilidad sa mental health ng mga panganay na anak, specifically daw sa babae. Pero feeling ko ito'y pwede kahit babae or lalaki. So mas maunawaan ho natin lahat kung ano yung mga tahimik na dinadala at responsibilidad na madalas bit-bit ng mga panganay na anak at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang mental health, pakikipagrelasyon, yung pagkatao nila at maipakita na mahalaga rin ang paghingi ng tulong at yung lagi nating pinapaalala na pagseset ng boundaries at pag-alaga ng sarili o yung self-care na hindi ho dapat nating isipin na selfish. Oh? So yan ha, malinaw. So mga kasama po natin ngayong hapon para magbigay ng dagdag kaalaman sa atin po ngayong hapon, ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Wala pong iba kundi si Coach Rainer Grospe. Coach,

0: Happy anniversary!
1: Happy anniversary! Ako to si Chang Ami. Hello po mga pamilya, mga Aminatics, at hello sa mga panganay na babae dyan.
0: Kaway-kaway. Yes, kaway-kaway na ang mga panganay. Eh, nakita ko ito sa online na apparently napakadami ang nakarelate at nagsabing, oo, totoo yan. Eh, dito nga sa ating online, may mga kumakaway na eh. Sabi nila, naku, makakarelate tayo na naman sa pagkukwentuhan ni Chang at ni Coach. So, eto na. Ano ba itong tinatawag na hidden wound ng mga, ay ang madalas daw ang nagdadala ay mga panganay na anak. Iba pa ito sa generational trauma, syempre, Coach Rainer.
1: Yes, yes, Chang, iba pa yan. No? So, ang hidden wound ay, alam mo, ang tawag natin dito globally ay eldest daughter syndrome. So, meron talaga siya particularly sa mga panganay na babae. No? Pero sabi mo nga, pwedeng ma-apply siya sa mga lalaki, pero pag-usapan natin yun mamaya. Yung hidden wound ay hindi siya katulad ng physical wound na nakikita mo na sa physical appearance o kaya nahalata siya. Actually, hindi ito nakikita ng marami. Chang Ami, actually, may mga tao nga na affected nito, meron nitong hidden wound, pero hindi nila alam na meron pala tayong tawag doon, na hidden wound pala yun.
0: Oh,
1: oh. So kapag narinig nila, dinescribe natin, yun pala yung parang sabi nila, ay, nakaka-relate ako dyan. Ayan. So maraming mga panganay ng babae, Chang, na lumaki na yung identity nila ay hindi lang anak. So actually, nabubura na nga yun eh. Kasi sa konteksto ng Filipino family, ang panganay na anak ay nagiging institution. Nabubura yung ano, yung title niya o yung identity niya bilang anak at yung personal ano niya. Usually ang title niya ay ikaw ay ate. So na the moment na magkaroon ng nakababatang kapatid, no, itong mga panganay na to ay nag-shift na yung role nila. As early as that, no, as early as 2 years old, 3 years old, nagiging ate na sila na imbis na naglalaro pa sila at ine-enjoy pa nila yung pagiging pagkabata nila, ay nagkakaroon na sila ng role, no, responsibilidad at actually ina-assign ito ng mga magulang sa kanila eh, sa maagang edad pa lang. So, ikaw na yung ate, nagbabago na yung role niya. So, dun pa lang, nababawasan na yung pagkabata ng mga tao. Kaya pag lumalaki sila, ito yung tinatawag natin na hidden wound. Tapos, nagkakaroon siya ng epekto in their future relationships, future self, and yung performance nila as a whole.
0: Oh, kasi nga nung nabanggit mo, sabi mo na as early as 2 years old, parang ang bigat na nung responsibilidad nila, agad-agad. So, hindi rin nila na-enjoy yung kanilang childhood kasi lalo na kung kunwari ang situation, Coach Rainer, ay single mom or single parent, single dad. Yes. Hindi ba? Na parang siya na agad yung tumatayong nanay slash tatay o kaya slash basta ate. Yung ganun, ano?
1: Ate. Oo, pag sinabing ikaw ang ate, no, 2 years old pa lang, usually maingay pa yan, malikot pa yan, di ba? 3 years old, naglalaro pa yan. Pero kapag nagkaroon ng kapatid yan, pag sinabi ng magulang na huwag kang maingay, huwag kang magulo kasi natutulog yung kapatid mo, doon pa lang, naiisip na parang nade-develop na sa utak niya na hindi lang pala ako yung nandito sa bahay at may epekto pala yung ginagawa kong pag-iingay. So, nagiging hypervigilant ngayon itong mga bata. Lumalaki sila na hypervigilant na kapag sumigaw ba ako, kapag naglaro ba ako, papagalitan ba ako ni nanay dahil natutulog yung kapatid ko o dahil may kailangan siyang gawin. So, imbes na na-enjoy ng mga bata, yung kanilang pagkabata, no, yung kanilang paglalaro, ay nagkakaroon sila ngayon ng responsibility na hindi naman dapat ganoon kaaga nilang nare-realize.
0: Lalo na kung ang mga kapatid mo ay para kayong hagdan, kung tawagin, hindi ba? Yung sunod-sunod yung edad. So parang dapat, dun pa lang, parang napasa na nung magulang sa panganay na anak, yung maraming responsibilidad sa loob ng pamilya. O bantayan mo muna yung kapatid mo, may kakausapin ako. O bantayan mo muna, paliguan mo yung kapatid mo, ganyan. Parang yan na ba yung tinatawag na parentification?
1: Ayun. Exacto, Chang Ami, yung parentification parang naipapasa, no, yung role ng magulang doon sa panganay na anak, lalo na kung babae to. Kung titingnan natin to,

0: yung parentification kasi ay naimbento o invento ng word yung salita na yan ng Western psychology, no? Pero dito sa Filipino psychology, kapag pinag-aralan natin yung sikolohiyang Pilipino, ang katumbas ng parentification ay ang Filipino archetype na tagasalo. Tagasalo, no? Ang ibig sabihin
1: oo
0: ng
1: nga.
0: tagasalo ay yun nga, siya yung ibig sabihin, supposedly kasi tiyang amin, nalilito na, supposedly, ang parent, ang tagasalo, di ba?
1: Oo, tsaka taga-provide, taga-bayad. Yan ang tawag ko sa pagkasama ko yung anak ko eh. Ako ay isang taga-bidyo, taga-drive, taga-bayad, taga-cheer. Pag nasumasali sa tournament, yan ang lagi kong sinasabi, ako yung taga. So dapat yung magulang yun, hindi yung panganay na anak.
0: Oo, dahil mabigat yung responsibility niya, lalong-lalo na tignan mo muna yung kapatid mo, pakainin mo muna yung kapatid mo, paliguan mo muna yung kapatid mo, no? At nangyayari ito kapag si nanay ay humihingi ng tulong, no? Ito ay hindi masamang humingi ng tulong eh. Pero yung sinasabi natin, pagkabata pa lang, binibigyan na natin sila ng ganun na kabigat na responsibility. Maganda sana tiyang ami is halimbawa ay yung mga responsibility na yun ay ginagawa ng sabay, hindi inaasa. Hindi pinapasa.
1: Oo,
0: no?
1: hindi mo yun binibigay ng buong buo doon sa anak mong panganay. Kundi nakikita niya dapat na nagtutulungan kayo. Parang ganoon. Oo.
0: Correct, nagtutulungan. Yeah. Oo. Kasi yan naman yung ano natin sa pamilyang Pilipino, talagang very intact yung relationship na yun. Pero kapag ipinasa mo sa kanya yung trabaho o yung responsibilidad na perform sa isip niya na ito ay ako yung sinasandalan ng mga magulang ko, no? Kapag lalong-lalo na kapag kailangan nila ng tulong. So dadalhin niya to siyang ami hanggang sa pagtanda niya.
1: Mm-mm.
0: No? Cooperate pa din siya doon sa ano yung problema ng pamilya, ano yung crisis, ano yung may anong matutulong ko, anong gagawin ko? Ako yung magbibigay ng solusyon. No, nagiging automatic sa kanya. At in the long run, kapag hindi ito kapag hindi natin ito na-address, ito na yung magiging cause ng burnout, no? Tapos probably na wag naman sana ay magkakaroon ng resentment, tapos away pamilya hanggang sa magkaroon na ng alam mo yun, yung paghihiwalay nung pamilya. Hindi natin alam saan galing yung problema, bakit laging irritable dun sa pamilya, hindi natin alam galing pala ito, magmula pa nung bata siya, dinala na niya yung sugal na to.
1: Mm-mm. Sabi nga ni Grace Groyon, nadanasan ko yan siyang nag-alaga ng mga kapatid ko. O anong naging pakiramdam? Anong naging epekto sa'yo, Grace Groyon? Sige, ilagay mo dyan sa ating online, sa YouTube, para malaman din natin kung ano yung pinagdaanan niya. Kasi gusto natin din syempreng tulungan yung mga narito, yung nakaranas na niyan. Kasi hindi nila na proseso na naka-apekto ito, yung pagkakaroon ng malaking responsibilidad sa mental health nila eh. Even sa kung papaano sila, ano siguro, no, coach, makipagkapwa-tao?
0: Actually, pati makipagrelasyon. Sa maniwala kahit sa hindi, mga pamilya, ay kapag meron kayong hidden wound na ganito na eldest daughter syndrome, usually ay ang na-attract natin ng mga partners ay yung mga problemado. hindi dahil gusto mo ng problema, no? Pero dahil nasana yung nervous system mo, na yung role mo, ikaw yung taga-salon.
1: Tagaligtas, parang messiah, kind of love.
0: Tagaligtas, taga-bigay ng solusyon ko. So kung mapapansin po ninyo, yung mga naging partners ninyo ay ganun, no? Parang, nare-recognize nyo to na it's as if, yun yung love ninyo para sa kanya, kasi naging source of parang approval siya ng mga magulang mo sa iyo eh. Nasabihan ka na mabuti kang anak, mabuting panganay, ganyan. At dagdag ko lang tiyang ami, kasi meron pala tayong kaya pala nangyari ito sa mga panganay na babae, dahil sa Philippine culture natin, naniniwala tayo na mas responsable yung mga babae.
1: Ay, oo, tapos, yan din yung isa pa. Oo, na parang yung mas kaya nila,

0: Mas responsable, mas independent daw. Parang ganon, sinasabi. Ha? Ito yung base sa mga pag-aaral at mga nabasa namin ni Coach. Ha? Huwag kayong magagalit.
1: Yes, oo.
0: Diba?
1: At saka kaya magkaiba yung experience ng panganay na lalaki at saka ng babae dahil doon sa tinatawag natin na gender role.
0: Mm-mm.
1: Sa bahay, ang ginagaya ng batang babae o minamanan niya ng mga responsibilities ay responsibility ng nanay.
0: Nanay.
1: Tapos yung sa tatay naman ay yung sa lalaki. Kaya kahit panganay yung lalaki, minsan hindi siya yung gumagawa ng gawaing bahay.
0: Oo.
1: Pero yung panganay na babae, siya na yung nagiging nanay ng kapatid niya, nagiging nanay ng bahay, 'di ba? Tagalinis, tapos paglaki pa niya, siya pa yung pagkatapos ng high school, siya pa yung mapipilitang magtrabaho kaagad kahit mura lang yung sahod para lang makatulog.
0: Yeah. Alam mo, connected din 'yan doon sa napanood ko na reel kaninang umaga na parang sinasabi ng isang doctor, I think doctor and scientist siya sa Amerika, na sinasabi niya na kaya daw kadalasan ang mga babae ang may sakit na autoimmune disease. Kasi may kinalaman dyan, yung masyadong iniintindi ibang tao kesa sarili niya, piniplease ibang tao kesa sarili niya. Meron ba yung connection, Coach?
1: Meron, Chang Ami.
0: Oo,
1: dahil,
0: no? Parang meron talaga eh.
1: Ang pinagmumulan nito, Chang Ami, ay chronic stress, yung tinatawag natin na pamatagalan.
0: Chronic stress.
1: Dahil hypervigilant yung magmula ng bata ay hypervigilant. Magagalit ba yung nanay ko? May kailangan ba akong gawin? Hanggang sa paglaki niya, no? Ito ay hindi nakikita na parang stress talaga na parang problemado ka. Ito ay parang pagpasok mo ng kusina bilang babae ay titignan mo yung lababo kung merong dapat hugasan.
0: Mm-hmm.
1: O kung meron ba may matitira bang ulam, may kailangan ka bang, alam mo yun, lagi kang nag-iisip ng ano ba yung pwede mong gawin, magkakaroon ba ng problema. So ito araw-araw itong nangyayari. Tinatawag siyang chronic stress kapag gumabot na ng ilang taon. At ang chronic stress na to ay nagpapababa ng immune system. At isa sa mga cause ng autoimmune disease ay ang mababang immune system. Walang particular na parang dahilan kung bakit nagkakaroon ng autoimmune system. Pero isa itong dahilan, ayon sa pag-aaral, chronic stress mula pa nung pagkabata, may hidden wound ka na hanggang sa pagtanda mo.
0: Yeah, maganda naman itong ito naman sabi ni Nico Batalliones. Curious ako kung paano sa mga lalaki. Sasabihin dito, dapat responsable ka bilang kuya. Tapos nasabihan pang huwag maging emosyonal. Kaya mas napapansin ang eldest daughter kesa sa eldest son. Eh ako naman ay walang daughter, eldest son lang. Paano daw? Oh, yung observation niya na
1: meron,
0: yun. Meron din siguro,
1: meron
0: no?
1: Din. Mm, meron din tayo nga na may kaakibat na mental health effect din, no, para sa mga panganay na lalaki. Lalong-lalo na kung ang stereotype sa mga panganay na babae na bata ay mas responsable at mas magaling at mas maaasahan. Yung stereotype naman natin sa mga batang lalaki na mga panganay ay ini-expect natin na sila yung malikot, sila yung hindi maaasahan, sila yung parang magiging cause pa nga ng problem. At nagkakaroon ng epekto ito sa kanilang identity. Kaya naman, paglaki nila, sila ay parang nagiging prophesizing yung mga stereotype natin sa kanila na hindi nga siya tumutulong sa bahay, na hindi nga siya responsable, di ba? At nagkakaroon din ng epekto sa mental health ito. Pero parehong kapag panganay, parehong inaasahan sila, lalong-lalo ng pamilyang Pilipino. Maraming mga pamilyang Pilipino sa atin, no, mga kapamilya na nasa survival mode. Yung economic condition nila ay nasa survival mode. Hiniling na maipanganak sila, pero nung pinanganak sila ay meron na silang responsibilidad kaagad na umagapay sa kanilang mga kapatid.
0: Sabi ni Ramona 4321, ay true, may kakilala akong panganay na nag-aalaga ng younger sibling, yung jowa niya, sa kanya rin nakasandal, as in jobless si jowa, siya ang nagtataguyod. So posibleng ang epekto nito long term ay maging people pleaser, ganon, Coach?
1: Yes, magiging people pleaser, walang boundaries, tapos it's a general...

0: magiging siyang intergenerational cycle dahil sila magkakaroon sila ng anak, no? Pagpanganay yung babaeng anak, kung ano yung ginawa sa kanya nung bata siya, yun yung igagawin niya dun sa panganay na anak. Hanggat hindi natin ma-realize na we are carrying this wound pala. Kaya napaka-importante talaga ng episode natin ngayon. Para sa mga nakikinig sa atin, di ba, matutunan natin mamaya na ma-heal itong wound na ito.
1: Kahit pa paano. Sabi ni Grace Groyon, akwala ko, dalawa lang kami. After 10 years, nasundan pa ng dalawa. High school na ako. Kailangan, pagkagaling sa school, uwi na kasi walang magluluto at mapapagalitan ng lola kasi naiwan sa kanya yung dalawang bata. O, di ba? Pinasa din sa lola yung responsibilidad. Sabi naman ni Akistrel88, never kong ginawa yan sa anak ko na may taga. Mamaya may nangyari sa maliit, kasalanan pa yon ng eldest. Ayoko nun. Hindi pahayag ang biyenan ko na ipasa sa bata ang trabaho ko. Totoo din naman. Diba? Kaya di ko tinatawag na ate ang eldest ko. Name nila kung tawagin ko sila. Oo nga, no? Pag sinabi mo kasing ate, kuya, parang sinasabi mo na ang bigat ng responsibilidad mo, that you have to act properly because you're an ate or you're a kuya. Parang ganyan. Yes, that you're, yung parang ang bigat nung tawag na ate at kuya kasi parang meron ka kaagad na responsibilidad na hindi ka pwedeng magkamali, that you should do things right, well, and yung ikaw talaga yung close to perfect ka, ganyan.
0: Ikaw ang mature, ikaw ang mag-a-adjust, Pag sinabing ate at kuya, ikaw, parang may role na kaagad yun eh. Role na kaagad, hindi na siya sa atin sa Filipino kasi ay parang meron tayong hierarchy, di ba, na kapag mas matanda, ganyan. Pero ang pagiging mas matanda ay may kaakibat na responsibility pala sa pamilyang Pilipino na hindi natin alam, na ala natin maganda, no, na masipag at matulungin yung panganay na anak, pero hindi natin alam na nagiging trauma response na pala ito dahil nafe-feel pala niya na importante lang siya kapag may ginagawa siyang tama, kapag nagpapasensya siya, kapag siya yung nagpapahiram ng laruan dun sa nakakabata niyang kapatid, di ba?
1: Yeah.
0: Kailangan i-share kapag mas matanda. Parang sila kailangan yung umintindi, at napakabigat po na responsibilidad din para sa mga bata.
1: Totoo yan. And speaking of yung pag-share nga ng toy, nabasa ko rin dati na hindi mo pala pwedeng basta-basta sasabihin sa anak mo na i-share mo yung toy mo. Kasi property na pala niya yon. Dahil binigay mo bilang magulang sa kanya na yon. So tatanungin muna siya, okay lang ba na i-share mo yung toy mo sa iba mong kalaro? Hindi mo pala daw pwedeng i-demand agad-agad na i-share mo yan. Because sharing is caring. Hindi na ganoon. Kasi may right na yung bata sa kanyang laruan. Parang ganoon, ano? Ibang usapan din yan.
0: Nagiging guilt trip siya, etsang amin, no? Kapag, So, pag, parang, ano, parang, nagkakaroon ng resentment yun.
1: Oo.
0: Applicable din siya dun sa topic natin ngayon, na kapag may pinagawa ka dun sa panganay na anak na para dun sa nakakabatang kapatid. Example ay pagluto, pagligo.
1: Gawain bahay.
0: Kung ayaw niyang gawin yon sa kanyang kapatid at napilitan siya na gawin yon, magiging resentment yon, no? Sama ng loob.
1: Sa
0: iyo,
1: panahon.
0: O, magulang, sa kapatid mo, tapos hindi natin alam ngayon paglaki nila, parang merong sibling rivalry, pero hindi natin alam saan galing?
1: Doon
0: pala. Sa napilitan na role na parentification natin.
1: Yeah, nako. Sa ating pong pagbabalik, magbe-break lang tayo. Maganda itong tanong ni nasaan na ba yun? Ni Ramona. Paano ba natin matutulungan yung mga ganong kakilala natin na panganay na may ganyang experience? So yan po ang sasagutin ni Coach Rainers sa pagbabalik po ng Ako To Si Chang Ami. Oras po muna natin. 3:43 ng hapon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko.

0: ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, TTNM! Una sa balita, una sa public service.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
3: gabi.
4: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
7: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Mo, pag-usapan natin.
9: Time check muna! 3:46 ng hapon!
10: Ang oras ay...

0: kami po yung nagbabalik kasama si Coach Rainer Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Pinag-uusapan po natin the hidden wound. Paano nakakaapekto ang maagang responsibilidad sa mental health ng mga panganay na anak na babae. At nabanggit nga ni Coach Rainer na meron palang eldest daughter syndrome. Naku, ang ganda ng mga pinapadalang reaksyon ng ating mga kapamilya, Coach. Kaya sabi ni Grace Groyon, working kasi pareho yung parents namin, kailangan ang pasok namin sa school. Nung sumunod sa akin, hindi pwedeng magsabay kasi walang bantay yung maliit na kapatid. Pero kadalasan nasa akin lahat ng trabahong bahay. Sabi naman ni Nico Batalyones, nakita ko yung expectation na maging mature ka ng maaga. Tapos, kapag kaya mo nang i-indulge ang inner child mo, sasabihin sa'yo, bakit ka gumagastos ng ganyan ang tanda-tanda mo na? Oo nga, parang nakakalito yun. Sabi naman ni Nathan Galvez, para sa akin bilang panganay sa aming magkakapatid, natuto ako ng gawaing bahay at natulungan ko ang mother ko. Pero yun nga, ang tanong, paano natin sila tutulungan na hindi makaramdam nung guilt, Coach Rainer, kapag inuuna yung sarili? Kasi kadalasan meron yan talaga eh, yung nagigilty ka na parang, naku eh, paano yung mga kapatid ko?
1: Okay, so itong ano na to, eldest child, gawin na natin eldest child syndrome, no? Isa sa mga pinaka masakit na healing process ng ami. Siguro yun yung masasabi ko, na isa itong hindi siya typical na healing nung halimbawa naka-experience ka ng trauma, tapos may mental health healing journey ka, no? Alam natin yan, yung forgiveness, yung self-care, yung hanggang sa mag-heal ka. No? Ito ay isa sa mga pinakamasakit na healing journey dahil meron kang ina-unlearn na identity, no? At nire-reclaim mo yung identity mo as an individual self or bilang sarili mo, at minsan ang nire-reclaim mo dito ay yung pagkabata mo. Anong ibig ko sabihin doon sa isa ito sa pinakamasakit na learning identity? Dahil for you to be able to unlearn something, you should stop doing it. Diba?

0: inasahan na tagaayos ng lahat. Financially, yes. Emotionally, yung ganun ba? Yung ganun kabigat.
1: Tapos biglang hindi ka tutulong, no? And then mararamdaman mo yung guilt mo at makikita mo yung mga pamilya mo at mga kapatid mo na naghihirap sa buhay nila dahil hindi mo sila tinulungan. Ang workaround natin dito, ang pwede nating isipin mga kapamilya na merong eldest daughter syndrome ay baka nireinforce din dahil sa ating hidden wound ay nareinforce din natin yung pagiging dependent naman nila sa atin. Hindi sila natuto na mag-solve ng sarili nilang problema at maging accountable sa kanilang choices dahil lagi tayong nandoon. And what if huminto tayo, mag-heal tayo doon sa hidden wound natin at huminto tayo sa pagsuporta o bawasan natin yung pagtulong natin sa kanila o hindi yung ibibigay yung buong-buong sarili, no? Yung may ititirap tayo para sa sarili natin. What if yun yung way para matuto sila na maging responsible din sa kanilang mga choices? Yan naman yung positive naman doon. Medyo mahirap siyang
0: i-unlearn. Oo. Totoo. Lalo na kung ikaw yung anak ng OFW, 'di ba? Tapos yung nanay mo yung inaasahan ng buong pamilya, tapos ikaw yung kailangan maging nanay habang wala si nanay o kaya wala si tatay, okay. Ikaw yung tatay. So, yung pagdi-distribute pa lang nung pinapadalang pera na equally ma-distribute mo, 'di ba? Yung responsibilidad na equally ay mapantay-pantay maalagaan mo yung mga kapatid mo. Ang hirap noon.
1: Mahirap yung sabi ko nga yung healing sa sobrang hirap, no. And then meron din tayong yun yung tungkol sa responsibilidad, and pangalawa is yung belief na kapag nahihirapan yung pamilya ko, wala akong key na mag-indulge or mag-enjoy o kaya 'di ba na na-treat yung sarili ko, dapat nahihirapan din ako. Katulad nung example kanina tsang amin na high school siya at
0: Kailangan
1: umuwi na maaga. Hindi na siya makapag-hangout sa kanyang mga kaibigan. Ito yung okay, dahil nahihirapan yung lola ko, dapat mahirapan din ako, parang ganon. So, paglaki natin, yung kanina man na nag-share din ang experience niya, kapag bumibili siya ng mga laruan, bakit bumibili ka pa ng ganyan? Ang tanda mo na. Oo. Nagigilty naman siya kapag may kakayahan na siya. Na-learn din natin yun. So, the way to unlearn that is to still do it, no? Tapos ay sit with the guilt. Hayaan mong mag-guilty ka, pero gawin mo pa din. Bumili ka pa rin ng laruan ng gusto mo. Pumunta ka pa rin ng mga pagkain na gusto mo. Pumunta ka pa rin sa lugar na gusto mo. Gawin mo pa rin yung mga gusto mong gawin habang nagigilty ka. Hanggang sa magkaroon ng information or data input yung nervous system mo na okay lang pala, na-deserve ko pala to at hindi naman ako nagkukulang sa kanila. Nagagawa ko naman, nakakapagbigay pa rin naman ako, nakakapag-support pa rin. Yun nga lang ay inaalagaan at nagtitira na ako sa sarili ko ngayon. Hanggang sa masanay tayo.
0: Yeah, hanggang sa masanay. Sabi nga ni Virgo Profogo, lalabas, selfish ka na pag mag-focus ka naman sa sarili mo. Totoo din. Marami kang masasakit na salitang maririnig pagka ganyan. Sabi ni Nico Badaliones, ang mahirap sa healing journey mo, you unknowingly pass the trauma to others. Sila yung nagiging tagasalo sa'yo habang ikaw ang nag-a-unlearn. Nako, totoo din. Ito, Coach, may mga senyales ba yung isang panganay na anak na nakakaranas na ng emotional and mental exhaustion? Kasi talagang nakakapagod yan, ha?
1: Ito po ay natututunan lang din nila, no? Ay hindi sila makaiyak fully.
0: Oo.
1: No? At pinipigilan nila yung iyak nila, tapos ay very very masipag sila at pwedeng magaling din sila sa school dahil nag-overcompensate sila, dahil natutunan nila na yun pala yung para matawag sila at mahal sila, para mahal sila ng magulang nila ay kailangan tumulong sila, para matawag sila na mabuting anak ay kailangan may ginagawa sila na gawaing bahay, no? So ito yung mga natin isa sa mga signs natin. At syempre ay hindi na siya masyadong naglalaro, no? At parang tayo kasi

0: sa mga Pilipino, iwasan natin yung parang binibigyan din natin kasi ng praise yung pagiging masipag ng mga bata, 'di ba? Kaya nagiging identity po 'yun nila. Pero at tandaan lang natin na kapag bata ang bata ay dapat masaya, maingay at naglalaro at makulit. Ayan. Kapag hindi po sila ganyan ay isip matanda na po sila at hindi po healthy para sa kanila 'yun.
1: Hmm. Kaya mahalaga din na iniisip ko kung anong edad ba dapat nagko-communicate yung anak sa magulang or yung magulang more so sa anak about setting the boundaries, yung oh hindi porket ano ha ganyan. Parang ako nung sinabihan ko yung kapatid kong bunso, sinabihan ko siya na kinausap ko siya at sinabi ko sa kanya na hindi porket ikaw yung bunso, ito another angle din naman to, ay ikaw yung dapat mag-aalaga sa mga magulang natin. Dahil ikaw ay bunso or single at wala kang pamilya at lahat kami ay may mga kanya-kanyang pamilya, hindi ibig sabihin na purely sa'yo yung obligation na yun, ha? Parang ganun. Mm-hmm. Kasi sinabi ko sa kanya, you can also learn to live your life. Hindi ikaw obligado na ikaw ang dapat mag-alaga porket wala kang asawa at anak. Parang ganun. Diba?
0: Maganda yun, Chang Ami. Dahil
1: kasi dapat kinocommunicate yun, eh. Diba?
0: Meron ka ng ano, meron ka na kasing mataas na self-awareness about mental health, eh. Diba? So, sa pamilyang Pilipino, kapag walang siyang amin na nag-communicate ng ganun sa nakababatang kapatid, eh nagiging automatic siya.
1: Parang sinabi ko yan, mga ano, before pandemic pa, parang ganun. Kasi nakikita ko na yun, na nabibigatan siya at feeling niya, yun yung responsibilidad niya at obligasyon niya. In-explain ko na iba-iba tayo ng parang pwedeng ibigay na tulong sa mga magulang natin at pag-aalaga at pag-auruga. Mm-hmm. Yun.
0: Yes. Same is true with when preventing yung hidden wound natin, yung magulang po, yung kailangan na aware doon sa kung paano mag-set ng boundaries doon sa anak niya, no? Alam ko po na sa mga pamilya natin na malaki yung pamilya at dual income, 'di ba? Hindi natin maiiwasan na humingi talaga tayo ng tulong sa mga bata. Ang pwede na lang natin pong gawin ay bigyan din pa rin po natin sila ng pagkakataon na maging bata, no? Hindi lang yung role, yung parenting roles na pinapasa natin sa kanila ay gabayan at tayo yung mag-lead, tapos sila ay taga-assist lang, no? At kapag pinagawa natin ito ay bibigyan pa rin natin, make sure na bibigyan natin sila ng time na maging bata, na maglaro sila, mag-ingay sila, 'di ba? At maging makulit sila kasi 'yun po yung pagiging bata. Kahit na merong silang bunso na natutulog, kailangan po nating 'wag pigilan ng pagiging bata kasi doon nagsisimula yung emotional wound natin o yung hidden wound natin.
1: Yeah. Sabi naman ni Sir Manny Conanan ng Virginia, USA, yung panganay kong babae ay masasabi ko na successful sa kanyang napiling career. Subalit hindi namin makonvince na magkaroon ng pamilya. Ayaw daw mag-alaga ng baby. Naku, another topic ito, Sir Manny. Oo, pero maganda ito. Hayaan po ninyo, paghahandaan namin. Kasi ang tanong niya, paano kaya namin makukonvince na mag-boyfriend at mag-asawa na siya, nasa more than 30 years old na siya? Yan ay concern ng maraming Gen X na mga magulang sa kanilang anak na millennials. Another topic yan, Coach Rainier, di ba?
0: Puro mga trauma response, eh, no? Para kung ano yung nakikita.
1: Yan, naku, bitin ang oras natin, Coach. Ang dami pa nilang katanungan at ang ganda ng kanilang mga inputs. Oh, dapat nga mga magulang nagre-relax na lang, bigyan sila ng masayang buhay habang buhay pa sila, kasi pag wala na ang magulang, ano pa? Wala na po, eh. Totoo. Naku, mahabang usapin ito. Mukhang magpa-part 2 ba tayo, Coach?
0: ang maganda sa pamilyang Pilipino is nababalanse natin yung pagiging sa responsibility sa family and sa self natin. No? So maganda na pag-uusapan natin.
1: Mm-mm. Yan ay mga acts of service, ika nga. Diba? Iba-iba talaga tayo dyan, eh. Sige po, kung meron pa po kayong mga topics na gusto nyong pag-usapan namin ni Coach Rainier, feel free to text or Viber us sa 0919-278-3000 o kaya sa social media accounts mo, Coach.
0: Yes, i-follow niyo po ako sa @LifeCoachRainier sa mga social media platforms. See you po doon. Thank you, Chang Ami, at magandang araw po sa inyo lahat.
1: Thank you sa dalawang taon, Coach Rainier.

0: akalain mo yun, 2 years you, na tayong
1: yes.
0: nagkukwentuhan tuwing Wednesday, di ba? Salamat, salamat. We'll see you again next week. At maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ni Coach Rainier ngayong hapon. Sana po ay maging masaya at may bonding ang family mamaya sa hapunan. Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. See you tomorrow. Bye!

0: Honest with Aden, 401.
1: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Limpuyaron ng Miyerkules at primero ng buwanang Hulyo taong 2026. Sa ating mga headlines sa hapon! Pagdinig ng Senado sa Tacloban school shooting, umaranggada na online extremist network posible umanong naka-impluensya sa nangyaring pamamaril. Pagkakaroon ng failure of intelligence sa protesta ng Iglesia ni Cristo, inaalam ng Philippine National Police. Biyahe ni Pangulo Marcos Jr. papuntang Vancouver, Canada, tuloy mamayang gabi sa kabila ng patuloy na protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Pamilya ni Rene Baterbonya bumisita sa baybayan sa Dipakulaw, Aurora, kung saan siya nalunod. At Bini, ipinagpaliban muna ang European leg ng kanilang world tour. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, umarangkada na ang pagdinig ng Senado kaugnay ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Lumutang ang posibleng kaugnayan ng school shooting sa online group na tinatawag na 764 na nanghihikayat sa kabataan na gumawa ng mapanganib at marahas na gawain. Sa pagdinig, sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na target ng nasabing grupo ang mga minor de edad sa pamamagitan ng mga online games at social media kung saan kinakaibigan ng mga biktima bago hikayating gumawa ng masasamang akto tulad ng self-harm at karahasan. May mga ulat na ginagamit din ang mga laro kagaya ng Minecraft at Roblox para sa recruitment. Nadiskubre rin umano na may kaugnayan ng suspect na si alias Nash sa grupo batay sa social media posts. Ayon kay Senadora Ontiveros, hindi pa ito pagwakas na konklusyon at ibineberipika pa ng NBI. Nananawagan naman ang ina ng nasawing estudyante na panagutin ang mga sangkot kahit pa sila ay mga minor de edad.
1: Nakamatay lang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may patniligan din ang nakarapat dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit.
0: Lumutang din sa pagdinig ng Senado na puwersahan umanoong kinuha sa locker ng minor na suspect ang baril ng tiyahing pulis na ginamit sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Balita mula sa Senado, hatin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert.
2: Tony, humarap sa pagdinig ng Senado ang pulisuman na tiyahin ng isa sa dalawang estudyanteng na baril sa loob ng San Carlos sa National High School sa Tacloban City. Tanong kay Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia, na chairperson ng Komite na si Senator Riz Ontiveros, paanong nakuha ng pamangking minor de edad na si alias Nash ang kanyang baril na Glock 17?
3: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
4: It's a house.
3: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
4: Pero yung locker ay plastic locker.
3: Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house, ma'am.
2: Tinanong naman ni Senator Rafi Tulfo si Pasensya kung isinama nga ba niya sa firing range ang kanyang pamangkin dati. Sabi niya, isang beses lang niyang isinama sa firing range sa alias Nash na nagsabing iniidolo siya at gusto maging police tulad niya. Wala rin naman siyang personal knowledge na bawal ang mga menor de edad sa firing range sa bagay na pinunan ni Ontiveros dahil lalo na police si Pasensya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Tinanggal na sa Google Play Store at Steam ang gaming application na Gorebox ayon po yan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon sa CICC, pinagbigyan ng Google ang hiling ng pamahalaan na harangin ang access sa laro matapos i-ban dahil sa umunay posibleng impluensya sa kabataan na sangkot sa pamamaril sa Tacloban City. Dahil dito, hindi na madadownload ang Gorebox at nagiging unresponsive sa mga dating naka-download na nung laro. Ipinag-utos na ang Department of Education ang pagbili ng mga handheld metal detectors para sa seguridad ng mga paaralan. Sinabi sa DZMM ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapol, na eye-opener ang nangyaring pamamaril ng dalawang mag-aaral sa Tacloban City sa tunay na sitwasyon ng seguridad sa mga paaralan. Anya, pinagplanuhan na ang pagbili ng mga CCTV na ikakabit sa mga hallway ng mga eskwelahan. Iginiit ni Assistant Secretary Masapol na nasa 32,000 paaralan pa ang nangangailangan ng gwardiya o security personnel. Sa iba pa nating balita, nasa ikalawang araw na ang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Hindi tulad kahapon ay may permit na mula sa lokal ng pamahalaan ng Quezon City ang protesta sa kahabaan ng White Plains Avenue hanggang Temple Drive na nagsimula kaninang alas 8 ng umaga at nakatakdang matapos mamayang alas 8 ng gabi. Libo-libong miyembro ng INC ang nagpalipas ng gabi sa EDSA para sumama sa pagpapatuloy na protesta ngayong araw. Ayon naman sa QCPD, inaasahang mas maayos at organisado ang kabuuan ng protesta ngayong araw matapos makakuha ng permit mula sa LGU. Ang mga sasakyang nakaparada naman sa EDSA ay pinaalis at pinalipat sa Temple Drive. Sa kabila nito, tiniyak ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Coe na naka-alerto pa rin ang pulisya at nakalatag ang security protocol para umalalay sa publiko at mga motorista.
2: Wala po tayong pinapaboran. We implement the law equally kahit sino pa po ang involved. And we have proven this time and again. Ang kabilin-bilinan standing directive galing pa po sa Malacanang and as reiterated by our chief PNP ay maximum tolerance po tayo on the ground and always de-escalate the situation para po hindi grumabi.
0: Wala pa naman panibagong datos sa dami ng mga lumahok ngayong araw, pero sa tala ng NCRPO kaninang pasado alas 11 na umaga, umabot sa mahigit 4,000 ang mga lumahok sa protesta na malayo kumpara sa inaasahang 100,000. Sinusuri na ng PNP kung nagkaroon nga ba ng failure of intelligence sa panig ng pulisya hinggil sa ikinasang pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Ray Coe na magkakaroon ng assessment particular sa namaging aksyon ng mga commander on the ground at intelligence personnel. Dagdag pa ni Colonel Coe, may mga report na nakarating sa kanila hinggil sa aktibidad ng INC pero inaming hindi agad nila ito nalaman. Sa ngayon, wala pang namamonitor na anumang banta ang PNP kaugnay sa naturang protesta ng INC. Nilinaw rin nila na ang pagtataas sa full alert sa kanilang buong hanay ay bahagi lamang ng pagtitiyak sa seguridad at kaligtasan ng lahat sa gitna ng naturang pagtitipon. Binalaan naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga miyembro ng INC na dapat matapos sa itinakdang oras ang kanilang protesta sa EDSA People Power Monument. Sinabi ni Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego na mapipilitan sila na ipatigil ang programa sakaling hindi tumalima sa itinakdang oras na alas 8 ng gabi na nakasaad sa kanilang permit. Ayon pa kay San Diego, 4 ang unang hiniling ng INC sa kanilang protesta pero hindi mo na pinagbigyan dahil pag-aaralan pa ito.
5: Itingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang dami, medyo may problema na sa security at public safety. That's the reason na dapat putulin na muna natin. Hindi pwedeng tuloy-tuloy.
0: Samantala, posible naman na matapos umanong ngayong araw ang protesta ng mga miyembro ng INC sa EDSA People Power Monument. Pero sa panayam sa DZMM, iginiit ng political analyst na si Ronald Llamas na posibleng maulit ang protesta sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice Presidente Duterte sa susunod na Lunes, July 6, gayon din sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulo Marcos Jr. sa July 27. Para kay Llamas, malinaw ang layunin ng protesta na protektahan si Senador Rodante Marcoleta at nagbabalang posibleng mag-ugat ito sa destabilisasyon, lalo na kapag itinuloy ang kasong plunder laban sa Senador.
6: Ang mahalaga rito, ipakita ng gobyerno, siya ay firm, siya ay malakas, siya ay hindi kayang i-pressure. Pero at the same time, kailangan niya ipakita na kakasuhan at ipapakulong din niya yung mas marami na mga tao na involved dito sa corruption.
0: Binweltahan ng Malacanang ang mga banat at akusasyon sa administrasyon ng kapatid ni Pangulong Marcos ng si Senadora Amy Marcos sa protesta ng mga miyembro ng INC. Balita mula sa Malacanang at Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
7: Tony, tinawag na nakakaawa ng Malacanang ang mga umano'y obstructionist na katulad ni Senador Amy Marcos dahil sa patuloy na paghahayag ng mga akusasyon at banat sa administrasyon kahit walang basehan. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa mga banat ng senadora matapos tawaging pangag, tulog at lasing sa kapangyarihan ang administrasyon ng kapatid na si Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Gasto, nakakaawa si Senador Amy na gumagamit umano ng fake news para lamang makapanira at maikalat ang maling impormasyon. Pero mas nakakaawaan niya ang mga pumalakpak na matapos magsalita ng senadora dahil malamang ay hindi nila alam na ang mga sinasabi nito ay walang basehan at ginawa lamang silang mangmanga. Naglabas rin si Castro ng mga resibo o news articles na ginawang pagtulong ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka at mangingista na taliwas sa parata ng senadora na walang paelam ang pamahalaan sa mga nangangailangang sektor.
8: Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. So, ang nakaka lamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte, siya ay nanahimik at ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot.
7: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Tuloy ang biyahe ni Pangulo Marcos Jr. patungong Canada mamayang gabi para sa 4 na araw na official visit. Sa kabila na nagpapatuloy na protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang nakikitang dahilan ng Pangulo para kanselahin ang kanyang biyahe na matagal na ang nakaschedule. Hindi anya hahayaan ng Pangulo na maapektuhan ang kanyang trabaho dahil sa rally. Gayun din ng ugong na maaaring may sumugod sa palasyo. Dagdag ni Undersecretary Castro, naniniwala ang presidente sa isinusulong na transparency at pananagutan ng liderato ng INC, bagay na matagal na anyang itinataguyod ng kanyang administrasyon. Tiwala rin ang Pangulo na hindi masasangkot sa destabilisasyon ang INC.
9: At hindi po iyan isasabaliwala ng Pangulo dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Kaya nga po siya nagpapaimbestiga dahil kanya pong pinapaigting ang transparency at accountability. So kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan dahil iba pong usapin yan.
0: Para sa ilang eksperto, pwedeng obligahin si Vice President Sara Duterte na dumalo sa kanyang impeachment trial na magsisimula sa Lunes, ika-6 ng Hulyo. Sinabi sa DZMM ni dating defense lawyer sa impeachment trial ni Noy Chief Justice Renato Corona na si Jose Roy III na pwedeng utusan ng impeachment court ang depensa na padaluhin si VP Sara. At malaya ang Senator Judges na magtanong at klaruhin ang lahat ng isyung ipinupukol sa kanya. Maaari naman anyang mapatibay ang posisyon ng depensa kung haharap ang Vice Presidente sa paglilitis.
10: Pwede siyang iobliga. The court can instruct the lawyers. You tell her to come here. Why? Pwede siyang tanungin ng mga hukom at anytime. There's nothing to stop them. They can. That's up to them. As a matter of strategy, I think it is important na dumalo yung Vice President. Maganda yung ipinapakita niyang handa siyang humarap, wala siyang kakaba-kaba, kasama yung kanyang mga abogado.
0: Dagdag pa ni Attorney Roy, maaari ring agad magmosyon ang depensa na i-dismiss ang impeachment trial. Plano naman ang House Prosecution Team na kumuha ng mga translators para maisalin ang impeachment proceedings sa iba pang dialekto. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
11: Tony, bahagi ito ng pagsisikap ng prosekusyon na maipaliwanag ng tama sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. paliwanag ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barber, malawak ang usapin ng impeachment at hindi kayang ipaliwanag ng iisang tao lamang. Target niya nilang kumuha ng translators para sa Bisaya, Ligaynona, Bicolano at iba pa para maipaunawa ang proseso sa mga Pilipino at sa wikang komportable sila. Iginiit din ni Barber sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa iba't ibang wika, may iwasan ding mabiktima ang publiko ng maling impormasyon. Hinihikayat naman ni Barber sa mga Pilipinong lumahok sa impeachment trial sa pamamagitan ng panonood para marinig at makita mismo ang mga ebidensya at proseso, lalo pa na magdilipa na umano ang fake news at iba't ibang interpretasyon kapag umarangkada na ang impeachment trial. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Mga kapamilya, binisita ng mga magulang at kuya ng namayapang Rene Baterbonya ang baybayin sa Dipakulao, Aurora, kung saan nalunod ang student-athlete sa gitna ng team building ng Ateneo Men's Basketball Team noong 8 ng Hunyo. Sa larawan na ibinahagi ng Talacogon Municipal Information Office, nakikitang nakatayo ang pamilya Baterbonya sa dalampasigan sa tapat ng inialay na bulaklak. Sa caption naman ng Facebook post ng kapatid ni Bobet na si Rubian, sinabi nitong, "Nandito na kami, umuwi na tayo." Nagpasalamat naman si Ginang Robilin sa namayapang anak na patuloy niyang sinasandigan. Bumiyahe ang pamilya Baterbonya patungong Maynila halos 1 linggo matapos maihimlay si Bobet para hingi ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Nauna nang inirekomenda ng PNP CIDG ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Ateneo head coach Tab Baldwin at iba pa sa posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act. Kaugnay ito sa pagkamatay ni na Rene Baterbonya at ang kanyang kapwa manlalaro na si Divine Adili. At susunod, sitwasyon ng mga Pinoy sa Venezuela matapos ang magkasunod na lindol, tinututukan ng pamahalaang Pilipinas. At sa ating headline abroad, mahigit 10 bata patay sa pagguho ng bubong sa Pakistan. Sisilipin din natin ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon!
12: Headline sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZM.
13: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maha, sa, ma, ano po yung rains.

0: po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
2: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
3: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
4: Matapang ninyo ah! Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah!
5: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
3: Hindi kinakalawang!
6: Ibang klase ka pare, intindi mo?
7: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
3: Hindi mo malilin lang!
8: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
3: Labas ang mga matatapang!
9: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
3: Dito sa Sine Matapang!
10: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo!
3: Sa sini mo, hari ka rito!
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
12: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pangkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong.
14: Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Traffic report.
15: Mga pamilya, silipin na natin ang lagay ng trapiko sa bahagi ng EDSA kung saan nagsasagawa ng protesta ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang detalye mula kay Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly, kamusta na dyan?
16: Tony, abiso sa mga motorista, sarado pa rin ang White Plains Avenue westbound at eastbound dahil sa nagpapatuloy na pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. Sa mga oras na ito, light traffic pa sa EDSA northbound bago makarating sa tapat ng People Power Monument. Gayun din sa southbound. Paglampas ng People Power Monument, pagtutuloy-tuloy ang maluwag na trapiko hanggang sa tapat ng Camp Aguinaldo. Nakatulong sa pag-usad ng mga sakyan ang pagbubukas ng EDSA busway para sa lahat ng motorista at pagtanggal sa mga bus na nakaparada sa EDSA. Sarado pa rin ang tatlong linya ng EDSA northbound simula Corinthian Gardens hanggang White Plains at gayon din sa southbound. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 5 at 6 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrola, Kelly Cordero, DZMM.
15: Maraming salamat, Kelly Cordero! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Hinatak na ng mga otoridad ang ilang sasakyang iligal na nakaparada sa kahabaan ng EDSA. Balita hatin ni Radyo Patrol Marlene Padjernos. Marlene!
17: Tony, paliwanag ni QCPD spokesperson, Police Major Jennifer Ganapan, na simula pa kanilang umaga ay nag-abiso na sila sa mga may-ari ng sasakyan na bawal pumarada sa bangketang katabi ng kahabaan ng EDSA. Bahagi ito ng pagkaputupad ng kaayusan ng mga otoridad para matiyak na hindi ma-affect pa rin dali ng trapiko kasabay na nagpapatuloy na rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Isang pulis din na nagmamayari ng isang motorsiklo ang hinatak ang kanyang motorsiklo ng motoridad pero giniit ng QCPD na wala silang sasantungin sa pagkaputupad ng no parking dito sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagbabantay ng pulisya sa paligid ng EDSA People Power Monument habang may itinalaga na rin designated parking area sa bahagi naman ng Temple Drive. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padjernos, DZMM.
15: Marlene, pahabol na tanong, pwede?
17: Yes.

0: Oo, saan dadalhin itong mga hinatak na mga sasakyan?
1: Dadalhin yan, Tony, doon sa Tumana, sa May Marikina. Saan napipikapin ano mga may-ari ng sasakyang nahatak na kanilang sa kanilang city. Yung mga, ito nga, yung mga tinungan ng mga motorsiklo at four wheels, ito may karapatang penalty, Tony. At bukod pa yan sa charges, kung ilang araw na natenga doon sa Tumanak, Tony.
0: So, itong mga sasakyan na hinatak, hindi lahat ito ay pagmamayari ng mga lumahok dyan sa protesta ng INC?
1: Yes. O, tama ka dyan, Tony. Hindi lahat ay pagmamayari ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakaibahagi sa kinos protesta sa Edsa People Power Monument. Kasi may ilang motorsiklo, Tony, na parang pagmamayari ng isang delivery rider. Tapos yung iba, yung isa naman pagmamayari ng isang police den na naka-assign dito sa Edsa People Power Monument, Tony. So, iba kasi dito, pati sa mga nakos natin mga otoridad, eh iba dito'y nakiparada na lang. Kaya nainiwan niyo ka na lang makasakyan. Kaya kasarin siya doon sa mga hinatakan ng mga sasakyan dito sa kahabaan ng EDSA, Tony.
0: So yung mga kasama dyan sa protesta ngayon sa People Power Monument, wala namang mga nakabalagbag na sasakyan doon?
1: Tony, hindi natin masiguro kung yung ibang mga motorsiklo na tinanggal o na hinatak dito sa IDC for Power Monument ay yung ili dito yung pagmamayari ng mga nakibahagi doon sa kilos protesta. Pero ang malinaw, yung hindi lahat ng ito ay pagmamayari ng mga INC members na nakibahagi dito sa rally. Yung iba kasi, kagaya narabagin ko kanina, yung isa pagmamayari ng isang delivery rider at yung isa naman ay pagmamayari ng isang police. Kanina, Tony, habang nag-a-announce sa itong QCPD na tanggalin na yung mga motorsiklo, may ilan din ang mga INC members ko makakalahog dito si Pugtesta. Ang nakita natin na ini-LS yung kanilang mga motorsiklo na nakahambalang dito sa may bangketa sa okay. Tabi ng EDSA, nakahabaan ng EDSA, Tony. Kasi meron naman designated parking lot which is nandoon sa Temple Drive, Tony.
0: Ah, okay. Sige. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Nilinaw ng Department of Labor and Employment na may nakalaang exemption para sa mga maliliit na negosyo na hindi kayang ipatupad ang bagong aumento sa minimum wage. Balita mula sa Maynila, tinirad Patrol Bert Dizon. Bert!
2: Tony, ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring humiling ng exemption ang mga negosyong may 15 empleyado pababa. Gayun din ang mga registered barangay microbusiness enterprises, EMBS, na sakop na mga itinakda ng batas. Ginawa ng kalimang paglilinaw matapos ipahayag ng Employers Confederation of the Philippines na ang maaaring hindi makayana ng buong wage hike. Iginit din ni Tolentino na isinalang-alang sa pagbuo ng wage order ang mataas na presyo ng mga bilihin, pagbaba ng purchasing power ng manggagawa at iba pang mga economic nasalit alinsunod sa Wage Rationalization Act. Kaugnay naman sa panukalang legislated wage hike sa Kongreso, sinabi ni Tolentino na nasa kapangyarihan pa rin ang legislatura ang pagpapasya dahil hindi pa ito ganap na batas. Wala pa namang komento ang kalihim sa posibleng wage hike sa mga probinsya dahil patuloy pa rin ang mga pagdinig at magkakaiba ang kalagayan ng pamumuhay at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Nakatutok pa rin ang Department of Foreign Affairs sa sitwasyon ng mga Pilipino nasa Venezuela matapos ang magkakasunod na malakas na lindol noong nakaraang linggo. Balita mula sa DFA, hatin ni Radyo Patrol, John Garner. John!
3: Tony, ayon sa DFA, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Bogota para malaman kung may Pilipinong naapektuhan magkasunod sa magnitude 7.5 at magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Venezuela noong nakaraang linggo. Sa ngayon, wala pang natatanggap na ulap ang kagawaran kung may Pilipinong nasawi o nasugatan at kung may nawawala pa sa pagyanig na kumitil sa buhay na mahigit 1,700. Sinisikap na rin umano ng embahada na abutin ang nasa 100 Pilipino roon na pawang mga misyonaryo. Para sa mga may kapamilyang apektado ng lindol doon, maaaring makatag-ugnayan sa embahada para sa agarang tulong sa emergency hotline na +57 314-299-8808 o sa pamamagitan ng email na bogota.pe@bfa.gov.ph. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner!

0: Sa ating headline abroad, 14 na bata ang nasawi matapos gumuho ang bubong sa isang tutoring center sa Lahore, Pakistan. Ayon sa mga rescuer, natagpuan sa ilalim ng guho ang mga batang biktima, edad 5 hanggang 16 na taong gulang at isang guro. Sa investigasyon, lumalabas na hindi pala rehistrado ang naturang learning center. Luma na rin nila ang gusali at marupok na ang bubong. Mga kapamilya ay pinagpaliban ng Nations Girl Group na Bini ang European leg ng kanilang Signals World Tour dahil sa umunay hindi inaasahang pangyayari. Humingi naman ng paumanhin ang Star Magic at Bini at tiniyak na inaayos na ang bagong schedule ng concert. Ipagpapatuloy naman ng girl group ang kanilang tour kabilang ang performance sa Cebu sa 11 ng Hulyo bago tumulak pa America. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
1: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo?
2: Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: DTM.
1: DTM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang tanghali. Ay, magandang tanghali. Tuloy magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
4: Maaga ka sigurong pumasok.
3: Ang dami nating ganaps today.
4: Oo, kaya feeling mo tanghali pa rin.
3: Oo, nga.
4: Ayan, good afternoon. Makapagal po. Kumusta kayo, mga ka-ATM? Matraffic pa rin ba?
3: Hindi, ang aga okay ko kanina. Na. Kasi ang daming mga, nag-shoot ang mga with due respect host. Tapos meron din tayong inattendan na parang mini-seminar. Tapos ang daming nangyari. Kasi nga si Carlo Flores ay isang child star, maan. If after 25 years, nagkita sila ni Tita Winnie Cordero, magkasama kasi sila sa sineskwela.
4: Mga host yan. Mga batang host noon.
3: Oo, na hindi daw sila lumaki, tumanda.
4: yan din naman ang pakiramdam natin lahat. Huwag mo raw, isipin ang iyong edad.
3: Ay, nako. Pero ang dami pa rin nga nangyayari. Ano, kamusta? Kamusta na ba yung EDSA ngayon? Marami na bang nakakadaan? Kamusta na yung sitwasyon sa EDSA?
4: Ano ba pinakahuling

0: ano situationer. Ilan pa ba yung ano doon, yung nag sasagawa ng kilos protesta? Rally?
1: Pero kasi yung permit nila doon lang sa kahabaan ng White Plains Avenue,
0: at hanggang
1: Temple
0: ano,
1: Drive.
0: Hanggang alas 8 ng gabi, mamaya yata yung binigay na permit, no? So inaabangan din ng otoridad kung sila susunod doon sa panuntunan, no, sa permit na ibinigay. Bakalas-kalas na yan kapag sapit ng alas 8 ng gabi.
1: At saka ang binabanggit kanina ni Elmo Santiago ng DPOS ng Quezon City, under ano pa, observation pa kung pagbibigyan, kasi nga ang hinihiling ng INC ay hanggang weekend.
0: Tama, isang linggo din halos, no? Yung plano, parang yun yung lumalabas sa impormasyon kahapon, eh. Parang 5 days to 6 days ang kanilang gagawing pagkilos o aktibidad. Pero yun nga, pinag-iisipan. Tanong natin mamaya yan kay MMDA General Manager.
1: Kasi may samba bukas eh. So baka pwedeng bumalik na lang after. O kaya pwede naman bumalik everyday, di ba? Pero yung magpalipas na magdamag doon, baka yun yung medyo may pangamba ang mga otoridad na baka nga may mangyari kung doon sila matutulog. So mas siguro mas mainam. Nabalik na lang, pwede naman balik-balik ano, everyday.
0: At saka umuulan-ulan ngayon ha? May bagyo tayo, Henry. Pero may weather condition pa rin umiiral, di ba? Ang habagat.
1: Oo, kasi palabas na siya ng Philippine Area of Responsibility kung di ngayong gabi, mamayang madaling araw.
0: Oo, mabilis lang.
1: Oo, dumaan lang siya. Lang. Hindi kasi LPA siya muna. Ayaw pa niyang mag-transform into Henry agad-agad eh.
0: Pero today,
1: palabas na siya. Pero yun nga, pwede pa rin niyang pag-ibayuhin, humatak ng habagat. So may mga isolated rain showers pa rin sa mga ibang parte ng ating bansa.
0: Yes.
1: At saka yung ulan-init, init-ulan. Naku, baka magkasakit po kayo. Eh, mas importante po yung ating mga kalusugan. So, handa-handa lang tayo. No? Prepare-prepare lang tayo at palakasin yung ating mga katawan. Eh, yung paghahayag naman ng ating mga saloobin, eh, pwede naman din natin siya idaan sa ibang paraan, di ba? Nang wala tayong napeperwisyong ibang tao at hindi rin tayo nagiging cause ng disturbance yung seguridad ng ating mga kapaligiran.
0: Eh, sana naman eh, yung mga na-late kahapon, pagbigyan, no? O, yung iba siguro baka hindi nakapasok. Yung iba hindi raw nakabiyahe. Oo. Sana'y makabawi-bawi ngayong araw.
1: Well, anyway, andyan na yan. Nangyari na yan. Lesson learned na lang para sa ating lahat. Ano? Siyempre, magbigay din naman tayo ng respeto doon sa mga kababayan natin na nagahayag ng kanilang mga saloobin. Pero yun nga, sana po, next time, wala na tayong maabalang iba. Kasi syempre, yung karapatan at kalayaan din natin ay nagtatapos kapag may naapakan na tayo o may naapektuhan ng ibang mga kababayan natin.
0: Tsaka may ibang ayaw ginugulat. Ayaw na sa sorpresa. Kasi syempre, di ba, lalo kung may mga control freak. Kasi kung alam ko lang yan, di ba, sabi nung iba ay maaga sana akong pumasok, maaga akong gumising. Alam mo yun, nakapag-detour ako.
1: May nabasa ko kanina, parang nasita kasi ang kanyang soundbite ay, alam niyo naman na maraming tao sa EDSA. Ba't pinagsiksikan niyo pa yung sarili niyo sa EDSA? Eh, may mga ganun eh, no? Minsan ayaw na sa'yo, pero pinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo.
0: Ay. Experience?
1: Alam mo sa ako natutunan yan sa elevator. Kasi minsan
0: nagsasaranat lahat.
1: Tsaka hindi ka nakasya dun sa elevator, di ba?
0: Sa ano lang eh, MRT, LRT, di ba? Minsan umahabol ka ng siksik.
1: Pag hindi ka nakasya, huwag mo nang pagsiksikan yung sarili mo. Hanap ka dun sa susunod na tren, susunod na elevator.
0: Oo, malay mo, tanggapin ka, papasukin ka niya.
1: At kasyang-kasya ka dun.
0: Sa kanyang puso.
1: Nang buong buo.
0: Tanggap ka niya. O, di ba? Ano ba?
1: Ano mo may nag-uusapan natin? yun nga. So,
0: parang may, ano ka eh, may hugot ka
1: eh. Uy, hindi oh. Hindi, oh. So, may sarili akong elevator.
0: Ay, taray. Ikaw na. Okay. Oy, sino bang ating mga bisita today?
1: Ay, oo, sige. Maya-maya makakausap natin ang tagapagsalita ni dating later representative, ni dating speaker at late

0: Leyte, Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. E pag-uusapan natin ano, yung issue pa rin ng flood control. Kasi nga, nababanggit na naman yung kanyang mga pangalan at marami na namang gumagawa ng kanilang mga, alam mo na, konklusyon. E mabuting kausapin natin ano, yung tagapagsalita ng dating speaker. At syempre, naku, may makakausap din tayo itong Tweety Birds. Ito yung magandang makausap mamaya. Ano, ano bang latest mula sa Tweety Birds ni Attorney Jess Falsis? At syempre, makikibalita na rin tayo kung ano yung mga sinasabi ng kanya mga Tweety Birds. At syempre, mamaya-maya ay makakausap din natin ang General Manager ng MMDA. E syempre, pag-uusapan pa rin natin itong sinasagawang rally sa EDSA. Ito, ready na, no? Ma'am, ready na sa Zoom si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney.
1: Good afternoon.
2: Magandang hapon po, Sandro at Ma'am.
0: Pabanggit ang pangalan ni dating speaker at later representative Ferdinand Martin Romualdez. Eh ano pong take nyo? Kasi mabalikan lang natin dahil mismong si Ombudsman Remulla at ang assistant ombudsman na si Clavano ay nagsabi doon sa No Mastermind. Ano po ba yung take nyo dito?
1: Kailan ba sinabi yun?
2: Opo, nababahala po kami ng lubos ano, na nababanggit ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez kasi napakalayo po niya sa proseso no, sa pag-aproba ng budget sa public works no, at sa paglaan ng mga proyekto sa kung saan sa ang lugar. Ang proyekto po ng flood control, for example, no, mula sa pag-propose, pag-isip, pag-release ng pera hanggang sa pag-implement nito, wala po sa proseso niyan si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya kami po nagtataka kung bakit almost a year after po na sumabog ang problema ito at nagkaroon ng investigasyon yung Independent Commission on Infrastructure ay ngayon lang naisip na parang babalikan. No? Supposedly, ang imagine o kung ano mang naiisip na papel o role ni dating Speaker Romualdez dito sa flood control.
1: Mm-mm. Eh tinanggap nga ng Ombudsman, Attorney Ade, yung offer ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoa na maging state witness. At ang sinasabi ay posibleng siya daw ang magdiin sa mga matataas na opisyal sa maanumaliang flood control projects. Anong tingin niyo dito, Attorney Ade?
2: Ayan po ay, sabi ko nga, lubhang nakakabahala. That's very alarming because even way before these events today or yesterday or the other day, may nagkaroon ng ganung deklarasyon, ay hindi po nababanggit si Congressman Martin Romualdez ni dating Secretary Bonoan, no? Even sa submissions niya sa IGI, wala pong banggit na papel na ginampanan no? Si dating Speaker Martin Romualdez dito sa flood control issue, right? And then all of a sudden, na parang tila bagay walang kaso, walang ebidensya at walang patunay sa kanyang supposed role dito sa flood control project ay andito, nababanggit na yung kanyang pangalan. Pero sa nababanggit nga po natin, ang ating pinapaliwanag, ang buong proseso po ay almost confined to the executive department po. Ang professional expenditure program at yung bidding po, ang proseso po nito, ang pag-imbitar ng mga contractor para lumahok sa mga proyektong ito, wala pong papel na kahit anuman si dating Speaker Romualdez. In fact, I can say, no, as a matter of fact, na talagang walang ugnayan si dating Speaker kay former Secretary Bonoan, no, whether personally, indirectly, or directly, wala po silang ugnayan. Kaya kami po ay hindi lang nagtataka, kung hindi lubos na nababahala na his name is being dragged into this mess na he has no role in it whatsoever.
1: Mm-hmm. Kung halimbawa magtuturo si dating DPWH Secretary Bonoan, anong tingin niyo doon sa credibility in the sense that sa kanyang pamumuno, nangyari itong malawakang anomalya? So ibig bang sabihin ay least guilty siya, gayong siya yung namumuno sa kagawaran ng mga panahong yun?
2: Opo, kaya nga po, binanggit po kanina na parang nakapagtataka, nakakabahala na isang taon na ang naglipas at ngayon ang niya babanggitin for the first time, no? para lang sabihin at ma-discharge siya, mabigyan siya ng

0: Hindi na siya makukulong dahil sasabihin lang niya ang magic words na Martin Romualdez. No? Hindi po magandang pangitain po iyan. Especially since even the former, even current Senator Ping Lacson has said, no, na at least 1 billion pesos, no, ang as mentioned by former Undersecretary Bernardo, ang napunta at dapat i-restitute, isa-uli ni former Secretary Bonoan sa Kabanang Bayan. Mm-hmm. So, as far as that one goes, medyo, at least siguro maiintindihan natin mga kababayan na parang ang nangyayari dito ay nilalagyan ang kuwang ng ebidensya, napakalaking kuwang ng ebidensya sa pamamagitan ng testimony ng isang taong sobrang lalim ang partisipasyon sa flood control anomalies.
1: Mm-hmm. Ay matatandaan ko, di ba, Attorney Ade, partner, yung siya yung nag-submit ng yung mali-maling datos.
2: Mm-hmm.
1: Di ba? Doon sa sumbong mo sa Pangulo.
2: Yung GPS.
1: Oo. Mm-hmm. Kaya, di ba, nagkalito-lito, mm-hmm, daan-daan yung okay naman pala. Mm-hmm. So, inakala na parang ma-anomalya din yun. Di ba, Attorney Ade?
0: Opo, opo. So, ika nga, ang requirement sa pagiging state witness, napakarami po at napaka-stricto po niyan. Mm-hmm. At mukhang ang nilalabas na ebidensya ngayon ay mula sa isang, I'm sorry to say, very polluted and biased source. No?
1: Mm-hmm.
0: Mahirap na maging, siguro, ang maging ipresenta ng prosecution dito, with all due respect to the ombudsman, ay ano po, mansado na po ang anyang pangalan dahil sa naipakita at maraming pag-aamin po kahit sa mga taga-loob ng DPWH, as mentioned, testify na nga po under oath, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang mga undersecretary or assistant secretary or directors involved tungkol sa kanyang participation. So medyo, as I said, nakakabahala po yan at dahil lang supposedly, sasabihin niyang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez, ay ngayon, all of a sudden, ay mawawala na siya ng sala dahil hindi na siya prosecute to the fullest extent of the law for his, may I say, major participation in the flood control issues and the flood control anomalies.
1: Attorney Ade, yung ibang gusto maging testigo, mm-hmm, 'di ba, para patunayan yung mm-hmm sincerity nila ay nagbabalik ng pera, restitution,
2: mm-hmm,
1: no, ng mga nakuhang pera. Hindi ko lang alam, nagawa na rin ba ito? Kung meron man, kung siya man ay diniman sa kanya 'yon.
0: Hindi po tayo privy, no, sa nagiging usapan nila with the Office of the Ombudsman, no. But of course, that is one of the requirements. But it just underscores po the fact na talagang hindi siya least guilty dito. No?
1: Mm-hmm.
0: His participation was direct and repeated for several times when he was secretary for several years in the DPWH.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga po parang ang pakiramdam namin dito ay dahil sa talaga

0: Kasi yung pagsisimula ng budget nang gagaling sa ehekutibo. At ito ay pinagmumula doon sa mga rekomendasyon ng bawat mga cabinet secretaries. So kung merong may direktang may ugnayan o humawak doon sa paggawa ng budget, ito yung mga cabinet secretaries. At ito na nga yung pinanggagalingan ni dating DPWH Secretary Bunoan dahil siya yung nagsumiti ng mga proyektong dapat pondohan. At yung pagpasok ng Kamara at ng Senado, kumbaga ito'y pang checks and balance nga lang eh. Chinecheck at tinitignan nila kung tama ba yung mga proyektong binibigyan ng prioridad ng mga gabinete, di ba? So kung merong humawak doon, ito'y si Secretary Bunoan.
1: Tama po kayo dyan. Kaya ang buong proseso pong iyan, no, mula sa pag-iisip ng project, pag-prioritize ng project, pag-presentar sa Malacanang o sa executive department itong mga projects na ito, at pag-release ng pondo, or before that, ang pag-bidding at pag-imbitar ng mga contractor, lahat po iyan ay strictly limited or strictly undertaken po by the executive department. Si dating Speaker Romualdez po ay hindi engineer, siya po ay abogado. So lahat ng mga proyektong ito ay dumaan, no, sa expertise, specialized knowledge po ng DPWH.
0: Mm-hmm. So lumalabas din po na yung may nag-frame kasi na parang ito'y orchestrated, ito'y may nag-mastermind, may kumumpas para mangyari ito. So hindi, kumbaga parang hindi siya completely totoo kasi patche-patche yung nangyari, yung na-discovery. Attorney Ade, tama po ba?
1: Opo, paano magiging, kasi ang parang implication na nilalabas ngayon is that ang mastermind nito lahat ay si dating Speaker Martin Romualdez. Paano po mangyayari yan? Kung hindi naman po nasa control niya, no? Ang number one, yung ang mga secretaries, no? The undersecretaries, no? And including the assistant secretaries, regional directors, district engineers po, may involved dito sa sinasabing flood control anomalies. So para imagine natin or para isipin natin na ang dating speaker ay parabagang may lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya para po kontrolin yung galaw, kilos, araw-araw na gawain itong mga engineers nito ay sobrang labo po naman ganung klase ng theory po kung yun ang ating paniniwala.
2: Kung ano't anuman ay uungkatin muli, no, itong investigasyon sa maanumalyang flood control projects, handa naman po si Representative, later Representative Martin Romualdez, dating Speaker, na patunayan yung sinasabing umano'y irregularidad na umaga ay kumaga magbibigay siya ng mga papeles, mga katibayan na walang irregularidad. Attorney Ade.
1: Simulat sa pool po, si dating Speaker Romualdez ay hindi po tumaka sa kanyang sinasabing pananagutan. Mula pa nang mag-investigar po ang IPI, naghanda na po, nag-submit siya, no? Sa IPI, pumunta siya doon, nanumpa siya, under oath, sinabi niya po lahat ito na wala siyang kinalaman sa flood control anomalies. At sa mga proceedings sa iyon, sa ombudsman, pati din sa Bigan Bayan, tara naman hindi umabot doon dahil wala naman talaga katibayan, no? Puro kwentong mga iniisip na lang ngayon na sa pagkatagal-tagal ng panahon ang ebidensyang ipipresenta doon, no? Lahat po ito ay hindi tinatakasan ni dating Speaker Romualdez. In fact, handa po kami sa mga susunod na mga proceedings whether or not this is proceeding actually to court cases. But as of this time, we can say confidently na talagang wala pong ebidensya na maipresenta. Kaya kung ano-ano na lang po ang recourse, no? Tulad nitong belated statement supposedly from former Secretary Bunoan.
0: Mm-hmm. Pero Attorney Ade, yung so saan nang gagaling yung pag-uugnay kung walang ebidensya na nagtuturo kay dating Speaker Romualdez? Saan nang gagaling yung pag-uugnay doon sa kanya, dito nga sa issue na ito?
1: I think ano na po eh, puro po speculation, no? Hula-hula po kasi napakadali po kasing parang napaka-convenient, no, na sisihin si dating Speaker Romualdez because precisely it's common knowledge, no, na sa mag-anak niya ang nakaupong pangulo ng

0: Pilipinas ngayon. No? So parang it's a popular post to take. Blame someone supposedly or they think is very close to the official family, no? Para lang magkaroon ng credibility or ang sinasabi nilang big fish, quote-unquote, ang dating speaker.
1: Mm-hmm. Eh yun nga rin po mismong ang may mga ahensya na rin po ng gobyerno na nagsasabi na yun nga may posibleng makasuhan, kesyo-kesyo, ganito ganyan. May nagbago po ba na hanggang ngayon eh handa pa rin ang dating speaker na harapin itong mga ipinupukol sa kanya?
0: Wala pong attempt, wala pong kaisipan ang ating dating former speaker na tumakas po sa obligasyon o pananabutan, kung meron. Pero sa amin pong pagkakaalam, he has always maintained that there is no such anomalous transactions to back up yung allegations against him. Nakakalungkot nga po na humanong tayo sa ganitong pagkakataon na we will elicit supposed testimony, you know, not from an innocent person, but from the most polluted source that you can possibly elicit them from.
1: Mm-hmm. So siguro pang huli ko na lang pong tanong, ano pong take nila, lalo na po't nitong mga nakalipas na araw may lumabas itong dismissal ng QCRTC doon sa civil case laban kay dating speaker at pang mga iniuugnay doon nga sa issue ng flood control. E na-dismiss po, ano pong masasabi ng kampo po ninyo?
0: Well, we welcome that development po, no? In fact, it highlights the fact na talagang malaking buwang po ng ebidensya na kailangang isupply from whatever source. No? Wala talagang ganong klaseng patunay kaya nga may mga ganitong direction, no? Prosecution, to get evidence from wherever they can get evidence. Pero kami po, we maintain that there is no such participation in the flood control anomalies in the part of the former speaker.
1: Alright, sige po. Marami pong salamat, Attorney Ade.
0: Maraming salamat din po at maraming salamat sa pagkakataon.
2: Thank you.
1: Yan po si Attorney Ade Fajardo, ang lawyer po at tagapagsalita ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez. Anong oras na, Miss Beauty?
2: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 5 ng hapon.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ating
6: bayan. Anong iyong... Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: bago pa man sumikat ang araw.
1: Gabi!
2: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM.
6: Sa DZMM.
4: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Happy 40th anniversary, DZMM!
8: Una sa balita,
9: una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Nagbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Anong oras na, partner?
2: Ang oras, 19 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Itong susunod na makakausap natin, natawa ako kasi may pinu siyang picture.
2: Mm.
1: Magkamukha nga sila.
2: Ay, oo. Si Diwata.
1: Siya mismo si Diwata. Si GM. Mga kausap natin sa linya ng telepono, si retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Magandang hapon po.
2: Good afternoon, sir.
3: Good morning, good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir.
2: Hey, ang cool lang nung pag-post ng ano, ng picture nyo.
1: Tsaka aminado kayo, si GM, no?
3: Narinig ko yung kantsaw nyo, may encap na kayo ngayon.
2: Ay, pero wala akong sasakyan. May kaso na agad.
1: Ay, pero...
2: Yun yung ano, yung wala akong sasakyan, nagkakaso na agad ako.
1: GM, yan ba ang paraan nyo? Mm-mm. Bibigyan nyo kami ng encap citation para magbisikleta kami?
3: Oo nga, maganda yun. Naku, alam pa namin ganyan sa bike lane.
2: Oo, naku, ano, gumigewang-gewang pa ako. Nung pandemic lang ako natutong mag-bike. Alam mo yon, General.
3: That's nice.
2: Oo, pero gumigewang pa.
3: Kasi kami panoorin ka, ma'am, habang gumigewang-gewang sa
2: Elda. Yun lang. Siguro, no? Takot nga ako eh. Di ko alam ko. Sabi eh, muscle memory naman daw yon. Pero sana marunong pa ako.
1: Oo. Tsaka, makamusta nga pala namin, GM, bago tayo bumunta doon sa pag-uusapan natin talaga. Eh, yung kamusta yung mga shower pala? Yung pwedeng pagpahingahan, pagpalitan ng mga damit ng mga bikers?
3: Aba, andito na. Ang aming shower ay meron ng tuwalya at meron ng mga sabon at mga body wash.
1: Ah, wow. Aba. So pupunta na lang talaga.
2: Oo.
3: Oo naman.
2: Wala ba dyan yung ano, yung 5 piso, wiwi, 10 pesos,
1: dumi? Ano ko kasi tabi mo?
2: Baka may ganun.
3: Binigyan nyo kami ng idea, ma'am. Sabi namin, idea mo.
2: Maninigin
1: kami. Oo. Balik tayo dun sa seryosong usapan, GM. Kamusta po yung EDSA ngayon? Nadadaanan na po ba? O mas magaan ba ngayon compared kahapon?
3: Yes po. Meron na tayong 3 lanes, both ways. Is okay naman. Especially, specifically dito sa harap ng EDSA PPM. Ano? Mm-hmm. Medyo puno na ng tao ito. Pero despite na puno na siya, wala naman, may barrier na kasi na nag-limit ng movement ng tao dito sa EDSA.
2: Mm-mm. Tama ba, General, yung kanilang permit ay hanggang alas 8 ng gabi? Pero may sinasabi naman na parang hanggang 5 days ba to? 6 days? O hanggang Biyernes?
3: We were informed na may application na bago. And we'll just wait for the advice of the local government of Quezon City kung ito nga ay aaprubahan or kung ano man ang further guidance moving forward.
2: Mm-mm. Pero ito ay ilalabas ba nila yung desisyon bago mag alas 8 mamaya or kalas-kalas talaga alas 8 mamaya dumating man o hindi yung desisyon?
3: Let's play it by ear muna. No? Hindi mm-hmm. natin hindi muna namin masabi talaga ng patapos itong paano ating pag-move forward dito.
2: Mm-mm.
1: So, abang-abang. Pero as much as we can, talagang tutulong pa rin tayo dun sa pagsiguro na makakadaan yung mga kababayan natin dyan sa EDSA.
2: Ako, ilan na yung personnel na inilagay nyo dyan?
3: Marami po. At saka marami pong mga other units. Marami, napakarami ng police, napakarami ng Coast Guard. May mga iba pang mga local government units na nandito sa area para mag-assist sa dahil ng trapiko. Mm-hmm. Slow moving, ano? Pero gumagalaw naman.
2: Oh, may report ba na baka may mga nahihilo na dyan, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Ang init din, trick din yung araw kasi. Tapos, minsan kukulimlim bigla, ambon.
3: Nandyan po ang ating mga road emergency group. Andyan ang aming mga ambulansya. May mga mm-hmm. medical tayo dyan na dispatch. At meron din naman ang mga organizers mismo. May mga may mga dinispatch din sila ng mga ambulansya nila.
2: Mm-mm. Pero maayos naman ano, General, wala namang pasaway so far. Kumbaga sumusunod naman sa mga pakiusap natin.
3: Opo, opo. Wala naman sa ngayon. As compared sa yesterday na medyo marami wala masyadong coordination kahapon at kaya hindi masyadong nagkaka-communicate ang mga participants.
2: Ito ba ay ikinabigla nyo o may na rin na tanggap na rin kayo impormasyon, sir?
3: Well, may mga unverified kasi wala nga namang formal coordination, wala rin application ng permit kahapon. Kaya yun ang nangyari. Pero sa ngayon, it's a lot different.
2: Mm-hmm.
4: Pero wala namang bago, GM? Kasi baka, diba sabi niyo dati tutulong kayo kapag may ibinabang bagong warrant. Wala bang bagong warrant?
3: Yes,
2: and cap na.
3: beyond my salary grade or beyond the organization's the MMDA's mandate. Kaya hindi kami siguro ang pinakaunang bibigyan if ever na meron mang ganyan.
4: Ah, oo. Mm-hmm. Kasi partner, nung medyo may issue na may warrant, eh sabi ni GM, ayun da kami kung pwedeng hulihin sa kalsada. Tama ba, GM? Paano ba yun?
3: Ako, sir. Illegal parking ho yan. Swerving yun sa inyo, sir. Pero, you know, mm-hmm. Sa atin naman na we are part of the government and we are always on hand to provide assistance kung ano man ang pwede namin ibigay.
2: Oh, kasi
3: the mandate ng agency.
2: Halimbawa, may info sa inyo, sir, hindi kayo kikilos. Halimbawa, verified.
4: Pwede niyang lagyan ng...
2: Hindi A1, ha? Oh,
4: A1.
2: Oo. Oh. nasa kapitbahay mo lang pala, General.
3: Po, wala pa naman pong ganyan. Kaya medyo natin pinag-iisipan, medyo mas pinagtuunan natin ang pansin ngayon, ang pagsisiguro na ang itong event dito sa PPM ay ating ma-manage ng maayos.
2: Oo. Yung sa July 6, wala naman tayong, meron ba kayong mga contingency plan? Mm-hmm. Halimbawa, may sumulpot uling ganito sa Monday na yan, mm-hmm. sir. Meron ba tayong natatanggap na impormasyon?
3: May mga inter-agency coordination sa tayong ginagawa. Mm-hmm. Kami naman, you know, this is first and foremost, more than anything else, this is a security concern. Mm-hmm. At tayo ay nag-take cognizance sa ating mga security forces at sa mga law enforcement agencies natin. At kami ay nagpo-provide ng support kung ano man ang kailangan nila.
4: Alright. So, abang-abang lang talaga tayo. At yung barrier po ba, GM, na ibalik na dun sa EDSA, dun sa mismong bus lane? O niluwagan pa rin para pwedeng magamit ng ibang sasakyan kung sakasakali?
3: Niluwagan natin. Nakatatlong lane ang bus lane natin dito sa EDSA sa harap mismo ng PPM.
4: So ngayon po, pwede pa siyang gamitin ng mga pribadong sasakyan?
3: Yes.
2: Mm-hmm. Ah. Kung sakali, sir, na mamayang alas 8 ng gabi ay wala talagang desisyon na
4: umalis.
2: Na ibaba ang LGU, paano kung hindi pa po sila umaalis?
3: Well, let's cross the bridge when we are there. At ang mga decision makers naman ay andyan naman on hand para magbigay ng panibagong directive kung ano man ang ating implement na mga regulasyones.
4: Alright. Sige po, marami pong salamat, GM.
2: Thank you.
3: Maraming salamat din po, sir and ma'am.
4: Yan po si retired Police General Nicolas Story III, ang General Manager po ng MMDA. O paano, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Bye!
4: Bye.
0: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan, dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
5: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
7: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
5: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
5: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
7: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
5: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: And just like that, it's another month. Hey, gabi.
1: Yeah, it's panibag- the half of the year.
0: Panibagong buwan na naman. Yeah, pamilya. So, let's do that again.
1: Hi.
0: It's a new month, mga kapamilya. It's a spanking, spanking brand new month. Grabe, oh. Kanina umaga, partner, ha? Narinig ko si Boss Peter. Naramdaman pala niyo aking angst.
1: Correct. Kinontinyo nga niya, partner.
0: Yes. Kaya nga sabi ko, I already changed my name. Yan, yung nakikita nyo. Hindi na, it's already Angstonio.
1: Dahil nga marami kang nararamdaman. Angst, ngayon?
0: Angstonio.
1: Angstonio Velasquez.
0: Yeah, that's me now.
1: Aminado na siya.
0: Yesterday, that was the angst, di ba? So today, medyo...
1: Di na masyado? Ano
0: di
1: ba?
0: Na masyado because...
1: Andiyan pa rin eh. Wala naman tayong magagawa about it.
0: Ah, pero di ba, una, sabi nila, magtatawag daw sila ng 100,000 eh.
1: Oo.
0: Oh, eh, meron ba?
1: Maut ba?
0: Ah, parang, let's see.
1: Weekday kasi, arts. Weekday may pasok.
0: Total, the grand total, apa, hindi naman po umabot ng... Hindi nga po umabot ng 10,000 eh.
1: Oo.
0: Ay, 100,000.
1: Oo.
0: Kasi, ano ba talaga pinaglalaban nila?
1: Mm.
0: Diba? I mean, mas marami ba silang mahihikayat dun sa kanilang supposed to be ipinaglalaban para dumami yung bilang nila dun sa EDSA People Power Monument?
1: Oo.
0: Kasi kung ang pakay talaga nila ay para harangin yung pagpapa-aresto, umano, kay Senador Dante Marcoleta sa kasong plunder, eh, tingnan natin, ano? Kasi wala pa naman sinasabi ombudsman partner. Eh.
1: Mm.
0: Hanggang kanina, tinatanong ko, oh, ano, may sagot na ba si ombudsman?

0: depende kung meron.
1: Oo, hindi na sabihin para di na ma-spoil.
0: Eh, so hanggang kailan? Hanggat sa hinihintay na magsalita or mangyari nga yung pagpapa-aresto, hindi kakalas sa People Power Monument yung mga nandoon.
1: Hindi natin alam.
0: Kasi ang sabi, in-applyan daw nila ng permit para sa apat na araw.
1: Oo.
0: Pero binigay lang muna ng QC.
1: Isang araw.
0: O, para daw, titingnan muna nila daw kung maayos naman daw at hindi naman daw sila makakapang-perwisyo katulad nung isang araw, eh baka daw i-extend or bigyan ulit. No? So, titingnan natin. Hanggang anong oras ba yung permit?
1: Hanggang 8.
0: 8 p.m.
1: Oo.
0: Oh. So, pagkatapos ng patrol, tsaka malalaman.
1: Oo. Kung, kung magdi-disperse,
0: dapat,
1: dapat
0: mag-extend yung patrol. Abangan nyo. Pinag-extend sila,
1: tutuwag
0: Alvin.
1: Tutuwag ka doon.
0: Alvin, huwag ka muna kakalas. Huwag ka muna magbibihis.
1: Titignan muna.
0: Pagkatapos ng patrol, nakikita ko, nagmamadali magbibihis si Alvin.
1: Isilipin muna eh. Wait lang. Gusto na ba dyan sa EDSA?
0: Yes. Huwag ka muna magtanggal ng kurbata at tsaka ng Amerikana. Abangan mo muna kung sasabihin ng QC Depos na magbibigay sila ulit ng permit for another day.
1: Oh, eh bakit daw niya abangan? Andiyan ka naman ng alas 10. Alas 9.
0: Ako?
1: Oo.
0: Wala na, alas 10. So,
1: alas 9.
0: Nasa kabundukan na ako noon,
1: partner. Alas 9, partner.
0: Alam
1: yung
0: mo naman na once na matapos mag-sign up sa ANJ,
1: go agad.
0: Para ka agad akong ano, yung ganyan.
1: Eskerda agad.
0: Hindi naman.
1: Boy, uwi.
0: So, ayun. Tuloy-tuloy lang, ha. Uh-huh. Yung mga nangyayari dyan sa ANJ People Power Monument. Pero kahapon, eh kagabi pala, partner, no, dahil nauna nagbigay ng, nagpalabas ng, ano tawag dito, yung utos na itaas yung kanilang security alert sa PNP, sumunod din yung AFP kagabi. Nagtaas din sila ng security alert.
1: Uh-huh.
0: So far, wala pa naman daw silang namamonitor kahit na ano pang mga sabihin na nating kakaibang kilos sa hanay po ng mga tropa, pero hindi rin siguro sila kampante, kaya taas na rin nila yung alert nila. Wala pa naman nagpapahayag ng suporte, supposed to be, sa iba pang mga hanay.
1: Mm-hmm.
0: Bukod pa lang dun sa mga nandudon na sumali sa pinaka pagtitipon dun sa People Power Monument.
1: O kasi yung mga ibang mga civic movements na, ano ba tama?
0: Civil society movement.
1: Civil Ribbon, Trillion Peso March. Yeah. Marami rin naman tayong pagpaprotesta. So siguro, sinabi rin naman ang Atom kanina, hindi nila nakitang pareha sila na ipinaglalaban. May pagkakaiba
0: yung
1: isinusulo ngayon and they don't see na
0: it's... Na magkakapareho yung pinaglalaban nila.
1: Yes, oo.
0: Sige. So wala silang makukuhang kakampi
1: from
0: dun sa mga
1: hindi natin alam
0: civil
1: from
0: society
1: others.
0: Groups na yan.
1: Oo.
0: Sige. O di, tingnan natin, no? Kasi ang taong bayan naman po siguro mga kapamilya marunong na rin namang
1: discernment na naman ba yan?
0: Marunong na rin kumilatis kung yung po bang nangyayaring pagpoprotesta o pagtitipon ay merong lehitimong pinaglalaban.
1: Uh-huh.
0: Eh kasi nga kung ang protesta pala ay para lang pag ma-proteksyonan yung isang senador na napipintong kasuhan o arestuhin, hindi rin siguro sumasang-ayon yung mga tao na bakit no pipigilan yung pag-usad ng hustisya kung kailangan may managot, kung inosente siya, di may pagtanggol niya yung sarili niya.
1: Mm.
0: Di ba? Kung hindi siya inosente, managot siya sa batas natin. Ang dami pa kasi, partner, hanggang ngayon, yung hindi pa rin matanggap yung paliwanag ni Deputy Ombudsman, si Barong on top, pajama below.
1: Sa di sobrang, mo nga nakita eh.
0: Sa sobrang aga. Hindi, but I only assume.
1: Di mo nga nakita. Ano ka ng pajama?
2: I only assume that because he woke up so early, he's sleepy Joe, sleepy Miko.
1: Pinatok na lang.
0: Na, anong tawag dito? Na kung kunwari, plunder is also, di ba, defined as yung pagnanakaw sa kaban ng bayan and
1: pagtanggap
0: ng isang halal na opisyal sa malaking halaga ng pera na humigit pa sa 50 million. Hindi matanggap, partner. Hanggang ngayon, meron pa rin mga naglalabas ng mga komento na mali daw na paratangan ng plunder ang katulad po ni Senador Marcoleta dahil hindi naman siya nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Hanggang doon na lang yung definition nila kasi partner eh. Kaya talagang ano ba yung sasabi ng gano'n? O kaya nga nang ganyan?
1: Di ba yung hurado sa ICC? Si Judge?
0: Si Kojo, ano? Yung si...

0: Yung Korean. Ganito yung ano, yung Korean. Judge.
1: Pag pronounce yung pangalan.
0: Pag pinakilala yung mga judge sa ICC.
1: Sound effects
0: lang. Also with us is judge. Kawawa naman yung Koreanong yan.
1: Ayun nga yung sinasabi natin lagi, partner. Yeah. No? Alam nyo ba yung ipinaglalaban nyo? Parang, ano to, following without thinking is very dangerous to your health. Di ba? It's dangerous to the health of our nation.
0: O yung following without thinking, kasi kanina dun sa Senate hearing, lumalabas nga na yung posibilidad na yung isa sa mga, isa doon sa dalawang bata na namaril sa Nusa National High School. Baka daw na-impluensyahan nung tinatawag na itong nihilistic violent extremist group, yung, NBE, yung
1: 764.
0: Kala ko tuloy ito yung Tansan controversy. Hindi, iba pala yun.
1: Hindi ko alam nga yung Tansan controversy.
0: Hindi ka pa pinapanganak nun?
1: Hindi ko alam yun.
0: Si Supreme Commander Sheila, malamang alam niya yung kontrobersya sa Tansan nun, nung soft drink, di ba?
1: Hindi yung may mapapanalunan ka?
0: Hindi 764 yun, iba yun, ibang numero yun. Itong 764, ito daw yung tawag doon sa extremist group na nangi-impluensya ng mga kabataan online na saktan yung sarili nila o makapanakit ng iba. Mm-hmm. So yung NVE, tinatawag nila NVE, Nihilistic Violent Extremist Group. Ano ho yung nihilistic? Hindi po ito yung kanta, yung sa supercalifragilisticexpialidocious, hindi po yan, yung ano, Mary Poppins. Hindi na rin alam ni partner.
1: Alam ko yan, alam ko yan.
0: Yung nihilistic po kasi, nihilist, ibig sabihin nun, isang uri ng tao na na ang kanyang paniniwala ay walang walang pagpapahalaga sa buhay. Nihilist ang tawag doon, no? So may grupo pa lang ganun, no, na nihilistic violent extremist group na ang ginagawa nila dahil sa tingin nila wala namang kwenta ang buhay. Gusto nila yung mga nai-impluwensyahan nila ay pumatay, partner. So isa daw yun sa mga posibleng dahilan kung bakit namaril itong 14 anyos na binatilyo. Yung ano, pamangkin ng pulis.
1: Oh, at yun ba yung sinasabi nila sa Gorbox nila nakausap?
0: Posible. Kaya yung ginagamit nila yung mga ganyan. Galit yung magulang nung namatayan dahil bakit daw yung pang mismong namaril ang tatawagin mong biktima?
1: Oo.
0: So kaya nag-react din siya eh. Sabi niya, yung anak ko pinatay niyan eh. Pagkatapos sabihin mo yung namaril siya pa ang biktima. Kasi in a sense, ang hirap nga tanggapin, no? Pero itong mga to, dahil mata pa sila, nai-impluensyahan nga sila ng ibang mga may ibang sinister motive. Kaya biktima sila nung mga grupong yon. And then nakapambiktima nga sila because naudyokan sila.
1: Yes.
0: That's how it goes.
1: The snowball factor yung delikado, partner. Yeah. Pero how can we really control that? Kasi banning just one game will not cut off the problem eh. Diba? Andun pa rin yung problematic 764 na sinasabi
0: yung
1: nila.
0: Na yun,
1: Bakit hindi yun yung hanapin natin?
0: In fact, sa US, diba? Partner,
1: alamin natin, nasa sila.
0: Ni-research ko yun. Kasi iba-ibang chapter pala yan eh. Diba? So sa San Antonio, Texas, meron silang kinonvict dahil isa sa mga leader nitong 764. Umamin talaga siya na yun ang gawain ng grupo nila na manghikayat ng mga kabataan online na either saktan yung sarili nila or manakit ng iba.
1: And to what purpose ang kanilang gustong i-achieve doon?
0: To fulfill their nihilist belief. Oh, yung nihilist belief nila na wala namang kwenta ang buhay, kaya it doesn't matter kung may kunin kang buhay ng iba.
1: That's kayo point. Naman yun, di sa inyo na lang.
0: Hindi, kaya nga gusto nga nila na they have to be
1: inusente.
0: The ones to tell other people to do it. Hindi yung sa sarili nila gagawin.
1: Such a twisted, twisted, ang tawag doon, mindset.
0: Yes. Kaya nga talagang very evil yung kanilang pakay. Anyway, so ganun nga po yung pagdinig po sa Senado kanina. So sana nga, magkaroon ng kalinawan kung yun nga po bang edad na mga bata na kailangan managot sa criminal justice system, kailangan ba ibaba? Or is that not the actual solution? Kung hindi ba dapat proteksyonan nga sila from yung mga ganong mga malevolent influences nito mga NVE or nihilistic violent extremist groups katulad nga ng 764, no? Anyway, so bukod pa ho doon, ang mga pag-nag-uusapan pa rin ho today, syempre yung rally dyan sa People Power Monument.
1: Oo, di natin alam, kaya matatapos yan.
0: Yeah, ang kabantayan pa, partner. Ito, medyo pumutok din ito kahapon. Hindi lang masyadong napansin. But, alam nyo yung dati, yung nagkaroon ho ng kaba tungkol doon sa M-pox, na ayaw pa nga nilang tawaging monkeypox dahil it's very ano tawag doon? Prejudicial to monkeys? Hindi, parang ganun eh. Parang wag nyo daw i-ascribe

0: just to monkeys yung Mpox. Pero yung Mpox po kasi, medyo nung lumutang or lumabas po yan sa balita, I think last year din ba, or 2 years ago. Medyo kinabahan din yung mga tao. Dahil kakaiba nga naman, they never really heard of Mpox before, pero baka do ito ay isang mapanganib na sakit na nakakahawa.
1: Tumabot na naman ang pandemic levels. Hindi, ang scare nila, gano'n.
0: Parang gano'n, pero hindi naman pa. Oh. Eh, anong nangyari? So, pagbabantay natin, eh, ngayon pa lang po, merong unang nakumpirmang kaso ng Mpox sa Mandaluyong. No? At, syempre, yung mga tao, medyo kinakabahan dahil nagko-contact tracing. Ilan ho kaya ang mga taong nakasalamuha nitong positive Mpox patient?
1: At saan? Saan niya posibleng nakuha?
0: Yes. So, yun ang gusto nating malaman. Kaya nga, nasa linya natin telepono ngayon, makakapanayam natin, yung mismong head ng kanilang Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City, si Dr. May Villarina. Dr. May, magandang hapon. Tony and Rica po ito.
2: Good afternoon po.
1: Hi, ma'am. Thank you for joining us po.
0: Kayo po ba mismo ang nag-handle dun sa Mpox patient dyan sa Mandaluyong?
2: Actually po, may team po kami. Meron po talagang specific na physician na sa kanya po naka-assign.
0: Ah, okay.
2: So, siya po yung in constant communication with the patient.
0: So, that doctor is part of your team, Dr. May?
2: Yes, sir.
0: Ah, okay. Paano ho ba nila na... tukoy itong pasyenteng ito? Nagpa-check pa muna sa ospital tapos saka ni-report sa SESU ninyo?
2: Hmm? Yes po, sir. Actually, this patient po kasi is naka-experience siya ng symptoms.
0: Yeah.
2: And then after that, first nag-teleconsult po muna siya and then
0: okay.
2: Dahil dun sa lesions niya, tapos nagpe-persist pa rin. So, nag-decide siya na pumunta sa isang private hospital for thorough check-up na po talaga para mapakita rin yung lesions. Kasi pagka teleconsult, minsan medyo mahirap rin mag-assess.
0: Yes.
2: And then upon checking po ng kanilang infectious disease specialist, nag-consider po siya ng pong Mpox po kasi is a notifiable disease na dapat within 24 hours is ma-report po sa amin.
0: Okay.
2: So, nung na-check po siya na ang assessment po ng kanyang infectious disease specialist, yun, re-report po sa amin and kami na po yung nakipag-communicate dun sa patient and then re-refer namin siya sa RITM for specimen collection para yung kanyang lesions is ma-process po and ma-confirm po natin kung talaga po mang Mpox.
0: So, nasa RITM na ngayon yung patient, doktora?
2: No, sir. After collection, binabalik po namin siya sa isolation facility. Pero for this patient po, sa residential area po niya.
0: Ah, so home quarantine siya. Okay.
2: Yes.
0: Pero how long ago nangyari itong testing and confirmation nitong Mpox case?
2: Na-test po siya June 23.
0: Okay, June 23.
2: Dinala, 23, nung re-refer namin siya sa RITM 23, okay. Lumabas ang result by June 25 po.
1: Opo. Okay. Kumusta po ba yung ano nito, Doc May, yung kanilang transmission and gano'ng kabilis yung incubation period niya?
0: Highly communicable ba ito?
2: Okay po. Yung transmission po natin, for this specific patient po kasi wala siyang travel history. Upon history taking po namin. Mm-hmm. Ang na-elicit po namin is meron po siyang mga, meron po tayong tiyatawag na mga

0: natin for sexually transmitted disease doesn't really cover disease such as mpox.
1: Hindi po, ma'am.
0: Oh, so sa doon talaga maaring pag nakuha man niya 'yan doon, ma'am, paano po ang treatment noon? And ano na po ang nangyari sa kanyang contact tracing?
1: Yung treatment po natin for our mpox po kasi self-limiting self-limiting disease po siya. So meaning yung kanyang ang treatment natin is specific lang kung ano yung nararamdaman ng patient. So if meron siyang fever, bibigyan lang po siya ng para sa fever, para paracetamol. Kung meron po siyang mga body pains, pain reliever po. Kung medyo makati po yung kanyang mga lesions, yun po for the HNS. Pero kasi since self-limiting siya po, mag-resolve siya eventually. So meron po tayong incubation period na 21 days. Yun po yung babantayan natin siya kung mag-resolve siya or magpo-progress ba. So ano yung next management po natin pagka ganun?
0: Parang chicken pox partner.
2: Pox nga kasi. So it's a form of pox. Pero itong incubation period, gaano katagal pa ho?
0: 21 days? Parang...
2: So 21 days counting po. From June 25, tama ba?
0: From exposure?
1: Counting from the... hindi po kasi natin matukoy yung kanyang exposure counting from the first symptom po niya
2: which
1: kung kailan po nag-start.
2: Which is June 21, tama ba?
1: Which is June 21
2: po. 21 days onward, no? Tsaka siya babantayan pa.
1: Apo.
2: And, yes, go ahead.
1: But if ano po siya, if halimbawa after the 21 days na isolation period niya, meron pa rin po siyang symptom, i-extend pa rin po natin siya.
2: Ah, so extendable
1: isolation.
2: Pa. Okay. So contact tracing, meaning to say, nagbigay siya ng history of where he has been in the past.
0: He's been with. Sino nakasama niya?
2: How many weeks who ba usually
0: ang binabalikan?
1: Mm-hmm.
2: 2 weeks?
1: Ganun rin po. Since ang incubation is 21 days.
2: 21 days prior.
1: 21
2: days
1: prior to the symptom onset.
2: So 21 days prior. So May 21 to June 20, parang ganun. May something.
1: Para
2: pala. Apo. Oo. And yung mga lugar kung saan siya na masyal. Because when you have an mpox patient, lahat ba ng mga makakasalamuha niya are at risk or dapat meron lang sexual contact?
1: Not specifically naman po sexual contact, pero yung meron po tayong tinatawag na direct skin-to-skin contact, especially dun sa mga lesions niya.
2: Kung madikit dun sa lesion.
0: Eh, pero kung wala pang lesion, Doc May, hindi pa nag-manifest yung lesion,
2: infectious
0: pero
2: na
0: active na pala yung infection niya on his body.
1: Kung walang lesion, low risk po yung transmission natin. Pero meron nga po mga cases na yung mga patient, aside from the lesions, meron po silang mga respiratory symptoms like nag-sneeze or nag-uubo po sila. So, pwede rin po yun na maging mode of transmission.
2: Airborne, kumbaga? May airborne particles?
1: Hindi naman po airborne. Respiratory droplets.
2: Droplets, okay. So, hindi siya aerosol type na...
0: Hindi ko na pwede huminga. Face mask ka ulit.
2: And this is Mandaluyong. Marami mga, how do you call it? Commercial establishments?
0: Yes, mga BPO. Marami dyan.
2: Does that contribute to the likelihood na marami talaga siyang naka-encuentro or na-contact dyan sa Mandaluyong?
1: For this patient po kasi naka-work from home siya.
2: So
1: wala po siyang gaanong hindi po siya gaanong lumalabas. So for the contact tracing, ang ginagawa po namin is yung through the admin po nila sa condo, yun po, nakikipag-coordinate kami para yung mga naging visitors niya for the last 21 days before yung symptom onset.
2: I can only imagine visitors niya would include delivery riders. Yung mga naghatid na mga pagkain, mga parcel, ganun. Or baka even yung neighbors niya, mga immediate neighbors in the condo.
0: Or those na dumadalaw, kung may friends ka.
2: So, kayo pa lang ho ba ang first city in Metro Manila to report a positive mpox case?
1: I have no idea po for the other LGs for this year po eh.
0: Ay, may

0: Datos naman tayo, partner. 44 recorded cases from January 4 to 13,
1: saan
0: 2026. Wala lang tayong breakdown of
1: kung
0: where.
1: Location.
0: Oo. Ah, okay. So, mas mababa na pala ito, ma'am. Paano po ba ang ating preventive measures para hindi tayo makakuha ng mpox?
2: So, preventive measures po natin. Mm-hmm. As always po, always wash hands regularly. So, kasi pwedeng kung may lesions po sa kamay, yung mga frequent, pwede rin po kasi siya yung mga na-touch na surfaces. Ano, na mga objects, ganun. Uh-huh. So, kailangan practice natin yung regularly hand washing. Mm. Hindi na po natin dapat tinatanggal yun sa atin.
1: Yes.
2: And then yun, avoid po yung close skin to skin contact, especially kung meron po tayong individuals na, halimbawa po, meron po tayong mga makakasalamuhan na individuals na sa tingin natin meron silang mga rash. So, iwas-iwas po tayo doon. Mm-hmm. And yun, pagka meron tayo may ubo or sinisipon-sipon, mas maganda naka-ano po tayo, naka-mask or magko-cover po tayo kapag mag-i-sneeze. And always, pagka po meron tayo mga symptoms, yun, consult po tayo immediately para early makakatch po natin and mamamanage po tayo agad.
1: Is it somehow surprising, Dr. May, na umabot pa ho dito sa lungsod nyo yung mpox, or parang kayo prepared na kayo na eventually meron at meron talagang susulpot na kaso ng mpox in Metro Manila?
2: Since pandemic po kasi naging lesson na po sa city. So meron po talaga kami meron kaming preparedness plan po kung meron pong dadating na mga gantong klaseng sakit. So yung coordination namin with other agencies, yung mga condo admins po namin, coordinated po sa amin yung mga hospitals and health centers.
1: Okay.
2: And sa surveillance part naman po, since established po siya, meron po kasi kaming mga reporting system na kailangan mag-report po sila sa amin yung mga diseases na hindi naman mga emerging, yung mga always naman present, like dengue, lepto, ganyan.
1: Yeah.
2: Weekly po ang reporting sa amin ng mga surveillance units po namin dito.
1: Pero within the city, you know, because I was hoping nga sana, kaya ako po kayo natanong kung aware po ba kayo na sa Metro Manila, kung kayo po yung naging kauna-unahan, hindi po ba nag-share ng data ang mga CESU across all the cities within Metro Manila? Kunwari, meron pong na-detect in say Makati or Taguig,
0: para may alert na.
1: Titimbrihan din ho ba kayo or any other city within Metro Manila? Kailangan ho ba ganun ang sistema?
2: For mga ganito pong emerging, sir, pagka sa amin, kung sino lang pong city yung nagmamanage, yun lang po. Halimbawa po, for example, meron po tayo mga close contacts identified na from na living in other city. That's the time po na nagko-coordinate kami sa kanila dahil since sa city na po nila nag-reside yung patient, sila na po ang magbamanage.
1: Yun. But in this particular case, no, sabi niyo nga po, Dr. May, since work from home siya, limited ang contact niya sa labas, parang hindi pa naman yung natetrace na meron siyang contacts in other cities so far.
2: Wala pa.
1: Okay, that's great to hear.
0: Meron po ba tayong, Doc May, ang tawag doon, bakuna para sa mpox?
2: As of now, wala pa po tayong available na vaccine for mpox.
1: Parang mga Ebola yung mga ganyan, di ba? Wala pang mga vaccine.
2: Opo.
0: Pero matagal na po na may mpox, ma'am, di ba?
2: Yung first case po natin dito sa Philippines, I think mga 2022 po eh.
1: Enough time
0: for the
1: researchers?
0: Yes.
1: Actually, Ebola partner, matagal na yan, but
0: pero
1: no one has yet come up with a vaccine for that.
0: Yes. Ayun lang.
1: Kaya nga nagiging the stuff of science fiction movies, di ba? Yung mga ganong klaseng mga virus na hindi mo magamot. Anyway, tingnan natin, no? Because maraming mga virus talaga na incurable, like yung virus of lack of discernment, yung mga ganun, di ba? Ay, sorry.
0: Bumalik na naman
1: ako doon, di ba? Yung 80-80 virus. Dr. May, thank you so much for your time.
3: Thank you for your time,
1: Dr. May.
2: Po, thank you po.
1: Thank you po. Si Dr. May Villarina po, ang head mismo ng Mandaluyong City, CESU, o yung kanilang City Epidemiology and Surveillance Unit.
0: Naku! Nakaka-allergic pa naman ako sa mouth.
1: Sa pox.
0: Sakit ngayon. Takot na takot.
1: Sa pox kasi, di ba? Sabi nga nila, yung dati daw, yung mga sinaunang panahon, kapag gusto mo daw na isumpa yung mga kaaway mo, a pox on you and your descendants. At tapos sabi pa ng iba, may the fleas of 1,000 camels infest your armpits.
0: Sa kaligilan.
1: Yes. Sabi nila, may the fleas of 1,000 camels infest your armpits.
0: Bakit?
1: Grabe, yung mga sumpa ng mga unang panahon.
0: Madaling galit.
1: Yes, very visceral. So, Boss Peter, remember, my angst has not fully gone away.
0: Naganap lang na ibang
1: outlet.
0: Nanunumpa na.
1: Yes. 6:01 na po ng gabi, mga kapamilya. Kami po ni Partner Rica ay magbibigay ng alam po muna sa ilang mahalagang mensahe sa ating pong pagbabalik. Meron pa rin hudaan isa pang guest. At ito, napaka-importante din. Ang importanteng pag-uusapan natin ay habang meron pa hong pagtitipon, ganun talaga yung term, no? Pagtitipon sa EDSA People Power Monument, naka-high alert ang mga hanay po ng mismong PNP at ng AFP. Kaya yung tagapagsalita po ng AFP, mamaya makakapiling po natin na sa pagbabalik pa rin ng Issue Spotted! Spotted! Spotted!
3: Talakayang hitik sa issue ng bayan! Issue Spotted! Issue Spotted! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM, una sa balita, una sa public service.
3: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, late lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,
7: Gabi!
8: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
1: Will, ano yun?
2: Yan yung buwelo. Yun yung buwelo. Bago dun sa, yung buwelo bago dun sa... Anong tawag dito?
1: Yeah. Alita ng garon.
2: Alit, di ba? Meron lakas ng wapak. 6:04 na po ang gabi, mga kapamilya. Tanggap po muna tayo ng mga ulat sa ating mga Radyo Patrol. Daan-daang sasakyan. Tinikita ng MMDA dahil sa illegal parking sa EDSA kaugnay ng rally ng Iglesia ni Cristo. Narito ang balita kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Tony Rica, umabot nga sa mahigit 100 sasakyan ang natikita ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil sa illegal na pagparada sa kahabaan ng EDSA sa isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hindi sila nagsagawa ng malawakang towing operation kahapon upang maiwasan ng lalong pagbigat ng trapiko at posibleng kaguluhan. Sa halip, naglabas ang mga traffic enforcer ng mga citation ticket sa ilalim ng no contact apprehension policy laban sa mga lumabag sa no parking regulations.
4: Marami po eh, kasi marami po yung nag-ticket. Kinoconsolidate pa po kanina umaga, pero definitely hundreds po. 2,000 po kasi illegal parking. 2,000 po pag unattended.
3: Ipiniliwanag din ni Chairman Artes na pinairal nila ang maximum tolerance upang mapanatili ang kayusan at maiwasan ng anumang hindi kanais-nais na insidente habang nagkasagawa ng aktibidad ng INC. Patuloy naman ang paalala ng MMDA sa mga motorista na sumunod sa batas trapiko at huwag magparada ng sasakyan sa habaan ng EDSA. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon, partner!
1: Alamin naman natin ang sitwasyon sa pagtitipon-tipon ng INC sa EDSA People Power Monument. Ang balitang kumpirmado sigurado, hati ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, baka maipit ka dyan. Kumusta ka?
5: Rika, Tony, mas nadaragdagan pa ang bilang ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. Mabot na sa 6,000 ang bilang ng mga nakilahok sa pagtitipon ni Miyembro. Sa mga oras na to, mapayapa at maayos naman ang protesto, pagtitipon. Pero muli nagpaalala ang QCPDPIO Chief Police Major Jennifer Canaban na ang approved permit, lang ay hanggang 8 p.m. at kinakailangan mag-request sa mga organizers sa QCLPU kung mag-extend sila ng kanilang programa mamaya. Sakaling hindi naman umalis ang ilan, mamaya matapos ang ilang oras sa permit, sinabi ni Canaban na magkakaroon na ng peaceful dispersal at pakikinusapan ang mga tao na lintani na maayos ang lugar. Samantala, sa mga oras na tumubing pa rin ang traffic sa EDSA bound, bagamat dumadag sana ang mga sakyan dahil sa rush hour, habang mas maluwag naman ang traffic sa southbound, sarado pa rin ang gatong linya ng EDSA simula Corinthian Gardens hanggang White Plains at Bayon Lane sa southbound. Dan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda.
2: So, kahapon, di ba, ang tansya ng mga nag-organize nito pong pagtitipon sa People Power Monument ay makakahikayat sila ng halos sa isang daang libo
1: ang ipinagpaalam nila sa permit
2: na
1: nila.
2: Lalahok sa kanilang pagtitipon. No? So, ang report po ni Kelly ngayon ay magmula kanina na 4,000, ngayon ay 6,000. So, 94,000 to go in 2 hours.
1: Guys,
2: kung kaya pa nilang
1: blast na tayo, guys.
2: Yes, kaya pa nilang makahakot ng 94,000.
1: Otuwa na.
2: Yeah. Ngayon, ang tanong ko nga po, no, dahil ang kanilang permit po mula sa QC ay hanggang alas 8 lamang ng gabi, susunod ho ba sila sa kanila pong deadline na 8 p.m. Kasi ang tanong doon, kung hindi po sila mag-disperse by 8 p.m. or at least ilang minutes after 8 p.m., ano na naman po ang sasabihin ng mga otoridad? Sabihin nila, Hindi ho natin pwedeng i-disperse kasi baka andyan magkagulo lalo at nandyan na sila.
1: Pagbibigyan na naman ba?
2: Ganun na naman ho
1: na
2: ba?
1: Hindi naman daw double standard ang mangyayari yan.
2: Hindi daw special treatment. Ube or makapuno on top. Anyway, so kagabi, nag-full alert na ang PNP at humabol din ang AFP para po dun bantayan din ang sitwasyon na kaugnay nitong pagtitipon sa EDSA People Power Monument ng Iglesia ni Cristo. Makakapiling po natin ngayon, nasa linya po na ating telepono, tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Padilla. Colonel, magandang gabi, Tony, and Rica po ito.
6: Magandang gabi, Sir Tony and Ma'am Rica. Magandang gabi po sa lahat ng inyong taga-subaybay.
1: Hi, Colonel. Thank you po.
2: Apa. Ano po ba ang naging basihan ng pagtaas ng alert status ng Armed Forces? Kagabi ho ba, Colonel? Tama, nagtaas ng alert?
6: Yes, sir, no? Yesterday, actually, sir, umaga po. Usually naman po talaga, Sir Tony, nagre-raise po talaga tayo ng red alert status for us internally to pull our human resources.
2: Uh-uh.
6: So para pag nag-red alert po, nandyan po yung mga tropa natin, they are accounted for, mm-hmm. and of course, prepared tayo, sir, for any eventuality po.
2: Ah, okay. And yung eventuality, kumbaga, in the context of what's happening po dyan sa People Power Monument, kasama ho ba dun yung eventuality na magkaroon ng, ano ba tawag dito, riot? Ganun ho ba, Colonel?
6: So basically, sir, sa mga ganyan pong mga rally, sir, no, ang frontliners po talaga natin dyan is the
2: PNP.
6: Philippine National Police.
2: Uh-oh.
6: So for peace and order po, no,
2: yes,
6: law enforcement, mm-hmm. Philippine National Police po yan. In the event, sir, na explicitly po, no, na kami po ay i-tap ng PNP to augment them, uh-oh. Then we are ready and prepared po. So you mentioned po nga kami, as we are on red alert status,
2: uh-oh.
6: We're sure, sir, na nandiyan dyan po yung pool of resources natin na pwede pong mag-augment anytime.
2: Ah, okay.
6: Opo, sir. On top of that, sir, over and above that, sir, may mga parameters din po na that are set na contingency plans in case po. And there are certain instances po that the AFP takes the lead po.
2: Okay.
6: At certain situations po. And in that case po, well prepared po tayo.
2: Kasi for example, matagal na kasing hindi nakakakita ang mga karaniwang Pilipino na biglang may maglalabasan ng mga, ano tawag nun, mga tanke, mga armored personnel.
1: Naku, naman na sana maulit yun.
2: Yung mga panahon na yun, yung bigla na lang may gumugulong ng mga armored personnel carrier dahil meron palang banta, di ba? Wala naman hong ganung pagde-deploy or mobilization, Colonel, na kinakailangan.
6: Yes, ano, ang i-clarify ko lang na yung red alert po, isa po siyang standard operational readiness measure ng AFP.
2: Opo.
6: Ibig sabihin po nito, sir, naka-ready ang ating personnel, pati po yung assets natin, kung sakali pong kailanganin po yung ating suporta. So hindi po ito nangangahulugan na meron po talagang imminent threat o may nangyayari nga extraordinary na agad-agad na po, no? But bahagi po ito ng pagiging handa natin.
2: Parang,
6: bilang, of course, a professional military organization.
2: State of readiness lang.
6: Sa ganito, sir, all types of ano naman po to, sir, even persona po, meron tayo niyan, nagre-red alert din po tayo dyan.
2: Okay.
6: No? So sa mga ganitong instances po, basta may malakihang gathering po, magre-red alert po tayo. So,
2: Hanggang kailan niyo po, sorry po to interrupt, no? Hanggang kailan po ba, Colonel, mararamdaman or sa tansya po ng AFP na kinakailangan na manatili on red alert? Ano ho ba ang indikasyon na pwedeng humupa na at ang sitwasyon at ibaba niyo na yung red alert?
6: Sir, hindi po natin kasi binabase yung red alert sa petsa ng isang activity, no?
2: Okay.
6: Ang batayan po natin ay yung security assessment po sa ground. So habang po may pangangailangan na manatili po tayong naka-heightened readiness yung ating mga tropa, mananatili po tayo sa alert status set. So kapag ang assessment naman po, nagsasabi nga maaari na nating ibalik sa normal ang sitwasyon, saka po natin ito i-adjust.
2: Okay.
6: At this point in time, sir, yun po kasing red alert natin, hindi lang po ito sa kaguluhan. Pati rin po sa pag-responde ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga kalamidad po. And of course, may lumabas naman po na din na sa balita na meron pong namumuong bagyo. Part na din po yan, sir. At we are also part of the first responders for HADR operation.
2: Pwede rin po bang sabihin, Colonel, na dahil po si Pangulong Marcos Jr. ay mawawala sa Pilipinas ng lima o apat na araw
1: weekend.
2: Na kinakailangan po na habang wala ang Pangulo ay naka-red alert din kayo?
6: Sir, basically, sir, ang pinaka-unit po natin who is in charge of the security of the president and the first family, automatic yan, sir, sa kanila, sa ating presidential security command.
2: Uh-oh.
6: Na basta po wala ang ating Pangulo, naka-red alert po status sila.
2: Sila.
6: For us, sir, based on situation po sa the rest of the NCR units po, sir.
1: Right now, Colonel, kung for augmentation lamang ang purpose ng AFP, wala po kayong naka-deploy doon sa ano ngayon, People Power Monument?
6: Yes, for us, for augmentation po tayo as of this time. But we are very much in close proximity naman po, ma'am. So yung readiness po natin, readiness measure natin, andyan po tayo, very close po and ready to deploy anytime po.
2: Kaya nga hindi na nila kailangan mag-deploy dahil nasa labas ng bakuran ng Camp Aguinaldo yung People Power Monument.
1: Sinisilip lang nila.
2: Nakasilip lang si Colonel, labi, teka lang. You were going to say, Colonel, sorry.
6: Ayun naman po, sir. Yun nga po, nabanggit naman po na natin na ganun po, sir. So, ang tinitingnan po natin dyan, sir and ma'am, no?
2: Yeah, yeah.
6: Yung kabuuang security situation.
1: Yeah. Opo.
6: So, okay. Stable na po ang end ng peace and order po at ang assessment ng ating commanders.
2: Question.
6: Coordination din po yun, sir.
2: Question, Colonel. Colonel, question. Hopefully, hindi naman po to out of place at hindi naman po nyo mamasamain. Siyempre, sinabi nyo, ang pangunahing kinakailangang magpanatili no, ng peace and order ay yung pong hanay ng kapulisan. Pero kapag dumating po sa punto na sinasabi nila, hindi kami makakilos dahil natatakot kami at lalong magkakagulo. At sinabi nga po nila yung kahapon, nung kahit walang permit, ay hindi
1: pinabayaan
2: nila,
1: na lang
2: yes,
1: nila.
2: Hindi nila binaklas yung protesta o yung pagtitipon. Eh, paano ko ang kanilang gawin, sabihin ng PNP, hindi namin kayang baklasin yan after 8 p.m. kahit ayaw nilang umalis dahil baka magkagulo. Automatic ko ba yan, Colonel? Will the AFP have to step in kung hindi kaya ng PNP?
6: Yun nga po, sir. No? There are certain parameters and okay. We follow the chain of command and we are sure po no,
2: na?
6: That our commanders on the ground are on top of the situation.
2: So sila magsasabi.
6: So kung titignan nyo po sa mga ganito, sir, very close coordination po tayo with our counterparts.
2: Okay.
6: So hindi naman po tayo nalalayo no sa pakikipag-usap sa ating mga counterparts, like the PNP. So if sila po, itap nila kami and explicitly they ask for our assistance, ready po tayo to deploy. And there are certain situations din po talaga na AFP po will take the lead.
1: Wala pa po kayong pinag-uusapan for tonight, Colonel, kasi hanggang 8 lang po yung kanilang permit at mukhang sabi nga po ng reporter namin, nadadagdagan pa po yung 6,000 nila ngayon na bilang.
6: Yes, ma'am. No? So far, as of this time, it's still the PNP po who's taking the lead po.
1: Alright, sige po. So abangan na lang po namin yun kasi yan po talaga yung tinitina namin, Colonel. What's gonna happen after 8 p.m.? Dahil parami ng parami yan, wala pa namang ini-issue na permit for tomorrow and for the next days para dito
2: para
1: nga po sa nangyayari.
2: Para makapag-extend sila.
1: Oo, protesta na ito. So ano po kaya yung mangyayari after 8 kung hindi sila magdi-disperse?
2: At kung hindi kumilos ang PNP para i-disperse sila kahit kahit lipas na yung permit at 8 p.m. no. So hihintayin niyo po, Colonel, sa bahanay po ng AFP na humingi ng assistance ang PNP, tama ho ba?
6: Yun naman po, sir, basta ang assurance po natin we are well prepared po sir for any eventuality po.
1: Okay.
6: Sa ngayon naman po, wala pa po tayong nakikitang dahilan para po magpanic po ang publiko.
2: Hindi naman po panic.
6: Yun nga, sir, yung red alert po ay bahagi laman ng ating paghahanda. No? Trabaho po talaga ng AFP yan to stay prepared para kung kailangan po yung suporta sa civil authorities po, handa po tayong tumugon.
2: May problema ho ba, Colonel, kung within the ranks po ng AFP ay may mga miyembro ng INC na makaka-apekto rin ho ba yun sa pagtupad ng kanilang duty o tungkulin bilang mga sundalo ng Pilipinas na sumunod sa utos ng kanilang mga commander kung sakaling kailangan na silang kumilos para baklasin yung protesta? Paano kung may mga miyembro ng INC sa hanay ng mga tropa, Colonel? How do you respond to that?
6: Sir, ang bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay professional po, no?
2: Okay.
6: When they have embraced ito pong profession of arms, they agreed po, no, and took an oath to live a regimented life. Ang regimented life, sir, is nandyan po yung rules that are set and of course, yung mga SOPs po and the regulations that are set po na sinusunod po namin.
2: Okay.
6: So, dyan po, no, may mga instances po talaga na you really have to follow po ito pong ating pinumpaan nating tungkulin,
2: okay,
6: which is to remain professional, to follow the chain of command. And ang oath po talaga for our allegiance is ito pong saligang batas at ang, of course, ang ating bandila, sir.
1: Alright, sige ma'am, maghihintay na lang po kami. Pag 8 o'clock, nandun pa sila. Kung ano nang mangyayari dahil...
2: finish or not finish.
1: Oo, pass your paper na ba to? Uwian na ba tayo agad?
2: Dapat, ganun.
1: Oo, kasi wala pa din po talagang sinasabi ang Quezon City government
2: Depos.
1: Kung meron na silang extension na ibibigay for tomorrow.
2: So we will wait. At saka anyway, nandyan nga lang naman sa labas ng bakuran ng kapag
1: ginado. Sisilip lang si Colonel Francel.
2: Tatanawin lang ni Colonel, nandyan pa ba kayo?
1: Oo, sige. Dami pa nila.
2: Colonel, thank you so much muli. Le, salamat.
6: Yes, sir. Salamat po, sir.
1: Thank you.
6: And makakaasa po kayo na gagampanan po ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas ang aming tungkulin po.
1: Opo. Maganda.
2: Salamat po muli. Si Colonel Francel Margaret Padilla ng tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Alam mo, partner, nung wala pa namang MRT 3 sa gitna ng EDSA, ang bilis tumawid ng Kramit saka Aguinaldo, di ba? So, PNP headquarters, AFP headquarters, so madaling magsalubong yung dalawa, magkita-kita sila doon, di ba? Eh ngayon, may nakaharang na rilis.
1: Oo, sumakit ako.
2: Kailangan.
1: Akit pa sila.
2: Mahirapan silang teka. Boss!
1: Siyempre, you know, tatabi rin sila doon sa mga commuter.
2: Yes.
1: Diba? Makikisik-sik sila.
2: Dahil po alas 8 po talaga ang binigay na taning doon sa pagtitipon sa People Power Monument, kailangan yung mismo mga organizer doon o kung sino man yung mga namamahala no, doon sa mga taong lumalahok doon sa pagtitipon na yan, magbigay na sila ng kumpirmasyon na kung talagang tatalima sila dun sa deadline ng permit nila. Dahil kung magmatigasan na naman sila, either ang sitwasyon dyan ay sabihin na naman ng PNP,
1: sige na nga.
2: Hayaan na lang namin sila kasi baka lalo magkagulo kung pwersahan namin silang i-disperse. Paano na naman ang mangyayari nyo? Tapos, pahabol!
1: Oh.
2: Pero wala pong special treatment.
1: Diba? It's not painting a good picture diba? For the PNP. Sa totoo lang.
2: How can you say that na walang special treatment?
1: Oo.
2: Kung ang ibang grupo wala nga permit, hinahataw nga ng yantok.
1: Tama.
2: Pino-water cannon. Pagkatapos,
1: dala lang mga eto, shield pa lahat. Diba?
2: Eto, pinapayagan nyo pang ihambalang yung mga bus. Buti nga ngayon, medyo maayos-ayos na yung paglatag, pagparada ng mga sasakyan.
1: Correct. And you know, hindi naman natin to... ayaw naman natin mang single out, di ba? Pero kasi ito yung nangyayari, ito yung nakikita natin.
2: Hindi ka masi-single out kung sumusunod ka sa parehong proseso ng iba.
1: Yun nga.
2: Kung gusto mo, dapat iba yung pagtrato sa'yo, talaga masi-single out ka.
1: At yun yung nakikita natin,
2: di ba?
1: Walang yung mga hinuli, pinakawalan.
2: Pinakawalan nga, tama.
1: Pinakawalan nung hapon.
2: Anong dahilan?
1: Ang sinabi,
2: wala daw ebidensya.
1: Hindi daw sapat ang ebidensya.
2: Sinapak ka na nga, wala pang ebidensya. So yung pasa mo sa mukha mo, hindi pa ba ebidensya?
1: Konti, hindi daw ma-prove.
2: Yung inatrasan daw ng bus, pinakawalan yung driver, di ba?
1: Pumayag daw nakipag-areglo, so pinatawad na lang.
2: Inareglo, basta hindi nanakot, ha?
1: Oo.
2: Baka mamaya, yung police woman ba tinakot eh?
1: Oo, at tas yung nanapak daw, hindi daw mapatunayan na siya yung nanapak. Ang daming mga nakakita, pero hindi mapatunayan.
2: Yung fingerprints kasi niya, hindi nakabakas doon sa mukha nung sinapak.
1: Knuckles kasi.
2: Knuckles.
1: Wala
2: knuckles, walang knuckle print.
1: Oo.
2: Pag naka-invento po tayo ng knuckle print identification, ikakaibang ano na yan. Hindi na po soko yan, hindi na siya soka.
1: Scene of the crime.
2: Scene of the pagtitipon operative. Ay, grabe talaga.
1: Kasi nga, PNP, ang ano lang naman po dito na hindi re-respeto naman namin ng trabaho ninyo. Pero dito sa nangyayari nga po ngayon na parang meron yung double standard na inyo dinedenay.
2: Tsaka may mga naperwisyo na kahapon.
1: Tama. Marami ang umiinit din ang ulo at ang dugo dahil nga dito sa mga nangyayari at ginawa po ninyo.
2: Kasi parang ang nangyayari tuloy, sa halip na yung kapakanan ng mas nakararami ang inuna, no?
1: Parang meron yung double standard na inyo dinedenay.
2: Tsaka may mga naperwisyo na kahapon.
1: Tama. Marami ang umiinit din ang ulo at ang dugo dahil nga dito sa mga nangyayari at ginawa po ninyo.
2: Kasi parang ang nangyayari tuloy, sa halip na yung kapakanan ng mas nakararami ang inuna, no? Yung mga na-late sa trabaho, hindi nakapamasada mga jeep.
1: Oo.
2: Yung mga may exam nga na estudyante, yung iba parang mangyak-ngyak, hindi sila nakaabot sa exam nila. Paano na lang yung mga yon, di ba? Sabihin ba natin, hindi, kailangan natin pagbigyan yung mga nagtipon-tipon doon. Pero yung iba who are trying to go about their daily lives at marami mga importanteng kailangan asikasuhin,
1: naantala.
2: Hindi nyo binigyan ng halaga.
1: At saka, diba? Partner, yung pang yung act of pagsadyang pagharang eh. Yung sadyang pagharang ng bus, hindi naman yun pinag-isipan eh. Talagang sinabi nilang ihaharang natin to to impede, to stop the flow of traffic. Merong intent eh.
2: Kasi gusto na namang sabihin ng iba na dumedepenso, eh bakit pag mga jeepney groups, ginagawa din naman nila yun, hindi naman sila kinakasuhan.
1: Pero hindi naman nila hinambala yung buong daan.
2: May nangyari kasing one time na
1: meron nga.
2: Meron. Malapit dun sa welcome to Tonda. Kinasuhan yung mga yon actually.
1: Ito wala.
2: Ito talagang hinayaan.
1: At hindi pa daw makita kung nasan yung susi.
2: Dahil daw, ayun ang dahilan. Ano?
1: Oo, hindi makita kung nasan yun.
2: Try, come and get it.
1: Kawawa kapag lumabas yan, sir. Sige ka.
2: Ay, naku, mga kapamilya. Hopefully, di ba, as at the end of the day, gabi na. Kailangan makita naman natin na mapayapang matapos din naman itong pagtitipon sa... Yes, Supreme Commander is going to type something and sa oras na 6:24, kung kailan tayo ay kailangan na magpaalam, meron daw tatawagan ng ating mission control. Kung meron na daw bang permit para ipagpatuloy ang protesta or pagtitipon tomorrow.
1: Pero yung permit na yan ba will cover tonight? Na hanggang magpapatuloy kayo tonight,
2: kasi nag-sleepover na sila kagabi. Kumbaga, umuwi lang yung iba. Pero nandun pa rin yung parang protest encampment nila. No? Ngayon, di ba? Dahil po malapit na po mag-intro sila.
1: Wala pa naman.
2: Malapit na mag-intro sila, Alvin. Ito, mabilis lang. Ha? Nasa linya po daw na ating telepono. Yung si tagapagsalita ng PNP NCRPO. Tama ba? Si Police Major Hazel Asilo. Alright, sige. Good evening po, Major Hazel. Si Tony at Rica po ito. Nakikibalita lang po.
7: Yes po, magandang gabi po.
1: Opo. Hi ma'am. Opo, may permit na po.
2: May extension ho ba yung permit sa People Power Monument?
7: Yes po, meron po silang ulit na kuhang panibagong permit para po sa July 2.
2: Okay.
7: From 8 a.m. to 8 p.m. po ulit along White Plains Avenue to Temple Drive, excluding po yung People Power Monument.
2: Okay, so 8 p.m. tonight to 8 a.m. tomorrow.
7: 8 a.m.
2: tomorrow pa, sorry.
1: Oo, 8 a.m. tomorrow.
7: Yes po, sa ibinigay po sa kanilang...
2: So ngayon ho ba, because lipas na yung 8 p.m. nila, di ba? Kailangan ho ba sila mag-disperse muna at bumalik na lang or matutulog ulit yung mga nandiyan na nagpo-protesta?
7: Kagaya po siguro ng ginawa nila kahapon, matapos po yung program nila, yung iba po nilang members ay nag-disperse po at may ilan lamang po na naiwan, may nag-camp out lang po.
1: We will allow yung camp out, Major.
2: Pwede yung camp
7: out. Yes po, since meron na po sila naka-set up kasi po doon na kanilang stage. So nagagamitin din naman po nila kinabukasan. So inallow naman po yun ng Quezon City Government.
2: Basta wag lang harangan yung daanan ng sasakyan. No, Major. Oh.
7: Tama po, yun lamang naman po ang isa sa mga requirement po na wag na pong haharangan yung daanan, yung lalo yung EDSA.
2: Sige. So kayo po ay may mga PNP personnel pa rin hong nakabantay sa paligid ng PPM, ng monument?
7: Yes po, meron po tayong nagro-rotation na mga naka-duty po natin, shifting po ulit yung duty natin since meron po ulit bukas na programa. So another shift po ulit ito ng ating mga deployed personnel.
2: Okay, sige. Major, mabuti na ihabol na natin yung update niyan no para din malaman natin mamaya kung ano pa ho ang magiging hakbang ng mga nagbabantay dyan sa People Power Monument. Major, maraming salamat po.
1: Thank you, ma'am.
7: Maraming salamat po.
2: Thank you po.
1: Gabi po.
2: Police Major Hazel Asino, tagapagsalta po ng PNP-NCRPO na ihabol pa natin sa Issues Spotted, pero kinakailangan na rin namin magpaalam ni partner Rica. Kakanin to ring Tony Velasquez.
1: Rica, lasa po yung nakasama. Bye!
2: Bye! Yeah!

0: Pilipino tayo.
1: Lahat po kakayanin po natin.
2: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
3: Ano mang panahon,
4: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
3: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, rally sa EDSA nagpapatuloy sa ikalawang araw kawalan ng permit ng pagkilos nitong Martes palalampasin ng Quezon City LGU. Pero PNP, pinag-aralan ang posibleng pagsasampa ng kaso. Malacanang, may pakiusap sa liderato ng INC.
6: Maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo.
5: Mga alternatibong ruta para makaiwas sa matinding traffic sa EDSA, alamin! Dalawang estudyante sugatan matapos saksakin ng kaklase sa Zamboanga City. Pamamarin sa Tacloban, anima pang insidente ng karahasan sa mga paaralan, tinalakay sa Senado, tiyahing pulis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, humarap din.
7: He forcibly damaged my locker, it was locked.
8: Okay, just cooperate. We are agents of Bureau of Immigration.
5: Canadian na convicted dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad, timbog sa Laguna. Tatlong suspect na sangkutumano sa pagdukot at pagpatay sa dating vice-alcalde ng Abuyog, Leyte at sa kanyang anak, sumuko na. Alex Ayala, wagi sa unang laban sa Wimbledon.

0: Mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa protesta malapit sa EDSA People Power Monument. Natuloy sa ikalawang araw ang rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo matapos makipagdayalogo at makakuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan. Nakakuha na rin ng permit ang INC para ituloy ang rally bukas, Huwebes. Live mula sa EDSA People Power Monument ng Papa Grol, Michael Delizo. Mike, kung otorisado ang rally ngayon pati na bukas, eh meron ka bang nakikitang pananagutan sa parte naman ng mga organizer ng rally kahapon?
2: Alvin, ika nga ng Department of Public Safety and Order o Public Order or and Safety o DPOS ng Quezon City. Yung nangyari kahapon ay water under the bridge na, irrelevant na yon, o pinapatawad na nila yung pag-rally dito kahapon ng walang abiso, walang permit at pagharang doon sa EDSA sa kondisyong hindi na yon mauulit. Ang mahalaga ngayon ayon sa DPOS ay meron ng representante mula sa rally organizers na nakikipag-coordinate sa kanila para sa kaayusan itong malaking pagtitipon.
3: Hindi bumitaw ang mga rallyista sa People Power Monument ngayong Miyerkules, lalo pat otorisado na ito ng Quezon City Local Government. Pero may ilang kondisyon. Idadaos lang ang mga programa sa kabaan ng White Plains Avenue at Temple Drive. Walang total road closure na ipatutupad o hindi gagambalain ang daloy ng trapiko. Pananatilihin ang kaayusan at kalinisan at susunod sa security measures ng mga otoridad. Maaring bawiin ang clearance kung magkakaroon ng emergency at may public interest na kailangang tugunan. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8 lang ng gabi ang rally. Humiling ang organizers ng rally na mabigyan sila ng permit hanggang Biyernes, pero tumanggi ang DPOS na payagan ito agad.
4: Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan.
3: Ayon sa DPOS, mas organisado ang rally ngayong Miyerkules at may kumakausap na sa kanilang organizer. Pero babala nila, huwag nang ulitin ang ginawa nitong Martes.
4: Hindi na issue para sa amin yun. Nangyari na yun eh. Parang water under the bridge eh. Sabi nga dapat hindi na raw i-grant. Papabuti nga humingi ng permit para may kausap kami.
3: Pero ang PNP, pag-aaralan umano ang pagsasampa ng reklamo.
5: All of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if, again, if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagfa-file ng kaso.
3: Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga pulis na nasaktan sa rally nitong Martes kasama ang nasuntok at naipit ang bus. 4 naman ang naaresto pero pinakawalan kalaunan.
5: Yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. Again, this was already asked yesterday. Hindi mo ba sasabi na malambot yung o malamya ang aming yung deployment? And sala sa init, sala sa lamig naman, what do you want ba? Yung aggressive na police o yung maximum tolerance? Directive directly coming from the president himself na we should observe maximum tolerance at all times.
3: Nasa 7,000 pulis ang dineploy sa Metro Manila para sa seguridad sa mga key areas tulad ng Malacañang, Office of the Ombudsman at People Power Monument.
6: I don't think so na magkakaroon po ng arestuhan ngayon. As you can observe, maayos naman.
3: Nagtaas din ng red alert ang Armed Forces of the Philippines. Pero ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, parte lamang ito ng koordinasyon sa PNP na una nang nagtaas ng full alert.
7: Ang AFP ay support lamang sa PNP upang mapangalagaan yung katahimikan. Ano? That's a normal and routinary thing.
8: Nothing any serious naman to...
7: Wala naman kami na mamonitor. Insofar as I'm concerned.
3: Muli namang dumalo sa rally si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nananawagang kasuhan ang lahat ng may kaugnayan sa flood control scandal, kaalyado man o hindi.
9: Maganda kung ipakita natin, hindi lang yung mga nagpapa-imbestiga ng flood control scandal ang kakasuhan, kung hindi pati yung mga kakampi.
3: Matatandaang pumutok ang protesta matapos i-anunsyo ng ombudsman na kakasuhan ng plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil sa hindi niya pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Iginita man ni Marcoleta na layo ng pagkakaso sa kanya na pigilan umano siyang imbestigahan ng flood control scandal at lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maging ang INC ay tutol sa pagkakaso kay Marcoleta na miyembro nito. Samantala, may ilan namang nagtipon sa Liwasang Bonifacio ngayong Miyerkules pero pinasundo umano sila para sumama sa rally sa EDSA.
10: Kailangan ni matagumpayan yung aming pinaglalaban na maalis yung bat.
3: Sa ngayon ay hindi malinaw kung may komunikasyon na ang pamunuan ng INC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero may mensahe ang palasyo.
11: Sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. Kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
3: Sa buong araw, marami ang nagtiyaga sa mainit na panahon para dumalo sa pagtitipon.
9: Alvin, nakatanggap tayo ng impormasyon na dumating na dito sa venue sina Senators Rodante Marcoleta at Aimee Marcos. Hindi pa tayo nakakuha ng buong impormasyon sa kanilang attendance dito pero inaasahan natin na tulad kahapon, no, nagtalumpati dito si Senator Aimee, magtatalumpati uli sila ngayong gabi. Ngayon, pumasok din yung update mula sa DPOS na aprobado na nga yung permit para mag-rally uli dito bukas, ipagpatuloy ang pagtitipon dito bukas sa kondisyong hindi lalampas sa 100,000 ang mga dadalo dito. As of 6 p.m. according sa crowd estimate ng Quezon City Police District ay umabot na sa 8,000 ang mga tao dito sa White Plains Avenue. Of course, nag-overspill yan dito sa bahagi ng EDSA, 2 lanes yung occupied dito. And in terms of health concerns, meron kaninang napaulat na nahilo at sumakit ang tiyan at yan ay in-address naman ng Philippine Red Cross. Hanggang alas 8 lang ng gabi ang pagtitipon dito. Pero inaasahan natin, Alvin, na may mga mananatili dito, may mga matutulog dito para magpalipas ng magdamag at ipagpatuloy ang pagdalo sa mga rally sa mga susunod na araw. At sabi nga ng PNP, sabi ng DPOS, ay mananatili din yung pagbabantay dito. Alvin.
1: Michael, may ilang personalidad na nanawagan na pumunta ng EDSA para makisali sa ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Napansin mo bang dumadami yung tao kumpara nung kahapon o parang pareho lang?
9: Kumpara kahapon, Alvin, mas marami pa yung tao kahapon. Pero kanina, mga bandang afternoon, konti lang yung tao, about 5,000 lang. Pero ngayong gumagabi na, ay tumataas na rin yung bilang ng tao. Sa huling crowd estimate ay 8,000. May dagdag ko lang yung mga panawagan, Alvin, no, nabanggit mo. Si Congressman Leviste kanina na interview namin, sabi niya, magpapadala rin daw siya dito, magmobilize siya ng mga kadistrito niya doon sa District 1 ng Batangas para dumalo dito sa pagtitipon. Yun ay mga non-INC members naman. Alvin.
1: Marami salamat, Michael Delizo. Sa ikalawang araw ng kilos protesta sa People Power Monument, ilang motorista at pasahero ang naghanap na lang ng ibang paraan para makaiwas sa EDSA. Nagpatupad naman ang MMDA ng mga hakbang para maibsan ang bigat ng trafiko sa lugar. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nagpapatrol, Easy Lee. Easy, mabigat pa rin bandaloy ng trafiko sa kalsada ngayong araw?
12: Alvin, moderate to heavy ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi dito sa EDSA. Pero kumpara kahapon ay mas mabigat yung daloy kahapon kesa ngayon. Dito nga sa may EDSA Mandaluyong northbound, nagkakaroon ng pagbagal sa usad ng masasakyan paakyat ng Ortigas flyover hanggang White Plains. Ayon naman sa MMDA, medyo sumikip din ang daloy ng trapiko sa C5 na isa sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang White Plains.
13: Ayaw nang maulit ang commuter na si Chloe ang matinding traffic na dinanas niya sa EDSA nitong Martes habang sakay ng bus. Bukod sa nasayang na oras, na-late pa siya sa kanyang trabaho. Kaya ngayong araw, sumakay na lamang siya ng MRT matapos mabalita ang may rally ulit sa People Power Monument.
14: Sabi ko ngayon, mag-MRT ako para di ako malate sa trabaho dahil nga na late ako kahapon. So, sobrang apektado yung sahod ko.
13: ang taxi driver na si Antonio sa mga inner road na idinadaan ang mga pasahero. Pero abala pa rin ito sa kanyang hanap buhay.
15: Imbis na makatatlong pasahero kami, isa na lang maihatid namin sa loob ng 2 oras dahil sa sobrang traffic.
13: Para maibsan ang pagsisikip ng trapiko, inurong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga concrete barrier sa bahagi ng EDSA White Plains.
16: Inexpand na namin yung barrier ng bus carousel. Di ba yan, ordinarily isang lane lang. Ginawa namin 2 kahapon, pero tingin namin hindi sufficient. Kaya iminove pa namin kanina na another lane. So 3 lanes, at the very least 3 lanes po yung passable doon sa may area ng People Power Monument. Both north side, northbound and southbound.
13: Inurong din ang mga bus ng mga nagrally na nakaparada sa EDSA. Nananatili namang sarado ang 2 lanes sa EDSA. Ayon sa MMDA, maaaring dumaan ang mga motorista sa mga alternatibong ruta. Kung galing ng Quezon City papuntang Makati, maaaring dumaan sa Pituazon, lumabas sa Santolan patungong Ortigas at pumasok sa Wilson Street papunta ng Shaw Boulevard. Kung galing naman sa Makati papuntang Quezon City, maaaring kumanan sa Kalayaan Avenue papuntang C5. Kung galing sa Mandaluyong, maaaring dumaan sa Pioneer Street papuntang Shaw Boulevard at C5. Pwede rin kumaliwa sa San Miguel Avenue, lumabas sa Julia Vargas Avenue papuntang C5 o kaya naman ay dumaan sa Meralco Avenue, kumanan sa Ortigas Avenue at dumiretso papuntang C5. Pero alas 8 ngayong gabi, dapat ay tapos na ang rally at wala nang mga nakaparadang sasakyan sa lugar base sa kanilang permit. Samantala, ipinaliwanag ng MMDA na hindi na to ang mga sasakyang iligal na nakaparada nitong Martes dahil sa ipinatupad na maximum tolerance.
16: Kahapon po, ilang beses kami nag-attempt na mag-tow ng mga vehicles. Pero grabe po yung resistance na posibleng magiging resulta sa kaguluhan at mapalaban yung ating kapulisan. Kaya minabuti po namin na mag-stand down. Pero hindi po ibig sabihin ito na wala kaming ginawa.
13: Tiniketa na lang ng MMDA sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ang mga sasakyang iligal na nakaparada at nakaharang sa mga kalsada. Kanina, isang sasakyan ang natow sa gate ng Corinthian Gardens. Pinalipat din ng QCPD sa Temple Drive ang mga sasakyang nakaparada sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo.
12: Alvin, payo ng MMDA, kung hindi maiwasan na dumaan sa EDSA ay huwag na lamang magdala ng sasakyan at sa halip ay sumakay na lamang ng EDSA bus carousel o kaya naman ng MRT. Kanina rin, Alvin, ay naglabas yung Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng Showcos Order para sa 34 operator ng mga pampublikong transportasyon na hindi bumiyahe sa kanilang ruta at sa halip ay namataan sa mga rally sites dito sa Quezon City. Alvin?
1: So easy, magiging maximum tolerance pa rin yung MMDA bukas dahil may permit ulit yung magkikilos protesta sa EDSA. Paano yan?
12: Yes, Alvin, ayon nga sa MMDA, direktiba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ipatubad ay maximum tolerance para maiwasan nga yung tensyon at gulo doon sa lugar ng na pinapoprotestahan. Alvin?
1: Maraming salamat, Easy Lee!
17: Nanawagan ang mga kaanak ng mga biktima sa pamamaril sa Tacloban sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility at hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad. Samantala, lumalabas din sa pagdinig sa Senado na posibleng may mga grupong nagre-recruit sa kabataan para gumawa ng karahasan. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
18: Po! Yung sinabi niya,
19: naging emosyonal ang ina ni Joyanne C. Separa nang humarap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Isa si Joyanne C. sa 3 estudyanteng namatay sa insidente. Hiling ng kanyang inang si Janeline, ibaba ang edad ng minimum age of criminal responsibility o edad na pwedeng kasuhan.
18: Pwede naman siyang nakulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad. Yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! nakamatayan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun?
19: Sang-ayon dito ang tatay ng estudyanteng si Kay Lapidario na nabaril din at hanggang ngayon ay nagpapagaling sa ospital.
20: Kung hindi natin ibababayan, mamimihasa yung mga minor dated na yan. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong.
19: Binaril din ang estudyanteng si Jeric Between na ayon sa kapatid ay malapit na kaibigan ng dalawang suspect.
21: Di po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya. Binaril siya. Doon siya binaril. Nakatalikod siya.
19: Si Senador Rafi Tulfo isinusulong na amyendahan ang Juvenile Justice Welfare Act at magpatayo ng hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad na gumawa ng karumal-dumal na krimen.
22: Hindi yan sa bahay pag-asa. Talagang selda na may kita ng mga perpetrators na parusa pa rin mapapala namin kapag kami may ginawa na krimen at parang talagang prison. Yun nga lang, hindi nakasama yung mga hardened criminals.
23: Kung gagawin ho yan or whatever facility ang ilalagay nyo doon, sana ibalik ho sa national because we've already seen na hindi ho kaya ng ating mga local government unit.
19: Pero iba ang pananaw ng ilang eksperto.
24: It has a brutalization effect. It makes them hard. It's not a deterrence because they don't understand it and they make it worse for everyone.
25: The shooters here, yes, they should be punished, but they're also victims.
19: Anong papo kayo kanina? Dumalo rin sa pagdinig ang tita ni alias Nash na isang pulis. Ipinaliwanag niya kung paano nakuha ng pamangkin ang kanyang baril na ginamit sa pamamaril.
26: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house.
27: So house?
26: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po.
19: Papo kayo kanina. Aminado si Pasyensya na sa isang safety vault dapat itago ang baril at hindi sa plastic locker. Sinabi rin niyang minsan niyang isinama sa target shooting ang pamangkin.
26: He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
19: Tinalakay din sa pagdinig ang posibleng impluensya ng ilang bayolenteng grupo.
27: May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluensya ng grupong tinatawag na 764. Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide.
19: Nito lang Hunyo, isang miyembro ng grupong 764 ang nag-plead ng guilty sa Amerika dahil sa pagpapakalat at pagkakaroon ng child pornography. Maharap siya sa 5 hanggang 20 taong pagkakabilanggo. Sabi pa ni Senador Risa Ontiveros, unti-unting kumakalat ang nihilistic violent extremism na hinihikayat ang kabataan na gumawa ng karahasan. Ayon sa mga otoridad at mga eksperto, karaniwang tinatarget ang mga bata sa pamamagitan ng online games, social media at content platforms. Inanunsyo naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na kasunod ng ipinatupad nitong temporary ban ay wala na sa mga app store ang online game na Gorebox na ayon sa otoridad ay nilalaro ng isa sa mga sangkot sa pamamaril sa Tacloban. Samantala, sinabi ng palasyo na magpapaabot ng 150,000 pesos si Pangulong Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga nasawing estudyante habang 50,000 pesos naman ang ibibigay sa bawat isa sa 18 sugatan sa insidente. Bukod pa ito, sa ayudang naibigay na ng DSWD at Department of Education. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
17: Pasintabi po dahil sensitibo ang balitang ito. Sugatan ang 2 estudyante matapos saksakin ng kaklase sa Zamboanga City ngayong Miyerkules.

0: kanyang tinitirahan. Yung mga areas na tinutuluyan niya are mga depressed area kung saan masasabi natin na mas madali niyang malulure yung mga kabataan.
1: Ayon sa Bureau of Immigration, convicted ang Canadian sa Cambodia at may mga kaso rin sa Thailand dahil sa pang-abuso sa mga batang lalaki. Ayon kay C, pinagagawa muna ng pugante ng mga kalaswaan ng mga batang lalaki dahil dito idineklara siyang undesirable alien ng Bureau of Immigration. Itinuturing din siyang banta sa kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga bata. Iniimbestiga na rin ng mga otoridad kung may mga nabiktima na ang Canadian sa Pilipinas at kung sangkot siya sa iba pang uri ng child sexual exploitation dito sa bansa.
0: Inihimok po natin yung possible na nakakakilala sa kanya or gustong ereklamo siya na maaari po kayong dumulog sa PNPWCPC upang magsampa ng kaso laban dito. Para tuluyan po natin siyang mapanagot ng kanyang mga krimen na kinasasangkutan at hindi naman po natin siya agad ipapa-deport or ipapa-extradite.
1: Nakakulong na sa detention facility ng Bureau of Immigration ng Pugante.
2: Kasalukuyang dumadaan sa psychosocial intervention ng DSWD ang tatlong na rescue na bata habang inalam ng mga otoridad kung naging biktima rin sila ng pang-abuso ng Canadian suspect. Z.A.N. Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Magbabalik telebisyon ang homegrown kapamilya actress na si Kira Ballinger para sa The Loyalty Game. Pero bago yan, sasabak muna siya bilang guest star patroller. Kira, welcome back sa TV Patrol. Ano ang latest sa showbiz?
4: Salamat po, Ate B. Muling nagkasundo ang ABS-CBN at Chinoy TV sa paghahanap ng bagong batch ng Chinoy stars sa pamamagitan ng Mr. and Miss Chinatown. Present sa contract signing ang ABS-CBN executives na sina Chief Operating Officer Corey Vidanes at Head of TV Production and Star Magic Laurenti Jogi. Naroon din ang mga kinatawan ng Chinoy TV at Mr. and Miss Chinatown Global Philippines na sina Alvin Kingson Tan, Nico Araneta, at Janina Chan. Dapat anilang abangan ang mga bagong format ng kompetisyon mula sa auditions hanggang sa coronation night. Naghihintay naman sa mga mananalo ang kanilang Star Magic Contract. Bukas ang pageant sa mga Chinoy na 18 to 35 years old. Abangan ang audition dates para sa kompetisyon.
5: With a partnership with Star Magic and with Mr. and Miss Chinatown Global Philippines, we'll be able to attract and build the next generation of Chinoy stars.
6: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tatlong suspect sa umano'y pagdukot at pagpatay sa dating bisig alkalde ng Abuyog, Leyte at kanyang anak, sumuko. Ubig sa Angat Dam, sumadsad sa critical level. Rufa May Quinto, napadasal sa collab nila ni Jamie Rivera. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: Kutan.
8: Isaac's in shame. Anong gagawin natin?
9: Umalis na kayo! Umalis na kayo dito!
7: Kapulan.
8: Naging monster! Huwag po, mga huwag po kayo sa akin!
7: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
10: Bago pa man sumikat ang araw,
11: kape.
10: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
11: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
10: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
13: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
12: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
13: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka.

0: swabbing bigotilyo.
1: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
2: Wala naman akong boyfriend din.
1: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malvines Trubabajo.
3: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatata.
4: Ano?
0: Lahat ay magmamarka.
4: Sige! Dabukan mo!
1: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko ahamunit. Kakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
5: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
6: Pinili po kayong nakikinig.
7: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
8: Nagbibigay ng iba't ibang information.
7: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
9: Pag walang knowledge, walang power.
7: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: maghanda na kayo. Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
1: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
2: Ibahin mo ko.
0: Maaksyong tapatan.
3: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
4: Pasalamat ka, suot mo sutana mo. Kung hindi, pahalik kita sa lupa.
0: Maaksyong barilan.
5: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
0: Punong-puno ng aksyon.
3: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
6: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
7: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
8: Sa house,
7: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
9: Yung BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
0: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
10: Ubusan ito ng laki.
11: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
0: Mabagsik at walang sinasanto.
12: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
0: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
3: Sa akin ka ba rin babagsak?
11: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
12: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
3: Talaga Sumuko
13: sa pulisya ang tatlong suspect sa umano'y pagdukot at pagpatay sa dating vice-alcalde ng Abuyog, Leyte at sa kanyang anak. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
14: Natagpuan ng mga otoridad ang dalawang bangkay na ito sa isang masukal na bangin sa Silago, Southern Leyte nitong Martes ng umaga. Kinilala ang mga biktima na sina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na si Carlo James Bohol. Batay sa investigasyon, tatlong araw nang nawawala ang mag-ama matapos umanong dukutin ng mga armadong lalaki sa Mayorga, Leyte.
15: Base sa salaysay din ng mga witnesses ay nangyari ito noong June 27 at around 1 PM in the afternoon. Doon mismo sa warehouse ng mismong biktima at siya'y kinuha ng itong tatlong suspect na kalalakihan. At from there ay dire-diretso po nilang itrinabel papuntang Silago, Southern Leyte.
14: Na-recover ng mga otoridad ang inabando ng sasakyan ng mga suspect sa base Samar. Mula roon ay nagpalit sila ng sasakyan na ginamit para makatakas patungo sa Riyaya, Quezon.
15: Ito yung umaangkop doon sa GPS system ng rental vehicle because they rented the getaway vehicle. Nag-a-appear po doon sa system nila kaya yun po yung ating sinundan kaya po natin nahanap kahapon or ng isang araw yung mga bangkay.
14: Natukoy kalaunan na nagtago ang mga suspect sa Pasay City. Pero sumuko rin kagabi at umamin sa karumal-dumal na krimen. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, kasosyo umano sa negosyo ng dating vice-alcalde ang isa sa mga suspect na napag-alamang may utang sa biktima. Inaalam pa kung may kinalaman ito sa pamamaslang.
15: The revelation and the spontaneous story being divulged by one of the suspects is pinukpok po nila ng matigas na object, believed to be a dumbbell, pinukpok hanggang nawalan ng malay at nung itatapon na nila ay pinagsasaksak pa nila.
14: Mahaharap ang tatlong suspect sa reklamong 2 counts of murder. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: Nagrekomenda ang Criminal Investigation and Detection Group ng mga dagdag na reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at sa iba pang individual. Kaugnay ito sa pagkalunod ng dalawang student-athletes sa team-building activity sa Dipakulaw, Aurora. Ayon po sa CIDG, naipasa na ang mga nasabing reklamo sa Justice Department. Pero hindi idinetalye ng CIDG ang basehan ng mga dagdag na reklamo. Sabi pa ng ahensya, may isa pang individual na idiregdag sa listahan ng mga respondent para sa umano'y paglabag sa Anti-Hazing Act. Siniguro naman ng CIDG sa pamilya ni Rene Baterbonia ang patuloy nilang pagpupursige na makamit ang hustisya. Nagtungo sa tanggapan ng CIDG ang mga magulang at kapatid ni Baterbonia para pag-usapan ang resulta ng imbestigasyon ng pulisya. Nagsubite naman ang mga dokumento sa PNP-CIDG ang kampo ng may-ari ng resort sa Dipakulaw, Aurora na pinagdausan ng team-building activity ng Ateneo Men's Basketball Team. Humayag din sila na masuri ang CCTV video na unang napasa kamay ng pulisya noong June 9. Samantala, bumisita naman ang pamilya Baterbonia sa Dipakulaw malapit sa lugar kung saan nalunod ang basketbolista. Nagtungo sila roon nitong Lunes, 5 araw matapos ilibing si Rene sa Talacogon, Agusan del Sur.
8: Sumadsad na sa critical level ang tubig sa Angat Dam kaya nagbawas na rin ang supply sa mga water concessionaire simula ngayong araw. Pero tiniyak ng Maynilad at Manila Water na hindi ito magdudulot ng water supply interruption sa kanilang mga consumer.
16: Laging puno ang dalawang drum sa bahay ni Mary Jane dahil nawawalan sila ng supply ng tubig mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Mataas kasi ang lugar nila sa Quezon City, kaya pati ang mga maliliit na container palaging may lamang tubig.
17: Minsan, bigla-biglang nawawala. Walang abiso. Kaya yun, hindi kami nawawala ng tubig.
8: Nasa critical level na ang supply ng Angat Dam sa Bulacan na pinagkukuha na ng 90% ng supply ng tubig ng Metro.

0: Manila at Karatig Probinsya. Kaya simula ngayong araw, binawasan na ang alokasyon ng Maynilad at Manila Water mula sa dating 50 cubic meters per second. Ginawa na lamang itong 48 cubic meters per second.
1: Katumbas na yan ng mahigit 4 na bilyong litro ng tubig para punan ang lahat ng pangangailangan ng mga consumer ng dalawang concessionaires kada araw.
2: Minabuti no ng board na ibaba no yung allocation kasi nga patuloy yung pagbaba at wala pa hong mga pag-ulan na nararanasan no doon sa watershed po ng Angat Dam.
1: Pinaghahandaan na ng gobyerno ang posibilidad na lalo pang sasadsad sa historic lowest level na 157 meters ang water level sa Angat Dam dahil sa El Nino.
2: Di natin no sinasara yung posibilidad no na umabot po sa level na yon, pero sabi nga natin kung aabot man doon sa level na yon ay nakahanda po tayo.
1: Pero tiniyak ng Maynilad na kahit binawasan ang alokasyon, walang water interruption na mangyayari dahil napaghandaan nila ang sitwasyong ito.
3: Huwag po tayo mag-cause ng panic kung may mapong interruption sa area po ninyo dahil hindi po ito indikasyon na mayroon na agad kakulangan doon sa ating supply sa buong West Zone. Minsan po ito ay mga localized interruptions.
1: Siniguro rin ng Manila Water na walang epekto sa kanilang serbisyo ang bawas alokasyon.
4: Normal pa rin yung mararamdamang supply ng ating mga customers. And bahagi nito, ang dahilan nito ay mayroon na tayong mga investments na ginawa ng mga nakaraan para sa additional water sources.
1: Pero paano kung mababawasan pa ulit ang alokasyon ng tubig galing Angat Dam, lalo na at tinatayang titindi pa ang El Nino phenomenon hanggang dulo ng taon?
4: Kahit ibaba pa hanggang 46 CMS ang ating alokasyon, dire-diretso pa rin ang kanilang supply ng tubig.
3: Nakapag-scenario building po tayo sa lahat ng alokasyon na maaaring i-provide sa atin ngayong panahon ng El Nino.
1: Pero paalala ng gobyerno, may responsibilidad din ang lahat ng mga consumer na maging masinop at matipid sa paggamit ng tubig para mapagkasya hanggang bumalik sa normal ang water level ng Angat Dam.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, umaraw na rito sa Metro Manila kanina, meron pa bang sama ng panahon?
5: Alam mo Alvin, tama ka, naging maaraw nga sa Metro Manila at malaking bahagi ng mainland Luzon dahil yung kaulapan at paulan po ng habagat, hinila ng low pressure area na naging bagyo na, tinawag ko yan sa local name na Henry, nung nakalabas dyan sa West Philippine Sea, Miyerkules ng madaling araw. Huli pong namataan ang Tropical Depression Henry, 315 kilometers kanluran ng Dagupan City, taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pan-north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Nagpaulan pa rin po yung habagat sa bahagi ng Mindoro at Palawan. Posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong Miyerkules ng gabi o bukas Huwebes ng madaling araw. Patuloy pang makaka-apekto yung habagat sa Maynimaropa pero mahihila na po itong habagat ng bagyo habang papalapit dyan sa bahagi ng Southern China, kaya makakaranas na po ng mainit na panahon sa maraming bahagi ng ating bansa bagamat meron pang thunderstorm sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 2, meron pa pong malalakas na paulan ang habagat sa Palawan mula bago magtanghali hanggang paglubog ng araw, at sa gabi meron pang malalakas na ulan dito sa May Calamian Islands sa ilagang bahagi ng probinsya, kaya pwede pa yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Luzon, meron pong mga kalat-kalat na ulan sa umaga hanggang tanghali sa ilang bahagi ng Bicol Region at ng Mindoro, at buong araw namang may mga daraang pag-ulan dito po sa Cagayan Valley. Habang hapon hanggang gabi, may thunderstorms naman dito sa may Central Luzon at sa Calabar Zone, at uulan muli pagsapit ng gabi dito po sa may Bicol Region. Sa Visayas, uulan sa umaga sa Leyte maging sa may Northern Cebu at sa Bohol, at mula tanghali, meron pong kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming bahagi ng Kabisayaan, lalo bago paglubog ng araw dito po sa may Northern Panay, sa Negros at sa northern part ng Leyte Province. Hanggang oras po ng hapunan, meron pang malalakas na pag-ulan sa may central part ng Negros at mababawasan naman yan pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, uulan sa umaga sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at katimugang bahagi ng ilang lugar sa Davao Region. Mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin mula po tanghali.

0: Hali, lalo pagsapit ng sunset mga alas 5 po yan ng hapon dito sa Maylanao del Sur, Bukidnon at Sultan Kudarat. At sa gabi, may malakas pang ulan sa may Agusan del Sur. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga pero posibleng kumulimlim na bandang tanghali at mas mataas po yung tsansa ng paulan ng thunderstorm sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. At dahil Hulyo na, sabi po ng PAGASA, posibleng may hanggang 4 na bagyo na pwedeng mabuo o pumasok sa PAR. May mga hindi po tumatamang bagyo sa atin pero yan po yung humihila at nagpapalakas ng habagat habang yung mga landfalling na bagyo naman kadalasan sa may Northern Luzon dumadaan. Ang susunod na pangalan ng mga bagyo ay Inday, Josie, Quiapo at Luis. At kapamilya, naranasan po ang epekto ng low pressure area na naging bagyong Henry sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Hatayaba City, Quezon, gumuho ang bahagi ng lupa malapit sa Princesa Bridge sa Barangay Ibas matapos ang pag-ulan nitong Martes. Binahagi ng Bayan Patroller na si Kagawad Myla Nantes ang sitwasyon sa lugar kaninang alas 6 Miyerkules ng umaga. Ang bahaging gumuho anya ay dinaraanan ng mga magsasaka patungo sa mga taniman at kalapit na ilog. Ayon sa Tayabas CDRRMO, nakikipag-ugnayan na sila sa lokal ng pamahalaan para tanggalin ang gumuhong lupa. Samantala, naapektuhan naman ng flash flood ang siyam na barangay sa Pola Oriental, Mindoro. Sa video na binahagi ni Bayan Patroller Andre Martin Rivera sa kanyang Facebook page, umaagos ang kulay putik na baha sa kalsada habang tinatawid niya ang kanyang mid-sized pickup truck. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bunsod ng mga pag-ulan mula pa noong Lunes ang pagtaas ng tubig sa mga barangay. Humupa naman na ang baha bandang alauna ng hapon nitong Martes. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang hindi pa pinangalan ng kinatawan ng bangko, pasok sa listahan ng testigo kaugnay ng umanoy, di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. At pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta, tuloy ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Makinig! Manupin!
4: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
5: Hindi ako natatakot sa isarapin.
2: Matindi!
6: Kahit sino kong sipinag, pupuntay mo rito. Tutuloy ang kita.
2: Ganyan talaga kapag may bibib na akima.
6: Mananagutin ko kanyan.
2: Walang kakabatang nag-iisang alama.
4: Sino ka ba talaga?
2: Ramon Revilla Sr.
7: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
2: Alamat ni Akima.
8: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
2: Sa sine mo, hari ka rito.
9: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is sa nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
10: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
11: Boy, kilig.
12: Saray.
13: Cute ka pala, no?
11: Boy, kinikilig.
14: Ganda ko, no?
12: Sobra.
15: Yakapin mo! Ganon!
11: Totoo ba ang nadarama?
13: I love you!
15: Sorry! I don't love you!
16: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
11: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
15: I love you! I love you! I love you! I love you!
16: I love your braso. Ayan, oh, sobre.
11: Sine Kibig.
16: Saturday and Sunday.
11: Dito sa Sine Mo, hari ka rito.
16: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
2: Kalusugan ng yaman.

0: ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
4: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
5: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
6: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
7: Ibahin mo ko!
5: Maaksyong tapatan!
8: Papakita ko sa'yo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
9: Pasalamat ka, suot mo sutana mo, kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
5: Maaksong barilan!
10: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
5: Punong-puno ng aksyon!
8: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
11: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
5: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Action! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
5: Iyakan?
13: Check!
14: Sorry po!
5: Ha? Tawanan! Check! Yeah. Kilig? Check!
15: Good boy ka na ba?
16: Good boy na po.
15: Sigurado ka?
16: Opo.
5: Pang-pamilya, check na check!
17: Yes!
5: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya!
17: Ano ba?
5: Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa Sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: DZMM sa East 30 ang pinilan ng malaya. Mamamayan.
20: Manatili po kayong nakikinig.
21: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
22: Nagbibigay ng iba't ibang information.
21: Nung araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
23: Pag walang knowledge, walang power.
21: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ilang hindi pa pinangalan ng kinatawan ng bangko at si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang ang kasama sa listahan ng testigo ng prosekusyon kaugnay ng umano'y di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito ang huling article na tatalakayin sa impeachment trial kasunod ng alegasyong panunuhol laban sa bise. Narito po ang paghihimay sa 2 sa 4 na articles of impeachment sa special report ni Vivian Gulia.
1: The envelopes where the money was.
2: Mga buwan ng sobre na may laman umanong 50,000 pesos at ilan pang insidente ng sinasabing abutan ng pera sa Department of Education noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito, ang sentro ng 3rd article of impeachment laban sa kanya. Inaakusahan ng naturang artikulo ang bise ng panunuhol, graft and corruption, matinding paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan nang nagbigay umano siya ng pera sa ilang opisyal ng DepEd para impluwensyahan ang procurement. Sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court, kasama sa gustong iharap ng prosekusyon sina dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado at dating DepEd Director Resty Osillas na parehong nagsabing nakatanggap ng sobreng may lamang pera. Nauna nang sinabi ni Mercado sa kamera na nagsimulang dumating sa kanya ang buwan ng sobreng may nakasulat na HOPE mula nang matalaga siyang Head of Procuring Entity o HOPE na nangunguna sa pagbili ng gamit ng DepEd.
1: These envelopes were handed to me mostly by Assistant Secretary Sunshine Fajarda, which she says came directly from Vice President Duterte.
3: I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I didn't know why I was summoned to the office of Shine, and then I was given an envelope, and it was later on I found out that there was money in it. I think it was something like between 12 to 15.
2: Kasama rin sa listahan ng testigo ng prosekusyon si Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer ng DepEd at asawa ni dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Dati nang hinamo ni Duterte si Mercado na patunayan ang kanyang mga paratang.
4: Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary.
2: Sa isinumiteng sagot sa Articles of Impeachment, sinabi ng kampo ni Duterte na walang basehan at mali ang konklusyon na ibinigay ang mga sobre para isantabi ang procurement laws. Biguan nila ang articles na patunayang galing mismo kay Duterte ang pera o nanuhol siya para makakuha ng kapalit dahil walang testigong direktang nagsabi nito, kundi hinuha lang anila ng mga nag-aakusa sa bise. Huli namang tatalakayin ng prosekusyon sa paglilitis ang article na nag-aakusa kay Duterte ng umano'y di maipaliwanag na yaman. Kabigo ang ideklara lahat ng ari-arian nilang mag-asawa sa kanyang statements of assets, liabilities at net worth o SALN at patuloy na business interests kahit nanunungkulan bilang bise. Nakasaad dito na umakyat sa higit 88 million pesos ang idineklara ni Duterte na net worth nilang mag-asawa noong 2024 mula sa 7.2 million pesos noong 2007. Sa pagtataya sa Articles of Impeachment, nasa 30 million pesos lang para sa naturang mga taon ang lawful income o legal na kita ng mag-asawa. Kaya may tuturing umanong di maipaliwanag na yaman ang nasa halagang 50 million pesos. Lumabas pa umano sa records ng Anti-Money Laundering Council na may higit 6 na bilyong pisong covered at kahina-hinalang transaksyon sa sinasabing bank accounts ni Duterte at ng Mr. Nia mula 2006 hanggang 2025. Ayon pa sa Articles of Impeachment, walang idineklara ang bise na cash on hand o deposit sa bangko sa kanyang SALN para sa mga taong 2019 hanggang 2024. Kasama sa mga planong iharap ng prosekusyon na testigo, ang ilang hindi pa pinangalan ang kinatawan ng bangko, si dating Senador Antonio Trillanes at si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na nooy nag-imbestiga sa bank accounts at mga transaksyon ng mag-amang Duterte. Batayan din sa Articles of Impeachment ang umano'y pananatili ng shareholdings ni Duterte sa isang kumpanya kahit nanunungkulan na siya bilang vice-presidente na labag umano sa konstitusyon. Ayon sa kampo ni Duterte, hindi iminamandato ng konstitusyon na mag-divest o bitawa ng vice-presidente ang interes sa isang korporasyon maliban kung may conflict of interest. Tinawag din nilang bloated ang umano'y bilyon-bilyong pisong halaga ng mga transaksyong iniuugnay sa vice at asawa niya na sakop maging mga taong hindi pa impeachable official si Duterte.
5: Aggregate

0: kasi yan. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, eh pinagsama-sama. We are talking about transactions that span over 18 years, if I'm not mistaken, over 18 years. So, yun ang magiging talagang para sa amin. It's bloated.
1: Giit pa ng depensa, walang sinabi ang AMLC na may nilabag na batas ang bise at hindi rin siya inimbestigahan kaugnay ng anumang paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Pinabulaanan din ng Company Duterte ang mga pahayag ni Trillanes na walaan nilang personal knowledge sa mga sinasabi niyang bank account ng bise. Ayon pa sa depensa, bigo ang articles of impeachment na magpakita ng ebidensya na illegal ang anumang bahagi ng ari-arian ni Duterte.
2: Sa mismong impeachment trial ni Duterte, inaasahang pagpapasyahan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na buksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na may lamang tax records ng bise at ng asawa niya. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
3: Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Ito'y sa kabila na nagpapatuloy na protest rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa EDSA mula pa nitong Martes. Noon na nang inanunsyo ng Ombudsman na maghahain ng plunder charges laban sa senador kaugnay ng pagtanggap niya ng campaign donations. Anya, ang paghahain ng criminal cases ay bahagi ng tungkulin ng opisita ng Ombudsman at hindi ligtas si Marcoleta rito. Dumalo si Remulla sa National Anti-Corruption Strategy ng Presidential United Nations Convention Against Corruption Interagency Committee.
4: Nothing has changed. We will file. Wala nagbabago. This has not changed anything. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman.
3: Samantala, kapapasok lang na balita, kinumpirma ni Quezon City DPOS Chief Elmo San Diego na on hold muna ang permit na ibinigay sa Iglesia ni Cristo para sa rally bukas sa EDSA White Plains. Ayon kay San Diego, nakatanggap ng reklamo ang Office of the Mayor kaugnay ng isinasagawang protesta. Wala pang ibang detalye ibinigay si San Diego. Matatandaan nitong hapon lang, inanunsyo ng DPOS na pinayagan nilang ituloy ang rally ng INC bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.

0: bago hatid sa atin ni Migs Bustos. Migs, anong bagong gadget ang ipakikita mo sa amin?
1: Alvin at mga kapamilya, ngayong back to school na ibinida ng isang global tech brand ang kanilang all-in-one tablets na makatutulong sa mga estudyante at mga teacher. Tablet na mala PC. Ganyan ang MatePad family ng isang global tech brand. Magagamit ang mga tablet gaya ng MatePad 11.5S 2026, MatePad 12X at MatePad 11.5 sa pagbabalik-eskwela ng mga estudyante. Easy to use ang 4-in-1 PC-like gadgets na ito. Bukod sa tablet, may kasama na itong keyboard, M-Pencil at mouse. Pasok din ito sa mga mahilig mag-multitasking dahil pwedeng-pwedeng pagsabayin ang paggawa ng worksheets o projects. May kasamang PC-level office software para sa paggawa ng documents, spreadsheets at presentations. At may AI-powered note-taking features din. Manipis at magaan din ito kaya't kayang-kaya bitbitin mapa-on-the-go man ang activity. Ang bagong MatePad Mini naman, 260 grams lang ang bigat at 5.2 millimeters naman ang nipis. Long-lasting ang 6,400 milliampere battery nito na may 66-watt supercharge feature for fast charging. Paper mat ang display ng mga tablet na may anti-reflection at anti-glare para hindi masakit sa mata gamitin. May all-in-one apps hub din para sa mga estudyante na makatutulong sa paggawa ng kanilang lecture notes, study planner at iba pa. Abangan ang iba pang trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Migs Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago.
2: Susunod, mga diskarte para maengganyo ang mga batang mapili sa pagkain, alamin. At Alex Ayala gumawa ng kasaysayan sa Wimbledon. Abangan ang iba pang mga balita sa

0: pagbabalik ng TV Patrol.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Pakinik! Manuper!
4: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
5: Hindi ako natatakot sa isarapin.
3: Matindi.
6: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita.
3: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
6: Mananagutin ko kanyan.
3: Walang karapatang nag-iisang alama.
4: Sino ka ba talaga?
3: Ramon Revilla Sr.
7: Bilib lang ako sa inyo. Mukuyan natin ka.
3: Alamat ni akima.
8: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
3: Sa sine mo, Hari Carito.
9: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
1: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
1: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
10: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
1: Leia?
10: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Anip sa tindig.
11: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
3: Ibang klase tumitig.
12: Alias pretty boy.
13: Agad narito ko. Liligaya ka.
3: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino may yayanin.
14: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
15: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
3: Yan ang tunay na astig.
16: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang putot ko.
3: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
0: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
17: Pero sa house,
18: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Walang kalma-kalma!
4: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
3: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
19: Tawan mo ko!
20: Pagtatanggol ko kayo.
3: Bumibuelo ka pa lang. Kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
20: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
19: Yeah!
4: Giling mo! Giling! Pinabilib mo kami!
19: Ayun oh!
3: Sine Kamao! Sa sine mo, Hari Carito!
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga,
16: Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
2: Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
17: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
21: Uy, kilig.
22: Saray.
23: Cute ka pala, no?
21: Uy, kinikilig.
23: Ganda ko, no?
17: Sobra.
24: Yakapin mo! Ganon!
21: Totoo ba ang nadarama?
23: I love you!
24: Sorry, I don't love you!
25: Ramdam mamatinding init sa silangang bahagi ng Europa kung saan umiiral ang malawakang heat wave. Sa Ukraine, umaabot sa 35 hanggang 38 degrees Celsius ang temperatura sa kabisera na Kiev. Marami ang nagtungo sa ilog para magpalamig. Ito'y kahit na walang malapit na bomb shelter sa lugar. Sa kabila ng posibleng pag-atake ng Russia dahil sa patuloy na giyera roon. May mga nagpapatrolya naman malapit sa ilog para magpaalala tungkol sa banta ng pagkalunod. Nitong Hunyo, nasa 123 ang naitalang nalunod sa Ukraine, 10 sa kanila mula sa Kiev.
26: Ipagpapaliban po muna ang European leg ng Signals World Tour ng Bini. Ayon sa Star Magic at Bini, dahil ito sa mga hindi inaasahang pangyayari. Humingi po sila ng paumanhin sa dulot nitong abala. Anila, inaayos na rin ng grupo ang bagong dates para sa tour na makakakuha ng refund ang mga nakabili na ng ticket. Nakatakda sanang umikot ang Bini sa ilang bansa sa Europa sa Setyembre. Bago ito, magperform muna ang walo sa Cebu sa July 11 at sunod na tutungo sa North America.

0: mapili sa pagkain.
1: Ay Karen, ang mami na nakilala natin from Marikina, ginagamit ang kanyang talent sa art para sa mga anak na picky eater. Happily married with 3 beautiful daughters ang mami na si Aya Savet. Sweet at bibo ang kanyang Tres Marias, pero wag lang talagang pag-uusapan ang pagkain.
2: Ang talagang medyo struggle ako is yung bunso. Hindi lahat ng gulay kinakain niya.
1: Para matulungan ang anak na picky eater, naisip ni Mami Aya na gumawa ng bento box noong 2016. Sa ganitong paraan, lumalabas ang kanyang pagiging malikhain o creativity sa paghahanda ng pagkain. Winning discarded tip number 1 niya, pwedeng i-apply ang rainbow technique sa inyong bento box.
2: Put as much color inside your lunchbox so that may variety ng colors at maiinganyo lalo ang kids na kumain. For example, you have brown for adobo, green for your vegetables, strawberries color red, or blue for blueberries. Yung secret na nilalagay, halimbawa magluluto ako ng mac and cheese, tapos lalagyan ko siya ng squash.
1: Winning discarded tip number 2, mag-invest sa condiments at ibang items para mas nakakatakam na kainin ang nasa bento box.
2: Normally, ginagawan ko ng design yung rice by molding it. Ginagamit ko lang yung cling wrap to mold. So I'm gonna make an animal design today. Meron tayong nori sheets. So yung nori, we will use it for the details ng bun. Tawag dito nori puncher. You just put the nori here. Ayan. And then, pag-press nyo, like that. Ayan na yung details niya.
1: Pwede rin gumamit ng silicone cups bilang lalagyan ng mga prutas at snacks. Insulated jars naman para hindi agad lumamig ang ulam. Pero winner pa rin ang look ng inyong bento box. Ay, sa panahon ngayon, marami ng kalaban ng mga magulang pagdating sa nutrisyon ng mga anak. Kaya mga ating mga kuyang, don't give up! Dapat wag

0: at maging matiyaga para tiyak na laging healthy but enjoyable ang pagkain ng mga bata. Muli ako po inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
1: Feel good ang collab ng haligi ng OPM na si Jamie Rivera at actress-comedian Rufa Mae Quinto. At may pangmalakas ang Real Talk si Pepe Herrera tungkol sa mental issue. Nagpapatrol, Ganyel Krishnan.
2: Isang hindi naasahang musical tandem ang pinagsama ng inspirational diva na si Jamie Rivera at comedy icon na si Rufa Mae Quinto. Ang resulta, ang bagong kantang Fish Na Tayo, isang masaya at makulay na anthem na naghihikayat ng kapayapaan, pagkakaisa at positibong pananaw sa buhay.
3: Kami din, hindi namin in-expect yes. Na magkakaroon kami ng collab. This is about peace.
2: Para kay Rufa Mae, natupad din ang matagal na niyang hiling na makabalik sa pagkanta.
4: Ako nga, alam mo, nagdasal nga talaga ako kasi gusto ko talagang kumanta. Buti naman merong na tinatch yung puso ni Jamie.
5: Pepe Herrera, welcome to Oh My Gan.
2: Samantala, mapaparoon naman mamayang gabi sa Oh My Gan ang panayam kay Pepe Herrera. Ibinahagi ng aktor kung paano siya dumaan sa burnout at depression. Kung bakit siya nagpahinga mula sa trabaho at social media. At kung paano ang paghingi ng tulong ang naging simula ng kanyang paghilom.
6: When I was able to embrace finally that I just have to rest, that's when I realized na I just have to be true to myself.
2: Panoorin ang buong panayam mamayang gabi sa Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel. Mapapanood na rin ang mga episodes ng Oh My Gan sa Kapamilya channel at Kapamilya Online Live. Ganyel Krishnan, ABS-CBN News.
7: Susunod, Coco Martin at Catherine Bernardo. Back to back ang showdown sa prime time. At Alex Ayala, makakalaban ng Australian na tumapos sa Wimbledon comeback ni Serena Williams. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
9: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
10: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
9: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
10: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
9: Ang suwabing bigotilyo.
11: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
12: Wala naman akong boyfriend din.
11: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
9: Malinis trumabaho.
13: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
9: Walang kasong di tatata.
10: Ano?
9: Lahat ay magmamarka.
10: Sige! Dabukan mo!
11: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
10: Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
9: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
14: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
9: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
15: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko

0: hinaing ng taong bayan, nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radyo patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radyo patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
2: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
3: Ibahin mo ko!
1: Maaksyong tapatan!
4: Papakita ko sa'yo yung hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
5: Pasalamat ka, suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
1: Maaksyong baridan!
6: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
1: Punong-puno ng aksyon!
4: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
7: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
1: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito!
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
1: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
13: Ubusan ito ng lahat.
14: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
1: Mabagsik at walang sinasanto.
15: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
1: Kamahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
4: Sa akin ka pa rin babagsak!
16: Ako ang magsisilbing tinik sa lalamunan mo.
15: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
16: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
14: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
17: Saan?
14: Sa puso mo.
1: Sine Barako. Sa Sine mo, hari ka rito.
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
18: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
10: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan.
19: Choir ako dati, nung bata-bata ko.
10: Yung Martin, ako nag-train dyan.
18: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
10: Leia?
18: De Guzman.
10: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Muling gumawa ng kasaysayan ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Siya na ang kauna-unahang Filipina sa kasaysayan na nakapasok sa ikalawang round ng women's singles sa Wimbledon. Mula London, nagpapatrol Dayan Castillejo.
1: Dagsa ang mga Pinoy sa Wimbledon para sumuporta kay Alex Ayala sa kanyang first round match laban kay Renata Zarazua ng Mexico. Madaling araw nagsimulang pumila ang karamihan sa labas ng All England Tennis Club at pagkapasok mahaba rin ang pila sa labas ng Court 12 sa laban ng 29th seed na Pinay. Sa unang set, umarangkada agad si Ayala, matatalas at malalakas ang ground strokes at umaatake tuwing may pagkakataon. Nakuha ni Ayala ang first set 6-1. Sa second set, sinubukan ng Mexicana na baguhin ang tempo ng laro

0: party mode ang mga kabalen ang sumugod ang primetime bida motorcade sa San Fernando City, Pampanga nitong weekend. Mainit na sinalubong ang back-to-back float ng cast ng Sigabo at Someone Someday. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Nag-abang man sa kalsada, naghabol, napalabas ng bahay at tindahan, o kahit mga napadaan lang. Excited na sinalubong ng mga kabalen sa San Fernando, Pampanga, ang motorcade ng cast ng Sigabo sa pangunguna ni na Coco Martin at Julia Montes at ng cast ng Someone Someday na pinangunahan ni na Catherine Bernardo at James Reed. Bukod sa pagkaway, walang tigil din ang pagpapa-autograph, pamigay ng merch, kantahan at sayawan ng cast ng dalawang serye. Full energy sina Coco, Julia, Sue Ramirez, Gerald Napoles, Nicola Tividad, Mark Lapid, John Medina at iba pang cast mula hapon hanggang gabi. Pasasalamat na rin nila ito sa pagtangkilik sa unang linggo ng Sigabo.
2: Ginawa namin ito talaga para sa lahat ng mga Pilipino, kaya napakasarap sa pakiramdam na na-appreciate nila at talagang tinatangkilik nila gabi-gabi. Kaya sana tuloy-tuloy lang, tangkilikin nila ang lahat ng mga programa ng ABS-CBN.
3: Sobrang solid. Lahat ng pagod ni Coco, lahat ng buong team, lahat nababawi ng gabi-gabing pag-suporta nila.
1: Bukod sa matinding aksyon na tatak Coco Martin, asahan ang mas marami pang kilig at laugh out loud moments sa ikalawang linggo ng Sigabo.
3: Isa sa pinaka-happy ako na discover ng maraming tao, yung talent ni Coco sa comedy. Abangan niyo pa kung gaano pa ka-fun and ano pa yung mga pasabog na ibibigay ng Coco Martin sa Gabo.
2: Ito, second week, sagaran talaga. Kumbaga yung lahat ng malalaking aksyon, maraming mga artista papasok, dire-diretso na. Kaya sabi namin nga talaga, pinagandahan namin to, kung anong deserve ng mga Pilipino, yun ang binigay namin.
1: Game na game rin sina Catherine, James, McCoy de Leon, Jella Ataide at iba pang cast ng Someone Someday. Habang sinusuklian nila ang napakainit na suporta ng mga kapamilyang excited silang hinintay.
4: Ramdam namin yung init and excitement ng mga tao. So sana po napasaya namin kayo ngayong linggo and we'll see you soon sa Primetime Vita.
1: Marami rin si Catherine na unang karanasan sa serye, tulad ng makatrabaho si Chad Vidanes, Maha Salvador at James Reed.
4: I didn't expect na magsasama kami ni James sa isang project and finally, diba, 2026, yun pala, magkakasama kami and now with Ate Maha, which made it more special.
5: Now I want to say thank you to all the fans out here supporting, thank you to Dreamskating, the ABS-CBN. I couldn't have asked for a better press project, coming back to a TV, getting to work with Kat, Maha, McCoy, it's been a great experience.
1: Malapit nang mapanood ang Someone Someday sa ALLTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube at sa iWatch. Una itong mapapanood sa Netflix. Habang tuloy-tuloy na napapanood ang aksyon at katatawanan sa Sigabo gabi-gabi, 8 PM sa ABS-CBN sa ALLTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at I Want. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Sabi, sugatan si Edu Manzano doon. Matindi. Ano niya?
7: Congratulations, Alex!
8: We're proud of you!
6: Bravo! Wimbledon! Filipina Wimbledon! Iba yun. Lumalabas!
7: At ito nga ha, magpapakitang gilas sa bagong sharing The Loyalty Game. At ang napakaganda at talented na si Kira Ballinger. Yay! Thank you and welcome back. At sabihin mo sa amin, ano ba tong loyalty game?
8: Loyalty game?
9: Yes, from the title po itself, this show is about testing the loyalty ng mga unfaithful partners. Yes! Mahuhuli na po sila dito
7: maraming,
9: sa show na.
7: Marami mag-aaway na mga...
8: May mga steamy scenes dito.
9: I think, maybe.
6: Ano role mo?
9: Ako po, isa na rin po akong lawyer.

0: Loyalty tester na binabayaran po ng kunyari girlfriend para i-test kung loyal po ba yung jowa niya.
1: My gosh, may ganun ba trabaho?
2: Ang sinasabi mo yung disloyal yung lalaki, paano kung yung babae meron din ganun? Or baka pareho sila doon?
0: Pwede rin po. Either way.
1: Pero prof, yun ang trabaho mo doon.
0: Yes, opo.
1: So nagsiseduce ka?
0: Yes.
3: Hindi, paano pag na-fall ka doon sa siniduce mo?
0: Hindi po pwede. Because we're being paid. So pag nakuha na namin yung kailangan, block po agad si boy. Yes.
1: My God, exciting to, ha? Exciting.
3: Daring ka pala dyan.
1: Sino ang kasama dito sa serye at kailan mapapanood?
0: Yes, makakasama ko po the ever beautiful Janine Gutierrez, kuya ko, Jericho Rosales, Miss Carmina Villaruel, at ang mga kapwa kong loyalty testers, Ate Yen Santos, Maika Rivera, Elise Hoson, and Sofia Andres po.
3: So, sinong tinest mo dyan?
1: Ay, ang ganda mo dyan, dear.
0: Secret!
1: Wow, that's you!
3: Six,
0: yes po. Wow. Ay, may pa-kiss pa siya.
2: Ang hirap namang i-test niya. Ikaw naman, baka talaga ma-fall sa ganda.
3: O kaya nga, yun ang sinasabi ko.
0: Tingnan po natin kasi mabait po si Angel. Baka nga po ma-fall.
1: Galing, exciting.
0: Opo. Mga kapamilya, hanggang saan nga ba ang kaya mong isugal para sa pag-ibig? At hanggang saan ang loyalty mo kapag dumating ang tukso? Mga lihim, pagtataksil at matitinding revelasyon, mapapanood na sa The Loyalty Game, streaming na simula July 3, exclusively on Prime Video. Maraming salamat po.
1: Wait, sino ba producer nito? ABS ba?
0: Yes po, Star Creative.
1: Kaling ng
2: Star. Pag merong may kalokohan, baka alisin nila yung app. Baka
3: Agad, pag sa app ba, episodic yun, ibig sabihin, you have to watch out.
0: Yes.
3: Hindi, may ibang show doon na isang bagsak, 8 episodes. Ito,
0: ganyan din po.
1: One by one. Para abangan, pumunta ka sa Prime.
2: May matututunan for sure dito.
0: Marami po kayo mapupulot dito sa show.
3: Sige, congratulations.
1: Boy, thank you for being here.
0: Thank you.
1: It's good to be back. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gam. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
3: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino. Maraming salamat at
0: magandang gabi, bayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Miyerkules.
1: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report!

0: Good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Unang araw ng Hunyo.
1: Hunyo.
0: Mm-hmm. Hulyo, Agosto.
1: Yan. Kakanta ka pala. Setiembre.
0: Hulyo pala.
1: Oktubre. Hulyo, no?
0: July 1, 2026. Oh. Miyerkules, hump day.
1: Mm-hmm.
0: Ay araw ng laban. Ako'y kolehiyo pa.
1: Aba.
0: Eh, spot report na po ang inyong bisyo alas 8, mga kapamilya. Kung saan ho, eh, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
1: Partner. Ito po ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulong at ilalantad ng katotohanan dapat mong malaman.
2: Spot report!
0: Ay bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas, mga kapamilya.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito ang Spot report!
2: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, abay umarangkada na ang pagdinig sa ng Senado kaugnay ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ay lumutang ang posibleng kaugnayan ng Tacloban school shooting sa online group na 764. Na nanghihikayat sa kabataan na gumawa ng mapanganib at mararahas na gawain. Ay, pasintabi ho, ay mga magulang hong nakikinig ho na meron hong kasama mga bata ha. Ay sa pagdinig ho, sinabi ho ni Senador Risa Hontiveros na target ng nasabing grupo ang mga minor de edad sa pamamagitan ng online games at social media kung saan kinakaibigan ng mga biktima bago hikayating gumawa ng masasamang akto. Tulad ho ng self-harm at karahasan. May mga ulat ding ginagamit ang mga larong kagaya ng Minecraft at Roblox para sa recruitment.
1: Mm-hmm.
0: Abay nadiskubre rin umano na may kaugnayan ng suspect na si Elias Nash sa grupo batay po sa social media posts. Ayon kay Hontiveros, hindi pa ito pangwakas sa konklusyon at bineberikipay ka pa sa NBI. At nananawagan naman ang ina ng nasawing estudyante na panagutin ang mga sangkot kahit pa sila ay mga menor de edad.
2: Spot report.
1: Sa ibang balita naman, ipinag-utos ng Department of Education ang pagbili ng mga handheld metal detectors para sa seguridad ng mga paaralan. Ito yung sinasabi ko noon, partner. Sinabi sa DZMM ni DepEda Assistant Secretary for Governance and Operations Education Roger Masapol, eye-opener ang nangyaring pamaril ng dalawang mag-aaral sa Tacloban City sa tunay na sitwasyon ng seguridad sa mga paaralan sa bansa. Anya pinagpaplanuhan na ang pagbili ng mga CCTV na ikakabit sa mga hallway ng mga eskwelahan. E giniit din ni Masapol na nasa 32,000 paaralan ang nangangailangan ng gwardiya o security personnel.
2: Spot report!
0: Binalaan naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dapat matapos sa itinakdang oras ang protesta sa EDSA People Power Monument. Ay sinabi po ni QC, Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, na mapipilitan silang ipatigil ang programa sakaling hindi tumalima sa itinakdang oras na alas 8 ng gabi na nakasaad sa permit. Ayon pa kay San Diego, 4 ang hiniling ng INC para sa protesta pero hindi muna pinagbigyan dahil pag-aaralan pa ito. Samantala, kinumpirma ng QC DPOS na nakahold ang permit ng INC para sa extension ng kanilang rally bukas.
2: Spot report!
1: Samantala, mahigit 13 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na nakasilid sa Chinese tea bags ang nasamsam sa bypass operation sa Parang Maguindanao del Norte. Arestado ang 42-anyos na si alias Dats na sinasabing nagtutulak ng illegal na droga sa Maguindanao del Sur at Cotabato Province. Nakumpiska sa sospek ang 2 Chinese tea bags na may markang 888 na naglalaman ng 2 kilong kontrabando, bypass money, cellphone, sasakyan at iba pa. Maharap naman ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Spot report!
0: Isa naman pong Canadian na convicted sex offender at matagal nang tinutugi sa ibang bansa ang naaresto sa Santa Rosa, Laguna.
1: Naka?
0: Ay sa operasyon po ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit at PNP Women and Children Protection Center. 3 minor de edad na batang Pilipino ang narescue sa bahay na tinutuluyan ng dayuhan na yan. Ay ayon po sa BI, nahatulan na ang Canadian sa Cambodia at may mga kinahaharap ding kaso sa Thailand kaugnay ng pang-aabuso sa mga batang lalaki. Idineklara na siyang undesirable alien at patuloy na inimbestigahan.

0: ng mga otoridad kung mayroon pa siyang mga naging biktima sa Pilipinas.
1: Spot report!
2: Nilinaw naman ng Department of Labor and Employment na may nakalaang exemption para sa maliliit na negosyo na hindi kaya ipatupad ang buong aumento sa sahod. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring humiling ng exemption ang mga negosyong may 15 empleyado pababa, gayon din ang mga Registered Barangay Microbusiness Enterprises o yung BMBS. At gayon na rin, nasakop po yan ng mga itinakda ng batas. Ginawa naman ng kalihim ang paglilinaw matapos ipahayag ng Employers Confederation of the Philippines na maraming maliliit na negosyo ang maaaring hindi makayanan ang buong wage hike. Iginit din ni Tolentino na isinaalang-alang sa pagbuo ng wage order ang mataas na presyo ng mga bilihin, pagbaba ng purchasing power ng mga manggagawa at iba pang mga ekonomikong salik. Alinsunod yan sa Wage Rationalization o Rationalization Act. Dagdag pa ng kalihim, dumaan sa mahabang konsultasyon ang pagtakda ng wage order kasama ang mga kinatawan ng manggagawa at mga negosyo. Kaugnay naman ang panukalang legislated wage hike sa Kongreso, sinabi ni Tolentino na nasa kapangyarihan pa ng legislatura ang pagpasya dahil hindi ito ganap na batas. Wala pa namang komento ang kalihim sa posibleng wage hike sa mga probinsya dahil patuloy pa rin ang mga pagdinig at magkakaiba ang kalagayan ng pamumuhay at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon.
1: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! TTZMM Numero Uno sa Aksyon!
0: Samantala, balita sa labas ng himpilan, nasa 9,000 na ang nagtipon sa EDSA White Plains. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Jeff, Marlene, eksakto alas 8, opisyal ng tinapo sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo or INC ang programa o pagtitipon nila ngayong araw. Isa-isa na ngayong nagsisiuwian ang mga nakilahok sa pagtitipon. Bago umalis, kanya-kanya muna silang pulot ng mga basura para masigurong maayos at malinis na iiwan itong EDSA People Power Monument. Kanina bago tapusin ang programa, umabot nga sa 9,000 ang mga nakilahok sa pagtitipon. Kabilang sa mga nagsalita kanina, si Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Pero sa mga oras na to, di pa rin tiyak kung may aprobado na silang permit para bukas. Odo kanina na unang naglabas nga ng statement itong QCPD na approved na yung permit nila para bukas, pero ayon na sa DPOS ng QC, maglalabas sila ng statement maya-maya kasunod ng ulat na na-hold nga ang permit para bukas. Inaantay namin ngayon, Jeff Marlene, na humarap si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin para sa karagdagang detalyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: So Kelly, alam nung mga kababayan natin dyan na on hold yung permit?
3: Sa monitoring natin kanina, sa mga nagsasalita, Jeff, parang hindi. Kasi ang sabi nila, babalik sila bukas. At nabanggit din nila kanina sa programa na approved yung permit nila para bukas. Jeff.
0: Yun nga eh, kasi may mga confusion. May nare-receive din kaming mga reports dito na hindi rin alam.
2: Walang cancellation, walang hold doon sa permit na sinasabi. Ano ba ang huling sinabi ng DPOS dyan, Kelly? Nakausap nyo ba? May official ba kayo umarap sa inyo dyan?
3: Sorry, Marine, paulit.
2: May official ba kayong nakausap dyan na nagkumpirma kung tuloy o hindi yung permit ng INC para bukas? Kasi may mga reports din na galing sa ilang official na wala naman daw cancellation doon sa permit.
0: Daming nalilito.
3: Si Kerzon City DPOS Head Elmo San Diego ang nagsabi, Marine, na maya-maya ay maglalabas sila ng statement hinggil nga dito sa update dito sa permit nila bukas. Sa Katikom naman na ang bibig na ng QCPD hinggil dito kasi tinanong natin sila kanina, sila ang abiso naman sa kanila talaga may aprobadong permit na, Marlene.
0: Ang nabalitaan ko naman parte on hold kasi meron yatang na-receive na reklamo si Mayor Joy . Kaya hinold, parang itinake into consideration na yun. Kasi nga lumabas yung mga balita na tuloy, may permit na for tomorrow, tapos meron namang lumabas na on hold dahil nga merong nabalitaan na may natanggap na reklamo si Mayor Joy. Kaya pinahold muna. Diba? Dapat ayusin yun. Diba? Yun ang

0: Dapat ba nating malaman kung ano ang ano eh, kung ano yung, bakit in-hold at saka ano yung reklamo, hindi ba, Kelly?
1: Mm-hmm. Yes, isa rin yun sa itatanong natin mamaya, no, Marlene, pagharap ito ng NCRPO sa atin o ng QCPD sa kung ano nga ba ang update dito sa permit, kung magpapatuloy pa ba sila bukas. Kasi may mga nakausap rin naman tayo na mga nakilahok dito at ang sabi nila, babalik sila bukas. Uuwi lang sila ngayon para magpalipas ng gabi.
2: So ngayon, Kelly, anong sitwasyon dyan? Nagsimula na ba magsiuwian yung mga kapatid sa INC o mag-overnight pa sila dyan? Magkakaroon ba ng forced dispersal? Ano ang sabi ng mga authorities dyan sa area?
1: Wala, Marlene, walang forced dispersal na nangyayari ngayon dahil husang umaalis o nagsisiuwian itong mga nakilahok ngayon sa programa. At wala na mga, ang nakikita lang natin ngayon, isa-isa silang pinupulot nila yung mga basura at yung mga inilatag nila kanina para malinis at maayos na maiwan nga itong EDSA, itong PPM.
0: Oo nga. Na-receive din natin, partner, DPOS maglalabas ng statement para malinaw. Maraming salamat, Kelly Cordero. Ingat ka dyan, ingat.
1: At yan ang balita na kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TVMM.
2: Samantala, 500 naman na unang batch ng mga tupad workers na maglilinis ng mga stair at drainage system sa ilalim ng MMDA, nagsimula na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Manila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Marley, nagsimula nang i-deploy ang paunang 500 tupad workers na kinuha ng MMDA mula sa DOLE para sa paglilinis ng mga estero at drainage system sa Metro Manila ngayong pag-ulan. Bahagi iyan ng kabuang 10,000 tupad workers na ipakakalat sa Metro Manila at mga karatig lugar para sa pagpapalawak ng massive clean-up drive at bayanihan sa estero program ng MMDA. Lagi ng programa na mapalakas ang flood control mitigation habang nagsisimula o nagbibigay ng emergency employment sa ilalim ng tupad program ng Department of Labor and Employment.
4: Yung 10,000 po yan ay gagamitin natin sa buong Metro Manila. Simultaneously, maglilinis tayo ng mga drainage laterals para po maiwasan yung pagbabaha. Lilinisin natin ang mga estero, magbibigay pa tayo ng trabaho sa pamamagitan ng tupad. Bunga na rin ng direktiba ng ating Pangulo na bago po sumapit at dumaan yung mga lakas na tag-ulan, ay handa na po ang Metro Manila.
3: Patuloy naman ang profiling ng karagdagang 3,600 benepisyaryo ng tupad para sa susunod na deployment ng MMDA. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon! Spot Report! Spot Report sa DZMM!
0: Hi, thank you sa ating mga Radyo Patrol. Ay, balik ho tayo dito sa himpilan. Partner, sinusubukan nating makuha si retired Brigadier General Elmo San Diego, yung head ho ng Department of Public Order and Safety ng QC, para matanong natin bakit naka-on hold.
2: Kasi, at saka magbigay ka rin na one talaga, partner, on hold talaga ang kanilang desisyon dyan sa permit ng rally.
0: On hold, hindi naman canceled. Iba naman yung canceled sa on hold. Diba? Naka-on hold, ano yung mga konsiderasyon? Bakit in-hold? Kasi meron na eh. Laban bawe, hindi ba? Correct. So yun yung kailangan hong malaman. Habang hinihintay natin si retired Brigadier General Elmo San Diego, partner, sino muna nag-attendance check dyan?
2: Ay, partner, bago tayo mag-attendance attendance check, partner, kanina may nakasulubong ako doon sa EDSA People Power Monument, si Elizabeth Mataro ng QC Traffic and Transport Management Department.
0: Sabi.
2: Palagi raw siya nakasubaybay sa atin dito sa Spot Report at DZMM. Binabati ko po, of course, si Madam Elizabeth Mataro po ng QC TTMD.
0: Nakuha mo number.
2: Nakuha ko ang pangalan.
0: Hindi kasi patanong natin. Alam mo ba bakit na-hold? Mamaya nalaman nyo.
2: Babalikan ko si Ma'am Elizabeth bukas. Walang takas.
0: Ay, dito naman, partner. Si

0: Marge, BNF, bakit nawalang tubig po? Saan ba yan? Para masabi namin bakit nawala ang tubig.
1: Oo nga.
0: Actually, kasi kami may tubig.
1: Actually, kahit sa amin, partner, kahit walang abiso ang Maynila, nawawala ng tubig ha. Very questionable yung mga ganyan. Nakaanlaking permission yan para doon sa mga kabayan natin na may pasok ngayon, na may maglalaba, maghugas ang pinggan. Napaka-importante po ng supply ng tubig.
0: Ayun. Ayun, si ano na, si Enlim, nandito na rin sa atin. Dapat hold yung permit. It's not good for another rally. Dahil nga daw in short, partner, ay naapektuhan siya siguro doon sa nangyaring iyan. Ha?
1: Tapos sabi naman
0: go ahead, partner.
1: RIK page o ni Rick page, baka daw pinipigilan ng rally, eh si dating Pangulo nga, hinayaan lang na mag-rally sa kanya. Halata, yun. Yan, yung pinapatungkulan po niya yung freedom of speech.
0: Oo nga. Pero ang sa ano kasi, partner, marami kasi talaga naman, aminin naman natin, kitang-kita naman talaga. Marami ang naapektuhan nung naparalisa ang EDSA.
1: Pero hindi ito, partner, ang first time na maraming naapektuhan. Dahil previously din, partner, kahit hindi mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagkikilos protesta, ay yung mga nakalipas din ng mga kilos protesta, partner, ay naka-apekto rin siyempre doon sa mga commuter at saka sa mga sa
0: publiko. Kailan yan?
1: Yung mga nakaraang, partner. Alin diba, yan? Sunod-sunod yung mga kilos protesta ng mga nakaraan.
0: On a weekend, so, partner? Ayun. On a weekend? Walang pasok yun.
1: Oo nga, partner.
0: Tapos
1: pero,
0: yung ilan, yung tinutukoy mo yung mga kapatid natin sa Katoliko, yun ay ginagawang holiday, hindi ba? Eh ito kasi biglaan, partner.
1: Lightning
0: diba? Wala naman tayong sinasabing bawal yan, hindi ba? Kailangan mo naman magpahayag. Pero yung naapektuhan, partner, ang ating mga kababayan, EDSA ang pinaralis eh.
1: Yan.
0: Eh lahat ng nanggagaling sa eastern part ng Metro Manila, southern part, ay Sus Mar Yosef naman ang dinanas, hindi ba?
1: Correct.
0: Kaya nga nung nagkaroon ngayon ng permit, ay di mas maayos, o di ang sinasabi ng NCRPO, ay yung black and white na yan ang gagamitin na ngayon. Uyusog niyo yung mga bus ninyo, yung mga nakaparada dyan, hindi ba?
1: Pero ang mahalaga, partner, dito, nagkaroon ng compliance pa rin. Pero yun nga ang hinihiling nga ng LGU sa mga kaanib na nakikibahagi doon sa kilos protesta o sa pagtitipon diyan sa EDSA People Power na sumunod. Dahil I understand, partner, parang initially ang request ay isang linggo, apat na araw ang magiging pagtitipon. Pero parang ang ginawa at ang solusyon ng LGU diyan ay parang uutay-utayin yung pag-aproba, depende sa magiging compliance na tong mga miyembro na makikibahagi dyan sa pagtitipon.
0: Kaya ang ginawa ay every 8 PM, titingnan ulit. Sinabi naman ni na General San Diego yan. Re-renew namin kung ano, di ba? Pwede namang i-extend. Pero ito nga, ito, partner, abay, nasa linya na natin ulit si Kelly Cordero. Para kaugnay nga nitong ating pinag-uusapan. Ha? Teka muna. Kelly, ano ito? Binawi na nga ang permit ng rally bukas. Go ahead.
2: Yes, Jeff, Marlene, mukhang binawi nga itong permit ng miyembro nitong INC para bukas dito sa EDSA People Power Monument. Wala pang nagko-confirm sa amin na sa panig ng Quezon City DPOS. Pero sa kanina, sandali muna silang pinabalik. Dahil may announcement dito sa stage nila at ang sabi, doon nga nila kinonfirm na binawi nga itong permit nila at ang sabi nila, although tatapusin nila itong programa nila ngayong araw, susunod pa rin sila, pinauwi pa rin naman pagkatapos ng announcement, pero ang sabi nila sa announcement nila, Jeff, Marlene, lilipat sila bukas sa Liwasan Bonifacio sa Maynila.
0: Hindi, kasi ang kaya nga dapat ang matanong natin si Dipos, partner. Kasi iba yung canceled sa on hold eh. Pwedeng mamayang midnight, biglang okay na. Kasi mukhang nagmi-meeting eh, ongoing eh.
1: At saka sinukili ang...
0: dapat Dipos ang masa ano natin dyan.
1: Ang nag-confirm na binawi na, yung in-announce, sino nag-announce?
0: Sa stage?
2: Hindi namin nakilala, Marlene, no? Pero isa sa mga nagsasalita kanina dito na miyembro ng INC, ang nagsabi, at yung mga nakausap din tayo, no? Yung mga nandito rin sa baba lang ng stage, may nakausap tayo. At sinabi rin nila na, yun nga, ang announcement sa kanila, binawi na yung permit nila para bukas. Kaya lilipat nila. So, kanina nakita natin na nag-iikot si NCRPO Regional Director General Anthony Abirin at hindi pa rin siya sa amin humaharap ngayon, no? Pero andito kami ngayon sa gilid, dinaantay namin siya. So ang last namin nakita siya ay nag-iikot siya, no? Kine-check niya yung sitwasyon.

0: ngayon dito.
1: Hindi, kailangan lang antabayanan yung announcement mismo ng DPOS eh.
2: Oh, pero
1: kasi kung ano kasi Kelly, pagka ganyan, mapapasa-pasa yan eh. Di ba kapag ka siya, oy,
2: madadagdagan mga bawasan.
1: Binawi yung ano natin. Gaganon. Oh. Eh, hindi naman pala, ano, nakaalam natin ay nakahon. Oh. Diba?
2: Pero Kelly, anong naging reaksyon ng mga miyembro dyan sa lugar nung in-announce yung itong pagbawi umano yung permit?
0: Ano, Marlene, actually, hindi sila talaga nagbigay ng mahabang pahayag. May XP lang talaga. No, kinonfirm lang nila sa atin kanina bago sila umalis.
1: Ito na. Teka muna, Kelly. Meron na akong copy nung revocation of no objection ng rally permit. Thank you, Kelly, ha. Mag-iingat ka dyan. Mag-iingat. Ito, partner, ang sinasabi ng dokumento. We regret to inform you that after judicious evaluation of the current circumstances, particularly the severe difficulties being experienced by the general public due to the permit to the said activity issued as of even date, the no objection rally permit is hereby withdrawn and revoked. Signed this 1st of July 2026. Ang signatory parter ay si Elmo San Diego, ang head nga ng DPOS parter. May isa pang dokumento rito. Nasaan pa yung pangalawa? So, withdrawn, partner. Hindi na siya on hold. Withdrawn na siya.
2: So, binawi na talaga.
1: Binawi na. So, wala na hong permiso. So, ang sinabi ni Kelly, yung mga nandun sa White Plains, babalik bukas sa Liwasang Bonifacio. Ayan na.
2: Yan ay Freedom Park.
1: Freedom Park yun. Ito kasi, kailangan mo talaga ng permit dito dahil may katabi pang kampo ito, partner eh, di ba? Tapos mga
2: establishmento
1: tsaka yung mga subdivision doon.
2: Correct.
1: So, ayun. So, withdraw na ho yan. So, sa Liwasang Bonifacio na raw, ang sabi ng mga nakausap ni Kelly Cordero.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ayun, at least partner, malinaw na. Diba? Kahit na hindi na natin makontak si Sir Elmo, eh siya naman ang nakapirma dyan. So, we need draw. Pero, dapat pa rin sana nating malinawan ano yung naging konsiderasyon nila, eh, diba, partner?
2: Bakit mo kanina, partner, kanina, may nag-report. Oh, may nag-report, sabi mo kanina. Oh. So, ano yung in-report na yun na nag-trigger?
1: Ano yung reklamo?
2: Though we understand na naka-indicate doon sa binanggit mo kanina na nakaka-apekto sa general public, yun, pero ano yung sabi? Particular reason para bawiin itong permit ng Iglesia ni Cristo na magprotesta o magtipon-tipon dyan sa EDSA People Power. Gayun pa man, meron naman ho tayong mga freedom parks dito sa Metro Manila na pwede nilang pagdausan na kanilang mga pagtipon partner. Pero alam mo, ang pinaka number one na pinapanawagan talaga dyan ay yung kapayapaan syempre ng bawat isa. At the same time, huwag sanang mag-settle sa mga mararahas na pamamaraan, which is compared naman doon sa mga nakalipas na ano, yung nasusunod din naman partner.
1: Oo, partner,
2: sa
1: tsaka we've seen na yung mga protesta na nagiging maayos naman. Pero ito, ang daming insidente, apat eh, di ba? Sunod-sunod yun. Nakita nga natin nung iniharang yung bus, tapos may mga naipit din. Mismo sa hanay ng PNP, partner. Mm-hmm. At saka sa mga na mas mag-escalate pa eh. Kaya talagang maximum tolerance kasi no less than the president mismo nagsabi, maximum tolerance kayo ha. Kaya ganon. So, kailangan pa rin nating malaman, susubukan pa rin ho natin kung meron tayong makakapanayam kaugnay ho nito para at least mas maintindihan. Pero so far po, ang hawak lang ho natin ay yung dokumento na sinasabi ay withdrawn po ito. At sa pagkakalap naman ng ating Radyo Patrol na si Kelly Cordero, ang sinabi naman ay yung mga kapatid natin sa INC ay hindi na sila pupunta dyan sa White Plains, doon na sila sa Liwasang Bonifacio, sa Maynila. Eh ganun pa man partner, may mga tauhan naman doon, ang NCRP o MPD. So doon sila magtitipon bukas.
2: Bantay sarado naman yung partner dahil yan nga yung isa siyempre sa mandato ng pulisya na bantayan yung seguridad, kapayapaan doon sa particular doon sa mga lugar na pinagdarausan ng ganyang mga pagkilos. At the same time partner, parang I understand bukod naman sa mga miyembro ng PNP ay may mga force multipliers na naka-deploy to make sure syempre yung security doon sa area at walang mangyayaring anumang untoward incident.
1: Ayun. Anyway, partner, ang sinabi nga ni Kelly ay nag-uuwian na yung ating mga kasama dyan sa White Plains. Ay ingat-ingat ho kayo ha. Tapos yung mga dadaan ho dyan, siyempre nakikinig ho sa radyo, nakatutok ho sa ating live stream, asahan nyo na rin ho ang pagbigat ng daloy ng traffic ho dyan kasi maglalabasan dyan, partner. Hindi ba?

0: Correct. Yung mga sasakyan tsaka mga tao. Kaya habaan lang ho ang pasyensya. Mm. So dyan lamang ho kayo. Magbabalik pa po ang spot report. Kailangan lang ho namin magbigay daan sa ilang paalala.
1: Spot report! Spot report sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
2: Alamin po natin ano ang balita.
1: Sa morning habit ng mga matatalinong
2: epekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
3: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Radio.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako sa noon at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapag gay na impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Cabanas.
2: Ako naman si Radyo Patrol, Marlene Padierno.
1: Ay, teka muna, partner. Talaga namang sunod-sunod ang ating mga paglilinaw dito eh. Oh. Eh, marami nagtatanong, saan ka nga ba talaga galing?
2: Ako? Galing po ako sa West Philippine Sea.
1: Ayun, nagpahinga pala yeah. Dalawang araw.
2: Tapos, Bing. Kahapon, oh,
1: cancel off.
2: Migraine.
1: Cancel off.
2: Cancel.
1: Ay, bawi.
2: Bawi ng pahinga.
1: Yagad.
2: Yung bagyo. Sumusobrang taas ng alon.
1: Ano sinakyan ninyo?
2: BRP Antonio Luna partner ng Philippine Navy ang sinakyan namin. At ayun nga, lumok sila doon sa MCA, yung Maritime Cooperative Activity.
1: Ayun.
2: Kasama yung US Coast Guard at yung Philippine Coast Guard natin. And of course, syempre, hindi mawala yung presence ng Chinese vessels.
1: Kasama na yun sa, partner, sa frame.
2: Actually, nakapalibot nga. Apat yung partner, nakapalibot sila doon sa exercise box.
1: Kasama lagi yan sa framing.
2: Na pinagamitan.
1: Tapos may challenge. Challenge.
2: Wala naman. Challenge partner.
1: Aba!
2: Kasi nga, medyo malayo-layo sa dahil may bagyo. Oh, mataas ang halon.
1: Hindi umabot ang frequency.
2: Hindi umabot.
1: Pero matik, lagi na doon sila. So ano yun, umalis ka ng Sabado, Linggo, gano'n?
2: Sabado na madaling araw, partner ang alis. At Monday.
1: Buti nakabalik kayo kaagad.
2: Oo, pinilit. Actually, maraming bahagi ng pagkasana yung nakansela. Particularly partner, yung BBSS o yung parang simulation kung saan magbababa ng tauhan ang Philippine Navy sa ibang barko para maghanap ng kontrabando.
1: Ayun.
2: Parang ganun, mag-assimilate sila ng mga ganun senaryo. Kaso nakansela yun dahil hindi rin kaya magpalipad ng mga aircraft.
1: Mahirap yung
2: dahil nga dun sa bad weather na nararanasan.
1: Anyway, partner, ito. Eh, dito naman sa atin, balik tayo dito sa Quezon City. Nasa linya na natin, partner, si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po, Major Asilo, Jeff Cabanas po at Marlene.
2: Good evening, ma'am.
3: Hello po, good evening po.
1: Ma'am, sa development ho na ito, ma'am, na withdrawn yung permit para bukas, ano ho ang direktiba ho ng NCRPO sa mga...

0: Naandyan ho sa People Power Monument.
1: Ngayon po, since nandito pa po si RD, mag-a-announce po, aalamin po natin kung paano yung magiging deployment since meron pa po tayong mga members ng INC na nandyan po sa area ng People Power Monument kasi nagbabaklas pa sila at nagtatanggal pa ng kanilang mga yuganamit na lang ng so, syempre, nagliligtit pa po sila dyan. So, yung pong susunod natin is ang ilatag po naman ay yung magiging deployment po.
2: Major, anong ambience dyan ngayon na inanunsyo na kanselado na yung kanilang permit para bukas?
1: Wala naman po. Nag-disperse naman po sila ng maayos. Mm-hmm. In-announce naman po sa kanila na na-cancel nga po, na-revoke yung kanilang permit para bukas. At in-announce na rin po na lilipat po sila. Wala naman pong paano mang reaksyon mula doon sa members kung hindi isa-isa na po sila nag-aalisan. Yung iba po ay nagtatanggal na po nung kanilang mga ginamit yung stage nila, yung sound system at naglilinis po sila ng kapaligiran.
0: Ah, Major, hindi ko lang po alam kung makakaabot din ho sa inyo yung itong information. Pero ano ho yung dahilan? Nakaabot ho ba sa inyo? Nakarating sa inyo? Yung kasi una ho, di ba, aprobado. Tapos in-on-hold hanggang sa ma-withdrawn. Ang balibalita ho kasi, meron daw hong nakarating na reklamo kay Mayor Belmonte. Nakarating ho sa inyo, ma'am, yung dahilan?
1: Sa ngayon po, yes po. Sa ngayon po, wala pa po silang nilalabas na reason kung bakit po na-revoke yung or na-cancel po yung permit. Pero ayon po sa Chief ng DPOS, ay maglalabas po na sila ng statement regarding po sa naging cancellation po ng permit ng rally para bukas.
0: Mm-hmm. So ngayon ma'am, ang stay put ho tayo muna dyan kasi I understand mag-a-assist ho kayo sa traffic di ba? Ilan ho mga bus ang lalabas ng EDSA. So ngayon ma'am, kamusta ang ambience ho dyan sa PPM?
1: Same pa rin naman po, wala naman pong pagbabago maliban po dun sa mababago nga yung ating magiging deployment. Yung ating mga kapulisan ay kahit papano ay medyo makakapahinga ngayong gabi dahil alam po natin na maglilipat at siguro po may ilan lamang na maiiwan na deployed personnel dyan sa area ng People Power Monument.
0: Ma'am, do we expect na sa Manila ho talaga ang magiging concentration? Kasi parang lima ang Freedom Parks dyan no? Sa Manila.
1: Sa ngayon po yung liwas, based dun sa kanilang naging announcement, liwas ang Bonifacio po sila magtutuloy nung kanilang magiging pagtitipon. Meron pong iba na pinadediretso na po doon yung mga nag-disperse na ng mga members ay pinapadiretso na po ng liwas ang Bonifacio.
0: Partner.
2: Ma'am, sa dalawang araw po na itinagal ng pagtitipon ng INC po dyan sa EDSA People Power Monument, may mga naitala ba tayong untoward incident bukod po doon sa mga napaulat na girian?
1: Hapon na nangyari na nagkaroon ng hindi ng girian yung ating mga protesters at yung ating mga kapulisan, pero wala naman na pong naulit na ganun. Kanina po, siguro, yung ginawang pinapausod po kasi kanina, so medyo may kaunting resistance po dun sa ating mga miyembro since akala po nila ay itinataboy sila, pero po ina-adjust na nga po yung barrier para po lumuwag na yung kalsada o yung EDSA para hindi rin naman po makaabala dun sa mga dumadaang motorista. So yun po yung kaunting naging problema lang kaninang umaga dahil hindi po agad-agad na ilipat or na iusod pa urong yung nag-iisang bus na nakaharang doon sa EDSA.
2: Oo, ma'am, maraming umaalma dahil sabi nga nung iba kapag ibang grupo ang nagrarally po dyan o nagrarally minsan yung mga tauhan sa BFP nagbobomba pa ng tubig. Samantalang kahapon, since may mga nangyaring girian, nanatili yung maximum tolerance ng PNP kahit may mga nasaktan mga pulis. Ano ho ang sagot ninyo doon sa mga kritiko na nagasabing meron daw special treatment dito sa mga miyembro ng INC?
1: Wala naman pong special treatment pero makikita naman po siguro natin kung ano ang difference nung bakit po kailangan natin gumamit ng pagbomba ng tubig kagaya po ng nangyari nung September 21 na kung saan nagsunog sila ng mga motor ng pulis, namato sila, nanira. So siguro po may makikita natin kung bakit po magkaiba yung nagiging treatment. Naging mapayapa po, wala po namang sakitan. Kumbaga po yung nangyari kahapon na nakita natin girian is dahil lamang po sa pagpapausod or yun dahil po hindi pagkakaunawaan sa kung hanggang saan lamang sila maaari. Whereas yung mga iba pong mga

0: protesters natin or yung mga ralista natin ay talaga pong nananakit po ng kapulisan. Kahit pinapairal natin yung ating maximum tolerance, ay yung pag-agitate at pagsisimula ng gulo maliban sa kanilang pagpapahayag ng kanilang mga gustong sabihin ay mas nauuna po siguro kesa dun sa talagang goal nila na magpahayag, na mapayapang pagpapahayag ng kanilang mga gustong sabihin.
1: Kamusta ma'am yung identifying doon sa driver partner? Kasi Anderson, ina-identify pa hanggang ngayon.
2: Yung sa bus?
1: Kung miyembro ba o hindi. Kamusta po ang investigasyon ng NCRPO po doon?
0: Sa ngayon po, nangangala pa po tayo ng karagdagang ebidensya para po dun sa lahat ng arrested natin kahapon na apat. So lahat po sila sa ngayon ay naka-release na po while nangangalap ng mas maraming ebidensya against po dito sa ating mga na-hold na suspects po kahapon.
1: Mm-hmm. Pero ma'am, magkakaroon ba ng adjustment chance kung matutuloy po yung kanilang
2: aktibidad
1: sa Manila, sa Liwasang Bonifacio, given that the situation po na nangyari kahapon, magkakaroon po ba ng adjustment ng pagkapatupad ng security ng NCRPO?
2: Saka even po ngayon, Major, partner, kung halimbawa nag-peak
1: ganyan
2: ng...
1: karami.
2: Kung ipupunta lahat ng Liwasan, yung kaya ba yun doon? Hindi ba Manila naman ang maapektuhan?
0: Kaya po magkakaroon tayo ng adjustment doon sa ating deployment at syempre yung ating coordination with Manila LGU at yung iba pa nating counterpart agencies para po ensure na mga kinaharap natin na mga challenges kahapon ay hindi naman po maulit dito sa lungsod ng Maynila.
2: Oo. Alam mo, Major, I can imagine, correct me if I'm wrong, ha? Lahat po kasi ng mga government agencies, partner, naririnig ko, di ba even ng MMDA, ay nakatanggap sila ng sabihin nating kritisismo dahil nga yung mga naka-illegal parking ay hindi nila nahuli. Siguro ma'am, na-imagine ko rin ho kayo dahil no less than the president nga ang nagsabi ng maximum tolerance. Yeah. Kaya talagang hanggat maaari ho ay ang direktiba ay talagang huwag i-escalate yung sitwasyon, hindi ba ho, Major? Ano?
0: Yes po. Ano naman po, yung ginagawa natin, sinabi nga po ng may directive din naman po ang DILG bukod po sa sinabi ng ating Pangulo na yung ating pag-i-implement na maximum tolerance at syempre yung karagdagang sinabi ng ating regional director na respect for human rights, ang karapatan nila na magpahayag at ang syempre yung pagpapairal at pag-observe ng police operational procedures, yan po yung ating laging isinasaisip para po kahit na maraming bash dahil may mga sinasabi sila na may special treatment, meron pong may tinititigan at may tinitingnan, sumusunod lamang po ang NCRPO sa kung ano man ang ipinag-uutos po sa amin.
1: Pero ma'am, yung mga bus na iniusa dyan sa bahagi ng EDSA, nagkaroon na ho ba ng communication sa pagitan ng NCRPO at doon sa mga organizers? Ano yung naging paniwanag nila at ano yung naging resolution po doon?
0: Regarding po doon sa resolution, kanina po hindi sila nakaharang doon sa EDSA. In-adjust na po sila yung mga nakapark kahapon doon sa kahabaan ng EDSA. Kanina po binigyan na lamang po sila ng isang lane kung saan po doon na lamang sila maaaring magpark since hindi po talaga kakasya kung nandun silang lahat sa kahabaan ng White Plains at People Power Monument. So with regards po doon sa pag-uusap tungkol doon sa mga bus na nakahambalang kahapon sa EDSA, patuloy naman po yung ginagawang pag-uusap ng pamunuan, yung mga organizers po at ang PNP, ganun din po ang MMDA sa kung ano ang magiging kung magkakaroon po ba tayo ng magkakaroon ng kasuhan or bibigyan lang, ire-reprimand po sila. So depende po yan sa mapag-uusapan ng mga grupong involved.
2: Kanina, partner, talagang ramdam mo, Major, ano yung mga motorista? Parang natakot na dumaan ng EDSA. Ang luwag ng EDSA kanina eh. Magpunta ko kanina.
1: Talaga ba?
2: Oo, nung morning. Halos wala. Hanggang Campo Crame, dire-diretso lang. Kasi ina-anticipate ko pa eh. Nung sabi ko, nung na-assign ako, traffic siguro, dadaan ako ng Ortega.
1: Mm-mm.
2: Pero hindi, mag-EDSA tayo. Ang bilis, partner.
1: Hindi, partner, lahat nag-alternate route.
2: Kasi nga, in-announce na. Siguro nga yung iba ay mas maaga nang pumasok. Mm-hmm. Ano? Anyway po, Major, baka po meron kayong kagaya ho ng adjustment. Ano ho yung mga direktiba ho ni RDNCRPO? Tsaka ho yung mga pupunta naman bukas sa Liwasang Bonifacio, ano ang inyong nais sabihin sa kanila? Go ahead, Major Asilo.
0: Sa ating po mga motorista at kababayan po na nag-anticipate na baka po yung naranasan na pagsikip ng traffic.

0: po ay malipat naman po sa lungsod ng Maynila, lalo na po doon sa may paligid po ng Liwasang Bonifacio. Maaari po tayong mag-check doon sa ating mga social media pages ng lungsod ng Maynila, ganun din po sa mga ilalabas po ng MMDA para po sa kaukulang rerouting kung magkakaroon man po mm-hmm. or sa mga alternate routes na ipapatupad po para ma-ensure po na yung ating mga kababayan na papasok bukas ay hindi naman po sila maaabala kung sakali man po na magkaroon po ng malakihang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio.
1: Ayun, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Salamat, ma'am. Magandang gabi.
2: Thank you, ma'am.
0: Good evening po.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Paano kaya ang diskarte nila dyan, partner? Kasi sabi ni Kelly, yung ibang nakausap niya, uuwi muna, tas babalik. Mm-hmm. Eh siguro yung malalapit yun. Mm-hmm. Eh paano yung mga galing halimbawa ng Batangas,
2: diba,
1: galing
2: ni
1: ng...
2: Kelly kanina, may ibang inabisuhan din na pwede nang dumiretso sa Liwasang Bonifacio.
1: Ayun nga. So ibig sabihin, pwede mong asahan ngayon dyan sa Liwasan na... dat kakapalan tao diyan, hindi ba? So ma-anticipate na. So si Mayor Isko na ang bola.
2: Yan. Oh. Siya na ang mag-a-approve
1: Mayor
2: ng
1: Isko.
2: Siya na mag-a-approve ng mga bagay-bagay.
1: Oh. Eh kaso nga hindi na kailangan ng permit doon dahil Freedom Park iyon. Uh-huh. So yung traffic management naman diyan, yung anticipate ni Mayor ano.
2: Tsaka mas malaki ang Liwasang Bonifacio, no? Kumpara sa PPM.
1: Hindi ko tansyado. Parte kasi yung stretch pa lang ng White Plains, mahaba na yun. May ma-accommodate ka na rin.
2: Pero kasi sa White Plains, partner, pag nagkakaroon ng activity
1: makipot.
2: Doon,
1: makipot
2: siya. At saka hindi buo kasi diba yung kalahati na-occupy ng mga sasakyan. Kaya ang ending kasi, yung mga rallies na hindi lang itong mga IC, pati yung mga previous na rally, nag-spill over talaga sa kalsada eh. Kasi, kaya nga kasi yung pagtayo ng stage ay doon lang sa may Bukana malapit sa
1: EDSA Temple Drive
2: EDSA,
1: sa kabila bakit di kaya sa ano na lang parter sa Quirino Grandstand
2: nung nakaraan diba doon sila nagkikilos diba, nagagawa na aktibidad
1: mas maano doon
2: tanong natin partner
1: para at least yung Rojas Boulevard accessible pa rin at the same time nakakapagprograma ng matiwasay. Ayun, pwede yung Rojas. Ayun, ano, Quirino Grandstand.
2: Itanong natin, partner, sa kanino.
1: Basta ang bola. Ang bola kaya Mayor Isko na ngayon.
2: Ayan.
1: Anyway, partner, kailangan nating ipasa ngayon ang bola sa GAP. Nag-ano na si Donald GAP po. GAP po. Ayun, GAP po. Ano ito ni, ano?
2: Sigapo.
1: Sigapo. O, ayan, mag-gagap tayo ngayon. Ayan. Sigapo. Ayan. Anyway, magbabalik pa po ang SPOT Report. Baka libo sa ilang paalala, dyan lamang po kayo.
3: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. SPOT Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
4: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang

0: información.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:49. Ay sa mga oras na ito po, partner, mga kababayan, mga kapamilya, kaserbiso, ay nasa linya ho natin si Police Brigadier General Edwin Balyes, ang director po ng PNP Anti-Kidnapping Group, kaugnay nitong tatlong suspect partner sa kidnap slay ng ex-Leyte Town Vice Mayor
2: at yung kanina.
1: At saka yung anak ay sumuko, partner. Go ahead, partner. Sino ba? Paano ba ito? Go ahead.
2: Good evening po, General o Brigadier General Edwin Balyes, Marlene po at Jeff sa Spot Report.
3: Good evening po sa programa natin di sa MM.
2: Mm-mm. General, matanong lang ho namin, no? Kasi nabanggit na ho ng partner ko kanina, tatlo po ang sumuko na suspect po dyan sa pamamaslang at pagdukot kay dating Leyte Vice Mayor at sa kanyang anak. Ano ho ang nangyari? Paano po natison itong mga suspect na ito, sir?
3: So po, tama po kayo. Nung isang kahapon po ay nakatanggap tayo ng surrender filler mula po sa mga tatlong suspect sa pagdukot at pagpaslang sa nasabing mag-ama. At ito'y ating kinapitalize sa patulong po ng mga kanilang mga kapamilya at kamag-anakan. At ito nga po ay nagbunga at kagabi ay at silang mga na pa-surrender at ito'y rinases natin at nagbigay po sila ng kanilang extrajudicial affidavit at ito po ay may sa kabila po at nagkaroon din po sila ng counsel, yung tinatawag nating abogado para sila po ay maprotektahan sa kanilang mga constitutional rights. At yun nga po, na-process natin sila at silang lahat na suspect doon sa pagdukot at pagpatay ay nag-surrender sa ating opisina sa anti-kidnapping group.
1: So General, ito po ay nangyari noong June 27, then 3 days after, natagpuan ho yung bangkay ho ni former vice mayor tsaka nung anak. At ang lumalabas ho na motibo ay pagkakautang. May utang ho yung suspect na si Daboy kay vice mayor na higit kalahating milyon. Tama ho ba, General?
3: Sa anggulo po na ganyan ay isa po yan na kasama sa opo sa isang sa posibleng motibo at bali sa aming parte po sa

0: ito nga po yung kanilang negosyo patungkol sa cooking oil or yung mantika.
1: Okay.
2: So si ano po, General, lumalabas partner ito, walang security si former Vice Mayor? Kumbaga, parang
1: bakit ganun kabilis?
2: Kadali siyang ma-abduct, tsaka magawan ho ng ganitong karumal-dumal na krimen, General.
0: Opo. Wala naman po tayong napag-alaman na security or anumang empleyado na kung saan ay nagsisilbing security doon sa kanilang warehouse. At yun na po, baka po ang ating palagay ay yung normal po na buhay sa isang probinsya.
1: Oh. Ano to, General, natiktikan ang daily routine ni former Vice
2: sila?
1: Mayor? Kaya nadukot sila ng kanyang anak. At the same time, ano ho ang reason bakit sila sumuko at bakit umabot sa patayan yung kanilang pandurukot doon sa mga biktima?
0: Opo, ayoko naman pong mag-speculate dahil sabi ko nga po ay ka-surrender lang nila sa atin at ito po ang mga bagay na kung saan ay dapat pang tignan ng ating Police Regional Office 8. At sila nga po kanina, mga bandang alas 6 ay ibinahe. Ng ating kapulisan mula rito sa Metro Manila at nandun na po ngayon sila sa Leyte Police Provincial Office.
2: So,
0: at po.
2: So ang lumalabas pala nito, General. Sorry to cut you po. So ang mainly po may hawak ay Region 8. Paano po napunta sa AKG yung kaso?
0: Opo. Kami lang po ang nag-facilitate. Kami po ay kabahagi. Unit po ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas at kami lang po ang kami po ang ginustuhan nilang pinagsurrenderan. So kahit naman po saan po sila pwedeng mag-surrender. Ang nangyari po kasi ay nag-escape sila from Region 8, bumiyahe through Roro from camp ay from Allen Samar, umabot po ng Matnog, Sursogon at yun nakarating po sila sa Kalakhang, Maynila. Nung nandito na sila sa Manila at nakita na nga po nila yung gravity ng kanilang ginawa through the discovery ng dalawang bangkay doon sa Southern Leyte na kung saan doon nila itinapon, doon na po nag-umpisa yung kanilang doon na po nag-sink in at nag-umpisa yung kanilang bagabag. At mula nun ay nag-communicate na rin sila sa kanilang pamilya. At doon na po kami pumasok dahil sa amin po nila gusto sumuko. At yun nga po, pinacilitate natin at ibinalik natin ngayon sa Police Regional Office 8.
2: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Brigadier General Edwin Valles, ang director po ng PNP Anti-Kidnapping Group. Salamat
1: Thank
2: po, General.
1: You,
2: salamat.
0: Maraming salamat po sa DZMM.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ay, partner, nanonood sa atin si retired Police Colonel Rodel Marcelo. Dating antikas niya nung siya ang QCPD sido. Ay, siya ang may hawak ng mga matitinding kaso ng QC. Baka bata ka pa noon.
1: Baka baby pa ka noon. Kailan yun?
2: Yung kay Enzo Pastor, partner. Yung international race car driver. Siya may hawak, no?
1: Baby ba nga ako niya?
2: Na-arresto nila lahat ng mga primary suspect doon. Yung gunman, tsaka mastermind.
1: Aba? Snabi pala to si sir.
2: Ay, kung pwede kang hindi mag-retiro.
1: Aba? Ay, kaso, huwag naman ganon.
2: Kaso baka magalit sa akin si Sheila Marcelo. Sabihin, bakit di mo pinagre-retiro si Kuya Rodel?
1: Dati
2: partner, nung naalala ko tuloy nung mga nagsisimula pa ako na reporter, pupunta kami ng Campo Caringal. May kubo dati doon, partner, sa Sido. Nakapunta ka na ba doon sa Sido? May kubo dati doon yun. Nakikita-kita kami. Nasa TV5 pa ako noon.
1: Aba?
2: Makikita ko na doon sa kubo si Dolan Castro, tsaka si Oscar Oida.
1: Mga nakaantabay na.
2: Nandun na kami lahat. Tapos lalabas ngayon si Colonel Marcel. Nandito na naman kayo, wala pang balita. Tapos mag-aantay-antay ka lang ng konti. Ayun,
1: may napisod na.
2: Hello, Colonel Rodel Marcelo, ha? Eh, see you soon, ha? See you soon, Kapitay. Tsaka regards kay Ma'am Sheila Marcelo. Yeah. Partner, sino nandyan sa ating live stream?
1: Of course, partner, nandito sa Cherish Paris.

0: Sinenita Bartolosa o Bartolazo, si Sir Eric Araulio, Tony Inaw, at si Colin Panulde partner, si Presi Ariola, watching sa atin, si Ann Liam, tsaka nandito na rin partner si Yura, watching sa atin, pati si Romeo Laka.
1: Ayun, no, sabi ni Cherish Aparillo, hoping to be as cool as Miss Marlene. Cool ka pala, partner. Ha?
0: Huy.
1: As smooth. Smooth daw ako. Smooth at Sir Jess.
0: Para ayun, no?
1: Both of you really get the job done and inform you on what needs to be known. Salamat po.
0: Thank you po, thank you po.
1: Si Nenita, ayun, nabati mo na ito, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Si, teka, magbabackread ako, hindi mo nabasa kanina.
0: Sige nga, sira pa rin dyan.
1: Si nabanggit mo na lahat eh. Punta tayo doon sa ating cross-stream. Meron pa naman tayong less than 2 minutes. Teka, doon tayo sa cross-stream natin sa ABS-CBN partner.
0: Mm-hmm.
1: Ang ayun si Jaime Ponsica, si Arnaldo Abelda from Bataan siya nanonood, partner. Ay. Si Julian Labado.
0: Partner, maisingit ko lang kanina, nakausap ko si Didi.
1: Nakakausap ha?
0: Si General Silvio, parang si nagtatampo si sir.
1: Incoming!
0: Parang nagtatampo si sir. Bakit na, hindi doon natin siya na-interview. Ipaset yan!
1: Ipaset yan!
0: General Silvio. Alas 8:00 agad ng gabi.
1: Si incoming. Maraming posibleng incoming.
0: Yan.
1: Alam ko, nakikinig sa atin lagi din yan, si Brigadier General Randy Glenn Silvio ng QCPD. Tsaka si Roldan Julian, partner.
0: Yan.
1: Tsaka yung mga taga Napolcom, partner. Kapag nagagawi ako sa Napolcom, Sir Jeep, ikaw ang lagi namin, kayo ang lagi namin
0: talaga naman.
1: Kapag kapauwi, kasama nila tayo sa traffic. Uh-huh. Ha? Anyway, partner, wala na tayong oras. Welcome back, partner. Ay,
0: thank
1: natapos
0: you.
1: Na naman po ang isang oras dito sa Spot Report kung saan
0: una ang kaligtasan mo!
1: Jeff Caparas po!
0: Marlene Padier na
1: susunod na programa, alam na din, kasama si Napapa Awel Paz at
0: Mama Jai Ho!
1: Ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroon.
0: Bye!

0: Ito po ang DZMA, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa lakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbibalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
4: Alam na this!

0: Gabitong ito na talaga ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ito po ang inyong ever-lovable,
0: at kasama rin po, syempre, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jaiho.
1: Mali. Ay, tumambay na po kayo sa tandem namin, kaya sumabay na. Alam ko na.
0: Alam nyo na. Alam na this.
2: Alam na this. Sa DZMM
3: Showbiz!
2: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bigkis!
3: Alam na this!
4: Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin dyan, European leg ng Signals World Tour ng Bini, ipinagpaliba!
2: Alam na this!
1: At ito pa, Coco Martin at Julia Montes isiniwalat ang tunay na estado ng kanilang relasyon!
2: Alam na this!
0: Samantala, mga kapamilya, Tambalang Dasbia magkakaroon na ng kauna-unahang fan event.
2: Alam na this!
0: At British to Filipino actress Eve Ridley kasama sa cast na Supergirl.
2: Alam na this!
1: Superstart na tayo ng mga katawan. Di ba ganun? Kasi may Supergirl ka, dapat
0: yes.
1: Superstart na po tayo agad ng paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang pinakabinantayan sa unang showbiz chika. Ipinagpaliba ng Nations Girl Group Bini ang European leg ng Signals World Tour dahil sa umano'y unforeseen circumstances. Sa isang post, humingi ng paumanhin ng Bini at sinabing inayos ng pag-reschedule ng concert. Matatanda ang kakatapos lang ng 8 sa kanilang Signals World Tour kickoff sa Pasay City at susunod naman na magtatangal sa Cebu sa July 11 bago tumulak pa Estados Unidos.
2: Alam na this!
0: Circumstances na tinutukoy.
1: Yung unforeseen circumstances. Kadalasan nababasa natin sa mga napopospone, nare-reschedule, o nakakancel ng mga shows, mga hindi pagkakaunawaan o pagsunod sa mga terms ng sa production or sa producers.
0: Ganun.
1: Hindi pwedeng, sa iba kasi hindi nababenta ang ticket. Eto, naku, imposible yan. Baka sold out na nga kagad yan. Hindi natin alam, ayaw natin pangunahan. Pero alam mo, baka nga din, blessing in disguise din yan kasi napakainit sa Europe ngayon. Nagkakaroon nga ng heat wave doon lalo na sa France,
0: ganun,
1: ng mga nababalita.
0: Ganun din? Kasi alam ko sa UAE din daw, sobrang init. Pa-summer na sa kanila, ganun.
1: Correct. Yung mga tourists, hindi, dahil nga to sa climate change. Yung epekto rin niya nung nararamdaman natin dito sa atin, yung mga
0: sa
1: El Niño phenomenon, ganun. Doon naman sa Europe, yun yung heat wave. Grabe, yung mga tourists nga daw doon, nagtitake shelter sila sa mga air-conditioned facilities kasi hindi uso mga air-conditioner sa mga bahay-bahay doon at mga
0: kasi nga, laging malamig. Oh, pero dahil sa climate change.
1: Correct.
0: Mga unforeseen circumstances din.
1: Yes. Pero naman to, in-announce na, nagbigyan naman na ng babala na magkakaroon nga ng ganyang effect because of
0: meron din silang parang pag-asa at
1: correct. Yes.
0: Pero kasi pag-asa dito yun sa Pinas. Din.
1: Mga weather bureau nila doon. Yun naman. Anyway, I'm sure magagawa ng paraan yan kasi lalo kung may mga nabenta ng ticket sa Europe, di ba?
0: Tsaka
1: inaabangan na ang 8 dyan, ang Bini.
0: Na-excite na ang mga blue sa UK.
1: Kasi pag ganyan, bumabiyahe pa yung iba from other countries or state, nagtitren yan o nag-aeroplano para pumunta doon. Kasi lalo ang lawak ng Europe, ang daming countries dyan.
0: Mm-hmm.
1: Kung ilan lang yung mag-venue dyan, pupuntahan nila yan.
0: Totoo. Mm-hmm.
1: Ayun, samantala.
0: Samantala, sa oras na 9:07, dadalhin naman ng original Prince of Pinoy Pop, Ding Dong Avanzado, ang phenomenal diva na si Jessa Zaragoza, ang kanilang Sa Aking Puso concert sa Maynila sa paparating na September 13. Bahagi nga ng nasabing concert ang kanilang 25th wedding anniversary celebration na gaganapin sa New Frontier Theater, Marso, nang i-renew ng OPM couple ang kanilang wedding vows.
2: Alam na this!
0: Excited for sure.
1: Yes.
0: Ding Dong and Jessa, diba? At syempre, alam natin parehas na mga mahusay. Correct. Sa kanilang larangan sa pag-awit, diba, Papa Awel?
1: Tsaka ibabalik pa rin natin yung mga batang 90s.
0: Yes.
1: Ngayon, may pambili na sila ng ticket.
0: Diba,
1: nauuso nga yan, nagbabalik-balikan ngayon kahit yung mga momshies at popshies na tagahanga nila.
0: Totoo.
1: Ding Dong and
0: hindi mo pwedeng sabihin na ano, na parang di ko yata.
1: Kakayanin nila yan.
0: Correct. Kasi kayang-kaya nila na mag-avail ng tickets ngayon. Dahil
1: yes,
0: may mga work,
1: correct.
0: Irianin na sila.
1: Yun. Irianin talaga. At saka ano, excited tayo. Kasi na-tour na nila sa US of A.
0: Correct.
1: Paano naman kaya dito sa Philippines?
0: Kaya ka diba, chika, dadalhin na dito sa Maynila.
1: Kayanin nila yan.
0: Correct. Kasi kayang-kaya nila na mag-avail ng tickets ngayon. Dahil
1: yes,
0: may mga work, irianin na sila.
1: Yun. Sabi. Talaga. At saka ano, excited tayo kasi na-tour na nila sa US of A.
0: Correct.
1: Paano naman kaya dito sa Philippines?
0: Kaya ka diba, chika, dadalhin na dito sa Maynila.
1: Correct. Pero eto naman, dadalhin namin kayo sa isang inaabangang produksyon kasi matapos ang 5 taong produksyon, malapit nang mapanood sa mga sinihan ang independent film na Edjop. Tampok sa pelikulang istorya ng isang aktivista noong panahon ng martial law sa ilalim ni dating presidente Ferdinand Marcos Sr. Pagbibidahan ito ni Elijah Canlas kasama sina Jody Santa Maria, Kaki Pangilinan, Cedric Juan at iba pa. September 16, ilalabas ang pelikula na mapapanood nationwide.
2: Alam na this!
0: Talaga ni ano, no?
1: Ni Elijah.
0: Totoo.
1: Kanina nga nag-guesting pa siya sa It Showtime. Nag-ano siya, judge sa ano?
0: Miss Q&A.
1: Miss Q&A.
0: Kumbaga parang on the side kapag walang
1: correct
0: taping, kapag mm-hmm walang shooting. Eh, mga TV guestings naman.
1: Correct.
0: Diba?
1: Nung August of last year, na i-report pa natin yan na August pa lang ha, 8 projects
0: yes,
1: ang nakalinya
0: na
1: sa kanya.
0: Na-exclusive ka pang interview noon.
1: Yes.
0: I remember parang nakapanayan mo pa si Elijah
1: correct
0: dun sa mismong kung saan niya i-shinare
1: yes
0: na sunod-sunod at sabay-sabay yung mga projects na ginagawa niya.
1: Correct. Oh. Tapos, ano, a month after or a couple of months after, sumunod pa yung ibang mga projects na dagdagan pa na dagdagan.
0: True.
1: Kaya eto mga natitira pa yan dun sa unang 8 na inaabangan.
0: Tsaka alam ko, Papa Awel, ano, aside from yung pagiging busy sa shooting and
1: mm-mm
0: taping, kasabay din, kasi diba parang last year lang din halos nilaunch na yung mm-hmm talagang full-blown yung vibes.
1: Tsaka yung kanta yan.
0: Yung kantahan
1: yung kanta,
0: eh. Parang isa sa mga hosts with Anna Ramsey.
1: Correct.
0: With Maxi Anderson.
1: Correct.
0: Yan.
1: Pati yung pag-rap-rap niya. Kasi
0: totoo
1: pati yun
0: sila
1: na
0: showcase
1: ano
0: din talaga.
1: Yes. Ang galing. Oh. Elijah.
0: Congratulations.
1: Congratulations.
0: Samantala, mm-hmm, ibinahagi naman ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin ng at prime actress na si Julia Montes ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Isang panayam, ibinahagi ni Julia na hindi nila pinipressure ang isa't isa sa pagpapakasal. Inamin din ang aktres na nananatili silang masaya sa kanilang relasyon at kung anong mayroon sila ngayon. 15 taon nang magkarelasyon si Coco at Julia na kapwa-bida sa action drama series na Sigabo.
2: Alam na this!
0: O syempre, alam naman na natin yan, diba? Kumbaga, hindi na para usisain mm-hmm or kulitin pa. Kasi
1: yes,
0: diba, parang right after nung first project na pinagsamahan at pinagtambalan nila, parang hindi na nawala yung balibalita na si Coco at si Julia
1: yes
0: Montes ay may mag-jowa, ganyan. Hanggang sa hindi man nila ito aminin, pero slowly, talagang the photos, the videos,
1: uh-uh,
0: hindi talaga makapagsinungaling.
1: Correct.
0: Kasi parang yun na, wala mang confirmation before,
1: mm-hmm,
0: pero diba, the parang yung the scenarios and the mga kaganapan says it all.
1: Correct.
0: Or yun said naman it all.
1: Yan.
0: Choose the correct answer.
1: Yun lang talaga. Pero maganda niya.
0: Ngayon nga umamin na, 'di ba? Parang wala daw pressure for them.
1: Correct. Tsaka maganda yung tandem at partnership talaga nila. Kita mo naman 'no, ang ganda nung chemistry nila sa Coco Martin Sigabo. Kasi habang nag-artista at nagdi-direct ito, at pareho silang artista dyan, tumutulong syempre si ano, si Julia Montes sa financial side. Kaya magandang ano yun, tandem yun sa kanila.
0: Natatandaan ko, nung invited tayo sa Cornerstone 20th ba?
1: 20th anniversary.
0: 20th anniversary sa isang hotel sa May Parañaque.
1: Yes.
0: Parang nung nakapanayam ko si Julia Montes, pati tinanong ko, how was it working with Batang Quiapo at that time na hindi pa siya part ng mga cast as ano pa lang siya, co-producer. Kasi diba latter part lang naman siya parang nag-Enter the Dragon.
1: Yes.
0: Enter the Dragon. Yes. Latter part na siya pumasok as parte ng production, as co-producer.
1: Correct.
0: Ang tanong ko sa akin, sabi ko, kamusta pa, paano ka bilang co-producer? Ano yung eksena? Sabi niya, nako sila Coco, tapos na daw mag-taping, pack up na daw. Pero siya, busy-busy pa rin siya sa pagko-compute.
1: Correct.
0: Kasi
1: nga, papasweldo.
0: Yes, kasi ganun. She handled nga daw the finances. So parang dito, mas maganda, mas nadagdagan pa. Kasi on top of pagiging finance officer ganyan, artista rin siya dito na kumbaga correct. Sila yung talagang main lead stars ng Sigabo.
1: Correct.
0: May ilang eksena ako napanood. Parang natuwa ako kasi meron, yung nakita ko yung parang start, Papa Awel, na gustong i-demolish yung lugar nila Coco, ganyan. Tapos parang nag-reminis si Julia yung role niya. Tinatanong siya nung ano, nagsumbong siya kay RC Munoz.
1: Yan.
0: Tapos tinatanong parang, ano ba nangyari kayo na bakit parang happy-happy ka? So, kikwento siya, may isang lalaki na hindi ko kilala na hinalikan niya ako. Tapos parang sabi sa kanya ni RC Munoz, bakit parang masaya ka? Bakit parang nag-DJ dreaming ka, ganun-ganun. So yun, hindi ko pa masyado natusubaybayan. Pero kapag may time talaga, doon sa part na yun, doon ako babalik. Ayan.
1: Pero ang pangako nga, at ano, pati Sir, pati Kim ni Coco Martin, masabangan pa daw yung this week at next week kasi more kilig, more action. Binuhos nila talaga yun. First day pa lang talaga, 15-minute na non-stop action, ganyan. Tapos the following day naman, comedy, kasi inintroduce na yung family at yung community. Pero next week pa daw, mas lalong titin. Hindi.
0: Ay,
1: ganon. Boost daw talaga nila. At ang sipag ng dalawa, ha? Kung saan-saan talaga nakakarating. Tinuloy pa nila ng Cebu, Palawan. Meron pa silang ganon.
0: Last Sunday ata, nagpampanga sila sa San
1: May
0: Fernando.
1: May Pampanga pa. Yes. Na nakasabay.
0: Si James Reed at saka si Catherine Bernardo. Na hindi nahuhulas. Mm-mm. Kahit sobrang init. Apakaganda ni Catherine. Diba? Talaga naman. Kasi parang ano na, unti-unti nang inilo-launch yung matagal nang inaabangan na pagtatambal nila sa isang project with, of course, Maa Salvador, Dimples Romana.
1: Yes.
0: At syempre, ito ay top billed by James Reed and Catherine Bernardo. So, nag-back-to-back si Mara at Clara.
1: Yes.
0: Diba? Kasi si Julia at si Coco, si Catherine naman at si James.
1: Correct.
0: Reed.
1: At maganda nga daw yung naging pagkikita din at bonding ni Catherine tsaka ni Julia Montes kasi nga na-reminis nila na ibalik ang panahon ng Mara Clara. Ay, ang ganda nito. Lalong gaganda ang mga gabi ng prime time ng ABS-CBN.
0: Yung iba nagtataka, parang sabi, bakit daw pinapalabas, parang technical glitch daw sa mga TV nila na after mag-commercial ng Itbulaga, bakit daw merong plug ng Sigabo. Opo, kasi nagkaroon ng kasunduan. Baka yung iba nga naman talaga, hindi pa sila aware sa mga news.
1: Yes.
0: May kasunduan po na i-ere at may partnership muli ang Kapamilya Channel at ang Kapamilya Network na ipapalabas po ang ilan sa mga programa ng ABS-CBN sa TV5 at ang ilan ding programa ng TV5 sa mga Kapamilya Channel naman. Kagaya ng Face to Face ni Ate Kuring.
1: Ate Kuring.
0: Yes, Corina Sanchez Rojas. Ayan, pinapalabas na po ngayon siya sa A to Z, sa ganun na daw.
1: The more the merrier. Ang ganda yun. Para tayo ang panalo dyan.
0: Yes.
1: Mga dear televiewers.
0: Truly.
1: Diba naman? O ayan na, usong-uso na nga kasing partnership pagkakolab. Eto pa, naku mga kapamilya, nagkolab naman ang veteranong singer at inspirational diva na si Jamie Rivera at actress-comedian Rufa May Quinto para sa kantang Fish na Tayo. Ayon kay Jamie, hindi niya inaasahan ang kolaborasyon nila ng aktres na matagal nang gustong magbalik sa pag-awit. Sentro ng kantang Fish na Tayo ang kapayapaan, pag-asa at pagiging positibo sa kabila ng pag-aalinlangan. Wala pang petsa kung kailan ilalabas ang kanta pero asahan niya na nakakaaliw ang pag-awit ng dalawang artist.
2: Alam na this!
1: si Peachy, alam na natin na talagang caring-caring niya na magpatawa dyan sa pagkanta. Nakakaabang-abang dito ang inspirational diva, Jamie Rivera, kung paano niya kinanta yung Fish na Tayo. Diba? Kasi may pagka-comedy daw.
0: I remember, Papa Awel, we also attended yung event kung saan ipinakilala si inspirational diva Miss Jamie Rivera as the head, record label head ng Inspire Music and also as the creative consultant na ginanap sa Academy of Rock.
1: Yeah.
0: Tapos recently din, nakita ng mga madlang people, ng mga kapamilya, yung post ng Star Music at ni Sir Roxy Likigan na naupo nga itong si Ate Peachy, si Rufa May, sa blue chair. So, ito na pala yun. Diba? In fairness, no, ang bilis, parang right after mong umupo sa blue chair, diretso recording na kaagad. Kumbaga, maagap ang ating mga kapamilya mula sa Star Music. Kasi nakita ko rin ang mga na umupo pa, si Will Ashley.
1: Yeah.
0: Tapos nakita ko naman, kasunod ng pag-upo niya, may recording sila ni Kuya Rox. Kuya Rox Santos, ang record label head naman ng Star Pop. Oo. So parang itong kay Peachy, yung Fish na Tayo, abangan natin kung ito ba ay inspiration. Ah, parang inspiration nga. Kasi nga,
1: good vibes ito.
0: Coming ganun. From the root word peace.
1: Peace. Oh. Fish na tayo. Eh, kasi nga, di ba, si Peachy, yung S niya, nagiging SH. Mga
0: at saka hindi, sumikat
1: diba,
0: yung fish tayo.
1: Oo, ganyan.
0: Nung ginampanan niya yung role na marinara.
1: Hmm.
0: Parang yun yung pantapat nila dati sa marina ni Claudine Barreto.
1: Correct.
0: So, tumapat ng marinara. Ang kanilang tagline doon, go, go, go, yes, fish na tayo. Ganyan.
1: Oh, ngayon, kanta na, di ba naman? Basta about kapayapaan yan at mga pag-aalinlangan. Good vibes yan, abangan.
0: Alam mo na, excited ako sungubra.
1: Wow, di ba naman?
0: Oo. Pero Papa alam mo ba, nakasado na sa August 8 ang kauna-unahang Dust Beyond Love. Actually, fan event ito ng kapamilya star na si Bianca De Vera at ng Kapuso celebrity na si Dustin Yu. Isang post, ibinahagi nga ng dalawa ang anunsyo. Kalakip ang mga detalye ng ticket selling. Gaganapin ang Dust Beyond Love actually sa New Frontier Theater.
2: Alam na this!
0: Maraming
1: blockbuster yan.
0: Yes,
1: blockbuster abang na, agad yan.
0: Ay, naka-yellow. Ay, medyo naka-yellow. Close to yellow.
1: Yes. Faded yellow.
0: Color ng Dust Beyond.
1: Yes. Saka exacto yung sa likod mo, yellow.
0: Oo, totoo.
1: Diba? Saka may pa-blue.
0: Ito pala ito.
1: Yes. Ayan. Kaya abangan, Dust Beyond, sana dumaan muna kayo dito bago yan.
0: Correct. Diba? Namimiss na kayo ng mga kapamilya at kaservisyo. Diba last time dumaan sila, Papa Awel.
1: Yes. Ang saya-saya.
0: Yung parang right after nung PBB stint nila, paglabas ng bahay.
1: Correct.
0: Oo. Ay, invite natin. I-message ko si Ivor. Yung parang co-manager. Co-manager, yes. Oh,
1: yan, ako. Abangan po. Pero ito na ang inaabangan ni Kimmy Pierce at ni JP Lim.
0: Mga ay, ano yan?
1: Ang showbiz Hollywood!
0: Sobrang
1: request itong heavyweight yung nag-request.
0: Ay,
1: kaya
0: hindi.
1: Dapat itaas daw. Tinaas na natin ang bonggam-bongga.
0: Heavyweight!
2: Ang galing mo!
1: Thank you very much! Ito na nga po ay binahagi ng Academy Award-winning actress na si Angelina Jolie na wala siyang dinate matapos ang kanyang divorce sa ex-husband na si Brad Pitt. Sa isang panayam, sinabi ni Angelina na mas pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang mga anak kaysa sa kanyang love life. Inalala din ng actress ang mga yugto sa kanyang buhay at ipinahayag ang kanyang mga desire para sa kanyang mga anak. 2016 ang inanunsyo ni Angelina at Brad ang kanilang divorce.
2: Alam na this!
1: Oh, alam mo, ang dami talagang na-hook at nag-invest ng emotion at love din nila dyan kay Angelina Jolie tsaka kay Brad Pitt. No? Parang alam mo yung ideal couple talaga. Napakaganda, napakagaling na actress. Ganun din naman si Brad Pitt. Pero ayan naman. Wala palang dinate. Bakit kaya? Alamin na lang natin. Pero eto pa, sa oras na 9:21, papasok na sa DC Universe ang British-Filipino actress na si Eve Ridley dahil sa kanyang pagganap sa Supergirl bilang si Ruthy. Ayon sa actress, natanggap niya ang role matapos makatanggap ng tawag para sa chemistry reads. Makakasama ni Eve sa proyekto si Millie Alcock at Jason Momoa.
2: Alam na this!
1: Alam mo, tuwan-tuwa siya kasi may Filipino blood ito, yung lola niya yata. Kasi mother ng kanyang mother. So, ang kanyang lola ay may Filipino blood.
0: Oh, happy.
1: Yes, happy.
0: Yeah. Ah, happy birthday, Papa.
1: Happy. Aww, birthday ka, Burmo.
0: Mali, hindi mo pa birthday. Pero sa oras na 9:22, papa-awel at mga kapamilya, we'll pause for a break. Dahil sa ating pagbabalik, makakasama natin ang live na live sa programa ang mga Miss Philippines Earth 2026 winners. Nariyan sina Miss Philippines Ecotourism 2026, Ruby Lane Eve Castillo.
1: Si Miss Philippines Fire 2026, Patricia Ann Nicole Bangog.
0: Miss Philippines Water 2026, Eliza Mildred Villarina.
1: Miss Philippines Air 2026, Prima Joy Alambam.
0: At si Miss Philippines Earth 2026 na si Rina Andrea De Los Santos.
1: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
4: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Spotlight ka ng showbiz chika!
7: Oras natin, 9:25 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling Kabanding ang inyo pong kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
8: Ang saya. Katandem din naman po sa upgraded showbiz chika, ang ever-lovable.
7: Hala, sobrang saya. Hindi pa pa.
8: So, yeah.
7: Naku, eto na. Sila na magpakilala game. Kasi nga, para mahababang oras, go girls, do the honor with the crown. This, ano, sa, ngayon may crown na, di ba?
8: Mas namnamin ninyo. Hindi na probinsya lang. Di ba, titulo na. Ang sarap introduce noon.
7: Totoo.
8: Go. Ang buong earth na nonood at nag-aabang. Please.
9: Hello, everyone. I am Patricia Ann Nicole Montabangug from Mag-oo La Union, your Miss Philippines Fire 2026.
10: Hi, everyone. I'm Alyssa Villarino from Mandaluyong City, and I'm your newly crowned Miss Philippines Water 2026.
11: Hello, everyone. I am Prima Joy Naragalamban, all the way from the north, Tumawini Isabella, your new queen, Miss Philippines Air 2026.
7: Yeah. Natatandaan ko yung ano, Tumawini. Tinatanong natin, ano yan? Ang lugar yan? Diba ganyan? Tsaka in-explain niya ng bonggang-bongga. In fairness, no, after ng sobrang nakakapagod na napakaraming ganap in extracurricular activities and training on the side ng mga Miss Philippines candidates, eto na ngayon, kayo na ang mga kinoronahan talaga. Anong nafe-feel, syempre, right after the pageant, sa lahat ng pagod, pero syempre, worth it. Kasi ito, suot nyo na ang mga crowns.
11: So,
7: wow!
9: So, for me po, I just feel so fulfilled and blessed. It's been a long time since Ago'o, and specifically La Union, joined Miss Philippines Earth. And now na I'm carrying my province and my municipality with me, I'm really glad na I'm coming home to Ago'o La Union with a crown above my head.
8: Yes!
7: Deserved.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Praptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate

0: masait ng mata ko. Tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DCMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DCMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DCMM.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: nossa Spotlight Cana no Showbiz Chica.
1: At ang Diyosa ng Kalsada, walang iba ako po si Chino. Katandad din po sa Minute Showbiz News, ang ever-laughable, Awal Pass!
2: Nagbabalik po tayo at ayan ito na, kasama natin of course ang ating Miss Philippines Earth 2026, ang Rina ng Kalikasan.
3: Maganda siya rin na magsabi niya. Please introduce yourself again, this time with your own title. Please!
4: Good evening po to everyone. I am Rina Andrea Reyes de los Santos, ang inyo pong Rina ng Kalikasan. And I am your reigning Miss Philippines Earth 2026.
3: Yay! Ang sarap sabihin, di ba?
4: Opo, grabe.
3: Nakakatuwa. Eh, ano na ba sa'yo? Nag-sink in na ba talaga sa'yo? Kasi few days pa lang ang nakakaraan. At nasanay ka na ba sa mga greetings ng lahat left and right?
4: Hindi pa rin po siya nagsisink in for me. Feeling ko, I'm still the Rina competing for the Miss Philippines Earth. Mm-mm. Representing Ballesteros pa rin. So, I need to be reminded pa rin pa sa pamilya ko na, uy, Miss Philippines Earth ka na, inabi! Ganyan po sila palagi. So, ayun lang po. Hindi pa rin po ako makipaniwala. Pero slowly, I'm trying to adapt to it. Parang ako pa rin yung Rina. Pero ngayon, may mas nakaka-recognize na pa-konti-konti. Yes po, with the responsibility.
3: Oo. Ang ganda niya na pagkasabi mo, kasi it's a reminder of humility, di ba? Parang ganyan na, oy, ikaw na ang newly crowned, pero ganun pa niya yung feeling, di ba naman? Pero ikaw ba, gaya nung tinanong natin sa iyong elemental queens, did you manifest this? Although dito sa program, sinabi na namin na one of you, or if not all of you, will get the crown, ganyan. When you were there on stage, hindi namin nakita. Sabi ko lang nakita namin na ang saya-saya ninyo para hindi kayo pagod. What were you actually feeling when you were competing right there on the stage? Oo. Na hindi namin alam yan. Ikaw lang nakakaalam. Di ba mga behind the scene? Oo.
4: Well, before the competition po, ina-advise ako na masyado kang gigil. Masyado kang seryoso and it resonates with your performances. Oh. So, ang reminder po sa akin before the coronation night, just enjoy, let loose. Ipakita mo kung sino ka, yung personality mo. Dapat pakita yan ng lahat. So, nung coronation night po talaga, nag-enjoy lang ako. Mm-hmm. Feeling ko nga hindi na po ako that much of a queenly mm-hmm. vibes. Mas nag-shine po yung Rina mm-hmm. na nakikita nila behind the scenes.
2: Pero magbano

0: Miss Philippines Air 2026 Prima Joy Alamban at ang Rina ng Kalikasan na si
1: Miss Philippines Air 2026 Rina Andrea De Los Santos.
0: Yay! Mabuhay kayo! Tuwang-tuwang inang kalikasan para sa inyo. Maraming salamat, girls!
2: Thank you so much!
0: God bless! Ayan, nakakatuwa, Mama Jai, na naging part ng journey ng Miss Earth 2026 ang DZMM Teleradio
1: at ang DZMM alam na
0: Radio
1: this.
0: Patrol sa Istrenta bilang one of the official media partners. Kaya maraming salamat po Miss Earth Foundation and Carousel Production for making DZMM a part of your media partner.
1: Actually, no, nakasama natin lahat ng mga kandidata.
0: Oo. Yes.
1: At ito na, nasa harap na po natin. Kagaya nga nung mga gabi-gabing tutok sa atin, papaawit, masayang-masaya sila na makita ang ating mga winners. Mm-hmm. And thank you, girls, sa pagbisita na bit-bit na ang inyong mga corona. Sana hanggang sa kahit na ano pang mga pagkapanalo ang makamit ninyo, eh lagi-lagi namin kayo makasama dito sa programa.
0: Yan. Correct. At gaya ng inang kalikasan, anuman ang makamit ninyong tagumpay, manatiling nakatapak ang inyong paa sa lupa. Iyaan.
1: Dahil kung hindi.
0: Yun na nga.
1: Dahil
0: inang kalikasan na yan. Maraming salamat. At dyan na nga po, nagtatapos isang oras ng balitang showbiz na may kagandahan na walang minti.
1: Kami nga po ang inyong mga kapartner pagdating sa inyong mga paboritong artista.
0: Ako po muna yung ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal
1: Pals. At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada, ako po si Jaiho.
0: Buong Earth, sumabay po kayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.

0: sa headline ngayon. INC, apat na araw ang planong rally sa EDSA. Pero permit na inisyo ng QCLGU para lamang ngayong araw.
1: Dating Vice Mayor sa Leyte at anak nito natagpo ang patay matapos ma-report na kinidnap.
0: Pagdali ng metal detectors at iba pang gamit para sa seguridad sa mga paaralan, iniutos ng DepEd. Online game na Gorebox tinanggal na sa Google Play Store.
1: Bagyong Henry nagpaulan sa Metro Manila, lalabas ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga.
0: 85 pesos na aumento sa sahod sa NCR, tinawag na limos ng TUCP.
1: Rufa May Quinto at Jamie Rivera nag-collab para sa kantang Fish na Tayo.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, inaasahan ang mas maayos at organisadong rally ng Iglesia ni Cristo matapos aprubahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit sa protesta ngayong araw. Pinapayagan ng pagkilos sa kahabaan ng White Plains Avenue hanggang Temple Drive mula kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero hindi dapat isara ang mga kalsada at tiyaking malinis at payapa ang lugar. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na naka-alerto ang pulisya at nakalatag ang security protocols para maibsan ang abala sa publiko at mga motorista. Nanindigan naman ng PNP na walang pinapaborang sa protesta at patas na ipinatutupad ang batas.
2: Wala po tayong pinapaborang. We implement the law equally kahit sino pa po ang involved. And we have proven this time and again. Ang kabilin-bilinan, standing directive, galing pa po sa Malacanang, and as reiterated by our chief PNP, ay maximum tolerance po tayo on the ground. And always de-escalate the situation para po hindi grumabe.
0: Samantala, sinabi ng NCRPO na pinalaya na ang apat na inaresto sa gulo sa rally kahapon. Kabilang ang isang nanuntok ng pulis at sinasabing driver ng bus na nakasagasa ng isang policewoman. Napatawad na rin umano ng policewoman ang driver.
1: Nagwawala ang Quezon City Government sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dapat matapos sa itinakdang oras ang kanilang programa sa People Power Monument. Sinabi ni Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, mapipilitan silang ipatigil ang programa kung hindi ito matatapos mamayang alas 8 ng gabi, batay na rin sa kanilang permit. Binanggit din ni San Diego na permit para sa apat na araw na protesta ang hiniling ng INC pero hindi muna pinagbigyan dahil pag-aaralan pa ito. Kabilang anya sa mga kondisyong dapat sundin ng mga rallyista ay ang pagbabawal sa pagparada o pag-iwan ng mga sasakyan sa EDSA at ang pagtiyak na sa White Plains Avenue lamang magpoprograma.
3: Ang permit na binigay ng QCLGU simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. mamayang gabi. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang dami, medyo may problema na sa security tsaka public safety. That's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy.
1: Sinabi naman ni San Diego na mas organisado ang rally ngayong araw dahil may direktang koordinasyon sa LGU ang INC, taliwas sa nangyari kahapon na surprise rally.
0: Publiko hinikayat na huwag hayaang manaig ang politika kaysa pananampalataya kasabay ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Balita ay hatid ni Raju Patrol, Steve Ras. Steve!
4: Ang iba't-ibang pangapayang grupo ng mahalagang mapanatili ang pagkakaisa, disiplina at pagsunod sa mga pagpapahalagang itinataguyod na simbahan. Ayon kay Jose Antonio Coicha, chairman ng Alyansa ng Pantay sa Kapayapaan at Demokrasya, aring pang civic groups, ang dapat ay manatiling tapat sa kanilang pananampalataya o pananampalataya at magpagamit ng sino mga pansarili o pampulitikong interes. Higilit ng grupo ng due process ay karapatan ng bawat mamamayan. At ang mga akusasyon ay nararapat na resultahin ng hukuman para sa ebidensya, hindi sa impluensya ng politika, social media o opinion ng publiko. Nirerespeto ang nila ng grupo ang rally ng Iglesia ni Cristo, ngunit iginiti ng dapat manatiling tapat ang mga ito sa tunay na ipinaglalaban tulad ng korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, kahirapan, kriminalidad at lahat ng nagpapahina sa ating mga institusyon at sumisira sa tiwala ng taong bayan. Samantala sa huling datos ng Quezon City Police District, aabot na sa 4,000 ang mga tumalo sa ikalawang araw ng rally dito sa People Power Monument at White Plains Avenue. At inaasahang dolo pa ito mamaya kapon habang mahigit sa 2,000 naman ang mga nakakarap ng law enforcement agency para matiyak ang seguridad. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DCMM.
0: Thank you, Steve Raz.
1: Kinwestiyon ang ilang grupo ang protesta na Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senador Dante Marcoleta. Balita mala EDSA, hatin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi Zeus.
5: Brigado Tol ang ilang grupong kinabibilangan ng Tindig Pilipinas, August 21 Movement, Clergy for Good Governance at iba pa sa nangyayaring pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Ang natura mga grupo ang nagprotesta rin sa EDSA People Power Monument kamakailan para ipanawagan ang pananagot ng mga sangkot sa katiwalian sa pamahalaan. Sa kolektibong pahayag, kinwestiyon ng mga grupo kung bakit kailangan ni Senator Rodante Marcoleta ng libo-libong mga tagapagtanggol gayong legal at may basehan naman ang kasong isasampa ng ombudsman laban sa kanya kaugnay ng pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donation. Hindi nila usapin ang kalayaan magpahayag kundi ang umano'y paggamit ng politikal na kapangyarihan para protektahan ang isang politiko mula sa batas. Dagdag pa ng mga grupo, ang EDSA ay simbolo ng katotohanan, hustisya at pananagutan kaya hindi dapat ginagamit para pagtakpan ang may kinaharap na lehitimong kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. PNP, naalam na kung magkakaroon ng failure of intelligence sa ikinasang protesta ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
6: Jeff, sinusuri na ng Philippine National Police kung nagkaroon ng failure of intelligence sa pari ng polisya hinggil sa ikinasang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Rico, mag-asagawa sila ng assessment particular na sa mga naging aksyon ng mga commander on the ground at intelligence personnel ukol dito. Sabi ni ko, may mga reports na nakarating sa kanila hinggil sa aktibidad ng INC pero inaming bahagyang hindi pa napaaga nang malaman nila ito. Sa ngayon, wala pa namang namamonitor na namang banta ang PNP kaugnay sa naturang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kasabay ng paglilino na ang pagtaas ng full alert sa kanilang buong hanay ay bahagi lamang ng pagtiyak sa seguridad at kaligtasan ng lahat sa gitna ng natura pagkitipon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Kabilang sa mga lubhang naapektuhan ng biglaang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo kahapon, ang mga driver at konduktor ng mga bus sa EDSA Carousel. Sinabi sa DZMM ni Mega Manila Consortium Corporation spokesperson Juliet De Jesus, hindi na makwenta ang kanilang lugi bunsod ng 3 hanggang 4 na oras na pagkakastranded ng mga bus sa EDSA dahil sa ginawang pagkilos kahapon. Umaasa naman si De Jesus na mas magiging maayos ang protesta ng INC ngayong araw.
7: Yung mga nagrarally kagaya po nito na parang surprise, huwag naman po sanang ganun kasi hindi lang naman po sila yung may concern sa ating bansa. Lahat naman po tayo meron. Kailangan lang po sana yung maging maayos ang lahat.
0: Samantala sa ibang balita, natagpo ang patay ang dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nitong lalaki. 3 araw matapos kumpirmahin ng mga otoridad na sila ay nakidnap. Nakita ang bangkay ng magamang James Bohol at Carlo James Bohol sa madamong lugar sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte. Sinasabing dinukot ang mag-ama sa bayan ng Mayorga noong Sabado, June 27. Nadiskubre naman ang getaway vehicle ng mga suspect sa barangay Balubal sa Sariyaya, Quezon. At isinasa ilalim na sa forensic and technical examination.
1: Para sa Trade Union Congress of the Philippines, nakakagalit ang 85 pesos na aumento sa arawang sahod sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni TUCP spokesperson and legislative officer Carlos Miguel Oñate na sa halip na ibigay ang matagal ng panawagang 200 pesos na across-the-board na legislated wage hike, limos ang inapurmahang dagdag sahod na ginawa pa umanong hulugan ng pamahalaan. Giit ng grupo, matagal nang nasa below poverty line ang sitwasyon ng mga ordinaryong manggagawa at dapat ipatupad ng pamahalaan ang nakabubuhay na sahod para sa kanilang pamilya. Kahapon, inanunsyo ng DOLE ang aumento sa arawang sahod sa NCR na ipatutupad ng dalawang bugso. Epektibo ang unang bugso ng 60 pesos na dagdag sahod sa July 19 at karagdagang 25 pesos sa January 2027. Kapag naipatupad ng buo ang wage hike, magiging 780 pesos na ang minimum wage sa Metro Manila mula sa kasalukuyang 695 pesos.
8: Yung 85 pesos po, opo, pinakamalaki siya sa Metro Manila. Pero yun po, no, kung patong natin doon sa 695, magiging 780 yung bagong NCR minimum wage by after January pa po yan. Kasi bariya na nga, hulugan pang binigay. So, limos na, ginawa pang ang utay-utay, ginawa pang ang hulugan.
0: Ibinabala naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na posibleng magdulot ng mas mataas na inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo ang 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni PCCI Chairman Emeritus George Barcelon na maaari rin itong magresulta sa pagsasara ng maliliit na negosyo at kawalan ng trabaho na ang publiko rin anya ang sasalo.
9: Ang concern natin is that again this will add on to the inflation at saka yung mga marginal na negosyante alam na maliit they may not be able to afford. It will lead to some jobs that will be lost. We have to understand that the cost increase in labor will be passed on to the consumer.
1: Sa iba pang balita, inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tinanggal na sa Google Play Store at Steam ang mobile at PC game na Gorebox. Ito'y matapos pansamantalang i-ban ang laro sa bansa noong nakaraang linggo dahil sa umano'y posibleng impluensya sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ayon sa CICC, pinagbigyan ng Google ang hiling ng pamahalaan na harangin ang access sa laro. Dahil dito, hindi na pwede i-download ang Gorebox habang magiging unresponsive para sa mga dating naka-download ang laro.
0: Naglabas ng direktiba ang Department of Education para sa pagbili ng mga gamit gaya ng metal detectors, perimeter fences at CCTV na magagamit sa seguridad sa mga paaralan. Sinabi sa DZMM ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Education Roger Masapol, natuklasan sa isinagawang nationwide school safety and security audit ang malaking kakulangan sa mga safety and security gadgets sa mga paaralan sa bansa. Dahil dito, bibili ang mga pampublikong paaralan ng mga handheld metal detectors habang pinagpapanuhan pa ang pagbili ng mga CCTV na ilalagay sa mga hallway ng mga paaralan. Ayon kay Masapol, mahigit 15,000 mula sa kabuuang 48 paaralan sa bansa ang may nakadeploy ng security guard. Pero nasa 32,000 pa ang kinakailangan lagyan ng gwardiya.
10: Eye-opener nga po yun na yung Tacloban. Dito po namin nalaman na medyo marami-ramat po, po ang kakulangan sa mga ganitong kagamitan at mayroon na po kaming direktiba na bumili na ang mga schools ng mga ganitong gadgets para sa security arrangements sa school. With the help of other agencies and especially the LGU.
1: Bumarangkada na ang pagdinig ng Senado kaugnay ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Online extremist network, posible umanong naka-impluensya sa krimen. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
11: Brika, lumutang na may indikasyon na impluensyahan ng Grupong 764, isang online network na iniuugnay sa pangihikayat sa mga kabataan na gumawa ng mapanganib at maras na gawain ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ipinaliwanag ng chairperson ng komite na si Senator Riz Ontiveros na nagsimula ang grupo sa Texas, USA. At ayon sa mga ulat, target nito mga menor de edad sa pamamagitan ng mga online game at social media. Kinakaibigan ang mga biktima bago hikayatin gumawa ng mga karumal-dumal na akto tulad ng self-harm, sextortion at iba pa mararahas na gawain. May mga ulat din na ginagamit ng nihilistic violent extremism o NVE networks ang mga larong tulad ng Minecraft, Roblox at Gorebox bilang paraan ng recruitment sa mga kabataan. Dagdag ni Ontiveros, nadiskubre sa report ng independent investigator sa social media account ng suspect sa Tacloban shooting na si alias Nash na nakasuot ito ng t-shirt na may tatak na KMFDBM na karaniwang suot ng mga miyembro ng communities ng 764 na kumpirma rin umanong gumamit din ng alias o si alias Nash ng meta ng pangalang Date Larping. At pagkatapos ng barilan sa Tacloban ay nag-post sa account nito ng suporta ng mga kamiyembro. Isang Sedi Rayazanova na umano'y adult groomer ng mga bata at sinabihan si alias Nash na burahin naman yung mga post sa social media para walang ebidensya. Sinabi ni Ontiveros na hindi pa ito final conclusions kundi leads kaya ipinadala na niya sa NBI para sa verification at investigation. Humarap din sa pagdinig ang ina ng nasawing estudyante na si Yancy Separa na si Jenilyn Badorian na hiniling na dapat ikulong ang mga minor kapag nakagawa ng krimen.
12: Nakamatay lang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may patiligan din ang tao. Nakarapat dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit.
11: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Pagkakaroon ng Regional Rapid Response Network ng Mental Health at Child Protection Professionals, ipinanawagan. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
13: Jeff, sinusulong ngayon sa House of Representatives ang pagkakaroon ng Regional Rapid Response Network ng Mental Health at Child Protection Professionals kasunod na nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez na nagsusulong nito, mahalagang magkaroon ng malawakang hakbang ang bansa para agad na makatugon ng mga paaralan sa karahasan o trauma. Sa ilalim nito, bubuo ng network ng psychologists, psychiatrists, guidance counselors at social workers na mga volunteer na maaaring i-deploy sa mga nasabing sitwasyon o insidente. Nailatag na rin anya ito sa pulong ng CHED, DepEd, DOH at DSWD. Dagdag pa ng mambabatas na magkakaroon din ng regular seminars para sa mga mag-aaral, magulang at guro tungkol sa mental wellness, child protection at kung paano maiiwasan ang karahasan. Paglilinaw pa niya na hindi ito pangangialam, gayong may iba pang tungkulin ng Kongreso bukod sa paglikha at pagsulong ng mga panukala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez. DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.

0: Dalawang lalaki nalunod sa paliligo sa ilog sa Mountain Province. Ang balita hatin ni April Rafales. April.
1: Natagpo ang wala ng buhay ang dalawang lalaki sa ilog sa Barangay Samoki, Bontoc Mountain Province. Sa paunang imbestigasyon, kasama ang dalawang biktima sa mga nagpiknik sa nasabing ilog noong Lunes pero lumayo sa mga kasama para maligo. Nabahala ang kanilang mga kasamahan nang hindi pa nakababalik ang dalawa. Agad nila itong ipinaalam sa pulisya. Umaga na ng Martes nang matagpuan ang dalawa pero wala ng buhay. Ang mga biktima ay edad 25 at 38 at parehong nagtatrabaho sa isang bakery shop sa nasabing bayan. Sa autopsy report, parehong nalunod ang dalawang biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales.
2: Umalo na sa mahigit 30 milyong pisong halaga ng iniwang pinsala ng fish kill sa Bagat Dam. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
3: Aabot na sa 32.77 milyon pesos ang halaga ng pinsala matapos tamaan ng malawakang fish kill ang ilang bahagi ng Bagat Dam na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda sa Isabela at Ifugao. Ayon sa Provincial Fishery Office ng Isabela, tinatayang nasa 330.27 metric tons o mahigit 330,000 kilo ng tilapia ang namatay dahil sa fish kill. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Barangay Taliktik at Dalaw sa bayan ng Cordon, Isla Verde sa Barangay General Aguinaldo sa bayan ng Ramon at Barangay Baligatan. May mga naitalang apektadong mangingisda rin sa lalawigan ng Ifugao. Dahil sa insidente, napilitan ng maraming fish cage operator na mag-emergency harvesting para hindi tuluyang malugi habang ang iba ipinamigay na ang isda para hindi masayang ang ani. Batay sa water quality assessment, pagbaba ng dissolved oxygen sa tubig at pagtaas ng amonya ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Bilang tugon sa insidente, magbibigay ang mga kinauukulan ng fingerlings at iba pang kinakailangang suporta sa mga apektadong mangingisda. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi!
4: Panahon.
0: Nananatili ang lakas ng bagyong Henry habang kumikilos pa kanluran sa West Philippine Sea. Huling namataan ang bagyo sa layong 240 kilometers sa kanluran, timog kanluran ng Abukay, Bataan. Taglay ang lakas ng hangin 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Binawi na ng PAGASA ang naunang itinaas na wind signal habang palayo ang bagyo sa lupa. Pero asahan pa rin ang pag-ulan sa Zambales at Bataan. Gayon din dito sa Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi ng Central Luzon, Occidental at Oriental Mindoro at sa Marinduque. Posible namang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga. Samantala, habagat ang makaaapekto sa nalalabing parte ng Mimaropa, gayon din sa Visayas at Mindanao.
2: At abangan, yellow alert itataas na naman sa Visayas grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente.
0: At Vice President Sara Duterte pwedeng obligayin humarap sa impeachment trial ayon sa isang eksperto. Yan na di ba pang balita sa pagbabalik na
2: Headline Ngayon!
5: Headline Ngayon!
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
11: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
11: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
10: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
11: Leia?
10: De Guzman.
6: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7.30.

0: Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Oras natin 12:27, isa patay, dalawa sugatan sa pamamaril sa Argao, Cebu. Ang balita hatin ni Annie Perez. Annie?
2: Patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga suspects sa pamamaril sa barangay Capio Barangay ng Argao sa Cebu. Sa inisyal na investigasyon, nasasala ang mga biktima na nagtatato nang dumating ang mga suspect na nakamotorsiklo at pinaputukan ito. Dead on the spot ang 36 na taong gulang na biktima habang sugatan ang dalawa pa. Nagkasana ng hot pursuit operation ng pulisya habang inaalam pa ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Nasa yellow alert o manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid ngayong araw. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, kabuuang 26 na planta nagkaaberya kasama na ang 2 planta ngayong unang araw ng Hulyo, habang 17 naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Itataas ang yellow alert mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
1: Mahigit 13 milyong pisong halaga ang hinihinalang shabu na nakasilid sa Chinese tea bags. Nasamsam sa Maguindanao del Norte ang balita hatin ni Lirio Bompat. Lirio.
4: Kinilalang narestong individual sa alias na Dats, 42 anyos at residente ng Barangay Poblasyon Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Sangkot umano ang suspect sa distribusyon ng ilegal na droga sa mga lalawigan ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Cotabato Province. Nakumbiska mula sa suspect ang 2 Chinese tea bags na may markang 888 na naglalaman ng nasa 2,000 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 13.6 million pesos. Na-recover din na mga operatiba ang Bybus Money, isang cellphone, sasakyan, pitaka at iba pa. Nasa kustudiya na ng Pidea Barm Jail Facility ang suspect na sasampahan ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompa.
1: Maraming salamat, Lirio Bompa.
3: Pagpasok ng baboy at byproducts mula Negros Occidental, ipinagbawal dahil sa banta ng African Swine Fever. Balita mula sa Zamboanga City, hatid ni Quiri Casimero Quiri.
5: Mahigpit na ipinapatupad ang temporary ban sa pagtransport ng baboy, baboy ramo at lahat ng pork products at byproducts mula Negros Occidental sa Zamboanga City dahil sa banta ng African Swine Fever. Sa ilalim ng Executive Order Number KHYM 157-2026, magkakaroon ng mahigpit na checkpoint sa lahat ng entry points ng lungsod at masusing susuriin ang mga papeles ng mga pork products galing sa ibang mga rehiyon. At yan ang balitang kumpirma sigurado para sa DZMM, Quiri Casimero.
3: Maraming salamat, Quiri Casimero.
1: 15 bahay na sunog sa Matis City. Balita mula Davao Oriental. Hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
6: Nagkumahog sa paglikas ang mga residente sa Lower Salazar sa Matis City, Davao Oriental kahapon ng umaga matapos sumiklab ang malaking sunog. Ayon sa ulat ng Matis City Government, aabot sa mahigit 15 bahay ang naabo sa sunog. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay at magkakatabi lang. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
3: Inaabangan na napipintong pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Sinabi sa DZMM ng dating defense lawyer sa impeachment trial na si dating Chief Justice Renato Corona na si Attorney Jose Roy III nang pwedeng obligahin ng Senate Impeachment Court si VP Sara na dumalo sa paglilitis.
7: Pwede siyang i-obliga. The court can extract the lawyers. You tell her to come here. Why? Pwede siyang tanungin ng mga hukom at any time. You remember nung panahon ni Chief Justice Corona, pag naisipan ng senator judge na magtanong, there's nothing to stop them. They can. That's up to them.
1: Sa labas ng bansa, buhay na narecover sa guho sa Lindol sa Venezuela ang tinatayang 2 taong gulang na bata sa 6th na araw ng search and rescue operations. Nakuha ng Jordan rescuers ang bata sa Los Corales Garden 1 building sa La Guayra State na dinala na sa health center para suriin. Umabot na sa 1,719 ang namatay sa magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Higit 50,000 naman ang patuloy na hinahanap.
0: Showbuzz ngayon!
8: Showbuzz ngayon!
1: Nag-collab ang veteranong singer at inspirational diva na si Jamie Rivera at actress-comedian Rufo May Quinto para sa kantang Fish na Tayo. Ayon kay Jamie, hindi niya inaasahan ang kolaborasyon nila ng aktres na matagal nang gustong magbalik sa pag-awit. Sentro ng kantang Fish na Tayo ang kapayapaan, pag-asa at pagiging positibo sa kabila ng pag-aalinlangan. Wala pang petsa kung kailan nilalabas ang kanta pero asahan niya ang nakaaaliw na pag-awit ng 2 artist.
3: At yan po ang mga balita ang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo. Headline ngayon! Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradyo.
9: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
10: Alexa, handa kitang ipaglaban. Kumapit ka lang na mahigpit sa akin. Sa pagmamahala natin.
11: Mahirap, Calvin.
10: Di ba mahal mo ako?
11: Oo. Kaya lang, hindi natin alam kung ano pa ang kayang gawin ng mama mo.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
12: Ang nakaraan. Nagtapat si Calvin ng damdamin kay Alexa. Dahil mahal din siya ng dalaga, tinanggap niya ang pag-ibig nito. Kaya lang hindi magawang ipaalam ni Calvin sa kanyang mama. Subalit ramdam ng kanyang mama na may inililihim ang binata. Kaya gumawa ng paraan ang ina ng binata upang makilala si Alexa. Pinuntahan ito sa bahay, kinausap at binigyan ng kondisyon. Kailangang layuan ni Alexa si Calvin upang hindi mawala ang scholarship nito at makapagpatuloy ang pag-aaral. Charo, hindi ako makapagsalita pagkatapos ng pakikipag-usap sa akin ng mama ni Calvin. Nakaalis na ito ng bahay, pero tulala pa rin ako. Wala akong ginawa kundi ang umiyak sa aking silid. Dahil doon, wala akong magawa kundi ipagtapat na rin sa aking itay ang lahat. Nagalit siya sa akin dahil hindi ko sinunod ang mga bilin niya. Nakipagrelasyon pa rin ako sa kabila ng pagbabawal niya at pangako ko sa kanya.

0: Akala ko ba pag-aaral ang inaatupag mo? Eh bakit may nobyo ka?
1: Sorry po, Papa.
0: Anak, alam na alam mo kung anong buhay meron tayo. At ang pag-aaral mo lang ang maaaring mag-ahon sa atin. Para hindi ka rin matulad ng dun sa kapalaran mo sa amin ng inay mo. Namatay ang nanay mo sa sakit dahil wala tayong perang pampagamot sa kanya. Anak, tamang mag-ambisyon ka. Pero huwag kang gumamit ng ibang tao.
1: Papa, hindi ko po ginagamit si Calvin. Mahal ko po siya.
0: Pero anong tingin sa'yo ng mama niya? Ambisyosa.
1: Wala po siyang sinasabing ganon.
0: Tama ka. Wala nga. Pero ganon ang tingin niya sa'yo. Dahil iniisip niya, minahal mo lang ang lalaking yon dahil may pera sila.
1: Hindi po, Papa.
0: Alexa, tapusin mo na ang kaugnayan mo sa kanya para ito sa katahimikan natin at para hindi rin matigil ang pag-aaral mo.

0: Ma, anong ginawa nyo?
1: Kinausap ko lang ang girlfriend mo.
0: Hindi ganun ang ginawa nyo. Hindi minaliit nyo siya at tinakot.
1: Binigyan ko lang siya ng option.
0: Hindi nyo po dapat ginawa yun.
1: You're questioning my decision?
0: Dahil mali.
1: Mali ano? Ano, pinaprotektahan lang naman kita sa mga tao ambisyosa at mapagsamantala.
0: Hindi ganun si Alexa. At nagmamahalan po kami.
1: Are you sure na mahal ka niya? O mahal niya kung ano ang meron ka?
0: Ba't ganyan ang tingin niyo sa kanya? Dahil ba mahirap lang sila? At hindi sila katulad natin?
1: Gusto mo mapagtawanan tayo ng mga kaibigan at kamag-anak natin? Kung nabubuhay lang ang papa mo, ganun din ang gagawin niya.
0: Mas importante ba sa inyo sasabihin nila kaysa sa kaligayahan ko? Ma, akala ko ba mahal niyo ako? Pero bakit parang ayaw niyo ako maging masaya?
1: Of course, gusto ko. Walang magulang na ibig makita malungkot ang anak.
0: Si Alexa ang nakapagpapasaya sa akin. Kaya hindi niyo po ako dapat pinalalayo sa kanya.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
4: Kape!
5: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kay sa DZMM.
8: Naging malaking hadlang sa pagmamahalan namin ni Calvin ang mama niya. Dahil pareho pa kaming nag-aaral, hindi kami nagmamadali. Kaya lang masakit na mawawalan kami ng kalayaang magkasama. Samantala, ganoon din si Itay. Ang gusto niya, ay lumayo ako kay Calvin para wala ng gulo.
4: Paano ba yan, Bes? Anong gagawin mo? May MH sa pagitan niyo. Malaking hadlang.
5: First love ko si Calvin. Hindi ko siya kayang layuan.
4: Naiintindihan kita, Alexa. Pero hindi nagbibiro ang mama niya. Kaya niyang alisin ka sa pagiging scholar.
5: Yun na nga eh.
4: Kapag ginawa niya yun, paano yung studies mo? Hindi na matutupad ang pangarap mo na maging psychologist.
5: Naguguluhan ako, May.
4: Anong sabi sa'yo ni Calvin?
5: Hindi rin siya payag na magkalayo kami.
4: Handa niyang suwayin ang mama niya ng dahil sa'yo?

0: Mahal na mahal kita, Alexa. Hindi niya tayo mapaghihiwalay.
1: Pero, Calvin...
0: Alexa, handa kitang ipaglaban. Kumapit ka lang na mahigpit sa akin sa pagmamahalan natin.
1: Mahirap, Calvin.
0: Di ba mahal mo ako?
1: Oo. Kaya lang, hindi natin alam kung ano pang kayang gawin ng mama mo.
0: Nananakot lang yan si mama.
1: Calvin, ayokong mahinto sa pag-aaral ko. Kung mawala ang scholarship ko, hindi na ako makakapagtapos.
0: Kaya iiwan mo ako? Makihipaghiwalay ka sa akin?
1: Ewan ko.
0: Alexa, huwag mong gagawin yan. I can't afford to lose you. Hindi ko kaya yun.

0: Bakit ngayon ka lang? Sa kagaling?
1: Sa kaibigan ko, Papa.
0: Sa kaibigan? O nagkita kayo ni Calvin?
1: Pa.
0: Anak, nakikiusap ako. Huwag mo nang dagdagan pa ang problema natin. Kung hindi ka makikipaghiwalay sa kanya, lalo lang magugulong buhay natin. Hindi lang yun. Pati pangarap mo mawawala. Nauunawaan kita, anak. Nagmamahal ka. Pero maling tao minahal mo.
1: Pero pa...
0: Hindi ang gaya ng Calvin ang para sa'yo. Tanggapin mo ang katotohanan yon. Isa pa, bata ka pa. Marami pang pwede mangyari. Wala rin katiyakan kung hanggang saan ang pagmamahal na nararamdaman niyo sa isa't isa. Ang lahat ng yan ay maaari magbago. Kasi mga bata pa kayo.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay.

0: sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Lola, Nanay, Ate, Babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kaya sa DZMM.
4: Charo, maging si Itay ay tutol din. Kaya hindi siya tumigil na paalalahanan ako. Ayaw rin niyang lumaki pa ang problema. At ako lang ang siyang magdusa. Maging ang kaibigan kong si May ay sang-ayon sa gusto ni Itay. Pero mahirap kapag iba ang ibig mangyari ng puso.
5: Wala ka kasi sa sitwasyon ko, Besh. Kaya nasasabi mo yan. Para bang madali lang layoon si Calvin.
6: Eh kung gusto mo, palit tayo.
5: Ewan.
6: Seriously speaking, Alexa, meron kasi mga bagay na hindi talaga po pwede. Tsaka huwag mo nang gawing sardinas ang relasyon nyo.
5: O anong kinalaman ng sardinas?
6: Eh kasi nga ipinagsisiksikan mo.
5: Ano? Hugot na naman. Ay, Besh, masakit eh.
6: Alin ang mas masakit? Ang kalimutan si Calvin o ang masira mga pangarap mo? At di mo matupad ang pangako mo sa papa mo? Beshi, huwag kang maging selfish.
5: Ang hirap nga eh. Masakit.
6: Sa una lang yun. Pag tumagal, unti-unti magiging okay na rin. At matatanggap mong hindi para sa'yo si Calvin. Kundi may ibang higit pa sa kanya.

Bakit pa ganito? Ang hirap. Ngayon lang ako naging happy ng sobra. Ang maging boyfriend ng lalaking dati, gusto ko lang ma-meet. Pero yun pala, akin siyang makakamit. Kaya lang, bakit mayroong hadlang? Ay, bakit ba madalas ganun? Nagiging sagabal ang kalagayan sa buhay para maging masaya? Napaka-unfair ng buhay.

0: kayang sundin ang gusto ko, Calvin?
1: Ma, kung mahal mo ako, maintindihan niyo po.
0: Para din sa iyo ang ginagawa ko. Marami pang babae dyan. Mas maganda, matalino, at ka-level natin. Hindi tulad na Alexa na yan.
1: Mahal ko po siya, at mahal niya rin ako.
0: Walang patutunguhan na pagmamahalan niyo. Hindi siya makakatulong sa pamilya natin. Baka nga, maging kahihiyan pa siya.
1: Hindi ko po kayang mawala siya.
0: Alam mo ba sinasabi mo? Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ang

0: babaeng yon? O akong mama mo?
1: Ma.
0: Hindi lang yung Calvin. Lahat ng luho at kasaganahan tinatamasa mo ngayon, mawawala sa'yo yon. Kapag ipinagpilitan mo ang katigasan ng ulo mo.
1: Mama!
0: Hindi ako nagbibiro. Mamili ka. Ang magandang buhay na kinagisnan mo o ang babaeng yon?

0: ginto mo tong kotse mo. Ito rin yung lugar kung saan ka nagtapat sa akin.
1: Oo. Gusto kong dito ulit tayo mag-usap.
0: May sasabihin ka sa akin?
1: Oo.
0: Ako rin, Calvin. Meron din akong sasabihin sa'yo.
1: Mauna ka. Makikinig ako.
0: Ikaw na lang.
1: Sige na, mauna ka na.
0: Calvin, iba sabi mo, handa mo akong ipaglaban. Basta huwag lang akong bibitiw. Kaya lang, sorry. Hindi ko pala kayang humawak ng mahigpit. Kailangan ko nang bumitaw.
1: Alexa, nangako ako na ipaglalaban ka. Kaya lang, hindi pala madali. Siguro, hindi pa ako ganun kahanda. Kulang pa ang lakas ko para ipaglaban ka. Sorry, Alexa. Masakit man yun. Kaya lang, kailangan kong gawin. I'm sorry.
0: Naiintindihan kita, Calvin. Maaring hindi pa talaga panahon.
1: Pero huwag ka mag-alala. Kapag kaya ko na, kapag handang-handa na akong hawakan ka ng mahigpit, darating ako para gawin yun.
0: Hihintayin ko yun. At promise, hinding-hindi ako bibitaw para makasama ka.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaya at DZMM Teleradio.

0: alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Naging mahirap at masakit sa aming dalawa ang paghiwalay namin ni Calvin. Hindi ko na siya makakasama pa at makikita ng madalas. Subalit ang masasayang alaala ay maiiwan na siyang magbibigay ng ngiti sa aking labi. At marahil, ganoon din sa kanya. Buo ang pag-asa ko na isang araw, babalik siya para tuparin ang pangako namin sa isa't isa. Wala mang katiyakan kung kailan, mananatili sa puso ko ang tiwala at laan akong maghintay. Hanggang dito na lang po, lubos na nagpapasalamat, Alexa. Masarap sa pakiramdam ang magmahal at mahalin. Nagbibigay ito ng kaligayahang mahirap ipaliwanag. Subalit kung minsan, hindi madaling ipaglaban ang pagmamahalang dumadaan sa iba't ibang hadlang, lalo na't mahal sa buhay ang siyang dahilan. Mahirap pumili, subalit may mga bagay tayong kailangang higit na pahalagahan para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kinabukasan. Gayunpaman, kung ang pag-ibig ay tunay at ang pagmamahal ay iniingatan sa puso, lumipas man ang mga taon, hahanapin ito ang daan pabalik sa taong tunay na makakapagpasaya at magbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay. Iyan ang kabuuan ng liham na padala ni Alexa na pinamagatang video. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Po sa lugar namin, once na may ano po yung rains, so na ano po yung bahay po din namin affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
5: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
6: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
7: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.

0: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
2: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. It's a Wednesday. Aba, it's July 1, 2026. July na po. Ang bilis talaga ng panahon. Kumusta po kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo? Kaya pa? Kayang-kaya pa, no? Batiin ko ng isang naimbag, abigat. Magandang umaga, Ading Migs.
3: Magandang umaga, partner, at manang, not ading, parang
2: yeah,
3: ading.
2: Okay. Manang. Manang or manong sa yeah. Ilocano, mas ate or kuya.
3: Ading
2: is nakababata. Like nakababata.
3: Yeah. Hi, hello, and good morning, Manang Ninya. Hi, hello, and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. It is July 1, pero parang number 2 yung nasa isip ko.
2: Anong number 2?
3: Number 2! Kasi 2. 2 is a special number today na July 1.
2: Ay!
3: Ate Nils!
2: So, kasi nagpakulot ako ng hair. So
3: okay,
2: iniisip ko kung sa mga nagtetelerasyo ngayon. Wala lang. May
3: wala
2: days
3: lang
2: na gusto mo magpakulot. Partner, magpakulot ka rin.
3: Pakulot din ba ako?
2: Iba ngayon na teens, nagpapakulot ang mga lalaki.
3: Natural kulot ako eh. Natural. Hindi ako natural straight hair eh.
2: Wavy, you mean?
3: Ano ako,
2: wavy.
3: Esponjado. Alam mo yung esponjado? Yung pag-anon. Nagmana ako sa lola ko, my late grandmother, lola ninit. Esponjado yung mga buhok namin, mga bustos eh.
2: Talaga?
3: Pataas eh.
2: Pataas.
3: Pero number two is a very special number today.
2: Oo nga, July 1, 2026. Oo. Kung naaalala niyo po. Kamakailan lang. Oo. Parang kailan lang. Bata pa kami ni Migs.
3: Bata.
2: Ibig pong sabihin ay we are celebrating our second anniversary. Woo-hoo! July 1, 2026. Aba, may paganyan.
3: Wow, pag-an-earn.
2: Happy second anniversary po sa nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Kailan kaya
3: ito? Bata.
2: Last year lang yun ah.
3: Mukha akong 2 years younger doon ah. Oh, ikaw rin, 2 years younger doon.
2: Ako pa 2 years younger. Sana eh. Wala naman masyadong nagbago, kundi nagpakulot lang ako ngayong araw
3: nga
2: na
3: to.
2: Pero akalain mo, 2 years na tayo sa time slot na to. Kasi nung una nag-umpisa rin tayo sa hapon.
3: 4:30. Yung oras ng ATM ngayon, tayo yung una doon.
2: Tapos marami
3: na tayo. Pala tayo doon.
2: Nandun tayo.
3: Tapos bumalik sila doon.
2: Bumalik. Oo, basta ganon.
3: Ganon.
2: So, ngayon po ay 2 years na tayo sa programang ito. At ako ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumubaybay at nakikinig sa amin mula noon hanggang ngayon. Pero akalain mo, 2 years ago, partner, ang frame of mind ko, gusto ko na mag-retire. Ganon. Parang feeling ko matanda na ako at gusto ko nang pagtuunan ng pansin yung aking tatlong anak. Parang gusto ko lang mag-lie low.
3: Talaga?
2: Sa trabaho in general.
3: In general?
2: Oo, parang sinabi ko, okay na ako, ayoko na.
3: Goods the
2: parang
3: goods.
2: Ganyan, pwede na ako magbenta ng Inabel, ganyan.
3: Yun
2: na lang gagawin ko. At saka siguro, minsan nag-hosting ako, ganyan. So ayoko na nung parang daily grind, partner. Kaso, pag nawala rin pala, hahanapin mo.
3: Totoo yan.
2: Mabubo

0: Bore ka rin.
1: Totoo yan. Oo. Kasi syempre, come and go. Ito talaga meron kang routine, meron kang inaabangan. Kumbaga, nasanay na rin ang iyong katawan at tugo sa ganitong klase ng trabaho. Hinahanap mo siya. Minsan kapag nagbabakasyon tayo eh, di ba? Magli-leave lang tayo ng ilang araw. Hindi ka rin nasasanay eh. Parang there will come a point na gusto mo pa rin bumalik at bumalik.
0: Oo, oh. Kasi parang naisip ko rin na noong mga panahon na yun, siguro hindi na ako gagawa ng everyday, sabi ko. Kasi kawawa naman yung mga anak ko. Mga ganyan naisip ko yung pamilya ko. Gusto ko lang magluto.
1: Valid, legit.
0: Magluto, maglaba, ganyan. Maghugas ang pinggan.
1: Yan.
0: Oo, nakaka-ano yan, ha? Therapeutic.
1: Oo.
0: Para sa iba.
1: Oo,
0: ikaw.
1: Ako, hugas ang pinggan.
0: Naghugas ka ng pinggan.
1: Oo, hugas ang pinggan.
0: Yung maglaba, minsan.
1: Oo, ako, gusto ko rin maglaba.
0: Maglinis-linis rin, yung mga ganyan ba?
1: Ako sakto lang kasi may allergic rhinitis ako.
0: Oo, sakto ka lang. May mga ganun ba, gawain bahay? Kasi parang, kumbaga dalawang dekada kung araw-araw eh, mula umaga hanggang gabi or gabi hanggang umaga, ginawa ko na. So feeling ko, kailangan na ako ng pamilya ko or gusto ko lang maglaylo, ganyan. Pero akalain mo,
1: two years
0: na tayo, dumagdag pa yung trabaho ko.
1: Oh.
0: Kaya ang nangyari pa sa akin.
1: So ano feeling na, wow, 2 years ago na parang twilight na, pero ngayon parang pasunrise muli. Di ba? Pag ganun eh.
0: Tapos
1: no?
0: Parang ang feeling ko, mas lalo ako naging busy partner.
1: Ah.
0: Oo, kasi kumbaga ngayon, may 11 o'clock tayo. Mamaya meron tayong 4:30.
1: Oh.
0: Ay, sorry, 5:30. Alam mo ba, after dito, may taping pa ako somewhere.
1: Oo. Blessing yan!
0: Kumbaga ngayon araw,
1: blessing.
0: Itong suot ko, 3 beses ko itong gagamitin sa isang show. Kumbaga
1: sulit.
0: Ngayon araw na to hanggang mamaya ako, partner. All day event.
1: Ibig sabihin ng blessing, di ba?
0: Oh, yes, of course. Alam mo, kahit anong trabaho is a blessing. Kaya siguro, ewan ko, siguro yun na rin yung meant to be.
1: Mm-hmm.
0: Para kasi hindi ko naman to hinanap or pinilit or whatever. Parang kumbaga, nangyari lang siya eh.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya po ako ay nagpapasalamat talaga and very grateful na nandito pa rin po tayo at nagbibigay po sa inyo ng public service. Kasi at least ngayon, pwede kong ikwento sa mga nakababata, sa mga anak natin, partner Migs, na ito yung ginagawa ng mga magulang mo.
1: Tama.
0: Kumbaga, kaisa tayo sa public service para sa ating bayan.
1: Ayan. So, 2 years ago, alaala ko talaga ating first guest si Secretary Ted Herbo. Si
0: first Doc, guest.
1: First
0: oo,
1: guest.
0: Mga secretary.
1: Secretary, Dr. Aika Buenavista, servisyong medikal.
0: That was the very first episode pagbalik.
1: Episode.
0: Eh, nung mga panahon po na yun, naku, hirap na hirap ako. Kasi medyo syempre, parang nag-pandemic. Mm-hmm. Biglang Zoom, nawala tayo sa ere. Tapos ngayon, biglang nandito na naman,
1: console.
0: Nahirapan ako sa mga pinipindot.
1: Even
0: yung pagsasalita ng ganito.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kumbaga parang nanibago ako ng mga umpisa.
1: Oo. Kasi isang oras ka ba namang talagang, syempre pag yung mga nakikinig sa radyo, importante niyan, walang dead air eh. Yung talagang laging engaging, laging, hindi naman merong sinasabi, pero dapat laging, we're always on, di ba? Kasi nakikinig eh. So kapag may dead air dyan, baka mag-tune out yung listeners natin.
0: Kaya nahirapan ako, partner, pag wala ka. Pag mag-isa ako, or kahit, buti nandyan ay naman si Jack, or si Maan Makapagal. Maraming salamat, kumaring Maan, pag tayo ay nagkasakit or whatever.
1: Pero
0: diba?
1: Totoo yan, ang aking baptism of fire sa radyo din, yung previous program, isa talagang nandyan. Tapos, kumuda ka. Yun talaga, isang oras. Parang yung isang minuto, parang 5 minutes.
0: Pero
1: diba? Ang galing, it's growth for our craft. Yeah.
0: Oo, at saka kahit papaano, bumalik rin yung kumbaga memory mo na ginagawa mo to dati.
1: Oo.
0: Kasi alam mo na, syempre, kailangan ng practice eh.
1: Oo.
0: Pag nawawala, di ba? Nawawala.
1: Oo.
0: Kaya maraming salamat po at nandito pa rin tayo, partner.
1: Tama.
0: Thank you, Lord.
1: Thank you, Lord.
0: And thank you, partner. Sa iyo din.
1: Oo.
0: Alam mo, dati hindi kami magkaibigan ni Migs, di ba? O hindi tayo magkakilala. Dito lang. Oo.
1: But,
0: akalain mo, parang kapamilya ko na talaga siya sa totoong buhay.
1: Totoo yan. With the shared interests, parehas ng pinagdadaanan sa buhay. Thank you, ate. You are like my real ate.
0: Yes. Yeah. Ako rin, you're like my real ading.
1: Yes.
0: Oo, yun. Talaga may nakababatang kapatid.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, tulungan lang.
1: Yes.
0: Kaya ang aming question of the day.
1: Sa mga anak.
0: Yun talaga eh.
1: Sa mga anak.
0: Sa mga anak.
1: Sa mga anak. Oh. Basahin ko na yan. Kaya ko talaga sa glalaro ang gadget. Ang inyong mga anak. Share mo na po yan. 0919-273-3000. DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube.
0: Hmm. Mm-hmm. Question of the day, gaano kadalas naglalaro sa gadget ang inyong anak? Naglalaro counted, to ha, hindi nag-aaral
1: counted
0: pala.
1: Counted ba yung
0: no?
1: screen time?
0: Oo nga eh, hindi counted lang naglalaro, yung nanunood lang ng kung ano-ano.
1: Oo.
0: Misa mga walang kwenta. Kung narinig nyo na yung mga brain rot.
1: Oh, wow,
0: mga yan, mga brain rot.
1: Ano yun, parang
0: naging
1: hindi ka
0: character
1: nag-iisip?
0: Pa yan. Oo, wala lang.
1: Wala
0: pamparot ng brain. Pampasira ng literal na nasisira ang utak.
1: Oo.
0: Pero nauso yan, partner. Yung iba ba dyan, naging ano pa ha, naging characters. Hmm. So pag pumunta ka or whatever, binibili na siya yung mga characters
1: naging
0: na yan. Ganun,
1: naging merch
0: siya,
1: no?
0: Sila.
1: Wow.
0: Oo. Kaya
1: pinagkakitaan.
0: Pinagkakitaan. Oh. Ganun ka-influential ang social media. Kaya minsan kailangan alamin ko, minsan ako kailangan ko mag-research ano bang ibig sabihin ng anak ko. Pag sinabi niya to, kasi minsan meron na silang sariling lingwahe. Diba?
1: Oo nga eh.
0: Di ba naririnig yung anak mo? Or minsan may paulit-ulit siyang sinasabi. Ano ba to? Yung pala, meme. Diba?
1: Wala pa tayo dyan. Natututo pa lang ako. Wala pa. Wala
0: young pa yung anak niya. Mimig. Nasa Peppa Pig ka pa.
1: Nasa Peppa pa. Nasa grade 1 pa lang. Magi-grade 1 pa lang.
0: Magi-grade 1.
1: Pero nakaka-notice na ako ng mga iba't ibang parang ano, parang dumadalaga na siya ng konti. Yung interest niya, nagkakaroon na ng iba.
0: Grade 1 pa lang, dumadalaga na agad.
1: Dumadalaga.
0: Diba?
1: Kasi dati from Peppa Pig, tapos ngayon medyo kumi-K-pop na.
0: Ay,
1: ba? May ganun na.
0: Diba? Makikita mo.
1: Nag-shift yung interest.
0: Oo. Ako naman, nagiging teen sila. Hindi na ako yung best friend nila.
1: Oh.
0: Parang may masakit ano sa mga magulang. I'm sure yung ibang dumaan na sa ganitong stage ng kanilang
1: stage.
0: Parenthood.
1: Oh.
0: Pag na dumating sa 11, 12, 13, 14, parang hindi na ikaw yung una nilang kakausapin.
1: Ayun.
0: Ayan ha. So anong feeling nyo ha, mga magulang? O ayan. Okay. Well, ganun talaga ang buhay. Go with the flow, 'di ba? Basta nandiyan lang tayo para sa ating mga anak. Alam nila na pwede nila tayong puntahan pagkailangan nila tayo. All right. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang minimum wage increase din, ano, partner, makakasama natin no less than the Secretary of the Department of Labor and Employment. Syempre, maya-maya makakausap po natin siya tungkol po dito sa 85 pesos na wage increase para ho sa Metro Manila. At kailan ba talaga ito mangyayari? Kasi syempre, narinig na yan sa balita. Yung mga tao, nasa na? Next month na ba yan? Bukas na? Di ba? So, kailan ba ito i-implement? Hindi agad-agad. Tsaka, nasa dalawang bagsak. Alright, tas mamaya, makakausap po natin, naku, maganda to, pediatric addiction specialist. Ngayon lang ako nakarinig ng pediatric addiction specialist, ano?
1: Oo.
0: Na talagang yun ang kanyang specialty. Pag-uusapan po natin ang gaming and gadget addiction. Sa mga magulang, naku, makinig po kayo mamaya. Makakasama natin si Dr. Paul Filomeno. Magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos.

0: na natili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ang malaking bagay ang December sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang December.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
2: kape.
3: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, makikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
7: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan.
11: Choir ako dati, nung bata-bata ako.
12: Yung Martin, ako nag-train dyan.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
8: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: May bisisa, upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
14: Ngayong umaga, makakasama natin sa KOTD Kaservisyo of the Day, walang iba kundi ang pinuno ng DOLE, Secretary Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Francis.
15: Umaga po. Magandang umaga ninyo. Magandang umaga sa inyong tigasubaybay.
14: Okay. Sec. Francis, syempre, para sa mga manggagawa, napakagandang balita nito nga, 85 pesos na wage increase para po sa Metro Manila. Paki-explain nga po sa amin kung paano po kayo nakarating sa ganitong numero at bakit kailangang gawin po ito.
15: Napakahaba po ng consultation process nito sangayon sa Republic Act 6227. Ito po ay buwan. Wala pa ako doon. Nagsimula na yung consultation at kabilang po dito ang mga employers groups, ang mga labor groups na nag-file ng iba't ibang petition. Hindi ko na maisa-isa. Kabilang pa yung mga empleyado ng mga ospital, empleyado ng mga manggagawa sa pier, napakarami po. So, kinumpit po lahat yan. Meron pong formula yan na tina-factor yung real wages at yung effect ng inflation at yung kakayahan ng purchasing power. Yung purchasing power, ika nga ng kinikita sang-ayon naman doon sa mga basic goods. Yung po yung lumalabas dito sa NCR, yung po yung pangangailangan. Kaya medyo mahaba-haba pong proseso ito at yun namang lumabas na desisyon, NCR wage number 27 ay to be implemented sa July 19 yung first tranche kasi nga may publication date pa 15 days. So ipapublish namin ng July 3, so 15 days at July 19. Second tranche ay January 2027, next year yung 25 pesos. So mahaba pong formula yan na pag-aaral. Kasama po ang NEDA, yung dating NEDA debt na ngayon. At DTI, kasama po yung mga employers group sa ma'am.
14: Opo. Okay.
16: Sec, good morning. Mix Busos po ito. July 19 opo po ang implementation. So, technically, nung first tranche. So, Sec, paano po siguro makakasiguro yung mga laborers natin na matatanggap nga po nila ito? Heavy compliance dapat po.
15: May penal provisions po ang ating batas. Ang Metro Manila, historically, ang taas ng compliance rate nito, halos 95% po yan sa NCR. Kasi pag may violation ka, maraming mga fines, maraming penalties. So sigurado po matatanggap nila yan.
14: Opo. So kailan po uli matatanggap? Sabi niyo po, dalawang bagsak, hindi isang bagsak.
15: Opo, July 19, tapusin lang natin yung publication date deadline, 2026. Yung sunod, yun po yung 60 pesos. Yung sunod po ay sa January 20, 2027, yung 25 pesos. So kabuuan ay 85 pesos po yan.
14: Ah, so 60 pesos muna ngayong July 19, tapos next year yung additional 25 pesos.
15: So alam nyo, compute nyo ninyo mula 2023 hanggang ngayon, na ibibigay na na taas sa sahod sa Metro Manila ay 210 pesos na. Pero ito yung pinakamataas.
14: Yun nga po, at sa ilalim ng inyong pamumuno, no, ano po ba ang nag-motivate na biglaan? Parang hindi naman, parang mabilis ang naging desisyon para po dito.
15: Eh, alam nyo, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, ang daming factors niya. Hirap ang mga kababayan natin, lalo sa kuryente. Ang hirap ng sitwasyon, yung sahod mo, mapupunta lang sa kuryente, mapupunta sa bukod pa sa pamasahe, pag-aaral ng anak. So, bukas ng eskwela ngayon. Tama-tama lang po ito na mabigyan ng tulong yung ating mga manggagawa. Halos 1.1 million sa aming estimate ang makikinabang po dito.
14: At ano-ano pong mga sector in particular, Sec. Francis?
15: Lahat po, halos lahat. Agriculture, non-agriculture, retail, manufacturing, yung mga sa construction natin, halos lahat po yan makikinabang.
16: Opo, opo.
15: Yung detalye po niya, nandun sa wage order number 27 na ipapublish namin, na napublish na ata sa mga social media, maging yung mga small and micro, may tulong din po sa kanila. At doon naman po sa above minimum wage, yung matataas na earners, may sinasabi silang wage distortions. So may mga 1.9 million din na makikinabang doon, na bibigyan naman ng kaukulang pagtaas din, depende sa productivity nila ng kanilang mga bosses, ng kanilang mga employers na management.
16: Opo. Sec, yung tulong po or consideration siguro ng DOLE in terms sa mga micro and small business owners, kasi kahit gusto naman talaga nilang magdagdag, pero yung kanilang capacity din, siguro medyo masakit din po sa kanila.
15: Alam natin yan. Meron din po akong ganun.
14: Opo, yes, kasi po, Sec, example, ako na mafe-feel ko yan bilang isang SME or entrepreneur. Mm-hmm. Ang mangyayari po ay either baka mag-lay off ka, magtanggal ka ng tao, or taasan mo yung presyo nung iyong binibenta.
15: Opo. Ang mangyayari po dyan, siguro yung iba marami magkukwalify sa yung barangay micro enterprises, yung 3 million below ang kanilang capitalization, iba pong treatment doon. Yung iba pa naman po ay sa pamamagitan ng DOLE, ma-upskill po namin yung level ng pagsasanay ng kanilang mga empleyado ng libre. May kakayanan po kami doon through TESDA. At yun naman pong ibang mga micro-enterprises, kung nag-qualify, may mga ibang pathways dyan, ng ibang ahensya ng pamahala. Na mahalaga lang po dyan, yung kanilang mga empleyado ay merong PhilHealth, SSS, yung mga non-monetary benefits, mataas man o mababa ang sweldo, kailangan meron po nun.
14: Opo. So, sino-sino pong micro and small enterprises ang pwedeng mag-apply? Sabi nyo nga, may parang exception dito sa bagong wage order.
15: 3 million ang capitalization below.
14: Mm-hmm. At ilang empleyado kaya yon? Di ba meron
15: Pero usually, ito yung mga 10 below.
14: 10 and below, ano? Okay, so exempted ka dito sa wage hike na ito. Okay, makakwento niyo po ba kung paano mag-apply itong mga small businesses ng exemption na ito?
15: Meron pong sa bawat LGU, City Hall, munisipyo, meron pong desk po diyan para po doon sa barangay microenterprise. Ito nga pong habang ini-interview niya ako, iniintay akong guest speaker ako nitong National Wages and Productivity Commission. Ito po yung 37th anniversary nila tungkol po sa tripartism, kung saan sila po talagang bumabalangkas ng mga napag-usapan natin. Ako po kasangkapan lang po dyan. Sila po yung mga nagpakahirap dito.
14: Opo. Paano po i-address naman ng DOLE yung aasahan daw na pagtaas ng presyo ng bilihin ng mga small businesses para lang mabayaran yung bagong minimum wage.
15: Hindi naman po. Naaral po yan. Hindi, yung cost po, kasi ganito yan. Ang business owners, ang isa lang ang gusto nila to lower the cost. Ang employee ang gusto nila to raise the
16: wage
15: salary. Pero yung lowering of the cost is not just dole per se. May mga external factors. Nako-cover nyo naman yung energy prices. Nako-cover nyo yung inflation. Nako-cover nyo yung tax environment natin. So lahat po yan ay magkakadikit. Pero that's not dole alone. The dole's role is just to facilitate the employee the good relationship between the employer and the employee through wages and productivity. So and the right industrial peace environment. So napaka-komplikado po niyan, ma'am. Yung mga ganyan scenario may nangyari lang sa Middle East. Iba na yung epekto noon. So what we did yesterday was to increase the purchasing power of our employee, the private sector in Metro Manila, to reshape and uphold the dignity of the working man. And three, siguro, to address current concerns. Napakarami yung pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente ang pinakamabigat. So yun po yung nagawa natin kahapon. At ito po yung sa tagubilin na rin ni Presidente Marcos.
16: Opo. Ayun nga opo. Po. Sec, to clarify, of course, from 695 to 780 dito po yan 80. Sa NCR. Sa mga ibang rehiyon po outside the Metro Manila.
15: Forthcoming po yan. Ongoing yung proseso ng iba. Mahabang proseso po ito. Bunuan po ito eh.
16: Opo.
15: Hindi po ito overnight. Ibig sabihin, nagsusunog din talaga ng kilay po dyan. So, ongoing po yung consultation ngayon sa Cebu.
16: Opo.
15: Sa Region 7.
16: Opo. Sec, ano po ang tingin yung effect nito sa manggagawa? Ngayon na 780 na ang minimum wage.
15: Eh, masaya po sila. Mas may malawak po yung kanilang kakayahang gumastos para sa kanilang pamilya.
14: Oo, tataas yung kanilang kakayahan.
15: Dignidad.
14: Para dignidad, yes. At saka kayahang mamili.
15: Yes, diba? Mga anak nila, pasukan pa naman ngayon.
14: Actually po, syempre tamang-tama nga po, ano? Yung timing na ito, malaking bagay para sa ating mga manggagawa. Sa mga hindi po susunod dito sa pagtaas.
15: Ay, may penalty po yan. Penalty po yan. Pwede ipasara yung iba.
14: Ayun. Saan pwede magsumbong yung ating mga manggagawa?
15: Sa dole po. Sa dole.
14: Opo. So, punta lang po sila sa dole or sa any office?
15: Opo. Yung regional office namin sa NCR dito po sa Ermita, Manila.
14: Kasi minsan yung mga nagre-reklamo, pinag-iinitan ng employer rin, di ba? Kailangan minsan anonymous sila.
15: Kasi hindi naman po pwedeng sa isang kumpanya, hindi po pasweldohin ng minimum wage yung isa at yung iba ay pasweldohin. Pare-pareho po yan.
14: Okay, at siguro po bilang panghuli, mensahe po ng dole sa lahat po ng mga manggagawa ngayon.
15: Sa dole po, patuloy kaming kumikilos para sa industrial peace for both employers and employee. Ako po, wala pang isang buwan dito sa aking katungkulan, pero ginagawa po natin lahat yung mga pwedeng gawin. Ako nga ay patulak na sa makalawa sa Jensen para matulungan naman yung mga manggagawa natin na apektuhan ng lindol.
14: Yun nga po. Naku, maraming salamat for your time and efforts, Secretary Francis Tolentino.
15: Salamat po. Mabuhay po kayo at magandang umaga.
16: Salamat po.
14: Thank you. Yan po si Sec Francis ng Dole para po sa ating kaserbisyo of the day. At mamaya po ha, yung pag-uusapan natin yung gaming and gadget addiction, makakasama po natin ang isang eksperto. Siya po ay isang doktor, pediatric addiction specialist. O pwedeng iba-ibang kinds of addiction rin yan eh. Hindi lang gadget eh.
16: Pwedeng screen, pwedeng
14: kaserbisyo of the day. At mamaya po ha, yung pag-uusapan natin yung gaming and gadget addiction, makakasama po natin ang isang eksperto. Siya po ay isang doktor, pediatric addiction specialist. O pwedeng iba-ibang kinds of addiction rin yan eh. Hindi lang gadget eh.
16: Pwedeng screen, pwedeng candy. Diba?
14: Tsaka alam mo, napapansin ko lang, Doc, ha, bago ka namin ma-interview. Pag inaalis mo, natatakam sila Tas lalo nilang mas gusto.
16: Oh,
14: alam mo, nangyari yan sa isa kong anak na sobra kong dineprive. Bawal to, lahat bawal. Noon nandun na, nagwala. Kunyari, may nag-birthday, ang daming kinain.
16: may relapse.
14: Ang daming ininom dahil first time niya or something na soft drinks, for example.
16: Sabik.
14: Kasi parang kung pwede lang, nunukin na niya lahat yun. Dahil bawal nga. So doon ko na-realize, ay teka lang, sumobra naman ata akong pagka-istrikto.
16: Yung feeling kasi na baka hindi mo na siya makuha ulit. Kaya nilubos-lubos mo na yung cake, yung hotdog,
14: diba,
16: yung soft drinks, yung candy,
14: yung
16: ice cream.
14: Na yan, nakakasira ng ngipin.
16: Oh.
14: Incidentally, nakapagpa-dentista na rin ba kayo? Dahil pasukan na eh.
16: Kasi
14: diba?
16: You won't know kung kailan mo siya makukuha ulit. Kaya siguro may ganung tendency yung mind. Diba pag nagre-relapse
14: may hugot
16: tayo.
14: Ba yan, partner?
16: Hindi naman, hindi naman.
14: Hindi mo alam kung kailan mo makukuha ulit. Alright, ayan po ha. Magbabalik po kami. Mga questions po, 0919-278-3000 sa Viber po yan. At syempre sa aming Facebook live streaming at DZMM, Radyo Patrol 630, nasa PRTV, Prime Media Channel 31 rin po kami sa Digital Free TV at cable provider na Signal.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol 630. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maaasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
19: Cas Abelga,
20: Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM.
21: Suko sa DZMM.
3: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
23: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
23: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
23: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
24: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
25: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
24: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Una sa balita. Una sa public service. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
14: Okay, kasama po natin ang ating Dr. Servicio. Walang iba kundi si Doc Paul Filomeno. Magandang umaga sa inyo, Doc Paul.
0: Good morning po, and thank you for having me here.
14: Okay, si Doc Paul, ang ganda ng kanyang espesyalista siya ng pediatric addiction. Mm-hmm. Diyan po sa Makati Med, ano? Doc, anong butong pediatric addiction specialist?
0: So it's actually a new field where we've trained in the science of addictive behaviors, no? So there's a new training actually in the country available to further subspecialize in.
16: Sa katulad ng Doc, pag sinabing addiction, ano ba muna ang definition nito?
0: Maganda yan because it's very relevant to what we're talking about. But addiction is basically a brain disease or a brain phenomenon where the person cannot stop something that harms them. No, it's a cyclical pattern. However, it's treatable and manageable. Yun nga lang, we need to get over stigma, but there's a lot of therapies and medications already available for people.
16: Kasi Doc, pag sinabi natin addiction, generally, nasasabi natin cigarette addiction, alcohol addiction, gambling addiction. Pero di ba, meron din mga simple forms of addiction that we go through everyday life. So, para natin malalaman na, naku, parang sintomas yata ito.
0: Okay, so basically, may kita mo yun with three red flags. First is you're losing control over it. Like, you're becoming more immersed and then napapansin mo na if you want to cut down, hindi mo magawa. Mm-hmm. There's also this phenomenon where even though it brings you already harm, hindi ka kaya mag-stop.
14: Like, you can't control yourself then.
0: Yes. So it cannot, you know, parang addiction is very mahirap siya i-commit, right? But there are parang patterns or red flags that you look at. And number three is impairment. Like, there's already affectations of different domains in life. So, parang yun po yung tinitingnan namin. But again, it's paralleled into other aspects of life and also eliminating other domains na hindi present dapat. So, medyo complex po yung pag-diagnose. We don't really say na, okay, addict ka or addicted ka to this. We really take time. Minsan it takes 3 to 4 meetings first before we can really say.
14: Kasi mabigat to say addict ka dito sa ganito or ganyan, ano? But yung nakikita po natin ngayon, like sa mga magulang po, katulad natin, tayong tatlo may mga maliliit na anak and nandun sila sa stage na gumagamit sila ng gadgets. Yung po bang excessive na paglalaro nila o laging hinahanap-hanap ang gadget or games or nanunood, anong tawag doon? Is that addiction?
0: I want to be scientific and also be diplomatic about this, no? Scientifically, children can actually show already early signs of addiction. But as a parent and also as an advocate for digital wellness, we don't want to label children addicts. So actually internationally, no, during my training, we use the term problematic gadget use,
14: problematic
0: media use. Okay. No, it removes the stigma and just recognizes that there's a problem.
14: Mm-hmm. Oo. So, ang tawag, parang kung ba, politically correct.
0: Tama.
14: Problematic,
0: yes,
14: paggamit ng gadget. Problematic
16: excess.
14: Sila.
16: Oo. Yes. Pero hindi na ba kasi pagtatawid ka dun sa term na addict, quote-unquote, isa kumbaga meron nga siyang specific definition eh. Na kailangan mo ng, alam mo, you need to get out of, di ba? Kailangan mo mag-therapy, kailangan mo mag-rehab. So, baka yung problematic is just a sign na para okay, pwede pa.
14: Pwede mo pang magawa
16: ng paraan.
14: Yes, yes. Yun ang gusto natin gawin ngayon, especially sa mga magulang na nandyan eh. Yeah. Oo, kumbaga, gumagamit na ng gadgets yung kanilang mga anak at lagi po itong cause ng kanilang away.
0: Yes.
14: At strain between parent and child. So ano po ang gagawin ng mga magulang?
0: So basically what we advocate. So I'm also the executive director of a group we call Healthy Screens PH. Mm-hmm. So we developed a 6S mnemonic para makahelp tayo dun sa mga parents to early easily understand, no? There are 6S that you need to look at your child, no? And protect with your child. And the first S is sleep, no? Sleep is very well studied as one of the more parang problematic side of addiction to gadgets, no? Sobrang laki ng impairment ng sleep ng mga kabataan ngayon. Have you seen children sleeping 8 p.m. early or earlier?
14: No, no.
0: Right? So, you know, medyo alarming. Remember our childhood, no? 8 or 9 p.m. it's already sleeping time.
2: Oo nga, Dok. Yung New Year pa lang, parang, di ba, pag celebrate yeah, New Year's, parang ang late
0: antok
2: na noon.
0: Antok na antok ka, right?
2: Antok na antok ka. Oo. So yun nga talaga, no? Yung sleep is...
0: So first S, sleep. Yeah. Mm-hmm. Remember. So second, which is actually very relevant to what's happening now, is safety.
2: Yeah.
0: No? So again, introducing a child with a gadget that is connected to the internet is like allowing them to go to the mall by themselves.
14: Mm. Isipin mo yun. Pinayagan mo siya mag-isa sa mall, iniwan mo. Bye. Tapos 5 years old lang siya.
2: Sabi ni Yusek kahapon, di ba, kapag yung anak mo ay nasa screen, parang wala na yan sa bahay.
0: Yes.
2: Wala na sa bahay. Hindi mo na siya kasama sa bahay. Parang gumala. Tama.
0: Yes.
2: Oo.
0: Sige. So, basically, they're susceptible to anyone there. So, as parents, no, habang wala pa tayong matitinong parang mga safe rails dito sa country in terms of how policies are also being built into platforms para ma-protect tayo, it's the parent's responsibility, whether we like it or not, diba?
14: Mm-hmm. Okay. Safety, sleep, ano pa po?
0: Third is self-regulation. So one thing you also look at is parang kung ang child mo ay nagtatantrums na, there's also behavioral manifestations, nag-aaway na kayo, that's already a red flag na parang, okay, I think we start regulating you na, no? Parang baka kailangan nating magbawas ng gaming time mo, or at least dedicate times of the day na hindi ka nakahook sa gadgets.
2: Oo nga, Dok. So paano yun? Kapag medyo nagre-rebel, kapag nag-iiba na yung behavior, kapag kumari nire-regulate mo naman.
14: Yung ganun.
2: Gusto niya pero ayoko. Diba? Nagta-tantrums na. Oo.
0: Okay, so I think that's relevant to our fourth, is which is support. No, parang support means there's always this an adult who can model and mentor the child. Ang ibig sabihin lang nun, the adult understands the lived reality na yung bata. Hindi mo na basta-basta hihilahan lang ng device yan, and that's okay. Definitely it will produce matinding gera sa bahay.
14: Yes, of course. Imaginein mo kung sa'yo ginawa yun. Partner,
0: yes.
14: Nanonood ka ng NBA Finals.
2: I
14: pinatay.
2: Know. Ha?
14: Oh, I'm sure magtatantrum partner.
2: Maghuhulos dili ako doon. Hindi pwede.
14: Isipin mo kung ginawa sa'yo yung gustong-gusto mong gawin, or kumakain ka ng masarap na ice cream, inagaw sa'yo.
2: Correct.
14: How ito would you feel?
0: So support basically is a parent starting to do things little by little. No? Ang role natin as parents ay, anak, turuan mo nga akong mag-play ng game mo, or can you tell me how this app works? Para lang I can have comments kung is it safe for you or not. In a way, it gives, no, parang it makes the intent more genuine for the child, and mas open sila to, yeah, mas excited sila. Actually, based on studies, they're excited to share to their parents what they're doing online.
14: Oo nga, ikaw ba marunong ka ng mag-Roblox?
0: I don't know.
14: Meron ka ba mga rewards dyan or what? Alam mo, ako talagang nasa proseso pa lang. Sa sobrang busy kasi, aaralin ko pa yung Roblox. Pero sabi nga nila, no, maganda nga kung ikaw kalaro nila, kasama ka doon, di ba? Pero ang isa ko pang ginagawa, Dok, doon sa mga mas bata, 10 minutes na lang.
2: Yes.
14: Oo. O 5 minutes na lang. May countdown.
2: Usually sumusunod naman.
14: Oo, pero may, syempre, may tension pa rin. Pero at least hindi ko inagaw.
2: Tama.
14: Ngayon, yes. Kung nag-garage, binigyan na kita ng oras Oo.
2: May negosasyon din, Dok, di ba?
0: Yes, that's right.
2: Mm-hmm.
0: That's your role as a parent, di ba? And the more important thing here is gets ng bata why you're doing it. May mga bata naman gagalit lang for a while, but because they understand the intent of the parent to remove the gadget, because you've relayed that to your child na I don't want you to get hooked so much, right? So magandang ganun mo siya gawin, no? Hindi natin talaga ma-eliminate yung bargaining, but unless you have that clear rule and firm boundaries, that's fine.
14: And then the other suggestion rin, na pag nakakausap ko yung ibang parents, tatanggalan mo or bibigyan mo ng babawasan mo yung oras. So, anong gagawin nila? Sabi, bigyan niyo raw sila ng alternatibong gawin. Kumbaga, mag-offer ka ng pwedeng gawin. Actually, Dok, pasok. Ako, ginawa ko na to. Lahat na binigyan ko na lahat ng extracurricular. Pero syempre may days na parang, oh, wala talaga eh.
16: Oh,
14: and parang,
16: at that moment, wala.
14: Nababother ako na napakalaking bagay yun sa kanila na I'm bored sinasabi palagi.
16: I'm bored.
14: Oo, oh, parang, teka lang, nung bata naman tayo, ito naman na ayaw nila ng ganyan. Pero okay lang dapat mabore at bahala kang gumawa ng paraan para hindi ka ma-bored. Doc, what can you say? Kasi they're so bored right away. I think that's also an effect of the addiction or the problematic gadget use.
0: Yes, and that's actually very important domain here. Actually, a lot of brain scientists are now being parang medyo alarmed for this generation can't be bored. Remember that boredom is a time in the brain for hormones to rest, so cortisol comes down, and that the body enters a state of creativity.
16: Mm-hmm.
0: Remember the time when you start imagining things? Actually, nagkakaroon ng matinding neural, magandang brain activity ng time ng boredom. Kasi it triggers creativity, it triggers innovations. Mm-hmm. And that's very important milestone in a child to achieve that kind of state where they want to explore and they want to think about things that they like. So I think allowing our child to become bored is one of the greatest gifts that we can give them para ma-prepare sila sa future. Remember, they will be our next thinkers, no? Kung you know, if the next generation can't be creative, they cannot think of good things.
16: So, Doc, if at that moment, sabihin ng bata, I'm bored, just let them be bored?
0: Just let them be bored. It's a time that they will use their paper to create paper airplanes.
16: Tama,
0: they will use their... Right? So, if you deplete them of things, they will use what they have to make things new.
16: Actually, subconsciously, no, yung aking toddler na magsi-6 years old, may mga moments din na ganun eh. Dada, I'm bored. Siguro, sa marami ring mga nangyayari, wala rin akong magawa to cope. So, I just let her be bored.
0: Yes.
16: Oh, totoo. Parang, bahala ka dyan, di ba?
14: That's life.
16: Oh, that's
14: life. Ganyan sa buhay, anak. Totoo. Di pwedeng lagi ka nasa mall.
16: Totoo.
14: Di pwedeng kumakain ka lagi ng fast food or meron kang ginagawa palagi. Di ba? Maganda yung nagde-daydream, tama. And yung creativity nga lumalabas.
16: At the same time, diba? Siguro a few minutes later, gagawa din siya ng paraan. So, Doc, ang tanong ko doon, may effect ba sa bata at least kapag always on?
0: Yes. Diba
16: kapag always on, parang laging nag-work yung brain mo, natapapagod din
0: po siya. Yes. The hyperconnectedness is already studied, is a studied phenomenon that heightens childhood anxiety and depression.
14: Oh, yun. See, dahil palagi kang busy. Dapat and palagi meron. Kang may... Di ba parang alam na rin ng ganun?
0: Yes.
14: Hyper, ano po?
0: Hyperconnectedness.
16: Sobra.
14: Connectedness.
16: Sobra sa pagka-connect.
0: Yes. And that brings that parang a lot of psychological domains, the fear of missing out because of, you know, and there's also, yun nga, parang a lack of downtime. The body cannot actually process emotions. And then eventually ripples down to lack of empathy, you know. More children now are parang just, you know, going through the motions without, you know, parang understanding their emotions.
16: Totoo yan. Pati nga tayo mga matatanda chine-cherish natin yung mga moments. Sabihin natin, pag nasa biyahe ka, di ba, mag-isa ka lang, wala kang kausap.
14: Oh, nagda-drive ka.
16: Allows you to settle down.
0: Yes.
14: Oh. Yung parang tahimik lang.
16: Tahimik lang.
14: Oo, parang yung mga bata ngayon, ayaw nila nun. Di sila makakope kapag tahimik lang. Eh minsan, ibang kaya nga sinasabi minsan yung the art of doing nothing, yung wala ka lang ginagawa.
16: Oh, okay.
14: Di ba? Parang hindi uso yan. Lagi na lang, tama, FOMO ako. Parang, pwede ba? Minsan naman ma-FOMO ka, di ba, Doc?
0: Ewan yes, ko, that's important.
16: Oh.
0: Important po yun. Oh. Kasi nga, again, going back to the idea that our body needs to settle down. It's like you need to sit down.
16: Tama. Lagi nakatayo eh.
0: Yes.
16: Upo ka naman.
0: Sit down.
16: Oh.
14: Ako minsan, ang nilalagay ko, strategic ako, o bored ka, bahala ka sa buhay mo, pero naglagay ako ng maraming art material, basta nandun lang. Pero hindi ko sinasabi, or maraming books, nandun lang. Tapos bahala ka na kung anong or mga board games. Di ba yung mga Jackstone ba? Nung bata tayo eh.
16: Pero diba? May valid din ba, Doc? Like, let's say, hindi ganun ng environment. Let's say, so, ang bata ma-bore. Tapos talagang wala siyang magawa. May value din yun. Okay lang din yun.
0: Yes. Doing nothing is actually something. No? Parang there's pressure kasi sa parents na, okay, my child is doing nothing. Actually, medyo kasalanan din natin.
14: Oh, kasi na, parang, lagi mong inisipoy.
0: Bilan kita ng clay, bilan kita ng ano. But the truth is, even with just, diba, even with just a piece of paper, they can do a lot.
2: Mm-mm. Yes.
0: You can sketch, you can some...
2: Write.
14: Yeah,
2: you can
14: write. Origami, gumagawa ako dati ng boat o yung mga, ano, yung parang square na pipili ka. may sagot. May number.
2: Tapos may price. Oh,
14: dapat gawin.
2: Creative mo naman.
14: Tingnan mo. Minsan ginagawa yun actually ng mga anak ko. Parang ginagawa naman nila yun. Well, Doc, ang dami ng comments and questions for you. Ha? Very blockbuster to, ha? Si Harry, mahirap i-withdraw talaga sa kanila yan. Kaya dapat talaga ang masinsinang disiplina. Yung batang 90s, laki sa bugbog karamihan. Mga lumaking matino naman. O, yan yung mga ganyan. May mga ganyan pong pag-iisip. Misa kasi, di mo maiwasan nung bata ako. Okay naman ako ngayon. Mm-hmm. What can you say, Doc?
0: So definitely, iba na yung lived reality natin and we're more understanding, no? But there is merit to what he commented about boundaries. When parents are being firm and clear on the boundaries, that's good parenting. Most especially if it's communicated well. No, I don't naman advocate na sobrang palo, etc. But if you can impose and the child understands your limits, and that's very important, most especially in screen regulation and screen use sa mga kabataan.
14: Kasi tama nung ako naman nakaka-trauma rin para sa akin yung mga pinapalo ng belt or whatever. Kasi iba na rin talaga po ngayon eh. Oo, kanya-kanyang pagpapalaki. Pero syempre hindi natin ina-advocate yung nananakit. Diba?
0: Yes.
14: May batas rin dyan, diba?
0: There's already protection for children.
14: Oo. Si live, love, and laugh together. I love it. Mm-hmm. Yun ang pangalan niya, no? I played with my kids every time may game sila na bagong nilalaro. Oh, it is our bonding time. And at the same time, I will know kung makaka-harm ito sa kanila o hindi.
0: Mm-hmm. Oh, perfect. That's perfect. A very, very good example of how you can use the 6S, right? The 6S mnemonic, no? Mm-hmm. I think di pa nga natin natapos
14: ano yung
0: dalawa.
14: Ano pa yung dalawa?
0: No?
14: Dalawa pa.
0: School is definitely the fifth. So school, that already explains academics. And lastly, is social connections. A lot of children now don't know how to talk to people. Can you see children now with lesser eye contact, right? So yung mga younger generations, and that's the more important thing, no? Aside from just removing or depriving them of screen time, as we've mentioned, offer offline activities that will engage them, no? Involve them into their support groups or their hobby groups, no? Parang i-encourage natin sila and allow them to thrive on those. Kasi nga, we've sanitized childhood ngayon, no? Takot tayo.
14: Spoiler, ang parents ngayon, maulanan lang. Uy, uulan, matutuloy ba to? Uulan.
0: Yes.
14: Parang yung iba, ano ngayon?
2: Kahapon nga, yung may practice yung anak ko sa dance, eh. Traffic eh. Tumuloy.
14: Ako rin kahapon, may soccer. May minsan, uy, parang uulan, kawawa naman. Pag-uwi, talagang basa kunyari, or puro mud, or ano, putik. Ganun talaga eh.
2: Doc, may question ako. For performance-based. Kasi usually, like, hindi lang naman sa Pilipinas, like, let's say, in Asia, na siguro, di na natin maalis, may pangarap yung magulang para sa anak. Gusto maging strive at the best at whatever sport, sabihin natin. When the kid is always on, sabihin natin, kahit at 5-6 years old, tapos parang magkaroon din ba yun ng fatigue, ng burnout, na kapag, ano eh, stimulated ka na eh, parang at a lower age, at a younger age, parang kailangan meron na siyang pressure to perform.
0: So it's a complex situation kasi there's the positive thing, there is that there's discipline for patient. But there's also a lot of studies now backing up that there's correlation between childhood stress and pressure to negative mental health outcomes. So balance, I guess, with proper communication lang. Okay, anak, I want you to be your best. But don't pressure yourself. Just communicate that nasa side ako kung saan ka magiging at best and at peace with what you are doing.
2: Mm-hmm.
0: Rather than you are imposing, okay, I want you to be number one.
2: Pero Doc, meron pa rin. I mean,
0: yes, there is. That's a real phenomenon.
2: Pero for realization na in the long term, baka magkaroon din ng negative effects. sa anak nyo, sa anak natin.
0: Tama, tama yun.
2: So how do we shift that mindset? If we want, kung gusto natin gawa ng para, kasi ba, baka that may also be a form of problematic. Kasi yes, kapag hindi mo maalis sa'yo as a parent na gusto kong mag-succeed yung anak ko, gagawin ko lahat, baka hindi ko rin ma-let go. Diba, yes, Doc? May ganong complex din.
0: Well, definitely. So, what you can do is just support wherever your child is thriving, no? We want our children to flourish, not just to excel. And flourishing has actually a lot of domains, no? Meaning, they are achieving a flow state, meaning a state where they're thriving, and also a state that they're enjoying, meaning excelling, enjoying, and that is because that's a mixture of what they like, what they're made to do, and also they're being challenged to improve more on themselves.
2: Flow states.
0: Yes. Uh-oh. Flow states.

0: yung mabagal.
1: Yeah, Madeline, ganyan.
0: Ganyan, oo. Mabagal.
2: So, quickly, Doc, ano po yung kinaibahan nun kapag ako'y nakatutok sa cellphone at ako'y naka-sit back looking at the TV?
1: So, according to studies, the feedbacking mechanism or the interactivity with the phone, meaning it interacts with you, there's a dialogue. So, dun, yun daw ang greatest factor of being hooked to the ano, kasi mas mahirap i-withdraw ang batang interacted sa kanyang gadget compared sa nanonood.
0: Nanonood lang.
1: Kung mapapansin nyo, when they're watching, madali silang mabore and then i-off mo na.
2: Right.
0: Mas madali.
1: But the phone feeds them something they like again or they want to press this something new button.
0: Mm-hmm.
1: Actually, it's not about the what they're doing or it's not much about what they're watching, it's about what they can do
2: with it.
0: Tsaka kung na-bore na sila, i-scroll up lang nila, iba na naman. Seconds lang. Diba? Yeah, they have the control. So, hindi dapat kung pwede talaga. Wag na lang, Sarah C., maraming salamat rin sa iyong message. May kilala ako, yung anak niya, 2 years old pa lang. Mm-hmm. Nasa cellphone na nanonood na sa YouTube. Anong sa inyo dyan, Doc?
1: And that's a common reality po. Mm-hmm. And that, again, that's why we want to advocate it more and more. No, it was part of the position statement of the Philippine Pediatric Society banning social media 16-year-old and below. And that also covers for a lot of gadget domains and media use as well.
0: Oh, di ba may statement ang Philippine Pediatric Society, which is?
1: We discourage the access, unsupervised access to social media platforms for children 16 years old and below.
0: 16 na yan, ha? Nako, sinabi na yan ng mga eksperto at let's try our best na makinig sa kanila. Nako,
1: yes.
0: maraming salamat.
1: Yes, thank you very
0: Doc,
1: much.
0: Si Doc ang co-author ng librong Parenting in the Digital Age, Future-Proof Your Kids by Protecting Their Brains. Ayan, saan ba nabibili ito?
1: It's in Amazon, but we're releasing
0: Amazon?
1: A local release in edition 2, okay. Pero we're rebranding it.
0: Oo, sana may Tagalog din,
1: yes,
0: para maintindihan
1: para mas
0: lahat.
1: Relevant.
0: May
1: right?
0: Illustration. Well, Doc Paul Filomeno, Pediatric Addiction Specialist, thank you for being
1: thank
0: our doctor.
1: Thank you very much po.
0: Servicio. Thank you, Doc.
2: Thank you, Doc. Thank you, Doc. Batilan natin, happy
0: yes.
2: birthday, Kokoy Legaspi.
0: Uy, Koy, birthday mo pala.
2: Happy birthday, Koy. Annabel Galot, missis ng ating unang ipin na si Aris Galot at kay Rhea Grace Balanday. Kiko Kalikot, happy birthday. Ay, hindi ba happy birthday, happy watching lang,
0: happy
2: Kiko Kalikot.
0: Happy watching. Mamaya may mag... Oh, July 1 pala mga July to. Ayan, missis ni Mrs. Annabel Galot.
2: Ayan, ako po si Migs Bustos, nagsaservisyo.
0: Ayan, Kokoy Legaspi, happy birthday uli. Ito po si Ninia Corpus, nagsaservisyo. Bye.
2: Bye po.
3: Nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney.
6: Hello Attorney.
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Hello Attorney.
7: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
0: Hello po mga kapamilya. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po lahat ng mga bumiyahe sa EDSA?
7: At
0: grabe ang traffic eh.
7: Sa EDSA
0: at hindi
7: kahapon.
0: Nakabiyahe sa EDSA. Naku po, planuhin natin mabuti ngayon. Adi po mga biyahe. Kahapon nga, sinabi ko rin yan, partner, na kung wala naman po tayo mahalagang pupuntahan, wag po muna tayo dumaan dito po sa area ng EDSA dahil mukhang matagal-tagal pa ito, partner. I don't think hihinto po for today. Ito pong programa ng ating mga kasamahan dyan sa INC, sa PPM.
7: Yes.
0: Kasi I think, if I'm not mistaken, nagre-request sila for extension until July 3. So ano ba yung July 3? Friday?
7: July
0: so
7: 1 week pa long tayo.
0: Oo. So alam niyo na po, update lang tayo ngayon dito sa DZM. Magbibigay po kami maya-maya ng mga sitwasyon doon.
7: Pero lang po.
0: Oo. Pero kanina, di ba, si Trisha, yung sa report ni Zeus, I think, talagang mabenta ang ilan sa mga bilihin doon kasi mainit ang panahon ngayon.
7: Tama.
0: Ice cream,
7: pangontra
0: tubig.
7: Sa init.
0: Mm-mm. Eh, nakwento nga sa'yo kasi ako'y kaka-uwi lang mula doon.
7: Oo nga, kagabi, magdamag ka doon.
0: Inumaga tayo doon, partner. At kahapon, nung kanina madaling araw, sinuwerte kami. Kasi medyo malamig ang panahon.
7: So nakatulong medyo, yung ulan, yung buhos ng ulan kahapon.
0: Marami ang kahit papano nakapagpahinga. Kasi may kanya-kanyang sapin lang sila sa kalsada, partner. Ay, around 5,000 din yun. Na mga INC members ang may tent, yung iba nasa gilid ng kalsada. Sabi ko, sana hindi naman po umulan. Eh, kawawa din naman po mga kababayan natin pag nagkasakit sila dun. So, nakisama ang panahon. So, pero ngayon, sobrang init naman.
7: Init po. Lahat
0: hindi mo alam sa
7: kalung
0: lugar eh. Oo.
7: Silong din. Tsaka, sabi nga ni Doc Dennis, Tubig.
0: Hydrate. Oo, yun po talaga ang mahalagang paalala ngayon. But anyway, maganda hapon po sa lahat ng mga nasa bahay naman po ngayon. Nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
7: Hello din po sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
0: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya. Halatang wala pang tulog. At hello po sa lahat ng mga kapamilya po namin dyan sa kalsada. Nakikinig po dito sa
3: DZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Yung mga katanungan po ninyo at mensahe, maaari nyo na po yan ipadala sa amin po mga hotlines.
7: 0919278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller dito lamang po sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
6: Hello, Attorney!
0: Sa oras po na 108, ang hapon natin na pong alamin ang ating Wednesday lesson.
3: Usapang legal. Usapang batas. Komplikado yan. Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
0: Ano nga po ba ang sabi ng batas, partner? Hinggil po dito sa pagsasagawa ng mga protesta at mga rally pagdating po doon sa pagkuha po ng necessary permits. Kailangan po ba ng permit para po makapag-rally? Go ahead, partner.
7: Okay. Bago natin puntahan kung yung kailangan ba ng permit o kasi meron tayong naririnig lagi, no permit, no rally. So yan, makikita natin saan yan nang galing, partner.
0: Mm-hmm.
7: Pero bago yun, puntahan muna natin yung pinakamataas na batas sa Pilipinas. Again, 1987 Constitution, isa ang right to peaceful assembly. Bibigyan ko ng diin. Peaceful assembly. Minsan sinasabi to freedom to peaceably assemble. Ganun din, kailangan o ginagarantihan ng konstitusyon ang iyong karapatan sa mapayapang pagtitipon.
0: Okay,
7: so yun ay malinaw. Pero laging kakabit nun, partner, kasi hindi lang naman kayo, hindi lahat ng pagtitipon ay protected by law.
0: Okay.
7: At kadalasan, ito ang subject dito ngayon na pag-uusapan natin ay yung uri ng pagtitipon na merong mga talumpati, kadalasan mainit, minsan may nagpapatawa rin, pero mas madalas, lalo na kung political rallies, yan ay maituturing natin mataas lagi yung emosyon. At kakabit nung ginagarantihan ng konstitusyon na karapatan mong magtipon-tipon ng payapa, mm-hmm, ay yung lagi rin natin nababanggit dito sa Hello Attorney, yung right to redress.

0: of grievances. Ibig sabihin, lahat tayong mga mamamayan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang natin karapatan magsama-sama, karapatan din natin na makapagpahayag, makapagparating sa ating pamahalaan ng ating mga hinaing. Yun yung redress. I-address dapat ng ating gobyerno yung ating mga kumbaga puna, hinaing. Hindi ibig sabihin na lahat ay may agarang tugon, kundi dapat yan ay binibigyan ng malayang lugar, malayang espasyo sa pagpapahayag. Lalo na kung yung pagpapahayag ay paghingi ng kumbaga mga karapatan ng mga mamamayan. Pero dito kasi partner, itong karapatan na ito, hindi lang ngayon yan naging issue. Marami na sa mga nakaraang administrasyon na at even before itong 1987 Constitution, even under the 1935 Constitution, partner, tandaan mo, ito, provision na ito, itong mga Bill of Rights na tinatawag, hiniram natin yan at ginawa natin atin, galing yan sa Estados Unidos.
1: Mm-mm.
0: So lahat nitong mga Bill of Rights o listahan ng batayang karapatan ng mga mamamayan ay galing doon sa listahan na yan. Kakabit niyan lagi yung freedom of expression, freedom to express yung iyong beliefs.
1: Okay.
0: So, ang sabi ng Korte Suprema, ito, babasahin ko sa iyong title, partner, at ito ay April 25, 2006, bayan, karapatan, maraming mga grupo na noon, partner,
1: progressive groups,
0: bilisan lang natin yung kwento, nag-rally sila dyan sa paligid ng Malacañang at sa iba pang lugar.
1: Okay.
0: At kumbaga merong mga leader sila inaresto.
1: Mm-hmm.
0: At yan yung kumbaga naging asunto ngayon doon sa ating Korte Suprema. Yan, babalikan natin. Pero kasi mula sa konstitusyon, baba naman tayo sa batas. Merong batas pambansa, 880, na nagbibigay ng sustansya dito sa karapatang ito. At ang title nito, walang iba, partner, ay
1: The Public Assembly
0: Public
1: Act,
0: Assembly Act of 1985.
1: Mm-hmm.
0: Pansinin po natin, ha, it predates
1: the 1987 Constitution.
0: Correct.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: okay.
0: At dito, marami. Yung unang magagamit natin dito, anong ibig sabihin ng public assembly? Ito, ha, ang listahan, rally, demonstration, march, parade, procession kasama dito, or any other form of mass action or concerted action. Ito pa, yung mahalaga, held in a public place. Okay? So yung public place dyan, yan yung contention ngayon.
1: Okay.
0: Does it include yung thoroughfares?
1: Major thoroughfares,
0: okay.
1: My God.
0: Does it include all parks? Yan, kasi lahat yan, public places. Ibig sabihin, yung publiko, walang nangyayari dyan. Malaya ka dapat nakapupunta dyan. Pero bakit ito pa? Kasi dito, yung mga nagtatanong, bakit naabala kami? Kasi EDSA yan. So, wala ba kaming karapatan na magreklamo rin?
1: Oo, may freedom din kami to go to work and do
0: exactly.
1: Our...
0: So you know, dito, partner, pagbasahin mo tong buong batas na ito, eh yan yung mga tinitimbang. So number one, yung karapatan ng taong magsama-sama ng payapa.
1: Mm-hmm.
0: Again, stress tayo sa payapa.
1: Mm-hmm.
0: Maayos at payapa. Pangalawa, kumbaga yan yung unang tinitimbang. Yung pangalawa, yung authority ng Estado to maintain peace and order.
1: Okay.
0: Okay. At pangatlo, yung karapatan naman ng ibang tao na hindi maabala, hindi masaktan, hindi masira ang kanilang ari-arian o yung kumbaga masaktan yung kanilang persons or masira yung kanilang property.
1: Mm-hmm.
0: So yan yung tatlong matataas na values na tinitimbang nitong batas na ito sa paanong paraan. Una-una, yung garantya na yung karapatan mong magsama-sama ng tahimik, payapa, eh, sabi ng Korte Suprema dito sa kaso na binabanggit ko, yan ay nag-i-enjoy ng mataas na preference.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, hindi basta-basta pwedeng kitilin, pigilin, paliitin.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, ang sinasabi ng Korte Suprema dito na sinasite niya yung mga previous cases, partner, na itong

0: try to peaceably assemble o yung mapayapang pagtitipon ay kumbaga building blocks, fundamental, pundasyon ng demokrasya.
1: Okay.
0: Parang sinasabi niya, partner, basta yan ay payapa,
1: mm-hmm.
0: dapat yan ay payagan.
1: Okay.
0: Okay. Pero sinasabi rin ng Korte Suprema, hindi ibig sabihin that it enjoys one of the highest places in our democracy, eh absolute na siya.
1: Oh,
0: kasi
1: okay.
0: Meron din siyang inherent limitation. Number one inherent limitation, yung karapatan ng Estado, yung authority ng Estado to maintain
1: peace and order.
0: At nakapaloob yan dyan. Makikita mo dito yung pagtitimbang. Nakapaloob dito sa batas. Halimbawa, sa rally, demonstration, nire-require ng batas na yung kapulisan o yung ating Philippine National Police dapat 100 meters away from the demonstration, the rally, the mass action.
1: Mm-hmm.
0: Bakit? Kasi hindi lang yon para kumbaga manatiling malaya yung kanilang ginagawa, kundi kung kinakailangan ng responde.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, may nagkagulo, may nag-infiltrate, hindi talaga galing sa kanila, mabilis siyang makaka-responde.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin, sapat na layo para, kumbaga, hindi sila mahadlangan, hindi sila matakot, hindi sila mapilitan na umuso-uso, pero sapat din yung lapit niya para kung meron mang kailangan tulong sila, hindi talaga para isuppress or pigilan or ilimit yung kanilang content ng pag-uusapan nila. Kung hindi, kumbaga, babalansihin. Malaya kayo, pero meron kayong bantay, meron kayong mangangalaga sa inyong kaligtasan. At kung kailangan may emergency response, nandyan sila. Pero ito ang sinasabi ng batas. Ang malinaw, karapatan ng lahat ng tao, hindi mo kailangan kumuha ng permit. Kung gagawin mo ang mapayapang pagtitipon, mapayapang paglalahad ng iyong reklamo sa gobyerno sa isang freedom park.
1: Ano-ano po yung mga freedom park na meron tayo, partner? Ang EDSA po ba yung freedom park, partner?
0: Hindi, partner. Dito sa Batas Pambansa 880, nakalagay dito, inuutusan ang lahat ng lokal na pamahalaan within 60 days, partner. Within 60 days ng effectivity nitong batas na ito, na mag-identify, magdeklara ang lahat ng lokal na pamahalaan ng mga freedom parks. Sa kasamaang palad, partner, noong 2006, merong side note, merong side comment si Supreme Court. Sabi niya, parang Cebu lang ang nakapagdeklara. So, isipin mo, kailan ito napasa itong batas na ito, 1985. Noong 2006, ilang taon yun. So, ilang dekada na ang lumipas, pero iisa pa lang. So, sabi
1: iisa pa lang alin, partner?
0: Isa pa lang ang LGU nung panahon na yun na nakapagdeklara ng Freedom Park. Kasi inuutusan, dapat 60 days within effectivity nitong batas na ito, dapat meron na kayo lahat. So, ngayon, tanong, hingi tayo ng tulong kay Google, ilan na ba 2026? Ilan na ang may Freedom Park sa buong Pilipinas?
1: Pero kahit mag-Google ka o hindi, alam po natin kasagutan sa nangyayari ngayon sa EDSA, hindi siya Freedom Park.
0: Correct. Pero ito ang sasabihin natin. Ang sinasabi ng batas at sinasabi ng Korte Suprema na ibig sabihin ng batas, ang ibinibigay na karapatan o authority sa gobyerno kapag nag-submit ng request ang mga gustong mag-rally. Partner, ilan? Sabi ng...
1: Anim.
0: Okay.
1: Ito lang po ang mga Freedom Park o Free Assembly Areas sa buong Pilipinas sa ngayon. Thank you, Gogol. Sabi niya, Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila, Fuente Osmeño Circle.
0: Yan sa Cebu.
1: Sa Cebu, Plaza Miranda sa lungsod ng Maynila, Quezon Memorial Circle sa Quezon City, Freedom Park sa Marikina.
0: Ulit magkaroon ng kaso at mapansin na naman ng Korte Suprema na hindi tayo sumusunod sa atas ng batas. Kundi ako nagkakamali, sabi ng Korte Suprema noong 2005, regrettable na hindi lahat ay tumugon, hindi lahat ng LGUs ay tumugon sa mandato nitong batas. Pero balikan natin, partner. Ang sinasabi ng Korte Suprema, itong requirement under Batas Pambansa 880, pag may mga organizers ng rallies, demonstration, mass action,

0: hindi ito whimsical o hindi overbroad, hindi malawak yung discretion ng local government when approving or disapproving. Hindi yan ayon sa gusto o ayaw.
1: Okay.
0: Ang sinasabi ng Korte Suprema, limited ang kanyang authority to determine the place, time, and manner. Again, bakit po sinasabi ng Korte Suprema? Sapagkat, tandaan natin, ang tinitimbang nila, sinusubukan nilang balansin yung karapatan ng mga taong magtipon-tipon ng payapa, yung karapatan ng gobyerno magpanatili ng kaayusan.
1: Kaayusan!
0: At, kumbaga, peace and order.
1: Oo.
0: At pangatlo, hindi naman grabe maperwisyo. Ang ibang tao din may karapatan magtrabaho, may karapatan ng malayang pagdaloy ng trapiko, at iba pa, yung wala lang dito, hindi lang siguro applicable dito ngayon sa nangyayari, pero halimbawa, may mga businesses na affected. For example, pag binlock mo yung major thoroughfares, yung flow ng business in certain establishments ay pwedeng maputol or malugi, hindi ba? Isa pa, partner, yung sinasabi, di ba? Hindi mo yan basta-basta pwedeng i-reject. Ang sinasabi ng Korte Suprema dito, kung mayroon kang impormasyon na merong clear and imminent, malinaw at malapit na panganib sa peace and order ng isang lugar. Kasi partner, so, yung alam natin bilang layman na hindi lahat ng alam natin, or sorry, iba yung alam ng mga authorities, kumbaga sa mga threats, yan yung dyan dapat ginagamit yung intelligence funds. Yung ano ba yung, kumbaga, meron bang mga kumikilos talaga.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, hindi naman pwedeng magwalang bahala ang gobyerno,
1: tama,
0: hindi kumilos, kung merong mga tinatawag na credible intelligence. At yan, hindi naman yan binobroadcast. Kasi baka yan mag-cause naman ng panic.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin, yun yung tinitimbang. Pero, ang safeguard nitong batas, dapat halimbawa, yun ang dahilan kung bakit i-deny ang iyong permit, dapat madinig yung mga organizers. Di ba, nag-apply sila. Sasabihin ng mayor, halimbawa, hindi kayo pwede dahil merong threat. Dapat mapakinggan sila. Nasasabihin nila, hindi yan totoo, walang batayan, etc.
1: Due process pa rin.
0: Due process pa rin, may pinakikinggan. At hindi, kumbaga, kung hindi dyan pwede, baka
1: saan
0: pwede kayo?
1: Diba?
0: Or halimbawa, sasabihin, hindi pwede kasi central business district yan, maraming mawalan ng kumbaga, sweldo, trabaho, business, etc. Baka pwede dito kayo sa mas malapit, hindi kayo makakaabala doon. At doon, pwede naming i-reroute ang traffic na, kumbaga, hindi naman grabe ang perwisyo sa ibang taong may karapatan din.
1: Okay.
0: At doon, partner, yan yung, kumbaga, at dapat, kasi sabi dito sa batas, at least 5 days before nag-file ka na
1: application. Nangyari yung lightning rally to, partner. What happened yesterday? Tapos ngayon lang po sila nabigyan ng permit. Ano na po ang sinasabi ng batas sa nangyari po kahapon na wala silang permit?
0: Yan, makikita natin na yung ating mga pambansang Philippine National Police, nasa Biblia nila itong Batas Pambansa 880. Bakit? Kasi dito sa batas na ito, yung salitang maximum tolerance.
1: Oo, pero nabanggit mo, partner, sorry to cut you, meron na lang po tayong 2 minutes left dito before we go on commercial break. Pero ito lang po kasi nabanggit niyo yung tatlo. May karapatan kang magsagawa ng ganito po mga programa provided na hindi po kayo nakakaabala. But
0: yes,
1: we all know what happened yesterday. Marami pong naabala. Marami mga estudyanteng umiiyak, hindi nakapag-exam. Marami pong doktor na hindi po nakapunta sa kanilang mga clinic. They had to cancel schedules. Dahil naipit po sila dito sa nangyari. So, hanggang saan po ang maximum tolerance? Pati po ba ang mga taong apektado ay magsasagawa din ng maximum tolerance? Kawawa po ang mga pasyente na hindi nila napuntahan dahil meron pong mga agarang, hindi sila makapunta, sarado ang kalsada that time. At hindi naman din naabisuhan ng mga tao.
0: Correct.
1: Hindi lang naman ito weekend ang nangyari. Because we all know there were programs sa PPM na weekend po ikinakasa, walang trabaho. It was announced a month before para maplano nyo na. Ibiglaan yun, partner. Naka-uniforme, basa pang buhok, papunta ng eskwelahan. Pagdating mo, ang EDSA walang galawan. So, hindi ko lang po naintindihan yung papa

0: Ano ang dapat na gawin sa ganitong sitwasyon? Because ayaw po nating maulit ito.
1: Correct.
0: Nakakaawa kasi yung mga kababayan natin.
1: Itong maximum tolerance, wala naman itong kumbaga hard and fast na rules or definition. Tumutugon yung ating mga law enforcement agents ayon sa sitwasyon. Pero kung tutusin mo, kagaya kahapon, meron mang kaguluhan ay sa tingin ko down to a minimum. Kasi nga, ang ating Philippine National Police, kudos to them, nag-exercise ng maximum tolerance. Kasi kung tutusin mo, pag talagang wala kang permit, pwede ka talagang i-disperse ayon sa batas nito. Pero ang dispersal kasi, dapat yan yung last resort, lalo na kung meron ng nanggugulo, nananakit, naninira ng mga ari-arian.
0: Opo, nakakalungkot lang po. I'm sorry, I really have to say this. Kasi po, nakailang rally na po ako ng coverage sa tinagal-tagal-tagal ko na pong reporter. And na-witness po natin mismo na binobombahan ng tubig ang ilang mga rallyista na lumalabag sa peace and order, sa kaayusan.
1: Mm-hmm.
0: Nakikita natin ang mga pulis ginagawa yan. Yesterday, 7 po sa hanay ng PNP ang nasugatan partner. May isa po munti kang masugatan dahil munti kang maipit sa bus.
1: Correct.
0: Ang dami pong nangyaring ganon. And then, hindi po natin nakita yung ganong klase po ng treatment nila sa ibang mga grupo partner na nagkakaroon din ng paglabag sa peace and order.
1: Okay.
0: So, ang hirap lang pong ito po yung sinasabi ng batas po natin, and we're talking about this hoping that the PNP and other law enforcement agencies are listening right now para po alam po ninyo ano po ang dapat gawin. May nasugatan sa hanay nila, partner.
1: Correct, partner. At doon nga ako bumibilib, partner. Kasi nga, tandaan natin, hindi natin alam lahat ng detalye kung ano nangyari. Pero yung the fact na mayroong mga hanay ng ating pulis ang nasaktan at wala pa akong alam na nasaktan sa mga nagrarally. Ibig sabihin, talagang inabsorb, ibig sabihin tinanggap, tiniis ng ating pulis at kumbaga pasado sila dito sa maximum tolerance. Pero hindi ibig sabihin yan, partner, na again, absolute yung karapatan na nagtitipon-tipon, nagrarally, nagde-demonstrate. Kasi nga, halimbawa, yung malilinaw na limitasyon dyan. Hindi ka pwede magdala ng patalim, ng barrel, ng kahit na anong maka-pillbox, incendiary, yung mga madaling magningas. Hindi ka rin pwedeng yung, di ba karaniwan, merong mga effigies na sinusunog, yung mga imahe ng mga pinuno. Pero dito sinasabi, malicious burning of anything doon sa mga kalsada. Pero kumbaga iba pang detalye yan. So yung sa tanong mo, talagang mahirap magbigay ng eksaktong definition. And the fact po na walang, kumbaga hindi nag-escalate yung kaguluhan dyan, hindi kagaya nung nakikita natin noong may mga binobomba. Kasi partner, meron ding rules of engagement.
0: Tama, partner.
1: Sa BP 880. Pag may napansin sila ng gugulo, magbibigay sila ng paunang warning. At pag nagpatuloy pa rin, bibigyan lang sila ng ilang sandali, minuto. Again, wala pong prescribed na number of minutes. Talagang depende po sa sitwasyon. May pangalawa pang warning na papasukin na o i-disperse na kayo kung magpapatuloy kayo sa mga illegal activities. Kasi partner, babalik tayo dun sa mismong pangalan ng karapatan. Peaceably assembled. Mapayapang pagtitipon. Kung hindi na yan mapayapa, yan ay violent, marahas, yan ay nakasisira ng mga ari-arian. Private properties or private rights are affected or prejudice. Yan, pwede nang manghimasok ang pulis para ibalik yung kaayusan.
0: Opo. Kasi po hanggang ngayon po ay ginawa pong paradahan ng kahabaan ng EDSA. I was there until morning at marami pa rin po ang nandoon sa outer lane ng EDSA. Hindi po makadaan ng mga motorista. Talagang two lanes lang. Although may mga ilan naman po na silang nausog, partner.
1: Yes, partner.
0: But I was there buong madaling araw, partner, hanggang umaga. Ano naman eh, when you say peaceful naman sila doon, partner. Ang naging trigger nila was pag may discussion about moving the vehicles. Kasi yun ang medyo nagkainitan kapag pinag-uusapan na alisin ang mga sasakyan nila na sa pagparada sa EDSA.
1: Again, partner, tandaan natin ang kanilang karapatan magtipon. Hindi nila karapatan mag-park. and indulge.
0: Gusto ko yun. Gusto ko yun.
1: Tandaan natin,

0: yung karapatan or sorry, authority ng lokal na pamahalaan or even national law enforcement agency.
1: Mm-mm.
0: Precisely ay kumbaga ililimita, papayagan kayo. Mm-mm. Pero hindi ayon sa gusto ninyo kasi yung flow ng traffic affected, yung flow of commerce, mm-hmm. yung negosyo, mm-hmm. convenience of the commuting public, lahat po yan ay kailangang kumbaga i-balance, hindi sobrang favored ang isa mm-hmm. over the other.
1: Opo, kasi hindi po nasaktan ng ating mga kasamahan sa INC dun sa nangyari kasi pinatupad ng PNP ang maximum tolerance, pero marami pong collateral damage na nangyari. Marami
0: yes.
1: pong nasaktan sa ibang paraan sa mga motoristang at individual na naapektuhan. Sa at in-expect natin partner na hindi pa po siya matatapos today.
0: Mm-hmm.
1: So, adjust po muna tayo okay. mga kapamilya. Sa ngayon po, kung kayo po may mga katanungan sa ating pong programa ngayon, mga katanungan legal, wala po kinalaman sa rally, ay open po yan dito sa amin sa Iloa Attorney. Ang aming pong hotline 0919-278-3000. So, huwag po kayong bibitiyong, babalik po. Hello!
0: Attorney!
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
5: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
11: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
5: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
12: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
5: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
15: Sa house,
14: retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,
2: Kape!
3: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Hello, attorney!
5: Nagbabalik po ang hello, attorney. Para po sa inyong mga katanungan, dami na dito, partners, sa YouTube Live.
4: Maganda yung tanong ni Marvin Riabada, partner. Mm-hmm. Attorney Ma'am Liza, hindi ba pasok sa economic sabotage ang nangyaring biglang abala at disruption of traffic? Kasi we were discussing this ni Jeff Capara sa spot report kagabi. Sabi ko, hindi ba naapektuhan ang ekonomiya natin kahapon sa traffic na yan, maraming di nakapunta ng trabaho? Kasi may effect ang traffic
5: meron,
4: sa economy ng ating bansa.
5: Okay. Hindi. Kasi ang economic sabotage, mm-hmm, meron yan sa agriculture, meron yan sa revised penal code. Hindi yan ang definition ng economic sabotage.
4: I see.
5: Kasi tandaan, mm-hmm, natin, ano ba ang...
4: So ano lang tawag doon, partner, sabotage? Walang economic, gano'n.
5: Kasi tandaan natin, kahit na merong mga mapeperwisyo,
4: oo,
5: kasama yan sa demokrasya. Kaya nga, ang una nating talakayan,
4: mm-mm,
5: itong right to peaceably assemble, redress of grievances sa gobyerno, hindi yan maibabaklas. Kakabit niyan yung freedom of expression,
4: mm-hmm,
5: at lahat ng iba pang kumbaga karapatan ng mamamayan. Kasi nga, tandaan natin, yung mamamayan dapat,
4: mm-hmm,
5: ang nagbabantay sa gobyerno. But again,
4: mm-hmm,
5: hindi siya absolute, may limitations, at yan yung dapat ipinatutupad ng police, ng lokal na pamahalaan, at ng iba pang sangkot dito. Si Armando ng Tarlac ay nasa linya na natin, partner.
4: Mm-hmm.
5: Meron siyang katanungan tungkol sa lupa. Sir Armando, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
4: Hi, sir!
5: Hello?
6: Hello, magandang hapon po, sir.
5: Go ahead po,
4: sir,
5: sa inyong katanungan.
6: Yun po kasi nagsanla po ako ng lupa at bahay.
4: Mm-hmm.
6: Lupa po, titulo na lupa sa... dito po sa isang bangko.
4: Opo.
6: Year 1995 po.
5: Okay.
6: And then year 1995, nagbabayad po kami.
4: Mm-hmm.
6: Then hanggang 2005, then nalugi po yung bangko.
4: Mm-hmm.
6: Yung pinagsalakan po namin, rural bank ito. Ngayon, sumulat po sa amin yung isang bangko na pinapatubo sa amin yung pinapabayad po sa amin yung 135,000.
5: Okay.
6: Ngayon po, nung 2012 po yun, ngayon po, hinahanap po namin kung saan po kami magbabayad at kung nasan na po yung titulo. Tumawag po ako sa PDIC, wala naman daw po.
4: Mm-hmm.
6: At tumawag din po ako doon sa isang banko na nagpadala sa amin ng notice. Hindi rin, wala rin daw po sa kanila yun. Notice daw po, wala raw. Tapos tumawag po ako sa rural, dito sa Central Bank of the Philippines, wala rin daw po. Kaya pinakuha po ako ng yung certified true copy sa sa RD ng,
4: mm-hmm,
6: Pasay.
5: Tama po.
6: Eh, wala naman po na bago. Same po, wala pong bagong annotation, wala pong pares din po yung encumbrances. Wala po eh.
5: Ah. Okay.
6: Ngayon po,
5: apo. Go ahead.
6: Ngayon, inaanap po namin paano po namin ma-retrieve itong titulo na ito.
5: Okay, Sir Armando.

0: Una-una,
1: Yes,
0: yung
1: sir.
0: sinasabi ninyong natanggap ninyong notice, sino
1: Opo.
0: po ang nakapirma at anong bangko po ang nakalagay doon?
1: Sabihin ko po.
0: Hindi po, kumbaga, tandaan nyo lang po yun kasi yun ang dapat hinahanap natin. Yan ba yung sinasabi ninyo, hinanap nyo na kahit sa Bangko Sentral, hindi nila alam?
1: Opo, wala rin daw po sila naibentang ganon o na-confiscang ganon na pangalan, titulo, wala rin daw po.
0: Ah, hindi po kasi.
1: Pagay sa PDIC.
0: Okay, sa yung PDIC po talagang hindi sila yung tamang, kasi ang PDIC po yung naggagarantya ng mga deposito. Ito naman po ay real estate mortgage. Ang nangyari po kasi sa inyo, Tatay Armando, yung dati
1: Opo.
0: Ninyong kreditor, yung bangko kung saan nyo isinanlayan, presumably meron po yung real estate mortgage at yung sinasabi nyo ngayon, yan pa rin yung bangko na nakatatak sa likod ng titulo ninyo nung kumuha kayo ng certified true copy. Tama po?
1: Opo.
0: Opo.
1: Eh, yung pong dati pong pinagsanlan namin na attorney ay kung po yung nagsarado. Nagsarado
0: Opo.
1: Na po.
0: Yun nga po. Kasi hindi po basta-basta nagsasarado ang mga bangko. Ayon po sa batas, yan ay kumbaga either kung walang sasalo, meron tinatawag po kasing conservator, minsan administrator, minsan yan po yung mga nagwa-wind down na bangko, nagsasara, meron pong nag-acquire ng bangko na yan. Kung merong naka-acquire, lahat po ng credits ng bangko, including your loan, ay mapupunta sa kanila. Yung minsan naman, walang sumasalo na bangko, kaya napupunta sa Bangko Sentral. Ibig sabihin, sila yung, kumbaga, tumatay yung administrador hanggang walang mag-acquire nung credits na yon at sila yung magse-step into the shoes nung dati ninyong creditor. Ang challenge po talaga, kasi normally ito pong mga ganitong proseso, lalo na kung nalipat na doon sa ibang bangko, dapat po yan ay nakareport sa Central Bank. So hindi ko maintindihan na yung unang sumulat sa inyong bangko, hindi na muling nagparamdam. Tama po ba?
1: Opo, opo. Opo, hindi.
0: Pero
1: po.
0: Alam niyo yung pangalan at kumbaga sinubukan niyo na lahat. Kasi ang pinaka naiisip ko lang talaga, Bangko Sentral. Kasi yung pangalan ng bangko, pag tinanong niyo sa Bangko Sentral, ay dapat merong registered address sila. Kasi sila ay regulated entity. So baka ang tinanong nyo sa Bangko Sentral, yung titulo ninyo. Hindi nyo tinanong
1: po
0: yung pangalan ng bangko.
1: Sinabi ko rin po yun, sir, doon sa, ano, sa Bangko Sentral.
0: And pong
1: bangko
0: ano pong sagot
1: yun
0: nila? Wala silang impormasyon?
1: Wala raw po, sir, eh.
0: Naku, yun ang mahirap. Kasi kung tutuusin, lahat nga po yan, lalo na kung tutuusin ninyo, tandaan natin, yung Bangko Sentral nangangasiwa, regulator ng lahat ng bangko. So kung ano man ang mangyari sa mga bangko, lalo na yung nagsasara, eh dapat mayroong legal na remedyo yung number one, mga depositors, at number two, kayo na may sanla doon sa dating bangko. Pero siguro, Sir Armando, sa ngayon, wala na po akong maisip na iba pang. Kasi sila yung custodian ng lahat ng records ng mga bangko. Kung sila mismo ang nagsasabi na wala sa kanilang records, either hindi nag-report sa kanila, either yung dating nagsara o yung bagong naka-acquire, ang suggestion ko po ay hanap tayo ng iba pang mga paraan. Halimbawa, ang mga bangko bukod sa nire-regulate ng ating Bangko Sentral, registered din po sila as corporations. So tignan po natin sa Securities and Exchange Commission yung pangalan ng bangko, hingi po tayo ng kanilang Articles of Incorporation or even yung latest General Information Sheet. Both documents should contain yung registered address po at yung current officials nitong korporasyon na to. Subukan po natin muna doon, Sir Armando.
1: Sir Atty. Almost 30 years na po ito eh, na wala po kami information tungkol doon po kung nasaan na po at naiwala na rin po yung bangko na
0: tama po,
1: na
0: pero
1: bank po yun eh.
0: Kasi po, yung mga records po na yan, kahit gano'n po katagal, once nag-register yan sa ating Securities and Exchange Commission, meron po silang record niyan. At kung lalo na yung nakabili, sinasabi niyo yung una, yung sumulat sa inyo na nasa kanila na yung titulo ninyo, yun ang hahanapin ninyo, yung records noon sa Securities and Exchange Commission. Pwede po kayong mag-request ng certified true copy nung

0: nilang articles of incorporation, karaniwan nandun yung address, minsan yung email nandun din. Pero dun sa mga luma, hindi ko na alam, pero dun sa mga bago, lalo na dun sa latest general information sheet niyang sumulat sa inyo, subukan niyo po muna yon. Okay po, Sir Armando?
1: Sige po, salamat po.
0: Tawag po ulit kayo pagka ano, kung ano man ang mangyari sa inyong paghahanap. Okay po?
1: Last na lang.
0: Sige po.
1: Mabit lang po. Sir, di ba po ba meron tayong ano, meron tayong batas na kapag pinabayaan mo na yung karapatan mong maningil sa nagka-utang sa'yo, di po ba may batas po yun na mababaliwala na po yung utang ko sa kanila? Sir, kayo yun na po ito.
0: Okay. Mm-hmm. Ang nakalagay po sa ating civil code, yung pong lahat ng mga karapatan based on a written contract, 10 years ang prescription period po. Dapat nakapangolekta. Pero kasi itong sulat sa inyo, gaano katagal na po ito?
1: Year 2012 pa po yun.
0: O yan. So pwede nyo, halimbawa sinisingil kayo, pwede nyo i-depensa ang prescription. Pero tandaan po natin, kasi yan, sasabi nyo yung depensa ninyo kapag nakarating na kayo sa korte. O kaya, halimbawa ngayon, mahanap na ninyo, pwedeng sabihin, ang tagal namin kayo hinahanap, hindi kayo nagpaparamdam. Willing na kami to pay before, dahil hindi kayo naniningil, napeperwisyo din kami. So, pero hindi ko po kasi mapapangunahan yan hanggang baka meron silang paliwanag kung bakit, halimbawa, sila rin, nahirapan din silang hanapin kayo, halimbawa. So, kumbaga, kung mapatutunayan din nila na ginawa rin nila lahat para mahanap kayo, baka nagpa-publish sila sa mga pahayagan na hindi nyo naman nabasa, pwede nilang sabihin na hindi kami natulog sa aming karapatan at hindi makakount yung sinasabi natin kahit after 10 years. Tandaan natin, yung original contract ninyo doon pa sa original na bangko. Ito, iba ng usapan. Parang namana niya lang or nabili niya yung inyong credit.
1: Di ba, sir, pagka ganyan, merong annotation, mababago po yung annotation doon sa likod, may cancellation.
0: Dapat po, pero yun, manggagaling po kasi kailangan meron kayong release mula doon sa pinagkakautangan. Hindi na yung unang bangko kasi nagsarado na sila, kundi doon sa naka-acquire ng rights nung yung bangko po na naniningil sa inyo nung 100 plus thousand. Okay po, Sir Armando?
1: Salamat po, sir. Salamat po, attorney.
0: Salamat din po.
2: Thank you po. Okay, partner. So ngayon ay magbibigay dahil lang tayo sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, promise na talaga, guys. Sabi na, alam mo, Liza, copy-paste ka na lang sa mga spills mo. Promise! Babasahin namin ang ilan po sa inyong mga katanungan at mga mensahe dito po sa ating live chat at yung mga violent reactions. So huwag po kami bitin. Babalik ang hello!
0: Attorney.
3: Basta batas? Hello, attorney yan!
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
5: Taga Baleno, Masbate po ako.
4: High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasa ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin.

Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Kas Abelga,
2: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ito ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
5: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
6: Ito ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.

0: batas.
1: Hello, attorney yan!
2: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. May maganda po tayong tanong sa ating YouTube Live partner. Mm-hmm.
3: Si AA Jones 32, ano po pwedeng gawin ng mga taong nawalan ng trabaho o naapektuhan o nalugi ang negosyo dahil sa nangyari po sa INC event kahapon? Pwede po ba silang magdemanda sa Small Claims Court?
2: Hindi po. Kasi tandaan po natin, sa Small Claims Court, yan po yung mga utang sa upa,
3: mm-mm,
2: utang sa meron kang pinagawa, hindi mo binayaran, meron kang kinain, hindi mm-mm mo binayaran,
3: ah,
2: meron kang in order, vice versa. So, lahat po ito, kagaya nito, ito ay civil case for damages, daños ang kanyang kailangan patunayan mo,
3: mm-mm,
2: na ang isang wrongdoing, sinadya, o kaya isang negligent act ay
3: Nakaapekto sa direkta.
2: Nakaapekto. At kumbaga, yung wrongdoing, kailangan, kaya nga natin ini-stress na ito ay karapatan ng mamamayan. Karapatan niya, syempre, hindi din pwedeng absolute and walang limitation. Pero sa pagigiit ng iyong karapatan, for as long as you observe good faith, give everyone his due, kumbaga, ang pwedeng maging source ng damages ay abuse of rights. So, kailangan mong patunayan yung abuse of rights. Yung pagigiit ng karapatan, right to peaceable assembly, dito maituturing ito. Pag tinignan mo yung mga enumeration ng mga

0: force majeure.
1: Oh, ayun, flood, force lightning. Majeure. Okay.
0: Okay. Kasama dyan yung civil disturbance.
1: Okay. So, thank you for emphasizing the word disturbance, partner. So, pag ganyan example, na-late ka sa trabaho, may catering ka, hindi ka nakapunta because of what happened sa EDSA, ang sigaw natin ay force majeure. Ganon. Pupwede mong gamitin yon.
0: Oo. Kasi okay. Dito, partner, yung isa sa mga Latin na prinsipyo, damnum absque injuria.
1: Ano yun, partner?
0: Damage without legal injury. Yun, force majeure. Meron damage sa'yo, pero walang may kasalanan. So wala kang pwedeng ihabla at singilin. Nasa linya na natin si Aaron ng Marikina. Aaron, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Yes, good afternoon. Go ahead. May tanong ka tungkol sa lupa?
2: Apo, meron po. Kasi po, kakagaling ko lang po sa Registry of Deeds kahapon. Ngayon po, binigyan po ako ng certification nila na matapos po na masusing paghahanap, wala pong record yung land title ko po sa kanila. Bale, ano po yung susunod ko pong gagawin?
0: Pero meron kang owner's copy.
2: Opo, meron po.
0: Okay, ang ibig sabihin, ang nawawala yung record ng Register of Deeds. Ito yung isa sa mga kumbaga instances sa batas na kailangan mo magpa-reconstitute ng title. Ito ay isang legal action sa korte, sa regional trial court, kung saan nakasasakop sa iyong lupa. Kasi dapat lagi at any given time merong record sa Register of Deeds, sa Land Registration Authority at sa owner. Kapag nawala yung kopya ng owner, ang action ay petition for the reissuance of the owner's duplicate copy. Kung ang nawawala ay yung nasa Register of Deeds at yan, halimbawa nasunog yung records or kung ano man ang nangyari sa Register of Deeds, pwedeng i-reconstitute ang pagbabatayan yung titulo mo kasi papatunayan, ipipresenta mo rin yan sa korte at kung mapatunayan yan ay lehitimo, genuine, ibig sabihin inisyu yan ng Register of Deeds at hindi lang ewan ko kung paano yan nawala, kumbaga may report din na wala talaga silang records. I'm sure kung alam nila yung paliwanag, sinabi na nila sa'yo. Pero yun nga, hindi mo kasalanan, pero kailangan mong daanan. Kasi hindi pwedeng wala kang record doon sa Register of Deeds. Aaron?
2: Bala, ano pong mga hakbang yung susunod ko pong gagawin at saan po ako maaaring pumunta?
0: Okay, unang-una, kailangan mo ng legal representation kasi hindi ka pwedeng manghas na mag-file ng petition ng reconstitution sa korte nang walang tulong ng abogado. At mula doon, papatunayan lang. Halimbawa, yan yung titulo mo. Isa yan sa kailangan mong ihanda. Yung salaysay mo, itong sinabi mo sa akin kanina, di ba, kailan ka nag-request at ito yung sagot. Yung sulat ng Register of Deeds. At yan yung magiging batayan ng iyong petisyon. Pero yung paghahain kasi doon, yung paglalahad ng mga facts at yung pagbabatayan sa kumbaga batas, Land Registration Act at iba pa, kailangan mo ng tulong ng abogado.
2: Aaron? Opo, pwede naman po ako siguro lumapit sa PAWA, no?
0: Opo, kung wala kayong kakayahan na magbayad sa isang private lawyer, pwede nyo pong subukan. Bago kayo magpunta ron, punta muna po kayo sa barangay, kuha po kayo ng Certificate of Indigency para automatic na po kayo na ma-entertain ng Public Attorney's Office. Okay po, Sir Aaron?
2: Okay po. Thank you po.
0: Salamat. Tawag
1: thank you po,
0: ulit.
1: Sir. Ingat po kayo. Uy, partner.
0: Oh, yes.
1: Imagine mo, 5 minutes pa tayo, hindi tayo nagagawal sa goodbye. Ngayon, 1 na, di ba?
0: Tawag pa.
1: Teka lang. Okay. Sa bagay, ikaw naman
0: YouTube
1: mapapagod, di ba? Ikaw okay. Din naman na nag-uukay ng sarili mong partner. Oo. O, tawag pa po kayo mga kapamilya. Ito po si Tess, nandito na. Si Social Life Posting, sabi niya, bakit daw po ganun? Pag ibang groups yung nagmamarcha, ay marami pong bit-bit ang BNP. Yun lang is the question.
0: Again,

0: sasagawa ng kanila pong kilos protesta. Mm-hmm. Kapag ito po ay place of power, say it's Malacanang, it's an embassy, may mga matataas pong opisyal dyan. Alam po ninyo na ang embahada ay extension po nung kung ano man pong bansa yan. Embassy of US, extension ng Estados Unidos yan. Kaya po kailangan ng protection. So depende kung saan sila nagsasagawa, mas mahigpit talaga ang seguridad ng ating pong Philippine National Police. Pero yun nga, hindi ko alam ano ba partner yung pagdating dito
1: yun
0: sa
1: lang,
0: EDSA.
1: Kumbaga kung may nakikita kayo, kagaya nung mga ito, inilahad na po namin yung mga general principles of law na both in our constitution at binabagit pa nga dito, partner, ito ay nakasaad din, karapatan natin ito under the Universal Declaration of Human Rights and even yung protocol sa civil and political rights. Mm-mm. So both are, kumbaga, international treaties, instruments kung saan state party ang Pilipinas. So lahat yan, hindi lamang ng konstitusyon, ng Batas Pambansa 880, kundi even yung mga international treaties na part of the laws of our land.
0: Ayun po. Mag-shoutout tayo ngayon si Roman Garavilla, si Aki Strel, si Kelly Sheila Vera, si Sarah Sihan, dito na rin, si English Power.
1: Ay, na dito na. Kai.
0: Ano si Yuri Kekai, yun ang pangalan niya. English Power, ganun. Sino pa ba? Zach Tolentino, Jovit Calvario, Gerard Cruz.
1: Tasho Pilosopo.
0: Sabi ha, bakit daw hindi kaya ito ni MMDA yung mga bus? Actually, I asked that question kung anong plano nila if ever dito. I think may statement na rin po si MMDA chairman.
1: Yes, narinig ko rin yun. Mm-hmm.
0: So we could double check ano po ang kanyang explanation dito sa hindi po nila pagto. Pero yun nga, may NCAP naman. So, ang sabi sa atin ni MMDA General Manager Nicolas Torre, papadala ng violation tickets. Itong mga may-ari ng mga naplakahan po din ang nakaparada doon. So,
1: kasi pinag-usapan din natin yan. Land Transportation Code, Traffic Code. Mm-mm. Pagka nag-obstruct ka, yun nang mali yung turn mo, in-obstruct mo yung traffic, meron ka ng violation. Ito rin, ganun din
0: yan. Obstruction and illegal parking. Ganun.
1: Yes.
0: Si
1: Aki Estrella, Louis Basco, si Yureke Kai.
0: Renx Lang ay nandito na rin, partner.
1: Josh Kyle Edip Official.
0: Si It's Me Volotsky. Uy! Wala silang face-to-face classes today dahil masama daw ang panahon. So, nanonood siya. Hello, hello.
1: Salamat
0: po.
1: Melchol Malyari. Tess R8R.
0: Hello, partner, hello. Sino yung mga namit mo nun sa grocery?
1: Oo nga
0: eh. Wala eh. Hello po pala doon po sa namit ni partner sa grocery store. Saan ang grocery store? Quezon City.
1: Oh, Quezon City.
0: Opo eh. Sila daw po ay taga-ibang bansa at nanonood po ng Hello Attorney.
1: Ayan po, pinarating ko na pakamusta niyo ang aking partner Liza.
0: Ba't niyo binayaran
1: okay yung, naman daw po siya.
0: Ba't niyo binayaran Kuyat yung lang. Grocery niya? Sana binayaran. De, joke lang. Maraming salamat po sa panonood. Retired judge, I think.
1: Hindi, retired judge yung kanyang panganay na anak.
0: Nanonood din sa atin.
1: Ah, hindi niya sinabi. Ah. Si tatay ang nanonood sa atin.
0: Aba, hello po sa inyo. Salamat po sa inyo.
1: Salamat po.
0: Sino mama nandito, partner? Si Edmund Taberara ay nanonood from Calubian. Latest, Louis Basco ay nandito na rin.
2: Ray Santos.
0: Partner?
1: Ray Santos. Si Renz Lang.
0: Si Tess ay nandito na.
1: Tess, nandyan din. Zach Tolentino, nabati mo na ba? Sarah C. Hello, hello. Ang dami pa nila. Sorry.
0: Si Josh Kyle Edip ay nandito na rin.
1: Wilfredo Jimenez, nandiyan na rin.
0: Si Sunny World, ma-impound dapat yung buses abala sa EDSA. I think inaalis na, hinahatak na, napapagalitan na rin yung ilan sa mga media nakaparada sa EDSA, pinaalis
1: Garavillas, nandiyan na rin, partner.
0: Si Marengo 2021. Your right ends when my right begins.
1: Oh, yun. Tama yun.
0: Yun po. So, bye po, sabi ni Banong. So, ito, sige na nga. Gawin na nga natin to. Inunahan na tayo ng mga viewers natin, partner. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok po sa isang oras po namin talakayan. Dito po si Lawa Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka ng batas.
3: Hello Attorney sa DZMM.

Kuto, si Chang Ami. Good afternoon sa lahat po ng ating mga kapamilya, kaservisyo. Maraming salamat po.

0: ang taon. Kapokita mo naman and more and more. Happy and healthy years together dito po sa ating programa. Salamat po sa inyong lahat. Sa inyo pong walang sawang support at pagmamahal. At syempre, yung nariyan tayo para sa ating mga kapamilya. Every single day, Monday to Friday, 3 to 4 p.m. At salamat-salamat din sa ating mga eksperto na kasama sa ating programa, ang ating mga life coach, ang ating pong mga psychiatrist, psychologist, si Dr. John Patrick Magpantay, si Dr. Catherine Tan, si Teacher Tina Zamora. Ganun din, thank you din kay Coach Rainer Grospe. Sino pa ba? Naku, ang dami na nating nakasamang mga experts dito sa programa na libre pong nagbibigay tulong sa lahat ng ating mga kapamilyang may pinagdaraanan po sa kanilang mental health. Si Prof. Yeng Gatchalian. Naku, kung meron man ho akong makalimutan, wala ho kaming listahan. Eh, naku, maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga aminatics. Oy, di ba? Yung mga Team Radyo, Team Bahay, Team Kotse, Team Teleradyo, Cable, at Team Online. Thank you, love to you all.
1: Thank you.
0: At syempre, always, nandito po ang inyong programa, ang handa pong makinig at magbigay ng suporta sa anumang sinumang kapamilya natin na may pinagdaraanan nang wala hong panghusga, ha? Laging nakasupport, nakikinig, anumang pong usapin sa problema man yan sa buhay, sa trabaho, sa relasyon, sa pamilya, at kung ano man ho ang gusto ninyong pagkwentuhan tungkol sa ating mental health, kung ano man ho ang inyong concern sa ating anong feels mo, pati na rin po sa ating mga drama every Friday sa Chang Ami Presents. Sa mga naka-follow sa ating mga social media accounts, maraming salamat and happy second anniversary sa ating pong lahat. At syempre sa lahat po ng mga kasama natin dito sa production, yung mga panghapon sa teleradyo, sa ating technical department, maraming salamat sa ating executive producer na si Mayora, kumakain ng pansit, Sheila Tubalinal, at syempre may lumpiang Shanghai galing kay Doc Dennis. Salamat sa ating masarap na merienda. Kamusta po kayo dyan? Ano po ba ang inyong merienda? Mommy Tess Villamin, happy midweek. Yes, kalmahan lang natin ang mga bagay-bagay, sabi niya. At laging manalangin na maging maayos ang ating bansa sa dami po ng mga pangyayari. Ano, sa dami ng ganap. Naku, thank you po Sir Manny Conana ng Virginia, USA. Dahil alam ko po madaling araw dyan, parang mga alas dos ata. Pero kasama pa rin ho natin siya dito. Araw-araw. Thank you po. Si Chris John Gatmonton, ganun din. Si Tita Nona Damian. Good vibes. 2 years ako. Sa ako to, si Chang Ami. Thank you. Ay, naku, ang mahalaga ay nakabuo tayo ng maliit na community dyan sa ating pong online world sa YouTube. At syempre, kapamilya, sali na rin ho kayo sa DZMM Teleradyo Community naman sa Messenger, sa ating pong bagong broadcast channel. Diretso na po sa inyong inbox ang may init na balita at talakayan, at pwede pa kayong mag-react agad-agad. Sumagot sa ating mga polls at i-share ang inyo sa inyong mga kakilala. Ang matatanggap nyo pong mga updates na kumpirmado at sigurado, kaya iscan lang ang QR code na makikita po ninyo ngayon na ilalabas ng ating teleradyo team. Salamat din pala sa ating teleradyo peeps. Yan, makikita po ninyo yung QR code sa inyo pong mga screens para po una sa balita, una sa public service, sa Messenger. Tia Mind Gail, magandang hapon din. Ito team bahay tong si Miguel Andre Mira at team online din eh. Salamat Julius Mangalando, Marvin Riabad at sa kanyang asawa na si Marian ng North Caloocan. Always din yan kasama natin. Si Dolly Soriano 3299. Maraming salamat. White Pasta Coco Chang, birthday ng unika iha kong si Lorena Damian Leyva Garcia. Happy birthday kay Lorena! Ako, hindi makakalimutan ni Nona Damian kasi anniversary din natin dito sa programa. Ay, hindi ko rin pwedeng

0: makakalimutan ay birthday din po ng ating kaibigan na napakahusay when it comes to technology, si Sir Art Samaniego Jr. Sir Art, happy happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Si Sheila Arbues, bumabati rin ng happy second anniversary. Salamat! Chris John Gatbunton, maraming salamat siyang at madlang people. Sabi niya, si Caroline Ogaire, superwoman ka talaga din po, ano? ako po ay solo nanay din sa apat kong anak. Oy, congratulations! Mami Ligaya Ching Tan! Good, good afternoon din po sa inyo kay DZMM Teleradio version 2.0. Sabi niya, aye, aye, aye. Virgo Profogo, magandang afternoon! Maria Dulce Orate, happy anniversary! Kalimutan muna ang mga problemang personal man o pambansa. Sabi niya, makinig muna kay Chang. O, para naman medyo ma-relax tayo ng konti. Ano? Josh Kyle Edip Official, Tita Cory Alejandro, happy anniversary din sa iyo. Si Edwin Bunagan, 2934, mula naman sa South Korea, Saranghae. Virgo Profogo, si Mind Gale, sino pa ba? Si Maple Ngani. Ay, dati 630 yan ha, naging Maple Ngani. Si Donald Figueroa Bagawisa, si Akis Strel 88, Aaron John Navales Nicomedes, listening from Concepcion 2, ay sa Marikina City. Kamusta po mga taga Marikina? Aba, nagpapandesal pala si Sir Manny sa Virginia, USA, gawa daw ng kanyang misis. Roberto Clemente, good afternoon din. At sino pa bang mga nariyan sa ating team online? Si Servando Sales ng Pagsanghan, Laguna. LV Vidua, makulimlim daw dyan sa Binangonan, Rizal. Tita Alicia Palomo, magandang afternoon, happy anniversary din po sa inyo. Si Popoy Vladimir. Sino pa ba? Ayan, oh, kompleto na. Si ML Bartolay. At para po sa ating episode ngayong hapon, naku, marami na naman ho ang makaka-relate dito sa ating anong feels mo. Pag-uusapan po natin yung mga nakatagong sugat na daladala ng mga panganay na anak, lalo na daw po yung mga eldest daughter kung tawagin. Sa likod ng pagiging matatag ng mga panganay na anak, ay may tahimik na pasanin at sugat na hindi nakikita daw ng iba. Kaya ang tanong ay paano nga ba daw nakakaapekto ang maagang responsibilidad sa kanilang mental health, sa kanilang pakikipagrelasyon, at pati na rin sa pagtingin sa kanilang sarili. So yan pong ating pagkukwentuhan mamaya sa ating pong anong feels mo dito po sa Ako To si Chang Ami. Nako, sabi agad ni Mind Gale, relate. Nako, for sure, marami po ang makaka-relate sa ating pag-uusapan. Leon, 2866, shout out daw po sa kanyang staff and crew ng Sonic Racing Cross Worlds 2026. Ayan, for Leon 2866, Ray, alright, tama ba? Rivera, ng... Papa Ray ng Marilao, Bulacan. Happy anniversary din po. Maraming salamat. Oras natin, 3:15 ng hapon.

0: mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Ha!
1: Mga mahalagang ano.
0: Mali lang yung pagkakalapat ng mga numero. Sumablay. Alamin muna natin ang sitwasyon ngayon. Diyan naman po sa patuloy na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.

0: isang magandang hapon. Patuloy pa rin ang programa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong Miyerkules ng hapon dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sa kabila ng init ng araw, libo-libo pa rin ang nagtitipon-tipon dala ang kahit kanilang payong at pamaypay na panangga sa init. Sunod-sunod ang music performance sa stage at nananatiling mapayapa ang sitwasyon ngayon dito. Sa lagay ng traffic, sang banayan ng traffic dito sa tapat ng People Power Monument sa EDSA northbound at southbound. Tatlong linya ng northbound ngayon ang bukas sa mga motrista simula Corinthian Gardens hanggang White Plains at ganun din sa southbound. Habang nananatiling sarado naman ang westbound at eastbound ng White Plains Avenue, kaya inaabisuhan ang mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong ruta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Samantala, NCRPO iginiit na walang special treatment sa pagbabantay sa Iglesia ni Cristo rally sa EDSA People Power Monument. Narito po ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
2: Siyang ami iginiit ng National Capital Region Police Office na walang special treatment sa kanilang ipinapatupad na seguridad sa nagpapatuloy ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument sa panel ng DZMM kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Maximum tolerance ang kanilang ipinapatupad sa pagtitipon ng INC. Tulad na ramang din ang sibukong mga iginakas ng rally ng iba't ibang grupo.
3: Wala naman pong special treatment dahil kahit na mahilang grupo. Kung halimbawa na nagkakaroon sila ng pagtitipo na wala silang permit, inaalaw naman po sila na magkaroon ng programa nila. Walang nagsisigawan, walang nagtutulakan. Tuloy yung programa nila na yung mga police ay nakabarikada lamang para i-ensure na yung mga motorista natin at mga commuters natin dyan sa EDSA ay nag-guide na maayos.
2: Ngayon na natin papayapa ang isa sa buwang programa ng INC dito sa EDSA People Power Monument. Wala rin na italak ang mga toward incident. Kaugnay nito habang sumusunod din ang nilapag sa harap ng kanilang pagkitipon. Sa ngayon, may fit na huwag pa rin ang pagkakot ng NCRPO sa bisintad ng PPM kung saan nag-standby na mga pulis sa bukaan ng bahaga ng White Plains upang hindi na mag-spill over muli sa mga kasisa o ang mga pulis sa pagkitipon sa kahabaan naman ng kalsada ng EDSA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Halik, magbabalik po kami, sandali lamang.
5: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas
7: alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balitapatan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensya magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
8: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
8: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
14: gabi.
15: Good morning!
8: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
16: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
8: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
18: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako To, si Chang Ami. Oras po natin, 3:22 ng hapon.
8: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: Ngayong hapon, pag-uusapan po natin sa ating anong feels mo etong sinasabing the hidden wound. So paano daw nakakaapekto ang maagang responsibilidad sa mental health ng mga panganay na anak, specifically daw sa babae. Pero feeling ko ito'y pwede kahit babae or lalaki. So mas maunawaan ho natin lahat kung ano yung mga tahimik na dinadala at responsibilidad na madalas bitbit ng mga panganay panganay na anak at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang mental health, pakikipagrelasyon, yung pagkatao nila, at maipakita na mahalaga rin ang paghingi ng tulong at yung lagi nating pinapaalala na pagseset ng boundaries at pag-alaga ng sarili o yung self-care. Na hindi ho dapat nating isipin na selfish, ho? So yan ha, malinaw. So mga kasama po natin ngayong hapon para magbigay ng dagdag kaalaman sa atin po ngayong hapon, ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Wala pong iba kundi si Coach Rainer Grospe. Coach, happy anniversary!
14: Happy anniversary! Ako to si Chang Ami. Hello po mga pamilya, mga Aminatics, at hello sa mga panganay na babae dyan.
1: Kaway-kaway. Yes, kaway-kaway na ang mga panganay. Eh, nakita ko ito sa online na apparently napakadami ang nakarelate at nagsabing oo, totoo yan. Eh dito nga sa ating online may mga kumakaway na eh. Sabi nila, naku, makakarelate tayo na naman sa pagkukwentuhan ni Chang at ni Coach. So eto na, ano ba itong tinatawag na hidden wound ng mga, ay ang madalas daw ang nagdadala ay mga panganay na anak? Iba pa ito sa generational trauma, syempre, Coach Rainer.
14: Yes, yes, Chang, iba pa yan, no? So, ang hidden wound ay, alam mo, ang tawag natin dito globally ay eldest daughter syndrome. So, meron talaga siya particularly sa mga panganay na babae, no? Pero sabi mo nga, pwedeng ma-apply siya sa mga lalaki, pero pag-usapan natin yun mamaya. Yung hidden wound ay hindi siya katulad ng physical wound na nakikita mo na sa physical appearance o kaya nahalata siya. Actually, hindi ito nakikita ng marami. Changami, actually, may mga tao nga na affected nito, meron nitong hidden wound, pero hindi nila alam na meron pala tayong tawag doon, na hidden wound pala yun.
1: Oh, oh.
14: So kapag narinig nila, dinescribe natin, yun pala yung parang sabi nila, ay, nakaka-relate ako dyan. Ayan. So maraming mga panganay ng babae, Chang, na lumaki na yung identity nila ay hindi lang anak. So actually, nabubura na nga yun eh. Kasi sa konteksto ng Filipino family, ang panganay na anak ay nagiging institution. Nabubura yung ano, yung title niya o yung identity niya bilang anak at yung personal ano niya. Usually ang title niya ay ikaw ay ate. So na the moment na magkaroon ng nakababatang kapatid, no, itong mga panganay na to ay nagsi-shift na yung role nila. As early as that, no, as early as 2 years old, 2 years old, nagiging ate na sila na imbis na naglalaro pa sila at ini-enjoy pa nila yung pagiging pagkabata nila, ay nagkakaroon na sila ng role, no, responsibilidad, at actually ina-assign ito ng mga magulang sa kanila eh, sa maagang edad pa lang. So ikaw na yung ate, nagbabago na yung role niya. So doon pa lang nababawasan na yung pagkabata ng mga tao. Kaya pag lumalaki sila, ito yung tinatawag natin na hidden wound. Tapos nagkakaroon siya ng epekto in their future relationships, future self, and yung performance nila as a whole.
1: Oh, kasi nga nung nabanggit mo, sabi mo na as early as 2 years old, parang ang bigat na nung responsibilidad nila. Agad-agad. So, hindi rin nila na-enjoy yung kanilang childhood kasi lalo na kung kunwari ang situation, Coach Rainer, ay single mom or single parent, single dad. Yes. Hindi ba? Na parang siya na agad yung tumatayong nanay slash tatay o kaya slash basta ate. Yung ganon, ano?
14: Ate. Oo, pag sinabing ikaw ang ate, no, 2 years old pa lang, usually maingay pa yan, malikot pa yan, di ba? 3 years old, naglalaro pa yan. Pero kapag nagkaroon ng kapatid yan, pag sinabi ng magulang na huwag kang maingay, huwag kang magulo kasi natutulog yung kapatid mo, doon pa lang, naiisip na parang nade-develop na sa utak niya na hindi lang pala ako yung nandito sa bahay at may epekto pala yung ginagawa kong pag-iingay. So nagiging hypervigilant ngayon itong mga bata, lumalaki sila na hypervigilant na kapag sumigaw ba ako, kapag naglaro ba ako, papagalitan ba ako ni nanay dahil natutulog yung kapatid ko o dahil may kailangan siyang gawin. So imbes na na-enjoy ng mga bata yung kanilang pagkabata, no, yung kanilang paglalaro, ay nagkakaroon sila ngayon ng responsibility na hindi naman dapat ganoon kaagad nilang nare-realize.
1: Mm-hmm. Lalo na kung ang mga kapatid mo ay para kayong hagdan kung tawagin, hindi ba? Yung sunod-sunod yung edad. So parang dapat dun pa lang, parang napasa na nung magulang sa panganay na anak, yung maraming responsibilidad sa loob ng pamilya. O bantayan mo muna yung kapatid mo, may kakausapin ako. O bantayan mo muna, paliguan mo yung kapatid mo, ganyan. Parang yan ba yung tinatawag na parentification?
14: Ayun, yun. Exacto, tiyang ami. Yung parentification, parang naipapasa, no? Yung role ng magulang doon sa panganay na anak, lalo na kung babae ito. Kung titignan natin ito, yung parentification kasi ay na-invento ng word yung salita na yan ng Western psychology, no? Pero dito sa Filipino psychology, kapag pinag-aralan natin yung sikolohiyang Pilipino, ang katumbas ng parentification ay ang Filipino archetype na tagasalo. Ang ibig sabihin ng tagasalo ay yun nga, siya yung supposedly kasi tiyang amin, nalilito na. Supposedly ang parent ang tagasalo, 'di ba?
1: Taga-provide, taga-bayad. Yan ang tawag ko sa pagkasama ko yung anak ko eh. Ako ay isang taga-bidyo, taga-drive, taga-bayad, taga-cheer. Pag nasumasali sa tournament, 'yun ang lagi kong sinasabi, ako yung taga. So dapat yung magulang 'yun, hindi yung panganay na anak.
14: Oo, dahil mabigat yung responsibility niyan, lalong-lalo. Na tignan mo muna yung kapatid mo, pakainin mo muna yung kapatid mo, paliguan mo muna yung kapatid mo, no? At nangyayari ito kapag si nanay ay humihingi ng tulong, no? Ito ay hindi masamang umingi ng tulong eh, pero yung sinasabi natin, pagkabata pa lang binibigyan na natin sila ng ganun na kabigat na responsibility. Maganda sana tiyang ami is halimbawa ay yung mga responsibility na yun ay ginagawa ng sabay, hindi inaasa, hindi pinapasa.
1: Binibigay ng buong buo doon sa anak mong panganay, kundi nakikita niya dapat na nagtutulungan
14: sabay
1: kayo. Parang ganoon.
14: Correct, nagtutulungan. Yeah. Kasi yun naman yung ano natin sa pamilyang Pilipino, talagang very intact yung relationship na yun eh. Pero kapag ipinasa mo sa kanya yung yung trabaho o yung responsibilidad na perform sa isip niya na ito ay ako yung sinasandalan ng mga magulang ko, no? Kapag lalong-lalo na kapag kailangan nila ng tulong. So dadalhin niya to tiyang ami hanggang sa pagtanda niya.
1: Mm-mm.
14: No? Cooperate pa din siya doon sa ano yung problema ng pamilya. Ano yung crisis? Anong matutulong ko? Anong gagawin ko? Ako yung magbibigay ng solusyon. No, nagiging automatic sa kanya. At in the long run, kapag hindi ito kapag hindi natin ito na-address, ito na yung magiging cause ng burnout, no? Tapos probably na wag naman sana ay magkakaroon ng resentment, tapos away pamilya hanggang sa magkaroon na ng alam mo yun, yung paghihiwalay nung pamilya. Hindi natin alam saan galing yung problema, bakit laging irritable dun sa pamilya. Hindi natin alam galing pala to magmula pa nung bata siya. Dinala na niya yung sugal na to.
1: Mm-mm. Sabi nga ni Grace Groyon, nadanasan ko yan tiyang nag-alaga ng mga kapatid ko. O anong naging pakiramdam? Anong naging epekto sa'yo, Grace Groyon? Sige, ilagay mo dyan sa ating online, sa YouTube, para malaman din natin kung ano yung pinagdaanan niya. Kasi gusto natin din syempre tulungan yung mga narito, yung nakaranas na niyan. Kasi hindi nila na proseso na naka-apekto ito, yung pagkakaroon ng malaking responsibilidad sa mental health nila eh. Even sa kung papaano sila, ano siguro, no, coach, makipagkapwa-tao?
14: Actually, pati makipagrelasyon. Sa maniwala kahit sa hindi, mga pamilya, ay kapag meron kayong hidden wound na ganito na eldest daughter syndrome, usually ay ang na-attract natin ng mga na mga partners ay yung mga problemado. Hindi dahil gusto mo ng problema, no? Pero dahil nasana yung nervous system mo, na yung role mo, ikaw yung taga-salon.
1: Tagaligtas, parang messiah, kind of love.
14: Tagaligtas, tagabigay ng solusyon ko. So kung mapapansin po ninyo, yung mga naging partners ninyo ay ganun, no? Parang, nare-recognize nyo to na it's as if yun yung love ninyo para sa kanya, kasi naging source of parang approval siya ng mga magulang mo sa'yo, eh. Nasabihan ka na mabuti kang anak, mabuting panganay, ganyan. At dagdag ko lang, Chang Ami, kasi meron pala tayong kaya pala nangyayari ito sa mga panganay na babae, dahil sa Philippine culture natin, naiiniwala tayo na mas responsable yung mga babae.
1: Ay, oo. Tapos, yan din yung isa pa. Oo. Na parang yung mas kaya nila, mas responsable, mas independent daw. Parang ganon sinasabi. Mm-hmm. Ha? Ito yung base sa mga pag-aaral at mga nabasa namin ni Coach. Ha? Huwag kayong magagalit.
14: Yes,
1: oo. Diba?
14: At saka kaya magkaiba yung experience ng panganay na lalaki tsaka ng babae, dahil doon sa tinatawag natin na gender role. Sa bahay, ang ginagaya ng batang babae o minamanan niya ng mga responsibilities ay responsibility ng nanay. Tapos yung sa tatay naman ay yung sa lalaki. Kaya kahit panganay yung lalaki, minsan hindi siya yung gumagawa ng gawaing bahay. Pero yung panganay na babae, siya na yung nagiging nanay ng kapatid niya, nagiging nanay ng bahay, 'di ba, tagalinis. Tapos paglaki pa niya, siya pa yung pagkatapos ng high school, siya pa yung mapipilitang magtrabaho kaagad kahit mura lang yung sahod para lang makatulog.
1: Yeah. Alam mo, connected din 'yan doon sa napanood ko na reel kaninang umaga na parang sinasabi ng isang doctor, I think doctor and scientist siya sa Amerika, na sinasabi niya na kaya daw kadalasan ang mga babae ang may sakit na autoimmune disease. Kasi may kinalaman dyan, yung masyadong iniintindi ibang tao kesa sarili niya, piniplease ibang tao kesa sarili niya. Meron ba yung connection, Coach?
14: Meron, Chang Ami. Ang pinagmumulan nito, Chang Ami, ay chronic stress, yung tinatawag natin na pangmatagalan.
1: Chronic stress.
14: Dahil hypervigilant yung magmula ng bata, ay hypervigilant. Magagalit ba yung nanay ko? May kailangan ba akong gawin? Hanggang sa paglaki niya, no? Ito ay hindi nakikita na parang stress talaga, na parang problemado ka. Ito ay parang pagpasok mo ng kusina bilang babae, ay titignan mo yung lababo, kung merong dapat hugasan. Mm-hmm. Kung meron ba may matitira bang ulam, may kailangan ka bang, alam mo yun, lagi kang nag-iisip ng ano ba yung pwede mong gawin, magkakaroon ba ng problema. So ito, araw-araw itong nangyayari. Tinatawag siyang chronic stress kapag gumabot na ng ilang taon. At ang chronic stress na to ay nagpapababa ng immune system. At isa sa mga cause ng autoimmune disease ay ang mababang immune system. Walang particular na parang dahilan kung bakit nagkakaroon ng autoimmune system. Pero isa itong dahilan, ayon sa pag-aaral, chronic stress mula pa nung pagkabata, may hidden wound ka na hanggang sa pagtanda mo.
1: Yeah, maganda naman itong
14: expectation.
1: Yeah, ito naman sabi ni Nico Batalliones. Mm-hmm. Curious ako kung paano sa mga lalaki. Sasabihin dito, dapat responsable ka bilang kuya. Tapos nasabihan pang huwag maging emosyonal. Kaya mas napapansin ang eldest daughter kesa sa eldest son. Eh ako naman ay walang daughter, eldest son lang. Paano daw? Oh, yung observation niya na
14: meron,
1: yun. Meron din siguro,
14: meron
1: no?
14: Din. Meron din tayong may kaakibat na mental health effect din, no, para sa mga panganay na lalaki. Lalong-lalo na kung ang stereotype sa mga panganay na babae na bata ay mas responsable at mas magaling at mas maaasahan. Yung stereotype naman natin sa mga batang lalaki na mga panganay ay ine-expect natin na sila yung malikot, sila yung hindi maaasahan, sila yung parang cause pa nga ng problem. At nagkakaroon ng epekto ito sa kanilang identity. Kaya naman, paglaki nila, sila ay parang nagiging prophesizing yung mga stereotype natin sa kanila na hindi nga siya tumutulong sa bahay. na hindi nga siya responsable, 'di ba? At nagkakaroon din ng epekto sa mental health ito. Pero parehong kapag panganay, parehong inaasahan sila, lalong-lalo ng pamilyang Pilipino. Maraming mga pamilyang Pilipino sa atin, no? Mga kapamilya na nasa survival mode. Yung economic condition nila ay nasa survival mode, hindi nila hiniling na maipanganak sila, pero nung pinanganak sila ay meron na silang responsibilidad kaagad na umagapay sa kanilang mga kapatid.
1: Sabi ni Ramona 4321, ay true, may kakilala akong panganay na nag-aalaga ng younger sibling, yung jowa niya, sa kanya rin nakasandal, as in jobless si jowa, siya ang nagtataguyod. So posibleng ang epekto nito long term ay maging people pleaser, ganon, coach?

0: Yes, magiging people pleaser, walang boundaries, tapos it's a general, magiging siyang intergenerational cycle dahil sila, magkakaroon sila ng anak, no? Pagpanganay yung babaeng anak, kung ano yung ginawa sa kanya nung bata siya, yun yung igagawin niya dun sa panganay na anak. Hanggat hindi natin ma-realize na we are carrying this wound pala. Kaya napaka-importante talaga ng episode natin ngayon. Oh, para sa mga nakikinig sa atin, di ba, matutunan natin mamaya na ma-heal itong wound na to.
1: Oh, itong kahit pa paano. Sabi ni Grace Groyon, akwala ko, dalawa lang kami. After 10 years, nasundan pa ng dalawang high school na ako, kailangan pagkagaling sa school, uwi na kasi walang magluluto at mapapagalitan ng lola kasi naiwan sa kanya yung dalawang bata. O di ba, pinasa din sa lola yung responsibilidad. Sabi naman ni Akistrel 88, never kong ginawa yan sa anak ko na may taga. Mamaya may nangyari sa maliit, kasalanan pa yon ng eldest. Ayoko nun. Hindi pahayag ang biyenan ko na ipasa sa bata ang trabaho ko. Totoo din naman. Diba? Kaya, di ko tinatawag na ate ang eldest ko. Name nila kung tawagin ko sila. Oo nga, no? Pag sinabi mo kasing ate, kuya, parang sinasabi mo na na ang bigat ng responsibilidad mo, that you have to act properly because you're an ate or you're a kuya. Parang ganyan. Yes, that you're correct. Ano, yung parang ang bigat nung tawag na ate at kuya kasi parang meron ka kaagad na responsibilidad na hindi ka pwedeng magkamali, that you should do things right, well, and ano ka, parang ano ang tawag dito, yung ikaw talaga yung close to perfect ka, ganyan.
0: Ikaw ang mature, ikaw ang mag-a-adjust, Pag sinabing ate at kuya, eh, ikaw, parang may role na kaagad yun eh. Role na kaagad, hindi na siya ano sa atin sa Filipino kasi ay parang meron tayong hierarchy, di ba? Na kapag mas matanda, ganyan. Pero ang pagiging mas matanda ay may kaakibat na responsibility pala sa pamilyang Pilipino na hindi natin alam na alam natin maganda, no, na masipag at matulungin yung panganay na anak, pero hindi natin alam na nagiging trauma response na pala ito dahil nafe-feel pala niya na importante lang siya kapag may ginagawa siyang tama, kapag nagpapasensya siya, kapag siya yung nagpapahiram ng laruan dun sa nakakabata niyang kapatid, di ba?
1: Yeah.
0: Kailangan i-share kapag mas matanda. Parang sila kailangan yung umintindi at napakabigat po na responsibilidad din para sa mga bata.
1: Totoo yan. And speaking of yung pag-share nga ng toy, nabasa ko rin dati na hindi mo pala pwedeng basta-basta sasabihin sa anak mo na i-share mo yung toy mo. Kasi property na pala niya yon. Dahil binigay mo bilang magulang sa kanya na yon, so tatanungin mo na siya, okay lang ba na i-share mo yung toy mo sa iba mong kalaro? Hindi mo pala daw pwedeng i-demand agad-agad na i-share mo yan. Because sharing is caring. Hindi na ganon. Kasi may right na yung bata sa kanyang laruan. Parang ganon, ano? Ibang nagiging usapan din yan.
0: Nagiging guilt trip siya, etsang ano,
1: Nagkakaroon
0: ng resentment yun.
1: Oo.
0: Applicable din siya dun sa topic natin ngayon na kapag may pinagawa ka dun sa panganay na anak na para dun sa nakakabatang kapatid, example ay pagluto, pagligo.
1: Gawain bahay.
0: Kung ayaw niyang gawin yun sa kanyang kapatid at napilitan siya na gawin yun, magiging resentment yun, no? Sama ng loob.
1: Sa mahabang
0: sa iyo,
1: panahon.
0: O, magulang, sa kapatid mo, tapos hindi natin alam ngayon paglaki nila, parang merong sibling rivalry, pero hindi natin alam saan galing.
1: Sa
0: napilitan na role na parentification natin.
1: Yeah, nako. Eh sa ating pong pagbabalik, magbe-break lang tayo. Eh maganda itong tanong ni ni Ramona. Paano ba natin matutulungan yung mga ganung kakilala natin na panganay na may ganyang experience? So yan po ang sasagutin ni Coach Rainers sa pagbabalik po ng Ako To si Chang Ami. Oras po muna natin. 3:43 ng hapon.
2: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM. Makipo ako sa Angeles City sa

Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanongin kung mahirap, tanongin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?

0: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Manatili po kayong nakikinig.
3: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
5: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pong maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
4: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
4: Leia?
3: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
8: DZMM Radio Patrol sa Ice Cream.

0: sa o nasa balita o nasa public service.
1: Usapan natin.
2: Time check muna! 3:46 ng hapon! Ang oras ay...

0: Kami po'y nagbabalik kasama si Coach Rainer Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Pinag-uusapan po natin the hidden wound, paano nakakaapekto ang maagang responsibilidad sa mental health ng mga panganay na anak na babae. At nabanggit nga ni Coach Rainer na meron palang eldest daughter syndrome. Naku, ang ganda ng mga pinapadalang reaksyon ng ating mga kapamilya, Coach. Kaya sabi ni Grace Groyon, working kasi pareho yung parents namin, kailangan ang pasok namin sa school. Nung sumunod sa akin, hindi pwedeng magsabay kasi walang bantay yung maliit na kapatid. Pero kadalasan nasa akin lahat ng trabahong bahay. Sabi naman ni Nico Batalyones, nakita ko yung expectation na maging mature ka ng maaga. Tapos kapag kaya mo nang i-indulge ang inner child mo, sasabihin sa'yo, bakit ka gumagastos ng ganyan ang tanda-tanda mo na? Oo nga, parang nakakalito yun. Sabi naman ni Nathan Galvez, para sa akin bilang panganay sa aming magkakapatid, natuto ako ng gawaing bahay at natulungan ko ang mother ko. Pero yun nga, ang tanong, paano natin sila tutulungan na hindi makaramdam ng guilt, Coach Rainer, kapag inuuna yung sarili? Kasi kadalasan meron yan talaga eh, yung nagigilty ka na parang, naku eh, paano yung mga kapatid ko?
1: Okay, so itong ano na to, eldest child, gawin natin eldest child syndrome, no? Ay isa sa mga pinaka masakit na healing process ng ami, siguro yun yung masasabi ko, na isa itong hindi siya typical na healing nung halimbawa naka-experience ka ng trauma, tapos mm-hmm. may mental health healing journey ka, no? Alam natin yan, yung forgiveness, yung self-care, yung hanggang sa mag-heal ka, no? Ito ay isa sa mga pinakamasakit na healing journey dahil meron kang ina-unlearn na identity, no? At nire-reclaim mo yung identity mo as an individual self or bilang sarili mo, at minsan ang nire-reclaim mo dito ay yung pagkabata mo. Anong ibig ko sabihin doon sa isa ito sa pinakamasakit na learning identity? Dahil for you to be able to unlearn something, you should stop doing it. Diba? Dahil kung ikaw ay isang panganay na babae na nasanay na automatic sa'yo na ikaw ang tagasalon ng problema, maaring ang ibig sabihin ng healing para sa'yo ay hindi ka muna tumulong, o hindi lahat ng problema na ilalapit sa'yo, iahain sa'yo, ay tutulungan mo ng buong buo. So para sa mga ibang tao, tiyang ami, ay napakasakit nun. Mm-mm. Na parang titigil kang tutulong, di ba? Nang hindi ka nagigilty. So parang, parang sa, lalong-lalo na kapag pamilyang Pilipino, sobrang hirap nun siyang.
0: Oo, lalo na kung ikaw yung inasahan na tagaayos ng lahat. Financially, yes. Emotionally, yung ganun ba? Yung ganun kabigat.
1: Tapos biglang hindi ka tutulong, no? And then mararamdaman mo yung guilt mo, at makikita mo yung mga pamilya mo at mga kapatid mo na naghihirap sa buhay nila dahil hindi mo sila tinulungan.
0: Mm-mm.
1: Ang workaround natin dito, ang pwede nating isipin, mga kapamilya na merong eldest daughter syndrome, ay baka nire-enforce din dahil sa ating hidden wound, ay nire-enforce din natin yung pagiging dependent naman nila sa atin. Hindi sila natuto na mag-solve ng sarili nilang problema at maging accountable sa kanilang choices dahil lagi tayong nandoon. And what if huminto tayo, mag-heal tayo doon sa hidden wound natin, at huminto tayo sa pagsuporta, o bawasan natin yung pagtulong natin sa kanila, o hindi yung ibibigay yung buong-buong sarili, no? Yung may ititirap tayo para sa sarili natin. What if yun yung way para matuto sila na maging responsible din sa kanilang mga choices? Yun naman yung positive naman doon. Medyo mahirap siyang
0: i-unlearn. Totoo. Lalo na kung ikaw yung anak ng OFW, di ba? Tapos yung nanay mo yung inaasahan ng buong pamilya. Tapos ikaw yung kailangan maging nanay habang wala si nanay. O kaya wala si tatay. Correct. Ikaw yung tatay. So yung pagdi-distribute pa lang nung pinapadalang pera, na equally ma-distribute mo, 'di ba? Yung responsibilidad na equally ay mapantay-pantay maalagaan mo yung mga kapatid mo. Ang hirap noon.
1: Mahirap yung sabi ko nga yung healing sa sobrang hirap, no. And then meron din tayong ano, yun yung tungkol sa responsibilidad, and pangalawa is yung belief na kapag nahihirapan yung pamilya ko, wala akong kay na mag-indulge or mag-enjoy o kaya, di ba, na na-treat yung sarili ko. Dapat nahihirapan din ako. Katulad nung example kanina, tsang amin na high school siya at...
0: Kailangan umuwi ng maaga.
1: Kailangan umuwi ng maaga. Hindi na siya makapag-hangout sa kanyang mga kaibigan. At ito yung ano, parang ito yung okay, dahil nahihirapan yung lola ko, dapat mahirapan din ako, parang ganon. So, paglaki natin, yung kanina man na nag-share din ng experience na kapag bumibili siya ng mga laruan, eh bakit bumibili ka pa ng ganyan? Eh, ang tanda mo na. Nagigilty naman siya kapag may kakayahan na siya. Na-learn din natin yun. So, the way to unlearn that is to still do it, no? Tapos ay sit with the guilt. Hayaan mong mag-guilty ka, pero gawin mo pa din. Bumili ka pa rin ng laruan ng gusto mo. Pumunta ka pa rin ng mga pagkain na gusto mo. Pumunta ka pa rin sa lugar na gusto mo. Gawin mo pa rin yung mga gusto mong gawin habang nagigilty ka. Hanggang sa magkaroon ng information or data input yung nervous system mo na okay lang pala, na-deserve ko pala to at hindi naman ako nagkukulang sa kanila. Nagagawa ko naman, nakakapagbigay pa rin naman ako, nakakapag-support pa rin. Yun nga lang ay inaalagaan at nagtitira na ako sa sarili ko ngayon. Hanggang sa masanay tayo.
0: Yeah, hanggang sa masanay. Sabi nga ni Virgo Profogo, lalabas, selfish ka na pag mag-focus ka naman sa sarili mo. Totoo din. Marami kang masasakit na salitang maririnig pagka ganyan. Sabi ni Nico Badaliones, ang mahirap sa healing journey mo, you unknowingly pass the trauma to others. Sila yung nagiging tagasalo sa'yo habang ikaw ang nag-a-unlearn. Nako, totoo din. Ito, Coach, may mga senyales ba yung isang panganay na anak na nakakaranas na ng emotional and mental exhaustion? Kasi talagang nakakapagod yan, ha?
1: Ito po ay natutunan lang din nila, no? Ay hindi sila makaiyak fully.
0: Oo.
1: No? At pinipigilan nila yung iyak nila. Tapos ay... very, very masipag sila at pwedeng magaling din sila sa school dahil nag-overcompensate sila. Dahil natutunan nila na yun pala yung para matawag sila at mahal sila, para mahal sila ng magulang nila ay kailangan tumulong sila. Para matawag sila na mabuting anak ay kailangan may ginagawa sila na gawaing bahay. No? So ito yung mga ano natin. Isa sa mga signs natin at syempre ay hindi na siya masyadong naglalaro, no? At parang ano, tayo kasi sa mga Pilipino, iwasan natin yung parang binibigyan din natin kasi ng praise yung pagiging masipag ng mga bata, 'di ba? Kaya nagiging identity po 'yun nila. Pero at tandaan lang natin na kapag bata, ang bata ay dapat masaya, maingay at naglalaro at makulit. Ayan, kapag hindi po sila ganyan ay isip matanda na po sila at hindi po healthy para sa kanila yun.
0: Kaya mahalaga din na iniisip ko kung anong edad ba dapat nagko-communicate yung anak sa magulang or yung magulang more so sa anak about setting the boundaries, yung hindi porket ano ha, ganyan. Parang ako, nung sinabihan ko yung kapatid kong bunso, sinabihan ko siya na kinausap ko siya at sinabi ko sa kanya na hindi porket ikaw yung bunso, ito another angle din naman to, ay ikaw yung dapat mag-aalaga sa mga magulang natin. Dahil ikaw ay bunso or single at wala kang pamilya at lahat kami ay may mga kanya-kanyang pamilya, hindi ibig sabihin na purely sa'yo yung obligation na yun, ha? Parang ganoon. Kasi sinabi ko sa kanya, you can also learn to live your life. Hindi

0: yung role, yung pers yung parenting roles na pinapasa natin sa kanila ay gabayan nat tayo yung mag-lead, tapos sila ay taga-assist lang, no? At kapag pinagawa natin ito ay bibigyan pa rin natin, make sure na bibigyan natin sila ng time na maging bata, na maglaro sila, mag-ingay sila, 'di ba? At maging makulit sila, kasi yun po yung pagiging bata. At kahit na merong silang bunso na natutulog, kailangan po nating huwag pigilan ng pagiging bata, kasi doon nagsisimula yung emotional wound natin or yung hidden wound natin.
1: Yeah. Sabi naman ni Sir Manny Conanan ng Virginia, USA, yung panganay kong babae ay masasabi ko na successful sa kanyang napiling career. Subalit hindi namin makonvince na magkaroon ng pamilya. Ayaw daw mag-alaga ng baby. Naku, another topic ito, Sir Manny. Oo, pero maganda ito. Hayaan po ninyo, paghahandaan namin, kasi ang tanong niya, paano kaya namin makukonvince na mag-boyfriend at mag-asawa na siya, nasa more than 30 years old na siya? Yan ay concern ng maraming Gen X na mga magulang sa kanilang anak na millennials. Another topic yan, Coach Rainier, di ba?
0: Puro mga trauma response, eh, no? Para kung ano yung nakikita.
1: Yeah, naku, bitin ang oras natin, Coach. Ang dami pa nilang katanungan at ang ganda ng kanilang mga inputs. Oh, dapat nga mga magulang nagre-relax na lang, bigyan sila ng masayang buhay habang buhay pa sila, kasi pag wala na ang magulang, ano pa? Wala na po eh. Totoo, naku, mahabang usapin ito. Mukhang magpa-part 2 ba tayo, Coach?
0: ang maganda sa pamilyang Pilipino is nababalanse natin yung pagiging sa responsibilities sa family and sa self natin. No? So maganda na pag-uusapan natin.
1: Mm-mm. Yan ay mga acts of service, ika nga. Diba? Iba-iba talaga tayo dyan eh. Sige po, kung meron po kayong mga topics na gusto nyong pag-usapan namin ni Coach Rainier, feel free to text or Viber us sa 0919-278-3000 o kaya sa social media accounts mo, Coach.
0: Yes, i-follow niyo po ako sa @LifeCoachRainier sa mga social media platforms. See you po doon. Thank you, Achang Ami, at magandang araw po sa inyo lahat.
1: Thank you sa 2 taon, Coach Rainier. Akalain mo yun, 2 years na tayong nagkukwentuhan tuwing Wednesday, di ba? Salamat. We'll see you again next week. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ni Coach Rainier ngayong hapon. Sana po ay maging masaya at may bonding ang family mamaya. Oh, sa hapunan.

0: DTM.
1: DTM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang tanghali. Ay, magandang tanghali. Tuloy magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
4: Maaga ka sigurong pumasok.
3: Ang dami nating ganaps today.
4: Oo, kaya feeling mo tanghali pa rin.
3: Oo nga.
4: Ayan, good afternoon. Makapagal po. Kumusta kayo, mga ka-ATM? Matraffic pa rin ba?
3: Hindi, ang aga okay ko kanina. Na. Kasi ang dami mga, nag-shoot ang mga with due respect host. Tapos meron din tayong inattendan na parang mini-seminar. Tapos ang daming nangyari kasi nga si Carlo Flores ay isang child star, maan. If after 25 years, nagkita sila ni Tita Winnie Cordero, magkasama kasi sila sa sineskwela.
4: Mga host yan. Mga batang host noon.
3: Oo, na hindi daw sila lumaki, tumanda.
4: Yan din naman ang pakiramdam natin lahat. Huwag mo raw, isipin ang iyong edad.
3: Ay, nako. Pero ang dami pa rin nga nangyayari. Ano, kamusta na ba yung EDSA ngayon? Marami na bang nakakadaan? Kamusta na yung sitwasyon sa EDSA?
4: Ano ba pinakahuling situationer?
3: Mm-hmm.
4: Ilan pa ba yung doon? Yung nagsasagawa ng kilos protesta?
3: Mm-hmm.
4: Rally?
3: Mm-hmm. Pero kasi yung permit nila doon lang sa kahabaan ng White Plains Avenue.
4: At hanggang alas 8 ng gabi, mm-hmm, mamaya yata yung binigay na permit. No, so inaabangan din ng mga otoridad kung sila'y susunod doon sa panuntunan.

0: no, sa permit na ibinigay. Makalas-kalas na yan kapag sapit ng alas 8 ng gabi.
1: Eh, tsaka ang binabanggit kanina ni Elmo Santiago ng DPOS ng Quezon City, eh, under ano pa, observation pa kung pagbibigyan. Kasi nga ang hinihiling ng INC ay hanggang weekend.
0: Oh, so tama. Isang linggo din na halos. No? Yung plano. Parang yun yung lumalabas sa impormasyon kahapon. Eh. Parang 5 days to 6 days ang kanilang gagawing pagkilos. Aktibidad. Pero yun nga, pinag-iisipan. Tanong natin mamaya yan kay MMDA General Manager Police General Nicolas Torrido III. Kasama po yan sa magiging guest natin ngayong hapon.
1: Eh, pwede naman siguro. Balik na lang after kasi may samba bukas eh. So baka pwedeng bumalik na lang after. O kaya pwede naman bumalik everyday, di ba? Pero yung magpalipas na magdamag doon, baka yun yung medyo may pangamba ang mga otoridad na baka nga may mangyari kung doon sila matutulog. So mas siguro mas mainam. Nabalik na lang. Pwede naman balik-balik ano, everyday.
0: At saka umuulan-ulan ngayon ha. May bagyo tayo, Henry. Pero may weather condition pa rin umiiral, di ba? Ang habagat.
1: Oo, kasi palabas na siya ng Philippine Area of Responsibility kung di ngayong gabi, mamayang madaling araw.
0: Oo, mabilis lang.
1: Oo, dumaan lang siya. Lang. Hindi kasi LPA siya muna. Ayaw pa niyang mag-transform into Henry agad-agad. Eh.
0: Pero today,
1: palabas na siya. Oo. Pero yun nga, pwede pa rin niyang pag-ibayuhin, humatak ng habagat. So may mga isolated rain showers pa rin sa mga ibang parte ng ating bansa.
0: Yes.
1: At saka yung ulan-init, init-ulan. Naku, baka magkasakit po kayo. Eh, mas importante po yung ating mga kalusugan. So handa-handa lang tayo. No? Prepare-prepare lang tayo at palakasin yung ating mga katawan. Eh, yung paghahayag naman ng ating mga saloobin, eh, pwede naman din natin siya idaan sa ibang paraan, di ba? Nang wala tayong napeperwisyong ibang tao at hindi rin tayo nagiging cause ng disturbance yung seguridad ng ating mga kapaligiran.
0: Eh, sana naman eh, yung mga na-late kahapon, pagbigyan, yung iba siguro baka hindi nakapasok. Yung iba hindi raw nakabiyahe. Oo. Sana yung makabawi-bawi ngayong araw.
1: Well, anyway, eh, andyan na yan, nangyari na yan, eh, lesson learned na lang para sa ating lahat, ano. Siyempre, magbigay din naman tayo ng respeto doon sa mga kababayan natin na nagahayag ng kanilang mga saloobin. Pero yun nga, eh, sana po, eh, next time, wala na tayong maabalang iba. Kasi siyempre, yung karapatan at kalayaan din natin, eh, nagtatapos kapag may naapakan na tayo o may naapektuhan ng ibang mga kababayan natin.
0: Tsaka may ibang ayaw ginugulat. Ayaw na sa sorpresa. Kasi syempre, di ba, lalo kung may mga control freak. Kasi kung alam ko lang yan, di ba, sabi nung iba ay maaga sana akong pumasok, maaga akong gumising. Alam mo yon, nakapag-detour ako, nakapag-reroute ako. So, di ba, at least merong abiso. Diba?
1: Eh, ang sabi nga ng may nabasa ko kanina, parang nasita kasi ang kanyang soundbite ay alam niyo naman na maraming tao sa EDSA, ba't pinagsiksikan niyo pa yung sarili niyo sa EDSA? Eh, may mga ganun eh, no? Minsan ayaw na sa'yo pero pinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo.
0: Ay. Oo, ano ba yan? Experience, man? Based
1: Hindi,
0: on experience?
1: Alam mo sa ako natutunan yan sa elevator.
0: Ah.
1: Kasi minsan
0: nagsasaranat lahat.
1: Tsaka hindi ka nakasya doon sa elevator, di ba?
0: Sa ano lang eh, MRT, LRT, di ba? Minsan umahabol ka ng siksik.
1: Oo. Pag hindi ka nakasya, huwag naman pagsiksikan yung sarili mo. Hanap ka doon sa susunod na tren, susunod na elevator.
0: Oo, malay mo, tanggapin ka, pasukin ka niya.
1: At kasyang-kasya ka doon.
0: Sa kanyang
1: ng
0: puso.
1: Ng buong buo.
0: Tanggap ka niya. O, di ba? Ano ba?
1: Ano mo pinag-uusapan natin? Eh, yun nga. So,
0: parang may, ano ka eh, may hugot ka eh.
1: Uy, hindi oh. Hindi oh.
0: So,
1: may sarili akong elevator.
0: Ay, taray. Ikaw na. Okay. Oy, sino bang ating mga bisita today?
1: Ay, oo, sige. Maya-maya makakausap natin ang tagapagsalita ni dating later representative dating speaker at later representative Ferdinand Martin G. Romualdez, pag-uusapan natin ano yung issue pa rin ng flood control kasi nga,

0: Nababanggit na naman yung kanyang mga pangalan at marami na namang gumagawa ng kani-kanilang mga, alam mo na, konklusyon. Eh mabuting kausapin natin ano, yung tagapagsalita ng dating speaker. At syempre, naku, may makakausap din tayo itong Tweety Birds. Ito yung magandang makausap mamaya. Ano, ano bang latest mula sa Tweety Birds ni Attorney Jess Falsis? At syempre, makikibalita na rin tayo kung ano yung mga sinasabi ng kanya mga Tweety Birds. At syempre, mamaya-maya ay makakausap din natin ang General Manager ng MMDA. Eh syempre, pag-uusapan pa rin natin itong sinasagawang rally sa EDSA. Ito, ma-ready na, no? Ma-ready na sa Zoom si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney.
1: Good afternoon.
2: Magandang hapon po, Sandro at Maan. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa ating ngayong hapon.
0: Eh, Attorney Ade, syempre, nitong mga nakalipas na araw, eh, muling nababanggit ang pangalan ni dating Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Eh, ano pong take nyo? Kasi mabalikan lang natin dahil mismong si Ombudsman Remulla at ang Assistant Ombudsman na si Clavano, eh, nagsabi dun sa no mastermind. Ano po ba yung take nyo dito?
1: Kailan ba sinabi yun?
2: Opo, nababahala po kami ng lubos ano, na nababanggit ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez kasi napakalayo po niya sa proseso no, sa pag-aproba ng budget sa public works no, at sa paglaan ng mga proyekto sa kung saan sa ang lugar. Ang proyekto po ng flood control, for example, no, mula sa pag-propose, pag-isip, pag-release ng pera hanggang sa pag-implement dito, wala po sa proseso niyan si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya kami po nagtataka kung bakit almost a year after po na sumabog ang problema ito at nagkaroon ng investigasyon yung Independent Commission on Infrastructure ay ngayon lang naisip na parang babalikan. No? Supposedly, ang imagine or kung ano mang naiisip na papel o role ni dating Speaker Romualdez dito sa flood control.
1: Eh, tinanggap nga ng Ombudsman, Attorney Ade, yung offer ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoa na maging state witness. At ang sinasabi ay posibleng siya daw ang magdiin sa mga matataas na opisyal sa maanumaliang flood control projects. Anong tingin niyo dito, Attorney Ade?
2: Ayan po ay, sabi ko nga, lubhang nakakabahala. No? That's very alarming because even way before these events today or yesterday or the other day, may nagkaroon ng ganung deklarasyon, ay hindi po nababanggit si Congressman Martin Romualdez ni dating Secretary Bonoan, no? Even sa submissions niya sa ICI, wala pong banggit na papel na ginampanan no? Si dating Speaker Martin Romualdez dito sa flood control issue, right? And then all of a sudden, na parang tila bagay walang kaso, walang ebidensya, at walang patunay sa kanyang supposed role dito sa flood control project, ay andito, nababanggit na yung kanyang pangalan. Pero sa nababanggit nga po natin, ang ating pinapaliwanag, ang buong proseso po ay almost confined to the executive department po. Ang proseso ay nagsimula sa DPWH sa pag-propose ng mga proyekto, pumunta, I'm sure, sa Palacio to approve the National Expenditure Program. At yung bidding po, ang proseso po nito, ang pag-imbitar ng mga contractor para lumahok sa mga proyekto nito, wala pong papel na kahit anuman si dating Speaker Romualdez. In fact, I can say, no, as a matter of fact, na talagang walang ugnayan si dating Speaker kay former Secretary Bonoan, no, whether personally, indirectly, or directly, wala po silang ugnayan. Kaya kami po ay hindi lang nagtataka, kundi lubos na nababahala na his name is being dragged into this mess na he has no role in it whatsoever.
1: Kung halimbawa magtuturo si dating DPWH Secretary Bonoan, anong tingin niyo doon sa credibility in the sense that sa kanyang pamumuno, nangyari itong malawakang anomalya? So ibig bang sabihin ay least guilty siya, gayong siya yung namumuno sa kagawaran noong mga panahong yun?
2: Opo, kaya nga po, di binang

0: kanina na parang nakapagtataka, nakakabahala na isang taon na ang naglipas at ngayon ang niya babanggitin for the first time, no? Para lang sabihin at ma-discharge siya, mabigyan siya ng immunity, hindi na siya makukulong dahil sasabihin lang niya ang magic words na Martin Romualdez, no? Hindi po magandang pangitain po iyan, especially since even the current senator Ping Lacson has said, no, na at least 1 billion pesos, no, ang as mentioned by former Undersecretary Bernardo, ang napunta at dapat i-restitute isa-uli ni former Secretary Bonoan sa Kabanang Bayan. So as far as that one goes, medyo at least siguro maiintindihan natin mga kababayan na parang ang nangyayari dito ay nilalagyan ang kuwang ng ebidensya, napakalaking kuwang ng ebidensya sa pamamagitan ng testimony ng isang taong sobrang lalim ang participasyon sa flood control anomalies.
1: Ay matatandaan ko, di ba, Attorney Ade, partner, yung siya yung nag-submit ng yung mali-maling datos. Di ba? Doon sa sumbong mo sa Pangulo.
2: Yung GPS.
1: Oo. Mm. Kaya, di ba, nagkalito-lito, daan-daan yung okay naman pala. So, inakala na parang maanomalya din yun. Di ba, Attorney Ade?
0: Opo, opo. So, ika nga, ang requirement sa pagiging state witness, napakarami po at napaka-stricto po niyan. At ang nilalabas na ebidensya ngayon ay mula sa isang, I'm sorry to say, very polluted and biased source. No? Mahirap na maging siguro ang maging ipresenta ng prosecution dito, with all due respect to the ombudsman, ay mansado na po ang kanyang pangalan dahil sa naipakita at maraming pag-aamin po kahit sa mga taga-loob ng DPWH, as mentioned, nag-testify na nga po under oath, no? Ang mga undersecretary or assistant secretary or directors involved tungkol sa kanyang participasyon. So medyo, as I said, nakakabahala po yan at dahil lang supposedly sasabihin niyang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez, ay ngayon, all of a sudden, ay mawawala na siya ng sala dahil hindi na siya ipoprosecute to the fullest extent of the law for his major participation in the flood control issues at saka, and the flood control anomalies.
1: Oh, Attorney Ade, yung ibang gusto maging testigo, di ba, para patunayan yung sincerity nila, ay nagbabalik ng pera, restitution, no, ng mga nakuhang pera. Hindi ko lang alam, nagawa na rin ba ito? Kung meron man, kung siya man ay diniman sa kanya yon.
0: Hindi po tayo privy, no, sa nagiging usapan nila with the Office of the Ombudsman, no. But of course that is one of the requirements, but it just underscores po the fact na talagang hindi siya least guilty dito, no? His participation was direct and repeated for several times when he was secretary for several years in the DPWH. Kaya nga po, parang ang pakiramdam namin dito ay dahil sa talagang walang ebidensya po laban kay dating Speaker Martin Romualdez, ngayon ay lumalabas itong mga supposedly planned testimony of the former secretary and of course protected by immunity all of a sudden dahil nga siya ay madi-discharge as a state witness as type 4 by the Office of the Ombudsman.
2: At saka, Attorney Ade, yung babalikan ko yung proseso ng pagbalangkas ng budget. Kasi yung pagsisimula ng budget nang gagaling sa ehekutibo. At ito ay pinagmumula doon sa mga rekomendasyon ng bawat mga cabinet secretaries. So kung merong may direktang may ugnayan o humawak doon sa paggawa ng budget, ito yung mga cabinet secretaries. At ito na nga yung pinanggagalingan ni dating DPWH Secretary Bonoan dahil siya yung nagsumiti ng mga proyektong dapat pondohan. At yung pagpasok ng Kamara at ng Senado, kumbaga ito'y pang checks and balance nga lang eh. Sinicheck at tinitignan nila kung tama ba yung mga proyektong binibigyan ng prioridad.

0: mga gabinete, di ba? So kung meron na humawak doon, ito yung si Secretary Bunuan.
1: Tama po kayo dyan. Kaya ang buong proseso pong iyan, no, mula sa pag-iisip ng project, pag-prioritize ng project, pag-presentar sa Malacanang o sa Executive Department itong mga projects na ito, at pag-release ng pondo, or before that, ang pag-bidding at pag-imbitar ng mga kontraktor, lahat po yan ay strictly limited or strictly undertaken po by the Executive Department. Si dating Speaker Romualdez po ay hindi engineer, siya po yung abogado. So lahat ng mga proyektong ito ay dumaan, no? Sa expertise, specialized knowledge po ng BPWH.
0: Mm-hmm. So, so lumalabas din po na yung may nag-frame kasi na parang ito'y orchestrated, ito'y may nag-mastermind, may kumumpas para mangyari ito. So hindi, kumbaga parang hindi siya completely totoo kasi patche-patche yung nangyari, yung na-discovery, Attorney Ade, tama po ba?
1: Opo, paano magiging, kasi ang parang implication na nilalabas ngayon is that ang mastermind nito, lahat ay si dating Speaker Martin Romualdez. Paano po mangyayari yan? Kung hindi naman po nasa control niya, no? Ang number one, yung ang mga secretaries, no? The undersecretaries, no? And including the assistant secretaries, regional directors, district engineers po, may involved dito sa sinasabing flood control anomalies. So para imagine natin or para isipin natin, na ang dating speaker ay para bagang may lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya para po kontrolin yung galaw, kilos, araw-araw na gawain itong mga engineers nito ay sobrang labo po naman ng ganung klase ng theory po kung yun ang ating paniniwala.
2: Kung ano't anuman ay uungkatin muli, no, itong investigasyon sa maanumalyang flood control project, handa naman po si representative later representative Martin Romualdez, dating speaker, na patunayan yung sinasabing umano'y irregularidad na kumaga ay magkumaga magbibigay siya ng mga papeles, mga katibayan na walang irregularidad. Attorney Ade.
1: Simulat sa pool po, si dating Peter Romualdez ay hindi po tumaka sa kanyang sinasabing pananagutan. Mula pa nang mag-investigar po ang IPI, naghanda na po, nag-submit siya, no? Sa IPI, pumunta siya doon, nanumpa siya, under oath, sinabi niya po lahat ito na wala siyang kinalaman sa flood control anomalies. At sa mga proceedings sa iyon, sa ombudsman, pati din sa Miguel Bayan, sana naman hindi umabot doon dahil wala naman talaga katibayan, no? Puro kwentong mga iniisip na lang ngayon na sa pagkatagal-tagal ng panahon, ang ebidensyang ipipresenta doon, no? Lahat po ito ay hindi tinatakasan ng dating Speaker of Waters. In fact, handa po kami sa mga susunod na mga proceedings whether or not this is proceeding actually to court cases. But as of this time, we can say confidently na talagang wala pong ebidensya na maipresenta. Kaya kung ano-ano na lang po ang recourse, no? Tulad nitong belated statement supposedly from former Secretary Bunuan.
0: Mm-hmm. Pero Attorney Ade, yung so saan nanggagaling yung pag-uugnay kung walang ebidensya na nagtuturo kay dating Speaker Romualdez? Saan nanggagaling yung pag-uugnay doon sa kanya, dito nga sa issue na ito?
1: I think ano na po eh, puro po speculation, no? Hula-hula po. Kasi napakadali po kating parang napaka-convenient, no, nasisihin si dating Speaker Romualdez because precisely it's common knowledge, no, na kamag-anak niya ang nakaupong pangulo ng Pilipinas ngayon, no? So parang it's a popular post to take. Blame someone supposedly or they think is very close to the official family, no? Para lang magkaroon ng credibility or ang sinasabi nila big fish, quote-unquote, ang dating speaker.
0: Mm-hmm. Yun nga rin po, mismong ang may mga ahensya na rin po ng gobyerno na nagsasabi na yun nga, may posibleng makasuhan, kesyo-kesyo, ganito-ganyan. May nagbago po ba na hanggang ngayon handa pa rin ang dating speaker na harapin itong mga ipinupukol sa kanya?

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan? At direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan? Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
8: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
9: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider katulad nung

0: presidente, makikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
1: Sa tulong ng tamang health information.
2: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
3: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
11: Hi, nagbabalik po ang ATM.
12: Anong take mo?
11: Ito, excited na ako dito. Tawagin na natin, makakasama natin via Zoom si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess.
13: Good afternoon, Sir Zandro. Mamaan.
11: Andaya, bakit wala sa studio, Attorney Jess? Bakit na via Zoom?
12: Na-traffic siya.
13: wala ng tao sa EDSA. Wala ng traffic doon. Kasi ano na, kumonti na yung crowd.
11: Tsaka sa lapit mo dito, Attorney Jess, pwede mong lakarin.
12: So walang ano,
13: iba pa tayong Zoom.
12: Walang kawala.
13: May iba pa po tayong mga Zoom eh.
11: At saka tama ba, Attorney Jess? Wala mo ng attorney? Dahil ba ano?
13: It's up to you. Other people can call me that. Ako naman po, in compliance with the Supreme Court ruling, I don't hold myself out as a lawyer in the meantime. But other people are free to say that. Yun naman ang sinabi ng isa kong co-host, si Attorney Jimmy Bondoc. DDS na yun ha, siya pa nagsabi.
11: Na pwede pa rin tawagin. Pero hindi mo naman kami kakatawanin sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Hindi ka rin naman magdi-dispense ng legal advice.
13: Well, as I've clarified in my other interviews, no, we are suspended as a lawyer, but as a political science graduate, as a Juris Doctor graduate, and as a Filipino citizen, we're not suspended.
11: Mm-mm. At hindi rin nasususpindi yung karapatan mong magpahayag.
13: Tsaka logical opinion lang naman po to, hindi naman kailangan lahat legal opinion eh. Ang goal nga po natin ay linawin ang mga bagay-bagay na maintindihan ng ating mga ordinaryong kababayan na walang oras at panahon na magbasa at makinig tulad natin. So, yun lang po ang ating binibigay dito, isang logical opinion.
11: Mapunta na tayo dun sa mga Tweety Birds nyo, Attorney Jess. Ano bang naibubulong na mga Tweety Birds nyo kaugnay dyan sa INC rally at itong nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte?
13: Well, syempre po, merong mga background or backdoor negotiations on

0: going mula kahapon pa. So baka kaya din po kumonte ang crowd or number ngayong araw, no? Pero syempre may hanggang 8 PM pa yung permit today, no? Tingnan pa natin kung ninipis or lalaki yung crowd. Kasi kung matutuloy pa nila yan hanggang bukas or this week. Kasi ang original plano, original plan, sabi ng Tweety Bird ko, ay mag-rally buong week or buong linggo tulad nung ginawa nilang rally noong 2015. May rally na din po ang INC noon na isang buong linggo, no? Against DOJ Secretary Laila De Lima noong 2015. May mga kakasuhan yatang INC ministers or ini-investigate. So isang buong linggo po sila nag-rally noon. Ang plano po this week ay ganun din po, isang buong linggo, in case na magsampat talaga ng kaso ang ombudsman tomorrow, today, Thursday or Friday, para ready na daw sila anytime meron na silang crowd that they can mobilize in any way that they want. So how they mobilize or how they will use the crowd, we don't know yet. But the plan is to have a crowd ready to mobilize in case masampahan po talaga si Senator Marcoleta.
1: Mm-hmm. Pero yun po ba talaga yung dahilan? Kasi may mga nababasa rin ako online na parang smokescreen o ito'y pagtatakip lang doon sa talagang gustong mangyari. May mga nabalitaan din po ba kayong ganyan?
0: Well, dual purpose naman po, no? Usually hitting two birds with one stone. On the surface, yung dahilan ay dahil kay Senator Marcoleta nga, selective justice or unfair daw. So naghahanap po sila ng trigger or catalyst para po magkaroon ng mas malaking crowd. Because we have to note, all this time, no, for the past 6 months, maybe to a year already, the anti-Marcos na DDS crowd, they've always been trying to create that critical mass. But so far, hindi nila nagagawa. So ngayon, dahil mayroong nakaambang di umano na kaso against Senator Marcoleta, yun yung inaasahan nilang magiging trigger or catalyst to really create a huge crowd. And the huge crowd, especially given the timing, no, July 6, magsa-start ang impeachment trial, that can also be an option for them, or behind the scenes, yun yung rason talaga nila in trying to create that critical mass is to be able to either deter, scare the government, the senators, Congress. Eventually, of course, the end goal is to stop the impeachment trial because again, they think it's unfair. They think it's selective justice. But of course, madami na nagsabi, walang selective justice sa kaso ni Senator Marcoleta, wala ding selective justice sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
2: Mm-mm. Ang inaasahan ba nila ay, kumbaga, ay kukuha ito ng suporta? Hindi lang no sa INC kundi sa labas din na iba pang simbahan pati ng publiko.
0: Malabo na yung ano, sa tingin ko ano naman sila eh, self-aware naman ang mga anti-Marcos na DDS crowd na mahirapan na silang kunin ang Catholic Church tsaka ang civil society. Mm. Kasi nga yan yung ina-accuse nila sa mga quote-unquote pinklawan or sa Catholic Church na dati daw anti-Marcos, never again. Tapos ngayon, why not? Or ano daw, kain suka. Even the church, ina-accuse nila ng ganyan. Bakit hindi daw sumasama sa kanila? Hindi kasi nila nare-realize, so doon self-aware sila na hindi sasama ang civil society sa mobilizations nila. Ang hindi sila self-aware, siguro, ay kaya hindi sumasama itong mga grupo na to, eh kasi may credibility problem din ang INC, ang mga DDS na anti-Marcos, in terms of calling or rallying against corruption. First of all, malabo pa nga yung ebidensya against PBBM. Kailangan pa ng ibang witnesses to directly link it to him. So any rallies against the government, specifically to call for Marcos to resign, will not be viable given na ang Vice President ay si Sara Duterte, who herself is more credibly accused of corruption. So may credibility problem ang mga pro-Duterte supporters kaya hindi sila lumalaki at hindi nila maaasahan ang support ng other groups maliban sa group nila which they have shown hindi nila kaya mag-create ng critical mass.
1: Mm-hmm. Eh pero ang tanong dyan, Attorney Jess, eh kamusta naman yung mga kababayan natin na naapektuhan kahapon? Siyempre, may mga naka-miss ng kanilang trabaho, kailangan nila ng lumiban kasi masyadong late na rin yung pagpasok nila. Sino naman yung mag-iisip ng kapakanan nila?
0: Actually, dyan natin makikita yung kaibahan ng mga

0: ng pre-trial. Meron ng pre-trial order. Handa na dapat mag-try. Meaning, meron ka ng i-hear na mga witnesses. Pero sigurado yan na may mga iilang senador from the minority who will try to say that they should discuss first the motion to dismiss, or they should discuss first prejudicial questions like the opening of the BIR box before they can call any witness to testify and hear the evidence. But I think ang expectation natin, because the majority is still the majority, yung majority ni Senator Wil Gatchalian, they will outvote and dismiss the concerns of the minority and proceed with the trial.
1: Mm-hmm. So pwede pong meron siyang katabing abogado para magbigay ng payo sa kanya, say yung mga rules of court, rules of the Senate, ganyan.
0: Lagi naman pong may abogado sa Senate, no? Yung Senate Secretary or yung mga staff doon, they always do staff work in terms of providing both legal and non-legal staff work. Pero yung mga pag-decide mismo sa mga motion, no? Yung mga rules of the Senate Impeachment Court or yung supplementary rules of court kung kailangan, no? We have to recall, si Senator Tito Soto, when he was a Senate President, he can decide on all of these motions, Senate rules or impeachment rules, because he knows the rules by heart. Mm-hmm. Hindi siya kailangan maging abogado para masabi na ito yung tamang rule or ito yung tamang decision sa isang motion na i-raise ng isang senator judge. Hindi yung kailangan . But of course, there will be lawyers who will assist the senator judges there. At the end of the day, hindi abogado ang magdi-decide niyan. Ang magdi-decide ng any motion or question sa impeachment court ay majority ng impeachment court. So let's just say majority ng impeachment court ay hindi abogado. Lahat ng abogado nagsabi no, nandun sila sa minority. Lahat ng mga hindi abogado nandun sa yes, proceed with the motion. Mananalo pa din yung majority, because again, the impeachment trial is not a purely legal proceeding. Actually, it is more of a constitutional, it is more of a political proceeding, kasi nga, nandun siya sa saligang batas, which does not require senators to be lawyers.
1: Mm-hmm. Partner, may tanong ka pa ba?
2: Okay na.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Alright. O sige, abang-abang na lang tayong lahat, Attorney Jess.
0: Magandang hapon sa inyong lahat.
1: Maraming salamat. Yan po si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist. O, so tinanggal muna natin yung public interest lawyer. Sige, sana darating din naman ang araw, malilift na yung suspension na yan. Maraming salamat, Attorney Jess.
2: Thank you.
1: Yan, partner, anong oras na?
2: Ang oras, 17 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
5: De Guzman.
4: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. DZMM, Radio Patrol sa Iskwenta. Una sa balita, una sa family service.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
10: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
11: DZMM sa Iskwenta, ang hindi ng malaya, mamamayan.
12: Manatili po kayong nakikinig.
13: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
14: Nagbibigay ng iba't ibang information.
13: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
15: Pag walang knowledge, walang power.
13: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Anong take mo sa DZMM?
1: Nagbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Anong oras na, partner?
3: Ang oras, 19 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Itong susunod na makakausap natin, natawa ako kasi may pinu siyang picture. Magkamukha nga sila.
3: Si Diwata.
1: Mga kausap natin sa linya ng telepono, si retired Police General Nicolas Torre III.

0: ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Magandang hapon po.
1: Good afternoon, sir.
2: Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir.
1: Hey, ang cool lang nung pag-post ng ng picture nyo.
0: Tsaka aminado kayo, GM, wata. No?
2: Narinig ko yung kantsaw nyo, may encap na kayo ngayon.
1: Ay, pero wala akong sasakyan. May kaso na agad.
0: Ay, pero...
1: Yung wala akong sasakyan, nagkakaso na agad ako.
0: GM, yan ba ang paraan nyo? Mm-mm. Bibigyan nyo kami ng encap citation para magbisikleta kami?
2: Oo nga. Maganda yun.
1: Naku.
2: Siyempre, pa namin ganyan sa bike lane.
1: Oo. Naku, gumigewang-gewang pa ako. Nung pandemic lang ako natutong mag-bike. Alam mo yon, General.
2: That's nice.
1: Oo, pero gumigewang pa.
2: Sabi kami panoorin ka, ma'am, habang gumigewang-gewang sa Elda.
1: Yun lang. Takot nga ako eh. Hindi ko alam ko. Sabi, muscle memory naman daw yun.
0: Oo.
1: Pero sana marunong pa ako.
0: Oo. Makamusta nga pala namin, GM, bago tayo bumunta doon sa mag-uusapan natin talaga. Yung kamusta yung mga shower pala? Yung pwedeng pagpahingahan, pagpalitan ng mga damit ng mga bikers?
2: Aba, andito na ang aming shower. Eh, meron ng tuwalya at meron ng mga sabon at mga body wash.
0: Oh, wow. Aba. So pupunta na lang talaga.
1: Oo.
2: Oo naman.
1: Wala ba dyan yung 5 piso, wiwi, 10 pesos,
0: dumi? Ano kasi tabi mo?
1: Baka may ganun.
2: Binigyan nyo kami ng idea, ma'am. Sabi namin, idea mo. Maninigin kami.
1: Oo.
0: Balik tayo dun sa seryosong usapan, GM. Kamusta po yung EDSA ngayon? Nadadaanan na po ba? O mas magaan ba ngayon compared kahapon?
2: Yes po. Meron na tayong 3 lanes, both ways. Is okay naman. Especially, specifically dito sa harap ng EDSA PPM. Ano? Mm-hmm. Medyo puno na ng tao ito. Pero despite na puno na siya, wala naman, may barrier na kasi na nag-limit ng movement ng tao dito sa EDSA.
1: Mm-mm. Tama ba, General, yung kanilang permit ay hanggang alas 8 ng gabi? Pero may sinasabi naman na parang hanggang 5 days ba to? 6 days? O hanggang Biyernes?
2: We were informed na may application na bago. And we'll just wait for the advice of the local government of Quezon City kung ito nga ay aprubahan or kung ano man ang further guidance moving forward.
1: Mm-mm. Pero ito ay ilalabas ba nila yung desisyon bago mag alas 8 mamaya or kalas-kalas talaga alas 8 mamaya dumating man o hindi yung desisyon?
2: Let's play it by ear muna. No? Hindi muna namin masabi talaga nang patapos itong paano nating pag-move forward dito.
1: Mm-mm.
0: So, abang-abang. Pero as much as we can, talagang tutulong pa rin tayo dun sa pagsiguro na makakadaan yung mga kababayan natin dyan sa EDSA.
1: Ako, ilan na yung personnel na inilagay nyo dyan?
2: Marami po. At saka marami po mga other units. Marami, napakarami ng police, napakarami ng Coast Guard. May mga iba pang mga local government units na nandito sa area para mag-assist sa dahil ng trapiko. Slow moving, ano? Pero gumagalaw naman.
1: Oh, may report ba na baka may mga nahihilo na dyan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ang init din, trick din yung araw kasi. Tapos minsan kukulimlim bigla ang bun.
2: Nandyan po ang ating mga road emergency group. Andyan ang aming mga ambulansya. May mga medical tayo dyan na dinispatch. At meron din naman ang mga organizers mismo. May mga dinispat din sila ng mga ambulansya nila.
1: Mm-mm. Pero maayos naman, General, wala namang pasaway so far. Kumbaga, sumusunod naman sa mga pakiusap natin.
2: Opo. Wala naman sa ngayon. As compared sa yesterday, na medyo marami po wala masyadong coordination kahapon at kaya hindi masyadong nagkaka-communicate ang mga participants.
1: Ito ba ay ikinabigla nyo o may na rin na tanggap na rin kayo impormasyon, sir?
2: Well, may mga unverified kasi wala nga namang formal coordination, wala rin

0: ba yun?
1: Naku sir, kayo ho eh. Illegal parking ho yan, swerving yun sa inyo sir. Pero you know, mm-hmm. Sa atin naman na we are part of the government and we are always on hand to provide assistance kung ano man ang pwede namin ibigay.
2: Oh, kasi
1: hindi naman late ng agency.
2: Halimbawa, may info sa inyo, sir. Hindi kayo kikilos. Halimbawa, verified.
0: Pwede niyang
2: A1. Hindi A1, ha?
0: A1. A1.
2: Oo. nasa kapitbahay mo lang pala, general.
1: Opo, wala pa naman pong ganyan. Kaya medyo natin pinag-iisipan. Medyo mas pinagtuunan natin ang pansin ngayon, ang pagsisiguro na ang itong event dito sa PPM ay ating ma-manage ng maayos.
2: Oo. Yung sa July 6, wala naman tayong, meron ba kayong mga contingency plan? Mm-hmm. Halimbawa, may sumulpot uling ganito sa Monday na yan, mm-hmm. sir. Meron ba tayong natatanggap na impormasyon?
1: Mga inter-agency coordination sa tayong ginagawa. Mm-hmm. Kami naman, you know, this is first and foremost, more than anything else, this is a security concern. Mm-hmm. At tayo ay nagtitake cognizance sa ating mga security forces at sa mga law enforcement agencies natin. At kami ay nagpo-provide ng support kung ano man ang kailangan nila.
0: Mm-hmm. Alright. So, abang-abang lang talaga tayo. At yung barrier po ba, GM, na ibalik na dun sa EDSA, dun sa mismong bus lane? O niluwagan pa rin para pwedeng magamit ng ibang sasakyan kung sakasakali?
1: Niluwagan natin. Nakatatlong lane ang bus lane natin dito sa EDSA sa harap mismo ng PPM.
0: So ngayon po, pwede pa siyang gamitin ng mga pribadong sasakyan?
1: Yes.
2: Mm-hmm. Ah. Kung sakali, sir, na mamayang alas 8 ng gabi ay wala talagang desisyon na
0: umalis.
2: Na ibaba ang LGU, paano kung hindi pa po sila umaalis?
1: Well, let's cross the bridge when we are there. At ang mga decision makers naman ay andyan naman on hand para magbigay ng panibagong directive kung ano man ang ating implement na mga regulasyones.
0: Alright. Sige po, marami pong salamat, GM.
2: Thank you.
1: Maraming salamat din po, sir and ma'am.
0: Yan po si retired Police General Nicolas Story III, ang General Manager po ng MMDA.
3: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: And just like that, it's another month. Hey, got
5: it. It's panibagong, the half of the year.
4: Panibagong buwan na naman. Yeah, pamilya. So let's do that again. It's a new month, mga kapamilya. It's a spanking brand new month. Grabe, oh. Kanina umaga, partner, narinig ko si Boss Peter. Naramdaman pala niyo aking angst.
5: Correct. Kinontinue nga niya, partner.
4: Yes. Kaya nga sabi ko, I already changed my name. Yan yung nakikita niyo. Hindi na, it's already Angstonio.
5: Dahil nga marami kang nararamdaman angst ngayon.
4: Angstonio
5: Velasquez.
4: That's me now.
5: Aminado na siya.
4: Yesterday, that was angst, di ba? So today, medyo...
5: Di na masyado?
4: Di na masyado because...
5: Andiyan pa rin eh. Wala naman tayong magagawa about it.
4: Pero di ba, una, sabi nila, magtatawag daw sila ng 100,000 eh.
5: Oo.
4: Meron ba?
5: Maut ba?
4: parang, let's see.
5: Weekday kasi, arts. Weekday may pasok.
4: Total, the grand total, hindi naman po umabot ng... Hindi nga po umabot ng 10,000 eh.
5: Oo.
4: Ay, 100,000.
5: Oo.
4: Kasi, ano ba talaga pinaglalaban nila?
5: Mm.
4: Diba? I mean, mas marami ba silang mahihikayat dun sa kanilang supposed to being ipinaglalaban para dumami yung bilang nila dun sa People Power Monument?
5: Oo.
4: Kasi kung ang pakay talaga nila ay para harangin yung pagpapa-aresto, umano, kay Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder, tingnan natin, ano? Kasi wala pa naman sinasabi ombudsman, partner. Eh.
5: Mm.
4: Hanggang kanina, tinatanong ko, may sagot na ba si ombudsman?
5: Ombudsman Boying, oo.
4: Wala, di ba?
5: Siyempre, hindi niya sasabihin kung kailan kasi nasabi na niya na may arrest na mangyayari. So, na may kaso.
4: Hindi niya masasabi kung
5: meron. Hindi niya sasabihin para di na ma-spoil.
4: So hanggang kailan? Hanggat sa hinihintay na magsalita or mangyari nga yung pagpapa-aresto, hindi kakalas sa People Power Monument yung mga nandoon.
5: Hindi natin alam.
4: Kasi ang sabi, in-applyan daw nila ng permit para sa apat na araw.
5: Oo.
4: Pero binigay lang muna ng QC.
5: Isang araw.
4: Oh, para daw, titingnan muna nila daw kung

0: maayos naman daw at hindi naman daw sila makakapang-perwisyo katulad nung isang araw, eh baka daw i-extend or bigyan ulit, no? So titingnan natin. Hanggang anong oras ba yung permit?
1: Hanggang 8.
0: 8 p.m.
1: Oo.
0: So kapag pagkatapos ng patrol, tsaka malalaman.
1: Oo. Kung magdi-disperse,
0: dapat, dapat mag-extend yung patrol. Abangan nyo. Pinag-extend sila.
1: Tutuwag ka doon.
0: Alvin, huwag ka muna kakalas. Huwag ka muna magbibihis.
1: Tito na muna.
0: Pagkatapos ng patrol, nakikita ko, nagmamadali magbibihis si Alvin.
1: Yung silipin muna eh. Wait lang. Gusto na mo dyan sa EDSA.
0: Yes. Huwag ka muna magtanggal ng kurbata at tsaka ng Amerikana. Abangan mo muna kung sasabihin ng QC Depos na magbibigay sila ulit ng permit for another day.
1: Oh, eh bakit daw niya abangan? Andiyan ka naman ng alas 10. Alas 9.
0: Ako?
1: Oo.
0: Wala na, alas 10. So,
1: alas 9.
0: Nasa kabundukan na ako noon,
1: partner. Alas 9, partner.
0: Alam mo naman
1: tonight.
0: Na once na matapos mag-sign up sa ANJ,
1: go agad.
0: Parang agad akong ano, yung yan.
1: Eskerda agad.
0: Hindi naman.
1: Boy uwi.
0: So, ayun. Tuloy-tuloy lang, ha? Yung mga nangyayari dyan sa ANJ People Power Monument. Pero kahapon, eh kagabi pala, partner, no, dahil nauna nagbigay ng, nagpalabas ng, ano tawag dito, yung utos na itaas yung kanilang security alert sa PNP, sumunod din yung AFP kagabi. Nagtaas din sila ng security alert.
1: Uh-huh.
0: So far, wala pa naman daw silang namamonitor kahit na ano pang mga sabihin na nating kakaibang kilos sa hanay po ng mga tropa, pero hindi rin siguro sila kampante, kaya pinataas na rin nila yung alert nila. Wala pa naman nagpapahayag ng suporte, supposed to be, sa iba pang mga hanay.
1: Mm-hmm.
0: Bukod pa lang dun sa mga nandoon na sumali sa pinaka pagtitipon dun sa People Power Movement.
1: O kasi yung mga ibang mga civic movements na, ano ba tama?
0: Civil society movement.
1: Civil society movements.
0: Yeah,
1: civil society movements.
0: Yeah, yeah.
1: Yung ibang mga civil movements naman, partner, may kanya-kanya rin naman silang pagpuprotest ang ginagawa, di ba? Yung white ribbon, yung black ribbon, trillion peso march.
0: Yeah.
1: Marami rin naman tayong pagpuprotest. So siguro, sinabi rin naman ang Atom kanina, hindi nila nakitang pareha sila na ipinaglalaban. May pagkakaiba
0: yung
1: isinusulo ngayon and they don't see na it's...
0: Na magkakapareho pinaglalaban nila.
1: Yes,
0: Sige. So wala silang makukuhang kakampi
1: from
0: sa mga civil society
1: others.
0: Groups na yan. Sige. O di, tingnan natin, no? Kasi ang taong bayan naman po siguro, mga kapamilya, marunong na rin namang...
1: discernment na naman ba yan?
0: Marunong na rin kumilatis kung yung po bang nangyayaring pagpoprotesta o pagtitipon ay merong lehitimong pinaglalaban.
1: Uh-huh.
0: Eh, kasi nga, kung ang protesta pala ay para lang ma-proteksyonan yung isang senador na napipintong kasuhan o arestuhin, hindi rin siguro sumasang-ayon yung mga tao na bakit no pipigilan yung pag-usad ng hustisya kung kailangan may managot. Kung inosente siya, di may pagtanggol niya yung sarili niya.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kung hindi siya inosente, managot siya sa batas natin. Ang dami pa kasi, partner, hanggang ngayon, yung hindi pa rin matanggap yung paliwanag ni Deputy Ombudsman, si Barong on top, pajama below.
1: Di mo nga nakita eh.
0: Sa sobrang aga. But I only assume.
1: Di mo nga nakita. Ano ka ng pajama?
2: I only assume that because he woke up so early, Sleepy Joe, Sleepy Miko.
1: Tinatong na lang.
0: Na, anong tawag dito? Na kung kunwari, plunder is also, di ba, defined as yung pagnanakaw sa kaban ng bayan and
1: pagtanggap
0: ng isang halal na opisyal sa malaking halaga ng pera na humigit pa sa 50 million. Hindi matanggap, partner. Hanggang ngayon, meron pa rin mga naglalabas ng mga komento na mali daw na paratangan ng plunder ang katulad po ni Senador Marcoleta dahil hindi naman siya nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Hanggang doon na lang yung definition nila kasi, partner. Kaya talagang, ano ba masasabi dito? Ganito. Kung hindi pa rin yung sukdo lang maintindihan, kailangan may...
1: Ayan.
0: Ayan. Ayan. Ayan. Ayan.
1: Di ba yung hurado sa ICC, si Judge?
0: Hindi ko audio, si Korean. Yung Korean. Ganito yung ano, yung Korean. Judge.
1: Hindi natin mapronounce yung pangalan.
0: Pag pinakilala yung mga judge sa ICC.
1: Sound effects
0: na. Also with us is judge. Kawawa naman yung Koreanong yan.
1: Ayun nga yung sinasabi natin lagi, partner. Yeah. No? Alam nyo ba yung ipinaglalaban nyo? Parang, ano to, following without thinking is very dangerous to your health. Di ba? It's dangerous to the health of our nation.
0: O yung following without thinking, kasi kanina dun sa Senate hearing, lumalabas nga na yung posibilidad na yung isa sa mga, isa doon sa dalawang bata na namaril sa San Jose National High School.
1: Oo.
0: Baka daw na impluensyahan nung tinatawag na itong nihilistic violent extremist group, NBE, yung
1: 764.
0: Kala ko tuloy ito yung Tansan controversy. Hindi, iba pala yun.
1: Hindi ko alam nga yung Tansan controversy.
0: Hindi ka pa pinapanganak nun?
1: Hindi ko alam yun.
0: Si Supreme Commander Sheila, malamang alam niya yung kontrobersya sa Tansan nun, nung soft drink, di ba?
1: Hindi yung may mapapanalunan ka?
0: Hindi 764 yun, iba yun, ibang numero yun. Itong 764, ito daw yung tawag doon sa extremist group na nangi-influence ng mga kabataan online na saktan yung sarili nila o makapanakit ng iba. So yung NBE, tinatawag nila NBE, Nihilistic Violent Extremist Group. Ano ho yung nihilistic? Hindi po ito yung kanta, yung sa supercalifragilisticexpialidocious, hindi po yan, yung Mary Poppins. Hindi na rin alam ni partner.
1: Alam ko yan, alam ko yan.
0: Yung nihilistic po kasi, nihilist, ibig sabihin nun, isang uri ng tao na ang kanyang paniniwala ay walang pagpapahalaga sa buhay. Nihilist ang tawag doon, no? So, may grupo palang ganun, no? Nihilistic violent extremist group. Na ang ginagawa nila, dahil sa tingin nila, wala namang kwenta ang buhay. Gusto nila, yung mga nai-impluensyahan nila, pumatay, partner. So, isa daw yun sa mga posibleng dahilan kung bakit namaril itong 14 anyos na binatilyo. Yung pamangkin ng pulis.
1: Oh, at yun ba yung sinasabi nila sa Gorbox nila nakausap?
0: Posible. Kaya yung ginagamit nila yung mga ganitong gaming platforms to be able to influence yung kanilang bibiktima. So, biktima, ang pwedeng ituring daw dito sa namaril, pero syempre, galit yung magulang nung namatayan dahil bakit daw yung pang mismong namaril ang tatawagin mong biktima?
1: Oo.
0: So, kaya nag-react din siya eh. Sabi niya, yung anak ko, pinatay niyan eh. Pagkatapos sabihin mo, yung namaril siya pa ang biktima. Isa, in a sense, ang hirap nga tanggapin, no? Pero itong mga to, dahil mata pa sila, nai-influensyahan nga sila ng ibang mga may ibang sinister motive. Kaya biktima sila nung mga grupong yon. And then, nakapambiktima nga sila because naudyokan sila.
1: Yes.
0: That's how it goes.
1: The snowball factor yung delikado, partner. Yeah. Pero how can we really control that? Kasi banning just one game will not cut off the problem eh, di ba? Andun pa rin yung problematic 764 na sinasabi nila. Bakit hindi yun yung hanapin natin?
0: In fact, sa US, diba? Partner,
1: alamin natin, nasa sila.
0: Ni-research ko yun. Kasi iba-ibang chapter pala yan eh, di ba? So sa San Antonio, Texas, meron silang kinonvict dahil isa sa mga leader nitong 764. Umamin talaga siya na yun ang gawain ng grupo nila na manghikayat ng mga kabataan online na either saktan yung sarili nila or manakit ng iba.
1: And to what purpose ang kanilang gustong i-achieve doon?
0: To fulfill their nihilist belief. Oh, yung nihilist belief nila na wala namang kwenta buhay, kaya it doesn't matter kung may kunin kang buhay ng iba. That's
1: kayo
0: point.
1: Naman yun, edi sa inyo na lang.
0: Hindi, kaya nga gusto nga nila na they have to be innocent, the ones to tell other people to do it. Hindi yung sa sarili nila gagawin.
1: Such a twisted ang tawag doon, mindset.
0: Yes. Kaya nga talagang very evil yung kanilang pakay. Anyway, so ganun nga po yung pagdinig po sa Senado kanina. So sana nga magkaroon ng kalinawan kung yun nga po bang edad na mga bata na kailangan managot sa criminal justice system. Kailangan ba ibaba Or is that not the actual solution? Kung hindi ba dapat protectionan nga sila from yung mga ganong mga malevolent influences nito mga NBO or nihilistic violent extremist groups katulad nga ng 764, no? Anyway, so bukod pa ho doon, ang mga pag nag-uusapan pa rin ho today, syempre yung rally dyan sa People Power Monument.
1: Oo, di natin alam kaya matatapos yan.
0: Yan, hanggang 8 o'clock ha, take note.
1: For today.
0: Basta pag 8 o'clock.
1: Papatayan ang mikropon yung kumakanta.
0: Yes, papatayan ang ilaw. And binabantayan pa partner, ito

0: Medyo pumutok din ito kahapon, hindi lang masyadong napansin. Oh. But, alam nyo yung dati yung nagkaroon ho ng kaba tungkol doon sa Mpox, na ayaw pa nga nilang tawaging monkeypox dahil it's very, ano tawag doon? Prejudicial to monkeys. Hindi, parang ganun eh. Parang wag nyo daw i-ascribe just to monkeys yung Mpox. Pero yung Mpox po kasi, medyo nung lumutang or lumabas po yan sa balita, I think last year din ba or 2 years ago. Medyo kinabahan din yung mga tao dahil kakaiba nga naman, they never really heard of Mpox before, pero baka do ito ay isang mapanganib na sakit na nakakahawa.
1: Tumabot na naman ang pandemic levels. Ang scare nila, gano'n. Oh,
0: parang gano'n, pero hindi naman pa. Oh. Eh, anong nangyari? So, pagbabantay natin, ngayon pa lang po merong unang nakumpirmang kaso ng Mpox sa Mandaluyong. No? At syempre, yung mga tao medyo kinakabahan dahil nagko-contact tracing, ilan ho kaya ang mga taong nakasalamuha nitong positive Mpox patient?
1: At saan? Saan niya posibleng nakuha?
0: Yes. Yeah, so, yun ang gusto nating malaman. Kaya nga, nasa linya natin telepono ngayon, makakapanayam natin, yung mismong head ng kanilang Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City, si Dr. May Villarina. Dr. May, magandang hapon. Tony and Rica po ito.
2: Good afternoon po.
1: Hi ma'am, thank you for joining us po.
0: Kayo po ba mismo ang nag-handle dun sa Mpox patient dyan sa Mandaluyong?
2: Actually po, may team po kami. Meron po talagang specific na physician na sa kanya po naka-assign.
0: Ah, okay.
2: So siya po yung in constant communication with the patient.
0: So your that doctor is part of your team, Dr. May?
2: Yes, sir.
0: Ah, okay. Paano ho ba nila na... tukoy itong pasyenteng ito? Nagpa-check pa muna sa ospital tapos saka ni-report sa SESU ninyo?
2: Hmm? Yes po, sir. This patient po kasi is naka-experience siya ng symptoms.
0: Yeah.
2: And then after that, first nag-teleconsult po muna siya and then dahil dun sa lesions niya, tapos nagpe-persist pa rin, so nag-decide siya na pumunta sa isang private hospital for thorough check-up na po talaga para mapakita rin yung lesions. Kasi pagka teleconsult, minsan medyo mahirap rin mag-assess.
0: Yes.
2: And then upon checking po ng kanilang infectious disease specialist, nag-consider po siya ng Mpox suspect. And by that time, kasi po ang established po ang surveillance system namin dito sa city, so nagre-report po talaga. Ito pong Mpox po kasi is a notifiable disease na dapat within 24 hours is ma-report po sa amin.
0: Okay.
2: So nung na-check po siya na ang assessment po ng kanyang infectious disease specialist, yun, re-report po sa amin and kami na po yung nakipag-communicate dun sa patient and then re-refer namin siya sa RITM for specimen collection para yung kanyang lesions is ma-process po and ma-confirm po natin kung talaga po mang Mpox.
0: So nasa RITM na ngayon yung patient, doktora?
2: No sir, after collection, binabalik po namin siya sa isolation facility pero for this patient po nasa sa residential area po niya.
0: So home quarantine siya. Okay.
2: Yes po.
0: Pero how long ago nangyari itong testing and confirmation nitong Mpox case?
2: Na-test po siya June 23.
0: Okay, June 23.
2: Dinala 23 nung re-refer namin siya sa RITM 23. Okay. Lumabas ang result by June 25 po.
1: Opo. Kumusta po ba yung ano nito, Doc May, yung kanilang transmission and gaano kabilis yung incubation period niya?
0: Highly communicable ba ito?
2: Okay po. Yung transmission po natin, for this specific patient po kasi wala siyang travel history upon history taking po namin. Mm. Ang na-elicit po namin is meron po siyang mga... meron po tayong tiyatawag na mga casual sexual partners na ayun po, na yun po yung possible na titignan namin na doon po siya, na doon po yung na-transmit yung kanyang infection.
1: Pag ganitong klase ng, of course, hindi naman kasi ito tinitingnan as... a sexually transmitted disease,
0: STD.
1: No, ma'am? Oo. So, yung mga... ano tawag dati dito? Yeah. PrEP at saka yung mga parang pre-exposure and post-exposure medicine medication natin for sexually transmitted disease doesn't really cover disease such as mpox.
2: Hindi po, ma'am.
1: Oh, so sa doon talaga maaring pag nakuha man niya yan doon, ma'am, paano po ang treatment noon? And ano na po ang nangyari sa kanyang contact tracing?
2: Yung treatment po natin for our mpox po kasi self-limiting disease po siya. So meaning yung kanyang ang treatment natin is specific lang kung ano yung nararamdaman ng patient. So if meron siyang fever, bibigyan lang po siya ng para sa fever, para paracetamol. Kung meron po siyang mga body pains, pain reliever po. Kung medyo makati po yung kanyang mga lesions, yun po for the HNS. Pero kasi since then, self-limiting siya po, magre-resolve siya eventually. So meron po tayong incubation period na 21 days. Yun po yung babantayan natin siya kung magre-resolve siya or magpo-progress ba. So ano yung next management po natin pagka ganun?
1: Para chicken pox partner.
0: Pox nga kasi. So it's a form of pox. Pero itong incubation period, gaano katagal pa ho?
1: 21 days? Parang
0: so, 21 days. Counting po. From June 25, tama ba?
1: From exposure?
2: Counting from the... hindi po kasi natin matukoy yung kanyang exposure. Counting from the first symptom po niya.
0: Which
2: kung kailan po nag-start.
0: Which is June 21, tama ba?
2: Which is June
0: 21.
2: Po.
0: 21, so... 21 days onward, no? Saka siya babantayan pa.
2: Opo.
0: And, yes, go ahead.
2: But if ano po siya, if halimbawa, after the 21 days na isolation period niya, meron pa rin po siyang symptom, i-extend pa rin po natin siya.
0: Ah, so extendable pa. Okay. So contact tracing, meaning to say, nagbigay siya ng history of where he has been in the past.
1: He's been with. Sino nakasama niya?
0: How many weeks ho ba usually
1: ang binabalikan?
0: Mm-hmm. 2 weeks?
2: Ganun rin po. Since the incubation is 21 days.
0: 21 days prior.
2: Prior to the symptom onset.
0: So 21 days prior. So May 21 to June 20. Parang ganun. May something. And yung mga lugar kung saan siya
1: nagpupunta.
0: Namasyal. Because when you have an mpox patient, lahat ba ng mga kamakasalamuha niya are at risk? Or dapat meron lang sexual contact?
2: Not specifically naman po sexual contact, pero yung meron po tayong tinatawag na direct skin-to-skin contact, especially dun sa mga lesions niya.
0: Kung madikit dun sa lesions.
1: Pero kung wala pang lesion, Doc May, hindi pa nag-manifest yung lesion,
0: infectious
1: pero
0: na
1: active na pala yung infection niya on his body.
2: Kung walang lesion, low risk po yung transmission natin. Pero meron nga po mga cases na yung mga patient, aside from the lesion, meron po silang mga respiratory symptoms like nag-sneeze or nag-uubo po sila. So, pwede rin po yun na maging mode of transmission.
0: Airborne, kumbaga? May airborne particles?
2: Hindi naman po airborne. Respiratory droplets.
0: Droplets, okay. So, hindi siya aerosol type na...
1: Hindi ko na pwede huminga. Face mask ka ulit.
0: And this is Mandaluyong. Marami mga, how do you call it? Commercial establishments?
1: Yes, mga BPO. Marami dyan.
0: Does that contribute to the likelihood na marami talaga siyang naka-encuentro or na-contact dyan sa Mandaluyong?
2: For this patient po kasi naka-work from home siya.
0: So
2: wala po siyang gaanong hindi po siya gaanong lumalabas. So for the contact tracing, ang ginagawa po namin is yung through the admin po nila sa condo, nakikipag-coordinate kami para yung mga naging visitors niya for the last 21 days before yung symptom onset.
0: I can only imagine. I can only imagine yung visitors niya would include delivery riders. Maghatid na mga pagkain, mga parcel, ganun. Or baka even yung neighbors niya, mga immediate neighbors in the condo.
1: Or those na dumadalaw, kung may friends ka.
0: So, kayo pa lang ho ba ang first city in Metro Manila to report a positive mpox case?
2: I have no idea po for the other LGs for this year po eh.
1: Mm. Ay, may datos naman tayo, partner. 44 recorded cases from January 4.

0: to 13.
1: Saan-saan yun?
0: 2026. Wala lang tayong breakdown of
1: kung where. Location.
0: Oo. Ah, okay. So, mas mababa na pala ito, ma'am. Paano po ba ang ating preventive measures para hindi tayo makakuha ng mpox?
2: So, preventive measures po natin, as always po, always wash hands regularly. So, kasi pwedeng kung may lesions po sa kamay, yung mga frequent, pwede rin po kasi siya yung mga na-touch na ano, na mga objects, ganun. So, kailangan po, practice natin yung regularly hand washing. Hindi na po natin dapat tinatanggal yun sa atin.
1: Yes.
2: And then yun, avoid po yung close skin to skin contact, especially kung meron po tayong individuals na, halimbawa po, meron po tayong mga makakasalamuhan na individuals na sa tingin natin meron silang mga rash. So, iwas-iwas po tayo doon. And yun, pagka meron tayo may ubo or sinisipon-sipon, mas maganda naka-ano po tayo, naka-mask or magko-cover po tayo kapag mag-i-sneeze. And always, pagka po meron tayo mga symptoms, yun, consult po tayo immediately para early makakatch po natin and mamamanage po tayo agad.
1: Is it somehow surprising, Dr. May, na umabot pa ho dito sa lungsod nyo yung mpox, or parang kayo prepared na kayo na eventually meron at meron talagang susulpot na kaso ng mpox in Metro Manila?
2: Since pandemic po kasi naging lesson na po sa city, so meron po talaga kami meron kaming preparedness plan po kung meron pong dadating na mga gantong klaseng sakit. So yung coordination namin with other agencies, yung mga condo admins po namin, coordinated po sa amin yung mga hospitals and health centers.
1: Okay.
2: And sa surveillance part naman po, since established po siya, meron po kasi kaming mga reporting system na kailangan mag-report po sila sa amin yung mga diseases na hindi naman mga emerging, yung mga always naman present, like dengue, lepto, ganyan.
1: Yeah.
2: Weekly po ang reporting sa amin ng mga surveillance units po namin dito.
1: Pero within the city, you know, because I was hoping nga sana, kaya ako po kayo natanong kung aware po ba kayo na sa Metro Manila, kung kayo po yung naging kauna-unahan, hindi po ba nag-share ng data ang mga CESU across all the cities within Metro Manila? Kunwari, meron pong na-detect in, say, Makati or Taguig.
0: Para may alert na.
1: Titimbrihan din ho ba kayo or any other city within Metro Manila? Kailangan ho ba ganun ang sistema?
2: For mga ganito pong emerging, sir, pagka sa amin, kung sino lang pong city yung nagmamanage, yun lang po. Pero, halimbawa po, for example, meron po tayo mga close contacts identified na from na living in other city. That's the time po na nagko-coordinate kami sa kanila dahil since sa city na po nila nag-reside yung patient, sila na po ang magbamanage.
1: But in this particular case, no, sabi niyo nga po, Dr. Ormey, since work from home siya, limited ang contact niya sa labas, parang hindi pa naman yung natetrace na meron siyang contacts in other cities so far.
2: Wala pa.
1: Okay, that's great to hear.
0: Meron po ba tayong, Doc May, ang tawag doon, bakuna para sa mpox?
2: As of now, wala pa po tayong available na vaccine for mpox.
1: Parang mga Ebola yung mga ganyan, di ba? Wala pang mga vaccine.
2: Opo.
0: Pero matagal na po na may mpox, ma'am, di ba?
2: Yung mga first case po natin dito sa Philippines, I think mga 2022 po eh.
1: Ayun,
0: enough time for the
1: researchers.
0: Yes.
1: Actually, Ebola partner, matagal na yan, but
0: pero
1: no one has yet come up with a vaccine for that.
0: Vaccine for that,
1: yes.
0: No? Ayun lang.
1: Kaya nga nagiging the stuff of science fiction movies, di ba? Yung mga ganong klaseng mga virus na hindi mo magamot. Anyway, tingnan natin, no? Because maraming mga virus talaga na uncurable, like yung virus of lack of discernment, yung mga ganun, diba? Ay, sorry.
0: Wala namang
1: bumalik na naman ako doon, diba? Yung 80-80 virus. Dr. May, thank you so much for your time.
0: Thank you for your time, Dr. May.
1: Salamat.
2: Thank you po.
1: Si Dr. May Villarino po, ang head mismo ng Mandaluyong City, CESU, o yung kanilang City Epidemiology and Surveillance Unit.
0: Nako! Nakaka-allergic pa naman ako sa
1: pox.
0: Sakit ngayon. Takot na takot ang...
1: Sa pox kasi, di ba? Sabi nga nila, yung dati daw, yung mga sinaunang panahon, kapag gusto mo daw na isumpa yung mga kaaway mo, a pox on you and your descendants. At tapos sabi pa ng iba, may the fleas of 1,000 camels infest your armpits.
0: Sa kaligilan.
1: Yes. Sabi nila, may the fleas of 1,000 camels infest your armpits. Grabe yung mga sumpa ng mga unang panahon.
0: Madaling galit.
1: Yes, very visceral. So, Boss Peter, remember, my angst has not fully gone away.
0: Naganap lang na ibang
1: outlet. Na ibang outlet.
0: Nanunumpa.
1: Yes. 601 na po ng gabi, mga kapamilya. Kami po ni Partner Rica. Magbibigay na ang lama po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pong pagbabalik, meron pa rin huda ang isa pang guest. At ito, napaka-importante din. Ang importanteng pag-uusapan natin ay, habang meron pa hong pagtitipon, ganun talaga yung term, no? Pagtitipon sa EDSA People Power Monument, naka-high alert ang mga hanay po ng mismong PNP at ng AFP. Kaya yung tagapagsalita po ng AFP, mamaya makakapiling po natin na sa pagbabalik pa rin ng Issue Spotted! Spotted! Spotted!
3: Talakayang hitik sa issue ng bayan! Issue Spotted! Issue Spotted!
4: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinig.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, dinyan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
9: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
10: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
12: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
13: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
11: At masasayang usapan.
13: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
12: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
13: Leia?
12: De Guzman.
11: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
14: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
0: Will, ano yun?
1: Yan yung buwelo. Yan yung buwelo. Bago dun, yung buwelo bago dun sa... Anong tawag dito?
0: Yeah. Alita ng gano'n.
1: Alit, di ba? Meron lakas ng wapak. 6:04 na po ang gabi, mga kapamilya. Tanggap po muna tayo ng mga ulat sa ating mga Radyo Patrol. Dandang sasakyan, tinikita ng MMDA dahil sa illegal parking sa EDSA kaugnay ng rally ng Iglesia ni Cristo. Narito ang balita kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
15: Yes, Tony Rica, umabot nga sa mahigit 100 sasakyan ang natikita ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil sa illegal na pagparada sa kahabaan ng EDSA sa isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hindi sila nagsagawa ng malawakang towing operation kahapon upang maiwasan ng lalong pagbigat ng trapiko at posibleng kaguluhan. Sa halip, naglabas ang mga traffic enforcer ng mga citation ticket sa ilalim ng no contact apprehension policy laban sa mga lumabag sa no parking regulations.
16: Marami po eh, kasi marami po yung nag-ticket. Kinoconsolidate pa po kanina umaga, pero definitely hundreds po. 2,000 po kasi illegal parking. 2,000 po pag unattended.
15: Ipaniliwanag din ni Chairman Artes na pinairal nila ang maximum tolerance upang mapanatili ang kayusan at maiwasan ng anumang hindi kanais-nais na insidente habang nagkasagawa na aktibidad ng INC. Patuloy naman ang paalala ng MMDA sa mga motorista na sumunod sa batas trapiko at huwag magparada ng sasakyan sa kahabaan ng EDSA. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon, partner!
0: Alamin naman natin ang sitwasyon sa pagtitipon-tipon ng INC sa EDSA People Power Monument. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, baka maipit ka dyan. Kumusta ka?
17: Rika, Tony, mas nadaragdagan pa ang bilang ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. Mabot na sa 6,000 ang bilang ng mga nakilaok sa pagtitipon ngayong Miyerkules. Sa mga oras na to, mapayapa at maayos naman ang protesto, pagtitipon. Pero muli nagpaalala ang PDPIOC, Police Major Jenny Cogenaban, na ang approved permit, lang ay hanggang 8 p.m. at kinakailangan mag-request sa mga organizers sa KCLPU kung mag-i-extend sila ng kanilang programa mamaya. Sakaling hindi naman umalis ang ilan, mamaya matapos ang igrat ng oras sa permit, sinabi ni Ganaban na magkakaroon na ng peaceful dispersal at itinusapan ang mga tao na itani na maayos ang lugar. Samantala, sa mga oras na tumubing pa rin ang traffic sa EDSA,
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
11: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZM Radyo Patrol sa East 30.
1: So, kahapon, di ba, ang tansya ng mga nag-organize nito pong pagtitipon sa People Power Monument ay makakahikayat sila ng halos sa isang daan libo
0: ang ipinagpaalam nila sa permit
1: na lalahok sa kanilang pagtitipon. No? So, ang report po ni Kelly ngayon ay magmula kanina na 4,000, ngayon ay 6,000. So, 94,000 to go in 2 hours.
0: Guys,
1: kung kaya pa nilang
0: blast na tayo, guys.
1: Yes, kaya pa nilang makahakot ng 94,000.
0: Otwa na.
1: Yeah. Ngayon, ang tanong ko nga po, no, dahil ang kanilang permit po mula sa QC ay hanggang alas 8 lamang ng gabi, susunod ho ba sila sa kanila pong deadline na 8 p.m. Kasi ang tanong doon, kung hindi po sila mag-disperse by 8 p.m. or at least ilang minutes after 8 p.m., ano na naman po ang sasabihin ng mga otoridad? Sabihin nila, hindi ho natin pwedeng i-disperse kasi baka magkagulo lalo at nandyan na sila.
0: Pagbibigyan na naman ba?
1: Ganun na naman ho ba?
0: Na hindi naman daw double standard ang mangyayari yan.
1: Hindi daw special treatment. No ube or makapuno on top. Anyway, so kagabi, nag-full alert na ang PNP at humabol din ang AFP para po dun bantayan din ang sitwasyon na kaugnay nitong pagtitipon sa EDSA People Power Monument ng Iglesia ni Cristo. Makakapiling po natin yan. Nasa linya po natin telepono at tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines si Colonel Francel Padilla. Colonel, magandang gabi, Tony, and Rica po ito.
18: Magandang gabi, Sir Tony and Ma'am Rica. Magandang gabi po sa lahat ng inyong taga-subaybay.
0: Hi, Colonel. Thank you po.
1: Opo. Ano po ba ang naging basihan ng pagtaas ng alert status ng Armed Forces? Kagabi ho ba, Colonel? Tama, nagtaas ng alert?
18: Yes, sir. No? Yesterday, actually, sir, umaga po. Usually naman po talaga, Sir Tony, nagre-raise po talaga tayo ng red alert status for us internally to pull our human resources.
1: Uh-uh.
18: So para pag nag red alert po, nandiyan po yung mga tropa natin, they are accounted for, mm-hmm, and of course prepared tayo, sir, for any eventuality po.
1: Ah, okay. And yung eventuality, in the context of what's happening po dyan sa People Power Monument, kasama ho ba dun yung eventuality na magkaroon ng, ano ba tawag dito, riot? Ganun ho ba, Colonel?
18: So basically, sir, sa mga ganyan pong mga rally, sir, no, ang frontliners po talaga natin dyan is the Philippine National Police.
1: Uh-oh.
18: So for peace and order po, no,
1: yes,
18: law enforcement, mm-hmm, Philippine National Police po yan. In the event, sir, na explicitly po, no, na kami po ay i-tap ng PNP to augment them, uh-huh, then we are ready and prepared po. So you mentioned po nga kami, as we are on red alert status,
1: opa,
18: we're sure, sir, na nandiyan po yung pool of resources natin na pwede pong mag-augment anytime.
1: Okay.
18: Opo, sir. On top of that, sir, over and above that, sir, may mga parameters din po na that are set na contingency plans in case po. And there are certain instances po that the AFP takes the lead po.
1: Okay.
18: At certain situations po. And in that case po, well prepared po tayo, sir.
1: Kasi, for example, matagal na kasing hindi nakakakita ang mga karaniwang Pilipino na biglang may maglalabasa ng mga, ano tawag nun, mga tanke, mga armored personnel.
0: Naku, naman na sana maulit yun.
1: Yung mga panahon na yun, yung bigla na lang may gumugulong ng mga armored personnel carrier dahil meron palang banta, di ba? Wala naman hong ganung pagde-deploy or mobilization, Colonel, na kinakailangan.
18: Yes, ano, ang i-clarify ko lang na yung red alert po, isa po siyang standard operational readiness measure ng AFP.
1: Opo.
18: Ibig sabihin po nito, sir, naka-ready ang ating personnel, pati po yung assets natin, kung sakali pong kailanganin po yung ating suporta. So hindi po ito nangangahulugan na meron po talagang imminent threat o may nangyayari nga extraordinary na agad-agad na po, no? But bahagi po ito ng pagiging handa natin.
1: Parang,
18: bilang, of course, a professional military organization.
1: State of readiness lang.
18: Sa ganito, sir, all types of ano naman po to, sir, even persona po, Meron tayo niyan, nagre-red alert din po tayo diyan.
1: Okay.
18: No? So sa mga ganitong instances po, basta may malaking gathering po, magre-red alert po tayo.
1: Hanggang kailan niyo po, sorry po to interrupt, no? Hanggang kailan po ba, Colonel, mararamdaman or sa tansya po ng AFP na kinakailangan na manatili on red alert? Ano ho ba ang indikasyon na pwedeng humupa na at ang sitwasyon at ibaba niyo na yung red alert?
18: So, hindi po natin kasi binabase yung red alert sa petsa ng isang activity, no?
1: Okay.
18: Ang batayan po natin ay yung security assessment po sa ground. So habang po may pangangailangan na manatili po tayong naka-heightened readiness yung ating mga tropa, mananatili po tayo sa alert status set. So kapag ang assessment naman po nagsasabing maaari na nating ibalik sa normal ang sitwasyon, saka po natin ito i-adjust.
1: Okay.
18: At this point in time, sir, yun po kasing red alert natin, hindi lang po ito sa kaguluhan. Pati rin po sa pag-responde ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga kalamidad po. And of course, may lumabas naman po na din na sa balita na meron pong namumuong bagyo. Part na din po yan, sir, at we are also part of the first responders for HADR operation.
1: Pwede rin po bang sabihin, Colonel, na dahil po si Pangulong Marcos Jr. ay mawawala sa Pilipinas ng lima o apat na araw na kinakailangan po na habang wala ang Pangulo ay naka-red alert din kayo?
18: Sir, basically, sir, ang pinaka-unit po natin who is in charge of the security of the President and the First Family, automatic yan, sir, sa kanila, sa ating Presidential Security Command.
1: Uh-huh.
18: Na basta po wala ang ating Pangulo, naka-red alert po status sila.
1: Sila.
18: But, sir, based on situation po sa the rest of the NCR units po, sir.
0: Right now, Colonel, kung for augmentation lamang ang purpose ng AFP, wala po kayong naka-deploy doon sa People Power Monument?
18: Yes po, for augmentation po tayo as of this time, but we are very much in close proximity naman po, ma'am. So yung readiness po natin, readiness measure natin, andyan po tayo, very close po and ready to deploy anytime po.
1: Kaya nga hindi na nila kailangan mag-deploy dahil nasa labas ng bakura ng Camp Aguinaldo yung People Power Monument.
0: Sinisilip lang nila.
1: Nakasilip lang si Colonel, labi, teka lang. You were going to say, Colonel, sorry?
18: Ayun naman po, sir. Yun nga po, nabanggit naman po na natin na ganun po, sir. So, ang tinitingnan po natin dyan, sir and ma'am, no?
1: Yeah.
18: Yung kabuuang security situation.
0: Yeah.
1: Okay.
18: So, stable na po ang end ng peace and order po at ang assessment ng ating commanders.
1: Question.
18: Coordination din po yun, sir.
1: Question, Colonel. Colonel, question. Hopefully, hindi naman po to out of place at hindi naman po nyo mamasamain. Siyempre, sinabi nyo, ang pangunahing kinakailang magpanatili no, ng peace and order ay yung pong hanay ng kapulisan. Pero kapag dumating po sa punto na sinasabi nila, hindi kami makakilos dahil natatakot kami at lalong magkakagulo. At sinabi nga po nila yan kahapon, nung kahit walang permit, ay hindi
0: pinabayaan
1: nila,
0: na lang
1: yes,
0: nila.
1: Hindi nila binaklas yung protesta o yung pagtitipon. Paano ko ang kanilang gawin, sabihin ng PNP, hindi namin kayang baklasin yan after 8 p.m. kahit ayaw nilang umalis dahil baka magkagulo. Automatic ko ba yan, Colonel? Will the AFP have to step in kung hindi kaya ng PNP?
18: Yun nga po, sir. No? There are certain parameters and we follow the chain of command and we are sure po no, that our commanders on the ground are on top of the situation.
1: So sila magsasabi.
18: So kung titignan nyo po sa mga ganito, sir, very close coordination po tayo with our counterpart. So hindi naman po tayo nalalayo no, sa pakikipag-usap sa ating mga counterparts sa like PNP. So if sila po, itap nila kami and explicitly they ask for our assistance, ready po tayo to deploy. And there are certain situations din po talaga na AFP po will take the lead.
0: Wala pa po kayong pinag-uusapan for tonight, Colonel, kasi hanggang 8 lang po yung kanilang permit at mukhang sabi nga po ng reporter namin na dadadagan pa po yung 6,000 nila ngayon na bilang.
18: Yes, ma'am, no. So far, as of this time, it's still the PNP po who's taking the lead po.
0: Alright, sige po. So abangan na lang po namin yun kasi yan po talaga yung tinitina namin, Colonel. What's gonna happen after 8 p.m. dahil parami ng parami yan. Wala pa namang ini-issue na permit for tomorrow and for the next days para dito
1: para
0: nga po sa nangyayari.
1: Para makapag-extend sila.
0: Oo, protesta na ito. So ano po kaya yung mangyayari after 8 kung hindi sila magdi-disperse?
1: At kung hindi kumilos ang PNP para i-disperse sila kahit lipas na yung permit at 8 p.m. no. So hihintayin niyo po, Colonel, sa bahanay po ng AFP na humingi ng assistance ang PNP, tama ho ba?
18: Yun naman po, sir, basta ang assurance po natin we are well prepared po prepared to serve for any eventuality po.
0: Okay.
18: Sa ngayon naman po, wala pa po tayong nakikitang dahilan para po magpanic po ang publiko.
1: Ah, hindi naman panic.
18: Yun nga, pero yung red alert po ay bahagi lamang ng ating paghahanda. No? Trabaho po talaga ng AFP yan to stay prepared para kung kailangan po yung suporta sa civil authorities po, handa po tayong tumugon.
1: May problema ho ba, Colonel, kung within the ranks po ng AFP ay may mga miyembro ng INC na makaka-apekto rin ho ba yon sa pagtupad ng kanilang duty o tungkulin bilang mga sundalo ng Pilipinas na sumunod sa utos ng kanilang mga commander kung sakaling kailangan na silang kumilos para baklasin yung protesta? Paano kung may mga miyembro ng INC sa hanay ng mga tropa, Colonel? How do you respond to that?
18: Sir, ang bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay professional po, no?
1: Okay.
18: When they have embraced ito pong profession of arms, they agreed po, no, and took an oath to live a regimented life. Ang regimented life, sir, is nandyan po yung rules that are set and of course, yung mga SOPs po and the regulations that are set po na sinusunod po namin.
1: Okay.
18: So, dyan po, no, may mga instances po talaga na you really have to follow po ito pong ating pinumpaan nating tungkulin,
1: okay,
18: which is to remain professional, to follow the chain of command, and ang oath po talaga of our allegiance is ito pong saligang batas at ang of course ang ating bandila, sir.
0: All right, sige ma'am, maghihintay na lang po kami pag 8 o'clock nandun pa sila kung ano nang mangyayari dahil
1: finish or not finish.
0: Oo, pass your paper na ba to? Uwian na ba tayo agad?
1: Dapat ganun.
0: Oo, kasi wala pa din po talagang sinasabi ang Quezon City government kung meron na silang extension na ibibigay for tomorrow.
1: So we will wait. At saka anyway, nandiyan nga lang naman sa labas ng bakuran ng camp
0: Aguinaldo. Sisilip lang si Colonel Francel.
1: Tatanawin lang ni Colonel, nandiyan pa ba kayo?
0: No,
1: sige.
0: Dami pa nila.
1: Colonel, thank you so much muli. Salamat.
18: Yes, sir. Salamat po, sir.
0: Thank you.
18: Makakaasa po kayo na gagampanan po ng inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang aming tungkulin po.
0: Opo. Maganda.
1: Salamat po muli. Si Colonel Francel Margaret Padilla ng tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Alam mo, partner,
0: yes, today,
1: nung wala pa namang MRT3 sa gitna ng EDSA, ang bilis tumawid ng Kramit saka Aguinaldo, di ba? So, PNP headquarters, AFP headquarters, so madaling magsalubong yung dalawa. Magkita-kita sila doon, di ba? Eh ngayon, may nakaharang na rilis.
0: Oo, sumakit ako.
1: Kailangan.
0: Nakakita sila.
1: Mahirapan silang teka. Boss!
0: Siyempre, you know, tatabi rin sila doon sa mga commuter.
1: Yes.
0: Di ba? Makikisik-sik sila.
1: Dahil po alas 8 po talaga ang binigay na taning doon sa pagtitipon sa People Power Monument, kailangan yung mismo mga organizer doon o kung sino man yung mga namamahala no, doon sa mga taong lumalahok doon sa pagtitipon na yan, eh magbigay na sila ng kumpirmasyon na kung talagang tatalima sila dun sa deadline ng permit nila. Dahil kung magmatigasan na naman sila, either ang sitwasyon dyan ay sabihin na naman ng PNP,
0: sige na nga,
1: hayaan na lang namin sila kasi baka lalo magkagulo kung pwersahan namin silang i-disperse. Eh paano na naman ang mangyayari nyo? Tapos pahabol, pero wala pong special treatment.
0: Diba? It's not painting a good picture for the PNP. Sa totoo lang.
1: How can you say that na walang special treatment?
0: Oo.
1: Kung ang ibang grupo ay wala nga permit, hinahataw nga ng yantok.
0: Tama.
1: Pino-water cannon.
0: Pagkatapos, lang mga eto, shield pa lahat. Diba?
1: Eto, pinapayagan nyo pang ihambalang yung mga bus. Buti nga nga, medyo maayos-ayos na yung paglatag, pagparada ng mga sasakyan.
0: Correct. And you know, hindi naman natin to, ayaw naman natin mang single out, di ba? Pero kasi ito yung nangyayari. Ito yung nakikita natin.
1: Hindi ka masi-single out kung sumusunod ka sa parehong proseso ng iba.
0: Yun nga.
1: Eh, kung gusto mo, dapat iba yung pagtrato sa'yo, talaga masi-single out ka.
0: At yun yung nakikita natin,
1: di ba?
0: Walang yung mga hinuli, pinakawalan.
1: Pinakawalan nga, tama.
0: Pinakawalan nung hapon.
1: Anong dahilan?
0: Diba? Ang sinabi,
1: wala daw
0: evidensya. Hindi daw sapat ang ebidensya.
1: Sinapak ka na nga, wala pang ebidensya. So yung pasamo sa mukha mo, hindi pa ba ebidensya?
0: Konti, hindi daw maprubo.
1: Yung inatrasan daw ng bus, pinakawalan yung driver, di ba?
0: Pumayag daw nakipag-areglo. So pinatawad na lang
1: ni Polis Suman. Basta hindi nanakot, ha?
0: Oo.
1: Baka mamaya, yung Polis Suman ba tinakot,
0: Oo, at yung nanap napak daw, eh hindi daw mapatunayan na siya yung nanapak. Ang daming mga nakakita, so, pero hindi mapatunayan.
1: Yung fingerprints kasi niya, hindi nakabakas doon sa mukha nung sinapak.
0: Knuckles kasi.
1: Knuckles. Wala knuckles, walang knuckle print.
0: Oh.
1: Pag naka-invento po tayo ng knuckle print identification, ba, ikakaibang eh, ano na yan. Hindi na po soko yan, hindi na siya soka.
0: Scene of the crime.
1: Scene of the pagtipipon operative. Ay, grabe talaga.
0: Eh, kasi nga, PNP, ang ano lang naman po dito eh, na hindi re-respeto naman namin ng trabaho ninyo. Pero dito sa nangyayari nga po ngayon na parang meron yung double standard na inyo dinedenay.
1: Tsaka may mga naperwisyo na kahapon.
0: Tama. Marami ang umiinit din ang ulo at ang dugo dahil nga dito sa mga nangyayari at ginawa po ninyo.
1: Kasi parang nangyayari tuloy, sa halip na yung kapakanan ng mas nakararami ang napa, kumbaga eh,
0: na inuna.
1: Inuna, no? Yung mga na-late sa trabaho, hindi nakapamasada mga jeep.
0: Oo.
1: Yung mga may exam nga na estudyante, yung iba parang mangyak-ngyak, hindi sila nakaabot sa exam nila. Paano na lang yung mga yon, di ba? Sabihin ba natin, hindi, kailangan natin pagbigyan yung mga nagtipon-tipon doon. Pero yung iba, who are trying to go about their daily lives at marami mga importanteng kailangan asikasuhin,
0: naantala.
1: Hindi nyo binigyan ng halaga.
0: At saka,
1: diba?
0: Partner, yung act of pagsadyang pagharang eh. Yung sadyang pagharang ng bus, hindi naman yun pinag-isipan eh. Talagang sinabi nilang ihaharang natin to to impede, to stop the flow of traffic. Merong intent eh.
1: Kasi gusto na namang sabihin ng iba na dumedepenso, eh bakit pag mga jeepney groups, ginagawa din naman nila yun, hindi naman sila kinakasuhan.
0: Pero hindi naman nila hinambala yung buong daan.
1: May nangyari kasing one time na
0: meron
1: yun. Meron. Malapit dun sa Welcome to Tuanda. Kinasuhan yung mga yon actually.
0: Ito wala.
1: Ito talagang hinayaan.
0: At hindi pa daw makita kung nasan yung susi.
1: Dahil daw, ayun ang dahilan. Ano?
0: Oo, hindi makita kung nasan yun.
1: Para, try, come and get it.
0: Kawawa ka pag lumabas yan, sir. Sige ka.
1: Ay, naku, mga kapamilyas. Hopefully, di ba, as at the end of the day, gabi na. Kailangan makita naman natin na mapayapang matapos din naman itong pagtitipon sa... Yes, Supreme Commander is going to type something and sa oras na 6:24, kung kailan tayo ay kailangan na magpaalam, meron daw tatawagan ng ating mission control. Kung meron na nga daw bang permit para ipagpatuloy ang protesta or pagtitipon tomorrow.
0: Pero yung permit na yan pa will cover tonight. Na hanggang magpapatuloy kayo tonight,
1: kasi nag-sleep over na sila kagabi.
0: Kumbaga,
1: umuwi lang yung iba. Pero
0: diba?
1: Nandun pa rin yung parang protest encampment nila. No. Ngayon, di ba? Dahil po malapit na po mag-intro sila.
0: Wala pa naman.
1: Malapit na mag-intro sila, Alvin. Ito, mabilis lang. Ha? Nasa linya po daw na ating telepono. Yung si tagapagsalita ng ano? Diba, PNP NCRPO, tama ba? Si Police Major Hazel Asilo. Alright, sige. Good evening po, Major Hazel. Si Tony Atrica po ito. Nakikibalita lang po.
19: Yes po, magandang gabi po.
0: Opo. Hi ma'am, opo, may permit na po.
1: May extension ho ba yung permit sa People Power Monument?
19: Yes po, meron po silang ulit na kuhang panibagong permit para po sa July 2.
1: Okay.
19: From 8 a.m. to 8 p.m. po ulit along White Plains Avenue to Temple Drive. Excluding po yung People Power Monument.
1: Okay, so 8 p.m. tonight to 8 a.m. tomorrow.
0: 8 a.m. tomorrow.
1: Pa, sorry.
0: Tomorrow.
19: Yes po, sa ibinigay po sa kanila.
1: So ngayon ho ba, because lipas na yung 8 p.m. nila, di ba? Kailangan ho ba sila mag-disperse muna at bumalik na lang or matutulog ulit yung mga nandiyan na nagpo-protesta?
19: Kagaya po siguro ng ginawa nila kahapon, matapos po yung program nila, yung iba po nilang members ay nag-disperse po at may ilan
1: naiiwan.
19: Lamang po na naiiwan, may nag-camp out lang po.
0: We will allow yung camp out, Major.
1: Pwede yung camp out.
19: Yes po, since meron na po sila naka-set up kasi po doon na kanilang stage. So nagagamitin din naman po nila kinabukasan. So inalaw naman po yun ng Quezon City Government.
1: Basta wag lang harangan yung daanan ng sasakyan. No, Major,
19: Tama po, yun lamang naman po ang isa sa mga requirement po na wag na pong haharangan yung daanan, lalo yung EDSA.
1: Sige. So kayo po ay may mga PNP personnel pa rin hong nakabantay sa paligid ng PPM, ng monument?
19: Yes po, meron po tayong nagro-rotation na mga naka-duty po natin, shifting po ulit yung duty natin since meron po ulit bukas na programa. So, another shift po ulit ito ng ating mga deployed personnel.
1: Okay. Sige. Major, mabuti't na ihabol na natin yung update na yan, no? Para rin malaman natin mamaya kung ano pa ho ang magiging hakbang ng mga nagbabantay dyan sa People Power Monument. Major, maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am.
19: Maraming salamat po.
1: Thank you
0: po.
1: Police Major Hazel Azino, tagapagsalta po ng PNP NCRPO na ihabol pa natin sa issues spotted. Pero kinakailangan na rin namin magpaalam ni Partner Rica. Kakanin to ring Tony Velasquez. Rica.

0: Ang sumikat ang araw.
1: Gabi-gabi-gabi!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
0: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:03.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano,

0: Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manol. Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Good morning! Good morning! Good morning!
2: Ngayon po ay Huwebes, July 2, 2026. Narito mga nagbabaga balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Alokasyon ng tubig ng Maynilan at Manila Water mula Angat Dam, Tinapyasan. Water concessionaires tiniyak ang sapat na supply ng tubig ng mga customer. Permit ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, binawi ng QC-LGU. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, itutuloy ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Office of the Ombudsman hindi nagpatinag sa rally ng Iglesia ni Cristo pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta tuloy. Dalawang sospek sa pabaril sa Tacloban City posibleng naimpluwensyahan ng online group na 764. Baril ng tiyahing policewoman na ginamit sa krimen pwersahang kinuha ng 14 anyos na sospek. Sa lalawigan, dalawang estudyante sugatan matapos saksakin ng kaklase sa Zamboanga City. Grade 11 student na ulihan ng patalim sa Quezon. At sa ating balitang sports, Maya joint ng Australia. Muling makakalaban ni Pinay 10-star Alex Ayala sa second round ng Wimbledon Open. Magandang umaga mga kapamilya, it's Team Pogi Time. Humahabol ang ating partner. For the meantime, ako po niyo makakasama. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Unahin po natin ang magiging lagay ng panahon. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Henry kagabi. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa layong 470 kilometers sa kanluran ng Bacnotan sa La Union. Taglay nito, lakas na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsod na 55 kilometers per hour na kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasa magpapaulan pa rin ang bagyo at habagat sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan at Palawan. Nakaranas ng landslide at pagbaha ilang lugar sa Southern Luzon dahil sa epekto ng low pressure area na naging bagyong Henry. Sa Oriental Mindoro, 9 na barangay sa bayan ng Pola ang nakaranas ng flash flood dahil sa ilang araw na pag-ulan. Rumaragasa sa kalsada ang kulay putik na baha pero humupa rin makalipas ang ilang oras. Sa Quezon Province naman, nagka-landslide malapit sa Princesa Bridge sa barangay Ibas sa Tayaba City. Magsasagawa ng clearing operation sa naapektuhan ng landslide. Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Sa monitoring ng PAGASA, bumagsak sa 159.90 meters ang tubig sa Angat Dam na mas mababa sa 160 meters na critical level. Una nang sinabi ng PAGASA na hindi sapat ang ulang bumabagsak sa Angat Dam kumpara sa dami ng tubig na inilalabas nito. Pinag-aaralan na rin ang posibleng cloud seeding operation sa paligid ng watershed ng Angat Dam. Oras natin, 4:07, binawasan ang alokasyon ng tubig ng Maynila at Manila Water mula sa Angat Dam na nagsusupply ng 90% ng tubig ng Metro Manila at irigasyon sa mga palayan sa Bulacan at Metro Manila. Nagdesisyon ng National Water Resources Board na ibaba sa 48 cubic meters per second mula sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig ng mga water concessionaire dahil sa pagbaba ng water level ng Angat Dam. Tiniyak na Manila Water at Maynila na tuloy-tuloy pa rin ang supply ng tubig ng kanilang mga customer kahit tinapyasan ang kanilang alokasyon mula sa Angat Dam na kapaghanda na rin ang water concessionaire sakaling muling bawasan ang kanilang alokasyon ng tubig. Pinaalalahanan ng gobyerno ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig! Samantala, sa ibang balita, binawi na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Ayon sa QC Department of Public Order and Safety, nagdulot na matinding abala sa publiko ang dalawang araw na protesta kabilang ang mga nalilate at hindi na tuluyang nakapasok sa eskwela at maging sa trabaho. Iginiit din ng QC DPOS na bagamat iginagalang ang karapatan sa pagtitipon at protesta, nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo

0: Ito ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sa Cupin ang EDSA. Dahil dito, inanunsyo ng Iglesia ni Cristo na ililipat na nila ang protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sa ngayon, pinaplansya na ng NCRPO ang latag ng seguridad kabilang ang dami ng ipakakalat na pulis kaugnay ng inaasahang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Sinuspinde ni Manila Mayor Isko Moreno ang klase sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw sa lungsod ng Maynila, kasabay ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Hindi na kailangan kumuha ng permit mula sa LGU ng Iglesia ni Cristo dahil isang Freedom Park ang Liwasang Bonifacio. Isinailalim sa Red Alert status ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department bilang bahagi ng paghahanda sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ilang grupo umano ang nagpaplano manggulo sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Pangulo Marcos Jr. na nakatanggap sila ng impormasyon na ilang grupo ang gustong i-infiltrate ang pagtitipon ng mga miyembro ng INC at maghasik ng gulo. Patuloy anyang minomonitor ng gobyerno ang sitwasyon at importanteng walang masaktan sa pagtitipon. Pero kumpiyansa ang Pangulo na mananatiling mapayapa ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo dahil wala anyang record na nanggugulo ang mga ito. Mariing pinabulaanan ng Pangulo ang aligasyong selective justice at pinatatahimik ang mga kritiko ng administrasyon. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa EDSA People Power Monument bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan ng plunder ng ombudsman dahil sa umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign contribution. Sa kabila naman ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo, lumipad kagabi ang Pangulo para sa 4 na araw na state visit sa Canada. Itinalaga ng Pangulo bilang caretakers ng gobyerno si Executive Secretary Ralph Recto, Labor Secretary Francis Tolentino at Agrarian Reform Secretary Codrado Estrella III. Oras natin, 10 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito'y sa kabila ng kilos protesta at pagpapakita ng suporta ng Iglesia ni Cristo kay Marcoleta. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na walang selective justice sa bansa at wala rin pagbabago sa desisyong kasuhan ng plunder si Marcoleta. Matatandang inanunsyo ni Remulla na kakasuhan ng plunder si Marcoleta dahil sa pag-amin nito na tumanggap ng 75 million pesos na campaign contribution habang nakaupo bilang kongresista. Kumpiyansa naman si Senador Rodante Marcoleta na ibabasura ng Sandigan Bayan ang kasong plunder na isasampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Humarap kagabi si Marcoleta sa pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument at nagsabing handa na siyang maaresto at makulong. Sa panayam ng Russian state media, igilid ni Marcoleta na gawa-gawa at hindi na ayon sa parameters ng plunder law ang kasong isasampa sa kanya ng ombudsman. Hindi anya sakop ng plunder law ang pagtanggap ng campaign donation mula sa mga kaibigan, kaya't mababasura ito ng anti-graft court. Naniniwala si Marcoleta na kinakasuhan siya ng gobyerno dahil sa ginawang investigasyon sa flood control scandal at hindi siya makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hinihinalang na-recruit ng isang adult groomer at na-impluwensyahan ng online group na 764 ang 2 menor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. 3 ang patay at 20 ang sugatan sa walang habas na pamamaril ng mga menor de edad na estudyante sa kanilang mga kaeskwela. Sa hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Committee Chairperson Riza Ontiveros na nabisto ng mga independent investigator ang Facebook account ng itinuturong adult groomer at nakausap ng 14-anyos na suspect na si alias Nash. Inutusan umano ng adult groomer ang suspect na burahin ang mga account sa social media para walang ebidensya. Sinabi ni Ontiveros na iniimbisigahan na ng NBI ang umano'y recruitment ng naturang adult groomer. hindi inaalis ng mambabatas na naimpluwensyahan ng online group na 764 ang mga menor de edad na sospek. Sinabi ni Ontiveros na target ng nasabing grupo ang mga menor de edad sa pamamagitan ng online games at social media kung saan kinakaibigan ng mga biktima bago hikayating gumawa ng masamang akto tulad ng self-harm at karahasan. Bumarap naman sa investigasyon ng Senado ang tiyahing pulis ng 14 anyos na sospek sa pamamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni Police Staff Sergeant Arla Paciencia na pwersahang kinuha ng pamangkin ang baril sa kanyang bahay. Inamin ni Paciencia na dinala niya sa shooting range ang menor de edad na sospek dahil pangarap umano nito maging pulis. Binatikos ni Senator Sirisa Ontiveros at Rafi Tulfo ang policewoman dahil sa umano'y kapabayaan. Dismayado ang isa sa tatlong namatay na pamilya nito na hindi nakasuhan at nananatili sa custody ng DSWD ang 14 anyos na sospek. Hindi niya dapat dalhin sa bahay pag-asa ang bumaril at nakapatay sa kanilang anak. Samantala, kuha muna tayo ng report ng Radyo Patrol. House Prosecution Team plano kumuha ng translators para sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
1: Prosekusyon na maipaliwanag ng tama sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Paliwanag ni House Prosecution Spokesperson Impeachment Advisor Robert S. Barbers, malawak ang usapin ng impeachment at hindi kayang ipaliwanag ng iisang tao lamang. Target anya nilang kumuha ng translators para sa Bisaya, Hiligaynon, Bicolano at iba pa para maipaunawa ang proseso sa mga Pilipino at sa wikang komportable sila. Iginit din ni Barbers sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa iba't ibang wika, may iwasan ding mabiktima ang publiko ng maling impormasyon. Hinihikayat naman ni Barbers sa mga Pilipinong lumahok sa impeachment trial sa pamamagitan ng panonood para marinig at makita mismo ang mga ebidensya at proseso. Lalo tiyak na maglilipa na umano ang fake news at iba't ibang interpretasyon kapag umarangkada na ang impeachment trial. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, maghaharap umano na mga surprise witness sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis ng vice-presidente. At kay Attorney Michael Poa, hindi na muna pinangalanan ng mga testigo ni VP Duterte para sa kanilang seguridad. Umalma si Poa sa akusasyon ng House Prosecutors na kinokopya lang ng kampo ni VP Duterte ang mga testigo ng mga taga-usig. Sisimula na sa Lunes, Hulyo 6, ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Base sa inilabas na pre-trial order, 62 na trial date ang inilaan sa House Prosecutors at 30 para sa defense team. Oras natin, 17 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Abangan nyo po sa aming pagbabalik ha. 4 na kumpirmadong ASF cases na itala sa Bacolod City. Canadian sex offender na timbog naman sa Laguna. Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
3: Alamin po natin ano ang balita
2: sa Morning Habit ng mga mata.

0: Matalinong mamamayang Pilipino.
1: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
2: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
1: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
4: Oras natin, 4:21 na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Alokasyon ng tubig ng Maynila at Manila Water. Mula sa Angat Dam, tinapyasan, water concessioners tiniyak ang sapat na supply ng tubig ng mga customer. Permit ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, binawi ng QCLGU. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, itutuloy ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Office of the Ombudsman hindi nagpatinag sa rally ng Iglesia ni Cristo. Pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta, tuloy! Dalawang suspect sa pamamaril sa Tacloban City, posibleng na impluensyahan ng online group na 764. Baril ng tiyahing policewoman na ginamit sa krimen, pwersahang kinuha ng 14 anyos na suspect. Sa oras naman na 4:22, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
0: Ulat. Panahon.
4: Makakausap po natin mula sa PAGASA si Binibining Chanel Dominguez. Good morning, ma'am.
5: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, tuluyan ang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong binantayan natin bagyong si Henry kagabi ng alas 8. E ngayon, huli po itong namataan sa line 610 kilometers west ng Bacnotan, La Union. Wala na po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, pero inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon dito sa may Palawan at Occidental Mindoro. Inaasahan po natin habang mapalayo itong bagyong si Henry ay mababawasan din yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan. Inaasahan po natin sa nalalabing bahagi ng ating bansa maging

0: magiging maaliwalas ang panahon. Pero asahan din natin yung mataas na chance para mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Magandang umaga at maraming salamat. Binibining Chanel Dominguez mula sa Pag-asa.
2: Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
1: Para naman sa ating ulat kalusugan, makatutulong ang ilang laro upang mapanatiling aktibo ang matalas na utak habang tumatanda. Aba, anong laro kaya ito? Piku kaya? Tumbang preso? Ayon po sa mga eksperto, anong mga larong pwede dyan? Sudoku, crossword puzzles, card games, board games, at jigsaw puzzles ay maaaring makatulong sa memorya, atensyon, lohika, at problem-solving skills. Maaari rin ito makatulong upang mapanatili ang mental sharpness, lalo na kung regular na ginagawa at hindi nagdudulot ng sobrang stress. Mas mainam din umano ang mga larong nagbibigay ng hamon, regular na nilalaro at angkop sa kakayahan ng tao upang mas maging kapaki-pakinabang ang kalusugan ng ating brains. Oh, maglaro kayo ha. Huwag kesa nakaupo lang, kesa nakatunga nga lang ha. O kaya kung ayaw nyo naman yung mind games na yan, gayahin nyo sila, mga nagbabadminton. Kaya lang, kailangan magpa-invite kayo. Baka sila-sila lang ang magbabadminton, ha? So, meron ka na sa brain, meron ka pa sa physical activities mo. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning.

0: good morning. Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid. Good morning. At mangingisda. Good morning. Kakamaya pa ba kaya? Good morning. Para po sa ating agribalita. Hinikayat ang mga magsasaka at mangingisda sa Ilocos Norte na ibenta ang kanilang mga ani at produkto sa bago bukas na Bagsakan Trading Center sa Batac City. Sa pamamagitan ng Bagsakan Center, direktang maibebenta ang mga agricultural products sa mga mamimili, may iwasan ang mga middleman para sa mas maayos na kita ng mga magsasaka. Naku, i-grab nyo na po yan, ano? Namahagi rin ang Ilocos Norte LGU ng mga agricultural inputs tulad dyan ng hybrid seed, fertilizers at tilapia fingerling sa mga magsasaka at mangingisda. Nag-invest din ang gobyerno at pamahalang lokal ng mga storage facility, transportation at market infrastructure para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na kaagad maibenta ang kanilang mga produkto. Importante yun eh. Kung wala ng middleman, tapos bibilin sa inyo sa tamang presyo, hindi kayo babaratin. Doon na kayo. At yan po ang ating agribalita muli. Good morning! Magandang umaga, magandang madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid. Good morning! At mangingisda. Good morning! Sa oras naman natin na 4:27, tara na po, ikutin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada probinsya, probinsya.
0: Tumaas ang aktibidad ng Bulkan Taal sa Batangas. Kasunod dito lang naitalang dalawang minor Priato magmatic eruption sa bulkan noong Martes, kung saan umabot sa 1,650 meters ang taas ng ibinugang abo at usok. Sa datos ng PIVOX kahapon, 19 na pagyanig at 5 volcanic tremor ang naitala sa bulkan. Noong Hunyo, 5 beses na pumutok ang Bulkan Taal. Nasa alert level 1 ang Bulkan Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
1: Alertos!

0: Vulcan. Alerto sa Vulcan.
1: Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal ng halos isang oras ang ash emission ng bulkang nagbuga rin ng usok na umabot sa 750 meters ang taas. Mananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
0: Alerto sa Bulkan! Alerto sa Vulcan.
1: Nagpapatuloy naman ang lava effusion ng Bulkang Mayon sa Albay. Tumagal ng 4 minuto ang lava effusion ng bulkan kahapon na may kasama rin pagdausdos ng pyroclastic density current o uson. Bukod sa lava effusion, nagpapatuloy rin ang effusion eruption ng bulkan at pagguho ng mga bato. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa Negros Occidental na itala ang kaso ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng La Libertad matapos magpositibo sa sakit ang blood samples mula sa mga baboy. Ayon kay Governor Manuel Sagarbaria, nagpapatuloy ang pagsusuri sa mga baboy sa sibulan at amlan upang matukoy kung may iba pang kaso. Pinaniniwalaang na ipasok ang virus matapos mag-uwi ng tirang pagkain ang isang residente mula sa lugar na may ASF at ipinakain ito sa mga alagang baboy. Nagpaalala naman ang pamahalaang panlalawigan sa mga magbababoy na iwasang magpakain ng tirang pagkain sa baboy at patuloy na magpatupad ng biosecurity measures. Naitala ang 4 na kumpirmadong kaso ng African Swine Fever sa Bacolod City. Ayon sa City Veterinary Office, nagpositibo sa virus sa mga baboy sa Barangay Alihis at nakuling matapos suriin ang blood samples ng Department of Agriculture. Nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng mas mahigpit na border control surveillance, testing at biosecurity measures upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Inatasan din ng mga barangay na tumulong sa pagbabantay at pagmomonitor ng mga kaso ng ASF. Oras natin, 4:31, sugatan ang dalawang grade 11 student matapos umanong saksakin ng kanilang kaklase sa loob ng classroom. Ano ba yan? Ng Kabaluway National High School sa Zamboanga City. Ayon sa pulisya, sinaktan umano ng mga biktima ang sospekta na biktima ng bullying. Bumunot ng patalim ang sospek at pinagsasaksak ang mga biktima. Dinala sa ospital ang dalawang estudyante habang ang sospek ay dinala sa guidance office ng paaralan. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente kabilang ang aligasyon ng bullying at pamimilit sa sospek na gumamit ng marijuana. Nagbigay naman ng suporta at intervensyon ang DepEd para sa mga estudyanteng sangkot. Sa Quezon, kinumpirma ng isang pribadong paaralan sa Lucena City na nasamsam ang isang patalim mula sa grade 11 na estudyante. Pinabulaan na naman ang paaralan ng kumalat na ulat sa social media tungkol sa umano'y tangkang pananaksak at iginiit na walang nasaktan at walang ebidensyang ginamit ang patalim upang manakit. Patuloy ang investigasyon habang nagpatupad ang paaralan ng mas mahigpit na seguridad at nanawagan sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang puganteng Canadian habang nasagip ang 3 menor de edad na lalaki sa isang operasyon sa Santa Rosa, Laguna. Ayon sa BI, convicted sex offender ang dayuhan sa Cambodia at naharap din sa mga kaso sa Thailand kaugnay ng umano'y pang-abuso sa mga batang lalaki. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga nasagip na menor de edad habang nakakulong ang dayuhan sa detention facility ng BI. 4 ang patay at 9 ang sugatan matapos araruhin ng isang wing van o wing van truck ang lamayan at 6 na nakaparad ang sasakyan sa gilid ng Maharlika Highway sa Pagbilao, Quezon. Ayon sa pulisya na walang umano ng kontrol ang

0: Matapos makatulog ang 24 anyos na pahinante na nagmamaneho ng sasakyan. Dumiretso ang truck sa lamay at bumangga sa isang jeep, tatlong motorsiklo at dalawang tricycle bago sumalpok sa puno. Dalawa sa mga biktima ang nasawi sa lugar matapos maipit sa ilalim ng truck, habang dalawa pa ang dineklarang dead on arrival sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Samantala sa Kalinga, lalaki patay matapos umanong barilin ng sniper sa bayan ng Tinglayan.
1: Pasada probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kalinga, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
2: Patay ang isang 49 anyos na lalaki matapos tamaan ng bala sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot ng dalawang tribo sa lalawigan ng Kalinga at Mountain Province. Ayon sa Tinglayan Police, nangyari ang insidente pasado alas 5 ng madaling araw noong Sabado, Hunyo 27, sa Mount Tumuwad, isang pinagtatalunang lupain ng Butbut Tribe ng bayan ng Tinglayan Kalinga at Betwagan Tribe ng bayan ng Sadanga Mountain Province. Sinabi ni Police Captain John Vladimir Bauer, Acting Chief of Police ng Tinglayan Municipal Police Station, na posibleng nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng dalawang tribo at sa kasagsagan nito ay tinamaan ng bala ang biktima. Ayon pa kay Bauer, pinaniniwala ang sniper ang ginamit sa pagbaril sa biktima batay sa pinanggalingan ng putok. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa kaliwang bahagi ng ulo na tumagos hanggang sa likurang bahagi nito. Aminado rin ng pulisya na nahihirapan silang imbestigahan ang insidente dahil agad na nailibing ang biktima. Patuloy namang hinihikayat ng pulisya at ng pamahalang panlalawigan ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso upang mapanagot ang mga responsable sa pamamaril at makatulong sa pagpapatuloy ng imbestigasyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi. Punta naman tayo sa Cebu. Isang patay at dalawang sugatan matapos pagbabarilin ang isang bahay sa Barangay Capio sa bayan ng Argao. Ayon sa pulisya, nagtatatu lamang ang magkakaibigan sa sala ng pagbabarili ng mga sospek na sakay ng motorsiklo. Yung bahay, dead on the spot ang 36 anyos na biktima habang sugatan ang tattoo artist at isa pang kasama na agad dinala sa ospital. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga sospek. Arestado naman ang tatlong sospek matapos maulihan ng mahigit 4 milyong pisong halaga na hinihinalang shabu sa dalawang magkahiwalay na buybacks operation sa Sambuanga, Sibugay. Sa bayan ng Tungawan, dalawang sospek ang nahuli at nasamsam ng umano'y 2 kilong shabu. Sa hiwalay naman ng operasyon sa bayan ng Alicia, isang sospek ang naaresto matapos makuhanan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, drug paraphernalia at isang baril. Nasa kustodiya ng pulisya ang mga sospek habang inihanda ang mga kaukulang kaso. Oy! Kilos gising bangon! Baka kayo'y nalilibang. May pasok. Pero sa mga tagalungsod ng Maynila, nagdeklara na si Mayor, si Yorme, wala kayong pasok. Yung mga estudyante lang. Pero sa iba, tuloy ang paghahanap buhay. Tuloy ang trabaho. At syempre, sa mga pinagigising ninyo, ha, aba, sabihan ninyo, good morning!
3: Good morning!
0: Kilos gising bangon na, ha? At doon sa mga nagbe-birthday, kung wala rin naman kayong handa, hindi ko kayo i-greet ng happy birthday. Mag-video man kayo hanggang gusto nyo. Kung wala yung handatin, wala tayong pagbating gagawin. Huwag ka nang umasa. Aba, syempre, shoutout muna.
3: Happy birthday!
0: Happy birthday sa aming napaka-sexy, napakaganda, ha? Nakasamahan dito sa teleradio. Happy birthday kay Christine Joy Enoho, Tin. Sige, kaya mo yan, Tin, ha?
3: Happy Happy birthday!
0: Happy birthday! Ah, baka may mga pa-birthday shoutout din kayo, ha? May mga pa-attendance check din kayo, may mga pinagigising kayo. Ipadala niyo yan sa ating... sa ating Viber number na 0919-278-3000. Oh, maya-maya, ibabasahin natin yan, i-greet natin at i-shoutout natin yung mga yan, ha? Lalo na baka may mga pa-birthday greetings din kayo. Pwede naman yan. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Senador Aimee Marcos, binweltahan ng Malacanang. At parcel na naglalaman ng mahigit 10 milyong pisong halaga ng ecstasy na samsam. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape!
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Trastyada ng mga balita antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
1: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
5: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
1: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Nagseservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
1: Masdan po ating bayan, anong iyong... Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Steve Brass, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
1: Hoy, baka kayo nalilibang. Pasdus News, 4:43 na po ng umaga. Kaya balikan na po natin ang mga balita sa Radio Patrol Balita alas 4. Formal na napabilang ang Pilipinas sa mga bansang upper middle o middle income economy. Aba, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development na itinaas ng World Bank ang Pilipinas sa upper middle mula sa dating lower middle income matapos maabot ng Pilipinas ang requirement na gross national income per capita. Ikinatuwa ito ng Department of Finance na resulta nila ng trabaho ang ginagawa ng gobyerno para mapabuti ang kabuhayan ng publiko. Inalmahan ng ilang grupo ang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument bilang suporta umano kay Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang kasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan. Sa pahayag, kinwestiyon ng grupong Tindig Pilipinas, August 21 Movement at Clergy for Good Governance kung bakit kailangan ni Senador Rodante Marcoleta nang libo-libong tagapagtanggol kahit legal naman umano at may basehan ang isasampag kaso ng Office of the Ombudsman. Inupakan din ng grupo ang paggamit ng EDSA bilang lugar ng protesta na simbolo anila ng katotohanan, hustisya at pananagutan kaya hindi dapat ginagamit para pagtakpan ang mga may kinakaharap na lehitimong kaso. Hindi lang po yung mga grupo na yun yung nagalit. May iba pa yung mga naapektuhan, yung mga bumabiyahe, mga bus driver, yung mga jeep. Anako, si Ramar Balbuena, anako po, galit na galit. Binuwelta naman ang Malacanang si Senator Aimee Marcos matapos batikusin ang kapatid na si Pangulo Marcos Jr. sa rally na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Inakusahan ni Senador Marcos ang administrasyon na bigo umano na tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino at pinaratangan ang kapatid na gumagamit ng ilegal na droga. Buwelta ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, nakakaawa ang mga taong naninira sa Pangulo at sa pamahalaan, gayon din ang mga nagpapakalat ng fake news para lamang makapanira. Hinala ni Castro, may bahid politika mga paratang ni Senador Marcos. Nagpaalala naman ang Department of Education sa mga paaralang ipatupad ang pagbabawal sa paggamit ng gadget sa oras ng klase. Sa memorandum, iginiit ng DepEd ang umiiral na patakaran kung saan pinapayagan lang gumamit ng gadget ang mga school personnel at estudyante sa education purposes at emergency. Sakop ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games, gayon din ang paggawa ng content at pagvavlog. Binuhay naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang gadget ban kasunod ng mga tangkang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Kabilang dito ang banta ng pamamaril sa pampublikong paaralan sa Batangas at tangkang pag-atake sa paaralan sa Laguna noong Pebrero kung saan sinasabing ni-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Nauna na naghangin ng panukala si Senador Gatchalian na layo namang pagbawal ang gumamit ng social media ang 15 taong gulang pababa. Inirekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice sa sampahan ng mga reklamong paglabag sa anti-hazing law, homicide at reckless imprudence resulting in homicide si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 11 iba pa. Inirefer ng CIDG sa DOJ ang kanilang rekomendasyon para sa evaluation at case build-up kaugnay sa pagkamatay ng mga student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team build-up ng koponan sa Dipakulaw, Aurora. Siniguro ng CIDG sa naulilang pamilya ni Baterbonia na patuloy ang kanilang pagpupursige para mabigyan ng hustisya ang dalawang biktima. Mga maliliit na negosyo exempted sa pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Nilinaw ng Department of Labor and Employment na may nakalaang exemption para sa maliliit na negosyo na hindi kayang ipatupad ang buong aumento sa sahod ng 85 pesos sa National Capital Region. Kasunod ito ng agam-agam ng ilang grupo na maraming maliliit na negosyo ang hindi makakayanang magpatupad ng wage hike. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring humiling ng exemption ng mga negosyo na may 15 empleyado pababa. At ang mga registered barangay micro-business enterprises na sakop ng mga itinakda ng batas. Binigyan din ni Tolentino na isinaalang-alang sa pagbuo ng wage order ang mataas na presyo ng mga bilihin, pagbaba ng purchasing power ng mga manggagawa at iba pang economic factors. Dagdag pa ng kalihim, dumaan sa mahabang konsultasyon ng pagtatakda ng wage order kasama mga kinatawan ng mga manggagawa at mga negosyo. Kaugnay naman ng panukalang legislated wage hike sa Kongreso, sinabi ni Tolentino na nasa kapangyarihan ng legislatura ang pagpapasya dahil hindi pa ito ganap na batas. Samantala, hindi pa nagbigay ng komento ang kalihim sa posibleng wage hike sa mga probinsya dahil patuloy pa rin ang mga pagdinig at magkakaiba ang kalagayan ng pamumuhay at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Matatandang inanunsyo ng DOLE ang 85 pesos na aumento sa sahod sa NCR pero paunang 60 pesos ang ipatutupad sa July 19 habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad sa January 25 ng susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantala sa Pasay, nasamsam ng mga otoridad na mahigit 10 milyong pisong halaga ng ecstasy sa Central Main Exchange Center. Arestado ang 37-anyos na Amerikano na nag-claim ng parcel na galing ng Canada at naglalaman ng illegal na droga. Idineklara ang pagkain, candy, mga damit at personal effect ang laman ng kontrabando pero nadiskubre na naglalaman ito ng mahigit 2 kilo ng ecstasy. Inihahanda ang sasampang reklamo laban sa Amerikanong suspect. Sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya ng isang jeepney driver matapos kumalat ang video ng pagsingit ng sasakyan at pagkahulog ng pasahero sa kalsada sa Cubao sa Quezon City. Ayon sa LTO, binigyan din ng show cause order ang driver at rehistradong may-ari ng jeepney upang humarap sa investigasyon. Naharap ang driver sa reklamong reckless driving, kabiguan tumulong matapos sa insidente at iba pang paglabag. Nasa 70 araw ang suspensyon ng lisensya habang sinasagawa ang investigasyon. Oras natin, 4:50. At sa aming muling pagbabalik, Iran at Amerika muling nag-usap para tuldukan ang gera sa Middle East. At sa sports, alas Pilipinas girls, tinalo ang Iran sa ABC Girls Under 18 Championship. Yan at iba pa ang mga balita sa muling pagbabalik ng... O, sabay-sabay tayo ha. Lunukin mo muna yung kinakain mo na sinangag na yan. O yung kape, isip mo muna ng konti. Okay, ready? Gusto ko sabay-sabay. Pag hindi ka sumabay, nabubulunan ka. Ready? Sa pagbabalik ng... Radyo Patrol Balita, alas 4. Kape!
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ako po si Efren Cabay. Sugi po ng DZMM. Matagal na po. Parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita. Tuwan-tuwa po. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita.

0: una sa public service.
1: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DCMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DCMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipon. Happy 40th anniversary sa DCMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
3: Ang ating oras, kilos gising bagol, 4:54 na po ng umaga, ha? Baka malate, baka malate.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
3: Sa labas ng bansa, muling nagharap sa negotiating table ang Iran at Amerika para tuluyang matuldukan ang gera sa Middle East. Tinalakay ng Iran at Amerika ang posibilidad na muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa technical talks sa Qatar. Kabilang ito sa 14-point Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa. Nanindigan ang Iran na pamahalaan ang Strait of Hormuz at i-release ang $6 billion na asset nito na naka-freeze. Samantala, 15 naman ang patay matapos gumuho ang bubong ng isang tutoring center sa Lahore, Pakistan. Kabilang sa mga namatay ang 14 na bata na may edad 5 hanggang 16 at kanilang guro. Sa investigasyon, lumabas na hindi rehistrado ang naturang learning center. Luma na rin anila ang naturang gusali at marupok na ang bubong.
2: Showbiz Balita! Balita!
3: Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa Ubaga, Jessica Luna. Jessica!
4: Anong latest?
5: Gandang umaga, kapamilya! Matapos ang 5 taong produksyon, malapit nang mapanood sa mga sinihan ang independent film na Ed Hope. Tampok sa pelikula ang istorya ng isang aktivista noong panahon ng martial law sa ilalim ng pamumuno ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pinagbibidahan ito ni Elijah Canlas kasama sina Jody Santa Maria, Kaki Pangilinan, Cedric Juan at iba pa. September 16, ilalabas ang pelikula na mapapanood nationwide. Samantala, ito pa nga. Ibinahagi ni hari ng aksyon sa ating henerasyon Coco Martin at prime actress Julia Montes ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa isang panayam, ibinahagi ni Julia na hindi nila ipinipressure ang isa't isa sa pagpapakasal. Inamin din aktres na nananatili silang masaya sa kanilang relasyon at kung anong meron sila ngayon. 15 taon nang magkarelasyon si Coco at Julia na kapwa din bida sa action drama series na si Gabo. Para sa kumpirmado, siguradong mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
3: Maraming salamat, Jessica!
2: Sports Balita!
3: Pinay tennis star Alex Ayala at Maya Joint ng Australia maghaharap sa second round ng Wimbledon Open. Naku, suportahan natin si Alex sa ating pagdasal. Yan at iba pang sports balita yatid ng Big Man at DZMM na si Alfred Dalde. Alfred, good morning!
6: Good morning, Robert! Para sa ating balitang sports, kasado na ang laban ni Pinay tennis star Alex Ayala sa second round ng Wimbledon Open. Makakaharap ni Ayala ang world number 87 na si Maya Joint ng Australia. Huling nagharap si Ayala Joint sa finals ng 2025 Eastbourne Open kung saan nagkampiyon ang Australian player. Samantala, nanalo ang Alas Pilipinas Girls sa kanilang unang laban sa AVC Girls Under 18 Championship sa Thailand. Tinalo ng Alas Pilipinas Girls ang Iranian team sa score na 3-1. Target ng Alas Pilipinas Girls na makapasa

ng Makati, magandang umaga. Joseph Moya, good morning. Senaida Raboneda. Socorro Edurice. Gail Deloria. Mary Jane Tosok. Sakit kaya ito? Matosok. Joke. Alex Faustino, magandang umaga. Lisa Villa Cinco Viador, good morning. At magandang umaga rin kay Alvin Capocchian. Siyempre, good morning po sa inyo, ha. Kay Darwin Cabalan. Kay Flor. Jeff Valiespin. Sabi niya, kape, Team Pogi, pagbati from Anak Bayan, Manila. Aba, Jeff da Pogi, ha. Gising mga kapamilya at almusal na. Kasama nga ito ng Team Pogi talaga. Joe Gabriel, magandang umaga. At syempre sa lahat ng mga nagpapatenda check sa atin. Sa mga taga Cavite, good morning po, ha. Kay Kita Villanueva, good morning. Teacher Owen Asampio. Madam Edita Alcantara. Pesantia. Teacher Gizar Agbuya, magandang umaga rin po, ha. Kita Amanda Reyes. Good morning. Madam Norma Guevara, good morning. It's 5 o'clock eksakto. O paano pag 5 o'clock na, susunod na ang Pasada Balita kasama sina Dari Johnson Marabata. At syempre, Christian, your source. Yosores, bye!

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Kada Balita.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay July 2, 2026. Araw po ng Huwebes. Samahan niyo po kami sa isang oras ng balitaan. Ito po ang programang Basada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: Bangon, gising na uli sa mga may maagang pasok. Ako po naman si Johnson Manabat.
1: At sa detalye ng ating mga o sa ating mga headlines ngayong oras na 5:03.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Sa mga mainit na balita, Bagyong Henry nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero pag ulan, patuloy na mararanasan dahil sa habagat.
2: Bulkan Panlaon, muling nagbuga ng abo. Pagdali ng lava, patuloy ding naitatala sa Bulkang Mayon.
1: Quezon City LGU, binawi ang permit para sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Pagkilos, itutuloy naman sa Liwasang Bonifacio sa Maynila.
2: Pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta tuloy sa kabila ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo.
1: At sa ating Pasada probinsya, tatlong minor de edad na magkakaangkas sa motorsiklo patay matapos masalpok ng truck sa Bukidnon. Muli, samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yosores.
2: Ako po naman si Johnson Manabat.
1: At sa detalye ng mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay muna ng panahon.

0: Mga kapamilya, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Itong namataan sa layong 470 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay ang lakas ng hanging umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal, pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar dahil sa habagat.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang iba pang detalye sa lagay ng panahon ngayong Huwebes kasama si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Chanel!
2: Magandang umaga din po sa inyo, Tito John at Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, yes po, nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Henry. Wala naman mo po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, at pero inaasahan pa rin po natin yung southwest monsoon or habagat ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may Palawan at Occidental Mindoro. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging bahagya hanggang sa maulap ang papawirin na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Habang palayo itong bagyong si dati po nating Henry, ay mababawasan din yung epekto ng southwest monsoon sa ilang barat ay dito po sa ating bansa. Kaya inaasahan po natin sa mga susunod na araw, magiging maaliwalas ang ating panahon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang
0: isang tanong lang, Ma'am Chanel, kasi yes, nabanggit niyo na posible pa rin magkaroon ng epekto yung habagat sa ilang mga lugar. Hanggang gaano kalakas na ulan pa rin po ba yung maaaring asahan sa mga lugar na yan?
2: Inaasahan po natin moderate to at times heavy rains pa naman po. Pero ito po ay posible pa rin dahil ilang araw na rin po silang nakakaranas po ng mga pag-ulan. So posible pa rin po yung mga flash flood at mga pagguho ng lupa.
0: Alright, maraming salamat si Ma'am Chanel Dominguez. Wala po sa Pag-asa.
1: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
3: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak sa 159.90 meters ang tubig sa Angat Dam na mas mababa sa critical level na 160 meters. Bahagyaring bumaba ang tubig sa Lamesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Pero ayon po sa Maynilad, walang mangyayaring water interruption kahit binawasan ang alokasyon dahil napaghandaan nila ang sitwasyon. Siniguro rin ng Manila Water na walang epekto ang bawas alokasyon sa kanilang serbisyo. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibilidad na lalo pang sasadsad sa historic lowest level na 157 meters ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa El Nino. Ayon po sa Pag-asa, 69% ang posibilidad na maranasan ang strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre, habang 62% naman ang posibilidad na lumakas pa at maging very strong El Nino sa huling quarter ng taon.
0: Muling nagbuga ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal lang halos isang oras ang ash emission ng bulkang nagbuga rin ang usok na umabot sa taas na 750 meters. Nasa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa Albay, nagpapatuloy ang lava effusion ng Bulkang Mayon. Tumagal ng 4 na minuto ang pagdaloy ng lava sa bulkan na may kasama ring pagdausdos ng pyroclastic density current o uson. Nagpapatuloy din ang pagguho ng mga bato mula sa Bulkang Mayon na nananatili sa alert level 3.
3: Pinawi na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Kasunod ito ng matinding abalang idinulot ng pagkilos kabilang ng mga na-late at hindi nakapasok sa kanilang trabaho at paaralan. Iginagalang ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang karapatan sa pagsasagawa ng protesta, pero iginiit na nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ng EDSA. Dahil dito, inanunsyo ng Iglesia ni Cristo na ililipat ang pagkilos sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Naka-red alert status na ang Manila DRRMO dahil sa inaasang pagdagsa ng mga rallyista. Sinispindi na rin ni Mayor Isko Moreno ang pasok sa lahat ng antas sa pampublik.

0: Mexico at pribadong paaralan sa Maynila dahil sa rally. Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabing banta sa seguridad ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos isa ilalim sa red alert status ang lahat ng unit ng AFP sa Metro Manila kasabay ng rally. Ayon sa AFP Standard Operational Readiness Measure, ang red alert status at hindi nangangahulugang may banta.
1: 7 pulis na ang nasugatan sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong Martes. Kabilang dito ang pulis na sinuntok ng rallyista at policewoman na naipit ng bus na nag-atras abante sa kasagsaga ng pagkilos. Pinalaya ang 4 na naaresto kabilang ang bus driver na nakaipit sa pulis, gayon din ang rallyistang nanuntok. Pero pinag-aaralan pa rin ng Philippine National Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga lumabag sa batas. Nagpalabas naman ang Department of Transportation ng show cause order laban sa 34 na operator ng pampublikong sasakyan na hindi pumasada pero nakita sa rally sites sa Quezon City.
0: Umaasa ang Malacanang na hindi magiging daan para sa destabilisasyon ng rally ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pipigilan ng pagkilos pero hindi dapat lumabag sa batas. Martes, isinagawa ang biglang protesta matapos ng anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marculeta, kaugnay na hindi idineklarang 75 billion pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Bago umalis papuntang Canada, itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos sa akusasyong may selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tiwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagkilos. Itinalaga si Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga caretaker habang nasa official visit si Pangulong Bongbong Marcos sa Canada. Naghigpit naman ang seguridad sa Mendiola dahil sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio.
2: Pasada Balita!
1: 5:11 ang ating oras. Itutuloy ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marculeta. Sa kabila ito ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkondena sa posibleng pag-aresto sa senador. Ngayong Linggo, ihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marculeta at dating Congressman Mike Defensor, kaugnay ng hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Nauna nang inamin ni Marculeta na hindi na niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginiit ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marculeta ang donasyon, aninsunod sa Piñera Doctrine, kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya.
0: Nasa preliminary investigation na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo laban kina Tarlac Congressman Noel Rivera at Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, kaugnay ng posibleng conflict of interest sa infrastructure projects. Sinasabing pag-aari ni Rivera ang Tarlac 3G construction kasama ang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusahan ng mag-asawa na nagsabuatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata. Iniugnay naman si Congressman Ang sa Builders Corporation at Alicon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Nauna na itinanggi ng kongresistang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan siya ng reklamo kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na patuloy ang pag-usad ng reklamo na walang selective justice matapos ng anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marculeta ngayong Linggo. Paliwanag ni Clavano, mas mabilis ang pag-usad ng kaso ni Marculeta dahil sa pag-aming hindi niya idineklara ang milyong-milyong pisong donasyon sa kampanya.
2: Pasada Balita!
1: Kinumpi naman ng World Bank na ganap ng upper middle income country ang Pilipinas. Di matapos mahigitan ng gross national income per capita ng bansa ang threshold ng upper middle income country. Sinasabing tumaas ang gross

0: national income ng Pilipinas dahil sa paglago ng ekonomiya at reforma ng pamahalaan. Dahil dito ay inaasahang lalong lalakas ang credit profile ng Pilipinas at mahihikayat ang mga negosyanteng mamuhunan para makalikha ng mas maraming trabaho at oportunidad. Ayon sa Department of Finance, sinyalis ito ng umuunlad ang ekonomiya na matapos makaahol mula sa lower middle income status. Pero dahil sa upper middle income status, hindi na kwalipikado ang Pilipinas na makatanggap ng tulong sa ibang bansa, partikular sa Official Development Assistance Projects.
1: Isinulong ang panibagong pagpapatupad ng 50 pesos na kada kilong price cap sa imported na bigas. June 13, natapos ng price cap alinsunod sa executive order na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos noong Mayo. Iginit ng Department of Agriculture na kailangang magpataw ng 2 buwang price cap sa imported na bigas para maprotektahan ang mga mamimili sa mataas na presyo. Inirekomenda ang price cap dahil sa Agosto o Setyembre pa inaasang magiging normal ang ani ng palay.
0: Gising, bangon mga kapamilya, meron pong pasok ngayong Webes, maliban dyan sa lungsod ng Maynila, no?
2: Dahil meron ng rally.
0: Doon lilipat naman ngayon yung rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya gising, bangon na po sa mga may pasok pa rin ngayong Webes. Ang ating oras!
2: Oras! 5:15 na pala.
3: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
3: Bago pa man sumikat ang araw,
5: Kape!
6: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
10: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, great lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada balita.
1: Five 19 ng ating oras, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Sugatan ang dalawang grade 11 student matapos saksakin ng kaklase sa loob ng paaralan sa Zamboanga.

0: City. Sinasabing binubuli ng mga biktima ang sospek sa loob ng Kabaluay National High School na nauwi sa suntukan at pananaksak. Nagtamo ang mga biktima ng saksak sa tagiliran, likod at braso. Aminado ang sospek na nagdala siya ng kutsilyo bilang proteksyon dahil lagi siyang binubuli ng mga biktima. Wala pang desisyon ang pamilya ng mga biktima kung magsasampa ng reklamo.
1: Pinagdarma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na konektado ang karamihan ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas sa tinatawag na nihilistic violent extremists o violenting grupo sa Amerika. Sinasabing hinihikayat ng grupo ang mga minor de edad sa pamamagitan ng online games at ng social media. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senador Risa Ontiveros na may indikasyong na impluwensyahan ng grupong tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City kung saan tatlo ang namatay. Inamin naman ng Department of Justice na may pagkukulang sa batas kaugnay ng pagre-recruit ng mga bata para sa karahasan. Pero para sa kaanak ng mga namatay sa pamamaril sa Tacloban City, dapat ibaba ang age of criminal responsibility mula sa kasalukuyang 15 anyos. Dumalo rin sa pagdinigang tiyahi ng 14 anyos na suspect na may-ari ng isang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon kay Staff Sergeant Arla Ray Paciencia, puwersang pumasok sa bahay ang pamangkin at sinira ang plastic locker ng baril. Natuklasan namang galing sa kanyang lolo ang baril na ginamit ng 15 anyos na suspect. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ng 14 anyos na salarin, alinsunod na rin sa Juvenile Justice and Welfare Law.
0: Bumuo ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng task force na magbabantay sa mga paaralan. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa serye ng karahasan sa mga paaralan sa Pilipinas. Sa executive order, maaaring patawan ng parusang expulsion at pagbawalang mag-enroll sa mga pampublikong paaralan sa Maynila ang estudyanteng masasangkot sa karahasan sa loob at o labas ng eskwelahan. Sa Pangasinan, ipinagbawal ang Pisonet sa Tagupan City para maiwasan ang pagka-addict ng mga minor de edad sa online gaming. Nauna nang ipinatupad ang pulisiyang nagbabawal sa mga estudyante na magdala ng cellphone sa paaralan sa Dumanhog, Cebu. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos na school year.
1: 5:22 na, bilis, bangon sa mga may pasok ho dyan. Nilino na Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Sakop ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa ng content. Nauna na isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukala ipagbawal ang gadget sa mga pampubliko at pribadong paaralan kasunod ng mga insidente ng karahasan. Kabilang dito ang tangkang pag-atake sa paaralan sa Laguna kung saan sinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Inirekomenda naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas, pero hindi itinuloy matapos makipag-ugnayan ng gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measures sa naturang laro.
0: Inirekomenda ng PNPCIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng karagdagang reklamo laban sa mga isinasangkot sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Basketball Team. Kabilang dito ang reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban sa nagresign na si Coach Tab Baldwin at labing isa pa. Kaugnay ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building activity sa Dipacolao Aurora. Hindi dinetalye ng PNPCIDG ang basihan sa mga reklamo habang nadagdagan din ng isa ang respondents sa sinasabing paglabag sa Anti-Hazing Act. Naidibing na si Adili sa Nigeria, gayon din si Baterbonia sa kanyang hometown sa Agusan del Sur.
1: Sa Quezon City, arestado ang 18 anyos na lalaking nagnakaw sa pinapasukang repair shop sa Barangay Commonwealth. Nakuhanan pa ng CCTV ang suspect habang isinisilid sa sako.

0: ko ang mga automotive parts at electrical tools ng repair shop. Natuntun ang suspect sa kanyang bahay at na-recover ang mga ninakaw na gamit. Nakakulong na ang suspect na naharap sa reklamong qualified theft.
1: Pasada Balita.
2: Sa oras na 5:24, gising bangon Pilipinas, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Balita. Probinsya.
2: Patay ang tatlong minor de edad na sakay ng motorsiklo matapos bumangga sa truck sa Damulog, Bukidnon. Minamaneho ng 16 anyos na binatilyo ang motorsiklo at angkas ang mga kaibigang 13 at 10 taong gulang nang lumipat sa kabilang linya at sumalpok sa truck na may kargang tubo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at nasagasaan pa ng truck. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima habang pinalaya ang truck driver matapos makipag-areglo sa pamilya ng mga biktima.
0: Sa Quirino, patay ang isang lalaki sa elf truck na nahulog naman sa bangin sa bayan ng Nagtipunan. Papunta sana sa outing ang biktima para magdiwang ng kaarawan kasama ang pamilya nang mawala naman ng preno ang truck. Kaya nawala ng kontrol sa manibela ang driver at nahulog sa bangin sa barangay Disimungal. Agad namatay ang biktima matapos tumilapon sa sasakyan habang 17 rin ang nasugatan.
2: Sa Southern Leyte, natagpo ang patay si dating Abuyog Vice Mayor James Buhol at anak na si Carlo James sa bayan ng Silago. Sabado, dinukot ang mag-ama sa kanilang warehouse office sa Mayorga, Leyte. Unang na-recover ang dalawang getaway vehicle ng mga suspect sa Samar at Quezon Province hanggang sa matagpuan ang bangkay ng mag-ama sa bangin sa barangay Imelda. Sumuko na ang tatlong suspect kabilang na ang sinasabing kasosyo sa negosyo ng dating vice mayor. Inaalam na kung may kinalaman sa utang ang krimen.
0: Sa Zamboanga del Sur, patay ang isang pulis matapos tambangan ng riding in tandem sa Dumalinaw. Pauwi na ang biktimang police corporal sakay ng motorsiklo ng sundan at pagbabarili ng mga suspect na nasa barangay Tikwas. Pinaniniwala ang tinangay na mga suspect ang service firearm ng police sa katumakas. Inaalam pa ang motibo sa krimen.
2: Sa Kalinga, patay ang isang lalaki matapos barilin sa away ng dalawang tribo sa Kalinga. Sa investigasyon, nagkaroon ng barilan dahil sa pinag-aawayang lupa sa Mount Tumuwad. Nasawi ang biktima dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo matapos barilin ng sniper. Aminado ang pulisya na pahirapan ang investigasyon dahil agad na inilibing ang biktima.
0: Sa Maguindanao del Norte, mahigit 13 milyong piso ng halaga ng shabu ang nasamsam sa bayan ng Parang. Natimbog ang target matapos mahulihan ng 2 kilo ng shabu sa bypass operation sa barangay Landasan. Patuloy pang inaalam kung sino ang supplier ng suspect.
1: Pasada Balita.
2: Sa oras na 5:27, narito na ang balitang nakalap ng ating mga radyo patrol. Pitong wanted sa iba't ibang kaso na aresto sa Zambales at Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
3: Good morning, Christian Johnson. Tatlong most wanted person, kabilang ang top one most wanted sa Central Luzon na may 4 na kasong statutory rape ang naaresto ng Zambales Police sa unang araw ng buwan ng Hulyo sa San Felipe, Zambales. Kabilang Sok Zambales at ang ikatlo ay naaresto sa kasong estapa sa bayan ng Subic. 4 naman ang naaresto sa Bataan, kabilang dito ang most wanted sa iba't ibang kaso sa Bataan, kabilang ang kasong rape or violence at iba pang mga kaso laban sa mga inaresto ng Bataan Police. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DCMM.
2: Maraming salamat, Rod Izon.
1: Pasada Balita.
2: 5:28, narito naman ang ating balita sa iba pang Radyo Patrol.
1: Metro Pasada.
2: Lolo timbog sa ilegal na barel sa Makati City. Balita wala kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.

0: Christian at Johnson arestado ang 63 anyos na lalaki matapos mahulihan ng ilegal na baril sa bahagi ng Pililla Street, Barangay Valenzuela, Makati City. Sa ulat ng pulisya, hinalughog nila ang bahay ng senior citizen sa bisa ng search warrant kaugnay ng kinaharap nitong reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa gitna ng operasyon, nadiskubring nakasilid sa kahon ng sapatos ang isang kalibre 38 revolver na kalgado ng tatlong bala. Bigong makapagpakita ng kaukulang dokumento ang suspect para sa naturang baril. Nakapiit na ang suspect sa Makati City Police Substation 1 at nahaharap nga sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Samantala, truck driver arestado sa pagnanakaw ng diesel sa pinapasukang kumpanya sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
3: Good morning, Johnson at Christian. Hinuling 37 anyos na truck driver matapos magnakaw ng diesel sa opisina ng kanya pinagkatrabahuang kumpanya sa Tondo, Maynila. Sa ulat, patagong nagsalin ng 25 litro ng diesel fuel sa isang plastic na lalagyan, ang driver na nagkakalagang halos 2,000 piso. Nagsumbong sa amo ang isang testigo kaya napaaresto ng lalaki at nabawi sa kanya ang hose na ginamit sa pagsali ng petrolyo. Nakapit ng truck driver na nakaharap sa reklamong qualified death. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
5: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
1: Five thirty-one ang ating oras. Good morning, mga kapamilya. Gising, bangon na po. Happy Fake Friday. Patawag nila sa Huwebes, Fake Friday.
6: Bispiras ng Biyernes.
1: Para po sa mga meron pang work from home kapag Biyernes. Ngayon po ang inyong...
6: I mean, nag-work from home pa ba?
1: Kung meron man. Dahil nga, di ba, simula nung tumaas ang presyo ng petrolyo, may ilang mga opisinang nagpapa-work from home ng Friday. Kung kayo po ay meron pa rin ganyang schedule tuwing Biyernes, habang kayo po ang inyong huling araw ng physical sa opisina.
6: Baka naman tamarin pa kayo, ha? Work from home na bukas.
1: Oo. At saka siguro naman ay para doon sa mga dadaan sa EDSA, medyo friendly na ngayon ang kahabaan ng EDSA. Dahil wala na po dyan yung mga nagpo-protesta na members ng INC.
6: Eh, pero para sa mga dadaan sa Maynila, pagplanuhan po, baka naman kayo ma-traffic din, dyan sa area ng Liwasang Bonifacio, lumilipat ang mga miyembro ng INC para sa kanilang rally.
1: Oo.
6: Ngayong araw po na ito ng Thursday.
1: Ay, alamin niyo na po yung mga lugar na malapit dyan sa area, di ba? Malapit po sa Manila City Hall, sa may Quiapo.
6: Caloton.
1: Yan po ang mga lugar na maaaring puntahan ng mga lilipat po na magpoprotesta doon sa may Liwasang Bonifacio. Kaya alamin din po ninyo, ha, ang inyong mga biyahe this Thursday morning. Although may announcement na na-cancel, di ba, ang pasok sa lahat ng antas, public and private, sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Dahil nga po dyan sa protesta ng ICC. At I think dahil...
6: INC.
1: Sabi ko.
6: ICC.
1: Sa iba pala yun.
6: Nasa ano yun? Sa...
1: Malayo-layo yun. At may sinabi din naman ang lungsod ng Maynila kahapon, nilinaw din nila na yung Liwasang Bonifacio compared dito sa EDSA, hindi kailangan ng permit.
6: Freedom Park.
1: So I think pagdating dyan sa protesta nila sa Maynila, abangan din natin ang development, pero baka mas matagal kung gugustuhin nila dahil hindi sila sisingilin ng permit.
6: Dahil sa kahapon, ang napag-usapan ay walang mag-o-occupy ng party ng EDSA at pinayagan na nga sa White Plains, eh meron pa rin nagpunta ng EDSA at nakaabala pa rin.
1: Meron pa rin, pero thankfully po, no, dahil ngayong araw ay wala na sila sa EDSA, makababiyahe tayo ng maayos-ayos po para po sa mga dadaan sa EDSA. Mamaya pag-usapan din po natin yan, ha, yung naging epekto nga po sa mga commuter, sa mga motorista nung itinaos po na protesta. Nakapag-ambag naman po ba ng mabuti para po sa kapakanan at para po sa karapatan ng ibang mga Pilipino yung hassle na inulog naman po nung rally?
6: Pagka kasi may mga ganyang malalaking pagkilos, eh talagang dapat na ikino-coordinate sa gobyerno una para mailatag yung traffic management plan. Dahil sa pagamat

0: May karapatan ang bawat isa po sa atin na magpahayag ay hindi naman ibig sabihin na pwede na tayong mang-abala sa mga taong gusto lang namang pumasok sa trabaho at eskwela sa mga araw na gusto nilang kumita.
1: At saka wala naman po yan sa relihiyon. Hindi naman pinag-uusapan dyan ang relihiyon. Kahit sino naman pong mga Pilipino may karapatang magprotesta. Yung nga lang po ang siguro ay talagang panawagan ng mga opisyal baka pwedeng mag-abiso para maiplano din natin kung meron mga kailangan isa ng mga kalsada. Maabisuhan din naman po yung publiko na tiyak po maaapektuhan kapag tayo pumesto na dyan sa kalsada.
0: Dahil dyan yung nagpapabati yung ilang mga suri nating nasa biyahe na po ngayon. Maganda umaga ho.
1: 27 million, no, partner?
0: Ang dami, ha?
1: 27 million.
0: Mga nasa Facebook, nasa YouTube, magandang morning po sa inyo at pati na rin sa ating mga kapamilyang nasa abroad, ha? Magandang morning.
1: Good morning po kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at si Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning.
0: Ay, maganda umaga po kay Board Member Jesus Ferdinand Andy Ortega. Siya pala ang bagong board member ng CDA.
1: Oh.
0: Maganda umaga po sa inyo.
1: Dating DOTR, di ba?
0: Dating DOTR si Board Member Andy.
1: Ortega. Good morning po, sir. Good morning din kila Professor Gabby Lopez, Sir Zosimo Gasmin ng Pampanga. Good morning. At pagbate rin kay Tandy Maano ng Ortigas. Happy Thursday.
0: Tita Christy Galvez, nagising na rin na mukhang nasa Bangkok, Thailand.
1: Sawadika.
0: Maganda umaga rin kay Kuya Leong Poging-Pogi.
1: Ay, Pogi, oh.
0: Amarelia. At saka kay Summer.
1: At kay Melissa Malabanan and family dyan sa Lipa, Batangas. Sa oras po na 5:35.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
1: Bilang mainit ding binamantayan, partner, yung mga laban ni Alex Ayala sa ibang bansa nito mga nakalipas na buwan, ano? Pinoy Pride. Alam niyo bang mga kapamilya, gawa sa Pilipinas ang tennis ball na ginagamit sa prestihiyosong Wimbledon Open Tournament. Ayos, ah. Nanggagaling ang tennis ball sa planta sa Mariveles, Bataan, kahit idinaraos ang kompetisyon sa London. Lahin ang naaabot,
0: ah. Kaong
1: Pinoy pala. May laboratorio pa ang planta sa Bataan para sa development at testing ng mga tennis ball. Ilang dekada nang nagsusupply ang planta, kaya ilang tennis legends na ang nakagamit ng bolang gawa sa Pilipinas. Sa ngayon, kabilang na si Pinay tennis star Alex Ayala sa mga gumagamit ng tennis ball sa Wimbledon Open. Gawang Pinoy, tatak Pinoy, going global. Atin po mga kapamilya ang ating kakaibalita ngayong Webes ng umaga.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
1: Ay, muli makinig po kayo mga kapamilya dahil po sa aming pagbabalik, pag-usapan po natin bilang mga commuter, bilang mga motorista yung naging experience po natin doon sa ilang araw na protesta dyan sa EDSA. Saan ba dapat inilalatag yung karapatan natin bilang mga commuter, pati yung karapatan ng mga nagpo-protesta tuwing may gantong pagkakataon?
0: O pwede bang i-justify halimbawa ang karapatan ng sino mang individual o religious organization na bigla-bigla na lang maglalatag ng kanilang pagkilos kahit makaabala sa ibang wala namang kinalaman sa kanilang mga ipinaglalaban?
1: Mga empleyado, mga estudyante, mga tsuper at iba't iba pong mga kabuhayan yung naapektuhan doon sa sabihin na nating dalawa, tatlong araw na protesta. Maikli kung iisipin, pero baka po malaki yung naging epekto para sa iba't ibang mga sektor. Makakasama po natin maya-maya ang presidente at founder ng Lawyers for Commuters Safety and Protection na si Attorney Ariel Enton. Gising bangon na mga kapamilya, may pasok po ngayong Webes ang ating oras.
0: Ay, belated happy birthday pala kay Ma'am Jess Fenol Barrios. Happy birthday, Ma'am Jess.
1: Happy birthday po.
0: Oras po muna natin sa mga nagbe-birthday at magbe-birthday po dyan. 5:38 na ho.
1: Babalik po kami.
2: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?

0: rin.
1: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
2: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
3: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.
1: Good morning, muli mga kapamilya. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niya pa rin, Christian Yosores.
2: Ako po si Johnson Manabat. Magandang morning sa mga nagko-commute na ho dyan, mga gumagayak papasok sa trabaho at mga maghahatid na estudyante sa eskwela. Sana hindi kayo ma-traffic.
1: Nako, bilis kilos po sa mga kakabangon pa lamang po. Lalo na po yung mga papunta sa area ng Maynila. Inulit natin na meron pong magiging protesta ngayong araw daan sa Liwasang Bonifacio. Ayan po ay kadugtong nung naging protesta doon sa EDSA nitong mga nakalipas na araw. At ang isa pong concern ngayon sa pinag-uusapan natin ay paano ito makaka-apekto muli sa mga motorista, sa ating po mga commuter. Kasama na po natin ang presidente at founder ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, si Attorney Ariel Inton. Good morning po, Attorney Christian at Johnson.
3: Good morning, Christian, Johnson, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
2: Morning po.
1: Apo, bukod po doon sa malaking bilang ng mga nagprotesta sa EDSA nitong mga nakalipas na araw, ang isa rin pong pinag-uusapan ay yung naging epekto nito para po doon sa mga motorista, sa mga commuter, lalong-lalo na po noong araw ng Martes na nagkagulatan ilang oras pong halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan sa EDSA. Sa monitoring po ng inyong grupo, Attorney, gaano po kalawak o gaano po kalaki yung naging epekto ng protesta para po sa ating mga motorista at mga commuter?
3: Well, sa ganun pong pagkilos, no? Alisin natin yun na political color, rally. Eh talagang maapektuhan talaga yung traffic. No? Dahil mismong yung pinaka main road like EDSA Union dun kasi ang mga tao, no? So kapag naapektuhan yung main road like EDSA, eh maapektuhan din yung mga inner roads kasi magpunta yung mga ibang mga motorista, kaya nakaka-apekto rin sa iba. No? So, malawak yung nagiging epekto kapag kami ganyan.
1: Apo. Sa ngayon po ay lilipat sila sa may bandang Maynila, Attorney. Meron po bang rekomendasyon o maipapayo po ang grupo ninyo para po sa, hindi lamang sa INC, pero po siguro para sa mga susunod din na magkakasa ng protesta, kung paano nga ba ang tama kung meron

0: pong tamang paraan ng pagpoprotesta lang hindi naman po naaapektuhan yung mga bumabiyahe, lalong-lalo na po yung mga empleyadong nagko-commute?
1: Yung po nangyari nung nakaraan yan na sa INC, yan ay bigla, ano, hindi natin alam kung kailan sila nag-desisyon noon, but we can guess kung ano yung mga pangyayari led to the mass action. So kapag ganoon, eh talagang hindi mapapagandaan yan ng mga enforcers, ng LGA, etc. because it's sudden. So kapag ganoon, eh alam yung nangyari na nakaraan. I can't blame them kasi iba yun kanilang reason kung bakit biglaan sila nag-mass action. No? Pero in the past, you would see na one week pa lang o ano, eh, meron ng announcement, meron ng coordination. So, isa yun na nakikita namin na para maiwasin ganyan, eh, coordinate mga LGU at iba pa mga traffic agencies para maiwasan yan. Ang problema ay bigyan basta ng ng permit, no? Like what happened, ano, siguro baka hindi sila bigyan yun, ano, because of yun upon ng mass action ganyan. So mga ganyan yung mga rason, talagang hindi rin natin maiwasan yun. So, ang isang maganda talaga doon ay meron talaga mga lugar na pwedeng katulad yung mga Freedom Park, ganyan, na whether meron kang permit o wala, pwede ka doon.
2: Attorney, ang sabi ho ng Quezon City Department of Public Order and Safety, kumbaga ay water under the bridge na yung nangyari dun sa unang araw ng rally na nakaperwisyo sa napakaraming motorista, sa mga commuters. Ano ba ang pupwede ninyong maibigay na proteksyon sa mga ganun pong pangyayari na ang commuter hindi nakapasok sa trabaho, hindi nakapag-attend ng estudyante sa eskwela? Pwede bang magreklamo yan at sino ang pupwedeng ireklamo?
3: Mm-mm.
1: Pwede po sila magreklamo, no? Saan sila magre-reklamo at sino ire-reklamo nila, they can complain about what happened to them sa LGU, no? Sinikocomplain yung mga organizers and ganyan. But I think hindi mo mapipinpoint yun, no? Kasi yung nangyaring ganyan, sino ititimanda mo? Saan mo ititimanda, no? So, ito yung masasabi natin na yung naging epekto sa kanila, parang permanent na kung meron na ulit ng yung mga karmagit na nangyari, hanggang nagkataon ito ay mas out ng isang mga grupo sa
0: attorney, opo, siguro ayusin lang natin yung linya, medyo
2: di na maintindihan,
0: opo,
2: attorney.
0: Medyo lumalabo po yung opo.
2: Patawagan mo na lang.
0: Tawagan ulit natin si attorney. Oo, para maayos yung kanyang linya. Pero maganda yung tanong mo kasi, partner, ano ba ang karapatan nating mga commuter na nahahasil lang ganito? Pwede ba tayong magsampa ng reklamo laban kanino? At ano ba yung grounds para maireklamo natin yung kung sino man ang pwedeng ireklamo? Dahil nasaktan din yung ano natin, eh. Yung karapatan din natin na sana nakapasok tayo sa ating trabaho. Tayo lang ngayong nahase. At ano, hanggang saan ba yung pwede natin gawin?
2: Talang, sabi ni Attorney Intone, sila ang lawyers for commuter safety and protection. So baka po pwedeng merong tulong sila doon sa mga gustong magreklamo kung meron.

0: mang gustong magreklamo kasi baka sa ordinaryong commuter na naabala na nung unang araw ng kilos protesta, nabawasan ang sweldo, aasikasuhin pa ba niya yan na magreklamo para ho dun sa kanyang naabalang araw at oras na nabawasan siya ng sweldo? Ay, ibig sabihin, pag nagreklamo, baka kinakailangan umabsent na naman sa trabaho.
1: Pinag-uusapan natin yung karapatan sa pagtitipon, sa pagpoprotesta, sa pagbibigay ng mga salooben at pahayag. Pero paano naman din yung karapatan ng mga tao sa malayang pagpasok sa trabaho? Yung magkaroon ng maayos na mode ng transportation papasok. Paano naman yung kanilang karapatan din na biglang na nakokompromiso dahil may mga biglang aksyon na ganito? Nakinikilala din naman natin yung karapatan ng mga nagpoprotestang ito. Paano naman tayo, yun kasi ang katanungan doon eh, anong pwedeng gawin ng normal na mamamayang Pilipino na hindi naman ginustong maapektuhan ng ganito, pero unfortunately, naapektuhan na po.
0: Sabi ho din sa mga balita, meron na raw hong pinagpapaliwanag ang Land Transportation Office, mga 34 na public utility vehicle operators ang kinakailangan pong magpaliwanag sa kabiguan nila na serbisyuhan yung mga commuters po nila dahil yan ay parte ng kanilang serbisyo, yung kanilang tungkulin na maghatid ng mga pasahero ay sumama sa rally. Ibig sabihin ay merong naging posibleng violation.
1: Oo. May ano pa nga, di ba? May nag-viral video pa nga na parang may isang MC taxi ba yun? Na di umanoy, hinarang,
0: kinuha
1: yung susi, at siya pa yung pinagmumura nung ilan doon sa mga dumalo, kung totoo man po yun o hindi. Ano. Pero tinotolerate ba natin yung mga ganong klaseng behavior para lang masabi natin na tayo ay naglalabas ng saloobin at ine-exercise yung ating karapatan sa pagkilos? Hindi naman siguro dapat ay maging dahilan yun para naman din mang-agrabyado ng ibang tao. Yun ang sanang punto na gusto nating malaman kay Attorney Inbon. Kung ano nga ba ang pwedeng gawin ng normal na tao, hindi naman ginustong maapektuhan ng mga ganitong klaseng aktibidad. Mamaya babalikan natin si Attorney dahil kukuha muna tayo ng sitwasyon dyan nga sa nagpapatuloy pa rin protesta. Balikan lang natin yung People Power Monument kung saan nga idinaos yung protesta mula noong Martes. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, anong sitwasyon ngayon dyan?
2: Presidente Johnson, bukod sa ilang naiwang placard ng mga ralista at tent mula Quezon City LGU, halos wala nang bakas ng naganap na dalawang araw na rally dito yan sa EDSA People Power Monument. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, wala na, Christianata Johnson, yung mga ralista dito sa lugar at kakaunti na lamang din yung mga pulis na nagbabantay sa People Power Monument. Ito yung nakikita nating normal na security detail dito at yung nakikita natin tents na may tabi ng monument. Kumbaga parang back to normal na talaga yung sitwasyon dito nga sa may EDSA People Power Monument. Kanina, nakita rin natin yung isinasagawang pagsasaayos ng mga concrete barrier doon naman sa may southbound lane ng EDSA, doon sa may bahagi ng EDSA, Connecticut. Kasi inayos yan, ano, ginawang dalawang linya yung EDSA busway dahil nga doon sa naganap na rally. Ngayon, ibinabalik na yan doon sa kanyang original na posisyon. At nakita rin natin yung mga tauhan ng MMDA na naglilinis at naghahakot ng basura sa lugar. Ayon doon sa mga napagtanungan natin, umaabot ng 4 na dump truck yung mga basurang nakolekta nila doon mula pa alas 9 kagabi. Nalinis na rin at naitabi yung hilera ng mga portalet na nakita nating naglipa na noong kasagsagan ng rally kahapon. At ngayon, nag-iikot na tayo doon sa mga kalsada sa paligid ng EDSA People Power Monument sa may bahagi ng White Plains Avenue. Maluwag na, wala na yung mga nakaparadang sasakyan. Maging yung naging designated parking space kahapon na Temple Drive, maluwag na rin. Wala nang bakas doon ng mga service vehicle at private vehicle na ginamit ng mga ralista noong Martes at kahapon.
1: Zeus,
2: Christianata Johnson, yan yung pinakahuling sitwasyon dito sa People Power Monument.
1: So Zeus, sa ngayon ay yung lahat ng lane ng northbound ng EDSA ay nadadaanan na ng mga motorista.
2: Tama, yung 4 na linya ng kalsada, Christianata Johnson, maluwag na at nadaraanan na northbound dyan. Mula dun sa may intersection ng Ortigas Avenue hanggang makarating dun sa intersection ng White Plains Avenue at sa Campo Aguinaldo, dire-diretso na.
1: Yung mga concrete barrier na ipinangharang dyan sa may White Plains, nandyan pa rin ba o tuluyan na rin inalis?
2: Naibalik na sila, Christian, doon sa dati nilang pwesto. Doon na sila sa may bahagi ulit nung EDSA busway. Kumbaga wala na sila doon sa may kanto ng White Plains Avenue na

0: ginamit kahapon para hindi tumagos yung mga realista dun sa mismong EDSA. Ngayon, back to normal na yung sitwasyon at yung posisyon ng mga concrete barrier na yan.
1: Oh, pero anong sabi ng mga tropa ng mga polis na nandyan? Magbabantay pa rin ba sila hanggang kailan kahit let's say lilipat na sa Maynila yung mga magpoprotesta?
0: Sa ngayon, Christian Johnson, wala pa tayong nakausap no, na magmula talaga doon sa police. Nakita lamang natin na bumalik sa normal yung kanilang deployment dito, kumbaga kakaunti na lamang sila kumpara noong mga nakaraang araw. At aalamin natin yan kung paano yung magiging deployment nila kung sakaling magkaroon niya ng biglaang buli no, na pagbalik dito sa EDSA, kahit pa yung permit ng mga magrarally ay hanggang kagabi lamang alas 8 impunto.
1: Alright, Zeus, maraming salamat at ingat. Si Radyo Patrol Zeus de Gaspi, naroon po siya sa may EDSA.
2: Stuff may nangyari, nakareport agad sa DZLN, Radyo Patrol sa Istretta. Pasada Balita!
1: Ay, balikan po natin si Attorney Ariel Ento. Nakasama po natin at pinag-uusapan nga po yung naging epekto sa mga commuter noong naging nangyaring protest. Attorney, welcome back po. Good morning.
3: Po, yan. Hello. Ito po, malinaw na po.
1: Salamat po. Siguro one last question na lang sa akin, Attorney. Ano? Dahil po sa nangyaring ito, siguro pakipaalala lang sa ating mga, sa ating publiko, yung basic right. Ano ba ang nilalaman ng mga panuntunan kung meron man po, no, nakarapatan ng mga commuter tuwing may ganito pong mga insidente ng biglaang mga protesta at naapektuhan po yung kanilang pagbiyahe?
3: Okay. Kapag naapektuhan yung ating pong mga commuters, i-confine natin yung discussion dito sa mga kunyami, akadi ganyan, abay, dapat talaga na ano, kahit papano, yung mga nag-o-organize ng ganyan, tinitingnan din yung kapakanan ng iba. Okay. Pero dito sa nangyari ng nakaraan, as I said, we don't know ano yung nag-compel sa kanila na biglaan yun, yung nangyari, no? Na nagkaroon sila ng mass action. So, yun mga kanina na sa katanungan, bago tayo nawala sa ere na ano, pwede ba mag-demanda itong mga to or what? Pwede naman, pero I don't think commuters will do that unless there's one group na which will file a grass suit dun sa mga nag-organize. Pero yung individual na mga commuters o mga motorista, baka hindi nila gawin yun, di ba? Kaya nakita natin ang naging ginawa ng mga MMDA, ng mga LTO at ibang mga transportation agency. Kahapon, late in the afternoon, mga tinikitan yung mga nakapark na sasakyan, ganon. Nagkaroon ng showcos order sa mga kinabi na sasakyan, ganyan. Which, on paper, pwede naman nilang gawin yun. No? Pero ang tanong, kapag sinalence pa yun kanilang ginawa, maaring wala rin. Kung may showcos order sila, dapat na yun na hindi naman colorum, hindi naman ano. So may ganong proseso. So, in other words, ang pinaka ano dito para sa commuters yung preventive, no? If you will have an action like this, then pinaka maganda talaga yung mag-coordinate sa local government, no? O kaya pag ongoing na talagang you have to discipline your ranks.
1: Opo, Attorney, kanyo nga
3: mamitigate yung ganyan epekto.
1: Opo, Attorney, sabi nga ninyo, baka kung ordinaryong commuter at kung individual, baka hindi naaasikasuhin pang magreklamo at, para sa isang classroom. Kayo ho ba sa grupo ninyo, bilang kayo po ay lawyers for commuter and safety and protection, kanyo, wala ba kayong planong mag-file ng reklamo?
3: Well, to be very frank, wala po kaming balak magreklamo.

0: they can do so. But to us, kami, nakikita din namin yung pinaglalaban ng mga nag-rally yung panahon na yun, yung mga yun. And then, I think hindi, ano, hindi kami magfa-file ng kaso sa ganon.
1: So, pa paano, attorney, kung halimbawa may mga susunod pong magkikilos protest at maabala ang commuters, di wala na lang magre-reklamo?
2: Hayaan na lamang po ba ng mga commuter na ganun po ang mag-experience nila daily kung may mga susunod pong protest?
0: Kaya nga po dapat preventive, no? Kailangan meron din responsibilidad yung mga mag-organize ng mga ganyan na mag-coordinate. Or you pick the place kung saan yung, ayan, katulad ngayon, nasa dun sila sa parang Freedom Park sa Iwasan yata o Luneta, kung saan hindi makaka-apekto gaano sa traffic. Kasi when they pick EDSA, then talagang magkakaroon ng ganong ano, efekto. Ngayon, dun nga sa katanungan na kung kami magpa-file, our answer is tataas. Perhaps, meron nakikinig sa atin na gusto mag-file, go ahead. But kami, we will not do that.
2: Alright po, Attorney, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Attorney Ariel Inton.
0: Magandang umaga po.
2: Si Attorney Ariel Inton, President and Founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Pero sa dakot po ay wala silang nakikitang dahilan para mag-file ng kaso.
1: Kasi kung ako ordinaryong commuter na wala naman akong capability, wala akong kakayahan na magbayad ng isang abogado para ako'y magreklamo pa, mm-mm, at marinig ko yung grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection, baka siya na ang, mm-mm, pag-asa ko na umusad ng reklamo, pero wala palang plano magreklamo.
2: Sa pangalan pa lang ng grupo, Lawyers for Commuters Safety and Protection, ikaw bilang commuter, meron ka na agad notion na ito ang grupong maaaring magbigay ng proteksyon sa karapatan ko bilang commuter, hindi ba?
3: Wala na yun. Chance to experience na lang yun.
1: Water under the bridge ng araw.
2: So wala talagang...
1: Water under the bridge ng araw.
3: Okay, si San Diego, di ba? Parang napakataray pa sumagot, parang kasalanan pa na nagtatanong.
2: So parang tayo-tayo na lang din talaga dito, ano? Wala tayong pwedeng asahan.
1: Tayo ang mag-a-adjust, ganun. Para saan pat meron tayong gobyerno?
2: Para saan pat may mga grupong nagpepresenta bilang abogado ng mga commuter kung yung mga naagrabyadong commuter ay hindi rin naman nila kayang bigyan ng proteksyon?
3: Puso mo.
2: Kanyang tubig.
1: Magpamasahe ng alak kaya tayo. Magpamasahe ng alak kaya tayo. Kesa mamasahe tayo, magpamasahe na lang.
2: Tama, dahil 6:02 na po. O, tinang kami ng dalawang minuto. Susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin L. Chico. Ako po si Christian Yosores.
1: Ako po naman si Johnson Manabat. Ingat mga commuters.
2: Ingat
1: laban
2: mga commuter. Laban tayong mga commuter.

0: Te. Te.
1: Ano ba?
0: Paano ba sa te? Bugtaw na. Paano ba sa Tagalog yung te? Te. Wala no, parang walang translation. Te. Bugtaw na, gising na. 6:03 in the morning, wakey wakey.
2: Gising, gising, Pilipinas. Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning!

0: Let's go! Arriba, arriba, Mr. Gising! Reporting in the morning. Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Pinawi na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Kasunod po ito na matinding abalang idinulot ng pagkilos kabilang na ang mga na-late at hindi nakapasok sa trabaho o paaralan. Iginagalang ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang karapatan sa pagsasagawa ng protesta pero iginiit na nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ang EDSA. Nauna na ibinasura ang hiling ng mga organizers na mabigyan ng permit sa pagkilos sa EDSA hanggang bukas dahil dito inanunsyo na Iglesia ni Cristo na ililipat ang pagkilos sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Naka-red alert status na ang Manila DRRMO dahil po sa inaasang pagdagsa ng mga rallyista. Sinuspindi na rin ni Mayor Esco Moreno ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paralan sa Maynila dahil po sa rally. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, inihahanda na ang nilalatag na seguridad sa protesta sa Liwasang Bonifacio. Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabing banta sa seguridad ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos sa ilalim sa red alert status ang lahat na unit ng AFP sa Metro Manila kasabay ng rally. Ayon naman sa AFP Standard Operational Readiness Measure, ang red alert status at hindi nangangahulugang may banta. Eh kung nakaalis po ang presidente kahapon, pati na yung kanyang team, malamang hindi ganun katindi yung banta. Hindi alis yan. O pag matindi yung banta. Pitong pulis ang nasugatan sa biglang rally po ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong Martes. Kabilang dito ang pulis na sinuntok ng rallyista at policewoman na naipit naman ng bus na nagtrasabante sa kasagsagan ng pagkilos. Pinalaya na ang apat na naaresto kabilang ang bus driver na nakaipit sa pulis. Gayon din ang rallyistang nanuntok. Pero pinag-aaralan pa rin ng Philippine National Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga lumabag sa batas. Nangako naman si BNP spokesperson Colonel Alan Ray Co na pananatilihin ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa pagkilos. Nagpalabas naman ang Department of Transportation ang show cause order laban sa 34 na operator na mga pampublikong sasakyan na hindi pumasada pero nakita sa rally sites sa Quezon City. Alas 6:07. Magandang umaga sa 31,000 nanonood po sa atin sa YouTube. Good morning po sa inyo. Alam po ba ninyong umaasa ang Malacañang na hindi magiging daan para sa destabilisasyon ang rally ng Iglesia ni Cristo? Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pipigilan ang pagkilos pero hindi dapat lumabag sa batas. Isinagawa ang biglang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marculeta kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Bago umalis papuntang Canada, itinanggi ni Pangulong Marcos ang akusasyong may selective justice sa kanyang administrasyon. Tiwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagkilos. Itinalaga naman si Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang caretaker habang na sa official visit si Pangulong Marcos sa Canada. Nagigpit naman ang seguridad sa Mindiola dahil sa pagkilos na Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marculeta. Sa kabila ito ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkondena sa posibleng pag-aresto sa Senador. Ngayong Linggo ihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marculeta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Itinanggi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang akusasyong si Marculeta lang ang target na inaakusahan o namakasuhan. Nauna nang inamin ni Marculeta na hindi niya idiniklara ang kontribusyon ni Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginiit ng senador na tinanggap niyang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marculeta ang donasyon alinsunod sa Piñera Doctrine kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya. ito po ang kailangan ipaliwanag ng todo ng ombudsman. Kasi ang general public, ang pagkakaintindi ng plunder ay paglustay ng pera ng bayan. Ay hindi po pala, mali po lahat na iniisip. Kahit ako yung iniisip ko dati. Hindi po, hindi ibig sabihin na private funds ay hindi pwede maging plunder. Silipin po ninyo yung kaso ng mag-ama, ERAP at saka Senator Jinggo Estrada. Meron din po silang kasong ganyan related sa wedding. Pati na rin po yung pastillas. Yung mga pastillas sa Bureau of Immigration, basahin niyo at balikan niyo yung kaso. Ganun din po, ang pera doon ay private funds, hindi po public funds. Kaya po pwede pong mauwi sa plunder kapag ang perang involved ay kahit ang perang involved ay hindi galing sa kaban ng bayan. Kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na konektado ang karamihan ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas sa tinatawag na nihilistic violent extremist o violenting grupo sa Amerika. Sinasabing hinikayat ng grupo ang mga minorte edad sa pamamagitan ng online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senador Richa Ontiveros na may indikasyong na impluwensyahan ng grupong tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan 3 po ang namatay. Mamaya po may bisita tayo na mag-introduce po sa atin sa grupong 764. Hindi po waiting yan, ha? O hay alaya, hindi po. 764, mamaya kikilalanin natin kung anong klaseng grupo yan at kung totoo ba na meron na silang mga local agent dito mismo sa Pilipinas. Nakakatakot po, may groomer dito sa loob ng Pilipinas. Pero isang tabi muna natin ito dahil sa oras na alas 6.11, nasa linya na po natin si Police Major Philip Ines at nagkapagsalita, Chief Public Information Office ng Manila Police District. Major, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning!
2: Yes, Sir Alvin, isang mapagpakasalmado umaga po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa.
0: Opo, and shift po sa inyo, nailipat po sa inyo ngayon yung pressure dyan sa Maynila, Major, kasi hindi na sila binigyan ng permit po dito sa Quezon City, dyan po papunta sa Maynila. Ano po, anong paghahanda po ang ginagawa ng kapulisan dyan sa Maynila?
2: Yes, Sir Alvin, kagabi po nagkaroon ng tamay ng emergency meeting na kasama yung ating district director and other senior officer natin. Kung saan nga po, dahil nga po mapupunta sa amin din sa lugar sa Liwasang Bonifacio. Ito naman, Sir Alvin, ay Freedom Park, Liwasang Bonifacio. Mm. Ang sa atin lang po dito, maglalagay po tayo ng mga designated na parking areas nila para hindi naman po maka-apekto sa daloy ng trapiko natin dito sa lungsod ng Maynila. At alam naman po natin na meron na rin naman po tayo mga siraradong kalsada sa may area po ng vicinity. Dito po yan sa may vicinity ng CRB Mindiola. At kung sakali naman po, nagbigay po tayo ng designated area. Dito po yan sa may Carino Grandstand. At ayun po pinapakiusap natin para hindi naman po makasagabal din sa mga sasakyan na gumagamit dito sa lungsod ng Maynila.
0: Opo, okay lang sa inyo, Major, kasi sabi mo nga Freedom Park, yung Liwasang Bonifacio, ano po, may mga sabi-sabi kasi, may mga intel information din, although mali ate intel kasi naman kami otoridad, ano, may mga ano na lang, chismis na kumakalat na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. So okay lang sila doon kahit hanggang weekend o hanggang sa susunod na linggo pa sila sa Liwasang Bonifacio, Major.
2: Tama po kayo, Sir Alvin. Gaya po dito sa lungsod ng Maynila, mataas po yung ating pag-respeto sa ating mga kababayan dito po sa kanilang mga karapatan na mamahayag at magkaroon po sila ng payapang pagtitipon-tipon. Kung saan po, apat po yan, Sir Alvin. Hindi lamang po Liwasang Bonifacio, meron po tayong Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Briones.
0: Ano, basta ang kondisyon lang, i-contain nila ang sarili nila doon sa premises ng mga Liwasang yon.
2: Tama po kayo, Sir Alvin, at yun po pinapakiusap natin, maging maayos lang po, organisado. At yung mga police po natin, nandun na po para magbantay lang po doon sa kaayusan po ng lugar. Pero hindi po para sila ipigilan. Kasi nga po, Freedom Park po itong lugar na ito.
0: Pero kakayanin po ba ang bilang? Halimbawa, lumobo ng todo-todo ang daan libong inabot ang bilang nila, kakayanin ba ni space?
2: Titingnan po natin, Sir Alvin, malaki naman po yung area po ng Liwasang Bonifacio. Sa amin lang po, ang pakiusap lang namin dun sa ating mga kapatid na INC na sa mga pagkakataon naman po, naging maayos naman yung kanilang mga dati mga pagtitipon dito sa lungsod. At inaasahan po natin na ganun din naman, Sir Alvin. Ang sa atin lang po, siyempre yung ating traffic management and control dahil alam naman po natin na talagang magkakaroon po talaga ng pagsisikip ng daloy ng trapiko. Pag hindi po natin inayos yung pagpaparada ng mga sasakyan na gagamitin po ng ating mga kapatid na INC.
0: Opo, at saka babala na rin po sa inyo yung ginawa po nila sa EDSA, yung may ilang driver po sila na binalagbag lang po mga malalaking sasakyan, mga bus. Na yung iba nakausli pa yung ulo dun sa EDSA, kaya nagkabuhol-buhol po yung traffic. Ano po?
2: Tama po kayo, Sir Alvin. Kaya nga po, patuloy po natin pinapaalala sa ating mga kababayan na mataas po ang respeto ng inyong kapulisan sa inyong karapatan na mamahayag at sabi nga po sa maayos na pagtitipon-tipon. Pero ang karapatan at kailangan po ay lagi po may kaakibat na responsibilidad.
0: Ama po yan. Ano po? So, paano? Magkano ikamo yung, ilan yung kasya sa Liwasang Bonifacio sa estimates niyo, Major?
2: Sa ngayon, Sir Alvin, hindi ko na maibigay yung eksaktong bilang kung gano'n po yung dami na pwede pong magtipon-tipon niya. Pero malaki po yan, Sir Alvin, at kung sakali naman po, sabi ko nga, meron pa tayo iba pang mga freedom park dito sa lungsod ng Manila. Ang ina-anticipate lang natin dito, Sir Alvin, yung mga sasakyan gagamitin nila na maaari makahimpil doon sa daloy ng trapiko. Kasi meron na rin po tayong mga itinaradong kalsada doon po sa may vicinity po yan ng Malacanang. At kung dadagdagan pa po natin dito sa may lugar at pagkakaroon po dito ng mga obstruction, ay talaga pong malaking epekto ito sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila.
0: So I would suppose, Major, na ito ay parang warning na rin na kapag binalagbag nyo yung sasakyan nyo dyan, ito yan. May mga towing capabilities naman yung Manila City Government. Ano po? Or
2: tama
0: MMDA?
2: Yes po, tama po kayo doon. Pero sabi nga po natin, wala naman pong bagay na hindi na pag-uusapan sa bukas na kaisipan. Patuloy po tayo mag-uusap tungkol po dyan. At alam mo po naman namin, maiintindihan kami doon po sa mga ninanais natin gawin.
0: Gaano karaming police, Major, ang itinalaga natin for today's rally?
2: Yes, rally. Hindi lang po dyan sa may liwasang Bonifacio. Kundi may iba pa po tayong lugar na binabantayan dito sa lusod ng Maynila. Hindi po natin binibigay yung exactong bilang, pero sapat po yung bilang po ng ating hanay. May mga katulong po tayo na nagbabantay galing po ng Region 3 at Region 4A.
0: Po. Ano po ang mensahe ng pulis sa mga empleyado, mga manggagawa na posible pong maapektuhan? I understand, ang pasok po sa paaralan ng mga estudyante, malapit po dyan, ay sinuspindi na. Ano po? O lahat pa sa Maynila suspended o yung schools lang na malapit dun sa area?
2: Hindi ko makonfirmado yan, Sir Alvin, with regard dun sa nabanggit nyo kanina. Ang pakiusap lang natin dito sa ating mga kapatid na NC na alam ko naman po natutugon sila na makikiusap po tayo na maging maayos lamang po yung mga pagparada ng mga sasakyan para hindi po tayo makaapekto sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. At tulad po nang binanggit ko kanina, Sir Alvin, yung karapatan at kalayaan, lagi may kaakibat sa responsibilidad. Pero natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan naman po ng iba ay kanila na pong natatapakan.
0: Maraming salamat po sa inyo, Major. Mabuhay po kayo dyan sa Maynila. At mag-ingat. Ano po? Thank you, sir.
2: Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Thank you, si Police Major Philip Ines, ang nagpagsalita po at Chief ng Public Information Office ng Manila Police District. Hello po sa ating mga viewers sa YouTube. Di ba binati ko na kanina, Camille? Meron tayong 31,000 na ba? Aba, may pa-TikTok na rin pala yung DCMM, ha? Saka nga naman. Ilan na tayo sa TikTok? Ngayon lang, ngayong araw lang nagsimula ang TikTok ba? O, supportan po ninyo yung TikTok ng DCMM, Teleradyo sa Gising, Pilipinas. Live tayo. Kung mga buong araw. Gising lang muna. Wow, 32,000 po ang gising na ngayon sa nalaman na kamonitor po sa atin at 33. Okay, thank you. Maraming salamat po ha, mga YouTube viewers natin. At special shout out po sa lahat naman na kamonitor sa atin sa pamamagitan ng TikTok. Eh, wala po tayong magawa. No? Kailangan nating makisali po sa uso. Ayan ang uso ngayon. Kung mas marami po ang marireach out na viewers ng Gising Pilipinas, eh gawin po natin ano. At dito muna magsisimula sa Gising. Eh, pero tuloy-tuloy na po yan. Pati ibang programa, magla-live na rin dyan sa TikTok. Okay? Supportan po natin, please. Eh, balikan natin yung istorya. O sa mga magulang po, nakasama yung mga anak ngayon, hinahatid sa paaralan yung mga anak, makinig po kayo sa istoryang ito. Eh, nasabi ko nga po na kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center Nakonektado po ang karamihan ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas sa tinatawag na Nihilistic Violent Extremist o yung violenting grupo po sa Amerika. Sinasabing hinihikayat po ng grupo mga minor de edad sa pamamagitan ng online games at social media. Yung mga anak po natin, akala natin tahimik na sa isang sulok, ayaw kumausap ng kapwa bata. Pati mga magulang at mga nakatanda, ayaw, nandun lang siya, ayaw makipag-usap. Akala nyo, tutok na tutok. Hindi, baka nag-aaral yung anak ko, ikako, baka nagbabasa o nagre-research. Eh, hindi po, baka sumasali sa mga online games at meron po silang sariling chat box doon at doon na nag-uusap at nagpaplano. Ay, yung iba, may initiation po na kailangan may gagawin po silang isang violent act o violent deed bago po sila papapasukin o makakapag-join sa grupong yun. Eh, siyempre, bata yun eh. Sa pagdinig po ng Senado, sinabi ni Senador Richa Ontiveros na may indikasyong na-impluensyahan ng grupong tinatawag na 764. Tandaan niyo po yung grupong yan, 764, dahil maya-maya po makakausap natin yung isang eksperto. Nakausap ko dati ito si Sir Angel na sa Smart Pass eh. E ngayon pala si Sir Angel ang chairman at founding president na ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Ano po, mga eksperto po ito, kakausapin natin at pakikwentuhin natin gaano ba kalala, gaano ba katindi yung grupong 764 na yan at kung paano posibleng nandito na sa Pilipinas at meron na rin silang mga local agent. Ano po, yung pamamaril po sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan tatlong namatay. Inamin ng Department of Justice na may pagkukulang sa batas kaugnay ng online recruitment ng mga bata para sa karahasan. Pero para sa kaanak ng mga namatay sa pamamaril sa Tacloban City, dapat ibaba ang age of criminal responsibility mula sa kasalukuyang 15 anyos. Dumalo rin sa pagdinig ang tiyahin ng 14 anyos na suspect na may-ari ng isang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon kay Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, ay pursang pinasok po o pumasok ng bayang pamangkin at sinira ang plastic locker ng baril. Natuklasan namang galing sa kanyang lolo ang baril na ginamit ng 15 anyos na suspect. Sinampanan ang reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi po kinasuhan ang 14 anyos na salarin, alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law. Samantala, oras na alas 6:21, standby Radyo Patrol. Bumopo ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng task force na magbabantay sa mga paralan sa lungsod. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa serye ng karahasan sa mga paralan sa Pilipinas. Sa executive order, maring patawan ng parusang expulsion at pagbawalang mag-enroll sa mga pampublikong paralan sa Maynila ang estudyanteng mahuhuling sangkot sa karahasan sa loob o labas ng eskwelahan. Sa Pangasinan, ipinagbawal ang piso net sa Dagupan City para maiwasan ang pagka-addict ng mga minor de edad sa online gaming. Ay maganda ito, Camille, ano? Ay kailan puno na tayo, no? Dapat i-guess natin ito, bawal ang ano ba, peso net ba o piso net? Piso? O piso net, yung parang naguhulog para magka-internet. Eh kasi double-edged sword din yun. Malay mo naman, yung nagpipiso net naman, eh, nagre-research talaga ng lihiti mo. Kasi kailangan, wala siyang pambili ng laptop, wala siyang internet, ang kaya ng magulang ay piso-piso lang, bare-bare lang. O eh bakit natin parurusahan yung mga ganong klaseng bata, di ba? At kung mga madadamay siya, dahil may kutob tayo na may ibang bata na ginagamit yung internet para makapag-gaming at ma-re-recruit ng mga violenting individual sa ibang bansa. Kaya double-edged sword po siya, dala-dalawa po magiging epekto niya. Eh parang hindi din maganda na ibaban mo altogether, ano po? Kasi malay mo, may gumagamit po ng internet, eh hindi ba'y mapurol na nga? Sa findings nga po, mamapurol yung utak. Maraming bata mapurol yung utak. Tapos dadagdagan pa natin ng ganito. Ay, nako. Sa Pangasinan nga po, ipinagbawal ang piso net sa Dagupan City para maiwasan ang pagka-addict ng mga minor de edad sa online gaming. Noon ay pinatupad ang pulisiyang nagbabawal sa mga estudyanteng magdala ng cellphone sa paaralan sa Dumanhog, Cebu. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik po ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Tuloy po natin yung ating mga balita kaugnay sa mga kabataan. Pagkatapos po ng Radyo Patrol, dahil kayo na panagaantay rin yung Radyo Patrol, nauna po sa pila si Zuz Legazpi. Alamin po natin ang sitwasyon dyan sa EDSA People Power. Ay, akala ko ba'y lumipat na kamo sa Liwasang Bunin? Ah, may naiwan pa dun sa ano, EDSA People Power. Zuz, go!
1: Good morning, Alvin. Para sa mga kapamilya nating babiyahe dito sa may northbound lane ng EDSA, nadaraan na ang lahat ng linya ng kalsadang ito matapos na maibalik doon sa dating pwesto. Yung mga hilera ng concrete barrier na ginamit para harangan yung mga realista dito sa may EDSA corner White Plains Avenue makalipas yung o noong dalawang araw na rally na pinungunahan ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, dire-diretso na yung usad ng mga sasakyan dahil nga wala na rin yung mga nakaparada sa sasakyan dito sa may bahagi ng EDSA mula yan sa may EDSA Ortigas Avenue.
0: Ibig sabihin, Sus, back to normal na.
1: Tama.
0: As if walang nangyari. Parang wala lang nangyari. Ganun lang.
1: Tama, Alvin. At least dito sa may kalsadang ito, no, sa may EDSA northbound, ay back to normal na at maayos na yung usad ng mga sasakyan matapos na maibalik doon sa dating pwesto yung mga concrete barrier. Pero sa pag-ikot natin, ang nakita natin, Alvin, na merong bagyang pagtukod ng traffic ay dito naman sa may southbound lane ng EDSA. Dito particular sa may EDSA Connecticut hanggang doon yan ang kita natin hanggang doon sa may EDSA Santolan ay mabagal yung usad ng mga sasakyan dahil dito naman isinasagawa yung pagbabalik sa dating pwesto ng mga concrete barrier. May nakita tayong ilang mga heavy equipment dito mula MMDA na ginagamit para gawin yung operasyon na yon. Kaya kanina ang nadaraan lamang ng mga motorista dito sa may southbound lane ng EDSA ay nasa dalawang linya lamang. Pero ngayon nakita natin na tuloy-tuloy naman na wala na yung heavy equipment ng MMDA, kaya nga lamang naipon kasi yung mga sasakyan doon sa may bahagi ng Santolan. Kaya ngayon, mabagal yung usad nila, pababa dito, papunta sa may bahagi naman ng EDSA Ortigas. Dito, Alvin, sa White Plains Avenue, wala na rin bakas ng mga sasakyan na ginamit para maghati ng mga realista dito sa lugar, di gaya ng mga nagdaang araw. Ngayon, wala nang halos na kaparada ng mga sasakyan dito at nadaraanan na rin itong White Plains Avenue, eastbound at westbound. Inikot din natin, Alvin, doon naman sa may bahagi ng Temple Drive na ginamit bilang designated parking area kahapon. Wala nang mga nakaparada sa sasakyan, dire-diretso na rin yung usa ng mga sasakyan hanggang doon yan sa may C5 Katipunan Avenue. Alvin, dito naman sa mismong People Power Monument, wala na rin tayong nakitang pakas nung nagdaang dalawang araw na rally. Liban na lamang dun sa ilang naiwan na placard at mga tent ng Quezon City LGU. Kanina, naabutan din natin yung mga tauhan ng MMDA na nag-aanilinis at nag-ahakot ng mga basurang naiwan dito. Ayon dun sa mga nakausap natin, umabot ng 4 na dump truck ng basura yung kanina nakolekta. Magmula pa yan alas 9 kagabi.
0: So ibig mong sabihin, Zeus, ang mabubugbog ngayong araw si Trisalindo. Lipat natin yung pressure sa Maynila, no? Galing sa Quezon City.
1: Mukhang gano'n na nga, Alvin. Mukhang gano'n na nga dahil back to normal na business as usual na rito sa EDSA People Power Monument at dire-diretso na rin yung usad ng mga sasakyan.
0: Ay, di tulungan mo si Tricia doon. Yaman din lang, wala na may storya na dyan. Puro na lang traffic ko na, usad naman na maayos. Sumugod ka na doon sa Maynila para i-rescue si Tricia Lindo. Tulungan mo doon.
1: Tama, Alvin, gagawin natin yan. Ano? At maghula tayo mula sa liwasan mamaya.
0: Para labas sa ilaw. Parang ayaw. Thank you. Maraming extra.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Nabi mo yan, Legazpi. Kailang marinig kita doon sa liwasang Bonifacio. Propuntahan po natin ang main reporter ng Radyo Patrol. Diyan po sa liwasang Bonifacio. Kahapon pa, nandiyan na si Trisha. Tingnan natin ngayon kung freshness pa ba ang Trisha Lin, no? Kailangan masustain po niya yung freshness hanggang mga alas 5 ng hapon, ha? Alas 5 talaga. Go, Trish!
3: Good morning, Alvin. May mga miyembro na nga ng Iglesia ni Cristo ang nakaantabay dito sa may liwasang Bonifacio sa Maynila. Marami sa mga dito, Alvin, ay yung mga lumipat mula EDSA kagabi. Dito na dumiretso at nag-overnight. Halos tulog pa nga yung mga naabutan kong miyembro ng INC. Marami sa kanila na lumahok ay naglatag ng tent at mahihigaan sa may silong sa magkabilang gilid ng liwasang Bonifacio. Doon sa pinakahuling datos na nakuha natin mula sa Lotto na Police Community Precinct, nasa 400 yung estimate ng mga individual nandito ngayon at patuloy umanong nadaragdagan o dumadagdag yung bilang na yan. So far, Alvin, yung dating stage na nakita natin noong Tuesday, yung malaking stage, hanggang ngayon di pa yung set up, yung tanging stage lamang na ginamit nila dito ay yung likuran ng truck. Ongoing din yung pagsaset up nila ng mga sound system, ng LED screen. Ang sinasabi, around 8 a.m. yung expected nilang program. Napansin din natin, Alvin, di gaya noong Tuesday, may mga pinakalat ng mga portalet sa likod yan ng state. Namimigay rin ngayon ang Manila Department of Social Welfare ng lugaw, ng tinapay at tubig. Sa ngayon nga, ang haba na ng pila nitong mga kumukuha ng almusal. Sa traffic situation naman, as of this time, Alvin, kung magmumula ka sa Maykiapo, tutungo kang papunta kang City Hall, light to moderate yung traffic dito sa may Quezon Boulevard, patagos ng Padre Burgos Avenue. May kaunti lamang pagbagal sa tapat mismo ng Liwasong Bonifacio sa may Hidden Garden yan. May mga tinalaga rin parking space, Alvin, sa para sa mga pupunta dito sa rally. Kabilang na nga dyan ay yung Quezon Boulevard, yung outer lane ng Quezon Boulevard, Carlos Palanca, Alfonso Mendoza, outer lane ng Espanya Boulevard, at outside lane ng Ramon Magsaysay, bukod pa doon sa mga inner side na lane ng Road 10 and the Circle at Rojas Boulevard Service Road. At yan muna latest mula rito, Alvin, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Sa oras na lasay si Medya, punta natin si Manong Rod Izon from Pataan. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Bilang seafood capital ng Bataan, binuksan na sa publiko ang isang modernong Orani Fish Landing with Trading Facility sa bayan ng Orani dito sa Bataan. Ayon sa lokal na pamahalaan, hudyat na ito para sa kaaya-ayang pamimili ng iba't ibang klase ng isda at mga dekalidad ng mga seafood products na sariwang ani at hango sa mga fish pond ng Bataan at mga karating probinsya. Mula sa isang lumang pasilidad, ngayon larawan na ito ng modernisasyon, mas maluwag, maliwalas at mas maayos na bagong pasilidad na magsisilbing sentro ng kalakala ng mga yamang dagat tulad ng Alimango at sugpo ng Orani at buong Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Ibig mo sabihin, Manong Rod, pag nagkikrave ako ng Alimango, ng seafood, dapat ang puntahan mo sa Bataan talagang Orani. Nandun, oo, nandun ang mura. Ang mura seafood na sa Orani.
4: Basta ibinulong mo lang kay Rod Eason, kariwang Alimango at sugpo na makararating sa iyo dyan.
0: Yun, o. Oh, pero teka muna, kung Orani ako pupunta, malapit ba yan sa Balanga, yung Orani?
4: Dalawang bayan pa mula rito sa Balanga City.
0: So hindi ka hindi kalayuan?
4: Ito ay katabi ng Hermosa, Bataan.
0: Ayun. Eh, paano ano makikita ba sa Orani sa mga magwi-weekend at nag-grave ng seafood? Ano bang may beach din ba sa Orani?
4: Abay, magaganda tong mga resort dito sa mga bulubunduking bahagi ng Orani, Bataan, at talagang magaganda yung mga view. At sigurado, pagka pumunta ka rito, mag-i-enjoy ka, Alvin.
0: Sige nga, i-message mo nga ako, Manong Rod, ano yung mga suggestion mo? Hindi, pero mas maganda siguro may dagat. Ano? Yung paglabas mo sa resort o sa bahay bakasyonan, dagat. Oh, di ba? Mas mataas, may swimming pool. Kung may recommendation ka, Manong Rod, ha, sabihan mo ako, ha?
4: Okay.
0: Maraming salamat. Thank you. Thank you, Manong Rod Eason from Bataan. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Kita mo yan, hindi ko tuloy na bati yung mga dapat kumbatin dahil gising na. Ngayong umaga, si na Ma'am Grace San Mateo at si Ted Kuha. Ganun din si Kagawad Marlon Nacion at si Mark Hernandez. Magandang umaga sa inyo at si Paolo Balde ng Virac Catanduanes. Camille, kunin mo yung iba dyan sa TikTok para may konsuelo. Dahil first day pala namin ngayon na na-live na rin kami sa TikTok. Batiin natin ano, para matuwa naman yung mga kababayan natin na nakamonitor. Mga bata usually yan eh. O di kaya yung mga tamad na may ano, transistor radio. Ayaw ng mga gusto cellphone na lang, pagising cellphone. Ang balita sa TikTok, ang kasiyahan sa TikTok, ang medical sa lahat, kukunin nila sa social media na. Ay nako, Philip Noseda Dimapilis, watching po from New Zealand. From Philip and Mags Dimapilis. Uy, na-miss ko yung New Zealand. 6:33! Ay wala. Magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday morning. Konting rin na lang weekend na.
6: Good morning! Good morning!
5: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado.

0: Alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parupyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DSM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DSM, una sa balita at una sa public service.
0: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
2: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: boses nagigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
2: Good morning!
3: Ayan, nagising-nagising na yun sa TikTok. As promised, buti na rin si Ma'am Girly Ramirez Santiago. O pati na rin si Mamu. Ah, ano problema natin dito? Yung mga viewers natin sa YouTube, lilipat sa TikTok. Eh wala, ganun talaga. Ano po? Pero sana may loyalista tayo sa YouTube. Meron din tayong bagong viewers naman sa, ano yun yung ideal, sa TikTok. Ano po? Larry Bulaoy, oy, for watching from La Union. At si Karen, ganun din. At si Mary Ann watching from Quezon City. Thank you. Renzo from Mandaluyong. Ganon din si Jero at si Hammerman. Pa-shoutout daw watching from Bacoor. At si Tito Vince, good morning from Zamboanga City. Alam ko ninyo, yan lang yung konsuelo ng mga yan. Mabanggit na yung pangalan at mabati. Tuntuan na, ano po? Kaya thank you, maraming salamat po ha. Dr. Mario Festin, kinukongratulate yung kanyang kaibigang si Dr. Frederick Ivan Ting, ang bagong dean po ng University of St. LaSalle College of Medicine. Can you imagine, nung nag-aaral ako sa LaSalle, wala pa kaming College of Medicine, ha? Ngayon, meron na pala. So, mabuhay po ang University of St. LaSalle dyan sa Bacolod City. Okay, tuloy natin yung mga balita. Ay, teka muna, meron pa pala. Baka makalimutan ko't magtampo si Ma'am Lina Ho. Ganun din si Jing Pahe. Yun sa messenger natin, nagme-message sa mga yan. Maganda-maganda umaga po sa inyo. Alam po niyo, nilinaw ng Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal po ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Naalala po ninyo yung mayor ng Dumanhog sa Cebu, o kukumbisgahin. Pag may nahuling cellphone, ibabalik after the school year na. Pero sabi ng DepEd, hindi, may patakaran naman din talaga.

0: Gana bawal. Alam niyo naman yung mga bata, kahit bawal, ay nagagawang punong paraan. Parang tayo nung bata pa. Kung anong bawal ng mga magulang, ay yun ang gustong gawin ng bata. Sa ako po ng gadget ba ng paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa po ng content. Binuhay naman ni Senate President Sherwin Gadzalian ang panukalang ipagbawal ang gadget sa mga pampubliko at pribadong paralan kasunod ng mga tangkang insidente ng karahasan sa mga school. Bilang dito ang bantang pamamaril sa pampublikong paralan sa Batangas at tangkang pag-atake sa paralan sa Laguna kung saan sinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Nauna na inirekomenda ng Department of Information and Communication Technology ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas pero hindi tinuloy matapos makipag-ugnay ng pamunuan ng gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measures sa laro. Andiyan na ba si Boss Angel? Boss Angel, pwede na po kayong po... Ay, ano nangyari? O, binigyan ko ng Zoom link yan. Boss Angel, pasok na po kayo para kahit pa paano 15 minutes po tayo na diskusyon para makababa naman. Kasi mas gusto kong ma-inform po ang mga magulang, ma-alerto man lang, ano po, na nandito na sa Pilipinas. Pwedeng nandito na sa Pilipinas ang mga agents po at mga lokal ng 764... Mami, intindi natin paano ba gumagana yung 764 at paano iniimpluensyahan po ang pag-iisip ng mga kabataan. Paralagay muna ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Uli itong namataan sa layong 470 kilometers sa kanluran ng Baknotan sa La Union. Taglaylakas ng hangin umaabot ng 45 kilometro per ora at pagbugsong 55 kilometro per ora. Wala pa po nakataas na tropical cyclone wind signal pero posibleng makaranas pa rin ng pag-ulan sa ilang lugar dahil po sa habagat at medyo makulimlim nga dito sa Quezon City. Although hindi naman naulan, pero medyo makulimlim ano, kumpara ng mga nakaraang araw na talagang pag ganitong oras yung mag-aalas 7 ay matindi na po ang sikat ng araw, mas makulimlim today. Sana ganyan na lang hanggang mamayang hapon, kasi napanuknukan pa rin po ng alinsangan, bagamat tag-ulan na, napaka-alinsangan at napaka-init pa rin. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Marilisa Ariola Pancho. Oh, happy Thursday po sa inyo. At thank you dahil napaka-informative po ng programa. Napakasaya, lalo na po pag nandyan si Doris. Wala, nagpapalitada pa yung lola nyo. Antayin nyo, maya-maya nandyan na yan. Patuloy po ang pagbaba ng level ng tubig sa Angatnam. Kahapon, bumagsak pa sa 159.90 meters ang tubig sa Angatnam na mas mababa sa critical level na 160 meters. Pero nag-iba na po ito. No, Camille, paki-google mo nga, paki-research mo nga anong angat water level. Eliza, google mo nga ngayon kasi kahapon alas 8 pa ito eh. Malamang nagbago na ito. I-google mo angat dam level. Oh, malalabas yan dyan yung website ng PAGASA. Bagya rin buwaba ang tubig sa Lamesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila po ng mga pag-ulan. Nauna na ibinaba ng National Water Resources Board sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Pero ayon po sa Maynila, walang mangyayaring water interruption dahil kahit binawasan pa ang lokasyon dahil napaghandaan po ang sitwasyon. Ah, ganun pa rin. So ang update pala ay yung sistema ng website every 24 hours. Hindi sila nagti-12. Akala ko kada 12 hours may monitoring. So ang nakalagay po sa website, maya-maya pa yan papalitan. Alas 8. So ang nakalagay pa rin po sa website is 159.90. Meters, ano po? Pero pasok na yan sa critical level kasi 160 nga po meters yung critical level. Although napag-alaman natin kay Dr. Savilio David na yung lowest pala is 157.5 meters noong 2010. Yun po yung lowest, ano po? Siniguro rin po ng Manila Water na walang epekto ang bawas sa lokasyon sa kanilang serbisyo. Di magaling, ano po? Sabi ng Manila Water kahit 46, di ba 48 po ngayon? Pag napunta ng 46 cubic meters per second ang alokasyon, kakayanin pa rin daw dahil marami na silang inihandang ibang pagkukuhanan ng supply ng tubig, which is good. Ano po, yan ang kailangan po natin. Hindi kagaya ng a few years ago, naalala po ninyo yun, nagalit si dating Pangulong Duterte. I think Manila Water yun, di ba? Yung nagsimula sa East, sa Manaluyong. Tapos ang daming nawala ng supply ng tubig. So yung Manila Water natutupo. Kaya ginawa nila ang Sangkaterbang programa, nagtayo ng mga treatment plant, nagtayo ng iba pa at paghugutan ng tubig. O kaya ayan ngayon, ready kahit bumaba pa po sa 46. Eh kahit nga siguro 44, kakayanin ano po. Dahil meron po mga programang inilatag. Alam naman po kasi natin na magkakaroon ng El Nino. At nandito na nga tayo sa El Nino. Ayon sa PAGASA, 69% ang posibilidad na maranasan ng strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre. Habang 62% naman ang posibilidad na lumakas pa at maging very strong El Nino sa huling quarter ng taon. Boss Angel, ipapalusot ko lang ito isang story ha, kasi mag-good news po ito. Sa ating mga kababayan, ay kunumpirma po ng World Bank na ganap ng, tinan nyo ito ha, dapat you feel good about this story. Alam nyo ba ang upper middle income country na po ang Pilipinas? Mas-mas-weldo natin. Para maramdaman mo ito na dati kasi lower, no? So upper middle income country na po ang Pilipinas. Ito'y matapos mahigitan ang ng gross national income per capita ng bansa ang threshold ng upper middle income country. Sinasabing tumaas po ang gross national income ng Pilipinas dahil sa paglago ng ekonomiya at reforma sa bansa. Dahil dito inaasahang lalong lalakas ang credit profile ng Pilipinas at mahihikaya at mga negosyanteng mamuhunan para makalika ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Ayon naman sa Department of Finance, senyales ito na umuunlad ang ekonomiya matapos makaahon mula sa lower middle income status. Ay pero ang pinaka-test po niyan, kung talagang naakyat po tayo, ay yung income po ng mga tao. Kasi baka sa papel lang po yan. Ano po, maganda siyang basahin sa papel. Pero yung actual experience ng mga manggagawa na araw-araw gumigising ng maaga, hindi naman totoo na parang naging middle income na ako. Hindi. Ganun pa rin. Actually, palugmok pa rin. Ano po? So yun ang test. Dapat ramdam po ng kada mamayang Pilipino ang sinasabi nating umangat po tayo sa upper middle income territory. Pero dahil po sa upper middle income status ay hindi na po kwalipikado ang Pilipinas na makatanggap ng tulong sa ibang bansa, particular po sa Official Development Assistance Project. So maganda umaga po ulit. Tabatiin natin yung mga nakamonitor po sa atin sa TikTok. Good morning!
1: Good morning!
0: TikTokers! Mamaya ulit yung isang batch ng batian dahil nasasunan natin si Ginong Angel Redoble, ang chairman po at founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Magandang umaga sa iyo, Sir Angel. Long time no hear, long time no see po.
1: Good morning!
2: Good morning, Alvin. Long time no
0: see.
2: No chat.
0: O chat! And then, natutuwa ako nung nakita kita sa Senado kahapon. Kaya sabi ko, kontakin ko nga si Sir Angel kasi importante sa mga magulang. Inintroduce nyo po, ano, bigyan nyo nga po kami ng impormasyon tungkol sa grupong 764 at kung totoo bang nakapasok na, may meron ng local agent sa mga yan dito sa Pilipinas. Go, Sir Angel.
2: Itong grupo na to na nag-umpisa few years ago sa ibang bansa, ang kanilang objective lang, ang ultimate objective nila ay ma-impluwensahan ang isang vulnerable na bata na heavy sa online games at paggawin nila ng mga bagay na hindi maganda, no? So nag-uumpisa sa mga maliliit na bagay
0: katulad para may challenge na, para may challenge, Angel,
2: parang challenge tasking ang ano natin,
0: tasking,
2: no? Asking na bibigyan sila ng task paunti-unti up to the point na aabot na sa coercion para gumawa na sila ng mga malalaking bagay katulad nung nangyari sa Tacloban. Actually, Alvin, recently ko lang din na confirm na mayroon na palang mga local players itong grupo na 764. At doon sa investigation ni Mr. Brett Morales, na-confirm natin na mayroong local player or tinatawag na recruiter slash groomer. No? Nandito na siya sa Pilipinas. Hindi lang natin alam kung kailan sila nag-umpisa dito, pero confirmed na
0: nandito na.
2: Nandito na.
0: Hindi, pero when you say na nandito na, you're talking of Filipinos. Kumbaga yung mga Pilipino na nauna nang na-recruit at ngayon sila naman ang nangre-recruit ng dagdag na miyembro.
2: Correct. O, mga Pilipino. Ang standard dito is yung mga recruiters ngayon were also victims, possible victims before. So umangat na sila sa hierarchy ano nila, internal organization nila.
0: Angel, pa-rewind lang ng konti. May mga nakikinig sa ating magulang. Ano po? Sabi mo kasi may tasking. Did you say task? Task ba ang tawag?
2: Yes, tasking.
0: Paano, anong example ng tasking? Kasi makikita po ninyo baka may pagbabago sa ugali ng inyong mga anak. Paano ba yung small tasking bago pa man mangyari yung mas violent kagaya po na nangyari sa Tacloman? Paano ang tasking nila?
2: Okay, ang pinaka-concrete and factual na example, yung napanood natin sa social media na yung nanay, kinuwento niya dun, pinakwento niya dun sa anak, no? Na I think 4 years old lang yata yung bata.
0: Yung pinaghubad? Yung pinaghubad? Nakita
2: yes,
0: ko nga yun,
2: yes,
0: yung umiiyak ang bata.
2: Siya,
0: bakit
2: pinaghubad siya, tapos pinagtalon-talon or pinatakutan. Yung mga ganong nag-uumpisa sa ganyan, tapos bibigyan sila ng rewards, no? Kasi sa online games, pag meron kang mga cheats, kung meron kang rewards na natatanggap, tumatagal ka doon sa games at tumataas ang iyong level sa games. So, dahil nga babad na doon ang bata, addicted na siya sa games, ang akala niya, he or she is just doing simple things para makakuha siya ng rewards, no? So, yun, nag-uumpisa doon. And then, yung kanilang history, paggagawin ka ng mga child sexual abuse material, sasabihan ka ngayon na mag-send ka ng mga CSAM related na mga video. Tapos pag nakuha na nila yon, magiging leverage na yon ng mga recruiters sa'yo. No? And then they will use that para i-coerce ka to do more. Up to the point na mag-self-harm ka, and then ultimately mag-suicide ka. And then yung pinaka damage na noon is execute stabbing sa mga other children and shooting. Yun yung
0: nabanggit mo kasi yung pagpapakamatay, ano po? Eh syempre pag ganyan, Angel, binabanggit din natin na may mga pasilidad na nagdi-deal sa mga ganito na hindi kailangan mauwi po sa ganun, ano po, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH hotline 1553. Ayan po, naka-flash po ngayon, ano po, or 1-800-188-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline at 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 naman para sa Smart. Sorry, Angel, kasi pag nabanggit sa, ganun ang rule namin, pag may nabanggit na anything related to suicide, kailangan may ganun palagi na paalala yung crisis hotline. Ano po? So, ngayon na alam na natin na may local players, ba't hindi natin lansagin, Angel? Pwede bang pagdadamputin natin ang mga yan dahil may paglabag naman sa batas?
2: Actually, dapat talaga pagdadamputin yan. No? Kaya yung information ni Mr. Brett para sa mga law enforcement agencies, importante yon para ma-identify at masawata itong ginagawa nilang brainwash sa mga kabataan natin. Dahil nakita na natin yung resulta, may namatay na, no? At hindi lang isa. Tatlo yung namatay, and then before that meron pang mga prevented supposedly na mga shootings. Dahil sa information na nakuha ng ating law enforcement agency, yung anti-cybercrime group, nakuha nila sa counterparts nila sa US yata yon, no? So ang delikado kasi nito, Alvin, hindi natin alam kung ilang bata ang subjected ngayon sa grooming na tinatawag natin. Hindi natin alam 'yon. No, sa dami ng online gamers sa Pilipinas. In fact, isa tayo sa mataas ang numero, no, pagdating sa gumagamit ng online gaming and social media and public chat platforms. So hindi natin alam ngayon yung ang akala natin nagbabago yung behavior ng bata dahil sa gaming. Although possible naman yon, pero ang worst case scenario doon is someone is changing the behavior and the mindset of the young and vulnerable children.
0: Oh, ano ang magandang rekomendasyon ninyo, Angel, ano, na nangyari na? Nandito na nga kamo yung agents. Anong pwedeng gawin? Kasi this is really sick. Sick mind. Ano po ang problema? Can you spot a groomer? Kung ikaw ordinaryong magulang, hindi mo naman may spot kagad kasi ordinaryong tao lang ang kilos ng mga yan. Ang abilidad niyan ay mangumbinsi sa mga minors na para sumali sa kanilang grupo at gumawa ng krimen.
2: Ang tama ka doon, Alvin, hindi talaga makikita ng mga magulang yon, kasi dinadala yung bata sa private private game platforms at saka private game servers at saka private chat rooms or private channels, no? So pagdating doon kasi encrypted na yung communication doon at saka hindi na malalaman ng unlike sa public, no? Nag-uumpisa sa public. Pag dinala na sa private yung bata, nag-uumpisa na yung grooming doon. So ang ngayon kasi may problema eh, no? Kung absolutist ka, gusto mo ipaban yung mga online game platforms. Kasi yon, pag ginawa natin yon strategically, mapuputol natin o madidisrupt natin yung kung mayroong man ongoing na grooming. No? Kasi mapuputol natin yung communication eh. Pero pag dinisrupt natin yon, yung mga nadala na sa private chat platforms, hindi na na madidisrupt yun dahil yung communication nila wala na sa gaming eh. Nandito na sa mga chat platforms like Telegram, for example. Mayroong private chat channels dyan. So hindi na natin madidisrupt yun. So kailangan din natin i-block naman yung Telegram. Maraming apektado.
0: So ano-anong susi? So that's why may role ang magulang. Ano po?
2: Correct.
0: From time to time, i-check mo yung wisyo, yung lagay ng anak mo, Angel.
2: Yes, tama ka, Alvin. Pero ang nakakagawa lang kasi niyan, yung mga magulang na medyo techie or mga magulang na mayroong kaalaman sa technology, ilang percent lang yon sa total sa entire universe ng mga gumagamit, may mga anak na gumagamit ng gadget. Napakaliit lang nun, Alvin.
0: So what are you saying, Angel? That it's just a matter of time before a similar incident in Tacloban will happen in the Philippines?
2: Yes, that is really the sad reality, no?
0: Oh,
2: kasi
0: goodness.
2: Wala tayong data kung ano nang situation natin dito. Ang alam lang natin, mayroon ng groomer or recruiter at mayroon ng connected doon sa ganong sitwasyon like itong grupo na 764. So, ang role ng magulang, very important, pero equally important din yung role ng mga gaming platforms at mga game developers. Na ang sabi nga nila, the safety measures are there. Pero hindi alam gamitin ng maraming magulang. Konti lang ang nakakaalam nun. So, ang suggestion natin dito is the game platforms and the game developers implement something that will not allow, that will not permit a minor to download without the parent's consent, to install, after downloading, install without the parent's consent, and after installing, to play without the parent's consent. Every step of the way, if you're going to analyze the value chain from downloading to playing to grooming or victimizing, ang nakikita natin dyan, walang checkpoint eh.
0: Tama.
2: Wala kang checkpoint dyan. So, yun ang kailangan natin. Hindi rin natin pwedeng sabihin ipaubaya sa magulang kasi hindi nga lahat ng magulang may alam sa ganyan. No? And if we are going to start educating the parents today, when are we going to see the impact?
0: Yeah, too late.
2: At all, di ba? So yun ang kailangan. But the developers can already implement, modify the checkpoints. Kasi pwede mo namang gawin yun eh, na oh, before mag-download yung anak mo, may mag-i-email sa'yo, sa email mo as parent, and then you will allow. Okay? So, alam mo na kung ano yung download niya. The next na mag-install siya, may mag-i-email muna sa'yo. Okay, i-allow mo. Mga ganun na, ano, na

0: na mamamaril sa kinabukasan. Ang base doon sa research natin, it takes a while, no, bago maimpluwensahan yung bata to do such things. And if you are in fact, ako nga mas gusto ko na dala-dala ng anak ko yung cellphone niya sa bag niya sa classroom, bawal gamitin. Pero dapat dala-dala niya para kapag nagkaroon ng emergency, makakatawag sila. Na hindi mo padalhin ngayon ng bata sa loob ng ano, hindi siya magiging deterrent. Hindi siya magiging preventive din.
1: Angel, thank you. Maraming salamat. I hope na magtutuloy-tuloy from time to time.
2: Uh-oh.
1: Kukunin ka namin, magtuloy-tuloy lang yung discussion. I think isa din yan sa mga susi na yung awareness magtuloy-tuloy, ano po, sa ating mga magulang at sa general public na rin na may mga ganyang klaseng tao. Ay, nako. Angel, thank you ha. Maraming salamat sa
0: thank
1: oras
0: you.
1: Mo.
0: Thank you, Alvin. Thank you, Ms. Dory.
1: Sige nung Angel Redoble po yan, ang chairman and founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Partner, yung pag-asa na lang natin dito ay hindi mas karumal-dumal ang susunod na insidente sa Tacloban.
2: Huwag naman.
1: Eh sabi niya kasi, it's just a matter of time. Pwede at pwedeng mangyari, lalo pa kat nandito na sa Pilipinas yung mga groomer. Kumbaga may niluluto na kumbaga ngayon, nagluluto na yan, may mga tasking na sila. Yung tasking palala ng palala, nung una ang task lang pumatay ka ng butiki.
2: Yan.
1: Hindi madali lang, puro violence yun ha. O susunod patayin mo si Bantay.
2: Ala.
1: Ganun partner, palala ng palala hanggang ang dulo.
2: Mo yung ano, sa Netflix yung Psycho.
1: Oh.
2: Doon nagsimula. Oh. 'Di ba? Nag-o-opera siya ng mga rabbits.
1: Oo. Hanggang sa dulo. Tao na ino... Oh my goodness, my goodness, oh my goodness talaga. Radyo Patrol, Balintala 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
3: Good morning!
4: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ay tutuloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Klase sa lahat ng antas sa lungsod, sinuspindi ngayong araw.
2: Mga nasugatang pulis dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo, umabot na sa 7. Operator ng mga pampublikong sasakyan na sumama sa pagkilos, pagpapaliwanagan din.
1: Ombudsman itutuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa kabila ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo.
2: Dalawang kongresista iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa sinasabing irregularidad sa ilang infrastructure project.
1: Dalawang estudyante sugatan sa pananaksak ng kaklase sa loob ng paralan sa Zamboanga City. Grade 11 student nahulihan naman ng patalim sa paralan sa Quezon Province.
2: Ilang insidente ng karahasan sa paaralan sinasabing konektado sa bayolenteng grupo sa Amerika.
1: Karagdag ng reklamo kaugnay ng paggamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, inirekomenda ng PNP-CIDG.
2: Sa Showbiz Spotlight, teaser ng seryeng Someone Someday ni na Catherine Bernardo at James Reed. Ipinasilip na.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Huwebes, July 2, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako nga po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Itutuloy ng Iglesia ni Cristo ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kasunod ito ng pagbawi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa permit para sa rally sa EDSA ngayong araw. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ang EDSA. Naka-red alert status ng Manila DRRMO dahil sa inaasang pagdagsa ng mga rallyista. Sinuspindi na rin ni Mayor Risco Moreno ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paralan sa Maynila dahil sa rally. Sinabi ni Manila Police District Spokesman Major Philip Ines na dapat iparada ang sasakyan na mga lalahok sa pagkilos sa mga designated parking area sa Quirino Grandstand para hindi makaabala sa daloy ng trapiko.
5: yun po pinapakiusap natin, maging maayos lang po, organisado. At yung mga polis po natin, nandun na po para magbantay lang po doon sa kaayusan po ng lugar. Para, pero hindi po para sila ipigilan. Kasi nga po, freedom.

0: kong respeto ng inyong kapulisan sa inyong karapatan na mamahayag. Pero ang karapatan at kailangan ko ay lagi kong may kaakibat sa responsibilidad.
1: Itinanggi naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinasabing banta sa seguridad dahil sa protesta ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos sa ilalim sa Red Alert status ang lahat ng unit ng AFP sa Metro Manila kasabay ng rally. Ayon sa militar, Standard Operational Readiness Measure ang Red Alert status at hindi nangangahulugang may banta.
2: There are certain parameters and okay. We follow the chain of command and we are sure po no, that our commanders on the ground are on top of the situation. For augmentation po tayo as of this time, but we are very much in close proximity naman po. Yung readiness measure natin, andyan po tayo.
1: Si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
3: Pitong pulis na ang nasugatan sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong Martes. Kabilang dito ang pulis na sinuntok ng rallyista at policewoman na naipit ng bus na nag-atras abante sa kasagsagan ng pagkilos. Pinalaya ang apat na naaresto kabilang ang bus driver na nakaipit sa pulis. Gayun din ang rallyistang nanuntok. Pero pinag-aaralan pa rin ng Philippine National Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga lumabag sa batas. Nangako naman si PNP spokesperson Colonel Allen Rayco na pananatilihin ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa pagkilos.
4: Yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. Again, this was already asked yesterday. Hindi mo ba sasabi na malambot yung o malamya ang aming yung deployment? And sala sa init, sala sa lamig naman, what do you want ba? Yung aggressive na police o yung maximum tolerance? Directive directly coming from the president himself na we should observe maximum tolerance at all times.
3: Nagpalabas naman ang Department of Transportation ng show cause order laban sa 34 na operator ng pampublikong sasakyan na hindi pumasada pero nakita sa rally sites sa Quezon City.
1: Alas 7:08, umaasa ang Malacanang na hindi magiging daan para sa destabilisasyon ang rally ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pipigilan ang pagkilos pero hindi dapat lumabag sa batas. Martes, isinagawa ang bigla ang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections.
5: Sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. Kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
1: Bago umalis papuntang Canada, itinanggi ni Pangulong Marcos ang akusasyong may selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tiwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagkilos.
6: Sa buong kasaysayan, ang Iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin.
1: Itinalaga sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang caretakers habang nasa official visit si Pangulong Marcos sa Canada. Nagigpit naman ang seguridad sa Mindiola dahil sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio.
3: Itutuloy ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa kabila ito ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkondena sa posibleng pag-aresto sa Senador. Ngayong Linggo, ihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections.

0: Itinanggi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang akusasyong si Marcoleta lang ang target na makasuhan.
1: Tama naman, diba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, katabangan sa atin pag mali ang ginawa.
0: Nauna nang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor. Gayun din ng mga negosyante sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginit ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon, alinsunod sa Peñera Doctrine, kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya.
2: 7-Eleven, nasa preliminary investigation na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo laban kina Tarlac Congressman Noel Rivera at Uswag Ilonggo Partless Representative Jojo Ang kaugnay ng posibleng conflict of interest sa infrastructure projects. Sinasabing pag-aari ni Rivera ang Tarlac 3G construction kasama ang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusahan ang mag-asawa na nagzabwatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata. Iniugnay naman si Congressman Ang sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan siya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na patunay ang pag-usad ng reklamo na walang selective justice matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta ngayon Linggo. Paliwanag ni Clavano, mas mabilis ang pag-usad ng kaso ni Marcoleta dahil sa pag-aming hindi niya idiniklara ang milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya.
0: Kinumpirma ng World Bank na ganap ng upper middle income country ang Pilipinas.
2: Uy!
0: Talaga ba?
2: Congrats!
0: Ito'y matapos mahigitan ng gross national income per capita ng bansa ang threshold ng upper middle income country mula sa lower middle income status. Sinasabing tumaas ang gross national income ng Pilipinas dahil sa paglago ng ekonomiya at reforma ng pamahalaan. Dahil dito, inaasahang lalong lalakas ang credit profile ng Pilipinas at mahihikayat ang mga negosyanteng mamuhunan para makalikha ng mas maraming trabaho at oportunidad. Pero dahil sa upper middle income status, hindi na kwalipikado ang Pilipinas na makatanggap ng tulong sa ibang bansa, partikular sa Official Development Assistance Project.
2: Alas 7:13, pinag-aaralan ng Department of Finance ang pagpapababa na sa remittance fee ng mga OFWs. Sa ngayon, 6-10% ang remittance fee o bayad sa ipinapadalang pera ng mga OFWs sa kanilang pamilya dito sa Pinas. Nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa mga financial institutions para sa apilang mapababa ang remittance fee. Noon na lang ginawang libre ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet.
0: Namumuro ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 70 centavos ang dagdag presyo sa diesel at 30 centavos sa kerosene, habang 70 centavos ang bawas presyo sa gasolina. Samantala, nagtapos na ang indirect talks ng Amerika at Iran, pero walang senyales na tuluyan lang matutuldukan ang giyera sa Middle East. Sa halip, nakatutok ang pag-uusap ng dalawang bansa sa issue kaugnay ng Strait of Hormuz.
2: Bumagsak sa 159.90 meters ang water level ng Angat Dam kahapon na mas mababa na sa critical level na 160 meters. Yun po ay alas 8 kahapon, July 1. Bagyaring bumabang tubig sa Lamesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila ng pag-ulan. Nauna na ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Pero ayon kay Maynila Assistant Manager Ian Abiera III, walang mangyayaring water interruption kahit binawasan ang alokasyon.

0: reaksyon dahil napaghandaan nila ang sitwasyon. Siniguro rin ng Manila Water na walang epekto ang bawas sa lokasyon sa kanilang serbisyo.
1: Huwag po tayo mag-cause ng panic kung may mapong interruption sa area po ninyo dahil hindi po ito indikasyon na mayroon na agad kakulangan doon sa ating supply sa buong West Zone. Minsan po ito ay mga localized interruptions.
2: Normal pa rin yung mararamdamang supply ng ating mga customers. And bahagi nito, ang dahilan nito ay mayroon na tayong mga investments na ginawa ng mga nakaraan para sa additional water sources.
0: Sa ngayon, pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibilidad na lalo pang sasadsad sa historic lowest level na 157 meters ang level ng tubig sa Angat Damdal sa El Nino. Nangyari po yan noong 2010. Ayon sa PAGASA, 69% ang posibilidad na maranasan ng strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre, habang 62% ang posibilidad na lumakas pa at maging very strong El Nino sa huling quarter ng 2026.
3: Huling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal ng halos isang oras ang ash emission ng bulkang nagbuga ng usok na umabot sa taas na 750 meters. Nasa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa Albay, nagpapatuloy ang lava effusion ng bulkang Mayon. Tumagal ng 4 minuto ang pagdaloy ng lava sa bulkan, na may kasama rin pagdausdos ng pyroclastic density current o uson. Nagpapatuloy ang paghuho ng mga bato mula sa bulkang Mayon na nananatili sa alert level 3.
0: Time out. Anong oras na binibining maganda?
3: 7:17.
0: Patiin mo muna ng isang special greeting si mga taga-TikTok. Kasi live na tayo sa TikTok.
3: Ah, talaga? Teka lang.
0: Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Sa mga TikTokers natin dyan, ha? 7-6, ano? Sorry.
0: Bakit,
3: my God.
0: Take two, anong oras
3: take
0: na?
3: Take sa mga TikTokers dyan, ito na po ang oras, 7:18 in the morning.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
0: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
0: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
0: Leia?
3: De Guzman.
4: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
6: Hey! Kinalan ba kung sino ko?
4: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
4: Ang swabing bigotilyo.
7: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
8: Wala naman akong boyfriend din.
7: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
4: Malvinis Trumabaho.
6: Walang personalan.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: grade 11 student matapos saksakin ng kaklase sa loob ng paralan sa Zamboanga City. Sinasabing binubuli ng mga biktima ang suspect sa loob ng Kabaluay National High School na nauwi sa suntukan at pananaksak. Nagtamo ang mga biktima ng saksak sa tagiliran, likod at braso. Aminado ang suspect na nagdala siya ng kutsilyo bilang proteksyon dahil lagi siyang binubuli ng mga biktima. Wala pang desisyon ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa ng reklamo.
1: Isang grade 11 student ang nahulihan ng patalim sa loob ng Catholic School sa Lucena City sa Quezon Province. Kinumpirma ng Mary Hill College na nagdala ng kutsilyo ang estudyante pero itinangging nagkaroon ng tangkang pananaksak sa loob ng paaralan. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang posibleng disciplinary action laban sa estudyante pero iginit ng Mary Hill College na walang lugar ang karahasan sa loob ng eskwelahan. Naghigpit na ng seguridad sa paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at non-teaching personnel.
0: Alas 7:21, kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na konektado ang karamihan ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas sa tinatawag na nihilistic violent extremist o violenting grupo sa Amerika. Sinasabing hinihikayat ng grupo ang mga menor de edad sa pamamagitan ng online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senator Richa Ontiveros na may indikasyong na impluwensyahan ng grupong tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City kung saan tatlong namatay. Inamin ng Department of Justice na may pagkukulang sa batas kaugnay ng online recruitment sa mga bata. Pero para sa kaanak na mga namatay sa pamamaril sa Tacloban City, dapat ibaba ang age of criminal responsibility mula sa 15 anyos.
2: Pwede naman siyang magpulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad. Yung bata na yan, nakamatay yan eh, nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun?
0: Dumalo rin sa pagdinig ang tiyahin ng 14 anyos na suspect na may-ari ng isang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon kay Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, pwersa ang pinasok o pumasok ng bahayang pamangkin at sinira ang plastic locker ng baril. Natuklasan namang galing sa kanyang lolo ang baril na ginamit ng 15 anyos na suspect.
3: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house.
4: It's a house?
3: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po. He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
0: Sinampanan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi kinasuhan ng 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law.
1: Nilinaw ng Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Sakop ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa ng content. Nauna nang isinulong Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang ipagbawal ang gadgets sa mga pampubliko at pribadong paaralan kasunod ng mga insidente sa ng karahasan. Kabilang dito ang tangkang pag-atake sa paaralan sa Laguna kung saan sinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Inirekomenda ng Department of Information and Communications Technology ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas. Pero hindi itinuloy matapos makipag-ugnayan ang gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measures sa laro. Naniniwala ang ilang eksperto na may Pilipino ng miyembro ng grupong 764 at patuloy ang pagre-recruit ng mga menor de edad para gumawa ng karahasan.
5: Ang standard dito is yung mga recruiters ngayon were also victims, possible victims before. So umangat na sila sa hierarchy ng ano nila, internal organization nila. Ang kanilang objective lang, ang ultimate objective nila ay ma-impluwensahan ang isang vulnerable na bata na heavy sa online games. At paggawin nila ng mga bagay na hindi maganda.
1: Si Philippine Institute of Cybersecurity Professionals Chairman Angel Redoble.
0: Alas 7:26, bumuo ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng task force na magbabantay sa mga paaralan. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa serye ng karahasan sa mga paaralan sa Pilipinas. Sa executive order, maaaring patawan ng parusang expulsion at pagbawalang mag-enroll sa mga pampublikong paaralan sa Maynila ang estudyanteng masasangkot sa karahasan sa loob o labas ng eskwalahan. Sa Pangasinan, ipinagbawal ang pisonet sa Nagupan City para maiwasan ang pagka-addict na mga minor de edad sa online gaming. Nauna na ipinatupad ang pulisiyang nagbabawal sa mga estudyanteng magdala ng cellphone sa paaralan sa Dumanhug, Cebu. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos na ng school year.
1: Inirekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng karagdagang reklamo laban sa mga isinasangkot sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kabilang dito ang reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban sa nag-resign na si Coach Tab Baldwin at labing isa pa kaugnay ng pagkamatay ni Narane Baterbonya at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulao, Aurora. Hindi dinetalye ng PNP-CIDG ang basihan sa mga reklamo habang nadagdagan din ng isa ang respondents sa sinasabing paglamag sa Anti-Hazing Act. Nailibing na si Adili sa Nigeria, gayon din si Baterbonya sa kanyang hometown sa Agusan del Sur.
0: Alas 7:27 sa Southern Leyte, natagpo ang patay si dating Abuyog Vice Mayor James Bohol at anak na si Carlo James sa bayan ng Silago. Sabado, dinukot ang magama sa kanilang warehouse office sa Mayorga, Leyte. Unang na-recover ang dalawang getaway vehicle ng mga suspects sa Samar at Quezon Province hanggang sa matagpuan ang bangkay ng magama sa bangin sa barangay Imelda. Sumuko na ang tatlong suspect kabilang ang sinasabing kasosyo sa negosyo ng dating vice mayor. Inimbestigahan na kung may kinalaman sa utang ang motibo sa krimen.
1: Sa Quezon City, arestado ang 18-anyos na lalaking nagnakaw sa pinapasukang repair shop sa Barangay Commonwealth. Nakunan pa ng CCTV ang suspect habang isinisilid sa sako ang mga automotive parts at electrical tools ng repair shop. Natunto ng suspect sa kanyang bahay at na-recover ang mga ninakaw na gamit. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong qualified theft.
0: Samantala, kasado na ang rematch sa pagitan ni Pinay tennis star Alex Ayala at Australian tennis player Maya Join. Maghaharap ang dalawa sa second round ng Wimbledon Open sa London ngayong araw. Umusad sa second ang world number 32 o second round ang world number 32 na si Ayala matapos talunin ang world number 75 na si Renata Zarazua ng Mexico. Pinatumba naman ni world number 87 na si Joint ang tennis legend na si Serena Williams sa loob ng tatlong set. Oh, natalo niya yung Serena Williams. Noong nakarang taon, nagharap pang dalawa sa Eastbourne Open Finals kung saan nagkampyon itong si Joint. Good luck! Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ipinalabas na ang teaser para sa seryeng Someone Someday ni na Catherine Bernardo at James Reed. Sa teaser video, ipinakita ang good at palaban side ng karakter ni Catherine sa primetime series. Makakasama ni na Catherine at James sa seryeng sina Maha Salvador, Dimples Romana at Jake Ejercito. Ito ang television comeback ng dalawa kung saan huling bumida sa serye si Catherine noong 2022 habang noong 2016 naman si James. Mapapanood ang Someone Someday simula sa July 27 sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
0: So sila naman ngayon yung love team, Ganiel. Parang actually, kasi dati hindi naman sila maghiwalay silang love teams, 'di ba?
1: Correct.
0: Oo, sila ay sila naman.
4: Sila first time. Oo, magkasama sila first time. Yung nakausap ko nga si Catherine habang nasa float kami, may prime time bida motorcade kasi last week.
0: Oh.
4: Sabi niya hindi niya din in-expect na makakasama niya si ano, si James. Mm. Parang sabi niya all these years, tapos biglang 2026 pala yung time na makakasama niya.
0: Oo.
4: Pero excited din naman si Catherine.
0: Naka mo.
1: Dati sila isa Soberano. Ang kapartner, di ba?
0: Matagal na yun, partner. Hindi, ay, si ano, Nadine Lustre.
1: Ay, mali! Mali!
0: Mali,
4: mali. Pero ano, mali, pero Abby, Doris, nasabi nga rin ni Catherine na more than yung love na pag-uusapan dito, ang dami pa daw matatakal na tong series na to eh. Kaya nga daw talagang parang very exciting na
0: anong pangalan ng series?
4: Someone Someday.
0: Anong genre niyan? Love story ba yan? Comedy, horror, thriller, ano?
1: Love-com, ano nga?
0: Rom-com.
4: More of, ano eh, parang gano'n naman din. May love din naman sa, pero more of family din eh.
0: Ah, okay. Okay. Ah, anong oras yan at kailan magsisimula, ikaw mo?
4: Magsisimula sa July 27, sa prime time. Wala pa yung...
0: Alin, anong papalitan niya dun?
4: So far, parang... Kita ko, ano, aware ko ano papalitan niya. Pero for sure, makakasama niya yung si Gabo.
0: Oo. At saka yung isa.
4: Magkakasunod na sila.
0: Or patapos na rin yung isa, yung kina, ano, kina Gerald.
1: Ay.
0: Patapos na ba yung kina Gerald?
4: Ah.
0: Di ba may meron doon? At saka kina Kim Chu. Iba pa yun, yung kina Kim Chu at kay Paolo, ano?
1: Avelino.
0: Avelino. Mm. O, patapos na rin yun.
4: Ayoko muna mag-confirm, pero balikan ko kayo dun, Alvin. Ha? Pero definitely, magkakasunod yan si Gabo, Someone Someday. Kaya nga, ang lakas na ng prime time ulit ngayon talaga.
0: Mukhang hindi naman TV Patrol ang papalitan, di ba?
4: Hindi naman, no.
0: Nawalan ng trabaho. Niloloko lang. Niloloko lang namin si Ganyan. Thank you, Ganyan. Maraming salamat. Ganyan Krishnan. Loko lang. Ano, hindi kayo mabiro. Siyempre, hindi yan. Institusyon yan.
1: Ang dami tuloy
0: naging... And speaking of TV Patrol, pwede sumagot si Kabayan sa akin noong isang araw.
1: Wow.
0: Hoy, Camille. Paghanda, birthday ni Kabayan sa Monday, di ba?
1: Oo nga pala.
0: Oh, alam ko, July yan eh. July, di ba? Oh, Cubs! Bekenemen, partner.
1: Kabayan, okay na siya. Alika na dito. Ikaw na mismo ang magdala ng pansit. Kabayan!
0: Parang 62 na si Kabayan, partner.
1: Grabe! Magka-edad kami.
0: Birthday pagbigyan.
1: Sige. Birthday naman. Nasa pag 60 lang yung Kabayan na yan.
0: Advance happy birthday, Cubs. At dyan po ang kabuo ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy on a Thursday!
6: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Happy 48th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
0: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM.
0: Suko sa DZMM.
6: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris De Gornia, Gising Pilipinas.
1: Good morning, good morning.
2: Labang nung Camille Pustulero. Yan, parang yung hindi porkit 1 billion ang views mo, yayabangan mo ko. Oh, papatiring kita eh.
3: 1 billion
2: na. 1 billion ang views niyan, partner.
3: Oh.
2: Ang daming fans ni Camille Pustulero. Hindi naman natin nararamdaman. Nararamdaman mo ba?
3: Naku, hindi. Oh. Tago nga ng tago sa akin yan.
2: Oh,
3: ayaw
2: nga,
3: ako makita.
2: Wala makunat eh. Oh. Wala man lang pakonsuelo sa akin. Rap na rap na nga ako.
3: Partner, para kang magulang. Wala man lang pakonsuelo. Hirap na ako. Ako nga nagluwal sa'yo sa mundong ibaba.
2: Ganun yung mga nanay. Pag nagtampururot yung mga, pag gumanon yung nanay mo, yakapin mo.
3: Yan.
2: Pupugin mo ng halik. Yun lang yung kailangan
3: nun. Sabay sampal ng pera.
2: Wow. Okay lang sampal. Basta may pera.
3: Makapal eh.
2: No to violence.
3: No.
2: What time is it, Miss Beautiful?
3: 7:37 na po ng umaga.
2: Magandang umaga muna bago si Trishan. Diyan pala si Trishan mag-update. Magandang umaga kay DJ Eric Galang. Sabi niya, upper middle income nga, pero ang cost of living mataas pa rin. Ay, oo nga, sinabi mo pa. Hindi, tsaka kako, ang sukatan na upper middle income tayo, dapat ang sweldo, pang upper middle income
3: exactly,
2: din.
3: Exactly.
2: Yung sweldo mababa,
3: wala rin. Titulo lang yan. Oo, kaya nga na pa, talaga ba? Louis Basco, happy Thursday din sa'yo.
2: Kaya, tama pa, tirahin mo yung ano, tirahin mo yung ex dyan ha, kasi hindi ko mabuksan yung sa akin eh.
3: Sige.
2: Kasi sabi ni Ted Kua, niyari mo na naman si Kevin. Kasi 1 billion views nga siya.
3: 1 billion lang
2: billion,
3: naman.
2: Hindi million. Billion po. Oh, ah. Oh. Ray C. Nampako, magandang umaga. Si Dr. Art Catley. Ang haba man ito, Doc Art. Unfortunately, many kids, minors play in plain sight of the parents who are likewise glued to their gadgets.
3: Tama.
2: Pero yun ang problema. Kasi hindi mo masawa yung anak mo. Dahil ikaw mismo,
3: busy ka rin.
2: Nandun ka rin sa ibang app, sa ibang platform.
3: At yun na nga, nag-level up na rin yung ating mga magulang, yung ating mga nanay. Dati mga Marites sila, di ba?
2: Oh.
3: Ngayon dito na sila nag-uusap-usap. At yun na nga, nakatutok na sila.
2: Kaya nga.
3: Kaya lahat ng mga nanay natin, mga kapatid natin na babae, alam mo, partner, para mga taga-DGMM. Bakit ka mo?
2: Una
3: sa balita. Pagka may nangyari, naka-report agad.
2: Si Trisha yan. Trisha Lingo yun. Ayan, Namel, pati si Sui Suarez naniningil sa'yo ng pansit.
3: Okay,
2: ako Sui, puro pangako lang yan si Camille Pustulero na yan. Rene Bardolaza, magandang umaga po sa inyo. Ganon din si Chris Averini Casano at si Flor Dalisa Ulitan. Mga suki natin yan at si Ma'am Lina ho. Si Trish na muna partner update.
3: Okay.
2: Trish! Good
3: update.
2: Morning, Trish!
4: Morning, Alvin at Doris. Walang patid yung pagdating ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio para nga sa pagpapatuloy ng kanilang pagtitipon. Naghihintay na lamang yung mga lumahok na magsimula yung programa mamayang alas 8 sa ngayon. Mapayapa pa rin naman yung sitwasyon dito at tahimik yung paligid. Nagtitipon na rin yung hanay ng pulisa sa gilid ng post office para masiguro yung seguridad sa lugar. Dahil sa kup ng tinatayong entablado yung tapat ng post office, wala munang jeep yung nakakaraan sa ngayon doon sa magkabilang bahagi ng Magallanes Drive. Papadiretsuhin yung mga motorista sa Jones Bridge o di kaya papalikuin sa Magallanes sa puntang River Esplanade. Bukod riyan na natiling sarado yung paligid ng Recto Menchola at sa paligid din ng Malacanang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
2: Thank you!
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga po kay Mama Cheryl D. Guzman ng Quezon City. Pinapabati ni Christian. Gobaner.
3: Good morning. Si Bev H. ng Canada. Isang tumbling na lang weekend na again. July 1 pa lang kami now celebrating Canada Day. And happy birthday to my sis-in-law, Ate Presi Hernandez of Calgary, Alberta. Happy birthday,
2: happy
3: Canada.
2: Happy birthday po. Si Bernie, isa pa.
6: Happy birthday!
3: ay si Bev H. ulit. Oh. Dave Amalosa, yan. Watching in Quezon City. Yan. Thank you.
2: Nakamonitor sa atin palagi. Si Ronald Soriano, ganun din. Artistahin niyang si Miss Camille. Oo, artistahin talaga naman. Yan.
3: Oo.
2: Pero paldo yan.
3: Napakaganda, paldo, pero napakakuripot.
2: Oo.
3: Ang kunat.
2: Glenn Ford Calao, watching from Baler Aurora, at si Danny Santiago. Magandang umaga. Pero natama na yan kay Camille, baka may maingit na naman.
3: Ay, oo nga naman pala.
2: Huwag mo nang batiin yung Camille na yan.
3: Oo nga.
2: Diba?
3: Napakagandang Camille.
2: Si Attorney Reggie Tonggol, ang dating spokesperson po ng Senate Impeachment Court. Eh, pero mukhang ang balita ko ay magbabalik. Kaya huwag mong gamiting former, Camille. Mukhang magbabalik na spokesperson po ng Senate Impeachment Court na, by the way, magsisimula na sa Lunes.
3: Lunes na po.
2: Oo. Attorney Reggie, magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning.
6: Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris. At hindi ko alam kung saan mo nakuha yung balita yun. Parang nauna ka pa sa akin.
3: Eh, lagi po kami una sa balita.
2: Una sa public service, ano po. Hindi, pero seriously speaking, Attorney Reggie, may mga paghahanda na po ba? Kasi sa Lunes na po eh. Ang pagsisimula ng Thursday na.
3: Thursday na, oo.
2: May ano bang paghahandang ginagawa dyan sa Impeachment Court, Attorney?
6: Unofficially ba? Ako ba? O yung impeachment court yung naghahanda o ako ba?
2: Eh kayo, kayo po.
6: Okay. Siyempre, hindi naman tayo tatanggi kung maaaring gano'n na mangyari. No? So, sa ngayon, naghahanda tayo, inaaral natin kung ano yung mga pending na mga issues at mga motion na hindi pa natalakay doon sa pretrial order, kasi malamang yun ang unang mga ireresolba kung sino man ang presiding officer. Pangalawa, inaaral din natin yung mga nangyari nung pretrial. Ano yung mga napagkasunduan at nailagay sa pretrial order, at ano rin yung mga hindi napagkasunduan na maaaring pumalagpa yung isang party. Kasi maalala mo, Alvin, no, doon sa pretrial notice, at saka pretrial order, after 3 days ng pagka-receive nila ng pretrial order, ay maaari silang magkomento tungkol sa nilalaman ng pretrial order. Makikita mo rin dun sa pretrial order na dapat bago mag July 6 o 3 days before, such as tomorrow, July 3, kailangan maipasa na ng prosecution yung kanilang mga testigo sa Lunes, sa Martes at sa Webes. Kailangan ilista na nila as part of the disclosure agreement na pinag-agrihan ng dalawang parties. So yun yung mga hinihintay natin na mga kaganapan bukas, at yun ang pinaghahandaan natin kung ano yung mga maaaring mangyari sa unang araw. Lalo pa yung mga question at mga motion na ihahain ng bawat parties.
2: So just to manage expectation, pagdating ng Lunes,
3: oh,
2: hindi pa ito yung parang sa teleserye o pelikula na may isasalang. Hindi ganun.
3: Hindi
2: preliminaries
3: pa
2: ang mangyayari sa Lunes, and perhaps the selection of the presiding officer of the impeachment board. Kasi pwede pala, nasa rules na pala ngayon, na hindi automatic na pag ikaw Senate President, ikaw ang magiging presiding officer. They can choose among themselves a presiding officer. Tama ba, Attorney?
6: Kapag hindi bumoto ang Senado ng ibang presiding officer, ang default na presiding officer ay yung Senate President.
2: Tama.
6: Yun yung nakalagay sa rules. Ang iniba lamang ay nagkaroon ng pagpapalawig ng diskresyon ng Senado na mamili. Kung sakaling ayaw ng Senate President o may ibang gusto yung mayorya ng mga senador na bumoto ng iba pang presiding officer aside from the Senate President.
3: Eh, pero kung sinabi na ni Senate President na ako ang tatayo na presiding officer.
6: Opo, yun yung ina-expect po natin, no? Kasi po siya po, habang hindi nag-e-elect ng iba pa, siya po ang default na Senate President, siya po ang default na presiding officer. So kaya sa Lunes po, ina-expect po natin na baka siya rin po ang umupo At pwede rin naman pong any out of the 22 others na nandoon, ang pwede rin pong umupo kung sino po makakuha ng mayorya.
2: Apo.
6: So, yun po yung maaring unang mangyari ng unang oras ng Lunes. Tapos, yung sinasabi mo, Alvin, na pag-upo ng testigo, makikita mo doon sa, kung mababasahin nyo yung rules, ang unang-una pong mangyayari ay yung pagpapatawag sa vice presidente o sa respondent kung nandiyan siya. So the court will have to note the appearance or non-appearance of the Senate president, respondent, the vice president.
3: Uh-oh.
6: At pagkatapos po nun, mag-opening remarks po yung bawat parties, yung prosecution at saka yung depensa. Yun po yung nakalagay sa rules po. At pagkatapos po nun, pwede tayong makakita ng mga ilang sparks sa magkabilang panig dahil maaari po nilang erase yung mga motion po nila na nakapending, such as yung pag-i-issue ng mga subpoena ad testificandum at duces tecum po dun sa kay Mary Grace Piatos, dun po sa Sal-N na para i-produce po ng Anti-Money Laundering Council at saka yung mga bank accounts din po at saka yung mga BIR box po. So pwede pong mauna po yun at doon kung makikita din natin yung mga news recently just a few days ago, the head house prosecutors, which is si Congresswoman Jerry Luistro, ay mukhang gusto rin na maklaro kung ano po yung threshold na burden of evidence at yung threshold na number of senators to convict. So either party can move for those kinds of motions at baka yun po muna magkaroon ng konting debatehan doon at magkaroon po ng galaw yung ating presiding officer, whether it's Senate President Sherwin Gatchalian or some other, para iresolba po muna yung mga initiatory or introductory or interlocutory motions na ihahain po.
2: Teka muna, Attorney Reggie, may nakikita ka bang legal issue doon sa sinasabi mo na option kasi nila to choose among themselves a presiding officer? Kasi ang default ka mo, Senate President, hindi ho ba? Nakikita nyo ba na gagawing issue ng depensa yan na, teka muna, bakit si, for example lang, teka muna, bakit si Senator Chis ang presiding officer, ang Senate President ay si Gatchalian?
3: Yun nga.
2: Hindi ba pwedeng isuhan yan ng depensa? O sa palagay ninyo matibay ang basehan na allowed ang ganitong practice?
6: Na-amienda na po nung unang araw po na na-elect yung si Senate President Sherwin Gatchalian kasama po doon sa mga naipasan nung unang araw po yun niya ay yung resolution po para amyendahan po yung Senate impeachment rules to allow the election of another presiding officer maliban po sa Senate President. So wala na pong question doon at na-publish na rin po yung amendment na yun. Kaya po, I don't think any party would like to open the trial or pre-trial na mangyayari kung nang medyo ayaw doon sa presiding officer at ko-questionin yun. Hindi po makakatulong po sa kanila yon because of course, the senators will stick to their guns, they will stick to their decision, at least the majority, kung anong paman po yon, kung either may iba po si Senate President o siya rin po yung uupo doon. So I don't think that will be a highly probable scenario for both parties to question the presiding officer. So maaari pong mapunta mas sa question doon po, kunwari ang depensa po, maaaring sa question po nung mga affirmative defenses po nila kasi po naghain po sila ng mga jurisdictional issues din po katulad last year, katulad ng one-year bar rule. Ginawang issue pa rin po nila yon. So maaaring they will insist on those issues to be resolved first. And then on the side of the prosecution, mas malaki rin po yung chance that they will ask the court through the presiding officer kung ano po yung mga threshold na burden of proof na kailangan nilang magampanan para beyond reasonable doubt po ba, preponderance of evidence, substantial evidence po ba, yun yung mga pagtatalunan nila kung ano doon sa mga burden of proof na yon at kung ilang senador po ba ang dapat din po makonvict. Kasi yun po yung mga preliminary yung issues threshold na kailangan masettle bago po mag-umpisa yung trial para alam ng both parties saan po sila gagalaw, paano sila gagalaw, at hanggang saan yung gagalawan po nila.
2: Ah, so isi-settle pala agad-agad yung threshold.
6: Mukhang sa mga news reports, Alvin, parang mukhang the prosecution, sabi ni, nabasa ko sa isang pahayagan na nag-post nga na mukhang may nag-interview sa kanila at mukhang yun yung uunahin nila.
3: Oo. Yung pinayagan ng Senado na ibukas sa publiko itong proceedings, gano'n po kahalaga? At dapat ba talagang ibukas sa publiko? Kasi unang-una maliit. 150 lang ang pwede.
2: Sa YouTube na lang ikaw. Hindi ka 150 lang dun eh. 150 lang eh.
3: Pero ang sa akin, ano po ba, kasi lahat ng mga kapamilya natin, hype na makita. Ito lalo na yung opening ng proceedings. So dapat ba talaga nakabukas sa publiko?
6: Tama ka, Doris, dapat nakabukas sa publiko talaga. Maalala po natin ang ating ini-impeach na opisyales ay binoto ng siguro mga 32 million voters po yata, no, if I'm not mistaken. At siya po ang highest voted official in the history of the Philippines nung tumakbo po siya. At yung impeachment articles naman po ay napagbotohan ng mahigit po sa 250 na mga congressman na nagre-representa po ng ating bansa. So medyo malaki rin po yung nire-represent na mga botante ng ating mga House of Representatives na bumoto sa Articles of Impeachment. So ibig sabihin po, hindi po pwedeng tanggalin sa equation po ang publiko because ultimately po ang talaga magbe-benefit at hindi magbe-benefit sa ganitong proseso ay ang publiko, Ma'am Doris. Kaya maganda po yung sinabi ni Secretary Bantog na yung kanilang na device na system is one-third sa prosecution, one-third of the seats sa plenary ay sa depensa, at one-third naman po ay bukas sa any public po, at pwede po kahit sino ay mag-apply po para makasaksi personal doon sa plenary hall po ng Senado. At yung iba naman po katulad natin ay pwedeng manood na lang po sa mga telebisyon katulad ng sa ABS-CBN.
2: Or internet, pwede din, online. I'm pretty sure ilalive naman sa YouTube yung partner. Attorney, bago lang tayo matapos, yung issue ng arraignment. As far as you are concerned, magkakaroon ba ng arraignment yan just like in ordinary courts o walang arraignment pag impeachment?
6: Yung talaga pong ano diyan, no, hindi talaga criminal case ang impeachment proceedings. However, may mga nagsasabi rin po, merong Supreme Court decision na sinasabi na it is akin to a penal proceeding. Pero ang kailangan po natin tingnan ay yung Senate rules on impeachment, at doon po nakalagay ay the Senate shall ask the respondent to appear at tatanungin po yung appearance niya. At kung hindi po siya maka-appear, the counsels can appear on his or her behalf. At yun po, ite-take note po kung nandoon o wala yung vice presidente. Pero that's just a formality under the Senate impeachment rules. Ang napakaganda pong development sa nangyaring ito ay naghain po ng answer yung ating vice presidente, at ibig sabihin po nun, she has voluntarily appeared already before the court kahit na hindi siya mag-appear throughout the whole proceedings na physical, no? Iko-considera na po ng impeachment court yun na voluntary appearance on her behalf by the fact of filing the answer.
2: So walang nakalagay sa Senate impeachment rules na kailangan physically nandun ang inaakusahan na opisyal?
6: ito ang ano kanina pinag-uusapan natin, no, kung si Senate President Gatchalian or iba po. Katulad po ng pag-interpret natin ngayon doon sa Senate impeachment rules, nakalagay po doon na the Senate shall have the respondent appear before the Senate. Ano po ibig sabihin ng appearance na yun? Pwede po bang physical na appearance? Pwede po bang implied appearance? So, the rules po, when it says appear, it can work both ways, na parehong physical at voluntary appearance. So, pag mauna po ang voluntary appearance, such as filing of the answer, kukonsider na po yun na voluntary appearance as if she physically appeared. Mm-hmm. However, you have to also and try to assure that she physically appears so that she would be able to participate fully doon po sa diskusyon sa floor at nakikita niya po yung mga charges against her. So yun po yung may medyo sa mga abogado nagtatalo, ano ba po talaga, pero dalawa po talaga yun, pwedeng voluntary at yung implied appearance.
3: Ah, okay. So ganyang klaseng option, attorney, sabihin, sige, pupunta ko dyan, tinanong, nandito ba ang akusado? Opo, nandito. Pero, naghiling ng executive session, pwede ba yun?
6: Of course, pwede po yun. Napakagandang tanong yan, Ma'am Doris. I never considered that to happen. Yes, pwede po. Pero syempre, ang executive session po ay inilalaan lamang po under the Senate rules sa mga medyo sensitibong mga topics. Kunwari po, katulad nung pagbubukas po ng box ng BIR, I think the defense is asking that it be open in executive session first so that both parties would have to determine kung talaga bang merong relevancy doon sa mga impeachment articles. At doon pa lang po i-decidean ng impeachment court kung pwede bang ilabas to sa publiko o hindi, absent the consent of the president into opening the BIR box, no? Ano pa po yung mga executive session kapag meron pong issue on national security? For example po, pinapatawag si Mary Grace Piatos at meron siyang testimonya at sasabihin niya na parang, wait, ayoko munang umaten dyan kasi nga ayoko magpakita ng mukha, baka patayin ako or whatever. So, pwedeng mag-request po yung party presenting, which is the prosecutors, na i-executive session po muna si Mary Grace Piatos para tanungin po muna yung mga detalye ng mga sasabihin niyang testimonya na informally at ma-desisyonan ng impeachment court kung papaupuin po siya doon ng walang face mask at walang shades o kailangan niyang medyo yung identity niya nakatago. So yun po yung mga determine, no, in executive session. And I think the appearance of the vice president is not one of those yet na pwedeng ano mag-executive session.
2: Si Attorney Romy Makalintal naka-monitor sa atin, Attorney Reggie, sabi niya, hindi kailangan ng physical appearance ni VP. She also cannot be compelled to testify to protect her right against self-incrimination. Do you agree?
6: Tama po yun, no? Kaya po, ang nakalagay lang po doon, yun yung sinasabi ko kanina, tatanungin lamang po ng ating impeachment court, but she cannot be subpoenaed to testify against her self because it is the right against self-incrimination that is protected by the Bill of Rights of the Constitution. Pero ang nakalagay po sa Senate rules po natin, isasummon po yung respondent and upon summoning, papakita po sa kanya yung articles of impeachment para masagot niya, which is nangyari na po. And yung pag-file niya po ng answer will be considered as the voluntary appearance already in the impeachment proceedings and that will already trigger the continuation kahit na in absentia po yung respondent. So, pero sa doon po sa rules nakalagay na sa unang session po the respondent will be asked if she is in physically appearing in front of the court so that the court can recognize